0: sa kada pahid. Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
1: ACS. Ay emerhensya? Magtawag dayon sa Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office o kon PDRRMO Emergency Operations Center. Hotline number 0920-946-8233. Sa liwat, para sa emerhensya, mabadali nga pag-report. Tawgi ang 0920-946-8233. Ini nga paandang publiko halin sa Iloilo Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office. Mag-andam kag maghalong pirmi.
2: Good vibes, mga kapamilya. Live on air. Kaupod natin si Tita Susan. Tita, matuod ba lang na may koneksyon ang high blood sa panulo?
3: Naku, DJ, matuod gina. Kung magsaka ang akon blood pressure, nagaupod man ang paglabo sa akon panulo. Amo gani nga ang akon ginhimo, gindugang ko ang iBerry sa akon adlaw-adlaw nga routine.
2: So, nakabuligid sa imo ang iBerry, Tita?
3: Oo, gid. Mabatyagan ko gid na may suporta ang akon mga mata. Mas kalmado ako, dag mas klaro na ang akon panulo. Sa iBerry, may peace of mind ako nga ginatipan ko ang akon mga mata kag panglawas.
4: Tilawi man ang bagong nga produkto nga iBerry Gold na may aras ang 10 mg nga lutein. Mabakal na ini sa pinakamalapit na butika sa inyo. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Fried Washing Machine Detergent.
6: Hello, Washi!
7: Hello, Mommy!
6: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
7: Kaya yan ang Fried Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, malikit, at malupit na dumit mancha! Easy ang labada!
6: Mula noon hanggang ngayon!
8: All you need is Pride! All you need is Pride!
9: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
10: ACS. Throughout the years of being a broadcast journalist, I stay true to my principles and stand for the truth. Ako si Cheryl Quasim, news anchor and TV host. Mahalaga ang tunay. Just like MX3 capsule, tested and proven na may alpha, beta at gamma mangosteen. May seal of quality excellence pa with proper diet and exercise. MX3 capsule, dito ako bilib!
4: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
11: MX3, tested and proven with alpha, beta, at gamma mangosteen.
12: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
13: Oras alas 8:12 sang aga.
14: SDP. SDP. Sapat. Turismo kag pumuluyo. Saturdays, 8:30 a.m. to 9:30 a.m. Kung may STP 1 kag 2, may STP 3 man kada Sabado. SDP. Sapat. Turismo kag pumuluyo. Programa para sa animal welfare, tourism, and people success story and humanity. SDP.
13: Good morning, friends. Mayong aga, mga karadyoman. Welcome sa programa Sapat Turismo kag Pumuluyo. Ay katatlong version sa aton nga regular nga programa, ang STP, ang Straight to the Point. Kada Lunes, tubtob, Biyernes, mayara kita sang STP 1, kung Part 1. Straight to the Point Part 1, that is 6 to 7 a.m., ang STP 2, ang Straight to the Point Part 2, alin alas 8 to alas 9:45 sa aga. Pero Sabaduhan, may STP 3 pagin kita this time. No, ang Sapat Turismo kag Pumuluyo. Ang programa nga nag-cater sa Sapat Animal Welfare, Tourism, kag sumuman ang Pumuluyo o kunang People's Success Stories. Mamanina nga nabunag ang mga segments kangay sang Puppy Love, ang Be the Best, You Can Be a Hero in Your Own Little Way, kagang adventure ng Day Boss kag Idol, opportunity sa mga magagmay naton nga mga negosyo, kapin pa ang mga MSME, ang makahatag man kita sang airspace sa ila para nga ma-feature for free ang ilang mga restaurants, ang ilang mga negosyo, para nga makabulig kita pa ibalo sa negosyo may kwarta kag ang dalagko nga negosyo sa gamay nagaumpisa. Sa ngalan ni Radyoman Regan Sugabo Arlos, Cebu Side. Ako si Radyoman Novi Malion Guaso. kabay nga kita sa gihapon. Magulop danay sa ngalan sa hustisya kagamaturan, so that at the end of this day and at the end of my day, we can all together say, Lord, I have done my homework, so help me God.
15: Panginoong Diyos na aming Ama, sana ay patuloy niyo po kaming gabayan at bigyan ng lakas at wastong kaalaman upang aming lubos na magampanan ang aming tungkulin sa bayan.

0: Mga karadyaman, ante sa nga ton nga mga topiko subong adlaw sa Sapa Turismo kag Pumuluyo. Sa gyapon, no, nagabantay kita sa mga mainit nga mga balita subong. Update naton sining natabo nga flash flood dito sa Nepal. Ang Nepal medyo hindi masyado mabatian ini nga pungsod, pero sa ibalosan tanan, part pa ini siya sang Asia. Ini ang makitaan sa tunga-tunga sang China kag India. In fact, ang iya nga mga bukid sini, ang border niya at Tibet, no, nga kasakop sang China. Dira gid nagumpisa ang pagkabungkag sang dagko nga mga ice hasta nga nahulog sa dagat, nagkombinar sa lutak o kunduta kag sa tubi amotong gindalusdos niya sa low-lying areas. Rason nga grabe ang pagbaha dito sa Nepal. As of this broadcast time, ang patay 579 na. Kag may ara sang halos 1924, halos 2000 ka missing. Sa sining mga nagkalamatay, isa diri ang na-confirm. Ang Filipino doctor nga nag-tour dito upod sa iban pa. Sa 500 plus nga nagkalamatay, mga 300 ginada mga turista. Siyempre kung turista ka, ga-attend ka da permi nga mag-experience ang lagaw sa mga ginapabugal nila. Isa na dira ang bukid sang Nepal. Siyempre, arada ang famous nga Mount Everest. Nga elementary pa lang kita, nabatian na nato nina sa history books. Ti isa ina sa ginalagawan. Pero ang natabuan sini, dito na ya sa border sang Tibet, kag Nepal. Ang bukid nga less known sa aton, pero nagsalaka na to sila, ti sa pagsaka nila, dito ang origin sang baha. Rason nga grabe ang kadamuon sang mga nagkalamatay nga turista. As of now, nag-offer ang Red Cross kag ang United Nations sang humanitarian aid. So, standard na ginbaton man sang Nepal. Pero ga-offer subo ang South Korea, kaya may South Korean nga nagkalamatay man sang pag-upod sa rescue operation. Pero hindi magsugot ang Nepal. Siling nila, masarangan namon ini. Damo sa nagambal sila nila, ano ang ginapunggan sa Nepal nga magbululig, kiti the more the merrier. Kita gani, natamaan kita sa Yolanda, di arin di sa ito nagkadto ang madamo ng mga pungsod nga nagbululig. And to name a few, Canada, United States of America, even ang Japan kag South Korea. Normal ina nga pagpakigbagay mo sa imong neighbor. Kapin pa kung may mga business interest man kamo, kag may mga trade relation. So ang natabo, ginbalibaran nila kuno ang South Korea, kag iban nga gusto magupod sa search, retrieval and rescue operation bangod sang terrain sang Nepal. Nga siling nila, hindi mo mapaktan subong ang kaimtangan pa sa nagkalatipag ng mga bukid. Ti ibilin sa Nepal rescuers kay they know better. No? Sang lugar nila. E kung intra na karoon sa iban, mas delikado. Pero para sa akon, sala ini. No? Kay bisan pa nga hindi sa ulado sang South Korean kag iban nga mga countries ang inyo nga terrain, ang lugar ninyo, pwede man kamo ka briefing sa ila. Pwede man tagaan nyo lang sila kung anong role nila, not necessarily nga makamang gito sila kag mga buho or mangali. Pwede nga sa surveillance lang sila, palupad sila da sa mga drone nila. Pwede man nga silang mamanage sang evacuation centers, ma-provide sa pagkaon, ma-provide sa emergency health intervention. Kadamo sang pwede mahimo. Tindire na naman ang mga conspiracy theorists na gambal. Siling nila nga mo gineka-worst out. Ana tabo sa Nepal. Tikapin pa kay sa border pa nila sang Tibet nga sakop sa China. Kung diin ang China, dira pirmi, may dako nga duda. Siling nila ano naman ini? No? Man-made calamity ini o kung law of nature lang ni? Ti tuod, epekto ini sang global warming, sang climate change. Pero base bala ko may ginhimo sa lugar nga nakatrigger sang kagulpiada git. No? Nga naglabot sa punto yang ang baha tuya diyan, bisan ara kay babaw building ya, ginahilas ka kay tumbahon niya yung building mo. Tiki, siyempre hindi lang kay tubi, may mga debris, no, nga nagulupod na, kaya yung pinangguba niya nga mga kakahuyan, mga balay, nga made of light materials, nagulupod to sa tubi. Di may duta pa kay may landslide. Di may ara pa sang dagko nga nagtiliga nga mga ice o kung glacier. Di kuna mo na maghampas sa structure. Kapin pa ginapahalog niya pa ang duta kay ti may baha. Ti tumbahon niya gid ang bisan pa kongkrito nga mga building. Ti kapin pa kun may corruption man, ti ano lang binga pungso daw may corruption kapin pa kun pigado para sa man sang Nepal. No? So nga ang hindi sila gusto. Pero nonetheless, ano man dang rason nila, may genuine nga concern ini mga countries nga ini. Kay luwas nga public relation ini sang ila pungsod. Ining mga South Korean may napatay sa ila. Ti karon kun ang gobyerno nila way obrahon, iguon sila to sang ila citizens. Kabalo naman kamo ang Koreano sa mga wala pa kabalo. Tama ni sila ka clannish. No? Ang makita nyo sa K-drama nga guwapo, guwapa, ang mga K-pop nila nga mga artist, guwapo, guwapa, tama ka may nabiyanon. That is not the real Korean culture. I tell you, my friends. No, madalom, no, ang ilang pagka-clannish, pagka-traditional, kagang ila nga pagka matapobre. No, kapin pa sa mga unevolved Koreans, yung mga nagmalam na sa ilabla. Ina yung natawag ni ilabla nga mga adjuma. No, mga malam nga babae si ila. So mabudlay na sila ispilingon. Torture ganin nila kabataan nila sa education. Amo ni nga nagrabi ang nag-tutor di sa aton. Kay ang mga Korean moms, bahala ng tanan dyan nga hindi ma-address sa pangabuhi, basta ila bata pinakalam. Muna ito yung competition, hindi ka in sa social conversation. Kung ang bata mo, wala honor, kag hindi kandidato nga makasulod sa Seoul University. Amo na to sila mag-value sa education. Pero despite no, sa mga internal and hidden sufferings sang ilang mga kabataan because of too much torture for education and their desire to excel, to brag about their children, lantawab lang asinso sang Korea because sang sobra nilang obsesyon sa edukasyon, ang quality of work nila, grabe. Abi tudlo ka mo anong pinakagrabe nga produkto sang Korea dyan. No, product nga mapabugal nila sa kalibutan, anong bakot-pakot mo dyan? Ang ilang kimchi. Ang kimchi nila, by the way, na-claim na sa China. Ano, ang ilang sundubo? Ang ilang duganitang? Ang ilang ano ganing samgyupsal? No. Amo lang na ang sa pagkaunta, pero dyan ang pinakagrabe nga produkto sa Korea. It's not the car nga Hyundai. It's not the LG nga brand sang aircon, kag mga home appliances. Magri kaguro dyan pagyambal ko, ang ila Samsung smartphone. No? Ang Samsung, mahal pa ang top of the line niya, kumpara mo sa iPhone 17 Pro Max. Ang bilin na lang niya sa iPhone 17 Pro Max, subong niya, no? Tikal. Line niyang dating kung American kag iPhone. No? Kaya ti siyempre, kano? Di ba? Balon man ka mo sa influence ang Western media sa aton. Pero sa pagkamatod, sa features lang, tag-un ka sang pinaka-high-end sang Samsung eh. Ang Samsung Ultra ni Labla nga ano na nga series ubong kay mas mahal pa siya sa iPhone. Tiyan mo na, grabe yung pag-level up sa South Korea. So, because ang na-hire nila are very competent people. Pero mula na, at the expense naman sa mental health sa ila ng mga citizens. So, muna expecta ron, no, because ang pagka-clanes nila, kag to obsess about pagka once Koreano, suportahan gintudo-tudo, dira kag nagasulod ang maintragid sila sa rescue operation. Dead or alive, pakita nila nga we are Koreans, padayon kami nga nagatindo, kag hindi kami malingka. Muna gani nga nanugon gigita. Kaya ang South Korea, wala alos raw materials. Wala sila damagid sa ka urban area. Ang suburban o kung rural area nila, amo ng North Korea, at ito ang kakahuyan, at ito ang mga minerals. Tiya mo na nga ang why pa ni ma-take over gid sa South Korea ang ekonomiya sa kalibutan. Parehas ang na-create ng impresyon sa China kag sa United States of America kag pila ka mga advanced ng European countries because may away ang duwa ka Korea. The other side is sympathetic to Americans, ang South, and the other side, ang North, sympathetic to Russia and China. Di, hindi lang ni kay basta away sa duwa ka Korea. May negosyo factor na rin. Imagine nyo bala, kung nagtingob ang duwa ka Korea, tapos ang raw material sala sa North, magamit sa South sa kinaalam nila kag sa pag-advance, so siguro, mambal ka, gatalay o gantanan ng mga European countries. Ang United States of America and even China, sa pabungganay isang kanami, isang dalagan sa ekonomiya.
1: Tatak, RMN.
0: Pero tiya mo na, leksyon na to ni sa Nepal. Anything can happen. No? Diri sa aton sa Iliwilo, while grabe ang tinamnanay tasang kahoy kag mangrove, di malikawan may ginapang baha diri sa aton. So, it tells us something sa kung ano ang future sang Iliwilo kung hindi kita magtimprano. Tisubong gani, bangod sa pagbaha-baha, damo na sa mga misaya dyan. Damo na sa mga anito. May mga Diyos-Diyos na. Ngati daw sila ang solusyon sa problema. Hindi manina malain as long as insakto ang nakita nga solusyon. No? Kag makita ta pila kadlaw, nga insakto gid man. Pero in the past, no? Balaan nyo man ang nagkalatabo sa flood control projects. Duterte time, and Marcos time. Kundiin pa nga ara na ang waswasanay haboy pundo sa flood control, dito pa ka nagkalalumos kita. No? Tindi balata ni bisan may climate change, may global warming. Hindi balata ni kung may ara sa nagakatabo nga mga pagpanghangkat sang kalibutan, sang nature. Bagyo, linog, etc. Hindi blatan eh. Mapaganhagan kay tinagasto kita sang billions of pesos para mapaganhagan inang epekto niya. Tinga ang nagalala kita. Inabangod kay kung hindi nagkadto sa korupsyon, wala gintunaan mayad ang mga proyekto. Recently, makita tadarisaton sa Iliwilo. Okay, gapanginungwa si Mayor Raisa Treñas nga ang comprehensive o kunang master drainage plan sa sudad. Maplastar na para nga dira ibase ang pagpangayo pundo, kag pagpagwa sang pundo para mapabuinan ta ang pagbabaha sa mga ginabaha di bisan gamay lang ang ulan, di pagani bagyo level nga ulan. Pero kinanglan ihibutang naton ini sa insakto. Kinanglan na tunaan gid mayad sa mga naka-insindi. Amo man na, lately, it creates rakos sa social media. Ang mga libot-libot, upod ang taga-DPWH, may bit-bit sila nga mapa, papel, kag mga technical men nila, upod ang duha ka mga Ilonggo leaders ta sa national government. Congresswoman Jamjam Baronda, kag Yusek Jed Patrick Mabilog sa public safety. No, ay buhi punigli si Jed Mabilog. Sorry for asking ha. That is my figurative way of saying. Daw puro malan ni sa istorya. No? Kadumdum lang siya sa public safety niya kon guyuron sa ni Congresswoman Baronda. Nga maulo inspect. Nga sa pagkamatood lang, may pag-ani nga si Baronda na lang na makita mo. Kay Congresswoman di man siya. Siya ginman to ang makaduso, pundo, kag makakalaykay sa DPWH para istoryahan ang possible nga solusyon sa baha di sa lugar niya. Pero ining undersecretary sa DILG, nga hindi man consistent sa iyang job description, why gid man ni Rolda? Luwas nga ti, kaubod sa kalibot para makuha niyang kredito upod kay Congresswoman Baronda nga daw ga pangabudlay gid sila para sa tawo. Public safety, dumduman niya na subong, pero ti, nagligad. Ahaw sa sunog lang gani, mga man-made calamities. Why man sas may nahimo? Oh. Tiara, galibot sila po taga DPWH. Manami, eh, kung amo na mangin pamagi para masulbar problema ta, the better. Pero amo lang na galing blaga, balik kita sa pamangkot. Ining baba sa mga kalubihan, Haron eh. Ti sa Dungon Creek ang ugat sinasang aton yang problema sa tubig na nagkakalanto na sila. Ti may budget na ni kuno 2015 pa. Ti ano na kita nga tuig subong dyan? 2026? 11 years ago, ay nami-implementar, nag-ano yung DPWH na pinatulog ang pundo da? Dayon subong kay nabahaan kita lala, may gabilit-bit na sang mapa, may gapapicture na sa lugar, nga kunabi, sulbaron ang problema sa baha. No? Ngang isa nga nag-aupo na pa picture, 2016, pinalagyuhan yung responsibilidad niya sa aton kay nadlok sa nga Patson Duterte. Oh. Kati daw ka baliskad bala. Ano gani nga lang balo na pushing the cart ahead of the horse. Do mo na. Ano ganing lambalo na? Share us. Tinibla ka ba yung gaguyod sa cart? Arya cart ya ang ginatulod sa kabayo. Orang ginaguyod sang ginaturiya ginatulod cart bali ang gaguyod sa kabayo imbes nga kabayo maguyod sa cart, no? Nga ti naggubra na kamo infrastructure bago lang mukdon dumamukad mapa. Oh, pila bla ka flood control di ang isa gani mo tong ginhambal ni presidente Bongbong Marcos oh, nga delayed at palpak. Pero true maning Marcos nga ini tawgo mo delayed at palpak way kamat may ginfile nga kaso. Sagad mo ka kaso tong ibanto ho. Why man sa explanation nga kung nambal niya abing nga sumala ako to. Hindi nga to gali delay ka palpak ah. Nagsala lang ko. Why man sa explanation sa aton? Oh. Abi-abi lang nagbahadi kag naglalagid kag duro na patay sa aton. Turutudo basol kay Marcos po. Tudlo mo nga delay dat palpak. Why kamat may ginubra? Why kamat may ginkasuhan? O kung nakuya na nga realisar mo upon investigation nga wala galit di prinsa, tani, nagambal ka sa mon nga wala di prinsa. Kag, balaan ta dayon kung ano ang solusyon kung wala giman di prinsa. Pero nagsagad ang kita ka pinang ubra di sa flood control. Funded kuno ni Congresswoman Baronda. Tapos, why nyo pagali makita ang master plan sa drainage sa sudad? Ti anong pulos nga gulubra ka mo sa to? Then subong sagag mo klinibot ka maginumlad sa mapa nyo da nga daw kamo ang misaya sa kasulbaran sa problema sa taga kalubihan araw kagiban pa. Ang alimbawa sini ginserbihan ka bala pagkaon dyan kinaon mo 90s ka maghambal nga ay hindi kalinipidis akon bawal ni Tinagpobra na ka mo sa damo-damo ng infrastruktur. Mga way matapos-tapos ng flood control. Dayon subong dalon yung tigid na taga-DPWH. Di ka maghalambal ka mo nga. May budget na neglis ang una pa. Ticheck tang master drainage plan sang sudat. Oh. Kita nyo bisan sa post ni Congresswoman Barunda, ginawad niya gig-emphasize nga, I told DPWH to coordinate with LGU, Iloilo City. Na, kaya ang inyo ya, hindi pag inisturihan na isang sudad, pumuluyo yang nag-alantos, di? Sining pisting inaway isang gugma, kaga uswag lilo niyo? Te, kay way nag-abinugnohan na dyan, ang isa nga nag-auyat bilyon nga pundo, sinya, kwan lang, krab-kabalan ng luta, ubralan ka! Pasta may matudlo ta project. Oh, tegali kay why ga connect sa natunaan nga plano sang sudad. Te, anon mo na ang flood control mo kung wala man ga coordinate sa linyada sa mga drainage ta? Dari sa sudad? Nan, tinaginusik ka mo kwarta. Tiyan mo na, utro man yung DPWH. May magkumpas lang nga nga. Bidi nga, ubra ha? Ah, ubra man da yun. Kay balanta na na. Pras na bla sa mga negosyante. O, ang batasan sang Lazada, kag Shopee bla. Nagpuro pindot ka lang gamay dyan. Deliver na nila sa imo sunod nga adlaw. Ti, ikaw naman niya. Kay mambal, sige lang. Daw kagamay mo lang. Bayranta na lang na. Kung ako sa inyo, hindi nyo na pagtulira ho. Tiyan mo na sa aton, di. Mapabiding gulpi. Kiti, simpre, bala nyo man na. Kung may bidding, di ba, may kickback. May established na sa investigation. Bilang ako na nanday diskaya. Kiti, kung may kickback, ti ano haw? Kiti, the more nga damo project, ubrahon mo, rin may ara ka. Kaya taga sila nga may mga particular nga tao nagblaton, gitsin na, kiti, wae takakita. Pero amo na kuno ang practice. Kiti, kung amo nang gina-practice, no wonder nga ginadalian nila why nyo gali matunaan ang drainage sa plan sang sudad. Nagsagad ka mo kay inubra sa mga flood control nyo. Tapos subong di pa purma-purma baka muna ka maglambal nga daw nag-apiler form giga mo. Kung ako ni mga nabahaan, mag-sinulod ni mga politiko ngayon, dakpan ko ni Labador kagpanghano sila. Labador sang pamangkot, ihano sila. Ang blatsagon nyo, nga dugay nyo na ginakipi-kipi. Makrab-kab ka mo sang creek, di. Mapobra ka mo flood control sa suba, di. Sa sapa, di. Pero ay gani ka mo balo, gali. Kundi yung dapat ipang-connect ining mga yawa, gani. Eh, puro lang, abi, purma mo. Wala sang plano, sunggab lang nga sunggab. Amo man na. O, balik na to sa topic, tas Korea. Nga, nagmoswagon sila. Nga kagamay-gamay, pila malang ni 20 to 30 million ng South Koreans. No? Kitayang mga Pilipino, 118 million. No? Pero nga ah, nga perdita sila. Kay sila ya, ang ginapang-hire nila, ang ginapapungko nila sa gobyerno, puro tanan may alam, puro tanan kwalipikado. Kita niyong agi asang may alam, lain gidya mo. Sa tuntuod lang, ang agi asang may alam, bisan sa planning lang, sa execution sa mga proyekto, bisan magpadlagan kumpanya nyo, lain gidya kumpara mo sa pachilchil lang, pabutbuot lang, pagudigudi lang. Ang pagudigudi yan, amin na iya. Kung isa ka lang sa mga, no, balar ka dahon sa kumpanya. Pero, ang gusto yung planning and execution sang goal nyo, it starts with somebody who understands. No? Kung paano padlagano ng kumpanya, amo man sa gobyerno ta. Di ano kayong inyo yung ginapangpili, may mga nami lang magsipit-sipit, no? Magburubunggo sang boobs nila sa inyo. Kung lalaki naman, patisoy-tisoy. No? Di gani, printe nyo. Oh, printe. Printe nga. Kung may problema ka sa tuition sa bata mo, ay man ka pakita. Pero mag-eleksyon, printehan na inak mo na yun. May patay sa inyo, printe mo, kaya muta niya lang kay saksakong bugas. Pero sa bilog mo kabuhi, ano gid ba nabing nabuling lasina? So ang punto tadi, what we need is a very functional government coming from very competent public officials. Ti amo na mag-eleksyon ni sa barangay kung madayon sa November to. Bao pangabay man amon sa inyo. Pagpili man kamo sang insaktong mga leader nyo. Ti sunod naman 2028, mapili naman kamo liwat. Senador, congressman, mayor, vice mayor, konsehal, party list, governor, vice governor, board members. Mapagpilili mga mo sa insakto, be. Inyo yan, kaya ko ng balon ng mga katapos, criminology, dahil inyo ang binuto. Wet ni prinsa sa criminology, ha? Duro maalam nga criminologist, ha? Ang ginatumon ko di, ang ex-convict, yung blang senador nga, piling historian, kung kaysa, piling, kwan man, piling, abogado. Number one senator ka, mo na yung priming sang utok mo. Do, gwa mo yung judge kay mo yan, do, matsag mo yan, do, defense lawyer ka. Bisan sa mo na lang na hindi ma-process ang ulo niya nga magbalansi, bala siya mahuya ako. Gusto ko na ginipamangkot na umul-umul gid ko. Pero nahuya ako mamangkot sini kay senator judge ako. Kita nyo, bisan sa ngalan na lang sa delikadesa, ang tao yan nga may alam, may gabawi sa ulo niya mo. Nga before ko ni ihambal, ano ang mga inconsequensya? Tawgo na yan ako nila nga mango, ignorante, way kayin sindi, or bias? Way na ya. Sa tao yan nga way gagamit ulo niya kay Mangel, so kung kulang sa hibalo, way na ya sa gawiin konsekwensya. Kay way sa kayin sindi konsekwensya, tiyan mo na pagustosa. Nantawa niyo blabisan sa tinapungulay sa estudyante, no? Ang estudyante nga may alam, gapaminsar nanay, dautok apan ko naging nisa, sarangan ko nisa lipungon, pero ano mangin epekto sa grades ko? Kung apektuhan grades ko, paano ako mangin honor student? Kung hindi ako mangin honor student, paano ang ginahandong ko nga scholarship sa college o kung sa master's degree? Ano ang ihambal sang tao sa akon? Kung paano ko ginpadako sa akon ginikanan? Oh. Or for some selfish reason, anong matabo? Kung magkalataktak ngipon ko karon kung magtapungulay kami sini. Anong matabo kung mapatay abi ako di gani ma paralisado kung malampusan niya ko karon sang tudo kung bumato siya? Sa muna mga bagay, gina-anticipate na yasang tao nga may alam. Pero sila po yun yung blang mango. No? Kaya ang mango, ya? Yeah? Why niya ka paminsar sa mga ginpaminsar sa maalam? Mambal, ah, pungulaya! No? Pungulaya! Patay kung patay! Total, mango kaglaway! Why niya na niya paminsar nga ti magtapungulay, makikaw

0: Dala na na dapat sa ginapaminsan yung magbuluto ka mo. Pangita man ka mo sang leader nga bisan hindi man bla alam gid. Contemplative la gapaminsan anay nga ano mangin pros and cons ang obrahon ko? Nga mga desisyon sa gobyerno including ang mga proyekto nga ipobra ko. Ano ginabulo balansin nyo man? Muna kayo nga aton di ay makapungko lang sa gobyerno. Matsag nila ya dyan doon, abansin na sila. No? Huwag mukbaloya, ego trip lang na sa iban para sa ila self-esteem needs. No? Kag self-actualization needs. Pinalipatan niya kung anong impikto sa tao sa mga desisyon na ginahimo nila. So at the end of the day, it's not about the people, it's always, no? It's about themselves.
1: Tatak RMN.
0: Sige ah. Kag subuman, dumduman nyo ang 2018 case ni Gretchen Pulido. Ang showbiz reporter ni bala sa TV Patrol sa nga ABS-CBN. Di ba laging kasuhan niya na yung duhan nila ka mga producers sa ABS-CBN? Ang ngalan nila, Cheryl Fabila, kag Maricar Asprick. Ging kasuhan niya ni sexual harassment in workplace under Republic Act 7877. Under Criminal Case Number 19-05659-CR. Ang kaso, gin-dismiss, no? Based on reasonable doubt. Kabalo ka mong sa kasuhay nga daan. Basta gani, may pintok sang pagduha-duha, bisan gamay lang. Sa ngalan sang konstitusyon, the supreme law of the land, it will be resolved in favor of the akusado. No? Hambal sang desisyon sang judge, it is well established in jurisprudence that in criminal law, all doubts should be resolved in favor of the accused. It is the prosecution's duty to prove beyond reasonable doubt each and every element of the crime charge. Otherwise, the accused should be acquitted. This is in consonance with the presumption of innocence enshrined in no less than the Constitution. Amo man na natabo sa amo ni Boss Idol dyan. Bisan daw maano, naging kag naumol, naging si Congressman Ferds Biron nga makita niya kami sa prisuhan. No? Hambal sang korte, there was failure of the prosecution to prove beyond reasonable doubt. I think amo maning natabo recently sa Tsadto celebrated case diri sa aton sa Iliwilo. Ang kamatayon ni anay Vice Mayor Ramon Rojas sang Ahoy. No, kagang suspect iya pakaisa si Mr. Itek Espinosa. Na dismiss ang kaso after pila ka years. No? Nga kinasuhay nabtan duha ka dekada. Kay man wala may established 100% nga sigurado gid nga siya. So gamay lang nga pintok nga hindi ka sure, it is unfair. Hambal sa konstitusyon, nga prisohon mong tao, nga hindi 100% kumbinsido, tanan, nga siya gid ang may kaimuan sina. So muna, ang layi nga gina-apply na isa kay Gretchen Pulido. Kaya ang ginubra ko noon isang duha, siguro mga tuluti bird ni sila dyan. No? Gapa pitik-pitik istorya. Isang tao, abi dyan, namugimana, no? Kagi ka na dyan nga do may crush ka, di pa high-high ka sa Facebook dyan. Nagya mo na dyan, wala. Why? Kagi ka man mo amo na. San way ka man nagdigagid nga blatsagon mo? Pero yung tanana, it always starts with hi mo. No? Hi? Hello? Then, dugidugay, kung may mga exchanges na, isang naluyag, mapitik na sang istorya, o may pagnanasa, kuha isang maluyag eh. No? May hidden desire or may message of love, masend na siya. Ting kung medyo na magkagat, mahaboy na sa dugang. Ting iba niya, di ikbaloan na yung mag-propangalihid bla dyan. Nibisa na yung mahambal nga, hi, hello. Dahil mahambal, labi nga, may klasika. Kung estudyante, abi no, di gani, may duty ka kung nagatrabaho na siya. Dahil mambal nga, tiba si may free time ka. Kasi kung makapulo pa nga, pita.

0: Ini lang may mga muna. Ti, amo na yung pulong pangalihid. Tining duha nga ni Guru, kaya ay nagiging detalye. Abi mo kiti siyempre sex-related case mo. No? Sexual abuse eh. Guru, ang ginhaboy nila nga istorya, kaya may mga sexual innuendo. Kung magambal ka ganit sexual innuendo, gapa tin-itin kada nga something sexual, siguro lambalan nila nga Gretch, kaina do ka lipot gitsang imong skirt. Di bala si Gretch, sendo mo na pero may mamiste. No? Medyo pa kikay bla. No? Di sa bastusin, ah. Galing ti mo na yung iyayang diskarte yung mamiste mo. Freedom niya mo. Freedom of expression yung iya mo. That's how she dresses. Tapos man akong tripping mo yung magpa-pierce ka. Pagpa-uloritos ka. Tripping mo yung magpa-tato. Kaya mo man na iya. Ano yung labot sa ibang tao, dabi? Hambalan sila na iya eh. Pero ti, it's totally your freedom. Nobody could question it. No? Kaya why ka man may ginalapas nga layi? After all, imo na yung kagalingon. May malapas ka lang nga layi. Guru, maglakat, magwa ka stibe dyan. Ga braka ka gapanti eh. No? Kaya ti, araya daw ka unacceptable. Amo man asang una sa mga previous nga balita nga natalakay tadi eh. Ang gabikini, bila dyan, dunduan mo tong maestra sa ahoy man to, nga nagreklamo di, ginabuli sa sang iba niya nga co-teachers. Kaya nga, kuno nga nagabikini, gid sa iya, two-piece, kag mapipicture, tisakto man sabat niya dyan. Siling niya, hindi bala Sir Novi, mas malain kung nakatrahi di Buda ako, nga rako sa beach. Di bila Joy? So, dress appropriately, pero ang appropriately ang ginambal, depende sa lugar. In the same way, kung do kalaw ay man nga kasagwa man niya nga matry di Buda kaya sa beach, hindi mo man to kasal, hindi man to beach wedding, maswimming ka, malaw ay man nga kung sa simbahan ka, kaguno national TV ka, mabra ka mapante. Pero kung sa beach ka kapaligo, rin natural. Mabikini ka gidlang. Eh, ala, matrahe ni Buda ka. Amo man ako makigunong kabla sa namatsan. No? Mga kadto ka to. Mga di ka to kung ga-vigil sila da. Madjong ka da kung may pasugal sila. Istorya ka da kung kinanglan nga istoryahon mong pamilya o kung mga kilala mo to nga nagapakigunong. Kung mamilasyon ka mo. Pero ay kata yung magdala video kay machine ka magkanta. Bala mo nga may namatsan, makanta kaya si Imur sang hindi ko na sana pinagmasdan. Kaya daw mo ginang usos video kaya ang iyong ganda. So dress appropriately. Siguro ining duha ngayon eh. Papati-bati ko kay Gritse. Hindi dahil lipot gito kay na. Siguro ang isa-kisa, tikisa pa kong placer istorya. Oo, ah, thank you, Gid. Kasi pamanan, bila nila istorya nga nami pag inadason, siguro, mainom-inom ta, no? Masat-sata kag, abi, palip-uton ta pag inaw. Kung ano day, tisubong, pirde ang kaso ni Gritsen. Kay wala may establish. No? Kay Guru, basi message yung bala. So, wala niya na prove beyond reasonable doubt. Sa muna nga, kung may kapakigbato lang sa mga pigado nga way giman bala sa lagid, pares ni Santagalino bayan tigbawan sa kasos poultry da, ang kinakusar lang kamo kay because kasarang sila yung magbayad abogado, may kwarta sila, na yung balaan nila, natansya nila way kamo inugbato, hindi amo ni kagamo ang kalibutan ta. No? Kagti reminders man sa tanan nga abogado, bipili man nga musang kasong uyatan nyo. Hindi man aksiling kay kiso may inugbayad na okay na dayon. Huwag ko kasilingan sa tigbawan na gina-refer ta. This applies to all. Kaya titamo ta listener ng mga bugado. Muna nagligad tong bugadong kilala ko bla. Sa mga damo ng mga libel cases namon nga nagyan. Kailan nakbilog ang akon man. Eh, abo, anong nagligyan? Kay Raul Gonzalez, kay First Biron. No? Di ko lang pag-mention ang isa, kaya hindi man sa sikat. No? May pulis pa sang una. Tapos may bugado man, no? K Kag ang uli ni kay direktor Itiko, bo anom nagimangli diyan? No? Pero dismiss na tanan ha. Siyempre, medyo kisaga balang-balang ka man kapaminsari. What if? No, maduktan ako. Pero ti, dipindi na sa imo. Kag sa abogado mo. Ti, isa sa mga abogado na di nga nagandol sa mga cases nga napangatubang ta, di mo man malikawan, maamigo mo, gisa maupod mo sila sa makalanaan. Tapos, turn out, listener mo gli sila. Ti, ginalahog ko na pirmi dyan. Ti, bako turni ka pumati kagli sa ako, na idol mo ako. Ginuyatan mo pa tong kaso kontra sa ako, ipapriso mo ako. Gagri ka man galing sakto ako, tiyan mo na bala. Kay kiso may nagbayad, may nagtap, maka-case build up ka sa tao. Pilihan nyo man ang kaso na uyatan nyo. Kung matsag nyo do, i-agrabyo niya sinang ordinaryo nga tao, hindi na lang. Kay kadamo mo, amo nang ginambal, tabla nga hindi malayan kung may effects ka. Nga gina-observe. Bisan hindi na sa profession mo, sa lawas mo. Di bala? Set ka man sang ethical standard sa lawas mo. Kung balaan mo naka-agrabyo na sa tao na, ngaway inog bato, bato naman pa ang kaso. Sulat-sulat ka pa to imo. Mamahog ka pa imo to. Balo ka naman ang ordinaryo nga tao, yung baton sulat sa bugado, kurog-kurog. Kami malang na yung padala mo di sulat sa bugado, ginakadawa namon. Gina-search namon ang abogado, yung ginasend sa group chat, butangan sungay. Di anong sala kay group chat na mo na iya. Amo na yung amon, coping mo. Pahog mo kami. Hindi ka namon yung pagpahugon balik. No? Imuon ka lang namon, kaladlawan. Amo na yung amon, coping. We're not saying, asakto na. Pero ti amon ang amon. That's how we express our disappointment. Sa isa ka tao nga, balaan mo nga, you're fighting for something true, something right. Then there goes this somebody because may power sa, may legal background sa, ubrahon niya lang dayon. I mean, saran nyo man. Antis nyo matuno ng mga kaso. O nagligad, may nagsaka, di malam sa amon, ho. May lang gani, kay Wayne sa nagbalos, pero kung nagbalos lang sa dakong gamodis lilo naman, eh. Kay kami, di si Lidogi kami, ako kayo naman ng bilog ng legal community, di si Lilo. Not to brag about it, but again, to remind ta sila, nga ti, gusto niyo man bala hostesya? Rule of law man bala gusto niyo mo nga nagalbugado ka, nagalbugadak mo di? Oh. Ginkuhaan nila ya 300 mil ang malam. Retired OFW. Ti karon kay Chopin, battered wife sa. Gusto niya na magkalas sa violence against women and their children nga kaso. Natuigan lang. Wala gidya gausad ang kaso. Sang uli nagreklamo. Why nila yagin file ang kaso? Inuli pa gani isang isa kabugadong kwarta kay balaan niya sala sila. Oh, pero ang iban nga mo, ito ay pa nila muli. Dinamik bla na. Naglao mang tao nga after niya kabayran da, kay pabugal-bugal man kamo nga mga abogado, kamo may mga law office kamo. Tapos why giniliya ginhikot, bisan isa lang ka step ang kaso para mag-move forward, para nga ma-achieve niya ang ustisya, gusto niya, kaya nasakit sa sambana niya. Tidira pala nga daan, bisan sa imo na lang personal nga ethical standard, nga gina-set mo sa lawas mo, why giniliya mag-agis paminsaron mo, nga magambal ka nga, kaluoy man sini, ang ginbayad niya sa aton, pila ka tuig niya yung pangabudlayan niya sa abroad. Pero igasto niya pagidsubong para lang may peace of mind sa nga sa sulod sa panimalay niya, why sa ginakuragmang ang isang katulog sa liswahan sa ininit? Muna ang baltabla, isang abogado ka, why kaya nanay haw? Why kaya tiya? Why ka gidya kilala nga nangin OFW? Kung ano kabudlay? Saan pangabuhi isang OFW? Hasta nga nagtigulang, she has no one in life. Kaya ang tao, tanin nga makapanindugan sa iya, bana niya, amo man ang mayor nga nagapagamos ang kabuhi niya. Ibisan sa amo na lang na, lawyers ka mo, why nyo gina na paminsar? Di ba? So, di rin nagasulod ng dapat kung men of law ka mo, paminsaran nyo man ang effect sa mga ordinaryo nga tao. No? Kaluluoy lang sa mga ordinaryo nga tao kung maagyan sang puder sa mga kabalo ya mag-usar sang abogado.
1: Tatak RMN.
0: Effects lang. Sa imo nam lang na. O, press na sa ibang tanga mga lawyers nga kilala. May isa ko yung kilala nga bugada, bayi siya. No? Huwag ganun ni Sakbalo, guro, nga garistro na yan sa ulo ko. Ang kung ano siya klase tao. Gintunan ko kung ano siya klase tao based sa mga decision making niya. Kung sexual abuse ang kaso, ang mapalapit sa iya, lalaki, nga suspitsado, te, of course, why pa man ang mabala, no? Kung may sala, ginasa ang tao nga na, pero hindi siya magbaton. Kay para sa iya, desecration sa iyang pagkababayi man, nga siya ang magdepensa sa ginakusar sang parehas niya nga babayi, nga ginmolest siya sexually. Kwa nyo? That is ethics. That is ethical standards nga ginset niya sa kogalingon niya. Sa muna nga mataas ang pagrespeto ko sa bugada nga niya. No? Bisan pa nga at times kamo guro kung kilala niyo sila, why kamo ga-agree sa mga tindog nila sa social issues. Sa muna, ano ang ara sa imo bisan di kampanilya ka pang abogado? Kung balaan mo man mismo sa kogalingon mo, nga ang imo ginuyatan nga kaso, nga gindaog mo pang iban, nakagrabyo sa mga wala gidya inugbato. Kag napirdi sila not because truth is not or was not in their side, no? On their side, but because kay wala gid sa inugbato pareho sa inyo.
1: Tatak RMN.
0: Bo nagawas na tao, pinugay may kopot si Councilor Eli Istante, former councilor, subong executive assistant. Pero Arianay ang aton yang mga segments. Mauna tanay sa aton nga health news. Yaradyuman, Joel Franco.
2: Ang inigabahin nga dala sa inyo sa kaluwan sang Santon Plus Coffee Mix. Nakaibalo ba na kamo ang isa katasa sang Santon Plus Coffee Mix makahatag sang vitamina, minerales, sa insoluble fiber nga kinanglanon sang aton lawas? Inabagod nga kada timpla sang Santon Plus Coffee Mix mayara ini sang soya nga mas kilala nga maayong source sa insoluble fiber nga makabulig sang pagtino sa aton nga colon o kontinai. Sa Santon Plus Coffee Mix, may kape ka na, may bulong ka pa.
3: Ang hinaling nga pagkadula sang panabor sa pagkauntuga sang trangkaso allergies ukon sang COVID 19. Apang mahimo nga resulta mainis ang dry mouth, hindi maayo nga dental hygiene, kagina tumar nga mga maintenance medicine. Mahimo man nga tuga inis sa kakulangan sang zinc, kag B12, o kon acid reflux, samtang hormonal changes naman ang kaso para sa mga kababaihan. Bangusin ni, kung nagalawig na ang pagkadula sa imong panabor, magpakonsulta ka sa doktor, agad may baluan kung anong matuon nga kabangdanan, kag matagaan ka sa husto nga diagnosis. Para sa health use, kasama mo sa DYRI RMN Iloilo, Radyoman Joel Franco, Tatak RMN.
1: Tatak RMN.
0: Labs ko si Mother Earth, Radyoman Joelin Paraonda.
4: Ang labs ko si Mother Earth kinadulong sa inyo sang new and improved Non-Super Plus. Mas ginpepektibo kag mas ginpabaskog. Gintingob ang mangosteen plus guyabano plus malunggay para sa mas mabaskog nga resistensya. Dugang nga enerhiya kag mas mapagsik nga lawas adlaw-adlaw. Non-Super Plus Capsule. Natural nga proteksyon sa lawas manggaranon sa antioxidants. Suporta para sa mabaskog nga korason kag bulig kontra sa kapoy kag pangpalangluya sang lawas. Available na sa mga butika sa bilog ng isla sang Panay kag probinsya sang Guimaras. Proteksyonan ang lawas sa natural nga pamaagi. Pilia ang Non-Super Plus, the anti-cancer food supplement. Produkto ni Tita Arlene sang HerbsMed Pharma Corporation. Mga kasama, aton amligan kag protehiran ang aton dunang manggad pinaagi sa paggamit sang natural nga bentilasyon sa sulod sang aton nga balay. Kung luyag naton nga magbugnaw ang aton panimalay kag makabulig sa aton planeta, paagi sa hindi paggamit sang aircon, buksan lang ang aton nga mga bintana agod nga makasulod ang hangin. Ang natural nga bentilasyon wala lang nagakinot sa enerhiya kundi nagapaimprobar man sang kalidad sang hangin sa sulod sang aton balay, nagabuhin sang pagtingob sang pollutants, moisture kag allergens nga nagatugas sang balatian. Suno sa WordPress nga ang mga balay nga gindesenyo para sa maayo nga airflow ang makitaan nga nagabuhin sang konsumo sang enerhiya tubtob sa 30%. Gani nagabuhin man ini sang aton nga balayran sa kuryente kag nagapanubo sang carbon footprint. Hibaloon ang mga tips para sa aton environment. Diri lang sa Labs Co. si Mother Earth. Tandaan, let us join the race to make the Earth a better place. Kasama mo sa DYRI RMN Iloilo. Ini si Radyo Man Jaylin Tamayo para Onda. Tatak, RMN.
1: Tatak, RMN.
0: Salamat Radyo Man Jaylin para Onda. Ari naman kita sa aton yung puppy love. Ang aton puppy love, pamatian nyo ginimayad kay para gid ni sa inyo nga mga pets o kung mga fur babies. Importansya sang dental health sa mga inuktanan ginpanumdom sang isa ka veterinarian. Abi matian ta ni nga kinanglan ipaklinigan nyo man ang inyo nga mga ido sa ilang ngipon. Si Murphy mo't mo mapaklinigan dali. Diyan kay mas mga gat ni.
5: Dapat radlawan.
0: Pero damo ko sa experience namon may mga ido kaysa unaw ay pamanabi ang dental sa kasapatan di. Sa US ya kag sa iban nga western countries di dugay na eh. Wala man mo diri sa Pilipinas ya. Pero te kita ulihigid. No? Ang aton nga mga pets pag malam, notice nyo, tawad nyo bala mga ido nyo subo mga 8 years old pasaka, kapin pa mga 10 pasaka, bukaran nyo bala mga ipon nila kay iban dunot na. No? Ti imagine ako na nung klase bakterya nga rada daw adlaw. Kaya mo na mga ido nyo magmalaam. Dasig magmasakit. Kaya iban, damo sa mga underlying causes, sa mga organ problem nila. Kaya igko baba mo. Dunot ngipo na may buho. Dahil ginaistara na naguros yung sapat-sapat da. No, or sa bakterya. Sa muna nga importante, paklinigan nyo man sila. Pero hindi na mahapos. Kaya ti, hindi mo yung mambala ng ido dyan inuras ngangak lang da. Kita yung tao, ya, pwede pa yan mo, kita nyo, magpadental kita dyan. Huwag kita yung ginalipong, ha? Ginapabugtaw, bugtaw lang kita, ya. Pero ang sapat, lipungon mo gina, ya. Abi, matianta. Isa ka veterinaryo halin sa South Tales Veterinary Clinic. Tira sa Leganes, Siliwilo. Radyo Man, Fia May Otero.
6: Puppy love. Puppy love. Gugma sa kasapatan.
7: Gugma sa kasapatan.
6: Pasundayag sang ila kinaadman.
7: Puppy love.
6: Puppy love. An expression of love to a man's best friend.
7: Puppy love.
8: Kumusta bala ang dental health sa inyo mga hinoptanan? Mga karadyo man, dapat naton may baluan yung importante man yung ipasiguro naton ang dental health sa ating four babies. Pangod pareho sa tawo, lakit man ini sa nagabugos sa ila overall health. Gin pahanumdom ni Dr. John Mer Nonato sa South Tales Veterinary Clinic ngang hindi pagmentenar sa maayong nipon kagbaba sa atong mga ido kagkuring, mayaras ang epekto kag mahimo tunaan sang malala nga balatian sa ilang major organs sa pila ka adlaw.
9: So balaan mo Radyo Man Fia nga kapapektuhan sang periodontal disease o kung sakit sa baba o ngipon ang 70-80% sa mga ido o kuring. Importante ang dental health para sa atin yung mga kasapatan kay para malikawan natin ang pagkalagas sang ilang mga ngipon. Para malikawan ang kasakit kag hindi komportable nga pamatsyag. Para malikawan ang infeksyon sa pagipusuon sa atay kag sa bato. Kag ang pinakaimportante ra Radyo Man Fia na makabulig nga mangin mas maayo ang kabuhi kag sintanan sang aton kasapatan.
8: Masamisan sa iya nga ang mga ginadala sa ila clinic nga kaso sa dental health miyara na sang sintomas nga nagka-contribute sa hindi manamig nga kahimtangan sang ila mga kasapatan. Ginatagan niya sang igtalupangod nga hindi normal nga mabaho ang baba sang kuring kag ido. Amo nga mahimo na nga senyales ang dental problems kung may ara sini.
9: So usually, Radyo Man Fia, ang gakad ko sa mga clinic, mga lala na no, ang ilang mga problema sa ilang mga kasapatan na pinagin sa ido pagkuring nila. So usually, ang mga cases is nagdinadala nila sa clinic is amo na ang mga sinyales nga nagpakita bala sa problema sa ilang mga kasapatan is mga mabaho-baba, mga gatululo ilang mga laway, tapos mga naghahubag ng mga islo. So, tapos, nabudlayan sila magkaon. So, muna ang mga balantayan na mga problema sa niya dapat bantayan sa ilang mga ilokal ko rin.
8: Nagpahanumduman siya sa mga dapat himuon sa mga for parents para mapunggan ini.
9: Pero naman siya, hindi na normal no sa mga ilokal ko rin nga mabaho ilang nga ginawa or ilang nga baba. Isa ina ka sinyalis upon palatandaan ang isa ka balatiyon sa atin kasapatan. Pwede kita kahatag sa mga oral treats sa ila. Pwede kita ka toothbrush. Subali, ang recommended yun nga recommendation na pag-toothbrush sa ila sa atin mga ibuoguring is once a day gid. Oo, pero kung hindi gid makayanan sa atin yung mga preference na matutbrushan ang ilang mga ibuoguring, is kaya mga once a week pwede na. Tapos, makabulig man ang dental treat sa ila na pwede gid nga makabulig sa kung may mga problem sila sa mga ngipon. Tapos, muna, pero netawo na natin ang mga treats or mga hampangan na ginahatag natin sa ila kung matigain siya or mahuba.
8: Mm-hmm.
9: Kaya kung may mga best habit na tiga ang mga treats kag mga hampangan, makaguba na sa ilang mga ngipon.
8: Para sa mga for parents, kabigo natin ng mga kabataan ng aton for babies. Amligan ang ilang ngipon, kagbaba, kagatagan sang importansya kag pagtatak.
9: Regimen siya kag sa atin nga tagapalamati nga hindi na natin pagudton nga magproblema pa ang aton dito pagkuring bago natin dalong dala sa veterinaryo. Kung mahimo nga magpa-check natin sila sa veterinaryo kay para makatangal ko ta ideya paano maiwasan ang mga muna kang problema. Kung hindi natin mabulong ang problema sa ngipon sa atin yung mga ibo pagkuring, may posibilidad na mabulayan sila magkaon kung basit makatay na lang sila.
8: Sa mga luyag na magpabulong sa ilang mga inuptanan, ilabi na kung may mga ginasuprar ng sakit sa ngipon kagbaba, nagatanyag man sa ining mga serbisyo ang Southdale Veterinary Clinic na ginapanag-iyahan ni Dr. Maria Lavinia Perez. Tandaan, ang dental health sa ngatong mga four babies dapat priority man sa mga for parents. Ini si Rajaman Pia Panes Otero, nagapanumdum si inyo. Let's spread love, share with us your puppy love.
10: Tatak RMN.
0: Salamat Rajaman Pia May Otero. So in case nga gusto nyo magpa-cleaning sa mga ngipon, no, mangkuton yung inyong mga veterinarians. Standby. Ara na si Executive Assistant Eli Estante, ang aton nga EA for Markets, Cemeteries, and Animal Welfare. Ibalunta ang mga update sa aton niyang Animal Welfare Implementation diri sa siyudad sang Iloilo. Subong in place ng aton nga vaccination, ang aton nga castration, ako ng spaying kag neutering. In place naman ang aton kampanya sa barangay. Medyo kulang-kulang pagiman gid ang gahod, pero at least gasugod na, kag sigi-sigi na. Pero mayo ni nga mabalanta sa representative sang pumuluyo sa office of the city mayor ni mga executive assistants. Kuna no so far, no, ang mga programa pa sa animal welfare, kag mga nauna tanga mga nabalaan ng mga programa. Ano so far ang update sa ila? Si former Iloilo City Councilor, kag subong Executive Assistant Eli Estante. Councilor, mayong aga.
11: Mayong aga, gid kasamang lobby sa imo mga viewers, kag sa imo mga tagpalamate.
0: Alright, salamat gid sining simpo, Executive Assistant Eli Estante, sir. Sa subong gusto naton maki-update. Nagligad o may ara kamo sang proposal nga mabutang kita sa mga holding center o kon mini animal shelter per barangay diri sa aton sa siyudad sang Iloilo. Ano na ang status ni Councilor Estante?
11: Yes, no, unabes agree ko sa imo, although in place na ang aton nga animal welfare ordinance and the council, but at least kulang-kulang pagid, no? Kulang pangid na there should be an improvement or amendment sa pila ka mga sa ining ordinansa for proper implementation sa diri sa syudad. Well, in fact, ang latest update or dong ara na kita, we are actively implementing sa Animal Welfare Ordinance diri sa bayan sa siyudad sa Iloilo, maiging proponer man kita sa kay Tagawad Janiyang. Kay kung madumduman nga ang unod sa Animal Welfare Ordinance na to create or to have a holding center or temporary shelter for every district sa siyudad sa Iloilo. Pero why gito ma-implementar siguro kung anong mga rason. So, silingkota, how about if we urge sa ngaton barangay nga sila mismo mabutang sa holding center and at the same time, ma-plastar ang barang ang committee committee chairmanship on animal welfare para mo lang nang iya ng obligasyon. Kag maplastaran sa animal welfare desk ang every barangay nga not necessarily magkadto pa sila sa city proper or every district sa atong PNP kag maglodge sa ila complaint against sa mga sa animal cruelty, animal abandonment kag pagkadula sa mga kasapatan. So gin butang kag gin plastar man ni Honorable Janiyang nga nag-urge siya sa establishing sa mga temporary shelter for stray animals in every barangays. Well, in fact, though, ang naplastar pa lang amo ang Kumpanya Sentral kag ang barangay San Jose Molo kag may isa pagid, no? So, hindi gid naton gid makumpel man ang mga tagsa ka barangay kahit may mga limitasyon man una bes, budget. Ikaduwa, ang area nga butangan nila, when in fact, ibang dyan nga barangay, wa isang MRF, bangod kulang ang lugar. Kag ang iba nga nag-implementa through their own package, no? So, ginapasalamatan ina sa siyudad sa Iloilo. Kay, at least, diraya sa Tagsak Animal Shelter, ma-plastar naton ang temporaryo ang mga stray animals within sa atong barangay. And at the same time, ma-care sila, ma-identify ang tag-iya, ma-monitor, kag ma-inventaryo sa tagsa ka mga barangay, i-CNVR or i-vaccinate, then release. No? Kung hindi ma-release, identify ang owner. Kahit kung hindi natin pag-release ina, mangisa naman ina ka problema sang barangay kay ti problema sa pagkaon, no?
0: Hindi mo na kaon. Kung mapatay na da, magmasakit na da kay hindi matatap, bad publicity.
11: Ikaw pa ba sulong? Ikaw pa ba sulong? So dapat i-release. Then i-coupled man na dapat ang responsible pet ownership man. Inaplastar man na naman sa tagsa-tagsa ka mga barangay, especially sa aton mga kaupod sa animal welfare ni mga advocate group naton nga mayo man ang ila sinipag plastar sang ila tagsa-tagsa ka mga suggestion ay iti ining mga tag-iya mo mismo ya may responsibilidad sa ila sini mga sapat kaliban nila baliwala lang nila bangod siguro sa kasakoon way na sang inog pakaon way na siyang inugsagod. Nga sa diin, lagaw lang nga lagaw, managa-create pa sa problema, especially on poof. Kaya may ordinance, makita sa poof ordinance, sige lapta lang da nga lapta, nang matabo siya na, ego naman ang environment, ego naman ang masakit sa tao. So, mo inisubong ang inaplastar naton nga mga programa magluwas sa ginaproponer subong sa suok na animal shelter. In fact, daw ay pag-inas ang update. Pero ang kalaunan natin, sige, no? In fact, nag-budget man ang syudad sa animal feeds, pero limitado man. Hindi man nga siling dira mo i-concentrar ang tanan, kaya mo man priority ang syudad sa Iloilo. But overall, ang syudad sa Iloilo nag-implement, no, actively implementing sang animal welfare ordinance, especially sa aton mga continuing vaccinations, sterilization, sterilization activities sa responsible pet ownership ng mga ng mga programa. But at least the city cannot do this alone, no? Kay ginanglanon man ang kabilugan na suporta sang tumuluyo sang syudad na hindi lang tanan ipagpangabaga sang syudad sang Iloilo.
0: So ti ang role sang syudad halos na ubra niya naman, no?
11: Yes, so
0: catch, neuter, vaccinate kag release or return kita. Then may ara pa kita sang holding areas sa pila ka mga barangay nga willing na iya. Pero ang budlay gid ni ang mga tag-iya kay kun ang responsible lang sila, wala kita stray problem di, why kita rabies problem di, why kita sang isulod sa holding areas ta sa mga mini or temporary shelters ta, why magkita ba sang ibutang to sa dugpaon ta kun nangin responsable ni sila. So diri nagasulod ang responsible pet ownership. So dapat ang kampanya medyo pabasko gunta, pero kung kay isang kampanya hindi pa na enough, press man sa aton bala councilor kung i-remind lang kita nga why man sang consequence, pabungulan tam lang na. Pero kung may consequence bala, galain man. Tiapot kung may idiyahan nyo sa city government, kapit pa kung nagbalik ka konsyal sa sudad, nga kung gin-remind about responsible pet ownership, nangin neglectful siya sa iyasapat, kisa mabinutig pa, hindi pa mag-ako ng iyasapat, dapat may konsekwensya. So, paminsaran ta kung anong konsekwensya, Councilor, kay I'm sure kung may konsekwensya nga muna, maminsar na sila antes magpabaya sa ilang kasapatan.
11: Yes, dapat kidi, no? Dapat gid kiti unabes imo ni iyasapat, ikaw na yung responsibility na. Responsable ka na kung mga gat na karon bayaran mo.
0: Oo. Oh, magkapang magigko sa da, mangukay basura.
11: Mangigko, igko ba? Bayaran mo gid na, no?
0: Kadira gasulod so, ng animal cruelty, bakod sa responsable nga mga tagiya. Kay siyempre magigko basurahan kisa ang iban manghalit sa sapat kay ginit ulo nila. O kung kay galagaw, kay gipabayaan mo, imbes nga ito na tanay sa ugsaran mo, nabungguan, oh, dira naman ilinaway naman kiti nga ginlapak gid sang driver. O kung nalampusan na sipa na basya sang ininit, ang ginalinan sina kay gin palagaw nyo. Why we're not saying insakto ina, no? Sala na under sa aton nga Animal Welfare Act. Pero gasugod na sa responsible gidya nga pet ownership. So subong balik kita, anong konsekwensya? May ideahan nyo na ihan, luwas sa multa, kung ano pa da, Councilor?
11: Yes, so nabes kulang gid ang sustainability, no? Kay we move on sa budget lang, no? And at the same time, mga aton ordinance good only for pinakataas nga penalty is 5,000 pesos alone. Amo muna na. Amo lang ang penalty sina 5,000. Hindi kung isa ti makabayolar niyang ilang tao man niya nga daw remedyo general man. Masadiin gusto lang makakaunti ganito ka-plaster sang pagkaon sang sapat niya pero nagasagod sang sapat mahitaan na siguro mas mayo na i-meet ang committee with animal welfare group ma-meet sila with Dr. Abuhensya then think some strategies. Pwede una bes sa comprehensive sa aton comprehensive plan ara nabutang da ang humane strategy to control sa aton sa mga sapat to control the population sa aton sapat. So ti ini isa man ka challenge, it should be a challenge for Iloilo City nga mag himo pagid sang dugang nga mga ideya kung paano natong i-sustainer and at the same time paano natong pinahan, sino ang dapat pinahan, anong dapat ipina sa ila, maistoryahan ini tanan kag maamendar ang aton nga mother ordinance to that effect.
0: Okay, kag ti kun magidyolog resibo ang kampanya ta kag may konsekwensya ang hindi pagtuman sa kinakampanya ta nga responsibilidad nila base sa ordinansa, Masi makabulig pag hindi na. Kaya so far, kita ko yung effort ninyo sa city government. Tulutudo na. Despite nga limitado man ang budget. Kasi again, may iban man nga mga prioridad. Hindi mo lang ni pwede nga ang budget. Iula mo lang natanan sa animal welfare. Pero gaulag ang tanan. Gapaninghuwa. In fact, subong gani, first time sa Charter Day celebration ta, nangin awardi na ang City Veterinary Office. Why gini
12: yes,
0: isang na. So, kapakita na nga very functional ang programa. So, subong,
12: yes,
0: paano ta na lang mapatudok sa tao ang ilang responsibilidad? So, dapat may konsekwensya gid ang ilang pagpabaya. Kagti na yun ang kampanya ta, guro, kung mapabakod ta eh. Kay ang kampanya ta daw medyo way gawa gahod pa councilor.
12: Isa ina sa mga problema.
0: Oh, gusto pa. We look forward to the day nga nag-issue bi statements mayor nga ginamanduan ko mga barangay kapitan nga once a week may aragi kamo sang kampanya, may forum das barangay nyo. Uri gani ginamanduan ko si executive assistant ilistante. Kadto kato kay John Paul, kadto kato kay Nobe, kadto kato kay John Talinto, kampanya nyo na nga may konsekwensya ang pagpabaya sa mga tag-iya sa ilang kasapatan. So do I pa na sa nga musina, Councilor?
12: You know, ba, you know what, Nobe, although mapidit na namin mo, but limited lang ta sa yung trabaho, kay may spokesperson ang siyudad sang Iloilo mo. Hindi tanan na ka makahatag lang ta sang ideya, kag information siya. Hindi taon doon na siya sa
0: pagigayunon siya. Unless itas ka, unless itas ka. Ito si General Binagambal man gani, parte sa mga GSO concerns. Pwede guro ah, no? Pwede guro ah.
12: Oo. Ang isa ginalantaw ko di masamang lobby, i-institutionalize na ang catch, neuter, vaccinate, and release. O si NBR or trap.
0: Yes.
12: I-institutionalize na. Kaya subong, nagahimo lang tas ang si NBR upon request. Pwede ta kabalo sinong dapat bakuna i-neuter. Huwag kita sa mga palisi, bala? Nga pagsulundan sang CNBR. So, dapat siguro, himuan na itong i-institutionalize ni mo into an ordinance para maplastar na itong kung anong nagkataigo ng mga pulisi sa pag-implementar sa CNBR.
0: Yes, actually, kung targeton gini sang syudad ta, bisan mapilot lang tanay sa isa ka district, then we see the result, nga pwede gali. Mahapos mo, mahapos to yun, Councilor, bisan pertik kakapoy, pertik budlay. Libawa, di may mga ginakampanya kita nga temporary shelters. Ambalong ta, tanan nga kapitan, sa mula ni anay nga district, sampu lapas. Tanan nga stray nyo da, si uda nyo. Dira na sa shelter. Now, samtang ginapangita nyo tag-iya, dira sa shelter. Kung may tag-iya, dito sila ogsaran. Pag gumawa, accountable ang tag-iya. Pag nakop sa tanan, suguran si NBR, mga pun kita, mga bakuna, dahil buyan, hasta nga maubos ang tanan. No, kahit kagway naman may magdamo, kay napangsiod to sila tanan sa temporary shelter ta. Pag naubos na dayon, up to the last barangay, Councilor, makita mo, why na kita sang stray. Kung may stray man kita, hindi na magdamo, or hindi naman sila makarisgo sa rabies, kay napangkapo na ka na bakunahan na sila tanan.
12: Amo na isa sa mga ginsuggest ko sa ito kasamang lobby. Nga ang atong committee sa animal welfare with the veterinary office as well as ang mga advocate group na ito for animal welfare should go barangay to barangay. Natisarili nga agaw-adawo nila kundi randomly lang or sa isa kasimana kaduwa ipresentar ang animal welfare act, ang animal welfare ordinance, ang role, ang rolyo sa syudad, ang rolyo sa barangay.

0: format dito, imbo ka to sa mga may mga resource person ka, tapos iplastar mo amo ina. Good to at least may klarong programa pa tariya sa San Jose. Nakadto kami to sa San Jose Molo, upod sa advocate group pag si Kagawa Janiyang. Iplastar na ton, like may holding center sila, may mga problema pa, no? May mga problema sa holding center. So, siling ko, patawag ka mo general meeting, upod sa mga pumuluyo sa San Jose, then iplastar na ton ang obligasyon sang tagsa-tagsa ka mga tag-iya sang ido o sang kureng kag kun anong ila rolyo no gini mo ta nawen pakbot kun daw na patigayon sa sang general meeting general assembly I mean general assembly so dapat siguro amo ina galingti kung kaisa daw kulang sa implementasyon kahit ginapawalaan mo lang yung ordinansa. Dam if you could. So, tiya mo na yung why patulungan. Pero tiya aton, yung sister yung aton yung na veterinary and at the same time sa talatapan ni Mayor Raisa, matagan din importansya ang ido, yung pagsiling ko, mayara kita sa development plan nga by 2023 to 2028, there should be a humane effective na pag-control, strategy to control the population siyang sapat, stray animals na siyudad siyang Iloilo.
1: Alright. Okay. So please, mayo man niya. Nga na mo nang ginadiskusyon nanta pirmi, nagataas man ang level of awareness, no? Sang aton gobyerno, kag sang aton ng mga pumuluyo. Councilor, salamat kita sa sineng simpo, kag mayong aga.
0: Yes, salamat man kasamang lobby kag salamat man kay at least napabugtaw mo liwat ining aton ang diskusyon on animal welfare kay subong kadto ang mga tawo ya maski pao nila maski patyo nilang kasapatan daw ginabaliwala subong strikto na hindi niyo na pwede mihimo kay dako inang violasyon sa aton nasyonal kag sa aton ordinansa nga ginapatuman sa siyudad sang Iloilo. Maayong aga.
2: Tatak RMN.
1: Si former Iloilo City Councilor kag subong Executive Assistant for Animal Welfare Eli Estante. So makapoy ni nga ubra kung hindi mismo ma-involve ang aton nga mga pumuluyo nga nang irresponsible sa ila kasapatan. Tigaling mo na bla. May mga repercussions manabi ang konstriktuhan mo gid no. Pero para sa akon hindi mo dapat pag-imine ang repercussion. No? Kaya ti, para nung nag-intract mo sa gobyerno da, kung ma-hostage man lang ka mo sa kahadlok niyo sa pumuluyo niyo, di ba? Kung gubra sila illegal, ang illegal, ginadakop ginaya, may konsekwensya ang pag-gubra sa illegal. Tigaling kay sapat, isa ginapawalaan lang ang mambalahan, di lang na pag-implementara. Pero sala. So we look forward sa isa ka barangay official nga naka-insindi, get through and through. Sang animal welfare provisions ta. Alam na welfare ordinance provision ta. Para nga mag-usa din yung programa nga ini. Kagti, si Mayor Raisa Trenas man eh. Kung ma-implementar man mayad. Nagligad may gamay kami nga exchange ni Mayor sa interview. Why talang tumapadalman pero para sa akon, it speaks volume. Sang appreciation pa ni Mayor about animal welfare. No question ang mga cats, neuter, vaccinate, return, okay kita da. Pero ito nga ayaw, tabla gamay. Ngati ang aton venue sa kapunanay di. Dalon mo to sa motor pool, sa veterinary office. Nga ang suggestion tatani, nga daw mahimos-himos man bilang cage. Nga gina-serving holding area sa mga sapat nga kalapunon nila. Dayan ti, truting luan man ang palibot. Kag siling tagani, bisan ni landscape lang. Ano, kanayan-ayan man bala. Nga kung picturean kag videoan bala sa syudad, kabalo naman kamo diri sa aton, mag-post lang gani si Mayor Trenas ang mangrove plantation sa esplanada, ta gaudyakan dayon ang tawo kay nami mo. Ti, siling ko gani, given sa nga muna nga behavior sa tawo, pag nakita nila nga while waiting, abi, may kapihan da sa guasang veterinary office, malingaw ka kami nagmi nga bulak, may mga tanom,

0: may mga white nga bato dayon malimpyo. Di bala sa mao makambal ka nga ay ti dalon ta tugliho kay may libreng suda day nami tugli magtambay. Kita mo diyan ang mga kapiyan nga mabakal tambayan ining may aesthetic. Ti siling ta may beautification program suda ta. Pwede gid ubrahon ni. Pero remarkable to sa ako nang sabat ni Mayor. Sila niya, di kagiman abi ka expect nga motor pool manami igit sala kami yo. Why kuya ka pati nga kung kusina lang na hindi naman magtinlo. No? Coming from a lady mayor ha. Bisan ang mga guba ng mga makinas ang gamit da, guba ang mga slakyan. Gainukal man na da iya, pwede gyapon may diyahan nga magtinlo. No? Ang katinlo, iya why na iya kapili lugar ya. Why na iya kapili kung anong purpose ng isa ka lugar except kung dump site sa dyan. Siyempre, paano ka expect ng kalahunan man duriya magtinlo ang labuyan basura kay basura gani? patambaki da balas kagbato patamni kahoy ipa landscape sa beautification timo then butangan sang gamay nga area nga may libreng kape da no, kun wala bisan kami na lang ma-donate mi or mga gamay nga mga bagay ma-restro sa ulo sa tao na may iglito magkanto no abi maseranta to kay makapakapon ka na libre nang irresponsible na kita. Oh, makasilpi sila to nga matinlo ang lugar. Dahil nag-ginpo sila sa page ng mayor na matinlo naming lugar. Dahil gindayaw sila nga nang responsable sila nga matagiya. Dahil malabot. Bisan mapakuntes lang gani ang opisina ni Councilor Estante, Executive Assistant Estante, Most Responsible Pet Owner per barangay. No? Kabalo ka sa panahon sa social media, subong kung may source of pride ka, kampiyon. No? Tigaling, medyo kabos pa. Tiyato ni mga suggestion nga magbulig pagid sa kampanya nila. Parehas man balas ang kampanya ta. Nagligad, hindi ko lang gusto nga padalman eh. Hindi ko nalang pagyambal, no? Kay base bla karon sakya naman politika bla. Pero may gusto gid ako ihambal pagdating ng panahon. Tatak RMN. Parte ni sa charter date bla. RMN. Sige, so muna ang about animal welfare. Ari naman ang aton nga adventure ng Dibos kagaydo. May kilala ka mo ngang bana niyo rasawa niyo, purtik nami magluto. Tiyang bana, ya, sila niya dahi. Kampiyon ka magluto ako. Abi, kwartahon ta dya. Hasta nga nakatukod sila sa ilang restaurant. Tilang taon tabi? Kung ano ang balita, parte sining at dala sa aton ni Radyo Man Flo Navarrete.
1: Adventure Nanday Boss Kag Idol. Nanday Boss Kag Idol. Kilalaha ang Iloilo kung nga siya ang UNESCO City of Gastronomy. Kag province of fun, foodie, and friendly people. Adventure. Adventure. Nanday Boss Kag Idol.
2: Si ako kasi si Journey Galio. Ang nagaluto ako everyday diri ko aga sang mga sudan. Kag may lundrihan man. So amoy ako ginakabisihan everyday.
3: Bangod sa manamit nga magluto, nainganyo ang 42 anyos nga asawa nga si Galio sang Sonten, Barangay Kalaparan, Arribalo, Iloilo City. Kenso Karinderia ang pangalan sang negosyo sa din mahimo diri matilawan ang mga lutong bahay. Isa ka si Ferrer ang banan niya nga amo ang nagtulod sa iya para nga magnegosyo. Kalabanan nga mga customer ni Jerly ang yara lang sa ila barangay.
2: Since my husband na namian sa akong luto, so nagsuggest mo siya since nga ari di siya, wala ko siya ka balik sa ubra niya, na ba niya what if di magluto-luto kita kay do ka namit sa iyo magluto. Mga diri mala sa palibot, mga diri sa palibot sang ano, sang Sonten.
3: Pila diri sa iya mga mino among tambo nga may gata, prito nga isda kag madamo pa.
2: Ako everyday nga ginaluto nga mga utan like tambo, ng munggo nga may gata, tapos ano mang parisubong bisang ano latik. And then everyday namon is may aragid available sisig.
3: Kulang sa tulog ang isa sa mga challenge, pero iya iniginaantos para sa iya pamilya. Dakogid ang naibulig sang negosyo para sa iya nga pamilya, kag sa duwan niya ka mga kabataan.
2: Kulang gid mo tulog eh, pero kinadan mo gid magbugtaw aga para nga magpamakal sa imong mga balaklon para nga aga ka pa magluto.
3: Namiton gid ang timplada sang linuto kag maayo nga serbisyo para sa mga customer ang isa sa mga advice ni Jerly para sa luyag nga magtukod sang kasubong sini nga negosyo.
2: Ma-advise ko lang, focus lang, and then ano gidi na ang needs kag wants isang customer naton after naton. Namiton ta gid nga aton nga ano nga luto kag ang service ta sa tao mayo gid.
3: Kasama mo sa DYRIRMN Iloilo, Radyo Man Flow Consumo Navarrete, Tatak RMN.
4: Tatak RMN.
0: Salamat gid sa kay Radyo Man Flow Navarrete. By the way, kahapon may beagle din nga ido dyan, ara sa mes mo dyan, ipakita bla. Nabungguan ni siya. May lang kay sa animal lover nakatupa dapit nga area, may nagsagup sa iya. Sa tagaan ko sang dako nga kredito di, God bless you for your very beautiful heart, kay Dr. Che Castilla Pano, isa ka dentist oh. Saan nyo lang in-job building, ang BDO di Bras may lapas sa corner daw sa Gaysano. Dira nga building, aramandaga clinic si Doc Che. Te, nabungguan da ang bigol kay nagatabok, hindi street smart ning ido. Kay why ni Manas Kalin, hindi siya street dog. Hindi man siya street dog. So nabungguan sa, medyo na pila sa kagdo, na piang gamay. Hopefully, ma-alamorphe man sa nga, mumpawan pa bla. Tiga, yo si Doc hapon, kung pwede ma-post, mabalan kung sinong tag-iyas ni. Ah, gamay nga minutos dyan, duga-duga eh. Pag-post sa page sa nga remen, eh, balan dahil yun sinong tag-iya, ginatag pa siya. Pero hindi yung pag-ibas ang tag-iya. No? Why sila nangin irresponsable? Naka-cage ko nun eh, naka-plagyo. Why nila manotis? Kaya naka-plagyo, nagtabok ha, tribido mga ido eh, nagtabok. Kuro ma-deposito, kuro nis video. Bigol, kakyot pa siya o. Tinalapak siya, nabungguan to siya, pero mahilaway man sa mapuruhan. Te, pinudyot ni Doc, kagindala sa di maisip pa klinik. May pasinti pa si Doc nga, but, palastahan kuro to. Nga, pwede, daso na lang. Nga, kay luya ko si Ido, dalun ko niya, nice klinik. Te, ginkwanda yun ni Doc, gindalas balay niya, kay tin outpatient man, siguro hindi man lala. Ginpanawagan di sa atong tag-iya, ten tag-iya na claim na nila. Ara malandang tag-iya sa tabok man sang building, na kita niyong puras funeral homes. Di ba may suludlon da? Aradang kopya Ilunggo, so na, aradang garahe sang Light of Glory. Barangay Luna, lapas na da. Lain man yung Luna Street, lapas ang Luna Street, lapas siya, muning amon di ho. Ang barangay na amon di ha, bantod. Ang may new site bala sang Western Institute of Technology, ang WIT. Nga kung mag-ulan, gawet. Ti, dira barangay Luna, lapas na da. No, pasulod to. Ti, taga-dira ang bigol nga ni. Ti, nga gina-highlight na mo ni. Muna bala kung magbinuligay kita. Kung may pangitaon gani nga ido ang nadula, or ang tag-iya ang nadula. Basta gani magbinuligay kita. Kadasig, kag kung magdamo pang mga tao nga compassionate sa kasapatan, pero ni kay Doc Che, Pano, ini bala nagahapos ang obra. Sang sa makita mong ido, naging pabayan, nagkiang-kiang lang. Ang iban ng kawat nila kag-ibrid. Ang iban, bayan na lang ang mapatay. Hindi, bala doon kabugat sa blatsagon ta. Pero sa piyaksan tanan, bisa may nabungguan, kung may nag-rescue, may nag-foster, hasta nga nag-claim sa tagiya after gin panawagan. Di bala do, kapasitib sang vibe, dere sa aton sa Iloilo, nga ginatawag nga City of Love. Namun ang ginapangayo namun sa inyo. No? Namun ang bisan pangatani ang programa sa radyo, bla, Monday to Sunday, ya, waswasanay ginaya dyan. Kinabutangan taman sa kinalain. Iti para mapukawan taman, nga mapraktis taman ang humanity sa aton. No? Kay by nature nga rin, ang balsama psychiatrist, people or humans are generally evil. Pero i-defy ta na nga pag define sa mga psychiatrist, ha? pinagi sa pag-ubras ang insakto. Butangin nyo sa kaluoy ang inyong mga balatsagon. Muna nga hindi ko kaya imagine sa mga tao ang ginareklamo nga ido nga ido, liswahan mo timo kay ininit, kay nainit kas tag-iya. Ido nga ido, lampusan mo imuya kay nainit kay muya sa pangukay niya basura. Ano nga klase ka paminsaron? Imo gani, inutangan mong bumba eh, way ka manging kagat kayam sitlo. Tangan mong bumbay, way kag bayad bayad. Nga sila yun ang ukay lang basura, nga ang gusto man nila makakaon. Nga para sa imo, yan o perwiso ginayaw. Pras mo na sa mga duro lang ang mga reklamo diya. Hindi ko nalang pagyambal, karon dita naman ta kontra. Nami pang sindihan kandila ng ito ma. Sige, ari naman.

0: University of San Agustin, top 1 sa board examination.
1: Be the best. Bida ka na.
2: Bida ka na.
1: Best ka pa. Pagkilala sa binatasan sa mga Ilonggo. Pagpreserbar sang naandan nga pagtahod sa isig ka pareho. Be a hero in your own little way.
2: Be a hero in your own little way.
1: Be the best. Because every Ilonggo inspires to be the best. Be the best.
3: Isa na naman kay Ilongga ang naghatag sang bugal kagdungog hindi lang sa Iloilo kundi sa bugos nga Pilipinas. Si Marty Angela Policarpio nga graduate sang University of San Agustin kag tumandok sang banwa sa Pavia ang nagrank 1 sa bago lang natapos nga August 2026 Medical Technologist Licensure Examination.
4: Hello everyone, I am Marty Angela Anaga Policarpio. I am currently 23 years old. I live in Pavia, Iloilo and I am the top one for the recent August 2026 MPLE exam.
3: Nagpangibabaw ang kaalam ni Marty sa 5,634 ka mga examinees para sa nasambit ng board exam subong nga tuig, butang nga tubtub subong, bisan siya halos hindi makapati.
4: Honestly, wala ko na-expect na mag-top ko or biskan, top not sure, kay some nag after nabalasang day 1 naman nga exam, kay duha na siya ka days. So after sang day 1 nga exam, doon nang luya nako kay nabudlayan gid ko sang amon examination. Nagduga-duwa-duwa nako if kapasar ko hindi. Ka pagkaabot sa day 2, wala ko na lang gin overthink ang ako nga mga sala nga answer. So gin continue ko lang gyapon nga gin try ko gin nga sabtan ng every question sa best gin nga kaya ko gin try ko gin sila rationalize and ato sang makita ko ng result nakibot gid ko kay abi ko like do fake lang siya wala pero thankfully legit man so think oh do I think do nagkurog-kurog ko gani kay do grabe gid ya ang overwhelmed gid bala ko emotions bala kag ano na to dabi or rust na release so do wala gid ya nag sink in sa akin kag biskan subong kada makita ko cheer ako sa mga like post bala or social media do hindi ko gyapon magpatinga oh my god na kaya ko gid ang amo nga kataason nga achievement
3: sino kay Marty nga sadto pa man luyag ni gid sini nga manginis sa kadoktor putang nga nagtulod sa iya nga magkuha sang kurso nga medical technology.
4: Honestly, ginpili ko lang ang medical technology kay gusto ko gidabi mag-doctor sa una. So nag-search lang ko if like ano ang best gin nga pre-med. And ang una-una gin nga nagwa is medtech. So muna do ginpili ko lang gin siya kay based lang gito sa Google search ko. Pero sa dugay ko man nga journey as a medtech student kag ngayon nga naging registered medical technologist nako, na-learn ko man nga i-love ang amuni nga kurso kag hopefully sa future ang amuna maging profession ka man.
3: Ginako man niya nga wala nangin mahapos ang iyang college journey, ilabi pa ang ilain-lain ng ilang mode of learning. Apang nagapasalamat gid siya bangod tuman gid ka supportive ang University of San Agustin sa ila pagtuon.
4: Sang gaskwila pa ko di dabi sa San Ag. Sang first year and second year ko, do usually hybrid kami like may times nga online, may times nga face to face, pero sang nag third year ko abi do dito na gid nga nag full face to face kag do na ano gid ko do dito gid na do na shock gid ko bala do na culture shock ko because do bago nga environment nga grabe da yun ang amon nga mga subjects super budlay siya pero mo na ara gid abi for me ang faculty bala sang CPMP diri sa San Ag nga motivate sa amon especially sa amon sa 3A sa akon nga section nga do gina amo na gina encourage kami nga to do our best amo na kag sa akon mga classmates nga gabuliligan lagi kami nga malampasan gid pag makagraduate kami, kag ma-achieve ang RMT nga title.
3: Magluwas kay Marty, duha pa ka-graduate sa University of San Agustin ang nalakip man sa top 10. Rank 6 si Iris Karn Magallanes, kag-rank 10 naman si Lyle Jos Sikapuri, samtang ang universidad ang rank 9 sa bugos nga pungsod. Sunod kay Dr. Regina Eileen Vergara, Vice President for Academic Affairs ng University of San Agustin, nga ini ang bunga sa tinuig nga pagpanikasog sa ilang mga estudyante, faculty, kag staff sa College of Pharmacy and Medical Technology.
5: Maybe the College of Pharmacy and Medical Technology, they had been religiously doing their curriculum review, you know, year in, year out. And you can see from their performance that they are really looking into their weaknesses. And every time they review, they would come up with action plans to strengthen the weaknesses. And that can be

0: the outcome, we are already harvesting the outcomes of those several years of curriculum review.
1: Mensahe naman sang rank 1 nga si Marty sa mga luyag man magkuha sang pareho niya nga kurso nga pagkatapak pa lang sa kolehiyo dapat pabakuro na ang pundasyon sa pagtuon kag magtutumgid sa pag-eskwela agud hindi lang masiguro nga makapasar sa board exams kundi may dako man nga tsansa nga mangin top notcher.
2: Ang akon gid nga advice is that hindi na kamo maghulat nga sa review pa kamo magbuild sang inyo foundation, dapat subong pa lang kung kaya nga first year ka palang bala be studios na gid kagtun-an gid mayo ang mga tulun-an, because personally sa akon, ang akon gid nga nagamit gid mostly is ang akon nga foundation diri nga natun-an sa sanag ug mga lessons nga bala nga na learn ko sa akon nga mga teachers, although nakabulig man gid grabe man ang bulig sang reviews center sa akon, pero do more on enhancement lang siya abi. So kung na-build mo na gadyang imo nga foundation, sure gina yung makapasar kagad sa boards or potentially top.
3: I am Martin Angela Policorpio, registered medical technologist.
4: Tatak! Tatak! RMN!
5: Salamat gid sa kay Radyo Man Lineth Yulatri. So congratulations gid sa University of San Agustin. Kag sa tatlo nila ka matap na church sa diri, number one. Ay lang kay Mang Great Kitanay sa mga may okasyon subong sa Ilabalay. Happy 85th birthday sa kay Tatay Olek Cercado sa Kalinog, Iloilo. Sa liwat, happy 85th birthday kay Tatay Olek Cercado sa Kalinog, Iloilo. Greetings from Marivic Cercado. Kag subuman si Golden Dad Jonah Vasquez. Nagapanamayaw man sang happy birthday sa iya pinalangga gid nga anak. Happy 4th birthday kay Marie Chris Navasquez. Halin kay papa mo kag mama. Tayway nakita simpo diyan. Siyempre, Megaman Gold Coffee Mix. Kinanglan tayo kape at dawada for mental clarity, makabato sa pulao, kag tuyo. Kaga pa namin ipas ang kondisyon sa aton nga prostate. Likaw kita sa enlargement, pagtiga, kapila kadlaw si mahulog pa sa cancer. Kagang nami nga prostate, nagaresulta man sa manami nga pagpakighilawas para sa intimacy sa mga mag-asawa, magnubya, kaginto intimate relationship. Kani ka mo man, mag-Mega Man Gold Coffee Mix. Sa ngalan ni Boss Idol, Radio Man Novi Guaso.
4: Tatak RMN.
6: Comments, suggestions to the preceding radio program may be referred to the National Telecommunications Commission, NTC, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, KBP, and this station, Radio Mo Nationwide, RMN Broadcast Center, 3rd Floor, St. Anne Building, Luna Street, La Paz, Iloilo City.
4: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
7: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality. ACS.
8: Community Health Alarm. Kaupo di, Papa G. Guns Herbal Capsule.
9: Partner,
8: ano ginatigwa-tigwa mo? Daog mo pang babae nga nagabusong. Ha? Wala ka man na acid kag na ulcer? Tanaw ko di palad mo, partner. Uy, nagapula-pula. Kag ano nang nagapula nga ugat-ugat sa liog mo? Uy, do spider and joe mama na, partner?
9: Partner, basing nabatsyagan mo nga ina. Liver cirrhosis?
8: Guns Herbal Capsule. Ano gid balang ginalinan sang cirrhosis of the liver?
9: Of course.
8: Una gid ang sobra na nga alcohol sa lawas eh. Pero hindi tanan sa alcohol lang, partner ha. Kundi nga kung nasobrahan man katambok ang imo liver, maigo kagid sa cirrhosis. Palainom ka, partner?
9: Oo, ate guwapo.
8: Guns Herbal Capsule. Ang pinakaimportante nga approach sa pag-treat sang alcoholic liver disease, partner. Natural untat ka na inom eh. Kagsugod ka na tumar sang Guns Herbal Capsule. Kay ang mga herbal sini may positibo nga epekto sa lawas nga makatapda sa pagdako sang cirrhosis kag kun ano pa nga balatian. Kag natural bangod man sang vitamin C kag mga ingredients sini nga oat, vitamin E, rowers yes, garlic, mushroom kag amargoso. Dara na ang kombinasyon sang 13 ka vitamins kag 11 ka minerals, malimpyohan gid ang imo atay.
10: Guns Herbal Capsule.
8: Mabakal sa mga butika.
10: Megaman!
9: Partner, wala pa tayang imo pang hakroy. Hugbas na ginang bubon.
10: Megaman! Herbal Capsule!
9: Partner, hindi anay bala mag-give up. Oo, lapit ka nalang mag-retire, pero baskog ka pa na yan. Luya na ginang uraraw.
10: Sus, wala problema, partner.
9: May diyahan na yan ang mag-baskog ka, makapalupok pa rin ni Haring Kanlaon. Ang sabat?
10: Megaman! Megaman! Herbal Capsule!
9: Inabalik yan ang imo nga kapagros nga daw 20 ho na edad. Distingan mo karon tumar 30 minutos o isa ka oras antes manguhit. Kaya ginapasiguro ko sa imo partner, hindi ka ginmahuyan kay partner mo.
10: Megaman! Herbal Capsule!
9: Kung nga ang assured ko sa ginapanghambal ko sa imo partner, inatungod sa mga aphrodisiac herbs, pareho sang ginseng,
10: maca,
9: honey goat weed, gagtong katali, gayara sa
10: Megaman.
9: Sigurado ko nga si partner mo naman ay ang manghampol ka slapro.
10: Megaman! Herbal Capsule!
9: Gina-improve ang imo gonadal hormones para ma-activate ang imo libido para mahatag sa imo ang stamina, resistensya, kag-performance sa kamang halin sa mga aphrodisiac herbs sang
10: Megaman. Megaman! Herbal Capsule!
9: Yara lang sa mga butika.
10: Nuns! Linen Oil!
9: Partner, nagaragusok gid ang kalot mo sa imo ulo ba? Ah, kaspa.
10: Nuns! Linen Oil!
9: Ang dandruff o ang kaspa partner, amun yung problema sa imong scalp kag isa ini ka mild form sang seborrheic dermatitis. Kag ginapatihan nga ang ginalinan sini sobrang oil sa buhok kag oil glands mo nga ginatiniran sang malassezia nga isa ka fungi nga yara nag-star sa scalp mo. Kani patyo nato ng malassezia nga ini partner. Butang ibalasang lima ka tulo sang Nuns Linen Oil ang imo duwa ka palad kag ihiso sa ulo mo nga ginakaspa.
10: Nuns Linen Oil.
9: Yes partner. Kibot ka no? Pero amo nang matuod kay ang Nuns Linen Oil may ara sang salicylic acid nga isa ka chemical compound agud matreat ang kun nanuman yung mga skin conditions. Dala na ang kaspa sa ulo mo. Kag ang methyl ester sang salicylic acid nga methyl salicylate amo naman ang nagakuha kag naga-relieve sa mga pananakit sa muscles, joints kag imo kaunuran nga ginapanuhon.
10: Nuns Linen Oil.
9: Kinakuha ang tanan yung mga pananakit sa lawas.
10: Number one nga balanyo sa bilog nga isla sang Panay kag gimaras. Nuns Linen Oil.
9: Pain reliever na. Mosquito repellent pa.
10: Mabakal.
9: Sa mga butika.
10: Nuns Corn Coffee.
9: Partner, daw wala man may naglabay nga gwapa. Nga sagad kay pangilay man, ha? Wala ka nagapangilay? Ah, napas mo yang mata mo.
10: Nuns Corn Coffee.
9: Ang pagkipat-kipat sa mga mata partner, amo na ang eye twitching. O ginatawag man nga blepharos spasm. Kag ang kondisyon mo ngayon na, posible nga may kakulangan ka sang vitamin B12, vitamin D, magnesium, calcium, iron, electrolytes, sobra na nga stress, malawig nga oras sa computer, cellphone, kag smart TV. Kulang tulog, kag na sobraan sang caffeine.
10: Nuns Corn Coffee.
9: Kung magsigisigi na partner, basi bla kun mahulog na gid sa seryoso nga balitian, gani switch mo na ang kape mo sa wala caffeine nga kape. Puno pa sang vitamins kag minerals. Ang kape nga ini partner, amo ang Nuns Corn Coffee.
10: Nuns Corn Coffee.
9: May vitamin A, vitamin B, vitamin B12, vitamin C, vitamin E, potassium, magnesium, iron, zinc. Rason kun nga ang ma-maintain niya ang mabakod nga immune system, good blood circulation kag good eyesight.
10: Nuns Corn Coffee.
9: Wala caffeine.
10: Enjoy ka na?
9: Healthy ka pa.
10: Nuns Corn Coffee.
9: Mabakal sa mga butika.
10: Remind Herbal Capsule.
9: Pagkaon sang aton utok, may ginggo biloba nga nagapakampyon memorya, nagapanami cognitive function kag blood flow sa utok, may ginseng pa nga nagapa-improve sang mental clarity, nagapadula sang pagkamanipakon.
10: Remind Herbal Capsule.
9: Duha tumtob tatlo ka kapsula kada adlaw.
10: Remind Herbal Capsule.
9: Also available
10: Remind Choco Mix.
9: Pwede sa bata mo para mag-alam sa klase o bisan kay sino nga luyag sang hot or cold choco, pero pareho sang epekto sang capsule mo.
10: Remind Choco Mix.
9: Megaman.
10: Megaman
9: Cold Coffee Mix. Yari ng kape para sa matuntun uod nga mga lalaki.
10: Megaman Gold Coffee Mix.
9: Hindi gin mahuyan kay partner sa tion sang labing-labing bangod ini may ginseng, tungkat ali,
10: maka,
9: kag soft palmetto nga bantog sa pag-amlig sang prostate sa mga lalaki.
10: Megaman Gold Coffee Mix.
9: Nagabato sa pulao kag para hindi pagkapuyon sa trabaho, mag
10: Megaman Gold Coffee Mix.
11: Community Health Alarm. Ini naman ang inyo alagad Papa G nga nagasiling. Bye-bye and I love you all.
12: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
13: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
12: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
13: Ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa.
12: Helps stop cavities even before they start. While keeping breath fresh.

0: Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified, world-class quality.
1: ECS.
2: DTH 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTH 500.
3: Ang akong pangalan si Lilibet Ipanto.
4: Kanus ani mo na hibawaan na kay diabetes?
3: Katong napacheck ko sa akong sugar, it is 320. Painom ko sa DTH 500.
4: Ano sabi mong dosage sa DTH 500? Kapila ka mo inom?
3: Kabuntag na o gabi.
4: O, nakaroon pila na may mong sugar?
3: 136 na lang ang sugar.
2: DTH 500.
5: Kaupod naton sa diskusyon ang aton CEO, si Dr. Ramil Uy. Nga abala, kinanglano naton mag-inom DTH X500. Dua lamang ka ingrediente ang DTX 500. Sa una nga mga panahon, why pa man ini nila matun-an ang mga synthetic drugs, bulong sa taas, sugar, natun-an na nila ang powerful effect kung magkaon ikaw amarguso. Actually, may mga record nga sa South America, sa mga panahon sang Aztec and Mayan civilization, nagakaon sila sang amarguso kung galain ang ila pamatsyag. Ginahimo nila iniya bulong, hindi kay pagkaon lang, bulong bangod sa kapait. Now, Inisha is prolific sa Asia, sa Africa, and South America. Nga aman, anong ara sa amarguso nga amo ining atong ginpili as prime ingredient? Isa sa active compound sang DTX 500.
6: Siya ang ginpili para iupod ni sugar cane. Or in short, polyphenols extract.
5: Usto. Nga ang ginpili naton, bangod ang sharantin. Kung kis agambal kami diri, nagamimik sang function sang insulin, may kataas kilay? Ha? Pwede ya bala nga ang insulin na rin sa amarguso? No! It's not insulin. Nagamimik sa function sang insulin. Nga ang amarguso, ang duga sini nga mapait. Ang pait sang amarguso contains charantin. Ano ining charantin? Isa ini ka bioactive compound nga makitaan sa duga sang amarguso. Meaning, kung ginapugaan mong amarguso para hindi magpait, ang ginakaon mo na fiber na lang. Why na tong charantin? Oh, kaya ara sa pait.
2: TTX 500!
7: Katalina Habagat, sang puro kantabo, barangay Kamingawan, Kaban Kalansi.
4: Anong ginabatsyag mo before pa man ikaw nag-inom sa DTX 500?
7: Ang left ko bala nga mata, inang may nagasakdol, kag domidyo may nag, ano na, hindi na kukakita. Nagbakal ko dahil sa DTX, inang pulo kabilog, isa ka stab, so sa isa ka adlaw, two times ko, tag dua-dua ka kapsol. Inang pagka-ubos ko, sir, may alibyo gate. So buong gimintinans ko, nag-sir ka namin, nag-sir ako nga mata.
2: TTX 500!
5: Now, ano pa? Ini ang charantin, isa ini ka natural, steroidal, meaning steroidal gapakupos ang mga inflammation, no? Glycoside nga may ara sang hypoglycemic activity equivalent sa imo insulin. That's why kung pigaw na ang imo insulin as in the case of diabetes, makabulig sang dako ang pagtake or pagkaon sang pulo kabilog amarguso, hindi mo pagpugaan, ubuson mo ang pait sini. Ang pamangkot kaya mo.
6: Yawan ka kaon ng puso.
5: Barato ba lang amarguso? Baka mahal sa amarguso?
6: No, ba na lang DTX 500? Oo. In extract, in sulod sa kapsula.
5: Amo ini karon ang aton nga DTX 500?
6: Isa sa madugang ko na, Sir GP, ang polyphenols nga ara sa DTX 500. Ano ang polyphenols? Ang polyphenols sa amin ang pinakataas nga antioxidant nga makita mo sa mga prutas kagulay, kag especially dira sa tubo. Ang isa sa mga benepisyo nga ang may polyphenols sa DTX 500, ang purpose na siya is para ma-manage ang imo nga blood pressure.
5: Husto.
6: Para ma-stay healthy, kag flexible ang imo nga ugat, imo blood vessels. So kung flexible, healthy ang imo ugat, it will promote good blood circulation. Wala high blood because of polyphenols.
5: Polyphenols.
6: Isa pa sa mga makabulig sa DTX 500, ang polyphenols nga ara da sa iya para nga mag-regulate sang inflammation, because antioxidant it will work as anti-inflammatory.
5: Husto.
6: Ti kurason subong isa sa mga rason nga aga kapatayan tawo balatian sa kurason.
5: Isagid
6: para malikawan ang paghubag sa imong kurason, inflammation sa imong heart. Isa ang makabulig da ang polyphenols na makita mo sa disugard sugar cane.
5: Correct.
6: Or makita mo sa tubo. Aside na, ang polyphenols kag ang polycosanol na makita mo sa tubo, kaya niya tinluan, i-maintain niya ang mga manami nga selula sa imo atay nga mo ang gasala sa mga hilo sa imo lawas. Imagine ba kung ano ka benepisyo kung gainom ka DTX 500. Kuning nami nga pang periodic maintenance ang DTX 500. Maintain niya ba? Pagwaig ko, i-self-regenerate niyang atay. atay. Hindi lang atay, tanan niya selula.
2: Gusto. TTX 500.
1: Ako si Herminia Titong, 53.
4: Tilang imo blood sugar sa una?
1: Sobra 300.
4: Sa pagbakal mo sa TTX 500, paano mo ini ginainom?
1: Nagainom ako aga 2, sa gabi 2.
4: So, apat ka kapsula sa isa kadlaw. Nakapacheck ka na sa imo blood sugar?
1: Oo.
4: Anong resulta? Tila na?
1: Sobra na lang 100.
2: TTX 500. TTX 500. Health Alert with Dr. Ramil Uy. Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
8: Ano ang ginapangamba niyo kay Marlon, Mang?
9: Nga, nanugit ang bana mo sa imo? Nagpaluoy-looy?
8: Mang, ano man? Hindi na kamuya bala mag-entra sa pangabuhi namon?
10: Ga-entra kami, haw! Man, butigo ng bana mo! Suling negosyante siya!
9: Negosyante, gid man siya? Hindi ba lang agalibot siya, agogo?
8: Kung hindi ka muluyag nga maglain ang buot ko sa inyo, hindi lang kamu maghikay palihog kay Marlon! Wala na kamu sa mahimo, bana ko na siya!
10: Natontohan ka! Naintoan ka! Nakaintyende ka! Ha?
8: Mang!
11: Ay, di amo ginayalin ang gugmayaling. Makin ang lahat, masunod ka lamang.
12: Ama ka
11: diba?
12: Na?
11: Diba? Oo, sometimes.
12: Love conquers all.
11: Oo.
12: Amo na galing once.
11: Pero galing kay Tee, siyempre, ang mga ginikanan, hindi ginay magsugot nga ang ilang kabataan niya mamana. Mga ahaw-ahaw lang.
12: Gani man.
11: Kanugun.
12: Ang mga ginikanan, gusto nila yung ang ilang bata. Mangin ma- good ba lang future?
8: Kung ako, pahambalon! Kung kamuman may kasaysayan nga katulad sini, kagusto ninyo mahatagan sang laygay nga wala dito, wala diri, ipadala lang diri sa aton para tuntunan. Kun ako, pahambanon! RMN DYHB, 17th Lacson Street, Bacolod City, sa idalom sang direksyon ni Caroline Ladrillo Jama. Kun ako, pahambanon!

0: Polycotton, Semenja, Malupit, Sakamaimo, Mabait, Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO Certified, world-class quality.
1: ACS!
2: Maayong aga sa tanan nga nagapamati. Ini ang inyong Healthline segment. Kung pirmi nagalabo ang inyong pananaw, labi na gid kun gab-i, pamatian ta ang istorya ni Aling Maria.
3: Sang una, daw hindi ko nagid makita kun madulom na. Bilang isa ka diabetic, nahadlok gid ko sa posible na komplikasyon. Amunga nagpangita gid ako sang natural nga bulig. Kag maayo na lang, nakit-an ko ang iBerry.
2: Mas klaro na bala maski gab-i?
3: Mas nagaan ang pamatsyag sang akon mata. Kag mas klaro na gid bisan gab-i. Dako gid ang akon pasalamat sa iBerry.
4: Tilawi man ang bago nga produkto nga iBerry Gold nga may ara sang 10 mg nga lutein. Mabakal na ini sa pinakamalapit na butika sa inyo.
5: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng
6: sakit. Maulan man, no worries, naamoy ko lubang damit.
7: Char, Fab, Con, pangong kumakablong, tanggal amoy kulong sa bangon ng Char.
8: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
9: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
7: Bangong kumaka bloom sa Charm.
8: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
7: ACS.
10: Vita D Plus Coffee Mix. Vita D Plus Coffee Mix. Mas ma-enjoy mong pag-inom sa kape pagkamot manamit kag syempre may vitamin D3.
11: Pwede sa may mga diabetes. Para sa akon, pinaka-healthy nga kape.
10: Vita D Plus Coffee Mix. Mabakal sa mga butika.
12: Kaso sang dengue sa Iloilo, nagataas na naman. Mga Ilonggo, mag-4S na kontra dengue. Una, search and destroy. Suyuron isa ka beses kada simanang ugsaran sang aton balay kag eskwelahan. Pangitao na ginatiniran sang tubig na pwede itlugan sang dengue nga lamok. Magtaob, tuyo, taktak at takip. Ikadua, secure self-protection. Magsuksok sa malaba nga bayo gamagamit sa mosquito repellent lotions. Ikatatlo, seek early consultation. Duwa kadlo nga hilanat, magpakonsulta gilayon sa sentro o kung ospital. Libre ang test sa dengue. Ikaapat, support fogging and spraying. Suportahan ang fogging kag spraying nga ginaobra sa lugar nga mataas ang kaso sa dengue. Makamamatay ang dengue. Aton likawan, Iloilo, mag-4S na kontra dengue.
13: Su Ramirez po, baka manalo cash. Sa Ginuma na, Ginebra na. Ginsa na, no promo na. May 5 winners ng 1 million cash. At over 100 million in cash prizes ang ipamimigay.
14: Bumili ng Ginebra San Miguel and other participating products. Sing na ng ilalim ng Selyo Cup.
15: Para sa set manalo.
14: At i-claim ang premyo sa partner redemption stores o sa salesman nationwide.
13: Cash out na!
16: Promo runs from July 16 to November 15, 2026 per DOH FDA CFR permit number 0648 series of 2026. Drink responsibly.
17: Supple Plus Gold.
18: Ako si GB. Paborito ko ginabla ang mga matambok ng pagkaon. Lugangan pa sang bisyo. Nagbatsya ginang lawas ko. Ginrekomendar sa ako ng Supple Plus Gold. Gintistingan ko man inom adlaw-adlaw. Nang magaan ginang lawas ko. Wala na sang nagsakit sa akong lugar.
17: Supple Plus Gold. Mabakal sa mga butika.
19: Santon Gold Coffee Mix.
20: Ako si Rodel. Amo gapamangkot sa akon kung ano kagdaan naghubin kag nagputi ko. Hambal ko gapangapi man lang ko. Api nga Santon Gold Coffee Mix. Tungod sa ingredients ini nga collagen kag glutathione.
19: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa.
2: Maayong aga sa tanan nga nagapamati. Ini ang inyong Healthline segment. Kung pirmi nagalabo ang inyong pananaw, labi na gid kun gab-i, pamatian ta ang istorya ni Aling Maria.
3: Sang una, daw hindi ko nagid makita kun madulom na. Bilang isa ka diabetic, nahadlok gid ko sa posible na komplikasyon. Amunga nagpangita gid ako sang natural nga bulig. Kag maayo na lang, nakit-an ko ang iBerry.
2: Mas klaro na bala maski gab-i?
3: Mas nagaan ang pamatsyag sang akon mata. Kag mas klaro na gid bisan gab-i. Dako gid ang akon pasalamat sa iBerry.
4: Tilawi man ang bago nga produkto nga iBerry Gold nga may ara sang 10 mg nga lutein. Mabakal na ini sa pinakamalapit na butika sa inyo.
5: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
21: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
22: Mabali si Bibi, mas masami ko bina-allergy. Iski magwala ko kag manghinan, damo rin pula-pula sa likod ko sabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabe ni epekto, inuras lang, nadula na dayo ng ako ni allergy.
21: Mighty C,
23: mabaka sa mga butika.
21: TTX 500.
24: Rosel, ako yan. Nagakaban ka lang. May ulcer ako kag nagapalpitate ako. Sa pagsugod ko gamit sang DTX 500. Kada tapos kaon, 2 times a day, nagtauhay ang pamatsyag. Salamat sa DTX 500.
21: DTX 500!
0: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
1: Ako si Bersel Dacromayan.
6: Ako si Jobin Lara.
15: Si Rose Caparangan.
23: Maher mo yun na agisando.
6: Barsinga Tingo. Kaya pasalamat ako sa Dr. Pinoy Squalene Capsule.
25: Nagayong mamatyag ko.
26: Bilibid ako sa Dr. Pinoy Squalene.
27: Epektibo ini kaalit.
28: Grabe gali ang powers ng Dr. Pinoy Squalene Capsule.
0: Dr. Pinoy Squalene Capsule. Nagapasaka sa concentration, alertness, kag memory retention. Dr. Pinoy Squalene Capsule. Oxygen is vital sa aton immune system. Sample Plus Gold.
29: Ako si Danny, isa ka security guard. Pirmi lang ka po lang. Amo na nga pirmi lang siguro kasakit ang akong ulo. Pero ang hambal sa nanay ko, tingay ko kuno inom sa Santon Plus Gold. Kasi kung madula man lang, napawagin ako. Kasang ginadawad lang ko inom, wala ang nagsakit ang akong ulo.
0: Sample Plus Gold. Mahal sa mga butika.
30: Megaman Herbal Capsule.
31: Ginamaintain ang imo resistensya, stamina, kaggana sa kama. Ginalikaw ka pa sa prostate infection kag inflammation.
30: Megaman Herbal Capsule.
31: Importante sa prostate health kag overall sexual function.
30: Megaman.
31: Mabukal sa mga butika.
32: Oras tatak alas 10:15.
33: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
34: ACS.
0: Sample Plus Gold.
35: Ko si Arlene, may aragid ko problema sa kidney. Makakudason sa butika sang Santon Plus Gold na pamatundaan ko ng epektibo gid ang Santon Plus Gold. Gani, tisingan nyo ang Santon Plus Gold.
0: Santon Plus Gold. Mamakal sa mga butika. Santon Plus Gold.
36: Sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
37: Number 1.
38: Hello! Hello! Wala ka siya may kasa bata. Kaya ako lang digli isa. Mayong hapon, mayong ugto, mayong aga. Bisang diin ka pa nga malabutan sa akon nga beautiful voice. Mayong adlaw sa aton tanan-tanan. Kamusta ka mo? Kabay pa nga, okay lang ka mo dira kag busog, kag malayo sa ginatawag nga disgrasya, kag ara ka mo, tahom lawas pa sa akon. Okay? Kagyari na ang ginahulat sang tanan, ang sulat ni Nona. Ang ataga naton sang pagtamod, Nona! Hala! Birado!
39: Mayong adlaw lang sa inyo, tanan. Ako gali si Nona, ah. Abi nyo dako ginapasalamat ko kay dalagko ng mga kabataan ko, tani. Pero daw, doon nagdugang pag inang problema ko. Kay kundiin pa nga mga tigulang na sila dito pa kay nagdugang pag inang ugtas ko sa ila. Agod mahangpan nyo na lang sang lubos, suguran ko sa pagsaysay ang tanan.
40: Wala naman pagkaon, de? Inubos mo naman? Grabe, kagadya ka dahak-dahak yan, oh! Agay! Agay! Abi mo, hindi ko magbato sa imo!
39: Agay! Agay! Agay! Agay!
40: Halika po sa itong bangko!

0: ko lagi daw yaman niya. Pabiya siguro ko hindi ko magbato sa iya. Nagasalig siya kay magulang siya. Mabato ko yan sa iya.
1: Sige ah, sige. Ipakita niyo sa ako ng kaisog niyo ah. Kay nalipay, gid ako.
2: Hoy, Abigail! Ang hiling daan mo di ay! Malakad ka naman karong hindi mo mahimos. Kasi naman mahimos na ako naman.
0: Kita mo, ma'am? Bastos, gidya. Kay sige, iwal dati, da!
2: Kanga, hindi. Kay man ang opisyo mo pang hinaw, verme. Dose punso, pilato ka.
0: Hey, bastos, gidya, mangya.
2: Oo, bisan ang hiling daan mo. Mabalaan, gidya ka daw baboy ka.
0: Tara, yung agad yung sungad mong animal ka. Ay, hindi pong garo ka karo. Malupad pa yung paya mo sa akon.
2: Sige, hindi pong garo ka mali. Sige, tisinga, be. Masigripuhan kung kilid mong animal ka.
1: Ay, mga buwis. Di kay base ko na ako matingga sa mga ulo nyo. Kag magripo sa mga kilid nyo. Halin ka mo!

0: Ano siling mo? Kagmaano kita dito sa bukid?
1: Manguma ka dito.
0: Ano? Ay no, nagatigulang niya sa ako niya. Para doon mo pa ako. Mapatay ako dito sa bukid.
1: Saan sa mapatay kung duwa mo kakabataan, ha?
0: Ma'am! Ay hala!
1: Di ano? Pili! Ha? Mapatay ako sa ugda sa kabataan mo? Mapatay ako!
0: Relax lang bala! Kay ako nang bahala mag-istorya sila nga duwa.
1: Sige! Kay kung hindi, ako na lang malayas dire.
0: Ay, nag-ano-ano kay mo yanu naman. Ano abi kay ginasahot mo man sila nga duwa mo? Abi, ipalapos lang na bala sa piyag nga dulunggan mo. Nugay ugdas, pila ka adlaw, bermans na kita. Kag ma 2027 na.
1: Kay 2026 na. Wala man nagliwat ang pangabuhi ta. Ginabwiset ako. Ay, piste!
0: Ay, hala!
1: Hala! O, oh, istorya ha, itong mga anak mo ay. Kaya kung hindi sila maguntat sang halaka-away, ipabarangay ko na lang sila. Inigani, tawagan ko sila back up.

0: News is Revival.
1: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kadin testingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3.
2: Mag-abuti ka. Ano pang iban nga mga maibulig sang D3 Bio nga may Visio kag vitamin D3 kumparar mo lang sang plain nga D3.
0: D3 Bio.
3: Ang D3 Bio makapaproduce ini siya sang vitamin B sa aton nga chan.
2: Mm-hmm. Bye. So, mm-hmm. Grabe no? Mm-hmm. Inom ka D3 Bio, paamanan ka D3, paamanan pa ka B-complex. Kaya simpleng pag-abot sa imong gut, maproduce ang ano?
4: Ang probiotics.
2: Gadamo pa gin ang imo probiotics.
4: Mm-hmm. Correct.
2: Imagine ba? Lantawab lang kan, ang bintaha. Kung D3 ka lang, kaysa gainom ka ordinary nga or plain nga D3, kumpara sa D3 Bio, damo iya mahimo. Pag inom pa lang nimo, kung kagton mo, makapatay ang kagaw sa baba mo. Pag tulon mo, abot sa tiyan, patay mang H. pylori bacteria.
4: Correct.
2: Pag-abot sa tinain.
3: Sa intestine, mayo ng imong gut bacteria.
2: Mayo. Lipay, lumpat-lumpat ang imo
4: probiotics.
2: Probiotics. Kaya, ari, pagkauna mo ni.
4: Oo.
2: No. Pagkaman, si probiotic mag-produce ang
1: vitamin B.
3: B complex.
2: Wow. B-complex. Te, tungod sa plain niya D3, ara na. Wala.
1: Wala na.
2: Wala na. So, kung ako sa inyo, amat-amat na upgrade.
3: So, D3 Bio.
2: D3 Bio na ta, sir boy.
3: D3 Bio, check.
2: Check.
3: Plain
2: D3, wala sila mo na.
3: X.
2: X.
3: Sunod, improves absorption of fat-soluble vitamins A, D,
2: wow.
3: E, and K.
2: Ito kaya rin bisyo mo.
4: 4 points na. 4 points.
2: Vitamin A, magamit sa lawa. Ang vitamin D, at given kay mayara. Vitamin E, kag
4: vitamin K. 4 points.
2: Pero the reason why, tungod kay may... BCO ang D3 Bio.
3: Uh-huh. May fats kita nga nagabulig sa pagpasalig.
2: May good food nga good fats ang D3 Bio.
1: Correct.
2: So, D3 Bio, check.
4: Apat ka check.
2: D3X.
4: Apat ka X.
2: Plain nga D3
3: Bio. May ano lang siya, Doc. Plain. May vitamin D lang siya.
4: May vitamin D lang siya.
3: Tapos one check.
4: Isa lang check. One check.
3: One check
4: lang siya. Gaano na. One check.
2: One check.

0: D3 Bio. Ang D3 Bio, yung may Visio. Ang Visio, yung may D3. Makakasumagabuti ka.
1: Kagang vitamin D3, Doc, pwede makaprotect sa aton nga skin, sa aton nga buhok, kag sa aton nga unto. Siyempre, ginagargle tanay, no? Pampatay sa ginatawag bakterya. Sa may mga punggod, pwede natin ma-apply external. No? Pwede ang aton nga D3 Bio, kag wala na sa ordinaryo nga vitamin D3, sir boy.
2: Correct, no? That is the advantage of D3 Bio. Ano pa?
3: It will increases mucus production in your mucus lining. Anong buot ipahangop? Halin sa baba, may mucus lining ni kag ang nahimo sa mucus lining ga produce ang mucus para ipang trap niya ang
2: bakterya
3: kagaw
2: tanang klase nga kagaw itrap.
3: So gina-increase niya ang mucus lining to trap sa mga pathogens.
4: Kadugang pa, Doc, ang purpose ang aton nga mucus, no, is ang saton chan protection na niya na da ang aton cellula batok sa gastric juices.
3: Yes.
4: Nga pwede makatunaw
3: hydrochloric acid kay kung wala ning mga mucus sa imo mucus lining,
4: sunog. Buslot gwa ulcer.
3: Sa D3 Bio nga may BCO kag plus vitamin D3, check siya. Pero kung D3 lang, ikis.
0: D3 Bio.
2: Ano pa?
3: May ketones ang D3 Bio, wala ketones ang plain lang nga D3. So, bintaha gid ang D3 Bio kumparar mo sa ordinaryo or plain nga D3. So kung ako sa inyo, nami gidya nga D3 Bio gid. Ining D3 Bio, grabe ang mga bintaha ikumparar mo lang sa plain nga D3. Nakita mo naman to, ano ka importante kahapon, damo to checklist na to, no?
2: Pulo, no?
3: Number one, antiviral.
2: Antiviral.
3: Antiviral ang D3 Bio because of monolaurin.
4: Monolaurin.
3: The question is, may monolaurin ba ang plain nga D3?
2: Wala.
3: Pero ang D3 Bio, ara.
2: May muna ka-plain siya?
3: Check.
2: Wala.
4: Monolaurin pala na. May kaprilik pa kag-kaprik.
3: So sa mga kautura na munda, nami D3 Bio gid kumpara sa plain nga D3.
0: D3 Bio!
5: Ako si Borgs, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Humanagid ka manipaton. Itry na mun patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
0: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may Visio! Ang Visio! Yung may D3! Makabuti ka! D3 Bio! Health News!
6: Para sa dugang nga impormasyon, kag para makabakal sang aton mga produkto, bisita ang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa E. Lopez Street, malapit sa Robinson's Haro, sa tupad lang sang St. Robert's International Academy.
7: Sa maabot nga Agosto 10 hasta Agosto 28, ang MRC magapadulong sa Iloilo. Tanan nga mga bata nga nag-edad sang anong kabulan hasta 59 months. Makabaton sang isa ka bakuna kontra measles kag rubella. Sa aton maginikanan, indi na magpangduha-duha. Aton anak, pabakunahan sa gintanan nga schedule sa mga health center. Ang measles rubella nga bakuna madugay na nga ginagamit kag subok na nga safe kag epektibo kontra tipdas kag makaiha. Balatian nga tipdas kag makaiha tapna unta. Dali na kag magpabakuna sa MRC.
8: Vita D Plus Coffee Mix. Good day sa tanan. Upisahi ang adlaw sa pag-inom sang Vita D Plus Coffee Mix. Nagbalik na ang paborito nyo kakape nga may vitamin D3, reishi mushroom kag mangosteen fruit extract. Manamit, makamot kag healthy nga kape. Vita D Plus Coffee Mix.
9: Mabakal sa mga butika. Goodbye.

0: Polycarbon sa mantsa, malupit, sa kamay mo, mabait. Try Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
1: ACS.
2: D3 Bio with Vizio.
3: Ako si Ana, i-for problema ko gid ang akon irregular nga regla. Isa, agalabot, gid tatlo kabulan, bla. Sa pagtumar ko sa D3 Bio, bow okay, gid ang resulta, subong normal na gid.
2: D3 Bio.
4: Ang D3 Bio.
2: Yung may Vizio.
4: Ang Vizio.
2: Yung may D3. Matagas,
4: mga butika.
5: Para sa matino nga dugo,
6: DTX-500.
5: Para sa healthy nga tayo,
6: DTX-500.
5: Ang DTX-500
6: ang may mataas nga antioxidant.
5: Nga amo naman
6: ang nagatino sa imo atay.
5: Basta tino nga tayo,
6: happy kanunay,
5: DTX-500.
6: Masaligan,
5: epektibo,
6: DTX-500.
7: That portion was brought to you by MX3. Dito ako believe.
2: D3 Bio.
8: Ako si Jomer. Pagtumarget ko sa D3 Bio kagang bilog ng pamilya para malikawan ang impeksyon tuga sa mga virus at bakterya.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Vizio.
4: Ang Vizio nga may D3.
2: Mabakal sa mga butika. D3 Bio.
9: Maulan man, no worries na amoy ko lumang damit.
10: Charm, fab, car, pamong pumaka-bloom. Tanggal amoy ko lumang sa bangon ng charm.
11: Charm Babcon with Blue Fresh technology kills 99.9% of kulob causing bacteria tested. May aroma burst pow thousands of flowers and berries.
9: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
10: Bangkong kumaka bloom sa Charm.
11: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
1: ACS.
12: Life extension, vitamin D3.
13: Ano ba lang colorectal cancer? Ini nga klase sa cancer makita sa colon o kung rectum. Ginatawag ba nini nga colon cancer? Ang may mabaskog na bone health. Nga syempre affected by vitamin D levels, may ara lower risk sa pagdevelop sa colorectal cancer. Mag-take regularly sa vitamin D3 supplement. Life extension, vitamin D3. Isa ka ni kalidad. Potent ka concentrated nga vitamin D3. Himo sa Life Extension Foundation sa Florida, USA.
12: Life extension, vitamin D3. The science of health. Your life.
14: Importante nga pahanumdum. Siguraduhon nga may tatak nga LE ang kada soft gel kung magbakal sang Life Extension Vitamin D3 sa mga butika. Maghalong sa peke.
15: Gikan sa

0: heavy-duty katinlo sa kada pahid. Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
1: ACS. Santon Gold Coffee Mix.
2: Ako si Amelia. Ipaydipagig ko sa mabatian kong Santon Gold Coffee Mix na may collagen kag glutathione. Hamak muna, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-oxidant, anti-aging.
1: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Santon Plus Gold.
3: Kuya si Mercy, harap po ang almoranas. Nagpa-check up ko, gintagaan ko bulo. Kaya Japon ko noong pawan. Intry ko ang Santon Plus Gold. Sulod sa duwa ka bulan noong pawan.
1: Santon Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusa. Santon Plus Gold.
4: Sa mga butika.
5: Oh no, Dubai na to. Palalampasin mo pa.
6: Malaking desisyon kasi, sir. Ipagdadasal ko muna para hindi ako magkamali.
7: Ganyan ang Pinoy.
8: Ang Pilipino, makadiyos, madasalin.
9: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
1: MX3, tunay, natural, at original. GTX
10: 500! Si Edding Grace, paglimutan. Ako, may sakit nga diabetes.
11: Kailangi mo nga gininom na kapsula.
10: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag-100 ang akon nga sugar. So wow! Mabakal na ka mo. Sandetex 500, namigid ingi sa aron nga lawas.
1: GTX 500! E3 Bio.
12: Ako si Gabriel, nagalibog kita nga akong ulo kung paano magpaniwang. Eh wala na tayo mag-exercise. Kilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
1: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. Ang BCO. Yung may D3. Dr. Pinoy Squalene Capsule.
13: Ang lalungan siya nga ito nga likod, Sir Gerard. So that is why kung nagkaedad na kita, hindi na advisable sa aton magpanghakwas ang mga mabugat na mga bagay. That is why we should, amo to, hambal mo, amligan gid nato ng aton kaayong lawas. We should take Dr. Pinoy Squalene Capsule. See, at least ang aton supplements, wala man na yung sugar, Sir Gerard.
14: Yes, correct.
13: Sugar-free na iya. So safe gid kita sinadara.
1: Dr. Pinoy Squalene Capsule. Squalene Capsule.
9: Life Extension Vitamin D3.
15: Mrs. Ano gani ka, ma'am?
16: Ikinan, sa Gilimaras, 62. In hospital ako, ruptured aneurysm, blood clot, kag may tagas ang uto ko, dugo. Nakumantos ako for 14 days. May isa ka bottle na ginapainom sa akon, Life Extension D3. Sige, napatalikod yun ang doktor, ginapainom ako. Very fast lang ang recovery ko, nakahambal ko na yun, kagkabugtaw. Tested and proven ko, gini niya.
9: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
17: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
18: Hello, Washi!
19: Hello, Mommy!
18: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha? Chocolate? Putik? Libag?
19: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
18: Mula noon hanggang ngayon!
20: All you need is Pride! All you need is Pride!
21: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
1: D3 Bio with Physio.
22: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ng D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
1: D3 Bio, ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. D3 Bio. Mabakal sa mga butik. D3 Bio. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
23: Edgar Santiago, sa ka-trice ko driver. Masami ako ginasipon kag ginaubo. Pero sa pagtumar ko sa Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Sa magsulay pa ko sa ulan. Ulan ako ginadudlan sa balatian.
1: Mighty C, mabaka sa mga butika. Sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
24: Number 1.
25: Ang amon malantani ni nanay ninyo nga hindi
26: problema ah.
27: Hindi lang kuya pagunahan, hindi ba kuya manguna tay?
26: Kagano ang buhat mo silingon? Nga ako ang nagapanguna? Ay nugay ka daga niya ha?
27: Desa naman gali, kay ko malang kapangarit-garit sa akon.
26: Ano nga ako man? Nugay ka daga ni Abigail ha? Do piho ka magambala.
27: Oo, piho kay kuya maghambal kay tika balo kuya ng ara kuya sa usto mo.
26: Kaga ko ang sala ha? Dumugay na lang ito pala. Oo, sino mo perde? Amo na ang mahalin, de!
27: Ano? Alam mo, hindi ko magbaton sa'yo mo, ha? Sige, dumugay ta! Dumugay! Aragay! Aragay!
26: Aragay! Aragay! Aragay! Narama na! Aragay! Aragay! Aragay! Aragay, tay!
25: Ay, mayang mga na!
26: Aragay, tay! Kamigali ang inuyapan mo, tay!
25: Mga animal ka, mga doa! Bisan ara ako sa tubang na ino! Mangkat ari kamu dumugay ng mga animal kamu. Ala sige, dumugay kamu. Dumugay kamu kung luyag ninyo. Luyag ko dito kamu dumugay sa ilalom. Kay papirtahan ta. Ha, ala.
26: Bye.
25: Sige, dumugay kamu. Alam, dumugay kamu!
26: Ay, ginaubra ko yung gali sa likod, balay!
0: Okay. Nagtapog ang pipingi ko.
26: Bakit gano'n? Mangalay ko, anay, sige na, baan ko tayo?
25: Ma'am! Mga animal ka mo! Sige yan, yung gadgaduha, ha? Mabatihan ko pag ano nga nagbagigay ka mo? Maghatilaw ka mo sa akong mga animal ka mo! Oh, alam!

0: Mayang gabi.
1: Oy, Donnie! Ari ka man! Mamasyal ka sa akon?
0: Ay, uupod kami ni Mama yata.
1: Pasensya na, Mega, ha? Nagbayad pa ako sa taxi, eh. Ay, Mega, ari gali kami kay imbitaron ka namon.
2: Ha? Sinanay lang? Kami, ha?
1: Kamutanan, ah.
2: Ay, wow! Sa ano ta? Birthday? Oy, Donnie, kung wala ha, partner, ako na lang, ha?
1: Ay, ano nga ikaw? Ako pa lang nag-abris ang parta, ha? Huya, panta ka na karun.
2: Kahit sa banta mo, ikaw? Ikaw nga pulos ang kuriko nga batiis mo? Expect ka pa nga ikaw ma-partner ni Donnie?
1: Ano gusto mo, ha?
3: Sige, ah. Sige. Eh. Dira ka mo dumugay sa tubang sa lalaki, ah. Kita mo na kung ano ka basto sa mga anak ko. Gapadayo, pag hindi sila kung may bisita.
0: Ah, okay lang ta, okay lang. Hindi ka birthday ta, ha? Kuhaon ko ka mo ni Tito nga maninoy kag maninay sa kasal ko.
2: Hala? Hmm. Ano? Kasal mo?
0: Oo.
2: Ay, tulog ko, ah.
1: Ay, dali lang. Mamugnot na lang ko ganing balahibo sa ilo ko, ah.
3: Ay, kita mo lang mga buwisit kung mga anak ko. Mga bastos, mga animal.

0: Hindi ka mo mag-untat sa pahuya-uhya, no?
1: Mga wala batasan nga mga animal ka mo!
2: Pag-unan ako, Dave! Ikaw yung nagunan sa ako!
3: Ano nga ako, Ben, no? Pester ka lang na! Liliya! Liliya! Liliya! Tapos pa pala ito, mag-gata ito, pamalanta tayo!
2: Ah, gali, ha? Apa ba yan yung gusto mo, ha? Hindi mo gali!
1: Ay, ano naman sila mo?
2: Ano yung ako ako pinisinta, gali, ha?
1: Burhot ang duwa? Ay, alam!

0: D3 Bio with Physio.
1: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas sapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akong mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nang insekreto sa law school.
0: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio.
2: Sa maabot nga Agosto 10 hasta Agosto 28, ang MRCA magapadulong sa Iloilo. Tanan nga mga bata nga nagidad sa 6 kabulan hasta 59 months. Makabaton sa isa ka bakuna kontra measles kag rubella. Sa aton maginikanan, hindi na magpangluha-duha. Aton anak, pabakunahan sa gintanan ng schedule sa mga health center. Ang measles rubella nga bakuna madugay na nga ginagamit kag subok na nga safe kag epektibo kontra tipdas kag makaiha. Balatian nga tipdas kag makaiha tap na unta. Dali na kag magpabakuna sa MRCA.
0: Cellphone Plus Gold.
3: Kuya si Mercy, harap po ang Almoranas. Nagpa-check up ko, gintagaan ko bulo. Wala Japon ko noong pawan. Intry ko ang Cellphone Plus Gold. Sulod yung tuwa kabulan noong pawan.
0: Cellphone Plus Gold. Mas pinalakas. Pinagaling. Pinahusa. Cellphone Plus Gold. Sa mga butika.
4: Oras tatak alas 10:40.
5: This time check is brought to you by Stress Tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
0: Samsung Gold Coffee Mix.
6: Ako si Ansang Sumag, isa ka studyante. Kadagabi upod ko sa pagpulaw, kagpagtuon ang Samsung Gold Coffee Mix. Kapa-active, kagpa-sharp sa mind. Kag-mycolagen, kag-glutathione.
0: Samsung Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa. Samsung Plus Gold.
7: Ako gali si Rhea. Akong red la, nagalab. Utsan ang duwa kasi mana. May mayoma ko yagali. Pero nabatian ko yung Santon Plus Gold. Nitisingan ko. Maayugit ang resulta sa Santon Plus Gold. Wala na ako na operahan. Normal ang akong niya regla.
0: Santon Plus Gold. Bakal sa mga butika.

0: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Life Extension Vitamin D3.
1: Hi, I'm Attorney Luvim Amores. Ang Vitamin D3 ang isa sa mga vitamins nga ako nga ginatake everyday. Kag kung Vitamin D3 ang pag-aistoryahan, isa lang gid ang akong ginasaligan nga brand. Nga I'm confident to take it regularly and to recommend it sa akong nga mga friends kag sa mga family members. Kag ini ang Life Extension Vitamin D3. Again, I'm Attorney Luvim Amores, proud user ng Life Extension Vitamin D3.
0: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
2: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
3: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
2: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
3: Ngipin ay Max Salada. Max Protectado pa.
2: Help stop cavities even before they start while keeping breath fresh with regular use.
3: Unique toothpaste for brushing. Para siguraduhin ngipin ay Max Salada.
2: Alaga, Max Protectado. With unique toothpaste, maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified, world-class quality.
4: ACS.
0: Sample Plus Gold.
5: Ito si Eunice. May ara ako tritis. Pero nahibaluan ko sa kay tito ko ang Sample Plus Gold. Nagtumar ako duha ka kapsula. 3 times a day. 1 week lang. Nag-ayukid ang akong arthritis.
0: Sample Plus Gold.
6: Mas pinalakas.
0: Pinagaling.
6: Pinahusay.
0: Sample Plus Gold.
7: Pumili sa mga butika.
8: Nuns Liniment Oil.
9: Partner, masakit ang lawas? May lanad ka gubo? O kung ginatake ka sa mga lamok?
8: Nuns Liniment Oil partner ang solusyon para sa imo.
9: Nuns Liniment Oil.
8: Solusyon sa palanakit sang bilog ng lawas.
9: Nuns Liniment Oil.
8: Feel better, live better.
0: D3 Bio.
10: O si Karen, handa mo isang akon hair fall like, hindi man namin akon puti. Nag-try ako tumar sang D3 Bio kag naghining akon buhok kag nagkinis ang akon puti.
0: D3 Bio.
9: Ang D3 gamay Visio.
0: Ang Visio
9: gamay D3.
7: Pamakal sa mga butika.
0: D3 Bio.
11: Ako si Kenya, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
0: D3 Bio.
9: Ang D3 Bio.
0: Yung may Visio.
9: Ang Visio.
0: Yung may D3.
7: Makakas mga butika.
12: Si Ramirez po, baka manalo ka. Sa Ginuma na, Ginebra na. Just Analo promo na. May 5 winners ng 1 million cash. At over 100 million in cash prizes ang ipamimigay.
13: Bumili ng Ginebra San Miguel and other participating products.
14: Tingnan ang ilalim ng Selyo Cup
15: para sa Seth Manalo.
13: At i-claim ang premyo sa partner redemption stores or sa salesmen nationwide.
12: Kasyawin na!
16: Promo runs from July 16 to November 15, 2026 per DOH FDA CFR permit number 0648 series of 2026. Drink responsibly.
0: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
4: ACS.
0: Sample Plus Gold.
17: Ako gali si Maya.
18: May cyst ko sa ovary.
17: 3 cm na gali.
18: Try ko gid inom ang Sample Plus Gold sa sulod sa isa ka bulan. Nalipay gid ko sa resulta kay nag-clear gid ang ako ng ultrasound.
0: Sample Plus Gold.
9: Mas pinalakas.
0: Pinagaling.
9: Pinahusay.
0: Sample Plus Gold.

0: Polycotton, 7-1-cha, malupit, saka maino, mabait. Pride Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
1: ACS. Mahig ko bala ang imudugo?
2: DTX 500!
1: Masamit ka bala ang gina-allergy?
2: DTX 500!
1: Ang DTX 500!
2: Ang nagatidlo sa imo mahig ko nga dugo.
1: Nga sa masami,
2: amo naman
1: ang ginahalina sa mga nagkalay-lay nga allergy.
2: DTX 500!
1: Masalikan DTX 500!
3: Maulan man, no worries na amoy ko lubang damit.
4: Charm and Fab Con, pangong kumaka-bloom, tanggal amoy kulo sa bangon at Charm.
0: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
3: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
4: Pangong kumaka-bloom sa Charm.
0: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
5: ACS.
6: Samsung Plus Cold.
7: Ako si Roy, kangko na po sang fatty liver. Dugang pa sang mataas nga kolesterol. Nagilawan ko tumara ang Samsung Plus Cold. Tatlo ka beses kadadlaw. Sa isa ka bulan, nag-ayo na ang akon sininga fatty liver.
6: Samsung Plus Cold.
8: Mas pinalakas,
6: pinagaling,
8: pinahusay.
6: Samsung Plus Cold.
9: I am Captain Eduardo Limpin, President of a Shipping Corporation. Kahit na senior na, I never grow tired of working for my family and company. Pero dapat, alalay din sa trabaho. I make sure to live a healthy lifestyle, proper diet, and exercise. I also have MX3 capsule and coffee as my daily supplement. Tunay, natural, at original. Thank you MX3 capsule, dito ako believe.
10: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
11: MX3, tested and proven with alpha, beta, at gamma mangosteen.
12: Kaso sang dengue sa Iloilo, nagataas na naman. Mga Ilonggo, mag-4S na kontra dengue. Una, search and destroy. Suyuron isa ka beses kada simanang ugsaran sang aton balay kag iskwelahan. Pangitao na ginatiniran sang tubig na pwede itlugan sang dengue nga lamok. Magtaob, tuyo, taktak at takip. Ikadua, secure self-protection. Magsuksok sa malaba nga bayo gamagamit sa mosquito repellent lotions. Ikatatlo, seek early consultation. Duwa kadlo nga hilanat, magpakonsulta gilayon sa sentro o kung ospital. Libre ang test sa dengue. Ikaapat, support fogging and spraying. Suportahan ang fogging kag spraying nga ginaobra sa lugar nga mataas ang kaso sa dengue. Makamamatay ang dengue. Aton likawan, Iloilo, mag-4S na kontra dengue.
13: Life Extension Vitamin D3, ang numero uno nga brand sa Vitamin D3 nga narehistro sa FDA Philippines nga may aras ang approved therapeutic effect. Life Extension Vitamin D3. Diri ka dapat magtaya sang imo health sa sigurado.
14: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
15: Sa Iloilo City, basta balita at serbisyo publiko, Tatak RMN.
16: Number 1.

0: Amo ng problema ko. Nagpalayo na kami sang amay nila. Nag-apas pagid sila ya. Kag ang kalinong sang bukid, gingamugid nila. Ginbulag ko na sila nga duwa. Ang isa ara sa bukid, ang isa ara sa syudad. Pero wala man magdugay. Ang magulang nag-apas man sa amon sa bukid, tinagamu naman kami eh. Ano nim buhaton ko sa ila man? Sa inyo be kung kamong pahambalon, nuna?
1: Hindi, yung mga advice na gamuhan ko.
0: Ako man ah, kakapoy, mga advice sa inyo.
1: Pagamunin ito, magbalay mo, stress kayo. Bisa ko lang, kamla kalabot-labot. Tinahan mo na sa ila yan, ma.
0: Oo, no. No, kabudlay.
1: Ah, mag-amuna bala, kabwisit na bala sa pangabuhi.
0: Dason
1: wala nga wala sang harmony.
0: Inang ginikanan nyo, mga tigulang na na sila, tapos ka mga kabataan, paugtason nyo pagidya.
1: Pero nga, anag amo ng mga kabataan, si sinong may sala?
0: Alang-alang sa ang ginikanan pag may sala, nga ginadisiplay naman na sila. Mga kabataan, gudya eh, kay may kanya-kanya sila yung ano?
1: Hindi, Ayhan, nga may sala man ang ginikanan. Hindi, kung nga, anag amo
0: hindi ko na
1: yung mapati,
0: yaling. Hindi ko na yung mapati. Yan nga may salang ginikanan. Kay mga ginikanan, mga tarong man. Sila gadya eh. Environmental influence. Pwede?
1: Hindi may mayara ganyan contribution niya eh.
0: Ah,
1: masulog ka, magiging mga ginikanan.
0: Inaya kong pabaya ang ginikanan niya eh.
1: Oo,
0: pero tiyato yung mga ginikanan niya, hindi man mga pabaya.
1: Mm-hmm.
0: Ginasaway mangani sila.

0: gina ano
1: ang mga kabataan gid may diferensya.
0: Oo, sila gid kay nga ang jealousy.
1: Oh, abot ah. Kasi kamo sa mga utod mo amo man kanina oh, eh. Na nang dukuring ko ido kamo. Sino gina mortal enemy mo ra? Ara gina isa na. Mortal enemy mo na sa gali. Ako mortal enemy ko man ang nasundan ko man magulang ko. Kagina, hindi ko malipatan. Nga gainom sa pitsil. Nga sa pitsil, kasi gainom. Ging hampa kong pitsil.
0: Ako gani, kagim ako gani. Nga higda ko. Mimbutong niya ko niya. Mimbutong niya ko sa bangko. Teka,
1: ano na buyan niya ko. Siblings tinin. Rivalry. Hindi na yung malikawan. Nga may amo na conflict with between siblings. Pero sa uli, gakadula malang na kung mag-mature
0: galing,
1: na.
0: Galing kiti sila. Kanakita ay nila. Yaway yun sila.
1: Insakto na ito naghihimo nila tani. Nga gisiparar
0: sila. Gisiparar sila. Pero galing kay Tia Muhat, matong magulang to nga.
1: Ay, ang buhon mo sa ilay. Ang budlay lang, maglabot ba sa point ba lang ang mangin masakit na nagidyala, may mga duguan na, may mabukla
0: hindi,
1: na, may apilasa.
0: Hindi, maguro ka, daano nila nga, kwa, antan na kamukot silyo. Magsige, balibad mo na sa mga, may
1: ubra
0: pa ko to gali, may ano, dayo man na nila, paugtasan buro sa ginikanan lang ah. Kaya doon nakita.
1: Kung ako, ang balong ko sila sa wayong, astrayaw ko sila, sige ho niyo panigani amo ni nga duwa.
0: Kapila naman ito sila.
1: Malaya, sunta ka mo.
0: Kapila na silang balan nga magwa na lang kamo.
1: Kami malayas.
0: Amo na nga naging pabuke na lang ganing mag-asawa, di ba? Kaya hindi nakagwanta sa ila. Dason ginaapas pag hinila.
1: Ay, siparaan niyo sila kay duwa silang kapag amo-gamo. Hindi sila pagpaubda sa tigin, isa ka pa ni Malay.
0: Ay, tigin. Ano na gani sila, Ling? Di ba ang isa sa syudad ang isa sa bukid na?
1: Isiparar sila.
0: Isiparar sila.
1: Higda nyo sa bukid ang isa, higda man di sa syudad, oh. Tapos,
0: ay, hindi, amo na lang ni Guro, ang amay maupod sa magulang, ang iloy maupod sa manghod. Para amo na.
1: Oh, wala pa na nila na-try?
0: Wala pa na nila na-try. Sige, try nyo.
1: Try nyo pa na.
0: Basi pa lang.
1: Pero kung hindi naging mahimo, nga wala naging solusyon.
0: Sikwaya nyo na lang.
1: Nagbibulagay na lang kamo.
0: Sikwaya nyo na lang kabataan nyo.
1: Padayo na papadala sa sulat. Dari sa ito pala tuntunan.
0: Kuna ko, pahambalon. Kuna ko, pahambalon. Kung kamo man may kasaysayan nga gusto ipasakop dari sa aton palatuntunan, ipadala lang sa aton FB account, RMN Ilonggo Prod Center. Ginadulot sa inyo sa RMN Drama Center.
2: Mga kabyanan, regular man ba lang bowel movement nyo? Base ka damo sa ginakaon nyo pero pila nakadlaw, wala ka muna kapamuhin. Amuin ang delikado kung hindi mapagwang higko, posibleng mapoison ka. Ang maayong balita, may Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product aprobado sa FDA in just 2 to 8 hours. Mapagwa na ang mga higko kaya hindi dapat magtinir sa lawas. Mas mangin manamit pagkita ang epekto sa Super Fiber kung i-combine sa pag-inom sini sa Life Extension Vitamin D3. Mag-inoma daw adlaw sa Super Fiber. Mabakal sa mga butika.
3: Life Extension Vitamin D3.
4: I'm Dr. Suzette Tsu, a medical practitioner, and I highly recommend Life Extension Vitamin D3 to my patients because of its purity, potency, and the best quality. The number one vitamin D3 brand in the market today, Life Extension Vitamin D3.
3: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
5: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
6: ACS. Maulan man, no worries na amoy ko lumang damit.
7: Charm, Fab, Con, pangong pumaka-bloom, tanggal amoy ko lumang sa bangon ng Charm.
8: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
6: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
7: Bangkong kumaka-bloom sa Charm.
8: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
7: ACS.
9: Sample Plus Gold.
10: Ako si Danny, isa ka security guard. Pirmi lang ka po lang. Amo na nga pirmi lang siguro kasakit ang akong ulo. Pero hambal sa nanay ko, tingay ko kuno inom sa Santon Plus Gold. Kasi kung madula man lang, napawagin ako. Kasi ang ginadawadlaw ko inom, wala ang nagsakit ang akong ulo.
9: Sample Plus Gold. Makal sa mga butika.
11: Gigan sa number

0: Smart dishwashing paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
1: ACS.
2: Hi, I'm Margo, front desk officer sa isa ka hotel. Sa hotel, first impression matters. Dapat presentable pirmi. Propon stress, kagpulaw. Paano nga, di bala? Haggard much! Para buligan ako, wala labot sa proper diet and exercise, nag-stress tabs na ko. May vitamin C, E, niacinamide para mabalik ang nutrients na nadula bangot sa stress. Ang ending, fresh and focused. Helping to be confident to face guests with some stress. Kopa ka! Stress tabs!
3: Multivitamins plus iron is a generic name of stress tabs. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Stress tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
5: Ako si Lito, isa kamason na diagnosed na may balatian sa atay. Nabatian ko kadintistingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
6: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may PCO. Ang PCO. Yung may D3.
7: Magabuti ka.
8: May family history ba na kamuusang diabetes?
9: Mag-TDX 500 ka!
8: Mataas ba na ang imo blood sugar?
9: Mag-TDX 500 ka na!
8: Mag-TDX 500!
9: Ang may powerful compound!
8: Ganagapanugos ang imo blood sugar!
9: TDX 500!
8: Garantisado!
9: Epektibo!
8: Aramis mo!
9: TDX 500!
10: Mega Man Gold Coffee Mix.
11: Partner,
10: gusto mo ba ang natural nga energy booster? Yari na ang perfect nga kombinasyon sang power kag energy.
11: Mega Man Gold Coffee Mix.
10: May ginseng,
11: tungkat ani,
10: maca,
11: kag saw,
10: palmetto.
11: Mga natural nga ingredients nga nagabulig sa prostate para baskog magbayo.
10: Mega Man Gold Coffee Mix.
11: Yara na
10: sa mga butika.
12: Sa loob ng 74 na taon, may mga tinig na hindi kailanman tumigil sa pagsasalita. Tinig ng balita, tinig ng katotohanan, tinig ng bawat Pilipinong may kwento, may pangarap, at may paninindigan. 74 years of bringing the news closer to the people, telling stories that matter, and being the voice of the nation. At sa bawat taon na lumilipas, mas lalo nating pinapanday ang isang network na kumikinang sa serbisyo, tiwala at malasakit. RMN Networks, a diamond in the making.
13: Ini si Governor Toto Defensor nagapangabay sa inyo nga ubdan natun ang kampanya kontra dengue. Pulupod kita nga magpaninlo sang aton panimalay, kagpalibot, gubo natun kaghawanan ang tanan nga mga ilistaran sang lamok. Pakulbon ang mga lata, butilya, kagiban pa nga mga bagay nga mahimo tiniran sang tubig kagpangitlogan sang lamok. Hawanan ang mga masiok nga lugar kag mga kanal. Sa liwat, ini si Governor Toto Defensor nagapangabay baygid sang inyong kooperasyon. Salamat.
14: Sa maabot nga Agosto 10 hasta Agosto 28, ang MRC magapadulong sa Iloilo. Tanan nga mga bata nga nag-edad sang anong kabulan hasta 59 months magkabaton sang isa ka bakuna kontra measles kag rubella. Sa aton maginikanan, indi na magpangduha-duha aton anak pabakunahan sa gintanan nga schedule sa mga health center. Ang measles rubella nga bakuna madugay na nga ginagamit kag subok na nga safe kag epektibo kontra tipdas kag makaiha. Balatian nga tipdas kag makaiha tapna unta, dali na kag magpabakuna sa MRC.
15: Samsung Gold Coffee Mix.
16: Si Stephen, isa ka office manager. Lamon ako ng tilawan ng kape. Inigidyang sabor sang Samsung Gold Coffee Mix. Manamigid sa akon panlasa. Mataas ini sa antioxidant properties.
15: Samsung Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Samsung Plus Gold.
17: Ako si GB. Paborito ko ginabala ang mga matambok ng pagkaon. Lugangan pa sa bisyo. Nagbatsya ginang lawas ko. Ginrekomendar sa ako ng Samsung Plus Gold. Gintistingan ko man inom adlaw-adlaw ng magaan. Ang lawas ko, wala na sang nagsakit sa akong lugar.
15: Samsung Plus Gold, mabakal sa mga butika.
18: Oras tatak impunto alas 11.
19: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
1: ACS.
19: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
1: ACS.
20: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
21: You are the child of the universe.
7: no less than the trees and the stars. You have a right to be here. And whatever or not it is clear to you, no doubt the universe is unfolding as it should. Therefore, be at peace with God. Whatever you conceive Him to be, and whatever your labors and aspirations, in the noisy confusion of life, keep peace with your soul. With all its charm, drudgery, and broken dreams, it is still a beautiful world.
21: Binalaybay nga nagapukaw sa tawo, nga anuman nga pangabuhi ang imo maangkon, handuma sa imo tagipusoon ang mga butang makapaayo, agud makita mo ang katahom sang kabuhi, katulad sang tabo-tabo nga maburon sa atubang, nga pagkatapos sina, may kasanag ka nga makitaan. Dabu-dabu! Ginadulot sa inyo sang RMN Drama Center.

0: Life Extension, Vitamin D3 for Longer Life. Longer
1: Life. Mayong adlaw mga pinalangga namo nga tagpalabate, ang health and wellness program nga ini ginadulong sa inyo sa Life Extension Medical Clinic and Pharmacy kag Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand of vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines for longer life.
2: Ako po si Dr. Manfred Marpa, isang medical doctor. Napatunayan ng mga studies, maraming medical doctor na kung gusto ninyong matulungan at mapangalagaan yung kalusugan o galing, mag-take ng Life Extension Vitamin D3.
0: Life Extension Vitamin D3. The science of a healthier life.
1: Isa na naman ka health condition ang aton istoryahan sa sining adlaw. Iniamo ang myoma. Ang myoma o leiomyomas ang pinaka-common niya klase sang benign o non-cancerous tumor sa female reproductive system. Kinalaman ini sa tawag nga uterine fibroids kag makita paagi sa ultrasound. Ang myoma nagatubo sa uterus. Kagara 70% sang kababaihan ang nahibaluan nga nagakatubuan sini pagabot sa edad nga 50 pasaka. Ang mga sintomas sini sa babae related sa lokasyon, size sini kag kadamuon sang fibroids. Aring iban sa mga myoma symptoms, mabaskog nga regla nga nagalabot sa isa ka semana o kung sobra pa. Pagparanakit sang puson kag pelvic pressure nga hindi madula, bleeding o kung spotting between sa bulanan nga regla. Perme daw mangihi pero nabudayan man mangihi. Constipation o kung hindi makapamuhin kag masakit ang likod kag mga tiil. Wala pa sang scientific research nga nakabalo kung ano ang pinakarason sa myoma, kung ano ang pwede nga himuon para likawan ini. Ang perme nga gina-advise sa mga doktora mo ang dapat may ara kasang healthy lifestyle choices pareho sa pag-ehersisyo kag pagkaon sang prutas sa utan. Makabulig man sang dako ang pagpabilin nga normal sang imo weight para malikawan ang pagtubo sang myoma. Importante man ang pagpa-check up kada tuig. May ara sang medical study sa Iran nga gin-publish online sa December 2018. Ang study gin-perform sang 69 nga mga pasyente nga may uterine leiomyomas kag vitamin D deficient. Ang group A gin-treat with vitamin D 50,000 IU every 2 weeks sa sulod sang 10 ka semana. Samtang ang group B nagbaton sang placebo nga may same color and shape. After a 10-week intervention, nakita sa mga treat with vitamin D3 nga ang ila leiomyomas size nag-decrease kung ikumpara sa placebo group. Ang resulta nagpakita nga ang administration sang vitamin D3 nagapagamay sang size sang leiomyoma. Ang vitamin D administration isa ka-effective nga pamaagi sa pag-treat sang leiomyoma. Mga kabyanan, nabatian nyo na ang administration sang vitamin D3 nga nagapagamay sang size sang myoma. Iniisa ka-epektibo nga paagi sa pag-treat sang leiomyoma. Mag-life extension vitamin D3 na. Dekalidad, mataas ang bioavailability, clean, potent, concentrated, kag stand-alone nga vitamin D3. Life extension vitamin D3 for longer life. Importante nga pahanumdom, siguraduhon nga may tatak na LE ang kada soft gel kung magbakas ang life extension vitamin D3 sa mga butika para authentic kag original. Maghalong sa peke.
0: Life Extension Vitamin D3.
3: Pwede ko maistorya si Ma'am Irene kung gano'n?
4: Ako, sir. Nag-bleeding ako, sir, sa gold tape.
5: Life Extension Vitamin D3.
4: Tinag-okay man akong pamatsyag.
5: Wala na, sir. Back to normal na.
0: Dapat. Bastante ang vitamin D level sa imulawas. Dapat. Life Extension Vitamin D3 nga ang unod 1,000 IU. Sigurado epektibo.
1: Kag para naman sa aton mga kabyan, basi may ara dira sa inyo nga may madugay nga ginabatsyag nga balatian nga wala sang kaayuhan sa tradisyonal nga paagi sa pagbulong kag dako na ang nagasto sa medical treatment kag intervention, maayong balita. Kaya ang Life Extension Medical Clinic and Pharmacy naga-offer sang libre pero dekalidad nga medical check-up upod ang aton mga lisensyado nga mga medical doctor partners, nurses kag approachable medical staff para sa serbisyo nga libre. Of course, komportable, matin low kag air condition ng aton mga medical clinic branches. VIP treatment ang amon pagatipan sa tanan bisan sinuman nga pasyente. Kag pinasahi pa ang medical practice ang Life Extension Medical Clinic kay amon ginakombinar ang conventional nga medication kag laban sa nutritional medicines. Base diri pa man lang ninyo makuha ang kayuhan sa inyong mga balatian. Again, prevention is better than intervention. Ang natural products ng Life Extension 100% himo sa Amerika and manufactured by Life Life Extension Foundations of Florida, USA, with top medical doctors, experts, and scientists, approved by FDA US and FDA Philippines. Ang Life Extension Foundation, 50 years na sa health and wellness industry. Ang tanan nga products ng Life Extension, especially ang Life Extension Vitamin D3, are all natural, based on true science, advanced formulated with randomized controlled trial, which is the gold standard of medical studies. Kan exclusively available ang initanan sa Life Extension Medical Clinic and Pharmacy branches. Ang amon nga main branch located sa De Leon Wings ng Robinson's Place, Iloilo, SM City Branch, ara sa ground floor near Food Court, Tagbakaro Branch, yara sa kilid sa Tagbak Barangay Hall near Iloilo Society Commercial, Oton Branch, located sa JC Zulueta Street, Poblacion South, in front of Iglesia ni Cristo Church. Kaysa Santa Barbara, yara lang sa Bangga Dama Santos Arcade, San Sebastian, Santa Barbara, Iloilo, dira mismo sa Total Gasoline Station, pakanto sa Iloilo International Airport. Ang ato naman Pasig City Branch, yara lang sa Simeon Aguilar Street, beside Countryside Convenience Store. Kag para naman sa mga taga Estancia, yara na kita sa E. Reyes Avenue, Poblacion Zone 2, Estancia, Iloilo. Magtawag o kung mag-text sa 0917-318-1720. Again, 0917-318-1720. Life Extension, Vitamin D3 for longer life.
6: Ang daming balita, chika, at mga kabudol-budol na offers ang nakikita natin araw-araw sa social media at mga messaging apps. Pero tandaan, sa panahon ngayon, hindi na sapat ang to see is to believe. Dapat, mag-think ka muna. Huwag basta-basta magtitiwala. Mag-pause muna. Alamin kung totoo ba ang balita, kung may basehan ba ang chika, at kung legit ba ang offer bago maniwala. Think ka muna, Pilipinas. Dahil sa atin magmumula ang isang mas mapanuring bansa. Isang paalala mula sa kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
7: Maayong adlaw, kaupod natin subong si Nanay Elena. Ano po ang inyong problema, anay, sa panunok?
8: Ay nako, iho, grabe gid ang labo. May katarata kuno ako, tiling sang doktor daw pareho sang gabon nga pirmi lang nagatabong sa akon mata. Pero salamat gid kay nabatian ko ang parte sa iBerry. Gintilan ko kag pagkatapos ang tatlo ka bulan, dako gid nga pagbago. Pagbugtaw ko daw gulpi lang naglinaw, wala na ang gabon.
9: Tilawi man ang bago nga produkto nga iBerry Gold na may aras ang 10 mg na lutein. Mabakal na ini sa pinakamalapit na butika sa inyo. Kampalala, ang iBerry
0: Life Extension Vitamin D3.
3: Mrs. Ano gani ka, ma'am?
10: Ikinan, sa Gilimaras, 62. In hospital ako, ruptured aneurysm, blood clot, kag may tagas ang utok ko, dugo. Na kumantoso ko for 14 days. May isa ka bottle na ginapainom sa akon, that extension D3. Di ginapatalikod yun ang doktor, ginapainom ako. Very fast lang ang recovery ko, nakahambal ko na yun, kagkabugtaw.
0: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
11: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
12: Sa Iloilo City, basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN. Number 1.

0: Kamusta si Rain? Sige lang, kay kung anong gusto ni Rain, baklan ko siya.
1: Bayad ba sa pagkampagdias bata mo sabtang wala ka sa madugay ng panahon?
0: Nung kunta ni hindi niyo man ako pag-amuhon sini. Wala bala ninyo ako mahangpan. Kung nga nagtrabaho ako sa iban nga pungsod, inatungod para man kay Julian. Kag nagapadala ako sa isang masami, agad nga hindi siya mangin ulihi sa iban nga mga bata sang iya kinahangla noon. Kunta ni maupod ba lang si Julian sa amon, tungod ba puyo na kami ni Miguel? Kag ikalipay ko ina kun magupod siya sa hamon.
1: Pamangkutan bata, kun maupod siya sa inyo.
2: Hindi. Hindi ko yan magupod sa iya ya. Sa inyo lang ko papayori. Sa inyo lang ko ya. Hindi ko yan pag-iatag sa iya. Hindi ko yan. Gambal sila permi ni papayori kag mama Margaret. Nga ikaw ko no, nga kun mama. Kag nakadto di sa hamon si papa. Kakamugali ang nabatian ko sa phone nga katawag dire. Sige. Inyo ko bata. Kunin na ang matuod pero di hindi ko yan mag-star upod sa inyo. Wala ko kamo makaupo dalin sa to kani hindi ko yan sa inyo. Kuntinto na ko dire sila ni Mama Margaret. Kuntinto na ko dire. Papa Yori. Hindi ko yan pag-iatan sa ila. Hindi papa.
0: Julian!
1: Julian!

0: Pasensya na kamo kon amusadto kay nang ginpakita ni Julian sa inyo. Naanad abi siya nga gina-baby-baby namon siya diri sa balay. Kita nyo naman. Si Papa niya lang Yuri ang nakapaumpaw sa iya tantrums. Ato, hindi na niya pagpahalinon pa si Yuri sa tupad niya samtang ginapahigda siya ni Papa niya Yuri sa kama. Nasakit ang yun ako sa ginpakita niya sa bungsa ako ng... Vin, ang ari sa pencil ko nga. Nga pagkakita niya sa akon. Mayapaya pa siya pakato sa akon. Kag magkakusang tuman kahugot. Kag maghambal na kuhaon ko na siya. Kalikay, balis ka na natabo sa akon kinapatihan.
1: Gusto na ina. Hindi pagpadalmi. Karon kun maano ka papag-abot sa balay. Babay ilang. Amat-amaton talang pahagop sa aton si Julian. Nagapati ako nga sa ginahamban nga wala sang matigaan nga bato, nga wala nagahumok sa padayon nga pagbubo sa iya sang ulan. Bubuan naton sang mga material things si Julian. Agud makita niya kag ma-realize kun sa ano naton siya kapalangga.
0: Ang wala may baluan sa duha nga hindi. Kung daw saan ako kasakit sa akong dugha niya mabatian inahalin sa hila. Diyos ko. Masarangan ko pa ayhan nga mahamulag sa akong si Julian. Basi ko na kong magmasakit sa tiyon niya matabuhin na. Basi ko na ako, Diyos ko.

0: pungitan ni Mama Margaret si Baby Julian, ha? Agad nga pagkatapos natin kaon, maka-toothbrush na kag makailis ang uniform. Kag nakapaligo ka naman. Agad nga hindi kita malate sa school. Dapat makapasakop kagid sa flag racing, okay? Oh, sige, sige na. Open your mouth. Mm. Mm. Oh, wala na unod ang ba-ba mo. Sige na.
1: Mama?
0: Mm-hmm?
1: Amo lang kita sinipirmi, ha?
0: Ha? Ano ang but mo, Silingon, anak?
1: Kung magtigulang ka sa ulihi. Akong matipansin mo, Mama.
0: Oh, Julian!
1: Oo. Anak. Labda ka mo. Kamo ni Papa Yori kag ni Manang Rain. Kung ano niyo ko kalab, amo ko man sina ka mo kalab. Kita mo, kung kinailanat si Manang Rain kag makita ko nga kainit siya kayo, inasibinan ko na sa isang alcohol kag may ice nga tubig. Kiti, amo na ba yung tudlo nyo? So, ginabuhat ko na para nga mag-ayo ka mo. Di kung nagmasakit ka, amo ang taman kasi na.
0: Julian, anak. Papaaksa si Mama Margaret, be. Abi mo.
1: Mama?
0: Palangga ko, gidi ka ho kaayo.
1: Amo man ko sa inyo, Mama. Gani, please. Hindi niya ko pagwaadiri sa inyo, ha? Hindi niya ko pagyatag sa ila, Mama, ha? Hindi, gid.
0: Julian, anak!
2: Ang pag-treat sang alcoholic liver disease partner, natural untat ka na inom alcohol eh. Kag tumar ka na sang Nans Herbal Capsule, kami positibo ining epekto sa lawas nga makatap na cirrhosis. Kag kun ano pang balitian?
3: Nans Herbal Capsule!
2: May kombinasyon sang 13 ka vitamins kag 11 ka mineral sa isa lang ka kapsula. Mabakal sa mga butika!
4: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pala.
5: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
4: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
5: Ngipin ay Max Alaga! Max Protectado pa!
4: Help stop cavities even before they start while keeping bread fresh with regular use.
5: Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga! Max Protectado pa, unique!
4: Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified world-class quality.
6: ECS D3 Bio.
7: O si Rosita, kapangluya ang lawas. Nabatian ko sa radyo ang D3 Bio nga makabulig sa paglig-on sa kaugatan. Nagtumar ako sa isa kabula na batsyagan ko ang epekto ng nagpagsiklawas.
6: D3 Bio. Ang D3. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Walang sumang
8: mutika. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
9: Hello, Washy!
10: Hello, Mommy!
9: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
10: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
9: Mula noon hanggang ngayon!
5: All you need is Pride! All you need is Pride!
8: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.

0: ako makatindog, 3-4 kadlaw nga hindi ako makapamuhin, nakapamati ako sa radyo, kundiin nga nakabalo ako nga may super fiber. Isa pa lang ka sa Shea ang akon nga nainom, nakapamuhin gid ako, naghawas ang akon nga tiyan. Salamat gid sa super fiber.
1: Super Fiber sang Life Extension Philippines, mabakal sa mga butika.
2: Maayong adlaw mga pinalangga natong natagpamati. Upon natin subong si Tatay Antonio. Tay, paano bala nakaapekto ang diabetes sa imo panulok?
3: Pirmi nagkalabu ang akong panulok. Daw pareho bala nga pirmi ako nagatanaw sa adlaw? Grabe gid kataas ang akong sugar level. Usahay nagaabot pa ganing sa 320.
2: Kag ano bala ang solusyon nga imo natukiban?
3: May isa ako kaabyan na nagsuggest sa akong sang iBerry. Tungod natural ang iyang mga ingredients, ginsulayan ko. Pag hindi ka magpasakay, amuin mo ang pinakamaayo nga desisyon nga nahimok ko. Subong, wala na ang pagkalabu sang akong panulok kag makabasa na kag makalantaw na ako TV na wala sang kabudlay.
4: Tilawi man ang bago nga produkto nga iBerry Gold nga may aras ang 10 mg nga lutein. Mabakal na ini sa pinaka malapit na butika sa inyo.
5: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: ni Cordero. MX3 Capsule, dito ako bilim.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be extraordinary with MX3. Cellphone Plus Gold.
3: Ako galing si Shirley.
4: Pemigid akong ginatubuan sa mga hubag-hubag.
3: Naghambal sa ako na imnan ko kuno sa Cellphone Plus Gold. Kasulod siyang duha ka semana, nagkupos na ang mga hubag ko.
2: Cellphone Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Cellphone Plus Gold. Sa mga butika. Cellphone Plus Gold.
5: Ako galing si Val, pero lang sakit ako nga tiyan. Pero sang nabatian ko ang Cellphone Plus Gold sa radyo, hinintistingan ko ni Bao may alibiyo gid. Salamat gid sa Cellphone Plus Gold kay nadulang akong nga pulser.
2: Cellphone Plus Gold. Mabakat sa mga butika.
6: Galubog bala ang imo pananaw? Basi myopia, diabetes o kon eye strain na hindi na paganto sa kay Arina ang Eyeberry.
7: Ako si Ana, mga taga Mandawi. Alin sang bata pa ako, may myopia na ko. Kataas ang akong grado sa mata. Budlay gid magtulok sa layo kag perwisyo sa adlaw-adlaw. Sangga tumarkos ang Eyeberry, naglimpyo ang akong pananaw. Presko na siya, labi na sa kada bugtaw ko sa aga.
6: Ang Eyeberry, available sa Mercury Drug, Rose Pharmacy, kag sa imo paborito nga buteka. Kilawi ang Eyeberry Gold na may 10 mg lutein. Available sa mga parmasya nga lapit lang sa imo.
8: Bio. Ako si Maria. Mas taas bid katama ang akong nga blood sugar. Nag-testing ako inom sang D3 Bio 1 capsule 3 times a day. Amat-amat balik sa normal ang akong blood sugar.
2: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. Mga butika.
9: Sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
10: Number 1.

0: balik na namon. Himusan ko na lang yung mga things ko, kung magwa dire sa school. Gahulat na guro sa akon si Mama Margaret sa iya ginahulatan sa akon.
1: Julian, daw wala ka pa yan na lutas, no? Naga pa sugat ka pa yan kay mama mo?
2: Hindi ka ka ba lumagpauli nga ikaw lang isa, oh? High school ka na, ha? Daw bata gamay ka?
3: Bayin mo lang, kuya. Ngayon nyo, ha?
0: Hindi, na lang ka mugani pagsapakon. Pagkanto na lang ko to kay Mama Margareta. Ay, ito si Galio. Anay ka, ano na tabo sa iya? Madawala siya sa kagulingo niya. Nasigun ko pag ginapaglakat.
3: Ma! Mama Margaret! Alin ako!
4: Julian!
0: Ma! Ma! Oh! Ano, may problema bala? Nga daw, hindi ka mapamtang, ha?
4: Nadadali ka, Julian. Dasig! Ingagaw ko ikaw pa uli sa balayagod na mabilin ka dito, ha?
0: Ha?
4: Kag makantuan ko si Papa mo, Yuri, sa ospital, anak!
0: Oh, ano? Ospital? Naano si Papa Yuri, mahaw?
4: May nagpahibalo sa hakon niya na sideswipe si Papa mo kung nusang salakyan.
0: Ano?
4: Samtang nagalakat sa dalan. Kagindala siya sa ospital.
0: Odi, pumunta si Papa ko, ha, ma?
4: Inapanghibaloon ko, anak. Iinulong ko na ikaw sa balay, ha? Agod niya makapa-ospital na si Mama kag masikyar ang kahimtangan ni Papa mo. Sige na!
0: Diyos ko, hindi man po pabayin pa lang ako, Papa. Hindi man, Lord.
4: Julie!

0: pa ng ngayon si Papa. Kumusta na yan si Papa?
1: Mahibaluan tayo na karun kung makapauli na dali si Mama sa balay.
0: Kaya na ba si Mama naglakat? Asa subong wala pagyapon siya makapauli balik, aw? Tani, wala lang tani. May malayang yun ang kay Papa.
1: Si Mama.
0: Para si Mama.
1: Para siya.
0: Ma! Hey.
1: Mama!
0: Mama!
2: Nakakauna ka mo sa manghod mo.
1: Ay. Oo, Ma. Ikaw. Kamusta si Papa?
0: Ma, nga kadugay si mo magbalik pa uli, aw. Ha, Ma? Ma, kumusta si Papa?
3: Mga anak, kuhan. Uloperahan si Papa ninyo.
0: Ano?
1: Ano?
0: Ano si Papa?
1: Ano si Papa, Ma?
3: May na-dislocate nga tulaan sa iyang kamot. Tugas ang pagka-sideswipe.
1: Si Papa!
0: Si
1: Papa! May kwarta nga inagpa-opera sa iya, Ma?
3: Ina pang kinaproblema ko subong kay Patod. Kulangon kita. Kay ang nakadisgrasya kay Papa mo, pigado man.
0: Jesus. Ano abi kung mangayo kita sang kwarta sa ila ni Mama Vina, ha?
3: Ha? Kagain na ang nagsulod sa ulo mo. Ha, Julian?
1: Kagun mangayo kita sang bulig sa ila. Anong mangin ka, Baylo? Ha, Julian?
0: Ha?

0: Pure Poly Copper. Semantia, Malupit, Sahamaimo, Mother It. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
1: ACS. Sample Plus Gold.
2: Ako si JL. Pagpangumang pangabuyang ko. Hindi ko makapanarabaho ko isa tungod sa arthritis ko. Ang balso kong pare ko, magtumar ko sa Anton Plus Gold kay okay gid kunon niya sa arthritis. Matungagin na luwadlaw man ang paginom. Okay gid kay wala nagkatake ng arthritis ko.
1: Sample Plus Gold. Mabakal sa mga butika.
3: Sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
4: Number 1.

0: ang ginaproblema ko subong kay Patut. Kulangon gid kita. Kaya nakadisgrasya kay Papa mo, pigato man.
1: Diyos ko! Ano abi kun mangayo kita sang kwarta sa ila ni Mama Vina, ama?
0: Ay, ha? Kag nga nga ina ang nagsulod sa ulo mo. Ha, Julian?
2: Kag kun mangayo kita sang bulig sa ila, ano ang manging kabaylo? Ha, Julian?
1: Makuntak ako sa iya. Mangayo ako sang bulig sa iya. Mapakitloy ako. Pagod lang ang mabuligan si Papa. Lamang maluwas lang sa katalagman ng kabuhi ni Papa Yuri, ma.
0: Julian!

0: Tagapangayo ka sa akon sa kwarta, good nga maluwas si Papa mo, Yuri.
1: Sa nasiling ko na, na-aksidente si Papa. Kagula kami sa kwarta. Kaganahanglan niya nga maoperahan sa gilayon. Pigado man dana nakabunggo sa iya. Kag ikaw lang yun ang ginapatihan ko nga makabulig sa amon.
0: Julian? Kwan? Oo. Nakibala ko nga, may utang ako nga kabalaslan sa ila. Pero, kwan arila ko diri subong sa Pilipinas. Ginakinot kong kwarta bangod, nagaplano ako nga magpatindog diri sang aton kaugalingon nga balay.
1: Uti, dira ka na'y magbuhin eh. Ulihin na lang ang balay. Madamo pa sang kahigayunan para dira. Unahon na ito ng kabuhin ni Papa Yuri, palihog lang o maluhi ka.
0: Amo mo gid malasin na kapalangga si Papa mo, Yuri.
1: Oh. Oo.
0: Kaga ko. Dawan ang pagpalangga mo sa akon. Pabudlagit balay na sabton.
1: Siguro, hindi pa ni nagkaigo nga tihon agad nga masabat kayo ng pamangkot mo. Pabayang panahon agad magbukas ang akong paghangop. Agad palang gaon ko ikaw. Kamu ni Tito Christoph.
0: Oh. Tito Christoph? Sino nagtudlo sa imo nga mo na sinang pagtawag mo kay Papa mo?
1: Wala. Ako lang.
0: Paoperahan ko si Papa mo, Yuri. Pero sa isa ka kondisyon.
1: Sa tanan na lang bala nga tiyon? Mga buhay ka sang kondisyon? Hindi mo bala mabalusan ang mga tao sang imo kayo? Kung sa din naghalat sang ina kayo sa una sang imo?
0: Oh, Julian!
1: Kung kayo lang pag-ambalan, wala na sa makatupong kag makalapo pa sa kayo nila ni Papa Yuri. Kag sang iya pamilya sa imo. Pinapitigin sa akon. Karon, mamo ka pa sinasahina? Nga! Anong imo kondisyon, ha?
0: Oh. Anak! Nakahibalo ka kung daw sa anong ang akon kauhaw nga makaupod ka. Makasalo sa pagkaon, sa pagtulog, sa lalaktan, sa tanan. Mahimo ka bala makaupot na lang sa hapon, sa isang kabalay.
1: Unahaanay nga mo operahan si Papa Yuri sa sina. Piliton kong kaugalingon kong makigupod sa imo.

0: Table is ready. Sige na, makauna kita.
1: Ma-pray na to, Papa.
0: Sige, Toto.
1: Let's pray. Lord, thank you for this food that you have given to us. Bless this food to give us proper nourishment. Thank you kay Arina Dresi Manong Julian Sabalay. May kaupot na kuhampang. In Jesus' name, Amen!
2: Amen!
3: Amen.
1: Kaon na to?
0: Very good si Toto. O sige, makaon na kita. Nalipagid kami ni Mama mo kag sang manghud mo nga kasalo ka na namon subong, Julian.
3: Sige na nak, Julian. Magkaon ka na. Kadamo bala sa pagkaon kag pulos pa mga manamit.
4: Eh, hindi ka mo magkabala ka sa akin. Magkaon ako.
3: Magkaon ka sang madamo na ka.
0: Amo matuod, Julian.
4: Kumusta si Papa Yuri?
3: Scheduled niya for operation today.
4: Daw mano na gid ako nga makita kag atipan si Papa Yuri.
3: Kwan. Julian, anak. Pananglit abi, ako man ang magmasakit. Mabala ka kaman bala sang subong sina sa akon?
4: Matag nga wala kita makaupdan na isang tuman kalawig. Siguro bisan ikaw. Makasabat na si mo ko galingon nga pamangkot.
0: Ga, ano ka man? Ari kita sa atubang sang grasya nagakaon. Pagkaon ang bulaka mo nga duwa. Abi, kalimtan ta ang magahambal sang makapabalabag sang pagkaon sa aton tutunlan. Makaon kita sang maayo kag malipayon. Agud nga maayo man ang pagsulod sang pagkaon sa aton ngatyan.
4: Isa lang kasi manang ginisuriyahan naton nga diri ako ni Bla. Pagkatapos ang isang semana, mapauli na ako sa balay namo ni Mama Margaret. Do maano na gid ako nga makita si Papa Yuri.
3: Oh, Julian!

0: Santon Gold Coffee Mix.
1: Ako si Stella. Ang bago ko nga paborito ng kape, ang Santon Gold Coffee Mix. Swak na swakit sa akong panabor. Hindi ko na kinanglan pa magbakal sa collagen kag glota. Bangod yara na sa Santon Gold Coffee Mix.
0: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Yara ka. At gaganda ka pa.
2: Maulan man, no worries na amoy ko lumang damit.
3: Charm Fab Con. Bangong kumakabloom. Tanggal amoy ko lumang. Sa bangon ng Charm.
4: Charm Babcon with Bloom Fresh technology kills 99.9% of kulob causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
2: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
3: Bangdong kumaka bloom sa Charm.
4: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world class quality.
5: ACS.
6: Kaso sang dengue sa Iloilo, nagataas na naman. Mga Ilonggo, mag-4S na kontra dengue. Una, search and destroy. Suyuron isa ka beses kada simanang ugsaran sang aton balay kag eskwelahan. Pangitao na ginatiniran sang tubig na pwede itlugan sang dengue nga lamok. Magtaob, tuyo, taktak at takip. Ikadua, secure self-protection. Magsuksok sa malaba nga bayo gamagamit sa mosquito repellent lotions. Ikatatlo, seek early consultation. Duwa kadlong hilanat, magpakonsulta gilayon sa sentro o kon ospital. Libre ang test sa dengue. Ikaapat, support fogging and spraying. Suportahan ang fogging kag spraying nga ginaobra sa lugar nga mataas ang kaso sa dengue. Makamamatay ang dengue. Aton likawan, Iloilo, mag-4S na kontra dengue.
0: Mighty C, alkaline nga vitamin C.
7: Ko si Ricky, isa ko kagard, sige kong pulang, buti kong buntag gabi mo. Nanglan sa akon nga kubra, alitugid ko sa banikotoras. Gatikid ko, vitamin C. Ang Mighty C, the best gid pagpabaskog sa lawas.
0: Mighty C, mabaka nga butika.
8: Abyan, nagkakusog ang aton immune system kung healthy ang digestion kag tinlong aton kaunon. Ang maayo nga balita, may aras ang super fiber, the fast-acting colon cleansing product approved by FDA Philippines. Sigurado epektibo. 2 to 8 hours after mainom ang super fiber, epektibo. Mapagwa na ang mga higko nga hindi dapat magtiner sa lawas. Para sa mas maayong resulta, imnon ang super fiber 15 minutes before breakfast o kung bago matulog. Kag life extension ba vitamin D3 pagkatapos magkaon. Para sa healthy and good digestion, maginumad na adlaw sang Super Fiber. Mabakal sa mga butika.
9: Life Extension Vitamin D3.
8: Ano ba lang colorectal cancer? Ini nga klase sang cancer makita sa colon o kung rectum. Ginatawag ba ini nga colon cancer? Ang may mabaskog nga bone health nga syempre affected by vitamin D levels may ara lower risk sa pagdevelop sa colorectal cancer. Mag-take regularly sa vitamin D3 supplement. Life Extension Vitamin D3. Isa ka ni kalidad. Potent kag concentrated nga vitamin D3 himo sa Life Extension Foundation sa Florida, USA.
9: Life Extension Vitamin D3. The science of the health your life.
10: Importante nga pahanumdum. Siguraduhon nga may tatak nga LE ang kada soft gel kung magbakal sang Life Extension Vitamin D3 sa mga butika. Maghalong sa peke.
11: That portion was brought to you by MX3. Dito ako believe.
2: Maulan man, no worries na amoy ko lumang damit.
3: Charm Fab Con. Bangong kumakabloom. Tanggal amoy ko lumang. Sa bangon ng Charm.
4: Charm Babcon with Bloom Fresh technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
2: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
3: Bangdong kumakabloom sa Charm.
4: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world class quality.
0: ACS. Sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak, RMN.
12: Number 1.

0: Julian, ari ka na?
1: Manang, manang, ari na bala si Papa Yuri?
0: Ha? Oo, oo. Ato sa kwarto. Ha? Nagapahuway.
1: Sige, kantoan mo siya. Pa! Papa Yuri! Pa!
2: Julian! Anak!
1: Kumusta ka na, ha? Maayo ka na? Babe, patanawa ko sang halit sa kamot, babe. Habibi?
2: Julian, anak, ginahalukalukan mo ako kamot?
1: Pa, pabay ilang, ha? Kay ari ka na din sa balay, kaga, ari mo na ko, ha? At ipanon ka naman sang maayo.
2: Abigan eh, dali-dali kay Papa eh. Dahil lang, hindi ko sa imo anak.
1: Ako gidya eh, hindi ko yung mapahamtang sang hala ka panumdom sa imo. Kagsubong kay ti, nakita ko na ikaw nga okay ka. Okay naman ako, Papa.
2: Julian, anak.

0: ka nang... Oh, madam mo kaya salamat nang, ha? Babae lang, ha? Kilatison ko na isang mayo ang babae. Kag pagligad sang 3 years, dira na ako magdesisyon nga kung bala, siya na o kung hindi pa.
1: Julian?
0: Dako ang lesson nga natunan ko sa akong matuod ng mga parents nang. Gani, sa time ko, kinanglan ko nga maniguro. Agod, hindi ako maguba. Pareho sa nadangtan nila ni Mama Vina, kagpapakristal.

0: Ari na ka mo ni Sam? Julian?
1: Oy! Nga akadamo gid sa mga dala ninyo. Aabi pagsulod na ka mo si...
2: Thank you, ma. Love, dali ka.
3: Tito, tita, nang, masulod kami ha.
2: Ma.
4: Uy. Sige.
2: Ma, bless ko be. Papa Yuri, bless kami ni Sam.
4: Kaliwan ka mo sa mahal na Diyos. Sadiin ka mahalin.
3: Sa balay, tito. Gindala ko dito si Julian. Ginpahibal ako mga parents ko sa plano na mo ni Julian.
1: Plano nga ano?
2: Naglisensya na ako sa parents niya mga mapakasal na kami.
4: Mapakasal?
1: Mapakasal? Gingipot ninyo kami ah.
2: Pa,
4: dalang. Sigurado ka na bala sa desisyon mo ngayon eh, Julian?
2: Pa, sigurado na ako. Kay Sam ko nakita ang pagpalangga ng matuod.
4: Sam, mapasiguro mo bala kami nga kung makasal na ka mo ni Julian, hindi ka maglasay sa iya. Pareyos na tabo sa ilas ang iya ginikan.
3: Ginapangako ko sa inyo, Tito Yuri. Mahimo ninyo ako nga sumpaon sa ulihi pa ng lit buhaton ko ina. Ang mapromesa ko sa inyo atubang, total, ginpalangga ako una best ni Julian. Tipigan ko ina kagpalanggaon ko man siya. Tubtubay ginhawa pa nga nagagawa sa akon ilong.
0: Abaw! Ilong pagidya!
1: Te, masugot na ta ah. Agod nga magmalipayon ining duha. Pero anay ka, sano ang kasal ninyo? Kag ano ang mang-enroll namon sa inyo? Kay may matuod ka nga parents, Julian.
2: Imbitado sila. Apang kamugyapon ang matindog ni Papa Yuri ng mga ginikanan ko. Ikadwa lang sila. Kamu ang matindog sa magtimbang ko. Kag sila ang madason sa inyong kilid.
1: Julian! Anak!

0: Southon Gold Coffee Mix.
1: Ako si Malo,
2: isa ka teacher.
1: Nabatian ko ini sa radyo ang Southon Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw-adlaw, nahagan-haga na ang akon joint discomfort. Enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
0: Southon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa. Southon Plus Gold.
3: Ko si Arlene, may aragid ko problema sa kidney. Makatudason sa butika sang Southon Plus Gold na pamatudan ko nga epektibo gid ang Southon Plus Gold. Gani, tisingan nyo ang Southon Plus Gold.
0: Southon Plus Gold. Mamakan sa mga butika. Southon Plus Gold.
4: Gikan sa

0: smart dishwashing paste manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
1: ACS. D3 Bio.
2: Ako si Norberto, isa ka atlet. Dakong gina ni bulig sa D3 Bio. Tungod gina papagod niya akong maskulo. Sa adlaw-adlaw kong aktibidades pareho sa pag-ehersisyo.
1: D3 Bio. Ang D3 gamay visio. Ang visio gamay D3.
3: Mamakal, sumanguti ka.
4: Ito na po yung hiniram kong pera, tulad ng pwetsyang napagkasunduan.
5: Ay, sana lahat ng umuutang gaya mo, tumutupad sa usapan.

0: normal nga naglisensya si Julian sa iya matuod nga ginikanan bahin sa iya pagpakasal kay Sam. Masakit man sa balatyago ni Vina nga sa pihak nga siya ang matuod nga iloy, apang ginkabig lang siya nga ikaduha nga ginikanan. Tungod sa pagpakita nga kaayo ni Julian sa tanan, nagluntad ang kalipay, paghidait kag pagpalangga sa tunga nila ni Vina kagsang pamilya ni Margaret. Ang ini nga kasaysayan, nagatudlo kag nagapahangop sa aton nga kun ano man ang ginpanggas naton nga pagpalangga sa aton kabataan, subong man sina ang aton pag-aanihon. Mga pinalangga namon nga mga tagpalamati, kabay pa nga nakahatag sang kalingawan kag pagtulunan ang kasaysayan ni Julian nga ginpasakop sa iya nadak-an nga iloy nga si Margaret nga aton gintiguluhan. Harvest of Love, diri sa aton palatuntunan. Dabu-dabu! Apang sa wala pa, yari anay ang mga dramatista nga naghatag sang kabuhi sa sining nga kasaysayan. Sa papel ni Margaret Roslyn Borromeo Vinson, Vina Jonah Jones Donoso Ledesma, Yuri Danny Oberio, Rain Maxine Tabol, Miguel Vincent Buena, kag sa papel ni Julian Winston Timblor, kaupod man Sanday Eman Labansawan kag Gian Mercurio, soundman Hannibal Istunina, musical scoring Lozar John Mendoza, ginsulat kag sa audio tech ni Joseph Maido, kag sa idalom sang direksyon sining inyo alagad Caroline Ladrillo Jama, supervision Gerald Marciliana Andrade, ginadulot sa inyo sang RMN Drama Center.
1: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galing nulo ko, naibaluan ko ang taas ng galing akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. Cindy Tribayo, tatlo kami si sa isa kadlaw. Ant lang, ako anang lingin sa ulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
2: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may Visio! Ang Visio! Yung may D3! Matatas mga butika! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
3: Ako si Anika. Layan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo lang UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
2: Mighty C! Mabaka sa mga butika.
4: That portion was brought to you by MX3. Dito ako believe.

0: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS.
1: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
2: Mga balitang patok sa inyong pananghalian. Komentaryong pinag-iisipan. RMN Target Anay sa Udto. RMN Target Anay sa Udto. Mga kaganapan na umiiwan ng ngiti sa ating mga labi. RMN Target Anay sa Udto. Rajaman Ronel Sorbito at Rajaman Don Donido sa RMN Target Anay sa Udto. Ngiti sa labi, bighati sa mga mapang-api. Pare Koy, Ronel Sorbito at Master Don Donido.
3: Hoy, kamusta kamutanan? Kamusta ang tanan naton sining mga suki sa kanginan? Sa aton mga utod ka ginikanan sa aton mga merkado publiko. Malin sa aton sining nga mga mapisan nga maunguma sa aton kabukiran. Pakadto sa mga pinalangga naton nga maingisda sa aton kadagatan. Alin sa mga karinderiya pakadto sa tagsa-tagsa ka mga puluyan. Diretso na sa aton mga drivers nga tikaron nagatari sa aton mga dalanon. Welcome na sa inyo palatuntunan Target Tanay Saudo. Sa gihapon ninyo, abyan ninyo, amigo, sa kanginan, ini naman si Radyo Man Don Dolido. Op din ninyo ako sa aton sinayapag pangalagad sa sining Sabaduan edisyon. Sang aton palatuntunan pinakaulihi sining Sabado sa bulan sang Agosto. Tatlong tulog na lang hugto ng orangos ni Agosto. Sulod na ang bear months. Tapos nang ginatawag nila nga Ghost Month. Ining August, ginatawag din nila nga o Ghost Month mo. Tigkiliwi sa aton pa. Sa una nga tsimpo, tigmalais. Tikabay pa sa guidance kang subuman. Sa aton pagpadayo nga pagpangamuyo sa mahal nga makako. Madawa-dawa ang aton sini nga mga bermans ni. Tandaan, nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa. What you are is God's gift to you. What you make of yourself is your gift to God. Gani pa ni kasog kayanoy. Balbal lang ah. Was-was pa nga buwi ta. Adlaw-adlaw, panikasog lang. Anyway, diri sa aton sininga pagpangalagad na punaan kita sa mga balita, diri sa aton palatuntunan. Congresswoman Janet Garino, nagpagwa na sang statement angot tira sa problema sa mga barang pumuluyo daraba sa may barangay Linuyan sa may Tigbawan, Iloilo. Wala din kay mo kita imo nga nagreklamo lang tao pailan mo imo kaso.
1: Tatak RMN.
3: Pagkatapos kiti wala man may ginubrang pro ang ano eh municipal government sa Banwa sa Tigbawan para nga matapna ina kay bisan ano pangambal ni Mayor Teruel sa aton nga pinakantuan niya da no. Actually gani sa report kina bato ni Congresswoman Janet Garin gani may baho idya mo. Tigeng yo malangkutan ni mga tao to abi patas-taas ang vent nga kun sa din didto yung ginalubong ang mga itik ug mga higko mga nagkalamatay dira nga mga piso dira abi tas-tasan yo lang para hindi maglabot sa amon ding hangin. Tindi maghambal ang aton municipal government sa Banon sa Tigbawan nga wala sa mga violation. Kay kadamo sa violation una bes ang 1 kilometer from the nearest residential house. Wala makomply sa sining large-scale nga klase sang poultry house ngayon eh. Dugangan pa ang baho nga nasingutan sa mga pumuluyodang langaw nga na gakadto sa ilada mga puluyan. These are serious violation. Sanitation violation. Tipo mangkot na to nga daw inutel niyang mayor ninyo sa Banwa sa Tigbawanao. Ging called out pa karon sa ngaton Congresswoman Janet Garin. storyanta na pabati tanab lakaron, no? Basi malabot naman si Congresswoman Janet Garin, diri sa aton sining pangalagan. Dugang nato na informasyon, daw halos tanan ng mga committee chairman. Nga ko sa din, nagligad bala? Nagambal si Vice Mayor Labla Baron Dambalya. Di pila na ka may iban gani ang proposed ordinance ko. Nga ito sobra na isa katuig, wala gyapon ginulag sa mga committee ba ngayon ni? Di nagsalalabat to mga konsyal to. Bala, paano, anong ulago namun kay ni draft gani? Wala kami draft. Sang iya nga proposed ordinance, lunsay tanan titulo lang. Ano balang sa battery sang aton BC alcalde? No, storyahan ta na, dirigyapon sa aton nga pagpangalaga, driman sa target tanay sa Udto. Kagdaga, damo ka pa mangkot, dobla radyo man doon, madayon giman ang barangay kag SK election. From the looks of it, iti September na, daw medyo ang iban, especially sa Senado, daw medyo malasado. Considering mismo ganing Senate President, Senator Sherwin Gatchalian daw, hindi gusto. Si Chairman sang Local Government Committee, si Senator Ejercito, daw hindi man ganing gusto. Wala daw alang-alang na. Pero dito sa committee level, nagambal ganing dito si Senator Chiso Scudero, nga pamatian niya tanan, nambalya, daw hindi giman niya problema ang term extension, pero may mga suggestion nga ipadayunon lang ang November 2 election, then kung sino madaogda, amo ang mag-extend ang term nila, no? 5 years. Pero I don't know kung mapasugot na rin Supreme Court in kaso por kaso, ah. Nga manginlayi ini, kay suno gani kay President Bongbong Marcos, sabala hindi ko na ipagpirmahan kung hindi ko anay mabasahan gidni. Kitituod man, wala ba gani nagmala tong pirma mo, President Bongbong Marcos, sa 4-year term sa mga barangay kapitan, ka barangay kagawad to, ari na naman, himuon na naman ng 5-year term, di ba si ma-fed up na bala? Kaya daw nakita karon naton nga ti, anong kasiguruduhan naton na kung madali na lang mag-abot ang barangay kag SK election, wala na naman may mapanumdom nga ti imuunta na lang anong katuig, ah. Wala kita sang garantiya sina. So per me nga nag-extend, postpone, and the holdover capacity sa mga barangay official nga ini violates our very constitution, because wala sang holdover capacity, because in effect, they are appointed na, they are not elected na. No? But silingon, dira ka lang anay, kay manti, ma-extend kita sa aton term. So you don't have the mandate of the people. So kumbaga, ang holdover capacity mo, it doesn't carry the mandate o kung ang kabugat sang pagpili si mo sa mga pumuluyo, kundi daw nagagawa nga daw, gin-appoint ka na na, idra ka lang na ya. Di ka na na magalin kay hulaton tari ang barangay kang SK election, nga sa palabuton nga mo naman nga tuigo, ah. So lang tao na to nina, bantayan na to nina kay mga tao yung fed up na. Do, perme nila niya nga extend, postpone ang barangay kang SK election. 5 minuto sa kaligad sa takdang alas 12 ari na ang RMN Network News. Magabalik ang Targitanay sa Udto.
4: RMN Network News.
5: Quezon City at Malabon.
6: RMN Network News.
5: Naipon din ang baha sa ilang lugar sa lungsod ng Bacoor sa Cavite dan sa tuloy-tuloy na buhos ng ulan. Gutter deep level ang napaulat na taas ng baha sa may Midwood Public, Bacoor Public Market, SM Bacoor at sa may St. Dominic area. habang binaharin ang Mambog Road at Bayanan Road, ngunit po pwede pa rin madaanan ang mga magagaang sasakyan. Patuloy naman ang pagroronda at pag-monitor ng Bacoor City Disaster Risk Reduction and Management Office sa mga lugar na nakararanas ng pagbaha. Magkakaroon na nagkakaroon ng rescue operation sa Barangay Sapote 1 matapos na iulat na pagbaha. Pinabantayan din ang agos ng tubig sa Molino Dam sakaling magdulot ito ng pagbaha sa mga daraan ng komunidad. Bahagi naman po ng Aquino Bridge sa Tarlac City bumagsak. Detalye ng balitang yan mula kay Rajaman Mike Sigaral ng RMN Bataan.
7: Bumagsak ang isang bahagi ng Aquino Bridge sa Tarlac City kasunod ng malakas na pag-ulan at pagtaas ng tubig sa lugar. Agad isinala sa mga motorista ang tulay upang maiwasan ang anumang aksidente habang pinayuhan ang mga biyahero na gumamit ng alternatibong ruta. Inaasahang maapektuhan ng pagsasara ang daloy ng trapiko sa mga karatig na kalsada. Patuloy namang minomonitor ng mga lokal na otoridad ang sitwasyon habang inaalam ang lawak ng pinsala at ang kinakailangang hakbang para sa pagkukumpuni ng tulay. Patuloy rin ang pag-ulan sa ilang bahagi ng Central Luzon dahil sa epekto ng habagat. Kasama mo Central Luzon, Radyo Man Mike Sigaral, Tatak, RMN.
5: Baguio City muling nakakaranas o nakararanas ng matinding pag-ulan. Full alert status na nanatiling nakataas. Detalye ng balitang yan mula kay Idol Gilbert Bermudez ng IFM Baguio.
8: Muling nakararanas ang lungsod ng Baguio ng malalakas na pag-ulan at pabugso-bugsong hangin simula kahapon August 28, 2026 hanggang ngayong araw ng Sabado, August 29, dulot ng enhanced southwest monsoon. Ayon sa weather forecast ng DOST Pag-asa, nasa ilalim pa rin ng orange rainfall warning alert ang Benguet, kabilang Baguio City, at maaring makaranas ng 100 hanggang 200 milimetro ng pag-ulan. Dahil dito, ang kabubukas lamang na Cannon Road ay muling isinara sa mga non-residents dahil sa banta ng landslide at rockfall sa magkaibang lugar sa Marcos Highway at Barangay Happy Hollow. Naitala naman ang mga insidente ng pagguho ng lupa. Samantala, nakataas pa rin ang full alert status sa Baguio City bilang nagpapatuloy na paghahanda sa mga inaasahang epekto ng habagat. Ayon sa City Disaster Risk Reduction and Management Office o CDRRMO, patuloy ang lungsod sa pagsasagawa ng pre-disaster risk assessment upang paalalahanan ang mga barangay local government units at mga responder na tuloy-tuloy ang pagresponde. Paalala naman ng City Health Services Office ng Baguio City sa mga residente na mag-ingat sa paglusong sa baha na maaaring magdulot ng leptospirosis at pumunta lamang sa health center kung sakaling hindi maiwasang lumusong sa baha para sa agarang gamutan. Kasama mo mula dito sa 103.9 IFM Baguio, ito si Idol Gilbert Bermudez, Tatak, RMN.
6: RMN Network News.
5: Nagtaas ng red alert status ang Department of Social Welfare and Development o DSWD dahil sa inaasahang epekto ng habagat. Sa abiso po ng DSWD ngayong umaga, kinakailangang ilagay sa heightened alert ang ahensya kasunod ng pagtaas ng alert status ng National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRMC sa red alert mula Biyernes ng hapon. Sinabi DSWD spokesperson Assistant Secretary Irene Dumlao na nakaantabay na rin ang kanilang mga field offices sa Luzon at Visayas para sa kinakailangang tulong. Simula rin kahapon, nakaposisyon na ang nasa 3.4 million na family food packs ng DSWD para sa maapektuhan ng kalamidad. Nakahanda rin ang 558 million pesos na quick response fund para sa disaster response operations.
6: RMN Network News.
5: Karagdagang relief supplies na katagdang ipadala ng Department of Social Welfare and Development o DSWD sa mga lugar na naapektuhan ng matinding pag-ulan sa Central Luzon. Detalye ng balitang yan mula kay Rajuman Gerald Ulep.
6: RMN Live Report.
9: Naka-preposition na ang karagdagang relief supplies ng Department of Social Welfare and Development o DSWD Field Office 3 o Central Luzon para sa mga pamilya na apekto ng matinding pag-ulan. Partikular na itong mga residente ng Barangay Santa Fe sa San Marcelino, Zambales. Kabuang 1,000 family food packs at 1,000 family kits ang ihanda at kasalukuyang nakaposisyon sa barangay Lawag San Marcelino. Bagamat pansamantalang ipinagpaliban ang paghatid dahil sa masamang lagay ng panahon at mabilis sa pagtaas ng tubig sa ilog, nakahanda na ang mga ito at yaka na maipamamahagi sa pamilyang nangangailangan. Iliyak ng DSWD na sa sandaling maging ligtas itong pagbibiyahe, agad itong ipapadalas sa mga apektadong pamilya. Sinirubuo rin ng DSWD na patuloy ang kanilang paghahanda at pagtugon sa kalamidad para matiyak ang ligtas, maaga pa at maayos sa paghatid ng tulong sa mga apektadong pamilya. Kasama mo sa Dean Dexel, RMN Manila, Rajiman Gerald, Biunet, Tataka, RMN.
5: Network News. Operation Center ng NDROMC itinaas na sa red alert status dahil sa tropical cyclone systems at hanging habagat. Detalye ng balitang yan mula kay Rajuman Marjo Domingo.
6: RNN Live Report.
10: Mula sa blue alert, itinaas na ng National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC sa red alert status. Operation Center nito dahil sa patuloy na epekto ng southwest monsoon ng hanging habagat at ng presensya ng mga tropical cyclone system sa bansa. Ayon sa NDRRMC, patuloy nagdadala ng katamtaman hanggang sa mabibigat na pag-uulan ang naranasan sa Luzon at Visayas, nagdudulot ng pagtaas ng tubig sa mga ilog, sapa at bubang daluyan ng tubig. Kasabay nito ang mataas na tsansa ng pagbaha, bigla ang pagregresa ng tubig at pagguho ng lupa. Dahil dito, inatasan ng mga concerned NDRRMC member agencies, regional RDRMCs na patuloy na i-monitor ang kanilang mga nasasakupang lugar, magsagawa ng pre-disaster risk assessment at isumite ang resulta nito. Kabilang sa iniutos ang pag-uulat ng available at nakahandang food and non-food items at iba pang preparedness measures para sa posibleng epekto na nasabing sama ng panahon. Kaugnay nito, sa pinakahuling tala ng NDRRMC, umabot na sa 8 milyong individual ang naapektuhan ng sama ng panahon sa bansa. Kasama mo sa DZXL RNN Manila, Rajuman Marge Domingo sa Talk RNN.
6: RNN Network News.
5: Patuloy na tumataas ang antas ng tubig sa ilang pangunahing dam sa Luzon. Batay sa datos ng DOST Pag-asa Hydrology Division, kaninang umaga, tumaas na higit 1 metro ang water level sa Angat Dam. Dahilan para umakyat ito sa 194.5 meters o higit 15 meters na lamang aagwat sa normal high water level nito na 210 meters. Bukod sa Angat, naitala rin ang pagtaas ng antas ng tubig sa mga dam ng Ipo, Lamesa, San Roque, Pantabangan at Caliraya. Habang bumaba naman ang water level sa Ambuklaw Dam, Binga Dam at Magat Dam. Simula kagabi, nagpakawala ng lapis na tubig ang Ipo Dam sa Bulacan, punsod ng walang humpay na pag-ulan na dala ng habagat. Patuloy pa rin nagpapakawala ng tubig ang Ambuklaw at Binga Dam. Dengue cases sa Baguio City umabot na sa 543. Detalye ng balitang yan mula kay Idol Gilbert Bermudez ng IFM Baguio.
6: RNN Live Report.
8: Umabot na sa 543 ang kaso ng dengue sa Baguio City mula Enero ngayong taon ay sa City Health Services Office o CHSO. Inaasahan ng mga health official na bigla ang tataas ang mga kaso sa huling linggo na Agosto bago magsimulang bumaba pagsapit ng kalagitnaan ng Oktubre. Mula 2025 hanggang 2026, nakapagtala ang CHSO ng 1,657 na kaso ng dengue, kabilang ang 7 nasawi. Sa kasalukuyan, 9 na pasyente ang naka-admit at wala namang may severe dengue. Ayon sa CHSO, nakatutulong ang maagang pagpapasuri at pagpapagamot upang maiwasan ang malubhang epekto ng sakit. Patuloy ding available ang dengue testing kit sa mga health center. Hinihikayat naman ng publiko na ipagpatuloy ang 4S strategy. Sirain ang mga pinamumugaran ng lamok, gumamit ng proteksyon, agad magpakonsulta at makiisa sa fogging o spraying sa mga hotspot kung kinakailangan. Kasama mo mula dito sa 103.9 IFM Baguio, ito si Idol Gilbert Bermudez. Tatak, RMN.
6: Network News.
5: Nagpapatuloy ang special election para sa bagong kinatawan ng ika-apat na distrito sa Cavite ngayong araw. Inaasang papalitan ng mananalo sa halalan ang pinatalsik na si dating Cavite 4th District Representative Kiko Barzaga, bunsod ng hindi magandang pag-uugali bilang kongresista. 5 kandidato ang mga mag-aagawan para sa bakanting pwesto ni Kiko Barzaga at kabilang dyan ang nanay nitong si Dasmariñas City Mayor Jenny Barzaga. Habang kasama rin sa mga kandidato kandidato sina former Dasmariñas City Cavite Vice Mayor Raul Rex Mangubat, former City Councilor Jesse Franny Jr., Marvin Opamin Dupal Ag at Leasander Ordenes. Magtatagal ng alas 6 ng hapon ang botohan para sa higit 447,000 registered voters sa distrito.
6: RMN Network News.
5: COMELEC iginiit na tuloy ang special election at proklamasyon ng papalit kay dating Cavite 4th District Representative Kiko Barsaga kahit mababa ang turnout ng eleksyon. Detalye ng balitang yan mula kay Rajuman Chelsea Arcelia.
6: RMN Live Report.
11: Patuloy pa rin ang pabugsog-bugsog pagbubos ng ulan pero hindi naman makakaapekto ang masungit na panahon at mababang turnout sa special election sa Dasmariñas City Cavite para sa paghahalal ng kandidato na uupo sa nabaanting pwesto ni dating Cavite 4th District Representative Kiko Barsaga. Yan ang binigyang diin ni Commission on Elections of COMELEC Chairperson George Garcia ngayong Sabado sa kanyang pag-iinspeksyon sa arena ng lungsod na pagdadausan ng manual canvassing o pagbibilang ng kabuuang boto at proklamasyon ngayong Sabado ng hapon.
12: Well, yung isa kasi sa mga grounds para ipostpone ng isang halalan, yung tinatawag na force majeure, yung hindi mo inaasahan at dahil doon sa pagkakataon yan, halimbawa biglang may pagputok ng bulkan o kaya naman isang bagyo o kaya naman nagkaroon ng mga landslide o yung talagang hindi makakaboto yung mga kababayan natin, pwede maging dahilan yun. Dito naman sa Dasmariñas, yung pag-ulan, yung pagbuhos ng ulan ay hindi naman natin masasabing force majeure dahil nakakalabas at makakalabas pa rin naman yung mga kababayan natin. Pero isa rin sa mga options lagi yon, yung pagpapaliban ng halalan. Again, tuloy-tuloy na po ang halalan at wala na makapagpapigil po nito hanggang sa matapos ito mamaya.
11: Dagdag pa ni COMELEC Chairman Garcia, plurality o mano ang susundin ng ahensya. Ibig sabihin, ipoproklama ng COMELEC kung sino sa limang kandidato ang nakakakuha ng pinakamaraming bilang ng boto kahit hindi bumoto lahat ng registradong botante sa lungsod. Masisiguro naman umano na walang mangyayaring dayaan sa manual canvassing dahil na rin sa presensya ng mga abogado ng partido at kandidato, watchers at observers habang papayagan naman ang mga botante na pumasok sa arena para umantabay sa resulta ng manual canvassing mamayang hapon. Yun nga lang ay hanggang sa itaas na bahagi lang sila ng arena. Ayon kay Attorney Muhammad Baider Sarapudin, Election Officer ng Dasmariñas City Cavite, bubuksan na ang reception and custody group pagpatak pa lang ng alas 3 mamayang hapon para tanggapin ang 1,308 election returns habang magkukundi naman ang board pasado alas 6 ng hapon. Sa kabilang banda, sakaling magpatuloy ang masamang panahon, plano ng COMELEC na i-extend ng ilang oras ang voting period para bigyan ng pagkakataon na makaboto ang ilang botante ng lungsod. Gayunpaman ay target umano ng COMELEC na maiproklama ang winning candidate bago mag-alas 5 ng umaga sa Linggo. Kasama mo sa DZXLR MN Manila, Rajuman Chelsea Arcelia, Tatak RMN.
6: RMN Network News.
5: Kamay ng pulis na nataga ng nag-amok na lalaki sa Camarines Sur tuluyan ng na-amputate. Yan at marami pang balita sa pagbabalik ng RMN Network News.
13: Dagga Pilipinas sa Idupos.
14: Ilumong foreign nationals ang kasama sa mga naaresto ng mga otoridad.
13: COMELEC Commission on Elections. Dangangambang. Narigranulo ng mga mainit na balita.
15: Ako si Jenny Pahilanga. Magbabalik ang RMN Network News.
16: Happy Victorious 74th Anniversary Radio Mindanao Network. RMN, ang paborito nating radio station. Pagbati po sa ating mga kaibigan, lalo na po sa ating kaibigan, Chairman Eric Canoy at sa buong Canoy family. Hindi rin po natin palalampasin ang pagkakataong ito para pasalamatan po ang mga RMN reporters, ang buong mga crew, staff at lahat po ng bumubuo sa RMN sa inyong 65 radio stations sa buong bansa. Saludo po kami sa inyong walang sawang serbisyo, dedikasyon at sakripisyo sa paghahatid po ng mahalagang balita at impormasyon sa ating mga kababayan. saan mang sulok ng daigdig. Muli, congratulations po sa inyong lahat and happy, happy victorious 74th anniversary, RMN. God bless you all.
17: Hello, RMN family. Happy 74th anniversary. Marami akong ipapasalamat sa inyo. Lalong-lalo na when I was vice president. In those difficult times, RMN was there to give us space para mapaabot sa publiko yung servisyo ng aming opisina. And that act of yours is something that I will carry on for the rest of my life. Nagpapakita na in the midst of chaos and difficulty, yung courage ng RMN nandyan para makapagbigay ng servisyo sa publiko. So, happy anniversary. You deserve all the good things that come your way. I hope you be given more years to be of service to the Filipino people. Happy anniversary.
5: Network News. Magkasama kamay ng pulis na nataga na nag-amok na lalaki sa Comsur tuluyan ng na-amputate. Detalye ng balitang yan mula kay Rajaman Paolo Papa ng RMN Naga.
18: RMN Live Report.
19: Tuluyan ang itinandila ang proseso ng pagdugtong sa kaliwang kamay at braso ni Police Staff Sergeant Noli Miranya ng San Jose Municipal Police Station na matatandaan noong nakarang linggo, Agosto 22 ng hapon na naputol ang bahagi ng katawan ni Miranya ng pagtatagain ng isang lalaking nag-amok o manoy maliwa sa barangay ng Dabing Bayan na Kailan nitong Lunes, isinagawa ng ilang doktor sa Bicol Medical Center ang pagdugtong ng naputol na kamay sa kanyang braso o hindi na daw ito maibalik pa sa dating gamit. Ayon na din sa resulta ng ilang araw na obserbasyon na dahil dito tuluyan ng naipailalim sa amputation ng pulis na pinangaralaan na bilang sugat ang magiting. Samantala naman na pumanaw na ang sospeka sa insidente na si Willie Pequiras, 38 years old na binata, residente ng lugar, habang ginagawa sa kanya ang pag-opera sa parehong pagamutan. Ayon sa ulat, mga alas 4:40 kaninang umaga, nang gawin ang operasyon sa nasabing lalaki, kung kailan ito binawian ang buhay. Matatandaan, pinaputokan siya ng mga kasama ni Miranya sa dalawang hita, matapos gawin ang pananaga sa nasabing pulis. Kasama mo sa RMN Naga, Radyo Man Paolo Papa, Tatapka, RMN.
5: Network News. 32 anyos na magsasaka natagpo ang patay sa Pagadian City. Detalye ng balitang yan mula kay Rajaman Mar Alawan ng RMN Pagadian.
20: Natagpo ang patay ang isang 32 anyos na magsasaka sa bukirang bahagi sa boundary ng Barangay Palpalan at Barangay Lumad sa lungsod ng Pagadian bandang alas 2 ng hapon nitong Agosto 28. Kinilala ang biktima na si Alvin Viral, residente ng Barangay Palpalan, Pagadian City. Ayon sa impormasyon, huling nakita ng mga kapitbahay ang biktima madaling araw ng nasabing araw. Bandang alas 2 ng hapon nang madiskubre ng isang lalaki na kinilalang si alias JR, residente ng Barangay Lumad, ang biktima. Nakita umano ni JR ang biktima sa isang puno ng alagasi kaya agad itong humingi ng tulong sa mga opisyal ng barangay. Agad namang rumisponde ang mga tauhan ng Pagadian City Police Station kasama ang mga operatiba ng Scene of the Crime Operatives o SOCO para sa pagsasagawa ng investigasyon. Batay sa inisyal na investigasyon ng mga otoridad, pinaniniwala ang nagpakamatay ang biktima. Ngayong araw, inilibing na rin ang labi ng biktima sa Dumalinaw Public Cemetery sa bayan ng Dumalinaw, Zamboanga del Sur. Kasama mo sa RMN Pagadian, Radyo Man Mar Alawan, Tatak, RMN.
5: Mahigit 11 milyong pisong halaga ng kagamitan sa illegal mining na kumpiska sa Surigao City. Detalye ng balitang yan mula kay Rajuman Gerson Fuentes ng RMN Surigao.
21: RMN Live Report.
0: Mahigit 11 milyong piso ang halaga ng mga kagamitan at mineral ore ang nakumpiska sa isinagawang anti-illegal mining operation sa Surigao City. Tatlong suspect ang naaresto na kinikilalang sina Aldemir Planillas Purino, 38 taong gulang, Michael Abihay, 45 taong gulang at Terence Daganato, 19 na taong gulang. Samantala, nakatakas naman ang isa pang suspect na kinikilalang si Marvin Paira. At ayon kay Police Captain Joseph Tagik, ang station commander ng Surigao del Norte Maritime Police Station, isinigawa ang operasyon sa isang mining area sa Porok Jes, Barangay Mati, Surigao City. Nakumpiska sa lugar na ang dalawang bako, mineral ore at iba pang kagamitan na tinitayang nagkakahalaga ng 11,117,000 pesos. Sa ngayon, nasa kustudiya na ng Maritime Police ang tatlong naarestong suspect, habang ang mga nakumpiskang kagamitan at mineral ore ay ipinagkatiwala sa Mines and Geosciences Bureau Region 13 para sa kaukulang proseso. Inihahanda ang pagsasampa ng kaso laban sa mga suspect dahil sa paglabag sa Section 103 ng Republic Act 7942 o Philippine Mining Act of 1995. Mula dito sa RMNDXRS Surigao, ito inyong radyoman, Gerson Galotera Fuentes, Tatak, RMN.
5: Umaasa ang cybercrime watchdog na sa gagawing hakbang ng Meta at Roblox upang higpitan ang minor de edad sa kanyang platform. Kasalito ng pakipagpulong sa kinatawan ng tech giant na Meta at gaming platform na Roblox sa gitna ng impluwensya ng negatibong epekto nito sa kabataan. Sinabi sa RMN News ni Ronald Bustillo, national campaigner ng Digital Pinoy's Welcome sa Kanila, ang pagpayag ng dalawang kumpanya sa kanilang hiling. Isa sa hinihiling ng grupo sa pamunuan ng Roblox na mas ibaba ang margin of error and, sa age verification dahil malaki pa rin ang posibilidad na dadaya o nadayain ito. Bukod dito, nakakonect din sa Philippine Identification System o PhilSys system ang impormasyon ng user.
21: Yung mas maganda dito, meron hong silang pinatupad na age grouping. So, 9 years old, 9 and something. Yun hong mga nasa mas mataas na age group, hindi ho nila makakausap yung mga mas bata. Ibig sabihin, pinipilit ni Roblox na tanggalin yung capacity ho ng isang user na lokohin yung kanilang system para ho makapambiktima. No? So, talaga hong ini-eliminate niya sa sign-up pa lamang. Doon pa lamang po sa step ng paggawa ng account, ini-eliminate niya na po yung pagkakataon para makapagsamantala sa mga bata. Yun hong may masamang loob.
5: Tinitiyak din ng Roblox na magpapatuloy ang monitoring nito sa isang user kahit nakapagbukas na ng account sa gaming platforms. Sa ganitong paraan, hindi ito magagamit ng ilang grupo na may masamang layunin para impluwensyahan ang mga kabataan at mga menor de edad.
21: Pinangako ho ng Roblox sa atin, tuloy-tuloy ho yung age verification monitoring nila. Ibig sabihin, kung ikaw ay nakapag-sign up ng account as a, sabihin natin, 13-year-old, pero yung aktibidad mo, yung friends list mo, ay hindi pasok doon sa, doon sa age group na sinasabi mo. Kumbaga, yung behavioral age verification, sinusundan din po nila yan. Mas napoprotektahan ho yung mga mas batang naglalaro ng platform. Sa mga nakakatanda na nagpapanggap ng mga bata. Yung talaga ho yung Kasi karamihan ho ng mga nanggo-groom, be it for child exploitation or for extremism recruitment, nagpapanggap ho silang kaedaran lang ng mga biktima.
5: Samantala, na ipaparating din ng Digital Pinoy sa kumpanyang Meta ang kanilang hinaing para hindi ito magamit sa mga karahasan. Isa sa higpitan ng tech giant ang mga violent content bagamat hindi ito magpapatupad ng blanket ban sa kanilang social media.
21: So pumayag ho si Meta na yun hong mga account na nakikitaan ho nila ng pattern, nakikitaan ho nila ng tendency, o nakikitaan ho nila na meron hong actual communication ho at actual participation sa mga extremist groups, sa child exploitation, na ire-repeat na ho nila ito agad sa National Bureau of Investigation at sa PNP para ho mapalakas din yung crime prevention activities, no? Mapalakas yung kanilang case build-up, mapalakas yun ho kanilang monitoring.
5: Magkasama si Ronald Gustilio, national campaigner ng Digital Pinoy sa panayam ng RMN News. Higpitan ng kumpanyang Meta at online platform na Roblox ang kanilang child safety measures. Ito ang pangako ng dalawang kumpanya kasunod ng pakipag-usap sa cybersecurity officials mula sa Pilipinas. Ayon sa Meta, aalisin nila ang mga artificial intelligence deepfakes sa kanilang online platforms, particular yung mga nagpapakita ng pang-aabuso sa kabataan o minor de edad at iba pang malalaswang panoorin. Ang Meta ang may-ari ng Facebook, Instagram at WhatsApp. Sinabi naman ng Roblox na mas paigtingin pa nila ang user verification gamit ang mga Philippine IDs or national ID system. Nangako rin ang kumpanya na maglalagay ng opisina sa Pilipinas. Nakipagpulong ang Meta at Roblox kina Department of Information and Communications Technology o DICT Secretary Henry Aguda at Cybercrime Investigation and Coordinating Center Executive Director Renato Paraiso nitong Biyernes, August 28 sa Singapore. Makipagpulong din ang Meta sa iba pang opisyal ng gobyerno.
18: RMN Network News.
5: Pinaiimbestigahan na ang kaso ng bullying sa ilang paaralan sa Baguio City. Kasunod ng pagka-alarma ng Department of Education at DepEd sa insidente ng bullying na in-upload sa social media. Sinabi ni Jerry Imzon, ang focal person ng DepEd Baguio Learners Rights and Protection Office, may ginagawa na silang hakbang ukol dito kasabay ng babala na may kaukulang kasong kakaharapin ang mga sangkot sa insidente. Nabatid kay Imzon na may 8 kaso silang iniimbestigahan na bahagi ng 20 bullying incidents na naitala sa Baguio City Schools Division mula 2024 hanggang 2026. Ang nasabing mga kaso ay nasa level 3 o most serious category dahil may pisikal na pananakit. Gayunman, kailangan mo lang tapusin ang investigasyon bago magpataw ng kaparusahan.
18: RMN Network News.
5: Nanawagan sa publiko ang isang civil society group sa masusing bantayan ng pagtalakay ng Kongreso sa panukalang 2027 National Budget sa Administrasyong Marcos. Nangangamba ang People's Budget Coalition o PBC na magagamit lamang sa politika ang nasa 735 billion pesos na nakapaloob sa 7.2 trillion pesos na proposed national budget. Tinukoy ng grupo na soft pork ang 140 billion pesos na alokasyon sa social assistance at hard pork ang nasa 483.51 billion pesos na alokasyon sa infrastructure projects na maaaring magamit na budget insertions, ghost projects at iba pang anomalya. Nangangamba rin ang grupo sa 111.98 billion pesos na shadow pork na unprogrammed appropriations sa o nalabag ang nila sa saligang batas. Sa isang panayam, sinabi ni PBC co-convener AJ Montesa na maaaring tumaas pa ang tinukoy nilang pondo kapag inaprubahan na ang pambansang budget.
18: RMN Network News.
5: 28 sa 60 panukalang batas na prioridad ng 20th Congress ang aprobado na sa Kamara. Dalawa rito ay ganap ng batas kabilang ang pag-reset ng unang parliamentary elections sa BARM at ang pagbibigay ng kapangyarihan sa Pangulo na suspendihin o bawasan ang excise tax na ipinapataw sa produktong petrolyo. Nasa tanggapan naman ng Office of the President ang panukalang batas na nag-aamyenda o mag-aamyenda sa Universal Access to Qualify Tertiary Education Act. Bukod dito, meron ding 3 panukala ang nasa bicameral conference committee. May isa namang panukalang batas ang aprobado na sa Kamara at Senado. Habang nasa 21 pang priority bill sa Administrasyong Marcos Jr. ang gumugulong pa sa Senado. Paratang na ghost project sa Taguig, paulit-ulit lang ayon kay Senator Alan Peter Cayetano. Detalye ng balitang yan mula kay Rajuman Conde Bata.
18: RMN Live Report.
1: Muling nanindigan si Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano na paulit-ulit lang na fake news ang paratang na may katiwalian sa mga proyekto sa Laguna Lake na sakop ng Taguig City. Giit ni Cayetano, masakit ito para sa kanila ng kanyang may bahay na si Mayor Lani Cayetano at sa milyong-milyong Tagigenyos. Idiniin pa ng senador na hindi hustisya at hindi anti-corruption kundi paninira ang ginagawa sa kanila. Idiniin namang welcome sa Taguig ang investigasyon at handa rin silang ipasyal sa kanilang lakeshore ang nagpaparatang ng katiwalian.
2: Yung pinagdadaanan namin halimbawa ngayon, tapos dinadamay pa yung mahal naming city at saka yung mga public programs, tapos may Senator Judge Troll na tinotroll na lang at kahit na walang laman ang sinasabi, paulit-ulit na lang and then talagang paninira na lang po, hindi hustisya, hindi anti-corruption, kung hindi paninira. I try to understand. Siguro tinamaan din kasi yung kanyang credibility, kanyang diskarte. Minsan siguro na-obsess din kasi gustong-gusto maging presidente. Medyo nasira yung diskarte nga nung naging Senate President ako. Tapos hindi siguro sanay na nakikipagsagutan. Pero hindi rin po ako sanay na inaaraw-araw.
1: Mababatid na si Senator Ping Lacso ng ilang ulit na naghayag ng natuklasang ghost project sa Taguig City. Kasama mo sa DZXL RMN Manila, Radyo Mancon de Batak, Tatak, RMN.
5: Kamara, titiyakin na tanging mga flood control projects lamang sa mga lugar na binabaha ang mapupondohan. Detalye ng balitang yan mula kay Radyo Man Grace Mariano.
18: RMN Live Report.
22: Tiniyak ni House Committee on Appropriations sa Chairperson, Nueva Ecija 1st District, Representative Mika Swansing, na tanging ang mapupondohan lamang ay ang mga flood control projects sa mga lugar sa bansa na binabaha. Ayon kay Swansing, gagamitin gabay ang Project NOAA sa pagtukoy ng mga proyektong tutugon o pipigil sa pagbaha na dapat laanan ng alokasyon. Inihayag ito ni Swansing kasunod ng pulong niya sa mga opisyal ng University of the Philippines at sa UP Resilience Institute kung saan tinalakay ang hinggil sa Project NOAA at ang pagpapalakas ng suporta sa edukasyon at paghahanda sa kalamidad. Tinukoy ni Swansing na 1 bilyong piso ang nakalaan para sa proyekto sa ilalim ng 2026 national budget. Di ni Swansing dapat masigurado na ang nabanggit na pondo ay magagamit sa pagpapahusay ng flood and hazard mapping, barangay level early warning systems at epektibong pagtukoy sa mga lugar kung saan dapat magpatupad ng flood mitigation. Kasama mo sa DZXL RMN Manila, Radyo Man Grace Mariano, Tatak RMN.
18: RMN Flash Report.
5: Radyo Man Marjo Domingo.
23: Mga kasama, kasabay ng pag-uulan na naranasan ay isang sunog ang sumiklab ngayong araw sa Abel Street, Barangay Paangbundok, Quezon City, kung saan ayon sa Bureau of Fire, Protection, fire under control na ito. Ang nasunog ay isang residential area sa nasabing lugar. 12:08 naman ang tanghali nang itinaas ito sa second alarm. Patuloy naman ang pag-apula ng mga bombero sa nasabing sunog kasabay ng pag-alam sa naging sanhi nito. Kasama mo sa Biz XL RMN Manila, Radyo Man Marjo Domingo, Tatak RMN.
5: SSSE will service libreng gupit at libreng masay sinagawa ng RMN Malay Balay kasabay po ng 74th anniversary ng RMN. Alamin natin ang balita mula kay Roger Man Mark Micabalo ng RMN Malay Balay.
24: Daang-daang katao ang lumahok at nakinabang sa isinagawang SSS E-Will Service, libreng gupit at libreng masay ng RMN DXMB Malaybalay at IFM Bukidnon kasabay ng ipinagdiriwang na 74th RMN Anniversary kahapon Agosto 28 sa pagpanguna ni Station Manager Juanito Ismaban Jr. Isinagawa ang programa sa mismong tanggapan ng RMN sa Prokdos, Barangay San Jose, Malaybalay City, Bukidnon. Taus-pusong pagpapasalamat naman ang ibinahagi ng mga tagapakinig ng RMN dito sa Bukidnon sa isinagawang mga programa dahil hindi na kinakailangan pumunta pa ng malayo para maabot ang serbisyo ng SSS. Ikinisaya naman ng nakararami ang libreng gupit at masahe na ibinahagi ng RMN sa publiko. Maliban rito, mayroon ding pa-videoki challenge ang tanggapan na talaga namang game na game na nilahukan ng mga tagapakinig kasama ng RMN Malaybalay at IFM Bukidnon sa naturang mga programa ang SSS Valencia City Branch sa pagpanguna ni Branch Manager Alan Sayon, Nature Spring at ang opisina ni Malaybalay City Councilor Jason Chad Ayala. Sa pamamagitan nito, patuloy ang serbisyo na ihahatid ng tanggapan ng RMN hindi lang dito sa Bukinon, pati na rin sa ibang bahagi ng bansa. Happy anniversary, RMN! Kasama mo sa RMN, DX, MB Malaybalay at ng 95.3 IFM News Bukidnon, Matik, Radyo Manmar, Mi Caballo, Tatak, RMN!
5: Subay niyo po ang mga nangunang mga balita. Ako si Rajuman Jenny Pahilanga mula sa RMN Broadcast Studio sa Atlanta Center, Manila. Sa mga taga Zamboanga, buenas tardes.
3: RMN Network News. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS.
4: Ako po si Dr. Manfred Marpa, isang medical doctor. Ako ay naniniwala na isang simple at practical na pamaraan upang maiwasan ang maraming sakit at mapangalagaan yung ating kalusugan. Napatunayan ng mga studies at ng mga maraming medical doctor na ang vitamin D3 supplementation ay nakakatulong sa maraming sakit tulad ng cardiovascular disease o sakit sa puso, diabetes, at even sa pag-prevent ng napakaraming iba't ibang klaseng cancer. Kung gusto ninyong matulungan at mapangalagaan yung kalusugan, ugaliing mag-take ng Life Extension Vitamin D3.
3: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
7: Sa maabot ng Agosto 10 hasta Agosto 28, ang MRCA magapadulong sa Iloilo. Tanan nga mga bata nga nagidad sa 6 kabulan hasta 59 months. Magkabaton sa isa ka bakuna kontra measles kag rubella. Sa aton maginikanan, hindi na magpangluha-duha. Aton anak, pabakunahan sa gintanan nga schedule sa mga health center. Ang measles rubella nga bakuna madugay na nga ginagamit kag subok na nga safe kag epektibo kontra tipdas kag makaiha. Balatian nga tipdas kag makaiha tap na unta. Dali na kag magpabakuna sa MRCA.
9: Sample Plus Gold.
10: Ako gali si Van, may lang sakit ako nga tiyan. Pero sang nabatian ko ang Sample Plus Gold sa radyo, hintistingan ko ni, oh may alibiyo gid. Salamat gid sa Sample Plus Gold kay nadulang akong nga pulser.
9: Sample Plus Gold. Mabakat sa mga butika.
3: This time check is brought to you by iBerry.

0: natin. Sa mantsa, malupit. Sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality. ACS.
1: Mataas pa lang ang imo blood sugar.
2: DTX 500.
1: Ikaw ba lang may diabetes?
2: DTX 500.
1: Ang DTX 500
2: ang may powerful compounds.
1: Yan ang kapalupo.
2: Kagakontrolar
1: sa imo blood sugar.
2: DTX 500.
1: Masalrigan.
2: Epektibo.
1: DTX 500.
3: Maulan man, no worries na amoy ko lumang damit.
4: Charmin Fab Con. Pangong pumaka-bloom. Tanggal amoy ko lumang sa bango ng Charm.
0: Charm Babcon with Bloomfresh technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
3: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
4: Pangdog kumakabloom sa Charm.
0: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
3: ACS. Beauty pageants at triathlons ang buhay ko. Bonus na kapag naiuwi ko ang corona at medalya. I am Alexandra Faith Garcia, a beauty queen and triathlete. Adding MX3 capsule into my training regimen helps me a lot, together with proper diet and exercise. Having MX3 capsule is a winner for me. Dito ko bilib!
5: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: MX3 capsule helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit.
7: Mangosteen fruit extract, reishi mushroom extract, kag vitamin D3. Ini ang tatlo ka mga importante nga ingredyente nga dapat ara sa inyo kag ginainom nga kape.
8: Diri ka na sa manamit kag healthy nga Vita D Plus Coffee Mix.
7: Vita D Plus Coffee Mix.
8: Mabakal sa mga butika.
9: May problema ka ba sa imo pagpamuhin?
10: Mag-Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product aprobado sang FDA. Garantisado nga epektibo in just 2 to 8 hours. Mapagwa mo na ang mga higko ka pwede makahatag sa imo sa mga manalakag makamamatay sa sakit.
11: Dirty colon is the number one silent killer. Mas makita pagid nato na maayong resulta kung i-combine ang pag-inom sang Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber. Para sa healthy and good digestion, mag-inom adlaw-adlaw sang Super Fiber. Mabakal sa mga butika.
12: Mga isyu nga wala ginaatrasan. Rajuman, Rondel Sorbito, kag Rajuman, Don Dolido sa targetanay sa Udto.
13: 45 minutos sa kaligad sa Takna sininga alas 12. Pabalik din sa ato nga pagpangalagad diri man sa targetanay sa Udto pod gyapon sa inyo abyan ninyo amigo sa kanginan. Ini naman si Rajuman na Don Dolido.
12: Tatak RMN.
13: Labuton tado gidugay mga kabayanan si Vice Mayor Julian Gray sa Labla Baronda.

0: draft ordinansya, anong istoryahan namon? So for the first time, magasabat si Vice Mayor Lablab Baronda diri sa aton sini mga kabinan nga palatuntunan. And of course, sa mga kuturan galing nato, Nario, panugyan ko lang sa inyo, ano bala ining ginatawag ng mga antibodies? No? Ang antibodies ang ginaubra sa immune system para magtapna sa mga virus, kag bakterya nga halit sa aton nga lawas. Sa simpleng istorya, ang antibodies ang amo ang army, frontliner sa immune system para proteksyonan ang lawas batok sa balatian. Kay balo ka bala, ngang mayor nga trabaho sang Dr. Pinoy's Colin Capsule, amo ang mapadamo ang antibodies. Ginapabaskog sang Dr. Pinoy ang imo bone marrow kag ginaobra ang antibodies para imintinar ang mabaskog nga immune system. Amo na nga pinasahi ang Dr. Pinoy sa tanan nga suplemento sa merkado. Kag si Dr. Pinoy lang gid ang may-ara sang alkyl glycerols nga kinanglan sang bone marrow para makahimo sa mabaskog nga antibodies. Kung nagiinom ka kada adlaw 2 to 3 capsules sang Dr. Pinoy, sigurado nga madamo ka na sang antibody sa lawas. Kung hindi ka gusto mang masakit, mag-Dr. Pinoy ikaw. Para malikawan mang ubo kag trangkaso, mag-Dr. Pinoy ikaw. Kung mabaskog nga immune system ang gusto mo, mag-Dr. Pinoy. Wala sang balatian, basta may Dr. Pinoy lang sa panimalay. Dr. Pinoy, tagahimo sang antibodies, agud balatian, hindi na maka-porma. Anyway, ginalabot subong naton si Vice Mayor Lablab Baronda regarding man sini because, you know, given naman na, naibaluan ta naman na ngang politika dira sa ilang grabe. No? May mga proposed ordinance, si Kagawad Sin Marie Mabilog, nga tiwala gani ka, labot sa first reading, libla. But those are politics. Kag ang pumuluyo, nagabantay. Ang pumuluyo, nagaobserbar. Kay kung tanan nga sobra, malain man mo. Tanan nga sobra, mga kabinet, is toxic man. Libla. Kag ang mga pumuluyo sa sudad sudiro, nakinsindi man sina. Ari karon sa atong linya, mga kabinet, si Vice Mayor Lablab Baronda. Vice, si Radyo Mandon, mayong hapon.
1: Mayong hapon gid sa imo, Radyo Mandon, kag sa tanan nga tagpalamati sa imo nga programa.
0: Ma'am, thank you so much for this opportunity and this will be the first time nga ikaw masabat sang sining mga sabatman sang imo mga kaupdanan, especially mga committee chairman. Kay tinibaluan naman sa mga kauturan naton last time sa nagpagwa ikaw sang statement regarding sa wala pag atipan, no, wala sang kung anuman nga hulag sa mga proposed ordinances mo. Gin isa-isa naton, no? Ining mga chairman sang committees nga ko sa din ara dira namtang ang imo sining proposed ordinance. This will be the first time nga imo sini karon subton ini kag pwede manguro naton nga maisa-isa. But one thing is certain na Vice Mayor Lablab Baronda, ang isa nila diri kada common denominator nila amo nga wala kuno sila gin tagaan sang draft ordinance mo. So, ang bali na, anong hulago namon, ano ang i-deliberate namon, kay wala man ini siya naghatag sa amon sang amusini, Vice Mayor Lablab Baronda.
1: Amo na, no, ang ila nga rason, no, pero amo na gani nga always ko man ginahambal sa ila that I am willing to cooperate with the committee. Kag nag-request gid ako, kag nag-manifest gid ako expressly, nga hambal ko, I will present it myself during the committee hearing.
0: Mm-mm.
1: Because the proper forum na ang isa ka legislation ma-hear, kag ma-discuss, kag ma-deliberate is during the committee hearing.
0: Mm-mm.
1: And nakibot ako, na-surprise ako, nga amuni ila nga mga reactions, no?
0: Mm-mm.
1: And actually, manong doon, kapila ko nagid ni sila nga beses gin-remind sa session.
0: Okay.
1: So, hindi pwede nga maghambal sila, nga wala sila draft, wala sila idea, because since they are the committee chairman, if kung may ara sila concern or may ara sila galit gusto nga istoryahon sa akon, di ba normally when you want to support a legislation, kaduan mo ang proponent, kag-istoryahon mo siya because you are the committee chairman.
0: Mm-hmm.
1: But then again, wala gid na natabo. Ni isa sa ila, wala may nagpalapit sa akon, kag nag-istorya sa akon. So clearly, para sa akon, wala sang intent nga buligan ako. Because

0: kung may intent man nga buligan ako, kita ni right then and there sang gina-call out ko sila during the session, eh, katuan di ko dayon nila.
1: Mm.
0: So, it's really surprising gid sang mga statements nila.
1: If you will indulge me, Vice Mayor Labla Baronda, isa-isa hon ko abi sila, no? So that na isa-isa mo man sa batang ila sining nga mga sabat nila, no? On Councilor Alan Saldivar, no? Tiyang balya ko, no? Amuman, nag-schedule siya kuno sa imo, wala ka nagkanto, tapos, sorry, may conflict of schedule, and the same thing, wala ka man sang draft ang ginatag sa iya. For context, ano ini, ma'am, ang proposed ordinance mo sa chairmanship ni Councilor Alan Saldivar?
0: Amuni siya bala ang akon nga proposed ordinance para kung hindi lang ko magsala ang para sa water, mainom ang mga bata sa water because she's the committee chairman sa health.
1: I see. So anong sabat mo di si iya, ma'am? Ngati amo tong iya sining statement.
0: Ang sabat ko kay Councilor Alan, normally if you are the chairman, kaduan mo gid na ang proponent kasturyahon kung sanong availability niya.
1: Mm-mm.
0: But at this in this case, ang natabo, nag-schedule lang siya hearing nga wala na coordinate sa opisina. So timing ang gi-schedule niya nga date is may ara na ko sang speaking engagement.
1: Okay.
0: So ginayo ko siya nga i-schedule ini based on his availability. So this time, hindi na availability ko. Amba ko, sige, kung saan ako available, amo ko na makadto. Tapos, nagpa-schedule siya twice or thrice nga iya availability. But subsequently, gin-cancel sang ila opisina ang tanan nga rescheduling. And after that, wala na ko may nabatian.
1: Mm. Ining, ang twice yung green-schedule, but mo silingon, nag-schedule, sabi, butang tabi sa Martes. So, lapit ng Martes, gin-reschedule what? Do something ang mga vice?
0: Hindi naman siya kuno, available kuno, kay mapa-check up siya. So, reschedule naman. Tapos, gado guys, singhulat na mo. Tapos, ang lapit na lang, hambalya, ay, hindi naman siya pwede.
1: Mm-hmm. So, gahulat ikaw sang schedule niya. How many gahulat days
0: ako,
1: how many days from the start, ma'am, nga gin-turn over sa committee niya, ang ining imo proposed ordinance, kag wala gidya matandog ini? If you remember.
0: Hindi lang ko ka-remember, no? Pero...
1: Binulan na.
0: Binulan gid, yes.
1: I see. Kay Councilor Miguel Treñas, ma'am, ano ang imo sininga sabat sa iya?
0: Kay Councilor Treñas, actually, 201 days of delay ang kay Councilor Treñas.
1: Wow.
0: Since nga nag-written request siya sa akon. But, countless of times pa namon ginahambal sa ila nga I be given the chance to present it during the committee hearing ang akon nga ordinansa. Kay wala gid ko ga-refuse nga mag-provide sa proposal. But ang akon nang gid is ayo sila nga gusto ko nga when I introduce it sa stakeholders, ako gid mismo ang una kag makahambal sa ila kung ano gid ang mga different provisions ang akon nga ordinansa.
1: Mm. But ang ini, ma'am, sa duwa kay Councilor Alan Saldivar, kay Councilor Miguel Treñas, you have already a draft ordinance ni nga
0: yes.
1: Ready nga i-present sa ila.
0: Yes, kay even before ako nag-present sa council for first reading, may ara na sa sang brief exploratory no explanation bala sang akon ordinansa. So na-appraise na sila sang kun ano ang unod sang akon ng ordinansa.
1: Mm, I see. On Councilor Sidfrey Cabaluna, Vice Mayor Labla Baronda.
0: Sa kay Councilor Sidfrey, ang official request niya, 75 days lang sang na-delay. And only after sang interview ko, dito lang siya nag-request sa akon.
1: Mm.
0: And I also
1: after nga nagmuno ka na nga wala ginatandog ang mga ordinances mo, proposed ordinance mo.
0: Yes, yes.
1: Okay,
0: so dito siya nag-official request sa akon. And kag always maninamon ginaliwat-iwat sa ila, nga I will present it sa hearing kag dito natmon i-present mismo kay amo na siyang proper forum. And again, I was ready to present kag hindi ina siya refusal to cooperate sa committee.
1: I see. Kay Councilor Rodolph Ganson, ma'am, kag Councilor Maria Irene Ong.
0: Kay Councilor Ganson naman kag kay Councilor Ong, wala gid official or unofficial communication sa opisina namon.
1: Mm.
0: So wala gid kapalapit any of them or even their staff regarding sa akon nga proposal So, syempre, naturally, wala hearing, wala man invitation. So, wala gid ya. Wala, wala gid whatsoever.
1: Pila kadlaw, ma'am? Pila kabulan?
0: Di ko kaano.
1: Pero binulan na. Pero binulan.
0: Yes, binulan gid. Binulan gid.
1: Ari naman kita diri sa kay Councilor na ni Nick Dilaliana, Vice Mayor of La Baronda. Anong sabat mo sa iya man sining explanation nga wala iya ka ma-invite?
0: Actually, na-invite na ko and we actually did the committee hearing.
1: Ah, okay, sige.
0: And that is actually the statement nga hambal niya nga wala ko kuno kahatag draft.
1: Do title lang kuno, do title lang ginatag mo, do mo to bati ang last time si interview si iya mo.
0: Do amo to title niya and for me wala gid siya naghambal sang tuod because based on official record even ang minutes of the meeting or hearing sang October 9 siya mismo ang ga-presentar sa stakeholders sang mga provision sang akon ordinansa. So paano kami karon ka hearing kun wala siya kopya sang draft? So it's totally it's not being truthful.
1: So sang committee hearing nyo with Councilor Nene De La Liana, dala mo yung draft kag ditoy ginbasa ang draft together with the stakeholders or mga resource person nyo, Vice?
0: Yes, may presentation gid, may projector, gin tagaan tanan ng mga stakeholders ang copy of my ordinance, kag gin isa-isa ang provisions of the ordinance. So dito ko gin present sa ila, gin explain sa ila, kag kun may mga questions, queries and concerns ginasabat man naton. So, and at the same time, nami man kay nakasturya kami sang mga persons involved para mapanami or mapasanyog pag ilang ordinansa.
1: Ining party sa 911, no? Though something, amo na? Though emergency hotline for the city government?
0: Yes, amo na.
1: So, I cannot understand, in particular kay kagawad ni Dilaliana, nga amahambal siya nga, ti anong ulagon ko kay title mo lang ginatagya? Which is, in truth and in fact, may hearing ka mong natabo sang, ano to ang balo, ma'am, October 9?
0: October 9, 2025.
1: So kung may hearing nga natabo, how come nga mahambal pa si kagawad ni De La Liana nga wala sa minatabo nga hearing, kag title lang yung imo siniginatag sa iya. So, daw medyo nagambal ikaw gani nga wala sa gasugid sa matuod. In short, to nagbinutig siya, Bais? O,
0: tikon amo na ang iyang statement, daw amo amugid nga wala sa gasugid sa matuod. Kaya ay niara gid siya yakupya.
1: I see. Kagti ano no, may TSN, may may mga notes,
0: official stenographic notes.
1: So so amo ni karon ang ginalantaw naton because most of them if not all Vice Mayor of La Baronda, most of them are seasoned na, pila naka-term as city council eh, city councilor. And more or less nakaibalo na sila sang proseso. And may I ask Vice Mayor of La Baronda, ini ma'am hindi ta pwede ma-leave out ang elephant in the room, no? Nga, wala mo ginatag sila temprano pa ang mga draft nga ini Vice Mayor La Baronda so that nga may ara na sila kopya. Ano nagsulod sa ulo mo nga hindi sa committee hearing ko nalang i-present sa ila Vice Mayor La Baronda?
0: Well, actually, ang nagsulod lang sa ulo ko, no? Sa nga, I will present it during the committee hearing because I've learned a lesson sa kay Councilor Shin Marie Mabilog when she proposed a legislative measure on first reading, gintagaan niya kopya tanan nga council members kung ano ang legislative measure and it was the Freedom of Information Ordinance. So sa gintagaan niya na tanan sang kopya, the very next week, di ba si Councilor Nene De La Liana nagpasarman sang another ordinance
1: okay,
0: na somewhat the same, sang Freedom of Information, of which ako nag-hambalgid sang opposition or sang objection ko and na naugig ko gani on the floor para magdebate. Because based on the rules, hindi ginaya pwede. Nga if there is already an existing ordinance, may duplication na karon and it was even referred to the committee, may duplication na karon ng ordinansa kung ipasaron ni Councilor Nene nga pariho kay Councilor Shin. And they have been telling me nga lain ko no yung ordinansa, hindi pariho kay Councilor Shin, even the title is different. But nanidugan yun ako nga the content is the same. Ang iyang intention is the same. So because the majority rules ginpasugtan, ginbais ko nila, nga sala ang akong interpretation of the rules and whatsoever and whatnot. So for me, there was already a precedence.
1: Mm.
0: A precedence of bending the rules.
1: Okay.
0: To make the narrative nga do pabor sa ila. Well, that's my opinion. Hindi man ko naguro nila maano nga muna yung opinion ko and very vocal about it. So, humbal ko nga may precedence na, tiya kuya, I will stick to the rules. Stick to the rules kung ano nakabutang sa Amon IRP, kung ano nakabutang sa local government code. Kagun, ano ang ginaubra namon halin sang una, kaya naka 9 years magkukonsyal, at subong fortunately, naka vice mayor pa, nga wala man ni kaagiya tabo sa Amon, sa city council, sa mga previous terms
1: so,
0: ko.
1: So, in short, the vice, galikaw-ikaw sang mga possible quote-unquote debates or argumentation in the floor kung ginuna mo hatag ang draft mo. Although, ang paghatag sa draft is more of a convenience sa mga members, sa mga kaupdanan mo, but it does not violate the internal rules man ninyo dira in the parliamentary rules, Vice Mayor Baronda, ma'am.
0: That is correct, Radyo Mandono, because on the first reading, what is required from us is only the title of the ordinance.
1: Mm-hmm.
0: Then, ginapasa na siya sa committee level, gina-refer for the committee to hear about it. And for me, the proper forum to hear about it is the committee hearing.
1: Mm-hmm.
0: So, dito kuya gusto i-present ang akon na ordinansa, kay amuna siya ang rules natin.
1: Mm-hmm. Do hindi ka lang gusto nga may ibandera nga base kopyaho naman ilo islan lang ang pila ka mga tinaga ka provision da kag pagpresentar sina sa floor sa plenary dito ka mo mabinaisaya nga hindi ako yang nakauna sini pwede man naguro ma-merge naton open ka lang niya sa ano sa committee hearing ka lang suggest but what happened sa kay kagawad sin Marima Bilog daw nangin revelation sa imo nga dili lang gid basi amhon ko ni nila, Vice Mayor Baronda, ma'am?
0: Because panong do, no? I was not born yesterday.
1: Mm.
0: Every time nga i-call out sila, it's as if nadugi na shift ang blame bala, kag maningwala. So, ang ako lang diya gusto, we will stick to the rules. Because what happened sa FOI ordinance, it really did not sit well with me. Kaya muna siya nga nagbais kid ko on the floor because ginbago ang rules just to accommodate it and considering nga gin committee report na tapos gin merge ang two ordinances, it only showed nga I was right in my objection nga the ordinances was in fact the same. So dapat lang tuya kung may ara man kakulangan na gusto nila idugangan ang proposal ni Councilor Sheen, dito na nila gindiskusyonan sa committee level and wala na ginallow ang pagpas sang another ordinance on first reading with the same content.
1: Ma'am, sa nalawag ko ng mga committee chairman, sinulang sa ila ang more or less siya naghatag sang kortesiya sa imo?
0: Well, in fairness, I also made a statement na na-appreciate ko ang effort ni Councilor Rex Sarabia because nag-display siya sang courtesy o respeto. Nagbangkot siya sa akong opisina nga kung may ara ako draft. And I told him nga i-present ko mismo sa committee hearing. So nag-set siya sang date. Nagstorya kung sino ko nung gusto ko nga i-invite, kay i-invite. Na-appreciate ko gina. But then again, wala lang to siya na nadayo ng amon nga hearing because on the scheduled date, late na tapos ang amon nga session. So wala kami kakaon nga duwa and I was not feeling well. So nag-decide kami nga duwa nga i-risked na lang vice. Sama ko, okay, laway pa yung mga matyag.
1: Mm-hmm.
0: So, wala yung kuya ginbadger sa media, nag-display siya sa professionalism niya. Because that's the truth, that's what happened.
1: Mm-hmm.
0: And he is also the floor leader. So, ginahatagan ko na siya kredito sang amoy na nga display of professionalism.
1: Mm-hmm.
0: Si kun a floor leader himself gani knows na pwede ka ka-present during the committee hearing nga ang all others siya. Gabais kid sila ya otherwise nga dapat may kopya na sila beforehand nga hindi ko ka-presentar during the hearing.
1: Prangka na nga sigula nun vice damo na sila rason no kag ginsabat mo man isa-isa ang mga rason nila Ano sa paglantaw mo? Sa gyapon politika ni? Pinolitika gyapon ni?
0: Ti, kung ako maglantaw, kung wala sang action, tila ka this, despite the many times nga gin remind ko sila. So, do politika, nagin eh, kay kung sincero sila nga hindi siya politika, the moment that they've heard about my interview, ang interview ko balaya Manong Dorn, very general. Wala ko maging target anybody. It was very, very considerate. Tapos nakibot lang ko, damo-damo na sila maging ambal sa akin. So if naging sincere sila sa ilang words, kitani sila mismo, ginkatuan ko nila sa after our session. But that did not happen. What happened is, nagsigi sila pa interview sa media. And they naghatag allegation, tanan-tanan lang na. So dapat nagidiatap na on.
1: Amugid gani, ma'am, nga nagtingwa ikong malabot ikaw because ang nagagwa abing apisar sang imo nga number of years as city councilor and right now vice mayor daw nagagwa bala nga hindi ka pakabalo sang procedure. No, amo nang gagwa. Amo propose siya, title lang ginatagya. No, kumbaga doon ginakompare ka nila sa mga neophyte bala, Vice Mayor Baronda?
0: Well, dapat matandaan nila yung legislations should never be about personalities. Proseso ini siya, accountability, and it should be about the people that we were elected to serve. So kung nakita nila nga doon, kilangla nila draft or kilangla nila ano da, palapit sila sa akon.
1: Yes.
0: Pero ni isa sa ila, never sila nagsturya sa akon.
1: And lastly, Vice Mayor Labla Baronda, ma'am, ang mensahe mo na lang sa mga kaupdanan mo dira, no? I believe na next week maklitanay makamusin eh. And after this interview, siguro, basi may mga statement man sila. Your message to them and sa mga pumuluyo na to na Vice Mayor Labla Baronda?
0: So sa akon, mga kaugdanan, sa syudad, sa City Council, i-review natin ang rules. And stick to the rules and study the rules. Hindi pwedeng permi lang kita mag-change the narrative para magpabor lang sa isa ka tao or sa partido. So let us be reminded sang aton nga mandatos sa pag-elect sa aton as officials of the City of Iloilo ay para mag-create ta sang measures para mag-benefit ang mga pumuloy sa syudad sang Iloilo. Tani amugi na ang una natun nga isipon kag panumdumon. Let us strip away with our party lines. At the end of the day, ang aton pumuluyo dapat ang makabenepisyo sang aton nga trabaho kag aton nga mga ordinansa kag resolusyon. So, sa tanan man nga pumuluyo sang syudad sang Iloilo, thank you kid for the continued trust and confidence sa akon kag I am here para makipagbato para sa inyo kag para mag-ensure yung aton legislative process dara sa City Council ginasunod kag at the same time may accountability sa isa kag isa. So thank you gid dayon manong Don for this opportunity nga matagaan man klaro ang akon nga side kag I hope naklarohan ng tanan.
2: Tatak RMN.
1: Si Vice Mayor Lady Julie Grace Baronda na mas kilala bilang Labla Baronda. That is why nga bako pila ni Kadlaw Radyo Man John Hartwell mo. Bako ti paano tani malabot because gusto ta matapos ang tanan-tanan ng mga statement sa mga konsyal because I personally sa mabatian ko mga hambal sa mga konsyal bako kato kay dugay kay Lablab sa konsiyo da Vice Mayor Subunda. Wala sa kabalo nga ti hindi pwede tayto lang iyatag da sa mga committee. Dapat may draft na siya da kag i-deliberate tapos kapila siya ang dahon daw, wala man siya kakanto. That's the initial perception. But of course, being a media, di ba matian tabi, anong sabat niya sini? Ti diri karon, first time nga nagsabat si Vice Mayor Labla Baronda sa aton. And she said, mala hindi matuo din na. Because ginambalan ko sila nga during the committee hearing, i-present ko ang akon nga draft ordinance that is allowed in the rules actually for convenience na malang niya mo. No? Mambal ko bi, John Hartwell, makubiti hearing kita next week sa Martes. Ate sige, padala ko ng draft ko para matunaan nyo manda. inaya sa tiuna sang committee hearing. Tiambalya, tabakuti ma'am, mabalya, nahambal ko na tanan sa ila. Wala man sila nakaschedule sa akon for the committee hearing. Wala ko no schedule. Kay pagkatapos sinambalan, kung ginpangayuan siya sang draft, ang bala, ara man lang ko da. Adlaw-adlaw, out every week kakitanay kami da, wala man sila nagambal sa akon. Ang bala, si Kagawad din, di Laliana, nagambal siya nga. Di title man lang yung imo, ginpadala, this committee ko. Anong i-deliberate ko kay title man lang? Kaya ang bali, Vice Mayor Labla, Baron Dabla, sala na, binutig na. Kaysa ang October 9, nag-committee hearing kami. Gindala kong draft, ginbasa ya. Ginbasa ni Nini de Laliana. Ara ang mga stakeholders, ara ang mga resource person. Positive ganitong ilasin niya pag-baton sa proposed ordinance ko. So ano may selective amnesia ni si Nini de Laliana ni? Balan mo mabudlay Kagawad de Laliana. May date si Vice Mayor Labla Baronda. No, kag may ara sang stenographic notes. May TSN, may transcript. Kung ano ang ginpangistoryahan niyo sa committee niyo? Kung baga imo laway lang iya resibo. Hindi kita pwede kabinutig sa mga maamo ng mga bagay Kagawa dini de Laliana. Iti debatian ko ang Balmont, hindi ay title malang itong iya ginatag sa ako. Anong hearing ko de? Kay title na ni. But the truth of the matter is gali, naka-committee hearing sila sa October 9. And after that committee hearing, nga ginbasa ya ang draft ordinance, sa atubang sang tanan ng mga resource person na gin-invite nila, wala na nadasnan ang committee hearing niya. Kaya mo nang ginasiling ko, ako ya akig ko yung butigon mo. Tuntood man, kaya ang butigon, utod sa makawat ni. Di ba? Magambal ko ron, Hoy Juan de la Cruz, ikaw nagkwasang 1,000 ko deh. Di siyempre makawat, hindi magako, kundi mabutig. Amuin ang ginambal nila nga ang sinungaling ay kapatid ng magnanakaw. I'm not saying amunas kagawad ni de la Liana. But between your statement nga title lang, kag-resibo ni Vice Mayor Labla Baron Dadri, kung mapati sa may resibo, may stenographic notes, may date, may mga witness, may mga stakeholders mo. So, tanan-tanan ini mga kabinan, it narrows down sa politics. Kung maayo ang ordinansa sang kontra ninyo sa politika, hindi kita mag-stick sa personality sang tao, let us stick mga kabinan sa procedure sang trabaho ta. Lantawa bala sa Senado, ngunit hindi mako gani gusto, pero sige lang. Napriso na to si Marcoleta, si Jinggoy, gintagaan pa chairmanship. Suspended ng ila sinimang kabinan ng mga privileges bilang senador, tagaan mo pa chairmanship. Pero galing tradisyon kuno sang sinit, kag hindi maswilduan ang iyang mga empleyado kung wala sila sang chairmanship. Working chairmanship, do something amo na. Ibayad mo ya galing buwis na mong day, ha? Sa isa ka senador nga wala ga function, wala ga trabaho, sige lang niya bayad tada swildo sa ila da? Wala man sila ga trabaho da? Mapasugot kami nga mga taxpayer nga ginauyang niyo ng kwarta namon sa ila? Sa mga senador nga wala ga trabaho, sa mga senador nga suspendido, sa mga senador nga naga pinilagyo mga kabanan, pasugot kami na? So, of course, hindi kita magpasugot eh. Kaya dapat ang bayad sa imo, ang sweldo sa imo, ginpangabudlayan mo, gintrabahuan mo. The same thing there is sa city council. Kita set aside politics. May trabaho kita, which is legislation. Pag-obra sang lahi. So dapat sa pag-obra sang lahi naton, color blind ka na. Wala sang pula, wala sang green. Color blind ka. Sundon mong procedure, hearing ka na. Amend ka muda sa proposed draft ordinansya. Nagtaon na to ng final sining nga ordinansa kung makapasar sa plenary. Amo na dapat. Kaya balganin naton even good things end. No? Ang balganin nila, it will get worse. No? Before mangin matawhay na. And at the same time, not everything shall come to an end. Tanan nga maayo nga bagay o kon malain nga bagay will come to an end. But silingon ko gasofrer ako subong. Kadamo sang problema, pinansyal, kon pamilya, ano pa da. It will come to an end. Mabot ang punto, masolusyonan mo na tanan nga problema mo. And the same thing, ngang tanan nga maayo, bow successful ka subong, damo komisyon mo, damo kwarta mo, but it will also come to an end. Mahinay-hinay na. Masulod ka sa tigmalais nga timpo. Ang ginabot silingon ko da, hindi nga tion ara kamos babaw. No? Hindi tanan nga tion, hamungaya kamo. There will come a time that all of these things, nga mga maayo, will come to an end. Sa physics, kaya nung bal nila, may karma ko mo, ang kalibutan. Sa science, ara na, sa physics. And every action, there is an equal and opposite reaction. No? Sa ibo nga ginobra, may reaction nga nagakabagay man sa ginpang-obra mo. That's the law sang physics na to. Newton's ano, no? Newton's law of motion. Ang isa dira, karma. Sa Bible, anong sa Bible, Radyo Man, John Artwell? No? Mayara na kita karma. Ting karma na, mga utod na to, ng mga Buddhist, Hindu, yung kapatis na. Bisan kita ka mga Kristiyano, mayara na. May science na kita. Newton's law of motion. Sa Bible, ano gani? You sow what you reap. No? Kung ano ang gintano mo, amo man ang imo sining anihon. Kung nagtanong ka sang kalainan, anihon mo kalainan man eh. Alala, matanong ka sang kalainan, nang balik si mo, hamungaya ka. So those are things ang ginambal na to. Wala ko gaapin kay Vice Mayor Labla Baronda, wala man ko gaapin sa mga gakontra sa mga konsyal naton. Ang ako nang ginapangabay sa inyo ang tatantaan na yung politika. You know, this is very revealing ang ambal ni Vice Mayor Labla Baronda nga tag binulan antes yung ginatandog ang proposed ordinansya kay Como kontrapartido sila ni Sin Marie Mabilog. Ako ay, though hindi bala, kung sila ning majority kag ginaamo kamo sina nila, waswasan ko man eh. Because ang trabaho nyo, mag-obra sang ordinansa, mag-obra sang lahi, hindi magpinulitika ka muna mga buwisit ka mo. Makabinibisyo sa mga pamuluyang pinulitika nyo na sa konsiyo? Kaya hindi. Makabinibisyo mga senior citizens, ang mga porpis beneficiaries, mga indigents naton, sa pinulitika nyo dira sa city council? Wala. It will not benefit the people of Iloilo City. So ang bako niya, pangabay ko sa inyo, untatanta na, let's go to work. Trabaho ka mo sa insyakto da. Because people are observing. Ginobserbahan ka mo eh. Makita sa tao da, pinulitika ninyo. Tandaan ninyo na, nga ba si gambal ka mo, grabe ang logistic namon. Kami ang incumbent, ma-perde pa kami sa 2028. Ay, sus. Perde ka ni Argentina. No? Sino maglaom nga maperding Argentina with all the talents that they have? Dibla? Sa tanan yung mga talento, kag subuman mga accolades kinakuha sa mga players nila, maduda ka pa yung maperde itong Argentina? Sa World Cup? Hindi ka mo magsalig, no? Kaya ngambal ko ganit tao, nag-observar. Kadamo sa mga tao, nga na makita karon nga doon, pinulitika ni O'Brien, hindi na magbutoni. Hindi, gidbagsalig. Philippine Standard Time, 22 minutos sa kaligad sa tak na nga alauna.
3: Pingabahin, Master, ginadulong sa inyo sa Kalwan, sang produkto ni kalidad ni Tita Aline kag Earlsmed Pharma Corporation, ang NANS Super Plus. Ang NANS Super Plus, mga kabyanan, mas improve ini bag-o kag gintingob nga persa sang tatlo ka mga superfoods gid. May mangustin, may guyabano, may malunggay. Kagadawadlaw, naganami, kagapagsik nga ito ni kayang ang lawas na ito. Non-Super Plus, natural nga proteksyon sa lawas, magaranon sa antioxidants, bulig kontra sa kakapoy, kagpagpalang luyas ang lawas. Available ini sa mga butika sa Bilog nga, Isla Sampanay, kagprobinsya sa Gimanas, proteksyonan ang lawas sa natural nga pamagi. Pili ang Non-Super Plus, the anti-cancer food supplement. Kag sa sunod yung maginadlaw, basi may mabatian na kita ang mga users. Kaya sila nila, pwede mga kami mabatian da. Kaya kami yung users, yung gamisang NANS Super Plus, gusto mo naman mapalabot sa ila kung ano yung nabatyagan na naman kang ipikto sini kay namigid. So ipabati na ito ina mga kabiyanan. Okay, para kang kamo, makabakalman sini, kag makafeel man sa na-feel nila nga improvement sa ikayang lawas. NANS Super Plus, produkto di kalidad ni Tita Arlene, kag Herbsmed Pharma Corporation.
1: And of course, ang pambansang liniment ng Pilipinas, NANS Liniment Oil. NANS Liniment Oil para kay Tito, kay Tita, kay Lolo, kay Lola, kay sa tanan sining ang miyembro sang pamilya. Kung si Tatay, si Nanay, abi, nagapla na kita lawa, si Lolo, kung si Lola, abi, masaya nyo gamit ang NANS Liniment Oil kaya may ara ini soothing and relaxing effect. Kung may katol-katol si Inday, may alap-ups tuto, banyusin nyo lang bala, no? Ang affected area, kay madula ina, kay may skin care man ini. Ang namian pagigkusini kay may neem tree extract ini nagatabog sa lamok. Siyempre kung hindi ka makagat sa lamok, hindi ka magka.
3: Yes, hindi ka magka dengue. Dengue dala man lang sa kagat sa lamok. Meaning, wala sang kagat sa lamok, wala sang dengue nga matabo, mga kabiyanan. Para safe kita kag hindi makagat sa lamok, pamanyos gid sa guwa ka man konsulod sa balay mo, sang NANS Liniment Oil. Number one nga balanyo sa bilog nga Panay Island kag probinsya sang Gimanas. NANS Liniment Oil, barato, epektibo, hindi pa mapilit sa panit, Master Don. Kag nami kay dula pa na nakit sa kalawasan mo, pasmo-pasmo sonod, ugat kag maskulo. Nami pang masadya, no? Dula pang arikis, alapa, palipunga, an-an, kag iban pa. Ang panit mo, ara pa, ang arikis mo, wala na, mga kabiyanan. Amo na ka nami ang atong produkto. Oh. Nga NANS Liniment Oil. NANS Liniment Oil, barato, epektibo, hindi mapilit sa panit.
1: And of course, sa mga kalalaki na nagi kong matugatugagwa sa balay nyo da, no? Nga wala ka mo dala sa Mega Man Herbal Capsule. Mega Man Herbal Capsule ang talisman sa mga boys. Kaya may double impact ining Mega Man Herbal Capsule sa aton. First impact, magatiso, magatigang imoy kong tao. Ang second impact, ang imo stamina, madugangan. Gani mga boys, diri na kita sa talisman ta. Hindi ka naman pa kunukulong, grabe ka pa kung ano pa. Samta nag-edad, nagagamay, nagagamay ina ako ng imo abilidad o nagadwindol bla. So, hindi na kita magpaabo-abo pa. Inom na Mega Man Herbal Capsule.
3: Yes, Mega Man, Mega Man, Mega Man.
1: Ay, karami.
3: Si Do ba? Sini, no? Kag ang magamo mong kwang, Street of Hormos, mahubas gid mga kabiyanan. Kay sigurado gid na, Mister, abi inom ka na Mega Man Herbal Capsule, no? May tungkat-ali, may ginseng, may maca, may horny goatweed, ining apat ka mga natural nga sangkap. Isa lang ang common sa ila, nagapatindog, nagapanami, isang paningkay singkay, sang imo nga junior. Na no, mga kabiyanan, hindi na magkalipata, hindi na magpakuno-kuno, pakisagadong lime lang na. Pero para sure kagidya, subong inom kay isa, another one, pagka 1 hour before sang inyo siling sparring, another one. Ah, mabilib gidyang imo partner daw. Mega Man Herbal Capsule, ara lang sa mga butika.
1: And of course, sa aton mga kauturan, kung kape naman lang, kape ng kita diri, ang kape sa mga gwapo, Mega Man Gold Coffee Mix, ang kape sa mga gwapo. Nga gwapo, Radyo Mandono, hindi ah, gagwapo bala ng performance mo di, no? Sa trabaho mo da, kagapangapi ka, do wala kaya ginakapoy bangod man sa mga natural ingredients nga nag-boost ang imo sininga energy. Sa labing-labing naman, abot na na, ah, do inla ka ginakapoy, do nang kibot si Mrs. Ay, dukot ah. Ka grabe sumong sa iyahaw na may mga amo-amo ng istorya gani diri na kita sa kape sa mga gwapo. Mega Man Gold Coffee Mix,
3: Mega Man Gold Coffee Mix, mga kabyanan, ang sabaw ni Paripol kay Aranda. Silinya mangita ka pa sa pakaldo kay pakaldo yan na balanta na pakaldo para pa bakod tuhod gano mo. Pero master don gani pasabaw iyo Mega Man Gold Coffee Mix, the best ni mga kabyanan nga kape gani mga 1 hour before sang inyo siningas pareng. Una para mga pikit ha. Kung kapilig niya, why man niya sa ano, anong kwana bino? Bala ka kwana niya, bonus na niya ang panglabing-labing aspeto. Ang tuod si niya, namit siya, pala inom ka kape, gusto mo dula kapoy mo, gabato pa sa pulaw, gina-energize ka. Mga kabiyanan, Mega Man Gold Coffee Mix ang imnon. Pero pag puli mo sa balay, may inogrimit ka pa. Inabalang hindi ka pagambalo ni misis mo nga, ay, tinimbang ka, ngunit kulang. Grabe ka naman. Ang ato niyang imuon, mga kabiyan, ang pangapilang Mega Man Gold Coffee Mix, ha? Mega Man Gold Coffee Mix, boys! Pwede mo na mainom sa mga girls, ha? Mga binabahida, kag ninalakida. Inom kita Mega Man Gold Coffee Mix, the best nga kape, ara lang sa mga butika.
1: Sa ato, sa pagpanumbalistoryahan, taling dira sa Linauyan, no, sa may Banwas ng Tigbawan, kaya may statement ang ipagwa si Congresswoman Janet Garin. And we all know, basta magambala si Congresswoman Garinda, kung mga Garinda, so may nakita na sila nga kapaltahan da. Storyahan ta na karon, diri sa aton sininga pag-pangalagad. Philippine Standard Time, 28 minuto sa kaligad sa tak na ngalaw na magabalik ang Targitanay sa Auto.
2: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified World-Class Quality.
4: ACS! Makigiraan.
5: Lola, ang dami niyong dala. Sa inyo na po itong upuan ko.
4: Salamat, iho.
6: Ganyan ang Pinoy. Ang Pilipino, matulungin sa kapwa. Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
7: MX3, tested and proven with alpha, beta, at gamma mangosteen.
8: Maulan man, no worries na amoy ko lumang damit.
9: Charm, fab, con.
10: Charm Babcon with Bloom Fresh technology kills 99.9% of kulob causing bacteria tested. May aroma burst pow of thousands of flowers and berries.
8: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
9: Pangdong kumaka bloom sa Charm.
10: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world class quality.
8: ACS.
11: Cellphone Plus Gold.
12: Kuya sa Mercy, harap po ang Almoranas. Nagpa-check up ko, gintagaan ko bulo. Wala Japon ko noong pawan. Intry ko ang Cellphone Plus Gold. Sugod ang duwa kabulan noong pawan.
11: Cellphone Plus Gold. Mas pinalakas.
13: Pinagali.
11: Pinahusa.
13: Cellphone Plus Gold.
11: Sa mga butika. Gigan sa number

0: smart dishwashing paste manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
1: ACS. D3 Bio with Physio.
2: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kag isang man kalajustor nurse. Sa nagsugod ako tumaos ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsaro.
1: D3 Bio. Ang D3. Gamay Physio. Ang Physio. Gamay D3. D3 Bio. Mighty C, alkaline ng vitamin C.
3: O galis yari, nagtanto sila ito isang nagligad, sikisaki, kidya katama, yan ba siyang tiyo ko? To Marcos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsule, 3 times a day, 3 ka adlaw, wala ang sakit sa ako, tutum na alamat sa Mighty C.
1: Mighty C, mamaka sa mga butika.
4: Hi, I'm Margo, front desk officer sa Isaka Hotel. Sa hotel, first impression matters. Dapat presentable pirmi. Pero kung stress, kagpulaw, paano na, di ba la? Haggard much! Para muligan ako, wala labot sa proper diet and exercise, nag-stress tabs nako. May vitamin C, E, kag niacinamide para mabalik ang nutrients na nadula bangod sa stress. Ang ending, fresh and focused, helping to be confident to face guests with some stress. Kopa ka! Stress tabs!
5: Multivitamins plus iron is a generic name of stress tabs. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Stress tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
7: Yari ang pila ka mga pahanumdom para sa aton siguridad sa tiyon sang Bagyo. Una, magtiner sa sulod sang panimalay kung hindi kinahanglan magwa. Siguraduhon nga mapag-on ini, isarado ang mga bintana kag puwertahan. Magpreparar sang go bag nga may unod nga flashlight, pagkaon, tubig kag first aid kit. I-full charge ang inyo mga cellphone kag power bank para sa importante nga mga komunikasyon. Kag magmonitor pirmi sa radio kag official social media accounts sang ahensya sang gobyerno kaangay sang pag-asa. Ang seguridad sang aton tagsa kapamilya kag komunidad ang aton prioridad sa sining tion sang Bagyo. Maghalong kita kag hindi magkalipat nga magpangamuyo. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa inyo sang Iloilo Police Provincial Office, the home of Ilonggo Cops.
8: Kaso sang dengue sa Iloilo, nagataas na naman. Mga Ilonggo, mag-4S na kontra dengue. Una, search and destroy. Suyuron isa ka beses kada simanang ugsaran sang aton balay kag eskwelahan. Pangitao na ginatiniran sang tubig na pwede itlugan sang dengue nga lamok. Magtaob, tuyo, taktak at takip. Ikaduwa, secure self-protection. Magsuksok sa malaba nga bayo gamagamit sa mosquito repellent lotions. Ikatatlo, seek early consultation. Duwa kadlong nga hilanat, magpakonsulta gilayon sa sentro o kung ospital. Libre ang test sa dengue. Ikaapat, support fogging and spraying. Suportahan ang fogging kag spraying nga ginaobra sa lugar nga mataas ang kaso sa dengue. Makamamatay ang dengue. Aton likawan, Iloilo, mag-4S na kontra dengue.
9: Good vibes mga kapamilya, live on air. Kaupod natin si Tita Susan. Tita, matuod ba lang ang may koneksyon ang high blood sa panulo?
10: Naku, DJ, matuod gid na. Kung magsaka ang akon blood pressure, nagaupod man ang paglabo sa akon panulo. Amo gani nga ang akon himo, gindugan ko ang iBerry sa akong adlaw-adlaw nga routine.
9: So, nakabuligid sa imo ang iBerry, tita?
10: Oo, gid. Mabatyagan ko gid na may suporta ang akong mga mata. Mas kalmado ako, nag mas klaro na ang akong panulo. Sa iBerry, may peace of mind ako nga ginatipan ko ang akong mga mata at panglawas.
11: Tilawi man ang bagong nga produkto nga iBerry Gold na may aras ang 10 mg na lutein. Mabakal na ini sa pinakamalapit na butika sa inyo.
12: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
13: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
14: Hello, Washi!
15: Hello, Mommy!
14: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha? Chocolate, putik, libag?
15: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy-easy ang labada.
14: Mula noon hanggang ngayon.
16: All you need is Pride. All you need is Pride.
17: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
18: ACS.
19: Kung ikaw nagagamit sa vitamin D3, diri ka na sa sigurado. Masaligan yung brand kag medical doctors recommended vitamin D3. Ini ang Life Extension Vitamin D3. Kung ikaw naka Life Extension Vitamin D3, ang imo health sigurado. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
20: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
21: You need toothpaste for brushing every after kumain.
20: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
21: Ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa.
20: Helps stop cavities even before they start, while keeping bread fresh with regular use.
21: Unique toothpaste for brushing. Para siguraduhin ngipin ay Max
0: ito with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world-class quality.
18: ACS Sample Plus Gold.
22: Ako gali si Bal, may lang sakit ako nga tiyan. Pero sang nabatian ko ang Santon Plus Gold sa radyo, kinitistingan ko ni. Oh, may alibiyo gid. Salamat gid sa Santon Plus Gold kay nadulang akong nga ulcer.
18: Santon Plus Gold. Mabakat sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
23: Ako si Ron, nalibag ko kung nadiskubre nga pang malakasan nga kape. Santon Gold Coffee Mix, sakto ang tamis, sakto gid ang hisog, kaghimo sa gitingog nga prutas, kagtanom nga mataas sa antioxidant.
18: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nalakas, at gaganda ka pa. Coffee Mix, nalakas ka.

0: ko believe.
1: I am Venus Ra, a beauty queen, youth advocate, and a servant of God. Sa MX3, dito ako bilib.
2: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Be MXtraordinary with MX3.
4: Life Extension Vitamin D3.
5: Nerelito, Dayon, Senior. Sa kabanban ng uton, ang advice ng doktor, operahan ng akong baga. Ang piya ko nung asporsyon, ng kipot mo ko nung isa. Extension Vitamin D3. Bali, apat ka soft gel, everyday. Ano na batyagan ko nga? Doon ako gawa, ginapo. Sa to, hindi ko magsakay sa bike eh. Nasaka pa lang ko to, yakapuin ako. Subong yan, nagkanto ko to sa ilabalay sa bata ko. Takladon.
6: Remember ko nga Life Extension Vitamin D3.
5: Sigurado, effective.
4: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.

0: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
1: ACS. Sample Plus Gold.
2: Ako si JL. Pagpangumang pangabuyang ko, hindi ko makapanarabaho ko isa tungod sa arthritis ko. Ang balsa kong pare ko, magtumar ko sa Anton Plus Gold kay okay gid ko nun yung sa arthritis. Matungagin na duwadlo ko man ang pag-inom, okay gid kay wala nag-atake ng arthritis ko.
1: Sample Plus Gold. Mabakal sa mga butika.
3: Maayong aga sa tanan nga nagapamati. Ini ang inyong Healthline segment. Kung pirmi nagalabo ang inyong pananaw, labi na gid kun gabi, pamatian ta ang istorya ni Aling Maria.
4: Sang una, daw hindi ko nagid makita kun madulom na. Bilang isa ka diabetic, nahadlok gid ko sa posible na komplikasyon. Amunga nagpangita gid ako sang natural nga bulig. Kag maayo na lang, nakit-an ko ang iBerry.
3: Mas klaro na bala maski gabi?
4: Mas nagaan ang pamatsyag sang akon mata. Kag mas klaro na gid bisan gabi. Dako gid ang akon pasalamat sa iBerry.
5: Tilawi man ang bago nga produkto nga iBerry Gold nga may ara sang 10 mg nga lutein. Mabakal na ini sa pinakamalapit na butika sa inyo. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Mighty C, alkaline ng vitamin C.
7: Ako si Milagro, may ara ko ulcer. Hindi ko makakaon sang sakto, pero may lang ko gasuka. Ginpainom ko sang Mighty C sang akon mama, buntag kagabi. Subong nagnami na akon pamati at ibugit katama.
6: Mighty C, mabasa mga butika.

0: Mercury Copper, Semanca, Malupit, sa Kamaymo, Mabait, Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO Certified, World Class Quality.
1: ACS.
2: Nagapalang durong bala ang imo panulukan.
3: Magandingin bala ang imo nga uho.
2: Masami nagkapangihi.
3: Masami ginauhan.
2: Masi may diabetes ka na.
3: DTX 500 na.
2: Ang DTX 500.
3: Ang may powerful compound.
2: Nga nagkapanubo.
3: Sang imo blood sugar.
2: DTX 500.
3: Garantisado.
2: DTX 500.
4: Maulan man, no worries na amoy ko lumang damit.
5: Charm, Fab, Car, pangong kumakabloom. Tanggal amoy ko lumang sa bango ng Charm.
0: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
4: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
5: Bangbang kumakabloom sa Charm.
0: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
1: ACS.
6: Santon Gold Coffee Mix.
7: Ako si Dominic, isa ka health practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na piliin ng kape na may mataas nga levels ng antioxidants ang Santon Gold Coffee Mix.
6: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa.
8: NANS Herbal Capsule. Pamaskogon ang immune system. Protektahan ang lawas pagi sa pagtumar sang NANS Herbal Capsule. Puno sang natural herbs nga amo ang bantay kontra sa kung anuman mga balatian.
9: NANS Herbal Capsule.
8: Mabakal sa mga butika.
10: Sa maabot nga Agosto 10 hasta Agosto 28, ang MRC magapadulong sa Iloilo. Tanan nga mga bata nga nag-edad sang anong kabulan hasta 59 months. Magkabaton sang isa ka bakuna kontra measles kag rubella. Sa aton maginikanan, hindi na magpangduha-duha. Aton anak, pabakunahan sa gintanan nga schedule sa mga health center. Ang measles rubella nga bakuna madugay na nga ginagamit kag subok na nga safe kag epektibo kontra tipdas kag makaiha. Balatian nga tipdas kag makaiha tap na unta. Dali na kag magpabakuna sa MRC.
11: Problema mo bala magpaniwang pero hindi ba achieve? Mag Super Fiber. The fast-acting colon cleansing product. FDA approved. Sigurado nga epektibo. So kung problema mo pag lose weight, lipihuyan na yung colon mo. Ang Super Fiber nagabulig to achieve the healthy weight o kung ang balansing at timba. Para sa mas maayong resulta, i-combine ang pag-inom sa Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber. Para sa healthy and good digestion, mag-inom adlaw-adlaw sa Super Fiber. Mabakal sa mga butika.
12: Patas nga komentaryo kag solido nga serbisyo publiko. Radyoman Ronel Sorbito.
13: Ronel Sorbito.
12: Kag Radyoman Don Dolido.
13: Don Dolido.
12: Targetanay sa udto.
14: Nagdala diri sa aton sa oras sa 42 minutos sa kaligad sa takna nga alauna. Pabalik diri sa atong pagpangalagad diri man sa Targetanay sa udto. Pod gyapon sa inyo abyan ninyo amigo sa kanginan. Ini naman si Radyo Man Don Dolido.
15: Tatak RMN.
14: I-check na dito guys si Congresswoman Janet Garin, no? Sa statement naman kapon regarding sa problema dira sa may barangay Linubayan sa may Tigbawan, Iloilo. Do nakakuha sang second wind ang mga pumuluyo da nga base may solusyon. Kinakita naton nga nag ogyon sa mga pumuluyo kag mga barangay official sa statement niya si Congresswoman Janet Garin. I-check na si Congresswoman Rajuman Hanjar Nantwell. But for that, 43 minutos sa kaligad sa tak ng alaw na.
16: Iningabahin ginadulong sa inyo sa kalwan sa produkto ni kalidad ni Dr. Crispin Hico. Basta produkto ni Dr. Hico, sigurado nga ha? Epektibo! Evergreen Herbal Capsule ang taranga sobra, buhin na ng taranga kulang, dugangan niya. Evergreen Herbal Capsule, nagalimpyo, nagababakod, kanagabalansi sa sistema sa aton nga lawas. Tandaan na ito na, kung sobrang sugar ta, sobrang kolesterol, uric acid, asin, fats, creatinine, mga kabyanan, babuligan kita panubo, kag inormalize na sang Evergreen Herbal Capsule, basta mag-inom kita 2 to 3 capsules everyday. Pero tandaan nyo, kung kulang naman kita sa minerals and vitamins, hindi magabalaka, dugangan naman niya. No, para balance gid yang aton nga lawas, no, kulang ka sa calcium, magnesium, zinc, iron, potassium, mga vitamins naton sa lawas, vitamin A, B vitamins, vitamin C, vitamin E, dugangan ina sang Evergreen Herbal Capsule. Amo na gani nga siling naton, dapat maginom kita sini because pito ang persa sini in just one capsule. May turmeric, may saluyot, may malunggay, ampalaya, wheatgrass, barley grass kag may vitamin C. Basta produkto ni Dr. Hico, sigurado nga epektibo!
14: Evergreen Herbal Capsule, the great equalizer. Kaya kung kulang ikaw sa vitamina ka mineral sure bol niya wala tada mo istorya da mamasakit agad. Kaya deficiency sa vitamins and minerals will result to diseases. Galing naman pag inaulat na ito, 2 to 3 cup. Now, just standby sa ito mga kotoron. Aran na si Congresswoman. Okay, check na ito mga kabinan. Kari ko sa ito nga linya, ato si niya Congresswoman sa 1st District of Iloilo, Congresswoman Janet Garin. Ma'am, si Radyo Man Don Dulido, may hapon na Congresswoman.
17: May hapon doon, may hapon man sa tagparamati kang RMN, kag may hapon gid sa mga kasimano ako rin sa Primer Distrito.
14: Ma'am, ang imong statement, video statement po kapon ka naglapta na sa social media, ang bala ko gani kagina pagkasugod ko de, daw nakabaton sang second wind ang mga pumuluyo dira sa Barangay Linubayan because mismo ng congresswoman nila daw nag-aapi na subong sa kausa nila dira. First and foremost, congresswoman Garin ma'am, ano nagtulod si mo nga magpagwa sang statement no in support sa mga pumuluyo dira sa Barangay Linubayan?
17: Actually wala lang namon ginapublicize pero iniya nga sitwasyon buhay ron ako dubay ron ako gabulig sa mga taga Barangay Linubayan labi na gid sa mga barangay officials dugay na ni in fact ako yang daw hindi kurong gid ma kumbaga, I cannot take it anymore. Ginhambal ko gidya sa banwa nga abi bulion ta na ang mga papeles. This was after, nga gin, kung malantaw i-review nyo ha, ginpa-imbisiga dyan ni Board Member Joanne Vasco Verminanda, kag ni Board Member Lika Jane Garin sa probinsya. Garin lang, ang guwa iya, natural, may kanya-kanya nga responsibilidad ang kada ahensya. Kag nakita sumo sa investigasyon nga ti ang yabi gid man rigya sa LGU. So in fact ato yang asensya ron gid no I know hindi ako pwede magmeddle but I actually gave an ultimatum. Bangad nga ti kung may ara gid man

0: humanitarian consideration. Kung amo na gani nga tika piraron dia ang
1: sa poultry, ma'am, sa poultry.
0: Yes, yes. Ang pirmi ka bay rason ay hala may nag-abot nga piso so hindi lang anay i suspend. So ginhulat gid to hasta nga matapos kag naka harvest ano to nga bulan man do mga March, April ba lang nga muna. So kang Mayo very aggressive ron dia na ipastop na. Kay para ya nga may ara makita man kang tag-iya kang poultry nga seryoso ang banwa.
1: Correct.
0: Kasi kung idara ka lang yan sa sugilan nun kag hindi mo man isuspend ang ino operation, hindi ka pag seryoso mon. And amo to may gamay gani nga binaisay wala na mo gid pag-uwa. And I gave an ultimatum. So that was the reason why nga ti
1: when was this, ma'am? May ano, ma'am, kung saan ini?
0: I think last week, May. Kadya nga tuig na. Last week of May, kadya nga tuig.
1: I see. So, is it safe to say sa akon paglantaw nga nagwa na ikaw, nag-public na ikaw, sang nakita mo na, sa nabatian mo na, nga nag-redesign ang bilog nga barangay council kagang kapitan because of this problem, Congresswoman Garin, ma'am?
0: Actually, before sila nag-resign, in fairness, kananda, nag-resign siya man sila. Kaya
1: doon, okay.
0: Nakibot, yeah. Kaya, ang guwa iya, even before daw, kung nag-issue na kang suspension order sang operation, why ako kabalo, naging lift ato ya temporarily.
1: Okay.
0: Kaya titagaan ron, mang kuno abiliwan ya, chance na one cycle lang, okay, may na-order. In fairness, yeah, nagsugot naman lang barangay, ihuya man sila, despite the fact, no, nagkikasukasuhan siya sanda kang tag-iya, kag ang kaso was only because nag-relay sila kang reklamo, kang mga pumuluyo, sang taga-banwa nga nag-iimbestiga. Kag sa taga-DENR, kag EMD nga nag-iimbestiga. Okay, so the suspension was actually last June 19.
1: Okay.
0: Wala ron na iya diraya, wala ron na iya piso, ang tanan to niya ginpa-harvest na. We have become very patient and considerate. Hindi ako makaintindi na gin-lift liwan ang suspension after 5 days. No? Pagkatapos ya.
1: By the ala, LGU, ma'am? By the LGU? By the...
0: Yes.
1: Okay.
0: Yes. Tapos gin... Sige, kay Ara, ginbutangan naman kang piralibo-libo ng mga piso, ginpapadayon. Although, in fairness, diraya ang DENEMB nagabantay kag ang banwa man nagabantay so nagsigika spray kagkatapos nagsiguro gid sanda nga matinlo less ang baho no so amo na iya nga ti one cycle lang to ya although I did not agree with that and I was not aware subong ya nagload na ran kang duro so hindi ba lang do ano man daw I have to be honest mo daw
1: okay.
0: Ang impression mo ako ha personally ang impression ko ano man daw ginahampangan lang kita haw, hindi ako kabalo kung sino. Pero ang bottom line riga, paghambal gani kanakon kang barangay officials, I share their frustration because I myself is already very frustrated.
1: I see.
0: O amo na gani nga ang mayad rigyan, siguro kay ti para ya nga daw mabatsyagan man kang tag-iya kang poultry, kay siguro gina-look down niya man ang mga barangay officials, manamigid man na manamigid kung mapangitaan anay solusyon.
1: Ma'am,
0: pero kung ang suspension hindi i-implement kang banwa, kasi siguro may mga abogado man permi ang ginapadara kang tag-iya kang poultry, I think the best solution there is for the mayor to concurrently be the barangay captain para ya na ti hindi man bala hindi i-look down kang tag-iya kang poultry kasi mayor ya dira ang ara ya gadumara kang barangay.
1: Ma'am, have you talked with Mayor Teruel because basing karon sa ginahambal mo sa akon your frustration, your disappointments kag ako subong do nagdugang ang frustration and disappointment ko sa LGU sa bago mo lang ginambal nga gin-suspended after 5 days binalik no kay may i-load ko no nga mga piso to tagana na chimpo. The mere fact ang problema gani amo mismo ang sanitation nila and yet gintagaan gapon sila tsansa. Ma'am, have you talked to Mayor Teruel? Ma'am, Mayor, ano ni man? May suspension ta ginbawi nyo. It seems kadto ginakulbaan kamo. Anong prestada di? Do you have any interest sa sining poultry ini?

0: naka-open up si Mayor Teruel, Congresswoman Garin, ma'am.
1: I've talked to Mayor Teruel several times, no? Pero wala lang ako kabalo kang ato yung after 5 days, naging pa-suspend na gani, naging list. Pero kang maski niya the past days, even before, no? Naging pa sa kang barangay officials ang resignation the day before, yung pabalo siya namun, naintindihan ko man, kay siguro, amo na ba lang kung may mga hirikoton rito sa banwa, ida bugaduman ang ginaubra ni Dr. Bora na tag-iyak ang poultry.
0: Mm-hmm.
1: Kasi siguro dira bala nag-stem ang, I am not sure, no? Basi man nga, although kang nag-intrangig ban ako, tigin implement ng Gid Manila, pero wala pa natapos. Ongoing pa. So siguro to show a sign of goodwill, dapat mag-istoryahan na yung anay. August 13, nagkamayara conference.
0: Mm-hmm.
1: Takibot ang tanan-tanan na ano na naman, nag-arabot rin man dyan mga piso na wala pa gani matapos.
0: Mm-hmm.
1: Because August 13, wala na istoryahin na maluhod na naman kang mga manok. No, although in fairness, ato yung ang ginabutangan, bala kang mga napatay.
0: Mm-hmm.
1: Kauna gabay, kay may best hindi matabunan, so syempre, galik ang baho, gaduro ang langaw. Ang ginagian naman na kanal kang daw mga iti, kang una kay open, subong niya yung tabunan, inayakang siminto. Pero syempre, ang ilaya nga drainage, ang iban nga mga bagay, no? Na ang disposal, in the process naman. Pero siguro, ang guwa gabay niya kay daw na strain gid, no? Ang relationship kang mga taga-barangay Linubayan, kag-tag-iyakang poultry. In fact, yung tatawag ni kang council, no? Kag ni Vice Mayor ang tag-iya, wala mong nagpakita.
0: Mm.
1: Ang na-strain ang relationship kay nagkulang kang komunikasyon, dapat gin-cure anay inaya. So, ma-frustrate ka man niya.
0: Yes.
1: Kasi,
0: Hindi, ma'am, ang with all due respect sa Pamilya Bora, kay Dr. Bora, no, it is the right nga mag-address man niya sa korte kung ano man niya na feel nila, no, nga na-slight sila or there is a violation of the rights. Pero nakita ko bala, ma'am, ang letter, no, may mga threat, wala man natong ginapakanubo mga utod natong sa uma, pero no, dali bala maguyang ang ilang conviction. Kung hindi ka mag-deny sini, hindi ka mag-recant sa imong petisyon dire, ano ka na mo for damages for 500,000. I mean, do may pamahog bala, ma'am? I don't know kung amugi man ang template kung nagahingyo ikaw for a dialogue sa imo kasilingan para suryahan nato ng baho sa akon sini nga poultry, Congresswoman Garin.
1: Ang natabog gid bang sinaya? Abalan mo may comparison. Kaya ang tag-iya kang poultry kang una, sometime in 2016, hasta nga nalabutan kang pandemic, iba. So may ara gani situation nga magbaho, kag hindi malimpyuhan, ginataw gani kap ang tag-iya, kag naghahambal man tong tag-iya, naging balanon, na ikap, hindi magkabalaka, madugang kami kang tao, palimpyuhan naman ang mga ito. So, amo na ang naging relationship
0: for several years. Do dali istoryahon niya, ma'am.
1: Ikumbaga, bukas. May ara mutual respect and mutual dialogue. Kang pagkambyo ya kang tag-iya, sometime in 2024, di ako sigurado, basta 2025 gid niya na nagrato katama ang piso, kag conventional pa, kag manok pala, kag conventional ang ilaya nga poultry. Siyempre, mas duro ang manok kag ang piso, mas baho. Sa amo na nga dapat, mas duro ang maglimpyo. Amo man lang na ang ayo kang pumuluyo, kag ang mga patayya, tabunan para less ang langaw.
0: Yes,
1: so,
0: correct.
1: So, kang nagreklamo ang pumuluyo kang barangay, ginpalabuti niya sa banwa, ang banwa naghimo kang komitiba. Siyempre, ang komitiba, maimbestiga. Pag-imbestiga kang komitiba, after 3 or 4 days, aturon, ginpangkasuhan ron ang mga barangay officials, pati ang mga tao ya, na nagasugid ya, kung ano ang sentiment kang barangay.
0: Ama, nagpilirma, so, ma'am, sa ano, nagpilirma sa complaint, sa petisyon.
1: Yes, so ang natabo ya, pag-abot naman to, allegedly, no, hambal naman ni Mayor Teruel, tatawag naman ang tag-iya, rigyan ang abogado, rigyan man ang barangay, kagsigin hambalan niya, sige, hindi ipadayon ang kaso, pero dapat hindi ka mo magreklamo, hindi ka mo mag-object, hindi nyo banabagan ang poultry. Mabudlay ang kondisyon, no, kaya Siyempre, bilang barangay official, sorry to say this ha, pero ang impression gabay kang mga tao, daw kanubugid kang panglantaw ni kang tag-iya kang poultry sa mga pumuluyo sa barangay. Amo na gani nga maski ako amo man na ang feel eh I'll have to be honest no.
0: Yes,
1: siyempre
0: yes,
1: nag-provide man kami kang abogado diri sa barangay kay ti kaluluoy man sila.
0: I see.
1: Pasalama.
0: So oh, nagatang okay. Ikaw ma'am abogado sa ila.
1: Nagabulig kami.
0: Bulig.
1: Ko.
0: Mm.
1: Okay. So iina mo na gani nga ang sitwasyon. Wala lang ni nagduwa ya. Subong lang niya naglupok ya because okay, sige, atubangan, well, hambal ko gani, hindi ka mo magpakulba, atubangan, yun na ang kaso. Although, it's easy to say those words, pero deep inside, mag-uling
0: yes.
1: na sila sa barangay, babat siya kiti, huwag ka agi kaso. Ang
0: gani?
1: Nabinagid ang balan niya nga, baydan mo kami damages, nang oh. dalago nga mga amounts.
0: Oh, doto nga, milyon to eh.
1: Amo to. So, anyway, moving forward, amo ganing ginapas strong man namo ng ilang baratsyagong. Kasi syempre, nag-ayo man kami sa banwa. At kung may mga violations, ipa-cure ta ina. No? Pero at the same time, hambal ko, naga na ang solusyon niya inubag inabugado na pwede man ni daad istoryahan. No, hindi man kami kabalo because I have never met the owner. Kasi amo gani ginpaagi ko sa konseho, kagsa kay Vice Mayor. Wala man ang ginapadara ko, is abogado man. So amo na nga naglabot sa punto nga amo niya. Nung dumanyo tong sa upon balang,
0: yes,
1: na maabot niya. Tapos pagpamangkot ni Attorney Paro yan, namuyayaw siya yan. Na, kung ikaw sa raka negosyante, dapat lang tawon mo man nga may mutual respect. Regardless.
0: Correct.
1: At economic status.
0: I see. And lastly, Congresswoman Garin, ma'am, ano ang, from your end, ano ang hulagon, ano, ay malang ka, damo ka na hulag eh, in silent malang eh, wala na nablaw ba, damo ka na nabulig dira. But moving forward, ano pa ma'am ang mga dugang pag-aubrahon, mga bulig ni Congresswoman Garin si ila dira?
1: Well, una bes, kung nantamon mo ang report kang EMB, wala pa niya matapos ang discharge permit. Ongoing. Wala pa niya permit to operate on the side kang EMB. However, nabuhinan rong gidman ang baho, kaya nag-spray sila, nagagamit sila kang line. Pero para siguro to show goodwill, tapuson ay nanda ang mga required na permits. Pero daw hindi ako kaintindi nga, hindi. Daw kumbaga sila niya ang masunod.
0: Oh, sige ka po operate.
1: Yes. So, amo na gani siguro nga, ako hindi, naintindihan ko man siguro nga, pati si Mayor, syempre banal mo si Mayor Teruel, ang ana niya nga, ang iya bala na de minor, mabuot siya ya. So, siguro gina, pareho na balaga, ano siya nga, basi na subjudice, basi maamuni. Well, amugid ba na ya, kay kung kitaya mag-opisyal, parti kang ato niya nga obligasyon, are there risks of
0: yes.
1: serving the public? So, amo na iya nga ginapaisog kung man si Mayor na Mayor, dapat gid niya kung ora pa natapos, anay na permit. So karon, siguro kung legalidad na gid man lang ginalantaw kang tag-iya kang poultry, I have actually initiated an inquiry kay inang ginatindugan kang poultry nila basi agricultural land pa na.
0: Mm-hmm.
1: Maski nabutang pa ya sa club nga pwede siya poultry, they have to go to the process of land reclassification and land conversion. So kung amo man lang na iya nga wala pa na iya ma-reclassify, wala pa na ma-convert, the business permit is supposedly illegal.
0: I see. Sige. So with this, Congresswoman Janet Garimam, balan ko, masako-sako ka. Thank you so much sa usual opportunity nga ginatag mo din sa amon sa Aremen Iloilo.
1: Oh, pasensya gid ha, medyo.
0: Yes, ma'am, I understand.
1: Lang kami kay madugay na iniya. Masakit balas buot ya nga daw wara bala bato ang mga taga barangay kag mayad daw daad kung sala ang ginaubra nila. Example, kung nag-export sila, pwede mo na kasuhan.
0: Correct.
1: Kung ipabudlayan ka nga wara rason kasuhan. Pero just because ginaubra nilang ubra nila, pahugon yung kang kaso, that is bad.
0: Correct,
1: salamat,
0: ma'am.
1: Salamat gid kag mayad nga hapon.
2: Tatak RMN.
0: Emotional si Congresswoman Janet Garin do gay net gidulo ya pero ginapanami ilang tingog ya. Kitong balyado isa to ang balyado. Do kagamay ang paglantaw gid sa amon sa mga pumuluyo da. sa may Linubayan, doka gamaybla, do wala gataha sa mga pumuluyo da ang tag-iya ko, no? Do something to that effect. Pero dahil lang gibla kay kuwang kanay ang resulta sa small town lottery kay Radyo Man Mon Kapalian. Dos minutos sa kaligad sa tak ng alas dos. Radyo Man Mon, come in.
3: Iyari na nga ito sa resulta sa probinsya sang Iloilo. STL sa subong hapon, Agosto 19, 2026. First draw kita Radyo Man Mon, alas dos sa hapon. Naton sa ng mga winning numbers. Numero 10, numero 3, kag numero 1. Number 10, number 3, kag number 1. Yes, 3, 1. Manihatan sa nga resulta sa probinsya sang Iloilo. Subong ako. Nangatun sini nga draw team head, Mr. Michel Solorin. Nangatun sini nga the operation specialist, Sheila Marie Magalio. Este representative natin, Mr. Aldrin David. Kagang atun sini nga judges person, Mr. Barry Cortisano Kaupod. Sangya sini nga mga members, Ramon Panis Jr., Clark Kino Viva, kag Mabel Gimeroy. Congratulations sa atun sini nga mga winner sa probinsya sang Iloilo. Pantayan na second draw karon alas 8 sa gabi. Kag sa mga wala pa magdaog, padayon kita sa pagtaya para makabulig kita sa kawanggawa. Direkta diri sa STL Draw Court sa PCSO kag sa Eagle Roar Gaming Corporation, Radyo Man Mon Yales Kapalian, Tatakaremen.
2: Tatak RMN.
0: Batay ako sa kabing resulta sa small town lottery sa probinsya sa Iloilo. Balikan ko lang no? Tiyambal ni Congresswoman Janet Karen, ang bala doon sa May na, mga June 19, gin-suspend na ina, no? Pero, gin-lift ang suspension 5 days after the suspension. So, bala doon, hindi ko kanchindi sini. Kaya amod na ko no, may mga piso pa, tipad ako unanay ko noy, kaya hindi man nila mapiding ang bababayaan ng mga piso. Tingin pa sultan ko no ni Mayor, mahuyang manis Mayor, no? Pagkatapos to, kibot naman sila nga nag-load naman liwat sa additional batch ang mga piso. So do wala bala pagtaha. So no, kay Congresswoman Janet Garindo, kagamay ang paglantaw niya sa mga pumuluyo sa Barangay Linubayan. Do hindi bala ka, ano nang tawag nila na, do hindi ka, basta kagamay ang paglantaw. No, something mo do wala ginarespeto sang ni Dr. Bora ang mga pumuluyo dira. Kimanti, amak mo na nagreklamo sa imo. Instead nga atubangon mo sila kag masolusyonan ninyo bilang magkasilingan, ginpamailan nyo kaso ang mga nagpetisyon ang tanan dito nga may perma na pinangpailan nyo sang kaso. Well, inyo manayakin na matarong, wala na itong ginambal, hindi ka mo pwede ka-file sang case. Pero dapat lang taon man guro ini sa mga pumuluyo da o kung sang kumpilad o kung sinood dira ang mga grupo sa mga abogado dira sa Tigbawan, if this fits sa ginatawag naton nga malicious prosecution. Kung baga, kay Kumo, quote in quote, mga taga-umay na, dali naton mapahogi na, pailan ta sila kaso para maguntat na ulo petition di. Tiyambal ni Congresswoman Janet Garino, bala ma-initiate ko na karon, ipacheck ko ng duta na. Kay base wala ma-convert ina. So kung wala na ma-convert, ang ilang business permit is illegal. Amo nang bali Congresswoman Janet Garin? Bala wayon ko na lang ni. Kedo kaputot gidya, kagamay gidya ang paglantaw niya sa pumuloyo diri sa syuda sa Tigbawan, sa Barangay Linubayan. Do hindi katakos ang panulok nila mga pumuloyo sa Barangay Linubayan. Ti ako yung maaway na lang ko ni sila. In some way, do amo ng boots silingon ni Congresswoman Janet Garin. Sa kay Mayor Teruel naman, Mayor ti, ang balgani ni Congresswoman Janet Garin, do medyo mahumok ako no ilong. Mabuot ka, pero sir, lain man yung mabuot sa may panindugan mo. You know, between this business ka mga pumuluyo mo nga nagasufrer, gasufrer na sang baho, ginpangpailan pa sang kaso, nagapalamunggo, pangita abogado, pero nagprovide man kuno abogado si, nagbulig, support sa abogado si Congresswoman Janet Garin. Sir, this is your people. Ano ang imo ginakulbaan sa GT Poultry? Wala ko gambal nga nakulbaan ka, but it seems ngang tanan imo nga hulag is in favor sa poultry kag hindi sa pumuluyo sa barangay Linubayan. Sorry, kay amo nang akon nga paglantaw because sige ang problema eh. Gin-suspend, gin-lift mo. Ang pag-lift mo, Mayor, sang suspension is without legal basis. Wala sang legal nga basihan. Ang imo ginbasihan, ang imo nga kaluoy, kagda siguro, pag-insindi, kay nag-ayo ang poultry nga tapuson ni kay mga bago kami nga piso di okay ano lang namon i-continue lang namon. Sir, you must be firm. Ang baga ni nila, you must be firm but fair. Pero natabo sini. May suspension order ka pero gin-lift mo man. So gagwa ka ro, wala ka panindugan, wala ka pa prinsipyo da. Din kagapin sa poultry niyo kon sa pumuluyo sa Linubayan. That's the question sa mga pumuluyo subong sa imo. To the point nga wala na karon sang maimo ang mga barangay official nagtender sang resignation as a sign of protest o kon mismo sila na feel nila nga helpless na sila sa sining nga problema. As the father, amay sang banwa, ang mga kabataan mo gapangayo bulig si imo. Tay, ginabuli kami o. Ginakadol-kadol kami di sang ni JT. Ginabuyayaw ya kami. Tay, anong pwede mo may mo? Ati, pabayin nyo lang si JT. No? Pabayin nyo lang siya. Istoryahan ta lang. Ginaamo na ng kabataan mo. Diri ka pa imuya. Ang lining mo diri pa. I'm very sorry to say, basi magambal ka na karo ka pamati, kasakon nga. Hindi amo na doon na, nagubra ko sa tanan-tanan. Sir, nag-resign ang barangay council kag kapitan. Nag-intra na si Congresswoman Janet Garin in public. Now, karon ang balon mo ko, nga ginubra mo ang tanan-tanan? Kay nag-persist ang problema? Pwerte ka isog sa poultry? To the point yung ipangpailan kaso, ang mga nagreklamo. Just imagine, sa lupon, nagreklamo ko sa baho, sa tangkal, sa piyakbalay. Ginpatawag kami ni Kapitan. Instead niya magkadto ang tagiya, ginpailan niya kuya kaso for damages. Kag injunction protective ano na temporary protective nga hindi ako pwede ka kantoda, hindi ko pwede ka investigar, hindi ko pwede ka reklamo. Din kay mo kita na they are using the law to protect what is deemed to be unsanitary. With all due respect sa kay Dr. Bora kag sa GT Poultry, I hope matagaan mo man kami sa tiyempo nga ma-interview man kamo so that makuha man namo ng side ninyo. But the fact remains nga nagililintra na di karon ang mga dagko ng mga leader dira sa First District just to stop a poultry business from operating because of sanitary issue because hindi kasarang ang local government sang banwa sang tigbawan. Umintra na eh. Si Congresswoman Janet Garin. Ang bala welcome ang mga negosyo diri sa aton sa First District. Pero kung ginasimo kita, at iaway kita ya. No? Very strong words coming from Congresswoman Janet Garit. That is why nga kita mga kabenan, nagayong yuman sa banwag to be firm sa desisyon nyo da. Ipakita nyo nga kung gusto ninyo magnegosyo diri sa Amon Banwa, sundo ninyo tanang nga regulasyon para nga mangin legal ang inyo sininga negosyo. Hindi ta pwede nga sorosorya mo lang, sir, may mga piso ko di, liyo ko na, hindi lang ano pag-suspend. Wala na ya legal basis. Ang looy-looy niya kagulo istorya-storya na mayor, mamalisyahan ka pa na pati ako. Yung nagagawa ka niya, ano ka daw gina, daw gapaningkoy ang imo nga ikog dira sila? Mayor Teruel, as the mayor, you must be firm, stricto, kag may prinsipyo kang ipatuman ang mga layi, rules and regulation, sang banwa sang tigbawan. In case of doubt, din ko mapati man, din ko maapin sa pumuluyo sa Ninubayan o kung sa GT Poultry. Negosyo man eh. Gabayad man ni tax. In case of doubt, mayor, kung diin ka maapin, lantawa ang letter of the law. Ano ang nasaad sa layi na ton? Ano nga mga permit ang gina-require sa isa ka poultry for them to be legally operated? Kung may isa, duwa dira nga wala nila ma-comply, ipasira. Simple. Wala ka man nag-apin sa Lunubayan, wala ka man nag-apin sa GT Poultry because you are just implementing the letter of the law. Hindi ka pwede mapailang kaso kayo, tinutong requirements, oh. GT Poultry, mo ni requirements, wala ka mo ka-comply. Kung mapail ka mo kaso, tiyo wala problema. Black and white yung aton, diyo. Because sometimes, sir, ginaabuso, ina, I'm speaking in general, ha, ginaabuso sang tao o kung mga tao o grupo sa mga tao ang isa ka mahuyang na leader. Nakita nilang weakness mo, gina-exploit nila ang weakness mo. 14 minuto sa kaligid sa tak ng alas 2.
4: Ini nga bahin sa aton nga pala tuntunan, ginadulong sa inyo sa kaluan sang Life Extension Vitamin D3 for longer life, ha? Life Extension Vitamin D3. Inope ka mo, adlaw-adlaw, kahit kung may Vitamin D3 ka nga Life Extension, the best ini, Master Don, ha? Masugpunan ang kabuhi na ton. Mayo ini sa nagabusong, nagapadidi, healthy mummies, healthy man ang mga babies.
0: Life Extension Vitamin D3, the most trusted Vitamin D3 brand in the market today. Samtang nag-iedad kita, ga-deplete ang Vitamin D3 na ton, amunag ang masakiton kita. Para madula ina, para bakod gyapon ng atong alawas, mag Life Extension Vitamin D3, no? Mabakal na sa mga butika kag tanan nga Life Extension Clinics and Pharmacy.
4: Kag karon sa gabi mga 5 to mga 10 to 15 minutes before magbinapon maginom sang Super Fiber, the fast acting colon cleansing product, epektibo pang limpyo sa colon, tanan nga may go nga colon, tunaan sa traidor ng mga balatian. Gani kinahanglan ang colon ta matinlo gid. Kinahanglan imna naton sang Super Fiber para hindi magtiner ang higko kag maglimpyo ang colon para layo sa balatian. Gani ano pa kinahulat? Mag Super Fiber adlaw-adlaw.
0: Ang Super Fiber dako gi nga bulig para nga ma-eliminar nato ng constipation. Ang constipation sa nambal na rin ni Parikoy is the mother of all diseases. So para malikawan nato nina, kamangin regular ang aton nga bowel movement, mag Super Fiber kita adlaw-adlaw. Himuon ta ni nga bisyo para pagkadason nga adlaw ang ariya suabe.
5: And of course, Parikoy, hindi man sila magkalipat na mag-inom na sang pinakamanamit nga kape. Nagbalik na ang pinakauna nga kape nga may vitamin D3. Ang kape nga ginapangita kang ginakahidlawan sang tanan bangod nga manamit na, mahamot pa. Inengkargado sa may ingrediente nga may benepisyo sa imoy kayong lawas. Ang pinakabag-o nga kape nga sigurado mapakapikabisan tungang gabi. Ini ang Vita D Plus Coffee Mix.
4: Ang Vita D Plus Coffee Mix, ang mayara sang Rishi Mushroom Extract, kag mangosteen fruit extract nga clinically proven nga cancer protective, kag kilala nga mayara man ini sa madamo nga mga immune boosting properties. Ang tagsaka sa shay sang Vita D Plus Coffee Mix, mayara ini sang 200 IU nga puro kag dekalidad nga vitamin D3 nga kilala nga the miracle vitamin hormone.
5: And of course, Parikoy, amuning manami diri sa aton kay ang Vita D Plus Coffee Mix, hindi lang basta kape. Ining pinakanamit ang pinakaunang nga kape nga may vitamin D3.
4: Vita D Plus Coffee Mix, mabakal sa tanan nga mga butika, kag mga grocery stores and supermarkets sa bilog nga Western Visayas.
6: Vita D Plus Coffee Mix, your number one coffee choice, fortified with vitamin D3.
0: Sa atong sini pagpanubalik mga segment sa atong sini mga Radyo Man reporters. 17 minuto sa kalagad sa tak ng alas 2 mga balik ang Targitanay sa Udo.
7: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
8: ACS. Dr. Pinoy Squalene Capsule.
9: Ano ba kuno ang rason nga may dugo sa imuhig ko?
10: Pwede nga ulcer, pwede nga hemorrhoids, or pilas malapit sa imo nga ginaguan sa aton nga pagpamukin. Salamat gid sa oportunidad nga ginahatag sa aton sang Dr. Pinoy Squalene Capsule kag sa pag-provide man sang suplemento nga ara na ang tanan nga kinahanglanon naton para malikawan ang masakit and any other discomfort sa aton nga lawas.
8: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
11: Maulan man, no worries na amoy ko lubang damit.
12: Charm, Fab, Con, pamong kumakablum, tanggal amoy ko lubang, sa bangon ng Charm.
13: Charm, Fab, Con with Bloom Fresh Technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pow of thousands of flowers and berries.
11: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
12: Pamong kumakablum sa Charm.
13: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
12: ACS.
8: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
14: Ako galay si Abigail Luzer, sa estudyante. Ga problema gid ko kay kada siksa kon madulaan gana magtuon. Sakit pa na akong ulo. Di inom ko Mighty C alkaline vitamin C.
15: Kag subong kanami sa kon paminsara.
8: Mighty C, labaka sa mga butika. Giga.

0: Matagal na pahid? Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Life Extension Vitamin D3.
1: Narilito, Dayon, Senyor. Sa kabanban ng uton. Ang advice ng doktor, operahan na nga. Kung baga, ang piya ko nung aspirasyon, ang kipot mo nung isa. Extension Vitamin D3. Bali, apat ka soft gel, everyday. Ano na batsagan ko nga? Duhin ako gawa, ginapo. Sa to, hindi ko magsakay sa bike eh. Nasaka pa lang ko to, yakakpuin ako. Subong yan, nagawa. Ganto ko to sa ilabalay sa bata ko. Takladon. Tingnan, bago nga ang Life Extension Vitamin D3. Sigurado, epic.
0: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
2: Kaso sang dengue sa Iloilo, nagataas na naman. Mga Ilonggo, mag-4S na kontra dengue. Una, search and destroy. Suyuron isa ka beses kada simanang ugsaran sang aton balay kag iskwilahan. Pangitao na ginatiniran sang tubig na pwede itlugan sang dengue nga lamok. Magtaob, tuyo, taktak at takip. Ikadua, secure self-protection. Magsuksok sa malaba nga bayo gamagamit sa mosquito repellent lotions. Ikatatlo, seek early consultation. Duwa kadlo nga hilanat, magpakonsulta gilayon sa sentro o kun ospital. Libre ang test sa dengue. Ikaapat, support fogging and spraying. Suportahan ang fogging kag spraying nga ginaobra sa lugar nga mataas ang kaso sang dengue. Makamamatay ang dengue. Aton likawan, Iloilo, mag-4S na kontra dengue.
3: Samsung Gold Coffee Mix.
4: Ako si Clarice, nagapangita gid kuya sang kape nga di lang makapangpakuha sang kulaw.
5: Good thing
4: may Samsung Gold Coffee Mix. Maluwas na manamit gid, may free collagen ug guta tayong kape.
3: Samsung Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, at gaganta ka pa.
6: Maayong adlaw, kaupod natin subong si Nanay Elena. Ano po ang inyong problema, Anay, sa panunok?
7: Ay nako, iho, grabe gid ang labo. May katarata kuno ako, siling sang doktor. Daw pareho sang gabon nga pirmi lang nagatabong sa akon mata. Pero salamat gid kay nabatian ko ang parte sa iBerry. Gintilawan ko kag pagkatapos ang tatlo ka bulan, dako gid nga pagbago. Pagbugtaw ko daw gulpi lang naglinaw, wala na ang gabon.
8: Tilawi man ang bago nga produkto nga iBerry Gold na may aras ang 10 mg na lutein. Mabakal na ini sa pinakamalapit na butika sa inyo.
9: Ang palala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggawat sa anumang uri ng sa
10: Life Extension Vitamin D3.
0: Ang tao nga may madubong ang levels ng vitamin D sa lawas, dako ang chance nga mapatay kun magka pneumonia. Amo sining rason kung agi na endorse gid nato ng Life Extension Vitamin D3. Matuod din niya ang supplementation sa Life Extension Vitamin D3 makabulig para awayon ang sakit dulot sa pneumonia. For stronger immunity, kag para makalikaw sa pneumonia, dapat magtumar adlaw-adlaw sa Life Extension Vitamin D3.
10: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
11: That Time Check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
12: ACS. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
13: Hello, Washi!
14: Hello, Mommy!
13: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
14: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, malikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
13: Mula noon hanggang ngayon!
15: All you need is Pride! All you need is Pride!
16: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
13: ACS. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
17: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
13: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
17: Ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa.
13: Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use.
17: Unique toothpaste for brushing. Para siguraduhin ngipin ay Max Alaga.
13: Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified, world-class quality.
18: ACS.
19: D3 Bio.
20: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tumanagin ka malipaton. Itry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaro ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
19: D3 Bio. Ang D3 Bio.
21: Yung may Visio.
19: Ang Visio.
21: Yung may D3.
19: Mga butika.
22: Life is short, so let's make it sweet. Ako si Jojo Javier, isang pastry chef.
23: Physically challenging ang trabaho ko. Worth it kapag nakikita kong happy at satisfied ang clients ko. I feel inspired to work every day. MX3 Capsule, dito ako believe.
24: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
25: MX3, tested and proven with alpha, beta, at gamma mangosteen.
1: kilabot sa mga balok at binayaan. Yes! Master Rajuman Don Dolido, kagang pare ko'y isang masa. Pare ko'y Rajuman Ronel Sorbito sa Targetanay sa Udo.
2: 25 minutos sa kalagad sa Takna, sininga alas 2. Pabalik din sa itong pagpangalaga driman sa Targetanay sa Udto, pagyapon sa inyo, abya ninyo, migo sa kanginan, ini naman si Rajuman Don Dolido.
4: Tatak, RMN.
2: I-check na doon kayo mga segment na itong din sa itong pagpangalaga kay Paripol Aranda. Paripol! Bao, kamusta da? Paripol Aranda kag sumuman si Pari James Carpe. No, James Carpe. Si Ma'am Maridbik Cercado, si Inday Masol. No, thank you gida sa inyo. Parikoy Stephen Fanega, Parikoy Stephen, Greg Briones Dinosta Jr., kag Ma'am Elinita La Pastora. Thank you na kag sa aton sining mga fans club da, Arimian Ililo Fans Club Singapore, Arimian Ililo Fans Club Hong Kong, kag Arimian Ililo Fans Club Main Chapter. 25 minuto sa kaligad sa tak ng alas 2.
5: Tingabayan ginadulong sa inyo sa kaluan sa Santon Plus Gold, ang gold standard sa patag sa ikayong lawas. Kinanan may gold ginangalan sa Santon mo. Kaya kung may gold ang alan sa Santon, buot silingon pinabisa, mas pinahusay, mas pinagaling. Sa permi lang may mga bukol-bukol o bagubag sa lawas, permi lang ginaubo si Pun, hila na trangkaso. Hindi magkabalakay na mag-antos, mag-inom sang Santon Plus Gold. May gold gidi ha? Kaya kung may gold, siling tana, mas pinabisa, mas pinahusay, mas pinagaling. Gani, ano pang ginahulat ninyo? Bakal na, Santon Plus Gold, ara lang sa mga butika. Kaginigin magkalipat, mga karadyuman, mag-inom sang kape, ang kapina, bulong pa. Santon Plus Coffee Mix, manamit, saboroso, may soya. That is why hindi ka masuya, sa sabor niya ka may soya siya. So, mananam. Amo ni nagapananam sang aton nga kape. Kag, ini ang very nutritious. Bangod man sang Santon, halin sa mangustin, kag ining moringa o kun balunggay nga ginatawag na kapina, bulong pa, Santon Plus Coffee Mix!
2: Oy kay Broadpet Madira Bistwear, thank you gina sa pag-upo diri sa ato nga pagpangalagan. Yari naman ang aton nga, ano itong una ta? Ari na aton nga Turista with Rajuman Lynette Yulatrix.
21: Ang Turista of the Day ang indulong sa inyo sang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Ang potassium isa ka importante nga mineral nga ginakinahanglan sang lawas para sa maayo nga pagtrabaho sang aton korason, kidney at tay kag tul-an. Gani indi ini pagibaliwala, dapat inihatagan sa atensyon. Mag Dr. Pinoy Squalene Capsule ka adlaw-adlaw para masuplayan ka sa nagakadula nga potassium sang lawas mo. Ang Dr. Pinoy may vitamin A nga nagapabaskog sa resistensya, ini man nagahatag sang kapagod sa aton atay, kidneys, korason kag baga para makatrabaho sang maayo. Kun ikaw may Dr. Pinoy adlaw-adlaw, makabatsyag ka sang kapagsik. Hindi madasig ka po yun. Alerto imo memorya kag mapagod ang imo mga tulan bangod ini may omega-3 pagid. Ginapanormal sang Dr. Pinoy ang potassium sa lawas para malikaw ka sa posible nga balatian. Ginagomendar sa Ilongga Tourism Advocate nga si Mrs. Irene Rita Manikan nga celebrar man sa probinsya ang Diwali Festival, Ukon Festival of Lights. Ang Diwali Festival nagatumod sa lima kadlaw nga selebrasyon nga nagasimbolo sang kadalagaan sang kaayuhan kag kasanag batok sa kadulom. Ginasaulog ini sa nagkalain-lain nga mga relihiyon sa bugos kalibutan ilabi na sa India. Suno kay Manikan nga tiuna para ikonsiderar man ang paghiwat sa Iloilo sang kaangay nga selebrasyon bangod may presensya man diri sa mga Indian nga komunidad. Ginpuntos ang tourism advocate nga ang kalawigon sa ining festival ang magahatag man sa mas madamo nga income sa mga pumuluyo ukon lokal nga ekonomiya. Dr. Pinoy Squalene Capsule aprobado sang FDA, mabakal sa mga butika. Kasama mo sa DYRI RMN Iloilo. Rajuman Lenneth Fernandez Yulatriz, Tatak RMN.
2: 28 minuto sa kaligad sa tak ng alas 2.
5: Ang ininga bahay nanay sa aton nga pagpangalagad ginadulong sa inyo sa kaluan mga kasama sang produkto ni Dr. Ramil Uy ginatawag nga D3 Bio. D3 Bio kombinasyon sa vitamin D3 kag virgin coconut oil, may pang coconut oil magluwas nga virgin, nagabulig gid sa aton nga ikaayong lawas. Kani ano pang ginahulat mga kasama, D3 Bio ang aton nga backbone kag imnon, kay bangod ang D3 Bio mga kasama ang manggaranon sa medium chain triglycerides, ginagabulig ipabakod sang resistensya sang lawas kontra sa pagkakapoy o kung mga masakit. Ang D3 Bio man nagabulig ini nga nagasalupsop sa mga fat soluble nga mga bitamina kaangay sa vitamin A, D, E kag K kag mga minerales nga importante sa lawas kaangay sa magnesium, calcium, zinc kag potassium.
2: Of course, mga kabinan, ang D3 Bio is the 1-2 pants combination, mga kabinan, sa vitamin D3 kag virgin coconut oil. Ang virgin coconut oil is highly effective batok sa mga viruses. Amon yung pinaka-importante ang trabaho sa lawas naton. That is why nga nakitaan ginini, no, sa Department of Science and Technology, nga effective ini, nagapatay sa mga viruses. Pero malindok ramil oil din lang gid. Hindi ko makontento nga VCO lang gid butang. Butangan ko pagid sang vitamin D3 para magtaas ang aton immune system. Gani para iwas sakit, isa lang ang solusyon, mag D3 Bio every day.
5: Dili ta nga benepisyo sarang maangkon pagi sa pagsuplemento sang D3 Bio. Kag of course mga kasama, kinanglan mag-inom kita sang vitamin C, Mighty C.
2: Mighty
5: mga kasama,
2: C.
5: Mighty C ang aton nga vitamin C kay nanacidic kag alkaline. Hindi ni mapdi sa tiyan kag non-acidic siya gani, Master Don. That is why, nga hindi magisi ang lining sa tinay o kung sang imo sini nga intestine, kay bangod mga kasama, nga non-acidic and alkaline. So, safe kiti gamiton, tandaan ng lawas, wala ga-produce vitamin C. That is why dapat, adlaw-adlaw, mag-inom Mighty C nga vitamin C.
2: Ang Mighty C pareko isang alan pa lang, mo malang
5: very mighty.
2: Very mighty, gid, no? Pero arang isang babaw, equality product ni Dr. Ramil. Uy, magluwas pa sina, ang Mighty C nagapa-elastic man sa atong kogatan para madula dirab lang ang mga blockages nga amo inang nagatuga sang hypertension o kon high blood pressure. Mighty C available na sa mga merkado ta, pero suggestion ko pagin sila pa rin. Kung mag Mighty C ka, gamit ka sang partner niya ang DTX 500.
5: Correct.
2: Kadamo na sa mga malapit sa akon parikoy nga gin nakabati sa aton nga sang DTX 500 nga nagnubo, nagnormal ang ilang blood sugar level. Iban ng mga pre-diabetic na parikoy, ang bako, wala may madula sa inyo. Tisingin nyo, after a month or 2 months nga pag-inom adlaw-adlaw sang DTX 500, nagnormal ang ila sini nga blood sugar level. Kung normal ang blood sugar level mo, kundi layo ka sa diabetes parikoy.
5: Correct ina, Master Don, kag ang DTX 500 dalin sa disugar sugar cane, may ampalaya pa ini. Kag mga kasama, nagapahubin sa aton atay kag kidney. So nagafunction ang atay kag kidney 100%, wala balatian ang tawa. Muna kaperfecto ang ginimo sa Ginoo sa aton nga lawas mga kasama. DTX 500 upon ang Mighty C Vitamin C, ginatawag nga
2: Batman and Robin sa patagsang ikaayong lawas. Yari naman ang aton nga viral balita subong with Rajuman Mon Kapalian.
3: Ang iningabahin ang ginadulong sa inyo sa Nans Liniment Oil, pinakapuro kag pinakaepektibo nga panghaplas herbal.
6: Ang Nans Liniment Oil ang manami nga ibanyo sa panit, sagwa manukon sa sulod sang balay para may proteksyon ka kontra dengue. Bangod ini ang may Nemti extract, Nans Liniment Oil.

0: Viral, viral, balita, balita, subong, subong.
1: Mga kasama, viral subong sa social media ang video sa pag-utod sang Apple gamit ang chainsaw nga ginaipit sang magtimbang sang baba sang duwa ka lalaki. Makitaan sa video nga naka-blindfold ang lalaki nga nagauyat sang chainsaw nga nagapiyak sang Apple nga ginaipit sang baba sang duha ka lalaki. Ang video ang kabahin sang Guinness World Records sa may pinakamadamo nga Apple nga natunga sang chainsaw samtang naga-blindfold ang nagauyat sini. Ang video ang viral sa social media. Para sa viral balita subong, Radyo Man Moon, Iales Kapalian Tatak, RMN.
2: Hey DJ, kalutaan ay one time.
3: Ang Nance Linimetoil, ang produkto sang HerbsMed Pharma Corporation, aprobado sang FDA, kagbabakal sa mga butika malapit sa inyo lugar.
4: 33 minutos sa kaligad sa taknang alas 2. Parikoy, ining porsyon ginadulong sa inyong makabinan sang Iloilo New Agri Industrial Marketing and General Services Incorporated. Ang aton sini nga exclusive nga authorized dealer sang Kubota Philippines Incorporated sa Bilog nga Panay Island. Gani makasigurado kay hindi peke, hindi imitation ng mga Kubota products ang imo sini nga makuha. By the way, may ara sila sang promo sa bombo kanami sini, no? For every 3,000 pesos worth of purchase sa mga promo ng ina, mga services or spare parts o mga Kubota products, may ara ka mura full ticket. Basika muna ang mapalaron nga winner sa December draw mga kabinan sang Iloilo New Agri Industrial Marketing and General Services Incorporated together with Kubota Philippines Incorporated. Ganikan tuin na sila sila nga showroom. Dira sa may...
5: Yes, siyempre dira lang sa may Barangay Balantang Haro, sudad sa Iloilo malapit sa Ceres Terminal. Mga kabyanan, ano pang ginawalat ninyo? Iloilo New Agri Industrial Marketing and General Services Incorporated, mga kabyanan. No? Kinalan, dragin magbakal ha? Sang genuine mga Kubota tractors and machinery spare parts. Ha? Hindi gin magbakal sa ibang nakibasi kung maha biktima ka mo kay hindi bala original ang ila kay sila lang ya ang genuine or ang exclusive dealers ng genuine Kubota tractors and machinery spare parts sa Bilog ng Panay Island. Nagbaligya man sila mga kabiyanan sa Kubota rice transplanter, Kubota rice harvester, lakip ng sugar cane harvester kag Kubota cane loader to truck. Iloilo New Agri Industrial Marketing and General Services Incorporated, Balantang Haro, Iloilo City, malapit sa Ceres Terminal.
4: Ari naman nato nga trivia with Radjuman Rezi Bordon.
6: Subong adlaw, Agosto 29, gintukod ang Senate of the Philippines. Ang Senado ang mga upper chamber sang Kongreso nga gintukod sang 1916 bilang resulta sang Philippine Autonomy Act o kon kilala nga Jones Law. Ini ang ginabugusan sang 24 ka mga senador nga ginboto sa idalom sang plurality at large voting system. Nagaserbe ang mga senador sang anum ka tuig nga termino nga may maximum nga duha ka sunod-sunod nga termino. Ang ini nga trivia ang ginadurong sa inyo sang Super Fiber. Tinoy ang inyo colon pagi sa dawad log pag inom sang Super Fiber. Super Fiber, the fast acting colon cleansing product, epektibo garantisado kag another quality product sang Life Extension Philippines. Kasama mo sa DYRI RMN Iloilo, Radyo Man Rezi Danioso Bordon. Tatak RMN.

0: Alang-alang na kita nga itong atyempo dito sa itong pangpangalagan. Kita-kits kita mga kabinan, Lunes nga adlaw, National Heroes Day.
1: RMN.
0: Sangalan na gilamang sang akon nga partner kay Radyo Maronel Sorbito, kasangalan sa Ustisya kag Kamaturan. So wala nagabago kag padayon nga numero uno para sa patas kag balansing ang paguragwag. Ini naman si Radyo Mandondolido.
1: Tatak RMN.
2: Suggestions to the preceding radio program may be referred to the National Telecommunications Commission NTC, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas KBP and this station Radyo Mo Nationwide. RMN Broadcast Center, 3rd floor, St. Anne Building, Luna Street, La Paz, Iloilo City.
1: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
3: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality. ACS.
4: Community Health Alarm. Kaupudi Papaji. Runs Herbal Capsule.
5: Partner,
4: anong ginatigwa-tigwa mo?
5: Daog mo pang babae nga nagabusong.
4: Ha? Wala ka man na acid kag na ulcer?
5: Tanaw ko di palad mo, partner.
4: Uy, nagapula-pula? Kag ano nang nagapula nga ugat-ugat sa liog mo?
5: Uy,
4: do spider and joma man na, partner?
5: Partner, basing nabatsyagan mo ngayon na liver cirrhosis.
4: Runs Herbal Capsule. Anong gid malang ginalinan sang cirrhosis of the liver?
5: Of course,
4: una gid ang sobra nang alcohol sa lawas eh. Pero hindi tanan sa alcohol lang, partner, ha? Kundi nga kon masobrahan man katambok ang imo liver, maigo kag gid sa cirrhosis. Palainom ka, partner?
5: Oo,
4: ate gwapo.
1: Runs Herbal Capsule.
4: Ang pinakaimportante nga approach sa pagtreat sang alcoholic liver disease, partner. Natural untat ka na inom eh. Gagsugod ka na tumar sang Runs Herbal Capsule. Kay ang mga herbal sini may positibo nga epekto sa lawas nga makatapda sa pagdako sang cirrhosis kag kun ano pa nga balatian. Kag natural bangod man sang vitamin C kag mga ingredients sini nga oat, vitamin E,
5: growers yes,
4: garlic,
5: mushroom
4: kag amargoso. Dala na ang kombinasyon sang 13 ka vitamins kag 11 ka minerals, malimpyohan gid ang imo atay.
1: Runs Herbal Capsule.
4: Mabakal sa mga butika.
1: Make-up Herbal Capsule.
4: Partner, wala pa tayang imo pang hakroy. Hubas na gid ang bubon.
1: Make-up Herbal Capsule.
4: Partner, hindi anay bala mag-give up. Oo, lapit ka na lang mag-retire, pero basko ka pa na iya.
5: Luya na gid ang uraraw.
4: Sus, wala problema, partner. Maidiyahan na yung mag-basko kag makapalupok pareho ni Haring Kanlaon. Ang sabat?
1: Mega Man. Herbal Capsule.
4: Inabalik yan ang imo nga kapagros nga daw 20 ho ng edad. Tistingan mo karon tumar 30 minutos o isa ka oras antes manguhit. Kaya ginapasiguro ko sa imo, partner, hindi ka ginmahuyan kay partner mo.
1: Mega Man. Herbal Capsule.
4: Kung nga ang assured ko sa ginapanghambal ko sa imo, partner, inatungod sa mga aphrodisiac herbs pareho sang ginseng,
1: maca,
4: honey goat weed, gagtong katali, gayara sa
1: Mega Man.
4: Sigurado ko nga si partner mo naman ay ang manghampol kasla, pro.
1: Mega Man. Herbal Capsule.
4: Gina-improve ang imo gonadal hormones para ma-activate ang imo libido para mahatag sa imo ang stamina, resistensya, kag performance sa kamang halin sa mga aphrodisiac herbs sang
1: Mega Man. Herbal Capsule.
4: Yara lang sa mga butika.
1: Nuns Liniment Oil.
4: Partner, nagaragusok gid ang kalot mo sa imo ulo ba? Ah, kaspa.
1: Nuns Liniment Oil.
4: Ang dandruff o ang kaspa, partner, amo ning problema sa imo nga scalp kag isa ini ka mild form sang seborrheic dermatitis. Kag ginapatihan nga ang ginalinan sini sobra nga oil sa buhok kag oil glands mo nga ginatiniran sang malassezia nga isa ka fungi nga yara nag-star sa scalp mo. Kani patyo nato ng malassezia nga ini, partner. Butang ibala sang lima ka tulo sang Nuns Liniment Oil ang imo duwa ka palad kag ihiso sa ulo mo nga ginakaspa.
1: Nuns Liniment Oil.
4: Yes, partner. Kibot ka no? Pero amo nang matuod kay ang Nuns Liniment Oil may aras ang salicylic acid nga isa ka chemical compound agud matreat ang kunano man yung mga skin conditions. Dala na ang kaspa sa ulo mo. Kag ang methyl ester sang salicylic acid nga methyl salicylate amo naman ang nagakuha kag nagarelieve sa mga pananakit sa muscles, joints kag imo kaunuran nga ginapanuhon.
1: Nuns Liniment Oil.
4: Ginakuha ang tanan yung mga pananakit sa lawas. Number one nga balanyo sa bilog nga isla sang Panay kag Gimaras.
1: Nuns Liniment Oil.
4: Pain reliever na. Mosquito repellent pa.
1: Mabakal.
4: Sa mga butika.
1: Nuns Corn Coffee.
4: Partner, do wala man may naglabay nga gwapa. Nga sa agad kay pangilay man. Ha? Wala ka nagapangilay? Ah, napas mo yung mata mo.
1: Nuns Corn Coffee.
4: Ang pagkipat-kipat sa mga mata, partner, amo na ang eye twitching. O ginatawag man nga blepharospasm. Spasm. Kag ang kondisyon mo ngayon na, posible nga may kakulangan ka sang vitamin B12, vitamin D, magnesium, calcium, iron, electrolytes, sobra na nga stress, malawig nga oras sa computer, cellphone, kag smart TV. Kulang tulog
5: tulog kag nasubran sang caffeine.
1: Nuns Corn Coffee.
5: Kun magsigisigi na partner, base bala kun mahulog nagin sa seryosong balitian, gani switch mo na ang kape mo sa wala caffeine nga kape. Puno pa sang vitamins kag minerals. Ang kape nga ini partner amo ang Nuns Corn Coffee.
1: Nuns Corn Coffee.
5: May vitamin A, vitamin B, vitamin B12, vitamin C, vitamin E, potassium, magnesium, iron, zinc. Rason kun nga ang ma-maintain niya ang mabakod nga immune system, good blood circulation kag good eyesight.
1: Nuns Corn Coffee.
5: Wala caffeine. Enjoy ka na. Healthy ka pa.
1: Nuns Corn Coffee.
5: Mabakal sa mga butika.
1: Remind.
5: Herbal Capsule. Pagkaunsan aton utok. May Ginkgo Biloba nga nagapakampyon memoria. Nagapanami cognitive function. Kag blood flow sa utok. May ginseng pa nga nagapaimprove sang mental clarity. Nagapadula sang pagkamalipatod.
1: Remind. Herbal Capsule.
5: Duha, tumtum tatlo ka kapsula kada adlaw.
1: Remind. Herbal Capsule.
5: Also available.
1: Remind. Choco Mix.
5: Pwede sa bata mo para mag-alam sa klase. O bisan kay sino nga luyag sang hot or cold choco. Pero pareho sang epekto sang capsule mo.
1: Remind.
5: Choco Mix.
1: Megaman.
5: Cold Coffee Mix. Yari ng kape para sa matutuo od nga mga lalaki.
1: Megaman Gold Coffee Mix.
5: Indigin mahuyan kay partner sa tion sang labing-labing bangod ini may ginseng, tungkat ali, maka kag soft palmetto nga bantog sa pag-amlig sang prostate sa mga lalaki.
1: Megaman Gold Coffee Mix.
5: Nagabato sa pulaw kag para hindi pagkapuyon sa trabaho, mag
1: Megaman Gold Coffee Mix.
6: Community Health Alarm. Ini naman ang inyo alagad Papa G nga nagasiling. Bye-bye and I love you.
7: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.

0: Good day, Iloilo, kag welcome sa another episode sa More Power at your service kung sa diin. Aton pag-istoryahan kun nga si More Power hindi lang para sa kuryente, kundi para man sa kayuhan kag seguridad sang pumuluyong Ilonggo. Subong adlaw, importante ang aton yung pag-istoryahan because ining insidente o kun experience naton hindi lang recently but for how many months na padayon ang mga nagakabato naton nga alert status on the end of the Visayas kagati to the point nga may mga ginapang-ubra naman nga manual load dropping for how many months kag with this one nahang panggid naton ining concerns sang aton nga mga consumidor and as of this moment in time bilang isa ka distribution utility magahatag kita sang updates ano na gid man bala kamusta na gid man bala ini ginapa patuman nga manual load dropping halos adlaw na gid lamang kag anong updates when it comes sa mga generators just like the last time ang aton nga last nga updates by the third or last week of August magabalik na ining mga generators nga wala nagasupply sang kuryente. And of course, mangin kaupod naton subong adlaw to explain to us better sang sini nga topiko. Sa liwat naman gina-welcome naton si Engineer Dave Habatan. Good day, Engineer.
1: So, mayong adlaw, Ma'am Angel, and mayong adlaw man sa tanan nga nakatutok sa aton nga More Power at Your Service. Of course, kinahimo naton ini para continually nga updated aton mga customers kung ano ang mga kalatabo no regarding sa aton nga power supply situation. Especially subong sa Visayas na we are facing for a few months na nga sige-sige ang manual load dropping, gataas ang aton nga electricity rates, and I would even call this one a power crisis no ang ginatubang naton sa Visayas subong.
0: Actually, Sir Dave, same ko mo sentiments ni Sir Rap the last time nga nag-interview ako sa iyo about the rates of the electricity. Kaya may increase naman for the month of August. Tambalga niya do parang hindi nagid niya usual setup nga nga kulang lang. Okay, like we usually explain niya kulang gid ang supply sa kuryente. Yes. But right now,

0: for updates lang, last July, no, nakakita kita sa mga news articles nga nagahambal, no, the power generators concerned, no, specifically ang Therma Visayas 1 and 2. These are the two largest coal plants in Visayas. Sila ning Madlago. Each one is 169 megawatts. Duwa sila kabilog, so that's about 330 plus. Now, since the start of summer, sanggas sugod pa lang ang MLD nato, yellow
1: March,
0: alerts.
1: May mga dira, no?
0: Yes, yellow alerts, red alerts, out na ni daan ang duha ni kaplanta, no? Mm-hmm. Makita natin sa reports, they encountered technical difficulties, they encountered internal problems sa plants nila nga nagakinanglan sa madugay-dugay nga repair period.
1: Yes.
0: So last July, nakikita kita article that they're supposed to be restored August, no? Mm-hmm. Pero subong medyo patapos ng August. We have received information, no? This one is from a Sunstar article based in Cebu, nga nagasiring naman nga ang restoration nila will slide now to, ang isa ka unit daw is August 30, so more or less September naman siya gyapon.
1: 169 isa megawatts.
0: Isa ka unit, so yes. August 30 nila estimated nga mapabalik, and then the other one is on September 11. So, we also have another plant na nag-out sang last Saturday, ang KEPCO.
1: Uh-huh.
0: That's KEPCO Unit 1, that's about 100 plus megawatts. Nag-out siya sa last Saturday, but they are estimating mapabalik man sa Sininga this week, Friday hopefully.
1: Okay,
0: so we have three unavailable plants, subong nga unplanned. Plus, may ara kita isa ka-power plant pagid nga area.
1: Planado
0: ni siya yan. Sulod siya sa planned maintenance schedule nila. So, ang tatlong nga ni subong, amon ginatawag natin nga unplanned outages, meaning sasagwa siya sang plano. Kumbaga, wala na-anticipate nga mag-out ang ininga plants, that's why subong, ginakapos na ang aton nga power supply.
1: Okay.
0: So
1: sa week, over the weekend, yung Laser Dave, bisan sa Bado, wala opisina, wala ganyakuan. Amon na tigali ang rason nga, ang may yellow ka grand alert status over the weekend.
0: For the first time, no, natin na-experience, no, even on Saturdays, even on Sundays, maskin gaulan, we expect nga ang demand, nubo, kag-okay ang power situation. But again, amuna ka-critical, amuna ka-lala, subong ang supply deficiency, ang generation deficiency natin. Nga maskin Sabado, maskin Domingo, maskin gaulan, gaka-experience kita gyapon sa ginatawag nga manual load dropping or rotational runouts.
1: Hmm. Sa ating mga consumer, sabi, no, sa ating nga pagpatag, amugid man ni dapat ang low or ang usual nga setup. Once gani maulan noon, Sabado kag Domingo wala sang opisina, no, dako kunta ni ina siya nga bulig nga mapataas ang numero sang supply compare sa demand.
0: Yes,
1: however,
0: correct.
1: Ang problema gid subong ang supply ginakulang. Yes, as the reason why, Sir Dave, nga bisan Sabado Domingo nga wala sang opisina, sa gihapon ginakulang ang kuryente kag naga manual load dropping sa gihapon.
0: Yes,
1: pero luckily, Sir Dave, no, maayo lang kay based on our observation, even though nga nagapagwa sang notice for MLD, wala nagakadayon.
0: More or less gakadayon gid siya, Miss Angel, no. Ang may times lang nga shorten, no. For example, ang balon nila hasta alas 10, kisa aga kabalikan na alas 8 kay nag-improve.
1: Nag-okay na sa NCP,
0: pero more or less, no, based on our data from our control center, though gakatabo gid ang MLD, no. So we sympathize and we feel for our customers gid. More or less adlaw-adlaw or sa isa ka semana kaduwa katatlo ma-run outan, and it really disrupts their quality of life. So
1: actually, Sir Dave, amo na yung problema, no, may mga negosyo na nga naga message or like ask nga if madala sila sa MLD for today, gapamangkot sila nga pila ni ihan ko oras, ma'am, kay kung amo sina ang amo nubrokon, masarado na lang kami ana isang negosyo for the meantime, because instead of operating nga nagapaandar ka sang generator or ang imo mga consumers or ang imo mga customers sabi nagaantos, no, it will also affect the business entirely.
0: Yes.
1: So like amo ni kadamo gid sa mga apektado. Pero Sir Dave, because I mean, as a DU, parang what we are holding it right now is these updates, because nag-update bala sila sa atin directly ang mga generators or anong setup ta sini, sir, kay gapamangkot pan sila nga tiula sila ga-update sa inyo, how or kay kita, as I believe, Sir Dave, kay kita yaga baka lang kita sa WESM, so that is the news nga makuha lang natin, Sir Dave.
0: Regarding sa power generation nga side, ang updates gid naton nga ginahawidan is of course

0: the updates coming from the NGCP mismo. So wala kita direct na updates from our power generators, no? Kag upon checking man sa ilang mga
1: message
0: postings, though wala man ko may makita nga updates kid regarding sa power situation. So more or less, I would say siguro nga gakatag sila updates nila kay NGCP. Si NGCP ang ga-update sa tagsa-tagsa nga distribution utilities. Galing amo man na siguro ang complications ang tama ka bugat guro nga problema sa planta, nga maskin sila budlayan man siguro mag-estimate kung saan o gid makabalik ang ilang mga power plants.
1: Operations
0: nga makabalik,
1: no? Nila.
0: Yes, correct. So, isa pa gid kaduga nga complication naton subong kay nagnubo pa gid ang import coming from Mindanao. So, ginakulang na daan si Visayas, ang import mo from Luzon, medyo kulang kay kapilat na naman ginahambal nga may constraint kita gamay dira sa transmission between Leyte and Cebu. And now si Mindanao kulang man.
1: Na
0: kay nagtaas sila nga system demand and may mga planta man sila nga in themselves nag-out man, no?
1: Okay.
0: O either for planned or unplanned nga mga rason.
1: Mm-hmm.
0: So, amo na sabong, we are in this state, kulang na daan si Visayas plus nagbuhin pag import ni Mindanao. That's why nga in this week alone do medyo mas naglala aton nga mga MLD, no, nagtaas ang mga allocation ni ginapanghatag, medyo dugay ang duration sang red and yellow alerts.
1: Mm-mm.
0: So ginaklaro man nato, no, nga this is a generation issue. Ginaklaro gid nato na sa aton mga customers kita sa More Power we can only deliver what is being transferred to us from NGCP. Si
1: distribution,
0: NGCP,
1: distribute, amo gina ang main word.
0: Si NGCP naman niya, ang maubraya lang isalin sa power plant pagkadto sa distribution utilities parehas kay
1: transmit,
0: More Power.
1: Yes.
0: I-transmit niya lang ang power. Pero kung ang problema mo mismo ara sa puno, sa generation, wala ka na siguro sang may mo
1: paya.
0: Amo na ang need ta i-address and we are hoping for the
1: solution.
0: Intervention, no, sang aton mga partner sa government, no, sa
1: regulatory
0: DOE,
1: bodies,
0: ERC,
1: yes po,
0: to with these power plants nga mapadastig, kag mapa-fast track ang ilang mga restoration, no. Kita man sa More Power, we commit man kung ano man ang mga mabulig naton in terms of that,
1: we will help
0: gid. We are continuously coordinating man with the DOE and NGCP kung ano man ang mga needs nila. So every day ga pa ngayon sila update sa MLD, gina-provide na naton tanan nga data. Every day they are asking pila ka customers ang affected.
1: Okay.
0: Maybe they are keeping track, keeping
1: yes, yes.
0: trends sa gakalatabo subong, no. So
1: okay. Pero right now, Sir Dave, because you mentioned sa effects, no. Right now, do you have the number already, mga pilaihan ang like number of consumers, rough estimate, plus ang megawatts na lang, sir, in total nga nadula sa atin because of this?
0: So, on average na lang, ano, sa data nga nakita natin sa atin yung control center, on average, mga 40 megawatts ang gakadula in a single day sa MLD lang, no?
1: So, 40 megawatts, sir, ano ka dako?
0: Kung gaan mo perspective sa Iloilo City, do mga one-third ina siya sa demand sa Iloilo City. So, kung tulukon mo, the one-third sa syudad, every day ang gina-rotational.
1: Pila ka districts, sir?
0: Medyo hindi lang ko siguro familiar. Gino, okay. Sa districts, kay gina-lapta taman yun, no, ang
1: okay.
0: mga feeders nga affected. No? So,
1: pakumang pila ka SM, sir? Let's calculate with that.
0: SM, kung ibutangan mo guro perspective sa SM, 40 megawatts, si SM guro, let's say, mga 8 megawatts, mm-hmm. Butang ta mga 5 ka SM guro ang gina MLD.
1: So isa ka adlaw.
0: Sa isa ka adlaw, yes.
1: So mga 5 ka SM kada interval na siya. Tapos
0: if I'm not mistaken, around 20,000 customers, no, ang in a single day ang apektuhan sa MLD.
1: Okay.
0: So Lunes may 20,000 ka, pagka Martes lain naman nga 20,000 kasi syempre gina-rotate mo sila. And then pagka Miyerkules, so amo na siya ka lala.
1: Losses naman agapon actually, Sir
0: yes.
1: Dave, no?
0: Amo na siya ka lala in a sense nga ang isa ka customer, isa ka balay, in 1 week siguro mga kaduha, katatlo, maagyan gid sang manual load dropping, especially kung maskin Sabado o Domingo, hindi exempted sa MLD.
1: Amo nang problema sa mga consumers naton because this is a loss on the end of the business kag mga residential. Plus, on the end of More Power, ang muna ginaklaro ta, Sir Dave, wala kita sang ginansya
0: yes,
1: sa sining mga interruptions. Kaya ti, may mga questions sometimes na ginapatay sindi natin kuno ang kuryente para makaginansya ang more okay. power. That is not true.
0: Sige, sige.
1: Nung statement si Dave.
0: Emphasize tayo na, no? Nga ang manual load dropping, isa lang yun ang pwede nga maging reason nga ma-perform ka manual load dropping. And that is to protect the integrity of the power grid.
1: Yes.
0: Aside from that, hindi ka pwede ka manual load dropping. That is a violation sa aton nga Philippine Grid Code.
1: Yung example, na may kontra ka sa mga nga feeders or
0: Or habalon mo lang nga, ay, do ka mahal sa kuryente. Subong, so patsyon ko na lang. Imbis nga magsigisigi ko
1: supply,
0: purchase, no, patsyon ko na lang, ma-brown out na lang ko. That is not allowed under the Philippine Grid Code.
1: Pwede ang ka MLD, kasuhan.
0: Yes, ma-penalize ka. Okay. Yes, ma-penalize ka. Ang MLD, the only reason is dapat para ma-protect mo ang pag-collapse ng power grid. Kung iban da ang reasons mo nga mga, for example, kay para makatipid ka sa kwarta, hindi magtaas ang rates ang kuryente mo, hindi na siya allowed sa Philippine Grid Code, no? Amuna siyang ginatawag natin, MLD is a last resort option. Kumbaga, kung wala ka naging choice, kung nahimo mo na tanan, kag hindi pagyapon masolbar ang problema, amuna na ang pinaka-last mo nga option is to drop the load para hindi mag-collapse ang bilog na power grid.
1: To summarize everything, Sir Dave, no? What we can have right now, really information on the end of more power nga we can share to you is that what we also obtained nga by September, September 11.
0: Yes, that's according sa article nga nabasa nato, no?
1: August 30, September 11, that is the dates nga hopeful kita again,
0: yes,
1: Sir Dave.
0: Okay. Again, hatag kita sang expectations. Ang pag-normalize ang aton nga power grid, especially diri sa Visayas, dependent na siya kung matupad ang targets nila nga August 30 and September 11 nga makabalik ang mga dalago naton nga mga power plants.
1: Amuna
0: so,
1: ang
0: so we are hoping for that and we are praying for that nga by September 11 or hopefully earlier pagidyan,
1: yes,
0: no, nga mapabalik ang mga power plants kani nga concerned who have been offline for quite some time na. So para ma-ease man ang burden sa customers, especially sa adlaw-adlaw nga pag-brown out naton, sa adlaw-adlaw nga pag-MLD, and sa monthly nga bills no, nga medyo sakit gid sa bulsa.
1: Again, Sir Dave, thank you so much for sharing sang pinakalitas ng information nato.
0: Yes.
1: No, kasi ang ining informasyon nga nakuha naton sa bahay ni Sir Dave is something also available nga halin dito sa Cebu nga mga news websites because ang communication is directly with the our partners and the transmission kag we also rely with this information. However, right now ang ginakaptan ta gid nga dates August 30 kag September 11. Hopefully kung mas early, mas okay gid. Amuni ang mga somehow do tentative dates, Sir Dave, no? But earlier, the better. Amuna ang ginalook forward natin. And on the end of more power, we are very hoping early as possible, maging stable naman ang grid because at the end of the day, this will really help us, kita ha, kita nga mga consumers, not only the more power itself, but also us nga consumers. Ngati, almost of the time man, ang ating mga feeders is affected sa sining ginapatuman nga manual load dropping.
0: Yes.
1: And again, madamo gid nga salamat sa mga konsumidor sa More Power nga nag-upod sa aton sa liwat sa buong adlaw agon pamatian ining isa naman ka topic ko. Ano gid man bala ang dugang updates regarding on this matter kay ti naintindihan naton nga halin pa sang summer nga amo sini ang gina pahangup sa More Power most of the time kag sa subong ang aton sa gihapon nga mahatag is on the latest updates the dates nga gina-publish kung saan o gid man bala makabalik ining dalagko ang mga planta agud makasupply sang kuryente diri sa bahin sang Visayas Grid. And again, ang More Power magapadayon sa paghatag sang serbisyo nga wala sang kakulang kag because ang aton diri kang ginauna gid ang ikaayo sang mga konsumidor. Updin niyo naman kami sa masunod nga semana agod nga magdugang kita istorya sa mga kaayuhan sang More Power nga ginadulot diri sa bahin sang syudad kag probinsya sang Iloilo. Again, ang inkaupod naton si Engineer Dave Habatan. And again, this has been your host, Angel Pichilyertan, for More Power at your service, bringing more to life.

0: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Life extension, vitamin D3.
1: Hi, I'm Dr. Michael Smith. I'm a medical doctor and senior health scientist of the Life Extension Foundation, USA. I personally recommend a daily supplementation of Life Extension vitamin D3 for everybody. This is the most practical and wise way to protect our health from diseases like cancer, heart disease, diabetes, and a lot of other health conditions.
0: The number one trusted brand of vitamin D3 in the Philippines. Life Extension vitamin D3. The science of a healthier life.
2: Nuts Corn Coffee. May vitamin A, vitamin B, and B12, vitamin C, vitamin E, potassium, magnesium, iron, zinc. Rason ko nga ma-maintain niya nga mabakod ang immune system. Good blood circulation. Kag good eyesight. Nuts Corn Coffee. Mabakal sa mga butika.
3: D3 Bio with Vizio.
4: Ako si Ana. Before problema ko gidang ako irregular nga regla. Isa, galagot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumar ko sang D3 Bio, bow okay, gidang resulta, subong normal na gid.
3: D3 Bio.
5: Ang D3 Bio.
3: Yung may Vizio.
5: Ang Vizio.
3: Yung may D3.
5: Mabakas mga butika.
6: Sa loob ng 74 na taon, may mga tinig na hindi kailanman tumigil sa pagsasalita. Tinig ng balita. Tinig ng katotohanan. Tinig ng bawat Pilipinong may kwento, may pangarap, at may paninindigan. 74 years of bringing the news closer to the people, telling stories that matter, and being the voice of the nation. At sa bawat taon na lumilipas, mas lalo nating pinapanday ang isang network na kumikinang sa serbisyo, tiwala at malasakit. RMN Networks, a diamond in the making.
7: Maayong adlaw mga pinalangga natong natagpamati. Upod natong subong si Tatay Antonio. Tay, paano bala nakaapekto ang diabetes sa imo panulok?
8: Pirmi nagakalabo ang akong panulok. Do pareho bala nga pirmi ako nagatanaw sa adlaw? Grabe gid kataas ang akong sugar level. Usahay nagabot pagani sa 320.
7: Kag ano bala ang solusyon nga imo nakuiban?
8: May isa ako kaabyan na nagsuggest sa akong sang iBerry. Tungod natural ang iya mga ingredients, ginsulayan ko. Kag hindi ka magpasakay. Amo ini ang pinakamaayo nga desisyon nga nahimok ko. Subong, wala na ang pagkalabo sa akong panulok. Kag makabasa na kag makalantaw na ako TV na wala sang kabudlay.
9: Tilawi man ang bagong nga produkto nga iBerry Gold nga may aras ang 10 mg nga lutein. Mabakal na ini sa pinaka malapit na butika sa inyo.
10: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Supple Plus Gold.
11: Ako gali sa Rhea. Ako nredla, nagalabot sa duwa ka si Mana. Di may mayoma, kuya gali. Pero nabatian ko yung Santon Plus Gold. Nitisingan ko. Maayugit ang resulta sa Santon Plus Gold. Wala na ako naoperahan. Normal ang akong niya regla.
3: Supple Plus Gold. Bakal sa mga butika. Samsung Gold Coffee Mix.
12: Ako si Redel. Amo gapamangkot sa akon kung ano kagaan naghubin kag nagputi ko. Hambal ko gapangapi man lang ko. Api nga Samsung Gold Coffee Mix. Tungod sa ingredients ini nga collagen kag glutathione.
3: Samsung Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa.
13: Oo, ikaw. Nagapanghimos ka na? Nagapanglaba ka na? Nagapanghugas ka na? Ote, ano oras na?
14: Oras na para tumaron ang Dr. Pinoy's Squalene Capsule.
15: Dr. Pinoy's Squalene Capsule.
14: Ang Dr. Pinoy's Squalene Capsule lang ang may alkyl glycerols. Gagapabakon sa immune system. Ang immune system, amo ang soldado sa lawas para kung may mag-atake ang mga viruses kag bakterya. Ginabatuan nila ini para hindi ka magbanatian. Padayon ang gobra, mag-Dr. Pinoy's Squalene Capsule ka na.
15: Dr. Pinoy. Squalene Capsule. Mabakal sa mga butika.
16: Maulan man, no worries na amoy ko lamang damit.
17: Charm FabCon. Pangong kumaka-bloom. Tanggal amoy kulong sa bangon ng Charm.
18: Charm FabCon with Bloom Fresh Technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
16: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
17: Pangong kumaka-bloom sa Charm.
18: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
16: ACS.
3: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
19: Sa una yan, iwang-iwang sa akin. Wala kit ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, hilana. Insulayan ko pa no. Ang Mighty C. Kag one capsule, 3 times. After 1 week, nagnamigit ang akong nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
3: Mighty C.
5: Mabaka mga butika.
3: D3 Bio.
20: Ako si Gabriel. Nagalibog kita nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
3: D3 Bio. Ang D3. Visio,
5: Visio,
3: you might D3.

0: Ako si Jig Manicad, broadcast journalist at news anchor. Sa MX3 Capsule, dito ako bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be extraordinary with MX3.
3: Sa maabot nga Agosto 10 hasta Agosto 28, ang MRC magapadulong sa Iloilo. Tanan nga mga bata nga nag-edad sang anong kabulan hasta 59 months. Makabaton sang isa ka bakuna kontra measles kag rubella. Sa aton maginikanan, hindi na magpangluha-duha. Aton anak, pabakunahan sa gintana nga schedule sa mga health center. Ang measles rubella nga bakuna madugay na nga ginagamit kag subok na nga safe kag epektibo kontra tipdas kag makaiha. Balatian nga tipdas kag makaiha tap na unta dali na kag magpabakuna sa MRC.
4: Vita D Plus Coffee Mix. Good day sa tanan. Upisahi ang adlaw sa pag-inom sa Vita D Plus Coffee Mix. Nagbalik na ang paborito nyo kakape nga may vitamin D3, reishi mushroom kag mangosteen fruit extract. Manamit, makamot kag healthy nga kape. Vita D Plus Coffee Mix. Mabakal sa mga butika.
5: Ang mahigko nga colon, makapalain sa lawas, dako ang posibilidad nga mapoison ka. And worst is, eventually ma-develop sa colon cancer kung mapabayan. Dirty colon is the number one silent killer. Death begins in the colon. Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Para makita ang pag-inom mas maayong resulta, i-combine ang pag-inom sang Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber. Para sa healthy and good digestion, mag-inom adlaw-adlaw sang Super Fiber. Mabakal sa mga butika.
6: Maulan man, no worries na amoy ko lumang damit.
7: Charm, Fab, Car, pamong kumaka-bloom, tanggal amoy ko lumang sa bango ng Charm.
8: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology kills 99.9% of kulot-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
6: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
7: Bangdong kumaka bloom sa Charm!
8: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
7: ACS!

0: smart dishwashing paste manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
1: ACS. Hi, I'm Margo, front desk officer sa isa ka hotel. Sa hotel, first impression matters. Dapat, presentable, pirmi. Prokon stress, kagpulaw. Paano nga, di bala? Haggard much! Para buligan ako, wala labot sa proper diet and exercise, nag-stress tabs na ko. May vitamin C, E, kag niacinamide para mabalik ang nutrients na nadula bangod sa stress. Ang ending, fresh and focused. Helping to be confident to face guests with some stress. Kopa ka! Stress tabs!
2: Multivitamins plus iron is a generic name of stress tabs. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Stress tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
4: Ang baha, pwede matabo, bisan, sano. Ang pamangkot, handa, kabala. Antes magbaha, magpamati sa weather updates. Ibutang ang importante nga gamit sa mataas nga lugar. Ibaluon ang evacuation center nga malapit sa inyo. Kung may evacuation order, ipreparar ang go bag, matcha ang kuryente, tubig, LPG, kag maglikas dali. Samtang nagabaha, magtinir sa luwas nga lugar, kag indi magsulong ukon magmaneho sa baha. Likawan ang paghikap sang electrical appliances nga basa ukon nalubog sa tubig. Pagkatapos ang baha, magpauli lamang kung may pahibalo na halin sa otoridad. Usisaon anay ang balay kag kuryente antes maggamit. Kag siguruhon limpyo ang tubig kag pagkaon. Ini nga pahanungdom halin sa Iloilo Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office kag Iloilo Provincial Government.
5: Oras tatak alas 3:15.
6: This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe.
7: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
8: Ako si Mimi.
9: Dalmi kasi napit akong tuhod.
8: Rightis na gali.
9: Pero sa ang pagsugod ko, inom sang Mighty C.
8: 2 capsule 3 times a day sa sunod sang isa ka bulan.
9: Wala, nagid nagbalik ang rightis ko.
8: Tibo, gid kaayo ang Mighty C.
7: Mighty C,
10: mabaka sa mga butika.
11: Kaso sang dengue sa Iloilo, nagataas na naman. Mga Ilonggo, mag 4S na kontra dengue. Una, search and destroy. Suyuron isa ka beses kada simanang ugsaran sang aton balay kag iskwilahan. Pangitao na ginatiniran sang tubig nga pwede itlugan sang dengue nga lamok. Magtaob, tuyo, taktak at takip. Ikaduwa, secure self-protection. Magsuksok sa malaba nga bayo gamagamit sa mosquito repellent lotions. Ikatatlo, seek early consultation. Duwa kadlo nga hilanat, magpakonsulta gilayon sa sentro o kung ospital. Libre ang test sa dengue. Ikaapat, support fogging and spraying. Suportahan ang fogging kag spraying nga ginaobra sa lugar nga mataas ang kaso sang dengue. Makamamatay ang dengue. Aton likawan, Iloilo, mag 4S na kontra dengue.
12: Galubog ba lang imo pananaw? Basi myopia, diabetes o kung eye strain na hindi na pagantusa. Kay arina ang iBerry.
13: Ako si Anna, wala ka man dawe. Halin sang bata pa ako, may myopia na ako, kataas ang akong grado sa mata. Budlay gid magtulok sa layo kag perwisyo sa adlaw-adlaw.
14: Sangga tumarko sang iBerry, naglimpyo ang akong pananaw. Presko na siya, labi na sa kada bugtaw ko sa aga.
12: Ang iBerry, available sa Mercury Drug, Rose Pharmacy, kag sa imo paborito nga buteka. Kilawi ang iBerry Gold na may 10 mg lutein, available sa mga parmasya nga lapit lang sa imo.
15: TTX 500.
16: Gina Cano. Ang ginabatya ko ang ako na UTI kag sakit gid sa ako niya baywang.
17: Sa kadlaw ka magim sa TTX 500.
16: Sa primero katatlo sa subong kadua na lang.
17: Subong kamusta?
16: Oy na, halin sa nagtik kami sa TTX 500. Ay nigo ginabatya.
7: TTX 500.
18: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
19: Hello, Washy!
20: Hello, Mommy!
19: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha? Chocolate? Putik? Libag?
20: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
19: Mula noon hanggang ngayon!
21: All you need is Pride! All you need is Pride!
22: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
23: Hala, nagkabuhol-buhol na. Ay, makapag-sound trip na nga lang muna kasi ma-stress lang ako sa traffic na to.
24: Ganyan ang Pinoy. Ang Pilipino, mapagtimpi.
25: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
26: Be extraordinary with MX3.
27: Paano ka makahilway sa cancer ng balatian kung ang imo nga vitamin D3 200 IU lang ang unod? Diri ka na sa Life Extension Vitamin D3 nga ang unod 1000 IU. Life Extension Vitamin D3, ang brand sa vitamin D3 for cancer patients. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
0: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
1: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
0: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
1: Ngipin ay Max Salada. Max Protectado pa.
0: Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use.
1: Unique toothpaste for brushing, para siguraduhin ngipin ay Max Salada. Max Protectado pa, unique.
0: Max Salada. Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world class quality.
2: ACS.
26: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
3: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot ako ng menstruation. Muna nagigit ako makabatsyag sa sakit.
26: Mighty C. Babaka sa mga butika.
4: Good vibes mga kapamilya. Live on air. Kaupod natin si Tita Susan. Tita, matuod ba lang na may koneksyon ang high blood sa panulo?
10: Naku DJ, matuod na. Kung magsaka ang akon blood pressure, nagaupod man ang paglabo sa akon panulo. Amo gani nga ang akon ginhimo, gindugang ko ang iBerry sa akon adlaw-adlaw nga routine.
4: So, nakabuligid sa imo ang iBerry, tita?
10: Oo, gid. Mabatyagan ko gid na may suporta ang akon mga mata. Mas kalmado ako, kag mas klaro na ang akon panulo. Sa iBerry, may peace of mind ako nga ginatipan ko ang akon mga mata kag panglawas.
15: Tilawi man ang bago nga produkto nga iBerry Gold na may aras ang 10 mg na lutein. Nga bakal na ini sa pinakamalapit na butika sa inyo.
17: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: That portion was brought to you by MX3. Dito ako believe.

0: By ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. ACS.
1: Ako si Jomer. Tumarget ko sa D3 Bio kagang bilog ng pamilya para malikawan ang impeksyon tuga sa mga virus at bakterya.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
3: Pamakal sa mga butika.
2: D3 Bio. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
4: Mabali si Bibi. Mas masami ko gina-allergy. Iski magwala ko kag manghinan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C. Grabing epekto. Inuras lang. Nadula. Nadayo ng ako nga allergy.
2: Mighty C.
3: Pamakal sa mga butika.
2: TTX 500.
5: Juice 7 lot.
6: Ano ginabatsyag mo sa
5: high blood gid ko?
6: Ano sa una ang blood pressure?
5: 180 over 100.
6: Sa isang adlaw kapila ka mag-inom
5: times sa adigin na ako ng DTX 500. O pagkatapos nga nagnubo akong blood pressure, pinakanami kid ang DTX 500.
2: DTX 500!
7: Remind
8: Herbal Capsule.
7: Pagkaon sang aton uto, may ginggo biloba nga nagapakampyon memorya. Nagapanami cognitive function kag blood flow sa utok. May ginseng pa nga nagapa-improve sang mental clarity. Nagapadula sang pagkamalipaton.
8: Remind Herbal Capsule.
7: Duha tugtog tatlo ka kapsula kada adlaw.
8: Remind Herbal Capsule.
7: Also available.
8: Remind Choco Mix.
9: Sa maabot nga Agosto 10 hasta Agosto 28, ang MRC magapadulong sa Iloilo. Tanan nga mga bata nga nag-edad sang anong kabulan hasta 59 months. Magkabaton sang isa ka bakuna kontra measles kag rubella. Sa aton maginikanan, hindi na magpangluha-duha. Aton anak, pabakunahan sa gintalan nga schedule sa mga health center. Ang measles rubella nga bakuna madugay na nga ginagamit kag subok na nga safe kag epektibo kontra tipdas kag makaiha. Balatian nga tipdas kag makaiha tapna unta. Dali na kag magpabakuna sa MRC.
10: Mga kabyanan, regular man balang bowel movement nyo? Base ka damo sa ginakaon nyo pero pila nakadlaw, wala ka muna kapamuhin. Amuin ang delikado kung hindi mapagwang higko, posible nga mapoison ka. Ang maayo nga balita, may Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product aprobado sa FDA in just 2 to 8 hours. Mapagwa na ang mga higko kay hindi dapat magtinir sa lawas. Mas mangin man namin pagkid ang epekto sa Super Fiber kung i-combine sa pag-inom sini sa Life Extension Vitamin D3. Mag-inuman daw adlaw sa Super Fiber. Mabakal sa mga butika.
11: Life Extension Vitamin D3.
12: Ang mga tao nga may diabetes, usually makabatsyag sa mas lalang na komplikasyon sa COVID-19. Ang vitamin D, ginapatihan niya maka-improve sa body sensitivity to insulin. Pero hindi enough kay vitamin D ang mahatag sa sunshine kay diet lamang. Gani, magtumar sa Life Extension Vitamin D3 adlaw-adlaw. Supports your heart, brain, and more.
11: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
12: Importante nga pahanumdum, siguraduhon nga may tatak nga LE ang kada soft gel kung magbakal sa Life Extension Vitamin D3 sa mga butika. Maghalong sa peke.
13: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality.
14: ACS.
15: Maulan man, no worries, na amoy ko lang ang damit.
14: Charm, fab, con, pamong pumaka-bloom, amoy kulong sa bangon ng charm.
16: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology kills 99.9% of kulot-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
15: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
14: Pangdong kumbaka bloom sa Charm!
16: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
14: ACS.
17: Supple Plus Gold.
18: Ako si Danny, isa ka security guard. Pirmi lang ka po lang. Amo na nga pirmi lang siguro kasakit ang akong ulo. Pero hambal sa nanay ko, tingay ko kung inom sa Santon Plus Gold. Kasi kung madula man lang, napawagin ako. Kasang ginadaw-adlaw ko inom, wala na nagsakit ang akong ulo.
17: Supple Plus Gold.
3: Ang makal sa mga butika.
19: Gikan sa

0: Smart dishwashing paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
1: ACS Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
2: Edgar Santiago, sa ka tricycle driver. Sabi ako ginasipon kang ginaubo. Pero sang pagtumar ko sang Mighty C, ang alkaline niya vitamin C. Sang magsulay pa ko sang ulan. Gigidyan ako ginadutlan sang balatian.
1: Mighty C, babaka sa mga butika.
3: Maayong aga sa tanan nga nagapamati. Ini ang inyong Healthline segment. Kung pirmi nagalabo ang inyong pananaw, labi na gid kun gabi, pamatianta ang istorya ni Aling Maria.
4: Sang una, daw hindi ko nagid makita kun madulom na. Bilang isa ka diabetic, nahadlok gid ko sa posible na komplikasyon. Amo nga nagpangita gid ako sang natural nga bulig. Kag maayo na lang, nakit-an ko ang iBerry.
3: Mas klaro na bala mas gigabi?
4: Mas nagaan ang pamatsyag sang akon mata. Kag mas klaro na gid bisan gabi. Dako gid ang akon pasalamat sa iBerry.
5: Tilawi man ang bago nga produkto nga iBerry Gold nga may ara sang 10 mg nga lutein. Mabakal na ini sa pinakamalapit na butika sa inyo. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggawat sa anumang ulam.
6: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
7: ACS Life Extension, Vitamin D3.
8: I'm Dr. Suzette C, a medical practitioner, and I highly recommend Life Extension Vitamin D3 for my patients because of its purity, potency, and the best quality. You can be assured that it's 100% manufactured in the U.S. by the world's leader in anti-aging and the largest medical group in the U.S., the Life Extension Foundation, the number one vitamin D3 brand in the market today, Life Extension Vitamin D3.
7: The number one trusted brand of vitamin D3 in the Philippines. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
9: Super Fiber.
10: Ako gali si Juni taga Arevalo, Iloilo City. Pirmi nagasakit ang ako nga tiyan. Halos daw hindi ako makatindog. Tatlo, apat kadlaw nga hindi ako makapamuhin. Nakapamati ako sa radyo. Kundiin nga nakabalo ako nga may Super Fiber. Isa pa lang kasashay ang ako nga nainom. Nakapamuhin gid ako. Naghaw as ang ako nga tiyan. Salamat gid sa Super Fiber.
9: Super Fibers ng Life Extension Philippines. Mabakal sa mga butika.
11: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
12: Hello, Washi!
13: Hello, Mommy!
12: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
13: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, malikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
12: Mula noon hanggang ngayon!
14: All you need is Pride! All you need is Pride!
15: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
12: ACS.
16: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
17: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
16: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
17: Ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa.
16: Help stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use.
17: Unique toothpaste for brushing. Para siguraduhin ngipin.
16: Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified, world-class quality.
12: ACS.
1: D3 Bio with Physio.
18: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas sapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akong mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nangin sekreto sa law school.
1: D3 Bio, ang D3 gamay Physio. Ang Physio gamay D3. D3 Bio.
19: For the Lord takes delight in His people, He crowns the humble with victory. I am Venus Ra, a beauty queen, youth advocate, and a servant of God. And I use my voice now to spread the word of God. Of course, with the help of MX3 capsule, with proper diet and exercise. Tunay, natural, at original. Parang pag-ibig ng Diyos sa atin. Kaya sa MX3, dito ako bilib.
5: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: MX3, tunay, natural, at original.
20: Para sa matilong nga dugo,
21: DTX 500.
20: Para sa healthy nga tayo,
21: DTX 500.
20: Ang DTX 500,
21: ang may mataas nga antioxidant.
20: Nga amo naman,
21: ang nagatilo sa imo atay.
20: Basta tilo nga tayo,
21: happy kanunay,
20: DTX 500.
21: Masaligan,
20: epektibo,
21: DTX 500.
22: Oras tatak alas 3:30.
6: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
1: ACS. Impormasyon
0: sa ikaayong lawas. Programa nga puno, kumpleto sa health tips and information.
2: Di ba kauras ang pinaka-regular gid nga interval sa imo nga pagkaon? So meaning para mahaw ka alas 7, dapat manyaga ka alas 12, manyapon ka alas
3: 7. So pain reliever, na-relieve siya ang pain. Bangod mag-inom ka. After 4 hours, madula na si reliever. Alagay po ng pain.
23: Kung magsubra ang imo body mass index sa 30, kina-consider ka na obese.
24: Damo, no, ang mga pagkaon nga rich in beta-carotene.
3: Hindi lagi carrots.
24: Oo, hindi lagi carrots, mga natural.
0: Informasyon sa ikaayong lawas. Magpamati, makimahin sa health discussion. Kaupod ang mga health experts.
3: Dok, as na ako, tani nga kung magkaon kumalot, galingin tayon ang ako nulo.
2: Sala ang solusyon. Hindi magkaon balot.
0: Informasyon sa ikaayong lawas. Malingaw ka na.
2: Gusto niyo na mabalaan yung mga flowers na damong probiotic. Ano na yung internal?
0: Maitukar ka pa.
2: Number one supplement sa depression is B-complex. Pag damong ako B-complex, nayo ka sa depression.
0: Informasyon sa ikaayong lawas.
3: Nagapananakit bala ang imo mga joints, especially sa tuhod? Nabudlay yan magtindog, maglakat, magiho, basi may damage na ang imong cartilage. Istoryahan ta kung paano makabulig ang DTX 500 kag Mighty C or Pure C sa pagtapna sang imo penitensya. Ano bala ining ginatawag nga cartilage, Dr. Ramil?
23: Ang aton lawas ang na-design to walk upright, Sir GP.
3: Gusto.
23: Ang elepante, Sir GP, bisan bugat, apat ka tiin ang nagakiri sa yung bilog nga bugat. Mm. Siyempre, design nyo apat, no? Siyempre, bugat-bugat ka tama. No, na-design yung aton locomotion sa duha lamang ka tiin kag ang aton nga gituag tulaan. Duha ka party kag ginasugpon sang tuhod. In between sa duha ka tulaan sa tuhod, di ba mayara na sa tunga, amo na ang gitawag nila nga cartilage, no? Daw ka ngayon ni Sir GP, sang gitawag shock absorber or gitawag rubber bushing. Agad, hindi mag-idanay ang duha mo katulan sa tuhod. So, di ba? Kita mo na kayo kung wala ginaguro, siguro.
3: Uy, isang tikan, sakit-sakit.
23: Sigurado may intindihan sa mga, no? Mga...
3: May edad-edad na.
23: Hindi, mga mekaniko.
3: Ah, oo, siyempre.
23: Sa mga ball joints, may mga grasa gina.
3: Hosto. May mga...
23: Kung normal, ang imo timbang, hubin ka pa, wala man sa problema ang gitawag mo, cartilage. Hosto. Apang once nga madamage ni ka nga isang injury, nag-edad ka na, palakaong katamis, dira na nagasugod ang pagbatyag sa sakit, stiffness, gitawag na inflammation o paghubag sini. Tiisa muna nga kondisyon, mas kinahanglanon mo na gid nga mag-inom ka, DTX 500 kag Mighty C, agud nga, mahagan-hagan ang pagpalanakit kag paghubag sa imo mga joints. Tuman kataas ang anti-inflammatory substance ang DTX 500, gani, sarang ini nga makabulig sa pag-alibyo sa paghubag sa joint.
0: DTX 500 ang sapat sa diabetes. Mangmood ini ang nagapadugo sang imo blood sugar, nagatilo sang imo dugo, kag nagapapakod sang imo mga ugat. Sa DTX 500 malikawan ang pagkabulag, pagkabutod sa imo tiin, pag-

0: GTX 500.
1: Mayara sa tatlo ka klase ang cartilage. Elastic cartilage, amuning yellow cartilage ka ginatawag. Ini ang makitaan sa mga mata kang ilong. Ini ang blang humo ka portion sa ilong mo. Fibrocartilage, ini man ang pinakapag-on nga cartilage nga kaya bisan paghakwat sa bugat. Ini makita sa imo spinal column kag mga tulaan sa pelvis. Ang hyaline cartilage amo ni ang makitaan sa mga ribs kag joints o articular cartilage. Amo ni sang inambali dok na masakit ang imong tuhod.
2: Kung ang hyaline o articular cartilage ang madamit sa GP, dira na gasugod ang pagsakit sang tuhod kag ini nga nagahubagi na siya. Now suno sa datos, 35% sa mga Pilipino nga nagaedad 45 pataas ang nagasupreher sang sakit sa tuhod. Di DTX 500, Mighty C, or Pure C lang sa GP, ang pangbato dria. While hubin ka pa, inom ka na DTX 500 kag Mighty C. Nga, ini nga mga kasing suplemento, ga-build up ni siya sa imo nga mga na-worn out nga cartilage. Hindi na maghulat pa nga magtigulang ka o nagasakit na ang tuhod mo kag amo pa ang pag-inom mo. Prevention is always better than cure.
1: Nga dugay mag-ayo ang sakit sa tuhod haw.
2: Kay wala kag inom DTX 500 kag Mighty C. Seriously, Sir GP, ang cartilage sa abila in sa ibang nga tissue, wala sang blood supply ang cartilage. Gani ini ang dugay mag-ayo kun ikumpara sa mga party sang lawas nga ginasuplayan sang dugo. Gani dasig ang gitawag repairs. Sakit pangadaan nga tuhod, dugay pagid mag-ayo, mabudlayan pagid ka magiho, pero imni bala power combination sang DTX 500 sige habla, DTX 500 Mighty C or Pure C, dasig lang makarecover ang nagasakit nga mga joints mo.
1: Ilabi na ang mga pala-exercise sa hubin pa. Ga-interest sa sports, no? Dayon kalit lang untat kay may pamilya na, nagatrabaho na, wala na chimpo mag-exercise, kay pungko na lang sa opisina ang obra. The more nga mag-DTX 500 kag Mighty C, kay soon, sukton kagid sang sakit sang tuhod pagtugtong mo 50.
2: So, ang oxidative stress or GP o mataas ng level sang free radical, so mga tuktok sa lawas, ang nagresulta man sa tissue damage kag ini ang nagatrigger sa gituag inflammatory response. Ari pa Sir GP, suno sa mga pagton, ang cartilage tissue ang highly sensitive sa gituag oxidative stress. Ini ang mga resulta sa gituag cartilage senescence, so ang pagtigulang sang imo nga cartilage. Gani, dapat inom DTX 500, Mighty C or Pure C. Agud hindi ka mag-antos pa sa sakit sang tuhod kag iban pang parte sang inyo nga mga joints. Ang importante, limitahan na to ang pagkaon sa gituag matamis. Bawal gina, pero may gina na ginabalik-balik na mundi. Tapos ginaga-promote ni tungod kay naga-promote siya sa gituag inflammation o paghubag sa mga joints. Mag-exercise to improve elasticity kag flexibility. Inom gid adlaw-adlaw sang DTX 500 kag Mighty C.
1: Oh, so sa mga nagasakit ng tuhod ha, imnigid DTX 500 kag Mighty C, agud dali ka maka recover.
0: Impormasyon sa ikayong gawas.
1: Istoryanta ang iban pa nga mga benefits sa adlaw-adlaw nga pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C. Base sa statistics, ang pagkabulag bangod sa diabetes amo ang pinakamataas nga incidence ang blindness sa hubin pangapangidaron. Ang diabetic retinopathy or pagkabulag bangod sa diabetes amo ang pagkaguba sa mga magagmay nga kaugatan o kon retinal blood vessels sang aton mga mata nga nagaresulta sa pagkabuslot sang ugat, pagdugo o kon retinal hemorrhage. Rason nga nagakadula man ang imong vision o pananawan. Kag kun malala nang kondisyon, ini ang pwede nga mangin irreversible ang natuga nga damage sa retina. Sigurado mabulag kagid. Mag-inom sang power combination sang DTX 500 kag Mighty C, agud indi magtaas imo blood sugar kag indi ka magkabadiabetes. Kag kun diabetic ka nagid man, mabalik sa normal ang imo blood sugar kun adlaw-adlaw ka nagainom DTX 500 kag Mighty C.
2: Ang masubo nga kamaturan Sir GP amo nga madamo sang mga tao ang wala na kahibalo nga may diabetes na sila. Okay, pa-check up nyo na inyo blood sugar. Kung sigihon pagid kaon sang tamis mga carbohydrates sa pagkaon kag sige abusar sa lawas, mabot ang panahon nga wala na sang ma-produce nga insulin sa imo nga pancreas. Na-bankrupt na. Di mahulat ka pa nga ma-bankrupt na imo pancreas. Kontrolon ang pagkaon. Try man bala nga escape ka sa ano, isa ka kalanaan. Ang tawag sila is intermittent fasting, no? 8 lang ka oras ang feasting. Exercise ka oras ang fasting. Tapos exercise, bisan lakat-lakat lang amo lang na. Tapos don't forget, inom gid DTX 500 kag Mighty C or Pursy.
0: GTX 500. Makapulig sa pagkinlo sang imo atay. Pagi sa pagkuha sang mga toxins halin sa atong ginagkaon kag ginaidong kada adlaw. GTX 500 ang may pinakamataas nga ORAC value. Gani, ini ang power antioxidant nga amo naman ang nagasilhig sa mga free radicals sa atong dugo nga amo ang kamangdanan sa pagka-damage sa atong atay. Sa GTX 500, ikaw ang protektado sa delikado nga fatty liver nga kung mapabayan, amo naman ang kamangdanan sang cirrhosis of the liver upon cancer sa atay. Likawan ang pagkubang sang imo atay. Mag GTX 500 dada adlaw. GTX 500.
2: Ang GTX 500 ang may charantin extract from amarguso. Ini ang may ara sang anti-glycemic properties nga nagapanubo sang imo nga blood sugar levels, ini man ang nagamimik sang function sang insulin. Amo na nga nami gid maka GTX 500 kag maka MITC or PURC adlaw-adlaw.
3: Ang problema Sir JP sa diabetic retinopathy, amo nga hindi mahibaluan sang pasyente nga nagakadami sang gali ang iyang mga kugatan sang iyang mga mata bangod ini wala sang simptoma. So mahibaluan na lang nga mayara siya sang diabetic retinopathy kun nagasugod na diferensya ang iyang panulukan. But sila nagaburon na blaster GP so good ina ang rason kun nga madamo ang nagakabulag sa diabetes kakibot ka na lang no gaburon na ang imo panulukan. So kun nakuya maniguro ka na lang ya, no? Mag DTX sa 500 kag MITC kakada adlaw kag hindi pagtagais ang tsansa nga mabulag ka bangus sang balatian nga diabetes.
4: Kung wala kag DTX 500 kag MITC prone ka sa diabetes, di guba ang mata mo tungod sa diabetes.
5: Over time, high blood glucose levels could also damage your organs. Long-term effects include damage of the macrovascular or your large blood vessels, mga aorta mo. Mm-hmm. It's not only that those tiny blood vessels ga suffer, also ang mga lagko mong ugat ga suffer, no? Tungod sa diabetes nga. Kung taas ang imo blood sugar, this causes inflammation. Inflammation damages the lining of your aorta. That's why kung taas ang imo blood sugar, most likely damage man mga aorta mo, prone ka sa aneurysm, no? Kung aneurysm na katabo, dugay-dugay, nipis na ang lining sa imo aorta, lumalupok ni because of pressure sa imo blood. That's why iwasan ang aneurysm, iwasan ang pagkabulag sa mata, kilayo ka sa diabetes, mag DTX 500 kag mag MITC every day.
2: Kadamo gid sang mabulig Sir GP, Sir Boy, sang lawas mo kung adlaw-adlaw kag inom DTX 500 kag MITC. Di ka mabulag. Imagine da. No? Hindi ka magka-diabetes. Hindi ka ma-stroke. Ma-detox pa ang imong atay. Imo kidney, matinloan pa. Ginatinloan pa imong dugo. Hindi ka dali magtigulang. Ha? Gahubin lang imong selula. No? Daw edad mo, 50 o 30 ka lang. Ano pang ginawlat mo? Mag-DTX 500, mag-MITC na, or PURC adlaw-adlaw.
0: Informasyon sa ikayong lawas.
1: Ang hambal ni Doc, may diabetes, mabulag mo. Pero way po kita nga sa diabetes na dula ang panimaho sa ilong mo, tanan nga baho mo sa kamgid, no? Bisa may diabetes ang tupan mo. Paano nga likawan nga hindi magbaho?
2: Klinika Diopress.
0: Informasyon sa ikayong lawas.
6: DTX Coffee Mix.
7: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tingin. Pati ako na arthritis, wala na magbalik.
6: DTX Coffee Mix.
0: Pabaka sa mga butika.
1: DTX Coffee Mix. Ang pabito ni Sir Eljan. Hubin ka na, gapangapi ka pa, amunin kape, nga gatinlo sa imo silula habang gapadasig ka sa imo metabolismo kung aga by sipping your hot coffee. That's why epektibo gid ang DTX Coffee Mix.
2: Hello, Rinalin Lamis Licaros. Dala-dala gid niya ang habon. Santon Plus and Balsop sa Saudi. Namunan niya ang habon.
1: Why ito sa salig sa mga habon to yan? Sa karabon, oh. Iwan mo ko nung habon ng karabon.
2: Uy, easy. Kasi bumbahan tani.
1: Sabi ko, ya, Arabohok. Anyway, kung ikaw ya, gusto ya may budget, kung ikaw ya medyo bag-usbildo, gaya ka doon, mag-DTX Premium Coffee ka. Ang DTX Premium Coffee may ergotionine, the herb of immortality, another kind of antioxidant that stays the longest in your body. Ginduangan pa sa pinakabakod, the strongest antioxidant ang DSE nga sa DTX 500, gin-combine na tanan nga ara sa DTX Premium, so you have super antioxidants, duwa ka bilog, makita sa ginatawag niya DTX Premium Coffee, stevia pa ang sweetener.
2: So kung diabetic ka, degenerative stage ka, tapos may cancer ka, gusto ka mga pipilia ang DTX Premium. Nga because DTX Premium, ang iya nga sugar, hindi iya common na sugar. it's stevia, zero calories.
3: Mm-hmm. Puro natural.
2: Meaning pa, hindi makapakancer, hindi makapadiabetes.
5: Correct. Gusto mo puruhon mo na ang protection sa lawas mo, mag-DTX Premium Coffee ka, pugaan mo sa duwa ka D3 Bio. Amuning nga tawag nga bulletproof coffee. It does not only protect you from oxidative stress tungod sa ergotionin kag DSE, may monolaurin ka pangalin sa D3 Bio that protects you naman against virus, bacteria, and fungi, and parasites. That's why it's really healthy. Kag may tip ako sa inyo, ha? Kung gusto niyo magnimang, mag-DTX Premium Coffee ka mo, pugaan niyo sa duwa ka D3 Bio, may keto coffee na ka mo. Kung nami ang blood flow mo, kanan mag-extend ka. Kaya ang extend, wala na ni kapatindog sa imo antenna, sa imo transmitter, no? Gapan nami panisang imo blood flow, nami ang pag-delivery sa mga oxygen and minerals essential for your health of your cells, nami man ang paghimo sa basura sa imo cellula. That's why hubin ka tanawon, no? Kag you feel young kung ga-extend ka sa tanan nga bagay.
2: Awon din ra ba gawa panago-nago lang na siya.
3: Ha? Ang sikreto niya.
1: Milig sa taguay.
2: What's up panago si sa ra ba gagamit siya sang DTX herbal oil. Kaya mo tong gamitin niya ipamasahi. Kabla ko kung ano sino ang gapamasahi sa iya, Playdad, Sir Boy.
1: DC ko no, DC. 19 nag ang it nag 19 ako no kay last year 18 plan to. Oh, 19
3: na. Kampyon ni.
2: Kabla ka ang beneficyo kung magpamasahi ka once a week. Makabulig sa manami nga blood circulation, especially sa mga pinakapunta ni mga kugatan, jamay ni mga kugatan. Kung gapamasads ka at least once a week, kung twice a week, mas nami pagid. Nung amo na nga si Valentin, kadto ginadikar, Merkulis, kay ang taga-Radyo Bandera gapamasahi, gamit ang DTX Herbal Oil.
1: Kung gusto ka malayo sa suya nga ga-atake sa baos ang ilok mo, anong imuon niya sa boy?
3: Maligo. Adlaw-adlaw, no?
1: Basic.
3: Oh, maligo. Basic. Ginaya.
2: Ang pagligo is not enough.
3: Maligo ka na, adlaw-adlaw using the correct soap. DTX Beauty Soap ka. Ang DTX Beauty Soap is the only kind of soap na may mga beauty properties pero may antimicrobial properties. Meaning to say, mumot ka na, hamis ka pa nga, may VCO. Ang VCO kaya tap na ang mga mikrobyo that causes body odor. Ano pagit, no? May anin ni DSE, the most powerful kind of antioxidant, giputang sa habon to moisturize your skin para layo ni sa injury, para intact ang skin, para maputiktaan ang lawas. Ang pinaka-kampyon din may papain. Ang papain, amo ni mga extract alin sa papayang nga kapaputi sa imo panit. Duangan sa DSE nga kapaputi man si imo panit, hindi pa kuntito si Doclamil, giputangan sa vitamin C. Mm-hmm. Puno-puno vitamin C alin sa guava extract. That's why, kung imo sa imo habon, DTX Beauty Soap, gamat-hamat ka hamis. Ang pinaka-importante, hamot-hamot ka kung ang imo habon, DTX Beauty Soap.
1: Champion, no? Paano makabulig ang D3 Bio from head to toe? Butsilingon, bilog niya lawas mo. Halin niya sa imo pamuno sang imo nga hairs, pakatoya sa imo ingrown. Putiktado ka sang D3 Bio. Paano si Boy Subeta sa Talk ni Doc with D3 Bio?
8: Talk ni Doc!
4: Ang balilad, the miracle of the natural medicine is extra virgin coconut oil. Ang cold press, that is present sa D3 Bio. Subong nga adlaw itong anta, paano bala si D3 Bio magprotekta si imo from head to toe? O, alin sa ulo mo hasta sa imo tiil, no? Kasi D3 Bio, kailanan mo gidni. Gasunod pa lang ni sa baba mo, it already is task. Gasugod na nga obra, Doc Sam. Mm-hmm. Ha? Ano ang makitaan sa baba mo? 20 billion of bad bacterias. Subong adlaw itong anta, paano bala si D3 Bio magsugod sa obra niya sa baba pa lang? Panaog sa imo lawas, Doc Camille?
2: Nga wala sang may gasapak sa extra virgin coconut oil. Damo di way gasapak sa buong. Pero subong ginasapak na. Ano ang special sang extra virgin coconut oil compare mo sa iban? Nga makita mo sa D3 Bio. The answer is medium chain triglycerides. Sila ang nahimo nga, nangin special ang gituwag D3 Bio. Te, kung baka lang ka D3, sayang-sayang lang kwarta mo. Dapat D3 Bio, no, ang baklon mo. Kung kagton mo ang D3 Bio sa imo nga unto, kag malapta sa imo baba, ining medium chain triglycerides will automatically release because tawag nga lingual lipase, no? Tapos ang matabo sini ining MCT nga naglapta na lauric acid, capric acid, kag caprylic acid will immediately performs. Mahimo dayon siya, Sir Boys, nga antiviral, antibacterial activity sa imo nga oral activity.
1: Sa alingagag pala.
2: Alingagag pala na muna nga, malayo ka sa pagbaho, sa mubaba, malayo nga magka-toothache ka, malayo nga magka-tonsillitis ka, ibagid kung adlaw-adlaw, gakagat, gakaon sang D3 Bio.
8: D3 Bio!
9: Ako si Jomer. Tutumagit ko sa D3 Bio kasang bilog ko nga pamilya para malikawan ang infeksyon, tuga sa mga virus at bakterya.
8: D3 Bio! Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
10: Pumakan sa mga butika.
8: D3 Bio.
10: D3 Bio.
11: Ako si Karen. Kada mo isang akon hair follow, hindi man namin.

0: produkto ang ginapangita mo, mag-klinika na. Kaya sa klinika, sigurado mag-aayo ka. Klinika de Alternativo Medicina. Klinika de Alternativo Medicina. Ang masaligan mo sa ikaayong lawas mo. Bisita ang mga Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Clinics malapit sa inyong lugar. Sa Iloilo City, bisita ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center sa E. Lopez Street, malapit sa Robinson's Haro, sa tupad lang sang St. Robert's International Academy. Sa Kabangkalan, magkanto lang sa ACM Building, Texas Street, Corner Breadbox, Kabangkalan Public Market. Sa Bacolod City, door number 2, PJI Building, at ubang sang PCSO Office, Hernais Street, Barangay 38, Bacolod City. Sa Sagay, bisita ang aton Sagay Clinic, Radio Bandera Compound, sa likod sang Blood Check Laboratory, Katalbas Extension, Barangay Poblacion 1, Sagay City. Sa Hinigaran, Gem Guangco Arcade, Barangay 4, Poblacion Hinigaran. Mayara magitan sang klinika sa San Carlos City, Barik Building, Figustilo Street, Barangay 3, San Carlos City. Kag sa Victoria City, Garl Building, sa likod sang VCC o Victoria's Commercial Center, Barangay 2, Victoria City. Klinika de Alternativo Medicina. Klinika de Alternativo Medicina. Ang masaligan mo sa ikaayong lawas mo.
1: So ang D3Bio, importante na Sir Boy, especially kung ginakagata ba lang mag-tumarta si Neg, nausap na ito. Kaya ginapatay niya ni ang ginatawag Streptococcus mutans o kung bacteria, Sir Boy. Nga mo na kabangdanan sa pagkadunot sa ato niyang ngaunto, no? Balong pag-produce niya sa acid para madunot ang ato niyang unto. Ang D3Bio, may haras ang ginatawag lauric acid. Amuna ang tama at epektibo nga magpatay sa ginatawag Streptococcus sa bacteria, Sir Boy, no? Oo, so gina-prevent naman nga hindi kaya hindi magbaho ang mga baba, no? Kag kun ara na sa ginatawag stomach ang D3Bio, ang lauric acid, no? Ginapatay niya man ang ginatawag kagaw, labi na gid ini ginatawag E. coli bacteria, no? Ngara sa aton nga tinai, aton nga tiyan, no? Kag hindi lang ina ang D3Bio, Sir Boy, may haras ang extra virgin coconut oil nga ginap panami niya ang production sa ginatawag hydrochloric acid sa aton niyang tiyan. Basta yung hindi gin mabuhi ang mga bad bacteria nga magsulod sa aton niyang nga tiyan. Kaya ginilang yung nasa survey ko, may harap kagalay sa ginatawag acid reflux, siyempre madamage ang imong esophagus. No? So kung tunlong ta na o kung usapon ta ang pag-inom sinang ginatawag D3Bio, pwede nga mabulong, maayo ang aton nga ginatawag esophagus caused by acid reflux, Sir Boy.
2: Gabi ang D3Bio. How does D3Bio manages your stomach acids? Ginapanormalize siya lang ang imo stomach acid. Sakto-sakto lang. Pero kung magsubra ini, ang extra virgin coconut oil found in D3Bio also act as a chloride or it counteracts too much stomach acid in your gut. That's why layo kasi ginatawag nga GERD. Hindi na siya makasaka si imo. Ano pag ginobra ni D3Bio para protektahan ka sa stomach acid? Ginapatay si E. coli. Si E. coli, isa klase nga bacteria nga gapadamo sa imo stomach acid gapadipis pagin sa imo lining sa imo chan. That's why prone kasi nga tawag nga acidity sa D3Bio. Pero hindi ganyan matawaran sa D3Bio. It basically manages your 100 trillion bacteria in your gut. Sa 100 trillion ni dapat 80 trillionis ni good bacteria, dapat ang 20 lang ang bad bacteria. Pero balance ang imo microbiome. How does D3Bio do this? D3Bio has lauric acid, no? Ang pinakadamo nga medium chain triglycerides na makita mo sa D3Bio is lauric acid. Lauric acid facilitates the enhancement of probiotics in your gut, ang good bacteria mo. Kung damo imo probiotics, nami ang production sa imo gut-derived vitamins like vitamin Bs, vitamin B1, B2, B12. Tantanan na padamuon ni probiotics. Ano pagid nami ang production sa imo good hormones, sa imo happy hormones, serotonin, dopamine, nami ang paghimo, ang pag-convert sa tryptophan to ginatawag na serotonin kung damo probiotics kaya D3Bio ka everyday. So, hindi matawaran ang ubra ni D3Bio sa imo tiyan. It helps metabolism, it helps absorption. That could only be done kung ga D3Bio ka everyday.
3: So, kung pala inom ka D3Bio, ang lauric acid nga halin sa D3Bio, ginapadamo niya ang imo nga gitawag good bacteria. Ti kung damo na ang imo good bacteria, hindi lang protektahan ang imo nga gut from bad bacteria, ginapadamo pa niya ang production sang gitawag essential hormone, Sir Boy, nga kinahanglanon sa imo nga cognitive and emotional intelligence.
2: Balance na.
3: Amo nang iba niya.

0: hindi wala anxiety. Hindi irritable. Nami ang mudo.
1: May mudo.
0: O, tungod kay nga man nakainom ditribayo adlaw-adlaw. Kag aside sina kaya niya patyon ang gitawag candida, no? Isa ka yeast na infection nga kaya patyon sa dira pa lang sa tiyan patay na sir boy. Kag ganami gabulig sa imong nami nga digestion, malayo ka sa inflammation, kag syempre ang nakanami pagid ang MCT ni ditribayo. Amo nang rason nga ang magamit gid ang tanan nga mga nutrients nga imo nga ginakaon. So once nga nami ang absorption sa imo nga nutrients, strong ang imo nga immune system, kag ang maintenance sa imo nga selula steady. Amo na nakanami kung palainom ka ditribayo. Kaya halin pa lang sa baba, from head to toe, mabuligan gid ka sa ditribayo.
2: Kampiyon, no? So, hindi na sa trangkaso, ubo si Poon Kagilanat, ikaw, ginapaayos ang ditribayo, pati ang imo bad breath, pati ang imo microbiome imbalance, ha? Pati ang imo pigaw nga tiyan, pamayuhon ni ditribayo pa nami ang imo absorption sa imo pagkaon.
3: Sir DP? Informasyon sa ikaayong gawas.
4: Istoryanta ang dugang pagid ng mga binipisyo nga makuha niyo sa adlaw-adlaw ang pag-inom sang ditribayo. Abin yung hito-to lang. Ari ang dugang, Dr. Mil?
0: Ari ang dugang sa mga palainom ditribayo, Sir GP. Ditribayo also promotes the absorption sa gitawag vitamin A, no, sa imong gut. Ti siyempre, masaling ka vitamin A, importante na sa pagtubo kag pagmature sa imong B cells. Ti membro na sa gitawag soldado sa imong lawas para makaproduce ang gitawag antibodies. So, vitamin A is also crucial in maintaining bone health by promoting osteoblast and osteoclast processes. Wow. Ibagid man kung pala inom ka ditribayo, nami imutulan, magamit ang vitamin A sa imo pagtubo kag pagmature sa imo nga B cells. So ano pang ginawlat mo, no? Islin na ang imo nga plain nga D3. Mag ditribayo na.
3: Ditribayo with physio. Ditribayo.
5: Ato si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan na to sa resistensya. Magaluya na to pamatya. Isa na nakabulig sa akon, kamo ang ditribayo with the physio. Nadula ang ginabat sa sarawas.
3: Ditribayo. Ang D3. Yung may physio. Ang physio. Yung may D3. Ditribayo.
6: O si Rosita, kapangluya ang lawas. Nabatian ko sa radio ang ditribayo nga makabulig sa pagligon sa kaugatan. Nagtumar ako sa isa ka bulan
3: batyagan
6: ko ang epekto
3: ng pagsiklawas. D3 Bio. Ang D3. Yung may physio. Ang physio. Yung may D3. D3 Bio with physio.
7: Vitamin E, sir, ba importante man siya sa aton nga lawas, no? Tungod nga ginaprevent niya nga hindi kita magbalatian sa korason, magnaming aton nga immune system, ga-prevent man sa ginatawag inflammation, no? Kung paghubag, no? Sa aton nga lawas. Kag, ang vitamin E, no? Makabulig para magnaming ang aton nga mata, sir boy. Kag, hindi lang ina, anti-cancer ang vitamin E, pero kung ang vitamin E nga tumar naton, why natong ginaopdan sa ginatawag ditribayo? Hindi dia po mapuslan. So, dapat vitamin E opdan mo gid sa pagtumar sa ditribayo para maabsorb sang maayo ang ina nga bitamina nga aton nga ginatumar, sir boy.
4: Ang mga bitamina, minerales nga imo makuha alin sa pagkaon kag food supplement, why na pulos kun hindi imo lang maabsorb? Talking about absorption, isa sa pinakaimportante nga mineral nga makita naton is ang magnesium. Ginatawag din ini nga hundreds of biochemical reaction in your body. That's why rockstar mineral ni siya. Magin wala pulos ang magnesium, kung hindi mo maabsorb, tingnan laki mo bata, sige mangkaon, grabe pakaunon nga ganiwang ng Japon. Kung ga ditribayo ka, ay mo bata, ikaw, nanay, tatay, lolo, lola, kag ini ang maabsorb sa lawas ang magnesium, kadako sang mabulig. Ang imo exercise champion, why ka ginakapoy? Puwerte mo performance, gapanubo sa blood pressure, gapadula sa mga hubag-hubag sa lawas, mga bukol-bukol, nagapromote sa manami nga tulog, nagapadula sa depresyon, hindi ka na palaakig, hindi ka na plaugtas, why ka na nagakakulbaan, why ka ginanerbiyos na mi imong mudo. Ano pa inulat nyo? Mag-ditribayo na, agad maabsorb nyo mayo, ang magnesium sa lawas.
2: But there's more pagid no Japan. Ang ditribayo ga promote man sa absorption sa another fat soluble vitamin called vitamin K. Ang vitamin K is really good for your clotting factor. It normalizes, hindi ka mapatay sa bleeding, no? May kapilas ka, gatululo lang dugo mo, why ga clot, kulang ka na sa vitamin K. Ang nami pagit sa vitamin K, it also help in maintaining good bones, no? Kaya ang vitamin K, may ginatawag niya prothrombin, a protein and clotting factor that is important not only for blood clotting, but also for bone metabolism. So, diin ka pa, sa kadamo-damo benepisyo ang makuha mo sa D3 Bio, kambyuhin na ang imo vitamin D3 ang supplement, mag D3 Bio ka na.
1: Ako si Maria, basta update katama ang akong blood sugar. Pag-testing ako inom sa D3 Bio 1 capsule 3 times a day. Amat-amat balik sa normal ang akong blood sugar.
3: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may Physio! Ang Physio! Yung may D3! Patatas magabot ka! D3 Bio! With Physio!
8: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugo mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
3: D3 Bio! Ang D3! Yung may Physio! Ang Physio! Yung may D3! D3 Bio! Mabakal sa mga butik. D3 Bio! D3 Bio! With Physio!
9: Impormasyon sa ikaayong lawas.
0: Wala na may time. Ini naman si Doc Ramil Oy, magasiling and Diyos magapakamay sa tuntunan, mag-aayong gid sa madamo ninyo nga balatian.
9: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa na nagbibigay ng tamang kaanaman tungkol sa karusugan, mga health tips at health information. Adamin mula sa ating mga eksperto na mga alternative medicine doctors na pinagmumunahan ni Doc Ramil Oy.
3: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
10: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Gaygali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule, three times a day. One a week lang, nag-ayo lang UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
3: Mighty C. Mabaka sa mga butika.

0: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality. ACS.
1: Life extension, vitamin D3.
2: Hi, I'm Dr. Michael Smith. I'm a medical doctor and senior health scientist of the Life Extension Foundation, USA. I personally recommend a daily supplementation of Life Extension vitamin D3 for everybody. This is the most practical and wise way to protect our health from diseases like cancer, heart disease, diabetes, and a lot of other health conditions.
1: The number one trusted brand of vitamin D3 in the Philippines. Life Extension vitamin D3. The science of a healthier life.
3: Kaso sang dengue sa Iloilo, nagataas na naman. Mga Ilonggo, mag-4S na kontra dengue. Una, search and destroy. Suyuron isa ka beses kada simanang ugsaran sang aton balay kag iskwelahan. Pangitao na ginatiniran sang tubig nga pwede itlugan sang dengue nga lamok. Magtaob, tuyo, taktak at takip. Ikadua, secure self-protection. Magsuksok sa malaba nga bayo gamagamit sa mosquito repellent lotions. Ikatatlo, seek early consultation. Duwa kadlo nga hilanat, magpakonsulta gilayon sa sentro o kung ospital. Libre ang test sa dengue. Ikaapat, support fogging and spraying. Suportahan ang fogging kag spraying nga ginaobra sa lugar nga mataas ang kaso sa dengue. Makamamatay ang dengue. Aton likawan, Iloilo, mag-4S na kontra dengue.
4: Maayong adlaw, kaupod natong subong si Nanay Elena. Ano po ang inyong problema, Anay, sa panulok?
5: Ay nako, iho, grabe gid ang labo. May katarata kuno ako, siling sang doktor. Pareho sang gabon nga pirmi lang nagatabong sa akon mata. Pero salamat gid kay nabatian ko ang parte sa iBerry. Gintilawan ko kag pagkatapos ang tatlo ka bulan, dako gid nga pagbago. Pagbugtaw ko daw gulpi lang naglinaw, wala na ang gabon.
6: Tilawi man ang bagong nga produkto nga iBerry Gold na may aras ang 10 mg na lutein. Mabakal na ini sa pinakamalapit na butika sa inyo.
7: Ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
8: Sunfall Plus Gold.
9: Ako gali si Sherry, gid akong ginatubuan sa mga hubag-hubag.
10: Nagambal sa akon nga imnan ko kuno sang Santon Plus Gold. Kasunod sang duha ka semana, nagkupos na ang mga hubag ko.
8: Sunfall Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Sunfall Plus Gold.
11: Sa mga butika. Good morning.

0: Coffin, Samantha, Malupit, sa kamay mo, mabait. Tried Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
1: ACS. D3 Bio with Physio.
2: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumago sa D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
1: D3 Bio, ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. D3 Bio.
3: Babakal sa mga butika.
1: D3 Bio.

0: Your power singing diva sa MX3 capsule, dito ako bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be MXtraordinary with MX3.
3: Maulan man, no worries, naamoy ko lumang damit.
4: Char, Fab, Con, pangong pumaka-bloom, tanggal amoy kulong sa pangon ng Char.
5: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
3: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
4: Pangdong kumakabloom sa Charm.
5: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
6: ACS.
7: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
8: Ko si Ricky, isa ko kagard, sige kong pulang, buti kong buntag gabi mo. Nanglan sa akon nga kubra, alitugid ko sa banikaturas. Gatikid ko, vitamin C. Ang Mighty C, labisgid pagpabaskog sa lawas.
7: Mighty C,
9: mabasa ang butika.
7: TGX 500.
10: Dennis Antonio, taga Kabakungan.
11: Imo nga blood sugar test. Ilan itong score gani?
10: 417. Antiko 2, sa gabi 2, sa agad.
11: Ilan na lang imo nga blood sugar?
10: 160. Inom ka mo sang TTX 500. Tested and proven, the best get ang TTX.
7: TGX 500. Nanscorn Coffee.
12: Bisan diin ka pa sa trabaho kag mga ulubrahon sa balay.
7: Ang Nanscorn Coffee
12: nagahatag sa imo sang mas malig-on nga lawas kag mas mabaskog nga panghuna-una.
7: Magtimpra na sang Nanscorn Coffee
12: para magpabilin ka nga healthy,
7: focused kag energized.
12: Nanscorn Coffee.
13: Ako po si Dr. Manfred Marpa, isang medical doctor. Ako ay naniniwala na ang isang simple at practical na pamaraan upang maiwasan ang maraming sakit at mapangalagaan yung ating kalusugan. Napatunayan ng mga studies at ng mga maraming medical doctor na ang vitamin D3 supplementation ay nakakatulong sa maraming sakit tulad ng cardiovascular disease o sakit sa puso, diabetes, at even sa pag-prevent ng napakaraming iba't ibang klaseng cancer. Kung gusto ninyong matulungan at mapangalagaan yung kalusugan, ugaliing mag-take ng Life Extension Vitamin D3.
14: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
15: Abyan, nagkakusog ang aton immune system kung healthy ang digestion kag tinlong aton kaunon. Ang maayo nga balita, may ara sa Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product approved by FDA Philippines. Sigurado epektibo. 2 to 8 hours after mainom ng Super Fiber, epektibo. Mapagwa na ang mga higko nga hindi dapat magtinder sa lawas. Para sa mas maayong resulta, imnon ang Super Fiber 15 minutes before breakfast o kung bago matulog. Kag Life Extension Vitamin D3 pagkatapos magkaon. Para sa healthy and good digestion, mag-inumad na adlaw ang Super Fiber. Mabakal sa mga butika.
16: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
3: ACS. Maulan man, no worries, naamoy ko lumang damit.
4: Char, Fab, Con, pangong pumaka-bloom, tanggal amoy kulong sa pangon ng Char.
5: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
3: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
4: Pangdong kumakabloom sa Charm.
5: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
3: ACS.
7: Supple Plus Gold.
17: Ako galis si Ban, pero may lang sakit ako nga tiyan. Pero sang nabatian ko ang Santon Plus Gold sa radyo, kinitistingan ko ni. Oh, may alibiyo gid. Salamat gid sa Santon Plus Gold kay nagulang akong nga pulser.
7: Supple Plus Gold. Mabakat sa mga butika.
18: Hi, I'm Margo, front desk officer sa Isaka Hotel. Sa hotel, first impression matters. Dapat presentable pirmi. Pero kung stress, kagpulaw, paano nga, di bala? Haggard much! Para muligan ako, wala labot sa proper diet and exercise, nag-stress tabs na ko. May vitamin C, E, niacinamide para mabalik ang nutrients na nadula bangod sa stress. Ang ending, fresh and focused, helping to be confident to face guests with some stress. Kopa ka! Stress tabs!
19: Multivitamins plus iron is a generic name of stress tabs. If symptoms persist, consult your doctor.
20: Stress tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
21: Pahanumdum hangin sa Philippine Coast Guard District, Western Visayas. Sa silingan tiyon sang tig-ululan kag-bagyo, ginapahanumdum namon sa kanan nga mangingisda kag mga tag-iya sang sakayan. Antes magbiyahe o kung magpalawod, siguraduhin nga maayo ang kondisyon sang inyo bangka kag kumpleto ang mga gamit pang kaluwasan. Pareho sang life jacket, flashlight, at communication device. Pamatian kag sundon ang mga weather update kag opisyal nga mga paandam. Indi gid magbiyahe ukon magpalawod ug malain ang tiempo. Indi magpasubra sang karga sa bangka agud malikawan ang aksidente. Antes magalin, ipahibalo sa inyo pamilya ukon barangay ang oras sa inyo pagbiyahe kag ang posible nga oras sa inyo pagbalik. Para sa dasig nga responde ukon pamangkot, mag-contact lang sa mga hotline number sa Coast Guard District Western Visayas.
0: This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe.
9: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
22: Hello, Washi!
23: Hello, Mommy!
22: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
23: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, malikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
22: Mula noon hanggang ngayon!
24: All you need is Pride! All you need is Pride!
25: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
26: ACS. Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako ang may kidney stone. Ako gid ang nabulig sang kidney bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
27: D3 Bio. Ang D3 Bio.
28: Yung may PCO.
27: Ang PCO.
28: Yung may D3.
27: Mga butika.
29: Para di madaling masira ang ipin ng pamilya, ngayon pa lang.
30: You need toothpaste for brushing every after kumain.
29: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
30: Ipin ay Max Alaga. Max Protectado pa.
29: Helps stop cavities even before they start while keeping breath fresh with regular use.
30: You need toothpaste for brushing para siguraduhin. Ipin ay Max Alaga. Max Protectado pa. Unique.
29: Max Alaga. Max Protectado. With unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world class quality.
30: ACS.
31: Hello, anak.
32: Pupunta na po ako dyan. Mag-ready na kayo para hindi tayo ma-late sa check-up kay Doc.
31: Ganyan ang Pinoy.
33: Ang Pilipino, mapagmahal sa magulang.
34: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
2: MX3 Capsule helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit.
35: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
36: Nagkadto ko sa binalbagan and may pasyente kong 47-year-old na kanahambayad, Dok, sa una niwang-niwang ako. Tapos, amo na, Dok, ang ako niya gininom. Nagdami ang ako niya lawas.
31: Wow.
36: Kaya gusto niya pag diyan magniwang, kayo pareho ko no sa ako, nahambay ko kanami, nagilang isang lawas mo. Tapos, gin-compute ko niya nga BMI, nasa normal, malang siya nga BMI. Hambayad, niwang, gin ko, Dok, sa una, siya nag-gain ako weight because of your Dr. Pinoy Squalene Capsule.
35: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
36: Squalene Capsule.
35: D3 Bio.
37: O si Karen, na mo isang akon hair fall, hindi man namin akon kutis. Nag-try ako to Mars ang D3 Bio, kag naghining akon buhok, kag naghinis ang akon kutis.
35: D3 Bio. Ang D3, yung may Visio. Ang Visio, yung may D3.
28: Mabakal, sumagmuti ka.
38: Gigan sa

0: Add the pahid. Smart dishwashing paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
1: ACS.
2: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
3: Busog, busog, ikot ulit lang.
4: Ako man, bro, kalot.
3: O, ito yung bro, kuske.
5: Busog, busog, eh.
3: Buti lang ka, tata. Bayari na ito, tulilot.
4: Oo, bro, kalot. Weter! Bell na mong gani?
6: Yes, sir.
4: Ay, ay, ay!
3: Ano nga, ay, ay, ay?
4: Bro, kalot, nadulang kahit ako.
3: Amo na, matuon na. Ay, nahaslo ka nga yung dula mo.
4: Nawigit ko, bro, kalot. Bro, Steng, may kwarta ka na?
5: Kita mo, nagigyan nagtabid lang anin ko sa inyo. Wala, eh.
3: Ay, atis ka, tulilot. Manghukas ito karong pinggan. Wisit ka man,
4: imo. Relax lang, bla, bro, kalot. Dala ko di ang puspro.
3: Ano nung puspro? Sunugon mo lang ang karinderya para nga makapalagyot, ha?
4: Abaw! Hindi, ah! Ari, puspro. Kita mo ni ang unod?
3: Ba, uy, ala.
5: Ba man,
3: tanga?
5: Ala, tanga, masuo.
4: Shhh! Diskarte lang na, iya!
3: Oh, no! Kinbutang mo sa sabaw sa tinula?
5: Nagpalapit na din, waiter, mga bro.
6: Sir?
4: Waiter! Nakita mo na nagalutaw sa sabaw sa tinula, ho!
6: Ay, tanga na, sir.
4: Nan! Kita mo! Ikaw na nagkakunga may tanang tinula ninyo! Hindi kami magbayad sa git order na munti! May tanga galito yung mga pagkaon ninyo!
6: Ah, gali ka, sir. Okay lang, sir, ah.
4: Ha? Okay lang hindi kami magbayad?
6: Okay lang, sir, ah. Kinagambal man ang cook namon nga kaina pagluto iya sa mga order nyo, naulaan niya na muriatic acid.
4: Ay, ay, ay!
3: Kalot, hang, tulilot! Linyawon kanila samtang nagapahunay-hunay ka. Sila lang bahala nga magpaumpaw sa imo mga problema para magkuha ang imo stress. So wala patay balik-balik sa imo sa manugsukot. Kalot, nagtulilot! Sa sinulatan ni Gerard M. Andrade, kag Flor de Len Palmares, sa direksyon ni Elna de la Cruz, ginadulot sa inyo sang RMN Drama Center.

0: Ako po si Dr. Manfred Marpa, isang medical doctor. Ako ay naniniwala na isang simple at practical na pamaraan upang maiwasan ang maraming sakit at mapangalagaan yung ating kalusugan. Napatunayan ng mga studies at ng mga maraming medical doctor na ang vitamin D3 supplementation ay nakakatulong sa maraming sakit tulad ng cardiovascular disease o sakit sa puso, diabetes, at even sa pag-prevent ng napakaraming iba't ibang klaseng cancer. Kung gusto ninyong matulungan at mapangalagaan yung kalusugan, ugaliing mag-take ng Life Extension Vitamin D3.
1: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
2: Maulan man, no worries na amoy ko lumang damit.
3: Charm, fab, con, pangong kumaka-bloom, tanggal amoy ko lumang sa bango ng charm.
4: Charm Babcon with Bloom Fresh technology kills 99.9% of kulob causing bacteria tested. May aroma burst pow thousands of flowers and berries.
2: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
3: Pangdong kumaka bloom sa Charm.
4: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
5: ACS Life Extension Vitamin D3.
6: Ang mga taong may diabetes, usually makabatsyag sa mas lalang komplikasyon sa COVID-19. Ang vitamin D, ginapatihan niya maka-improve sa body sensitivity to insulin. Pero hindi enough kay vitamin D ang mahatag sa sunshine kay diet lamang. Gani, magtumar sa Life Extension Vitamin D3 adlaw-adlaw. Supports your heart, brain, and more.
5: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
6: Importante nga pahanumdum, siguraduhon nga may tatak nga LE ang kada soft gel kung magbakal sang Life Extension Vitamin D3 sa mga butika. Maghalong sa peke.
7: Gikan

0: Amoy na kung smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing sebo, kag bacteria.
1: Pahit para walang pahit, linis, fantastic sa metal at plastic. Number one ko ta. Tanggaling-galing mo, smart dishwashing paste.
0: Heavy duty katinlo sa kada pahit. Smart dishwashing paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS. Sample plus gold.
3: Ako si Danny, isa ka security guard. Pirmi lang ka po lang. Amo na nga pirmi lang siguro, kasakit ang akong ulo. Pero ang hambal sa nanay ko, tingay ko kuno inom sa santon plus gold. Kasi kung madula man lang, napawagin ako. Sa isang ginadaw-adlaw ko inom, wala ang nagsakit ang akong ulo.
2: Sample plus gold. Tanakal sa mga butika.
4: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
5: Edgar Santiago, sa ka-tricycle driver. Masami ako ginasipon, kaginaubo. Pero sang pagtumar ko sang Mighty C, ang alkaline niya vitamin C. Isang magsulay pa ko sang ulan. Ulan akong ginadudlan sang balatian.
4: Mighty C, mabaka sa mga butika.
6: Maayong aga sa tanan nga nagapamati. Ini ang inyong Healthline segment. Kung pirmi nagalabo ang inyong pananaw, labi na gid kun gabi, pamatianta ang istorya ni Aling Maria.
7: Sang una, daw hindi ko nagid makita kung madulom na. Bilang isa ka diabetic, nahadlok gid ko sa posible na komplikasyon. Amunga nagpangita gid ako sang natural nga bulig. Kag maayo na lang, nakitaan ko ang iBerry.
6: Mas klaro na bala mas gigabi?
7: Mas nagaan ang pamatsyag sang akon mata. Kag mas klaro na gidbisan gabi. Dako gid ang akon pasalamat sa iBerry.
8: Tilawi man ang bago nga produkto nga iBerry Gold nga may ara sang 10 mg nga lutein. Mabakal na ini sa pinakamalapit na butika sa inyo. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggawat sa anumang uri ng sakit.
9: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
10: ACS Life Extension, Vitamin D3.
11: I'm Dr. Suzette Tsu, a medical practitioner, and I highly recommend Life Extension Vitamin D3 to my patients because of its purity, potency, and the best quality. You can be assured that it's 100% manufactured in the U.S. by the world's leader in anti-aging and the largest medical group in the U.S., the Life Extension Foundation, the number one vitamin D3 brand in the market today, Life Extension Vitamin D3.
10: The number one trusted brand of vitamin D3 in the Philippines. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
12: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
13: Hello, Washi!
14: Hello, Mommy!
13: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
14: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, malikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
13: Mula noon hanggang ngayon!
15: All you need is Pride! All you need is Pride!
16: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
17: D3 Bio with Physio.
18: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas sapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akon mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, ang ini ang ako nang insekreto sa law school.
17: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio.
19: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pala.
20: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
19: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
20: Ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa.
19: Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use.
20: Unique toothpaste for brushing. Para siguraduhin, ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa. Unique
19: Max Alaga. Max Protectado. With unique toothpaste, maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified, world-class quality.
21: ACS. For the Lord takes delight in His people, He crowns the humble with victory. I am Venus Ra, a beauty queen, youth advocate, and a servant of God. And I use my voice now to spread the word of God. Of course, with the help of MX3 capsule, with proper diet and exercise. Tunay, natural, at original. Parang pag-ibig ng Diyos sa atin. Kaya sa MX3, dito ako bilib.
22: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
23: MX3, tunay, natural, at original.
24: Para sa matino nga dugo,
25: DTX-500.
24: Para sa healthy nga tayo,
25: DTX-500.
24: Ang DTX-500
25: ang may mataas nga antioxidant.
24: Nga amo naman
25: ang nagatino sa imo atay.
24: Mas tatino nga tayo,
25: happy kanunay,
24: DTX-500.
25: Masaligan,
24: epektibo,
25: DTX-500.
26: Super Fiber.
27: Ako gali si Juni taga Arevalo, Iloilo City. Pirmi nagasakit ang akong nga tiyan. Halos daw hindi ako makatindog. Tatlo, apat kadlaw nga hindi ako makapamuhin. Nakapamati ako sa radyo. Kundiin nga nakabalo ako nga may Super Fiber. Isa pa lang kasashay ang akong nga nainom. Nakapamuhin gid ako. Naghaw as ang akong nga tiyan. Salamat gid sa Super Fiber.
26: Super Fiber sa Life Extension Philippines. Babakal sa mga butika.
0: Alas 4:23.
9: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
1: ACS.
9: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
1: ACS.
2: Mighty C, alkaline nga vitamin C.
3: Ako si Anika. Kulayan ko mangi, kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal, try ko ang Mighty C. One capsule, three times a day. One a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C, efektibo.
2: Mighty C, mabaka sa mga butika.

0: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
1: ACS. Life extension, vitamin D3.
2: Hi, I'm Dr. Michael Smith. I'm a medical doctor and senior health scientist of the Life Extension Foundation, USA. I personally recommend a daily supplementation of Life Extension vitamin D3 for everybody. This is the most practical and wise way to protect our health from diseases like cancer, heart disease, diabetes, and a lot of other health conditions.
1: The number one trusted brand of vitamin D3 in the Philippines. Life Extension vitamin D3. The science of a healthier life.
3: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
4: Ko si Ricky, isa ko kagard, sige kong pulang, buti kong buntag gabi mo. Nanglan sa akong nga kubra, alitugid ko sa banikaturas. Gatikid ko, vitamin C. Ang Mighty C, labis gid pagpabaskog sa lawas.
3: Mighty C, mabaka nga butika. Sample Plus Gold.
5: Ako gali si Shirley. Pinigid akong hinatubuan sa mga hubag-hubag. Nagambal sa akon, ngayon ko kuno sang Santon Plus Gold. Sa sulod sang duha ka semana, nagkukos na ang mga hubag ko.
3: Sample Plus Gold. Mas pinalakas, pinagali, pinahusay. Cellphone Plus Gold sa mga butika.
6: Kaso sang dengue sa Iloilo, nagataas na naman. Mga Ilonggo, mag 4S na kontra dengue. Una, search and destroy. Suyuron isa ka beses kada simanang ugsaran sang aton balay kag eskwelahan. Pangitao na ginatiniran sang tubig nga pwede itlugan sang dengue nga lamok. Magtaob, tuyo, taktak at takip. Ikadua, secure self-protection. Magsuksok sa malaba nga bayo gamagamit sa mosquito repellent lotions. Ikatatlo, seek early consultation. Duwa kadlo nga hilanat, magpakonsulta gilayon sa sentro o kung ospital. Libre ang test sa dengue. Ikaapat, support fogging and spraying. Suportahan ang fogging kag spraying nga ginaobra sa lugar nga mataas ang kaso sang dengue. Makamamatay ang dengue. Aton likawan, Iloilo, mag 4S na kontra dengue.
7: Maayong adlaw, kaupod natong subong si Nanay Elena. Ano po ang inyong problema anay sa panunok?
8: Ay nako iho, grabe gid ang labo. May katarata kuno ako, feeling sang doktor daw pareho sang gabon nga pirmi lang nagatabong sa akon mata. Pero salamat gid kay nabatian ko ang parte sa iBerry. Gintilawan ko kag pagkatapos ang tatlo ka bulan, dako gid nga pagbago. Pagbugtaw ko daw gulpi lang naglinaw, wala na ang gabon.
9: Tilawi man ang bago nga produkto nga iBerry Gold na may aras ang 10 mg na lutein. Mabakal na ini sa pinakamalapit na butika sa inyo.
10: Ang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
11: Ako po si Dr. Manfred Marpa, isang medical doctor. Ako ay naniniwala na isang simple at practical na pamaraan upang maiwasan ang maraming sakit at mapangalagaan yung ating kalusugan. Napatunayan ng mga studies at ng mga maraming medical doctor na ang vitamin D3 supplementation ay nakakatulong sa maraming sakit tulad ng cardiovascular disease o sakit sa puso, diabetes, at even sa pag-prevent ng napakaraming iba't ibang klaseng cancer. Kung gusto ninyo matulungan at mapangalagaan yung kalusugan, ugaliing mag-take ng Life Extension Vitamin D3.
1: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.

0: Polycotton, Samantha, Malupit, Sakamaino, Mother It, Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
1: ACS. D3 Bio with Physio.
2: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumago sa D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
1: D3 Bio, ang D3. Gamay Physio. Ang Physio, gamay D3. D3 Bio.
3: Mabakal sa mga butika.
1: D3 Bio.

0: singing diva. Sa MX3 capsule, dito ako bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be extraordinary with MX3.
3: Maulan man, no worries na amoy ko lumang damit.
4: Charm, fab, con, pangong kumakabloom. Tanggal amoy ko lumang sa bango ng charm.
5: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
3: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
4: Bangdong kumakabloom sa Charm!
5: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
6: ACS.
7: DGX 500.
8: Dennis Antonio, taga Kabakungan.
9: Imo nga blood sugar test.
8: Ila tong score gani?
9: 470.
8: Nagteko duwa
9: sa gabi, duwa sa
8: aga. Ila na lang imo nga blood sugar.
9: 160. Yeah. Inom kamo sang DTX 500. Tested and proven, the best get ang DTX 500.
6: DGX 500. Nuns Corn Coffee.
10: Bisan diin ka pa
11: sa trabaho
10: kag mga ulubrahon sa balay.
11: Ang Nuns Corn Coffee
10: nagahatag sa imo sang mas malig-on nga lawas kag mas mabaskog nga panghuna-una.
11: Magtimpra na sang Nuns Corn Coffee
10: para magpabilin ka nga healthy,
11: focused kag energized.
10: Nuns Corn Coffee.
12: Abyan, nagkakusog ang aton immune system kung healthy ang digestion kag tinlong aton kaunon. Ang maayo nga balita, may aras ang super fiber, the fast-acting colon cleansing product approved by FDA Philippines. Sigurado epektibo. 2 to 8 hours after mainom ang super fiber, epektibo. Mapagwa na ang mga higko nga hindi dapat magtiner sa lawas. Para sa mas maayong resulta, imnon ang super fiber 15 minutes before breakfast o kung bago matulog. Kag Life Extension Vitamin D3 pagkatapos magkaon. Para sa healthy and good digestion, maginumad na adlaw ang super fiber. Mabakal sa mga butika.
13: Sa Iloilo City, basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
14: Number one!
15: Kagkaroon sa masadya nga pagpasimpalad nanday kalot kag tulilo.
16: Dugay-dugay lang ko mapauma. Ay, gapoy. Mamati ko blana isang programa ni Wanang Aring Radyo. Ay, kalag...
17: Hello! Kumusta naman ka mo mga suki na mo yung mga tagpalamati? Ugdanay naman kita sa aton programa. Nga kamo, ang akon problema. Wala pa kayo nakafile sa ilang mga COC o Certificate of Candidacy ang aton mga kandidato sa palabuton nga BSKE o kon Barangay Kagsangguni ang Kabataan Election. Pero nagapangamyo na ang politika sa tanan yung mga kabaranggayan sa aton lugar. Nagapahumot na sila bisan kilala na sa mga constituents nila ang ilang abaho. Sigigit sila pahumot. Ote, bala nyo naman naguro kung sino sa mga kandidato sa barangay ang inyo piliun ah. Kag-ari sa linya ta, may nag-volunteer nga mapa-interview sa aton. O di mo nga mamumugon. Gani baloon nato ng ila sentimento kag iya opinion sa mga nagapapili nga kandidato. Sir Taloy, good day!
18: Good day man, mama. Ah, mama nang, kag sa mga tagpalamati sa imo programa.
17: Ah, sir? Ano ang opinion mo sa mga nagaplano nga magpapili sining BSKE?
18: Sa akong lang ha, kalabanan sa ila, hindi man tanan nga gusto mong dilagan kag magpapili sa plabuton eleksyon. Mga dalok na sila sa buder kag kwarto.
17: Ay, si Sir Taloy man niya ah. Ah, oo. Pwera sa maayo ang intensyon eh. Ay, anika, nga nakambal ka man sila, sir.
18: Kaya kung wala na sila tuyo, hindi na sila yung magpadalagan. Mas piliyo nila nga magpakalinong na lang kag magpakatawai sila tagsa ka mga panimalay. Galit may mga hidden ahinda ina sila. Amo nang gusto niya gamo kag garot ng mga buhi.
17: Ay, yes, sir. Excuse me lang, ha?
18: Sige.
17: Nga ang politika garot, ha? Hindi man. Ang mga tao man lang niya nga mga mahisaon na nagapagarot.
18: Hindi lang niya mga hisaon ang nagapagarot, ha? Pati man niya mga nagaplano nga mapadalagan, eh. Ikaw, Bla, kung gusto mo yas ng tauhay nga pangabuhi, mapadlagan ka. Nga, bisan ka gaon kung kinanglan bulig ang kabarangay mo, pukawon ka. hindi ka makapangaki, kiti obligasyon ng magservisyo sa mga tao mo.
17: Correct!
18: Kani kung gusto niyo sa malino ng pangabuhi, ha? Pahuway kamus pa nga, ha? Hindi na kamo maghandong mag-entrance politika!
15: Yes!

0: Kagawad Marieta, ara si Gustel.
1: Ay, Kapitan Verge. Nakapamasyar ka man di sa amon balay? Ay, nano, nagtalang ka?
0: Ha? Ah, wala ah! Si Gusteng, ganyan ang tuyo ko.
1: Ay, gali! Maano kas ba na ko?
0: Nakalabot sa akon nga mapadalagan siya kuno, Kapitan? Bunggoon niya ko?
1: Kapitan? Ay nga ay, hindi pwede makapadalagan si Gusteng, ha?
0: Eh, di eh! Kay abiyan niya ko mo!
1: No, guy, nablock up ah. Abyan mo siya sa mga tagtaganay, kag mga listahanay, sa mga kaayuan sa barangay na wigit mo.
0: Hala. Kagawad, Marieta!
1: Kwan, ah, nga, pulo pa minsar pa malang si Gusteng Kapitan, ah. Hindi pa sure.
0: Ano? Ay, sus, Kagawad, Marieta! Hindi na ka mong magpagasto-gasto pa! Kung gusto niya magdalagan, Kagawad, duha ka mong ilista ko sa grupo ko.
1: Hindi na kuya magupod sa grupo mo kap.
0: Nga hindi ka. Kay mapadalagan din si Gusteng Kapitan. Lang taon pa kung masarangan yung magastos ang pila kalibo-libo sa kampanya eh.
1: Ay grabe. Katikalon gijugali si mo kap no?
0: Ba.
1: Ay ti sorry ka na lang akay may ma-finansya kay Gusteng ko. Eh gani, amat-amat ka na pamutos. Kay ang bana ko, amo ang mabulo sa pisto mo.
0: Hala. Kagawad mo yun, ha?

0: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
1: ACS. Maulan man, no worries, naamoy ko lumang damit.
2: Charm, fab, con, pangong pumaka-bloom, tanggal amoy kulo sa bango ng charm.
3: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
1: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
2: Pangdong kumaka bloom sa Charm.
3: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
1: ACS.
4: Supple Plus Gold.
5: Ako gali si Bal, firme lang sakit ako nga tiyan. Pero sang nabatian ko ang Santon Plus Gold sa radyo, kinitistingan ko ni. Oh, may alibiyo gid. Salamat gid sa Santon Plus Gold kay nagulang akong nga pulser.
4: Santon Plus Gold. Mabakat sa mga butika.
6: Hi, I'm Margot from the Scoffisters sa Isaka Hotel. Sa hotel, first impression matters. Dapat presentable pirmi. Pero kung stress, kagpulaw, paano nga, di bala? Haggard much! Para mulingan ako, wala labot sa proper diet and exercise, nag-stress tabs na ko. May vitamins C, E, kung niacinamide para mabalik ang nutrients na nadula bangod sa stress. Ang ending, fresh and focused. Helping to be confident to face guests with some stress. Kopa ka! Stress tabs!
7: Multivitamins plus iron is a generic name of stress tabs. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Stress tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
9: Pahanyomdong hangin sa Philippine Coast Guard District, Western Visayas. Kasininga tiyon sang tig-ululan kag-bagyo, ginapahanyomdong namon sa kanan nga mangingisda kag mga tag-iya sang sakayan. Antes magbiyahe o kung magpalawod, siguraduhin nga maayo ang kondisyon sang inyong bangka kag kumpleto ang mga gamit pang kaluwasan. Pareho sang life jacket, flashlight, at communication device. Pamatian kag sundon ang mga weather update kag opisyal nga mga paandam. Indigid magbiyahe upon magpalawod malain ang tiyempo. Indi magpasubra sang karga sa bangka agod malikawan ang aksidente. Antes magaling, ipahibalo sa inyo pamilya upon barangay ang oras sa inyo pagbiyahe kag ang posible nga oras sa inyo pagbalik. Para sa dasig na responde upon pamangkot, mag-contact lang sa mga hotline number sa Coast Guard District, Western Visayas.
10: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
11: Hello, Washi!
12: Hello, Mommy!
11: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
12: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy-easy ang labada.
11: Mula noon hanggang ngayon.
13: All you need is Pride! All you need is Pride!
14: Pride Detergent, manufactured by ACS. Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
15: ACS. Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa ako matapos ang duha ka bulan niya pagkumar. Natunaw gid ang bato.
16: D3 Bio.
17: Ang D3 Bio.
16: Yung may PCO.
17: Ang PCO.
16: Yung may D3.
17: Mabakas mga butika.
18: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
19: You need toothpaste for brushing every after kumain.
18: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
19: Ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa.
18: Helps stop cavities even before they start, while keeping bread fresh with regular use.
19: You need toothpaste for brushing. Para siguraduhin ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa. Unique.
18: Max Alaga. Max Protectado. With unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified, world-class quality.
1: ACS.
4: Supple Plus Gold.
3: Ako si JL, pagpangumang pangabuyang ko, di ko makapanarabaho ko isa tungod sa arthritis ko. Ang balso kong pare ko, magtumar ko sa Santon Plus Gold, kay okay gid ko nun yun sa arthritis. Matungagin na luwadlaw man ang paginom, okay gid kay wala nagkatake ng arthritis ko.
4: Supple Plus Gold. Mabakal sa mga butika.
1: Hello, anak.
7: Pagpunta na po ako dyan. Mag-ready na kayo para hindi tayo malate sa check-up kay Doc.
1: Ganyan ang Pinoy.
6: Ang Pilipino, mapagmahal sa magulang.
11: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
16: Femex 3 Capsule. Helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit.
17: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
20: Nagkadto ko sa Binalbagan and may pasyente kong 47-year-old ang hambayad, Dok, sa una ni Wang Niwang ako. Tapos, amo na, Dok, ang ako niya gininom. Nagdami ang ako niya lawas.
21: Wow.
20: Kaya gusto niya pag diyan magniwang, kayo pariyo ko no sa ako, hambay ko kanami, nagilang sang lawas mo. Tapos, yung compute ko niya nga BMI, nasa normal, malang siya nga BMI, hambay niya niwang yung kudok sa unas niya, nag-gain ako weight because of your Dr. Pinoy Squalene Capsule.
17: Dr. Pinoy Squalene Capsule. Squalene Capsule.
22: Alas 4:42.
23: This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe.
0: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
17: D3 Bio.
24: O si Karen, kadaan mo isang akon hair fall at hindi man namin akon kutis. Nag-try ako to Mars ang D3 Bio kang naghining akon buhok kang naghinis ang akon kutis.
17: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3.
25: Mabakal, sumagbuti ka.
26: Gigan.

0: Carbonate polycarbonate. Semencha. Malupit. Sakamaino. Mabait. Fried bar blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
1: ACS. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
2: Ako galing si Ariel. Nagtanto sila ito. Isang nagligad. Sige sa aking pidya katama. Diyan ba siyang tiyo ko? Marcos ang Mighty C. Alkaline vitamin C. 2 capsule. 3 times a day. Tatlo ka adlaw. Tula ang sakit sa ako. Tutun na alamat sa Mighty C.
1: Mighty C.
3: Mabaka sa mga butika.
4: Maulan man. No worries. Naamoy ko lumang damit.
5: Char.
6: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology. Kills 99.9% of kulot-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
4: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
5: Pangkong kumakablog sa Charm.
6: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
1: ACS.
7: DTX 500.
8: Juliet Nol, 56 years old. Ang ako nga blood sugar, 446. Gintilawan ko na yun, inong DTX 500. In 2 times ko, so buong napagpakwa ko, nag-136 na lang ang sugar ko.
1: DTX 500.
9: May problema ka ba sa imo pagpamuhin?
10: Mag Super Fiber, the fast acting colon cleansing product aprobado sang FDA. Garantisado nga epektibo in just 2 to 8 hours. Mapagwa mo na ang mga higo ka pwede makahatag sa imo sa mga malalakag makamamatay sakit. Dirty colon is the number one silent killer. Mas makita pagid nato na maayong resulta kung i-combine ang pag-inom sang Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber. Para sa healthy and good digestion, mag-inom adlaw-adlaw sang Super Fiber, mabakal sa mga butika.
1: Sa Iloilo City, basta balita at serbisyo publiko, Tatak RMN.
11: Number 1.

0: Roslyn, sino ang finance ni Chuck Gusting?
1: Ha? Ay, ambutan. Wala ko kabalo, ah.
0: Ay, nano. Barkadahay ka mo ni Chuck Gusting, wala ka kabalo.

0: Sige na, bro, gusting.
1: Bro.
0: Desisyon eh na. Kaya ako maging campaign manager mo. Ikaw? Nga, bro, kalot. Naikay ka kidya sa akun ba?
2: Hindi ka gani ka ba lumang himo sa imo mga lago kag mga laba? Makamping manager ka pa kay Bro Gusting ba?
0: Bro Kalok!
3: Kung ikaw ang akun campaign manager, bro, maano ka?
0: Una!
3: Oh.
0: Mahimo ka slogan mo!
2: Ano ang slogan na, Bro Tulilot?
0: Si Gusting, hindi man guwapo, pero may resibo!
2: Yay!
3: Tulilot?
0: Para may transparency bala. Nga dapat makita kita sa mga kabarangay ta.
2: Ay, kalauay.
0: Mamalot! Tiyan mo na lang ni Hong. Gusting! Para kapitan! Kay wala naman kita, Iban!
3: Yee! Tulilot?
2: Lot? Asa ko niya.
0: Ano? Kapasar
2: ko? Yee! Naya kapasar ya?
0: Bro, tulot!

0: Ay, salamating kay nagpasugot ka nga mapadalagan, barangay kapitan.
1: Yet? Pero, duwa-duwa pa ko.
0: Eh, aka-desisyon ka na, nagapang-duwa-duwa ka pa? Tindog tiso, Teng, kay ma-practice kita, Teng. Tindog tiso. Sige na.
1: Ari na yet nga aman.
0: Practice ka sang imo campaign speech.
1: Oy, practice.
0: Oo. Tindog mayo nga daw ara ka lang sa meeting de ban siyaw.
1: Ate oo.
0: Sige Teng.
1: Sige. Mate. Mga pinalangga ko nga kabarangga.
0: Stop! Hindi amo na yateng. Ano man to nag-deliver kay Maya Yologia, ha?
1: Marita?
0: At least ka magambal, Teng. Dapat mo smile ka. O sige, smile balaliwa,
1: Teng. Sige, smile. Sige, ha? Mga pinalangga ko nga kabarangay! Ako si Gusteng! Handa nga magserbisyo!
0: Wow, kanami, Teng. Sige, Beng, kamot sa dugan, Teng.
1: Kamot sa dugan.
0: Kagambal ka gid nga may sinseridad, bala kag ipabatyag nga honest ka nga tawo, Teng.
1: Ha?
0: Oh, sige na padayon.
1: Mga kabarangay, hindi ako mangako sa imposible kay hindi ko matuman.
0: Inaano ka man imo ya, Teng man. Hindi na ya aniste kundi katalaw na ya, Teng. Pierde ka na magamo sina mo. Liwat!
1: Pariyeta!

0: Agustin, ari ang kwarta. Isa ni kamaleta.
1: Wow! Damo kwarta ba?
2: Perti ba?
1: Pagdamo.
2: Sigwitaw, gagbintiyon, nga pulos na ng bago ba?
1: Sa din ko ni gamiton, Miss Go?
0: Sa kampanya mo. Ha? Ipanagtag mo sa mga tao, pero sa tago lang ah. Kiti, wala pa campaign period mo.
2: Miss Go?
0: Teng, ang ato niya magasto, bawion ta na sa mga project sa barangay kung magdaog ka, ha?
1: Miss Go?
0: Kung may mga ayo bulig, hindi ka na maghatag, Teng.
2: Inyakto! Inyakto! Baklon ta sila sa mabot ng eleksyon! Muligan mo pa sila,
1: ha? Kung hala, ay ti maano abi ako in kaso magdaog ako kag may mga ayo bulig sa akon.
0: Managok ka!
2: Ngayon!
3: Miss Go, ho?
2: Basta si Miss Go, bakit? Butang ka lagyan sa likod barangay hall, Bro Agustin. Agad nga kung may magkanto sa mga mga yubulig, hapos ka lang makapalagyo!
3: Kalilot, bawang ulo mo basta kalainan ka na ipertigid, no?
2: Yay!
1: Miss Go, ma-walk out ko, ah.
3: Ba?
1: Hindi na lang ko magpadalagan.
0: Nga?
1: Kung amo man lang ni nga kalainan ang naplanuhan ta, maayo pa nga magpaimuyong na lang ko sa balay. Wala pa ko palibugan. Asawa ko na uktasan ko, hindi ka mga tao sa palibot ko. Abi kuya, padalagaron mo ko, Miss Go, kay maservisyo kita sa tao. May mga kondisyonis, kagaliin mo iya. Nga balikan ang kwarta mo kung magdaog ko.
0: Ay, Agustin.
2: Hindi ko ah. Kamu na lang itong padalagan, Kapitan. Matpakalinong ko iya. Tawahay pagkabuhay ko.
4: Ay, ay, ay, ay.

0: ako si Lito, isa ka mason na diagnosed na may balatian sa atay. Nabatian ko kaging testingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
1: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may Visio! Ang Visio! Yung may D3! Magabuti ka!
2: Maulan man, no worries na amoy ko lumang damit.
3: Charm!
4: Charm Babcon with Blue Fresh technology kills 99.9% of kulob causing bacteria tested. May aroma burst pow of thousands of flowers and berries.
2: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
3: Pangdong kumakablog sa Charm.
4: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world class quality.
3: ACS.
1: Supple Plus Gold.
5: Ako gali si Van, pero may lang nasakit ako nga tiyan. Pero sang nabatian ko ang Santon Plus Gold sa radyo, kinitistingan ko ni, oh may alibiyo gid. Salamat gid sa Santon Plus Gold, kay nadulang akong nga pulser.
1: Santon Plus Gold. Mabakal sa mga butika.
6: Gigan sa

0: heavy duty katino sa kada pahid. Smart dishwashing paste manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
1: ACS Life Extension Vitamin D3.
2: Ako si Dr. Faye Abigail Fortich. Pinili ko ang Life Extension Vitamin D3 dahil ito ay isang standalone D3 na puro, potent at dekalidad. Ito din ay 100% gawa sa United States. So why choose suboptimal? Choose the best. Choose Life Extension Vitamin D3.
1: Life Extension Vitamin D3. The science of a healthier life.
3: Mahig ko bala ang imo dugo?
4: DTX 500!
3: Masamit ka bala ang gina-allergy?
4: DTX 500!
3: Ang DTX 500!
4: Ang nagatindlo sa imo mahig ko nga dugo?
3: Nga sa masami,
4: amo naman
3: ang ginahalina sa mga nagkalay-lay nga allergy?
4: DTX 500!
3: Masalikan DTX 500!
5: Samson Gold Coffee Mix.
6: Ako si Ansang Sumag, isa ka estudyante. Kada gabi upod ko sa pagpulaw, kagpagtuon ang Samson Gold Coffee Mix. Kapa-active, kagpa-sharp sa mind. Kag-may collagen, kag-glutathione.
5: Samson Gold Coffee Mix.
7: Nag-gabi ka na, lalakas.
8: At gaganda ka pa.
9: Vita D Plus Coffee Mix.
10: I would recommend my favorite coffee, Vita D Plus Coffee Mix. So may kapi ka na, may vitamin D3 ka pa, may reishi mushroom extract, kag-may mangosteen fruit extract. Kung imo'y combine ini nga tatlo, may ara ini siya synergistic na benepisyo para sa aton nga ikaayong lawas.
11: Si Dr. Marpa, kag sa tanan, may nga
9: doon. Vita D Plus Coffee Mix.
12: Ang daming balita, chika, at mga kabudol-budol na offers ang nakikita natin araw-araw sa social media at mga messaging apps. Pero tandaan, sa panahon ngayon, hindi na sapat ang to see is to believe. Dapat, mag-think ka muna. Huwag basta-basta magtitiwala. Mag-pause muna. Alamin kung totoo ba ang balita, kung may basehan ba ang chika, at kung legit ba ang offer bago maniwala. Think ka muna, Pilipinas. Dahil sa atin magmumula ang isang mas mapanuring bansa. Isang paalala mula sa kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
13: Alas 5:01.
14: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
13: ACS.
14: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
13: ACS.
14: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
13: ACS.
15: Mighty C, alkaline ng vitamin C.
16: Ako si Milagro, may ara ko ulcer. Hindi ko makakaunt sang sakto, pero may lang kugasuka. Ginpainom ko sang may pisis ang akon mama, buntag kagabi. Subong nagnami na akon pamatya, itibugit ka tama.
15: Mighty C,
17: mabakal ang butika.
18: Para di madaling masira ang ipin ng pamilya, ngayon pa lang.
19: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
18: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
19: Ipin ay Max Salada. Max Protectado.
18: Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use.
19: Unique toothpaste for brushing, para siguraduhin ipin ay Max Alaga, Max Protectado pa unique.
18: Max Alaga, Max Protectado, with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing, ISO certified, world class quality.
13: ACS.
15: Samphone Plus Gold.
20: Ako gali si Maya.
21: May cisco sa ovary.
20: 3 cm na gali.
21: Try ko gininom ang Samphone Plus Gold sa sulod sa isa ka bulan. Nalipay ko sa resulta kay nag-clear gid ang akong ultrasound.
15: Samphone Plus Gold. Mas pinalakas.
4: Pinagaling.
15: Pinahusay.
4: Samphone Plus Gold.
15: Sa mga butika.

0: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
1: ACS. D3 Bio.
2: Jose Rosita, Kapanluyang Lawas. Nabatian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa paglig-on sa kaugatan. Nagtumar ako sa isa ka bulan na batsyagan ko ang epekto ng pagsiklawas.
1: D3 Bio. Ang D3. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. Para mas mabuti ka.
3: Mapa-on cam sa TV o on air sa radyo. Aba, dapat laging lively at full of energy. Hello, beautiful people! Ako ang inyong Tita Winnie Cordero. Always at your service. Hindi pwedeng lalamya-lamya. Kaya ang partner ko sa trabaho, MX3 Capsule, coffee at tea. MX3 Capsule, dito ako bilib.
4: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: MX3, tunay, natural at original.
6: Life extension, vitamin D3.
7: Hi, I'm Dr. Michael Smith. I'm a medical doctor and senior health scientist of the Life Extension Foundation, USA. I personally recommend a daily supplementation of Life Extension vitamin D3 for everybody. This is the most practical and wise way to protect our health from diseases like cancer, heart disease, diabetes, and a lot of other health conditions.
6: The number one trusted brand of vitamin D3 in the Philippines. Life Extension vitamin D3. The science of a healthier life.
8: Megawon Herbal Rasul. Gina-improve ang gonadal hormones. Agad niya ma-activate ang imo libido para mahatag sa imo ang stamina. Resistensya. Kag-performance sa kama. Gahalin sa mga aphrodisiac herbs sang Megawon Herbal Rasul. Wala side effects. Wala palpitation. Kundi ginapamaskog pa ang imo kurason. Yara lang. Sa mga butika. Nuns Liniment Oil. Kaspa? Wala problema. Nuns Liniment Oil Partner. May salicylic acid nga nagapatay sang fungi nga malassesya. Nga amo ang kaspa. Kag ang methyl ester sang salicylic acid nga methyl salicylate. Amo naman ang nagakuha sang tanan nga mga palanakit sa lawas.
1: Nuns Liniment Oil. Goodbye.

0: Polycotton, Samantha, Malupit, sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
1: ACS.
2: Supple Plus Gold.
3: Ako si Angie. May bukol ako sa breast ko. Mangkot ko dason kung ano maayo diri. Damo ginagambal na maayo gid ang Santong Plus Gold para sa may mga bukol-bukol sa lawas. Dani amo man apon gintumar nga suplemento. Salamat gid ko bala kay matama to na dula ang bukol.
2: Supple Plus Gold. Makak sa mga butika.
4: Maulan man, no worries na amoy ko lubang damit.
5: Char FabCon, pangong kumaka-bloom, tanggal amoy kulong sa bangon ng Charm.
6: Charm FabCon with Bloom Fresh Technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
4: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
5: Pangong kumaka-bloom sa Charm.
6: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
5: ACS.

0: Hello, I'm Cheryl Cosim, news anchor and TV host. Sa MX3 Capsule, dito ako bilib!
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be MXtraordinary with MX3.
3: Sa maabot nga Agosto 10 hasta Agosto 28, ang MRCA magapadulong sa Iloilo. Tanan nga mga bata nga nagidad sa anong kabulan hasta 59 months. Magkabaton sa isa ka bakuna kontra measles kag rubella. Sa aton maginikanan, hindi na magpangduha-duha. Aton anak, pabakunahan sa gintalan ng schedule sa mga health center. Ang measles rubella nga bakuna madugay na nga ginagamit kag subok na nga safe kag epektibo kontra tipdas kag makaiha. Balatian nga tipdas kag makaiha tapna unta. Dali na kag magpabakuna sa MRCA.
4: Ako si Maria. Basta asbit katama ang akong nga blood sugar. Nag-testing ako inom sang D3 Bio 1 capsule 3 times a day. Amat-amat balik sa normal ang akong blood sugar.
5: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Mga butika.
6: Problema mo ba lamang paniwang pero hindi ma-achieve? Mag-Super Fiber. The fast-acting colon cleansing product. FDA approved. Sigurado nga epektibo. So kung problema mo pag-lose weight, lipihuyan na yung colon mo. Ang Super Fiber nagabulig to achieve the healthy weight o kung ang balansing at timba. Para sa mas maayong resulta, i-combine ang pag-inom sa Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber. Para sa healthy and good digestion, mag-inom adlaw-adlaw sa Super Fiber. Mabakal sa mga butika.
7: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
8: ACS. May family history ba na kamuusang diabetes?
9: Mag-DDX 500 ka!
8: Mataas ba na ang imo blood sugar?
9: Mag-DDX 500 ka na!
8: DDX 500!
9: Ang may powerful compound!
8: Yan ang panubos ang imo blood sugar!
9: DDX 500!
8: Garantisado!
9: Epektibo!
8: Aramis
9: mo! DDX 500!
10: Maulan man? No worries, naamoy ko lumang damit!
11: Charm!
12: Charm Babcon with Bloom Fresh technology kills 99.9% of kulob causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
10: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
11: Pangkong kumaka Bloom sa Charm.
12: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
11: ACS.
13: Supple Plus Gold.
14: Oh, si Arlene, may aragid ko problema sa kidney. Makatudason sa butika sang Santon Plus Gold na pamatudan ko nga epektibo gid ang Santon Plus Gold. Gani, disingan nyo ang Santon Plus Gold.
13: Santon Plus Gold. Mamakal sa mga butika.
15: Santon Plus Gold.

0: Smart dishwashing paste manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Mangosteen fruit extract, reishi mushroom extract, kag vitamin D3. Ini ang tatlo ka mga importanteng ingrediente kaya dapat ara sa inyo kaginainom nga kape. Dili ka na sa manamit kag healthy nga Vita D Plus Coffee Mix. Vita D Plus Coffee Mix. Mamakal sa mga butika.
1: Samsung Gold Coffee Mix.
2: Ako si Mirbisa, ako ka nurse. Ang sikrito ko nga active gid ako sa world mo ang Samsung Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. May collagen kag glutathione. Makapahubin pasang na world.
1: Samsung Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa.
3: Life Extension Vitamin D3.
0: Isa sa apat nga rason sa kamatayon among diseases of the heart. Coronary artery disease ang main cause ng heart attack. Ang vitamin D deficiency nagapataas ang chance ng coronary artery disease. Kung manubo ang vitamin D level sa dugo, dakong ang posibilidad nga madamos ang sakit nga magatuhaw sa lawas. That's why, importante gid nga regularly maginom sang Life Extension Vitamin D3 supplement.
3: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
0: Importante nga pahanumdum, siguraduhon nga may tatak nga LE ang kada soft gel kung magbakal sang Life Extension Vitamin D3 sa mga butika. Maghalong sa peke.
4: Megaman Herbal Capsule.
5: Ginamintain ang imo resistensya, stamina, kag gana sa kama. Ginalikaw ka pa sa prostate infection kag inflammation.
4: Megaman Herbal Capsule.
5: Importante sa prostate health kag overall sexual function.
4: Megaman.
5: Mabukal sa mga butika.
6: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
3: ACS.
0: Life Extension Vitamin D3. Ang pambansang Vitamin D3 nga ginasaligan sa mga medical doctors sa patag sa prevention sa mga lifestyle diseases kag pagpasaka sa atong immune system batok sa COVID-19 virus.
7: And Dr.
8: Ito po si Dr. Bernie Ong.
9: Ako si Dr. Faye Abigail Fortich.
10: Ako po si Dr. Manfred Marpa.
11: I'm Dr. Michael Smith. I'm a medical doctor and senior health scientist of the Life Extension Foundation, USA.
12: Life Extension Vitamin D3.
0: Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand of vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
13: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
14: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
13: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
14: Ngipin ay Max Alaga, Max Protectado pa.
13: Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use.
14: Unique toothpaste for brushing, para siguraduhin ngipin ay Max Alaga, Max Protectado pa. Unique
13: Max Alaga, Max Protectado, with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing, ISO certified, world class quality.
3: ACS
1: D3 Bio.
15: Ako si Norberto, isa ka atlet. Dakong gidanay bulig sa D3 Bio. Tungod ginapapagbo niya akong maskulo sa adlaw-adlaw kong aktibidades pareho sa pag-ehersisyo.
1: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3.
16: Mabakal sa mga butika.
1: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
17: Ako ganay si Abigail Luzer, sa estudyante. Ga problema gid ko kay kada siksa kon madulaan gana magtuon. Sakit tay nakong ulo, ti inom ko Mighty C alkaline vitamin C.
18: Kag subong kanami isa kon paminsara.
1: Mighty C, mabaka sa mga butika.
19: Italiano pala mapapangasaw mo iha. Dalin mo dito at nang maipasyal dito sa atin. At makita niyang napakaganda rin ng Pilipinas.
5: Ganyan ang Pinoy!
4: Ang Pilipino, mag-ilim sa panauli.
6: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
1: MX3, tunay, natural, at original. TTX 500!
2: Ilay-ilay de la Cruz, taas ang akon nga sugar, 375.
13: Saan nag-inom ka?
8: TTX 500.
13: Kailan nalang subong imo sugar?
2: Tigil ka namin isang TTX 500, 165. Sa dugo ko man, 120 over 80. TTX 500 na
1: gito. TTX 500! Sample Plus Gold.
10: Ako si Jovin, subragid kataas ang ako uric acid. Nabatian ko sa radyo ang Sample Plus Gold. Gani, intestingan ko man. Lipay ko kay sa sige-sige kung kapag-inom, batsyagan ko gid ang mayong epekto sa akong lawas. Wala na makapabatsyag ang gout ko.
1: Sample Plus Gold. Kal sa mga butika. Nuns Liniment Oil.
3: Partner, masakit ang lawas? May lanag kagubo? O kung ginatake ka sa mga lamok?
17: Nuns Liniment Oil, partner, ang solusyon para sa imo.
3: Nuns Liniment Oil.
17: Solusyon sa palanakit sang bilog nga lawas.
3: Nuns Liniment Oil.
17: Feel better, live better.
7: Ang mahigko nga colon makapalain sa lawas, dako ang posibilidad nga mapoison ka. And worst is, eventually ma-develop sa colon cancer kung mapabayan. Dirty colon is the number one silent killer. Death begins in the colon. Mag-Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Para makita ang pag-inom mas maayong resulta, i-combine ang pag-inom sang Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber. Para sa healthy and good digestion, mag-inom adlaw-adlaw sang Super Fiber. Mabakal sa mga butika.
12: Sa Iloilo City, basta balita at serbisyo publiko, TAHAK RMN.
16: Number 1.

0: mo nga mga tagpalamati, sunda pag-renew ang kasugpon sa amon programa diri sa Kalot Tagtulot sa sinulatan ni Gerard M. Andrade kag Flor Dilin Palmares sa direksyon ni Ella de la Cruz, ginadulot sa inyo sa RMN Drama Center.
1: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
2: ACS Sample Plus Gold.
3: Ako si Eunice, may ara ako arthritis pero nahibaluan ko sa kay tito ko ang Sample Plus Gold. Nagtumar ako duha ka kapsula 3 times a day. 1 week lang ayo gid ang akon arthritis.
2: Sample Plus Gold.
4: Mas pinalakas,
2: pinagaling,
4: pinahusay.
2: Sample Plus Gold
4: sa mga butika. Goodbye.

0: chocolate. Sa mantsa, malupit. Sa kamay mo, mabait. Fried Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality.
1: ACS. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
2: Si Jake, ang una yan, niwang-niwang sa akin. Wala git ko gana magkaon. Kagsagay lang ko ubo, lana. Insulayan ko pa. Ang Mighty C. Tag one capsule, 3-10. After one week, nanggit ang akong napaminal. Salamat sa Mighty C.
1: Mighty C. Mabasa ang abutika.

0: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
1: TGX 500.
2: Dennis Antonio, taga Kabakungan.
3: Yung mga blood sugar test.
4: Ilan tong score gani?
2: 470. Ante ko dua. Sa gabi, dua. Sa agad.
4: Ilan na lang yung mga blood sugar?
2: 160. Inom ka mo sa DTX 500. Tested and proven. The best get ang DTX 500.
1: TGX 500. Samphone Gold Coffee Mix.
5: Si Stephen, isa ka office manager. Lamo na ako ng tilawan na kape. Kainigidyang sabor sa Samphone Gold Coffee Mix. Manamigid sa akon panlasa. Mataas ini sa antioxidant properties.
1: Samphone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
6: My creations reflect how colorful my life has been. And I will continue to create beautiful masterpieces for the world to see. Ako, si Rene Salud, ang inyong fashion ambassador to the world. Kahit senior na ako, kaya-kaya ko pa rin makipagsabayan. Life is beautiful with MX3 capsule. Dito ako, believe.
7: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Be extraordinary with MX3.
9: D3 Pio.
10: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galing ng lolo ko, naibaluan ko ng taas ng galing akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. ng D3 Bio, tatlo ka bisis sa isa ka. 1 month lang, nakuha ng lingin sa ulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
8: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. Patatas,
11: mga buti ka.
12: Kaso sang dengue sa Iloilo, nagataas na naman. Mga Ilonggo, mag-4S na kontra dengue. Una, search and destroy. Suyuron isa ka beses kada simanang ugsaran sang aton balay kag eskwelahan. Pangitao na ginatiniran sang tubig na pwede itlugan sang dengue nga lamok. Magtaob, tuyo, taktak at takip. Ikadua, secure self-protection. Magsuksok sa malaba nga bayo gamagamit sa mosquito repellent lotions. Ikatatlo, seek early consultation. Duwa kadlo nga hilanat, magpakonsulta gilayon sa sentro o kon ospital. Libre ang test sa dengue. Ikaapat, support fogging and spraying. Suportahan ang fogging kag spraying nga ginaobra sa lugar nga mataas ang kaso sa dengue. Makamamatay ang dengue. Aton likawan, Iloilo, mag-4S na kontra dengue.
13: Life Extension Vitamin D3.
14: Ang malubong nga vitamin D level sa dugo, nagapataas ang risgo nga maka-experience ang stroke ang isa ka tawo. That is the reason kung apadayon kami nga naga-encourage sa inyo nga mag-inom sang Life Extension Vitamin D3 supplement. Recommended man ini sa mga medical doctors. Himo sa isa ka prestigious company nga Life Extension Foundation sa Florida, USA.
13: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
14: Importante nga pahanumdum. Siguraduhon nga may tatak nga LE ang kada soft gel kung magbakal sang Life Extension Vitamin D3 sa mga butika. Maghalong sa peke.
15: Mga kabiyanan, regular man ba lang bowel movement nyo? Base ka damo sa ginakaon nyo pero pila nakadlaw, wala ka muna kapamuhin. Amoy ng delikado kung hindi mapagwang higko, posible nga ma-poison ka. Ang maayo nga balita, may super fiber. The fast-acting colon cleansing product aprobado sang FDA in just 2 to 8 hours. Mapagwa na ang mga higko kaya hindi dapat magtinir sa lawas. Mas mangin manami pagkita ang epekto sa super fiber kung i-combine sa pag-inom sini sa Life Extension Vitamin D3. Mag-inoma daw adlaw sang super fiber. Mabakal sa mga butika.
8: D3 Bio with Physio.
16: Ako si Boy Fidel, isa ka health researcher kag isaman ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumaas ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong pamilsaron.
8: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3.
16: D3 Bio.

0: Arthur, Samantha, Malupit, Sakamaino, Mother It, Pride Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality. ACS.
1: D3 Bio.
2: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3.
3: Mga butika.
1: Herbal Capsule.
4: Ang pag-treat sa alcoholic liver disease partner, natural untat ka na inom alcohol eh. Kag tumar ka na sa Nance Herbal Capsule, kami positibo ining epekto sa lawas nga makatap na cirrhosis. Kag kun ano pang balitian.
1: Nance Herbal Capsule.
4: May kombinasyon sang 13 ka vitamin kag 11 ka mineral sa isa lang ka kapsula. Mabakal sa mga butika.
5: Life Extension Vitamin D3.
6: Ako si Dr. Faye Abigail Fortich. Pinili ko ang Life Extension Vitamin D3 dahil ito ay isang standalone D3 na puro, potent at dekalidad. Ito din ay 100% gawa sa United States by Life Extension Foundation na may solid track record and credibility since 1980 and has been awarded by ConsumerLab.com as one of the most top-rated vitamin D3 brands in the U.S. So why choose suboptimal? Choose the best. Choose Life Extension Vitamin D3.
5: The number one trusted brand of vitamin D3 in the Philippines. Life Extension Vitamin D3. The science of a healthier life.
7: Sa maabot nga Agosto 10 hasta Agosto 28, ang MRCA magapadulong sa Iloilo. Tanan nga mga bata nga nagidaan sang anong kabulan hasta 59 months makabaton sang isa ka bakuna kontra measles kag rubella. Sa aton maginikanan, indi na magpangluha-duha. Aton anak, pabakunahan sa gintana nga schedule sa mga health center. Ang measles rubella nga bakuna madugay na nga ginagamit kag subok na nga safe kag epektibo kontra tipdas kag makaya. Balatian nga tipdas kag makaiha tap na unta. Dali na kag magpabakuna sa MRCA.
8: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
9: ACS. Supple Plus Gold.
10: Ako si Angie. May bukol ako sa breast ko. Kamangkot ko dason kung ano maayo diri. Lamo ginaghambal nga maayo gid ang Sangtong Plus Gold para sa may mga bukol-bukol sa lawas. Dani amo man akon gintumar nga suplemento. Salamat kay gubala kay matama to nadula ang bukol.
9: Sangtong Plus Gold. Makat sa mga butika.
11: TTX 500. 27 lot.
12: Ano ginabatsyag mo sa
11: buhay? High blood gid ko.
12: Ano sa una ang imo?
11: Blood pressure. 180 over 100.
12: Sa isang adlaw kapila ka mag-inom?
11: 3 times a day ginako na. TTX 500. O pagkatapos nga nagnubo akong blood pressure, pinakanami gid ang TTX 500.
9: TTX 500. Supple Plus Gold.
13: Ako gali si Bal, may lang sakit ako nga tiyan. Pero sang nabatian ko ang Santon Plus Gold sa radyo, kinitistingan ko ni Bao may alibiyo gid. Salamat gid sa Santon Plus Gold kay nagulang akong nga pulser.
9: Santon Plus Gold. Mabakat sa mga butika. Supple Plus Gold.
14: Ako si Vibot, ako gid ang pagniwang ko. Bangot sa diabetes. Pero sa nabatian ko sa radyo, ang Santon Plus Gold, kinitistingan ko. Adlaw-adlaw ko na ginainom. Grabe gid ang epekto. Nag-normal pati blood sugar ko.
9: Supple Plus Gold. Mabakal sa mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
15: Ako si Mimi.
16: Galing kasi napit akong tuhod.
15: Arthritis na gali.
16: Pero sa pagsugod ko, inom sang Mighty C. 2 capsule 3 times a day sa sunod sang isa ka bulan. Wala, naging nagbalik ang arthritis ko. Tibo, gid kaayo ang Mighty C.
9: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
17: Ako si Stella. Ang bago ko nga paborito ng kape, ang mga Santon Gold Coffee Mix. Swak na swakit sa akong panabor. Hindi ko na kinanglan pa magbakal sa collagen kag glutathione. Bangod yara na sa Santon Gold Coffee
9: Mix. Santon Gold Coffee Mix. Kape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Mega Man Gold Coffee Mix.
18: Partner!
9: Gusto mo ba ang natural nga energy booster? Yari na ang perfect na kombinasyon sang power kag energy. Mega Man Gold Coffee Mix. May ginseng, tungkat ani, maka, kag so, palmetto. Mga natural nga ingredients nga nagabulig sa prostate para baskog magbayo. Mega Man Gold Coffee Mix. Yara na sa mga butika.
19: Alas 5:27.
8: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
20: ACS.
8: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
20: ACS.
8: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
20: ACS.
21: This time check is brought to you by MX3. Dito ako bilib.
8: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
20: ACS.
21: That portion was brought to you by MX3. Dito ako bilib.
3: Santon Plus Gold.
12: Ito si Eunice. May ara ako arthritis pero nahibaluan ko sa kay tito ko ang Santon Plus Gold. Nagtumar ako duha ka kapsula 3 times a day. 1 week lang nag-ayugid ang akon arthritis.
3: Santon Plus Gold.
15: Mas pinamakas.
3: Pinagaling.
15: Pinahusay.
3: Santon Plus Gold.
18: Gold sa mga butika.
3: Santon Plus Gold.
22: Ako si JB. Paborito ko ginabala ang mga matambok ng pagkaon. Lugangan pa sa bisyo. Nagbatsyagin ang lawas ko. Ginrekomendar sa ako ng Santon Plus Gold. Intistingan ko man inom adlaw-adlaw. Nang magaan ginang lawas ko, wala na sang nagsakit sa akong lugar.
3: Santon Plus Gold. Mabakal sa mga butika.
23: Nance Herbal Capsule. Mapaskogon ang immune system. Protektahan ang lawas pagi sa pagtumar sang Nance Herbal Capsule. Puno sang natural herbs nga amo ang bantay kontra sa kung anuman nga mga balatian.
3: Nance Herbal Capsule.
23: Mabakal sa mga butika.
3: D3 Bio with Vizio.
24: Ako si Ana. For problema, ko gidang ako na regular nga regla. Kisa, galabot, gidatlo, kabulan, bla. Sa pagtumar ko sang D3 Bio, bow okay, gidang resulta, subong normal na gid.
3: D3 Bio.
25: Ang D3 Bio.
3: Yung may Vizio.
25: Ang Vizio.
3: Yung may D3.
25: Matatas mga butika.
3: May D3.
25: Ang alkaline nga vitamin C.
26: Ako si Rosita. May dysmeria ako. May nag-recommend ang may D3 alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot na ako ng menstruation. Yung na nagid ako makabatsyag sang sakit.
3: Mighty C.
25: Mabaka sa mga butika.
27: Good morning.

0: manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
1: ACS. Alas 5.32.
2: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
1: ACS.
3: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
4: Oras sa RMN Iloilo, alas 5.31 sa hapon.
5: Balita at serbisyo pinag-isa para sa mga Ilonggo.
6: RMN News and Public Service.
5: Balita at serbisyo publiko pinag-isa, pinagsama.
6: RMN News and Public Service.
7: News and Public Service.
4: Mayong hapon, Western Visayas. Mayong hapon, siyudad kag probinsya sang Iloilo. Welcome sa pagpangalagad sang RMN News and Public Service. Karon yung adlaw sang Sabado. Pet sa 29 na kita sa bulan sang Agosto tuig 2026. Sa ngalan ni Radyuman Magi Maleriado kag sa ngalan sang serbisyo publiko, ako si Radyuman Mon Iales Kapalihan. Magalom na nga ton sining tiempo subong iyang hapon no, sa dili madugay. Check keronta nga ton sining dalagan sang panahon opod sa pag-asa Iloilo. Hibalon ta karon no. Kamusta ang aton sining panyempo no kay na may pagulan-ulan pagrugalom sa palibot sang syudad kag probinsya sang Iloilo. May mga times ka nagainit no pero do nagaagaw abi ang hinali nga pagdulom no nga daw matupa iya ang ulan. Kamusta kamo sa aton sining mga kauturan tagsa ninyo ka mga puluyan ara-ara man karon sa mga ulobrahan pa no sa iban nga may trabaho pa, break time, no? Kag nagahulat-hulat nga magpalauli, no? Mayong hapon gid sa inyo tanan. Sa aton sini nga pagpangalagad subong iyang hapon, mag-check kita karon sa pila ka mga information. Unahon ta ang paghibalos ang dalagan sa aton sini nga panahon, no? Kamusta na ining low pressure area nga ginabantayan naton dito sa may area sang Luzon, o grabing epekto sang pagbaha-baha no sinigid lamang iyang hapon mga karadyuman or sining adlaw kainasang aga epekto dito sang malain nga panahon mga karadyuman ilang ka mga porsyon sa may area sang Luzon ang natigayon iya no nga magtaas ang tubig no we are very lucky pa diri sa may syudad kag probinsya sang Iloilo no kay wala pa nagabot sa punto kag kabay pa kuntani nga hindi na magabot ang punto iyang magsigisigi naman ang ulan kag maga lutaw na naman ang aton sini no nga palibot pero dali gid lang i-check tanay ang dalagan sa aton sini nga panahon.
3: RMN News panahon.
4: Upod ta sa piyak na linya Engineer Rolly Cuenca, sir mayong hapon live ka sa RMN Iloilo.
8: Yes sir, mayong hapon sir, kag sa aton man nga mga tagpalamati. Kamo naton latest sa update sa subong adlaw, August 29, year 2026. So sa karon duha ka low pressure area no ang ginamonitor naton sa guwa sa aton nga Philippine Area of Responsibility. Ang isa ka low pressure area kakagwa lang kay nasang aga kag isa naman manugsulod sa aton far. So ang isa ang mga low pressure area nganino ang kakagwa lang nga low pressure area, uli naton ini siya na sitatan 615 kilometers sa may north-northeast of Itayat, Batanes. Samtang ang isa ka low pressure area nga managsulod sa aton far, hauli nato ni siya na siplatan 1,545 kilometers sa may east of extreme northern Luzon. So wala ini sila sang direkta nga mga epekto sa anumang nga bahin sang pungsod naton. Apang ining southwest monsoon or habagat no ang padayon nga naga-epekto sa Luzon kag sa Visayas no. So bangod sining habagat diri sa aton sa Western Visayas, expectaron naton nga generally may mga pagalom-galom kita nga posible ma-experiencehan kaga may mga isolated or lapta-lapta nga mga pagulan-ulan pagpangilat pa nag-o. Kasarangan tubtob sa mabaskog aton nga hangin gikan nabagat na nakatungdan, magadala ini sila sa kasarangan tubtob sa mabalod nga mga pagbalod sa aton kadagatan. Ang forecast temperature naton yara sa 25 to 29 degrees Celsius. Ang aton nga adlaw, magtunod dala sa isa alas 6 uno kag magabotlak ini siya alas 5:40 buwas aga. Kagaman natin latest with the update lindi sa Ililo Pag-asa, Rolly Cuenca.
3: RMN News, panahon!
4: Madam Mogid nga, salamat sa itong sinikoneksyon sa Pag-asa Iliilo, Engineer Rolly Cuenca, mga karadyuman. No? Ang padayon nga paggalom, kagpagtupa sa ulan, dari sa itong sining palibot iya mga karadyuman. No? So, ularigmat, no? Particularly sa mga portions sa nasiling tanagani, no? As mentioned man sa aton sining disaster risk reduction management office sa syudad kag sa probinsya sang Iloilo sa mga low-lying areas, no, particularly ang apektado sang masami iyang pagbaha, no, kag mabaskog nga hangin sang habagat, mangin alerto gid kita permi mga karadyuman. Standby kay hibaloon ta ang sitwasyon sa aton sining syudad subong hapon. Kag mga balita upod kay Radyuman Marjorie Herbo Miani sa diri madugay, no, may yara sang granada nga nakitaan sa tunga sang talamnan sa Kabatuan, no, gin turnover na sa kapulisan ano ini nga klase sang granada, no, iban unta ni karon with Radyuman Marjorie Herbo Miani. And of course may ara man kay ina sang nagbaliskad nga salakyan, no, ining isa iya ka Toyota race, no, area sang barangay Kabugaw Sur sa may Santa Barbara, no, nagbaliskad na tuyo kunong driver siguro na pisukan, no, pagbunggo sang salakyan na dulaan sa sang control, sus bumaliskad, no, mayo lang ni kay nagka seatbelt at the same time siguro may airbag man, lumupok ang airbag, no. Wala sang injury ang driver, mga karadyuman, as well man sang ginbungguan niya nga isa iya ka Honda City, no, ara sa kilid sang karsada gin labot niya gid ano man niya yang swerte, no, nga amogid kag didto gid iya bla sa may naga parking man naga bunggo ining salakyan, mga karadyuman, no. So ibalaon ta na karon dugang update, no, sa investigation sa aton sinikapulisan sa may Santa Barbara Municipal Police Station.
9: Arimin.
4: And of course, magkakuha man kita sa update. Baka kamusta ng aton sining mga kauturan dira sa may pungsod Nepal, no? Kadamo na sang numerosang nagkalamatay at the same time ang mga missing. Kalakip na ining isa ka Filipino doktor, mga karadyuman, no, nga nadalagid na sa sining flash flood nga nagluntad ra iya sa may pungsod Nepal, no, na prevent ni kun tani kun na monitor sang ayo ni, no, pero nga nga daw wala gid mag anticipar kag wala gid ma hibaluan ini sang gobyerno sang Nepal, mga karadyuman. Right now magatutok kanay sa search and retrieval or may rescue operation pa nga ginapatigayon base may mga buhi pa man, no, kaysa may mga nakita naton nga footage, mga karadyuman, ongoing pa ang pag rescue man sa pila ka mga lugar nga mayara iya sang naalangan sa baha. Pero ito isubong do nagtatahaw-tahaw ng mga karadyuman, laban-laban retrieval operation na, sige, pero dali gidang i-check ta na yung aton sining mga ang sitwasyon sa aton sining palibot sa buong hapon. Kag balita upod kay Radyoman Marjorie Herbo Miani.
3: DYRI Radyoman Report.
10: Mayong hapon, Radyoman Mon. Wala sang ulan, no, sa buong hapon dari sa syudad sang Iloilo. Pero kaina mga aga nagbuubo ang ulan, pero subong hapon matawhay medyo mahawan subong ang mga dalano natuan na diri sa syudad, no, wala kagawa makitaan gid nga damo-damo nga salakyan nga puno gid bala Radyuman Mon, pero may pila diri ka makita natuan specifically diri sa may area sang Luna La Paz nga nagabantay sang salakyan sa rubang sang convenience store subong nga hapon. Sa madulong naton diri nga balita, gain turnover sa kapulisan ng isa ka granada nga nasapon sa tunga sa talamnan sa barangay Kalayo, Kabatuan, kainas ang hapon. no, sunod sa Kabatuan Municipal Police Station nga personal naging turnover ni Chief Tanod Ronnie Lim Albareño, 51 anyos sa kamunga barangay, ang nasambit nga granada sa kapulisan. Sa karon, ara na ini sa paghinakop sa kapulisan, ang nasambit nga granada kag wala pa matumod kung kay sino ini o kung sino ang nagapanang iya sa nasambit nga hand grenade.
4: Ano kuno nga kwan nga type?
10: Hindi ko ma kwan kay wala na state rajuman mo pero do ano do at do ano na sa paglantaw naton kiti many times sa ta nakakamay sa granada.
4: Mm.
10: Di ba may mga apple type na atis type ni siya rajuman mo.
4: Okay.
10: Ang ining granada pero do daan naman ni gani.
4: Man, no? May group yeah,
10: sa do ano sa atis. Ang pin niya do kita mo nang do alambre na lang gyud.
4: Mm.
10: Na mo na lang nang iyang pin no nga nabilin. Radyo Man Mundo, vintage naman ni Gani. Actually, hindi kiniguro mapatay sa lupo, kundi sa tuktok.
4: Galing, hindi ka kasigurado. Kay
10: basi, ay, yes, oo.
4: Umignite na kag may makatrigger siya, delikado ma.
10: Masaya, boy mo wala sa dabok, wala kang sumigabong, okay, Radyo Man Mundo.
4: Hmm.
10: Importante nga, ara ng ini sa kapulisan, for safekeeping, no, kaya gina-turn over na nila sa mga, sa EOD. No, kagati as para sa ino, do ginatingob ni detonate pag na nagdamo na ba? Na ginadetonate ini sa kabukiran, Radyo Man Mon. Amo na madulong natin nga balita sa bunga hapon. Kasama mo sa DYRI, Araman Iliilo. Radyo Man, Marjorie Herbo, Miyane, Tatak, Araman.
3: Tatak, RMN.
4: Madamogid nga salamat, Radyo Man, Marjorie Herbo, Miyane. Ang oras nato na alas 5.42 na sa hapon sa tonsining pagpangalagad. Kinatamyata na isang mayong hapon natin sining mga listeners. Kas dyan, Perutso Sumagaysay. Perutso kag Sumagaysay family. Dala sa may barangay Paho, Pututan, Iliilo. Kay Sir Stephen Panega, Sir Mayong Hapon Gid. Sa kay Kas Broadpit Madera Bistuer, Kas James Carpe. Kay Sir Aki Penuela, kay sa Penuela family. No, kay Tita Remedios Penuela. Sa kay Toto Briccio Pariño, kay sa Pariño family. Salamat Gid no, sa pag pamati sa kay Tatay Roger Amido, no? Kamusta na tay? Kagsapon niya si Hilway, Joso, kagamido family, dira sa Barangay Libungkugon, Saraga. Mga listeners natin, dira man sa may Barangay Lawod, Barutak, Nuevo, Iloilo. Security Guard Mundo, Munding Muntalbo, no? Mayong hapon, Gid, Sir Pio, kag Ma'am Gina Ligayada, no? Thank you, Gid, na sa pag pamati man, no? Sa subong iyang hapon. And of course, dira sa may Barangay Nazaret, Birabista, Guimaras. Pamilya Gaborno, kay Tita Rose, kay Tita Sonia, kay Tita Rose, Tita Sonia. Si Tito Jimmy Gale, get well soon, no? Kay si Tita Norma. Mga karadyo man, mayong hapon man sa inyo. Sige, standby! Kay pabati tabla kung anong nangin rason sining pagbaliskad sang isa ka Toyota race, no? Dira sa may area sang Barangay Kabugaw Sur, no? Nagsala na ni kay na pagmit lang si Police Lieutenant Christopher Juarez, no? Ang deputy sang Santa Barbara Municipal Police Station, no? Sa sining pagbaliskad sang salakyan, may lanik wala sa may napilasan, no? Mga karadyo man. Yaring investigation, atun sining interview with Police Lieutenant Christopher Juarez, deputy sang Santa Barbara Municipal Police Station.
9: Good morning, sir.
11: Yes, sir.
9: May ara kita kagina reported nga vehicular accident between sa isa ka Toyota race kag isa ka Honda City. So, ang Honda City nagapark sa along Balabag. Along the highway ang going ano sir in front niya sa Iliko Bla sa going sa Santa Barbara nga direction pang pagiya. So ang aton nga isa ka vehicle ang Toyota race according sa aton nga investigador na napiyungan siguro na bungguan niya nang nagapark nga Honda City. So amuto siya nga nag waliskad siya. Pero so far, ang both mga drivers kag mga involved buhay man kita sang injured person. Ang mga sasakyan ari naman dire na kuwata naman sa police station ang dala dire. Both parties siguro under the istorya na ipa. kung anong ilang kuan sa ilang makamap nilang agreement regarding sa mga damages ng ilang mga property.
11: No. So para kay sir ang driver sang ng Toyo lang sa uy siya sang naka.
9: Ang driver sang vehicle one mo nang ato ng Toyota race. Ginadmit niya man nga napiyungan siya, pero ginpamangkot natin kung nakainom, so parwala man.
11: Okay.
9: Siguro kapoy lang
11: gid. Kapoy lang gid siya.
9: Oh, sir.
11: Pero ganang edad niya, sir, ang driver sang race, sir?
9: Ang driver sang race, ang edad niya, 42 anyos.
11: 42. Oh. Tagaan siya.
9: Taga-Pabia siya.
11: Pabia, oh. Okay.
9: Tapos ang aton nga on the city, 65 years old, taga Santa Barbara. So may ginanawag siya siguro. May ginkuha lang, tapos timing lumabay man si race nga driver, ang ito na bungguan niya.
11: Ang sa race ni sir, isa lang kita ng driver sa kay?
9: Oo, isa lang sila, but okay. Sila sir, sila man lang, wala man sila upod sa ilas lakyan. Sa in front na sir, sang Eleco.
11: Okay.
9: Office.
11: Oh. So, para subong wala man sang siling nga bin na daw mapasaka ka, so ang piyak na party,
9: based on itong nga investigator, nag-ano pa sila? Nag-ongoing pangilang istorya. So, if ever gin man kung makamap nila, kung magsugtanay sila sa ngilang mga damages, diba, si Drata mabalaan kung ano ginang kung magkinasuhay pa.
11: Okay. Pero ang race niya mo, naging damage, sir, no? Nagbalis siya
9: rin. Nagbalis ka siya, oh.
11: Dako ginamage siya sa lakyan niya, no?
9: Ang bunggo sa likod, eh. Tapos, nakita ko dito the front left side sa driver side kid ang may damage.
11: Ano sir, pagbunggo niya mo pagbaliskan niya na mo
9: siya. Siguro base pagbunggo niya sa impact siguro nagkabig siya, that's why nga nagbaliskan siya.
11: Baka pila ko na sa sir. Nakambalang.
9: Wala man, wala man. Pagbunggo wala man sila madulaan consciousness ang ato driver.
11: Pero anong safety net? Sili nga ang wala sila pilasan. Ano may airbag?
9: Siguro, kompleto man siguro ang ilan naka-seatbelt. Kaga may mga safety precautions man sa lakyan. Kaga according sa driver, hindi man gituman kalasig. Kaya dalagat, siguro doon napiyong nga lang
11: din sa kag-
9: pagbugtaw niya, nalabot niya, ginangga-park. That's why nga ginkabig niya, matubo maliskat siya.
11: Sir, lastly sir, may yara ikaw sa mensahe sa mga subusin yung senaryo. Ang driver, wala medyo tuyo.
9: Oh, sa liwat, no, paano dumkita kita sa ato mga commuters, sila binagid sa mga driver, no? If ever nga daw kapuhigid, pwede ka mo kapangita area safe, nga makapark, kag makapuhiway, or before ka mo magbiyahe, kuwagid ka mo sana isang time nga makapuhiway, para kung magbiyahe na ka mo, mangin alert kita sa dalanon. Kag beware gid, permi kita sang ano, sang mga gulpi-gulpi nga pagliko, gulpi nga pagpundo. So please drive defensively lang, gaga be careful lang kita on the lookout sa karsada.
4: Kabayan sang tonsiling interview with the police

ton sining nga mga motorista kapin pagisubong kay medyo basa ang dalan no naga ulan na ang aton sinidragan kung lamang ta sa nadalian hindi na pag i ano tagid ah no chill chill lang wala nga pang dala. Ang oras nato na sa 5:50 na sa hapon diri sa ton nga pagpangalagad aton sining nga mga listeners subong nga hapon sa aton sining nga mga viewers nato na sa Facebook Live naton sa RMN na Iliilo no ay kamusta on tabi ang aton sining nga mga listeners no sa kay Mayok Katersang Kandado Cabana mayong hapon gid Imbong Siloveres James Galientas Eunice Kimba Neil De La Yarte no mayong hapon gid sige salamat gid no sa pagtutok sa pagpamati kay sa iba naton nga mga listeners ang nagatutok man karon sa aton sini nga Facebook Live subong iya ang hapon no kag sa iban pagit naton nga mga listeners no sa radyo sa Malabutan sang Armen Iliilo we know nga ti sa probinsya sang Iliilo duway naman nga sang kompetensya dang radyo nyo ari Armen malandang batiyon mayong hapon da sa inyo status sa may Carles bisan diri gani sa Balasan area istansya no mayong hapon gida no diri sa area sang Banate barang sa barang sitio Matingkong barangay Wanico Banate sa kay Ma'am Jennifer Diaz Girhen no kay Sir Larry Girhen mayong hapon gid no kisarboy parkon sang West Visayas Transport Cooperative sa kay Kasarayan Jan Tabladillo sa Adgaw Tubungan Iliilo Security Guard AJ Garis sang Cebu CFI Cooperative kay Kas Alex Pedroso sa kay Nanay Glenna Pianera sa Tuburan Pututan no, sa George Babuyan dira no may nga hapon gid sa kay Ma'am Sandra Pinolan no sa Lanitaro mayong hapon gid no kay okay kay Cas Catherine Sermite mayong hapon gid no kay sa Cas Romel no dira sa Bulat Gimbal Tulindo Ilog-Ilog mayong hapon gid no salamat gid sa pagpamati Sir Rems Belasa kag sa Gonzales family mayong hapon gid no kay Ma'am Janice Duromal kas Marjo Umayaw no kas Arnel sa Unoy dira sa may ka Tobias Fournier Antique no Kiachon family diri sa may supermarket area Alfo kay Sir Alfonso Punsing Alfaro kay Ma'am Janice Esparter Chu sa Badyangan Poly family sa Mark's Pharmacy mayong hapon gid no kas Janjan na Protasio sang Sir Janjan Protasio sang Bilison Multipurpose Cooperative ang bilog nga grupo sang Armen 774 Target Tanay Taxi Club sa pagpanguna sang ila sining founder kas Janmark Alumbro no kas Pe family dira sa may St. Martin Street sa Pag-ibig sa Division sa distrito sang Haro kay Lulit Nayudnos ano ni Findel no mayong hapon gid Kriste Fueyo Babas no kas mayo katarsang pa shout out lang sa Sitio Banang Leon Iloilo Sitio Banang ano nga barangay ni kas no sa kay Uncle Berto Cabal si kag Boss Dominic Kagandor transit just sa Leon sige. Mayong hapon man sa kay Eduardo kag Aida Guillermo, Joe Margutierrez, kay Tatay Feliciano Cartil, no? Kay Toto Hector kag Mama Richo sang Tatoy's Manukan and Seafoods, no? Kay Tatoy kag kay Nanay Kunsing, mayong hapon sa kay Engineer Bibot Idrosolano sang Bibot in Mila Talabahan. Salamat gid, no? Sa pagpamati permi, punong Barangay James Kunlo kag sa mga pumuluyo dira sang Barrio Obrero, mayong hapon gid sa inyo. Kas Marshall Busque sa Barutak Viejo, kas Raymond Rimpos dira sa Kabatuan Airport, Albaran Family sa Grand Plains Subdivision, kay Tatay Ferdinand Taliada sa Hurdan Villa Ercilia, Guimaras, no? Security Guard Juni Cantero sa Poblasyon Nueva Valencia, Guimaras.
And of course, security guard Ramon Amparo, nadala sa Barotac Bio District Hospital.

0: Kay Tatay Ariel Mansanos ang Barangay Maribuyong Duenas. And of course, kay classmate natin Michael Angel Dalisay sa Barrio Obrero. Vincent Elidio, dala sa may area sang Muntatalaharo. Muntatala Liganes, no? Elmer Joshua Diaz, Shelen Min Diaz, kaysa kay Baby Don Preaker, Sir Joey Tormon Aheno Esteva sa Puganan, Labuna, mayong hapon gid. Kasrenan Nieles, no? Dali sa may SM Iloilo Supermarket, no? Mayong hapon gid. Iloilo Terminal Market gali, no? Kaswili kidato sa Poblasyon 6 Santa Barbara, Security Guard Noel Membrano sang DPWH, mga taga-agsanayan Gimaras, mayong hapon gid. Kas Sir Winston Francisco sang Office of the Civil Defense, kay Sir Reniel Kagaynanay Munera sumagaysay, sang Palukbiki Dumangas, kay Security Guard John Magbanwa sang City Hardware, kay Ando Singalibog kay Ronnie Roderos dala sa Demokrasya Haro. Mayong hapon kag happy fiesta sa tanan nga mga taga Tabok Suba Haro, no? Dili sa kanday Rajuman Bon Melendez Pistaman, no, sa may Gimaras. Ano gining barangay ito ni Rajuman Bon, no? Kariga ba Richard, mayong hapon gid. Salamat gid sa pag pamati na mo gid isubong sang piyesta, no? Ernesto Liabore sir, mayong hapon gid. Sa may barangay Tagsing Leon, no? Sityo Banang, mayong hapon gid dira sa inyo, no? Sa padayon nga pag pamati. Oras na to, nalas 5:57 na sa hapon. Gina-check ta, ginatanaw ta kung kamusta subong ang mga utod naton dito iya sa may Nepal, no? Ining parts ng Himalayas area, no? Grabe, oh. May drone shot din nga ginkuha, no? Kita mong epekto sang sining flash flood, no? Nga may nagtabon, no? Sa mga balay kag mga buildings, no? Sus, ano malang daw nakakita ko ni isang una sang pelikula ning ano gani ning volcano siya galing, no? Inang makita mo lang bala sa mga gin-edit nga mga pelikula, mga film sa studio, no? Do amusin yung senaryo mo, capture ya sa CCTV. Grabe ang halit, no? China kag Nepal border ang labing apektado sa sining natural disaster, no, sa may Himalayas, no? Ang ugat sini ang pag katunaw sa sining mga glacier, mga karadyuman, mga yellow bala nga nagporma na nga upod sa bukid. Di may time ni nga kung mag hina ang temperature, mag saka ang temperature, nag amat-amat ni sila karadagdag, no? So, muning rason kung nga ang nag form inisan daw lake, no? Wala pa sila nga nag dagdag ida diretsang tubig dito, no? Natunaw ini siya, nahimo siya nga daw lake anay sa ibabaw. Sang uli isang hindi na makawithstand ang ining ginagporma nga lake, nagamat-amat na dagdag ang lupa or ining mga mud, no? Kag diri na naghimo ining ginali lang, no? Grabe gulpyanay nga flash flood mga karadyuman. Makonmuti ang mga area dito, low-lying area, sara gid sa kilid sang Subak. Iti nami siguro mag-start ka sa kilid sa Subak, eh. May mga isda da, no? Makapangabuhi ka mo dira yung libre ang inyo sininga pagkaon, no? Galing ka ti, oh. Wala man-anticipate ini, no? Bangod masang sining natural disaster. Manakitaan man kita sa may Greenland or somewhere sa may Iceland, no? Ining mga iceberg, no? Nga naga capsize kag at the same time nagakalatunaw, pero ang ambal nila kunong delikado pag itining mga Iceberg yang nga ara sa may area sang Iceland, no? Nga naga katunaw kag naga add up sa amount sang tubig. Amo ning rason kun nga ang sa mga low-lying areas, no? Sa iban nga mga pungsod like Europe, Asia man, no? Tama nakataas iya sang tubig. Mga karadyuman, mayara gani isang documentary nga ining Venice bala, no? Ang Venice sa ginhimo ining ila nga lugar sang una, nagpalagyo ni sila sa invasion sa mainland, no? Tapos nagtukod sila sang isa iya ka lugar para dito na lang mga buhi, no? Grabe ang ginobra nilang structure na may mga kahoy nga ginpanglubong sila sa tubig. O galing subong, nagabaha na permi ang matahom iyang area sang Venice. No? Nagalapaw niyang tubig sa ila sining daw lake. No? Kay ti bangod man sa sining climate change mga karadyuman. Si importante nga talupang donaton, no, kag pangitaan naton sang paagi kun paano naton ma lampuasan ini, no, kay as time goes by kun wala kita sa mga ginahimo like karon sang initiative sang RMN Iloilo sa pagpananom iya sang kahoy sa dalayon mga karadyuman wala na sang ma withhold sang tubig, no, nga halin sa tubig ulan or tubig baha mga karadyuman. Dako gid na importante ang role naton, no? Nga ibalik naton kag balik do naton ang aton sini nga palibot kag ang aton nga dunang manggan. Sa kay Babol, Montalbo, mayong hapon gid. Babol ni Boble, no? Good PM radyoman mo patamya lang sa bata ko sa Gimbal Hospital nga si Christina Jane Montalbo nga mapaayad o ipaayad gid ha kay Christina Jane Montalbo, no? Salamat gid sa pagpamati. Kay Cleta Alfaparas, mayong gab-iman sa inyo. Sige, no, bantayan karon dugang pagig mga updates sa mga dalagkong balita lokal and update, no, sa balita nasyonal sa pagpangalagad sang programa ang Palabra de Honor kagaron man sa Patrol 774. Sa ngalan ng idlamang ni Radyo Man Magi Maleriado kag sa ngalan sang serbisyo publiko. Ako si Radyo Man Mon Iales Kapariha.
1: Tatak! RMN!
2: Comments, suggestions to the preceding radio program may be referred to the National Telecommunications Commission, NTC, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, KBP, and this station, Radyo Mon Nationwide, RMN Broadcast Center, 3rd Floor, St. Anne Building, Luna Street, La Paz, Iloilo City.
1: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak! RMN!
3: Sa e-stress.
4: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
5: ACS.
6: This time check is brought to you by MX3. Dito ako bilib.
4: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
5: ACS.
7: Suramires po, baka manalo ka. Sa Ginuma na, Ginebra na. Ginsanalo promo na. May 5 winners ng 1 million cash. At over 100 million in cash prizes ang ipamimigay.
8: Bumili ng Ginebra San Miguel and other participating products.
9: Tingnan ang ilalim ng selyo ka
10: para sa chance manalo.
11: At i-claim ang premyo sa partner redemption stores o sa salesmen nationwide.
7: Kasyali na!
12: Promo runs from July 16 to November 15, 2026 per DOH FDA CFR permit number 0648 series of 2026. Drink responsibly.
13: Nuts! Corn Coffee! May vitamin A, vitamin B, and B12, vitamin C, vitamin E, potassium, magnesium, iron, zinc. Rason ko nga ma-maintain niya nga mabakod ang imo immune system. Good blood circulation, ka good eyesight. Nuts! Corn Coffee! Mabakal sa mga butika.
4: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
5: ACS!
7: Maulan man, no worries na amoy ko lumang damit.
14: Charm! Fab! Corn!
15: Charm
10: Babcon with Bloomfresh technology. Kills 99.9% of kulot-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
15: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
16: Bangbang kumakabroom sa charm!
10: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
17: ACS! Supple Plus Gold.
18: Ako galis si Ban, pero may lang sakit ako nga tiyan. Pero sang nabatian ko ang Santon Plus Gold sa radyo, hintistingan ko ni, oh may alibiyo gid. Salamat gid sa Santon Plus Gold kay nagulang akong nga ulcer.
17: Supple Plus Gold. Mabakat sa mga butika.
19: Hi, I'm Margo from the Scoffisters Isaka Hotel. Sa hotel, first impression matters. Dapat presentable pirmi. Pero kung stress, kagpulaw, paano nga, di bala? Haggard much! Para muligan ako, wala labot sa proper diet and exercise, nag-stress tabs na ko. May vitamin C, E, niacinamide para mabalik ang nutrients na nadula bangod sa stress. Ang ending, fresh and focused, helping to be confident to face guests with some stress. Kopa ka! Stress tabs!
20: Multivitamins plus iron is a generic name of stress tabs. If symptoms persist, consult your doctor.
21: Stress tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
22: Pahanumdum hangin sa Philippine Coast Guard District, Western Visayas. Sa sininga tiyon sang tig-ululan kagbagyo, ginapahanumdum namon sa tanan nga mangingisda kag mga tag-iyang sang sakayan. Antes magbiyahe o kung magpalawod, siguraduhin nga maayo ang kondisyon sang inyong bangka kag kumpleto ang mga gamit pang kaluwasan. Pareho sang life jacket, flashlight, kag communication device. Pamatian kag sundon ang mga weather update kag opisyal nga mga paandam. Indigid magbiyahe o kung magpalawod malain ang tiyempo. Indi magpasubra sang karga sa bangka agod malikawan ang aksidente. Antes magaling, ipahibalo sa inyong pamilya o kung barangay ang oras sang inyong pagbiyahe kag ang posible nga oras sang inyong pagbalik. Para sa dati nga responde o kung pamangkot, mag-contact lang sa mga hotline number sang Coast Guard District, Western Visayas.
23: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.

0: si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
1: Hello, Washi!
2: Hello, Mommy!
1: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
2: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumi mancha! Easy ang labada!
1: Mula noon hanggang ngayon!
3: All you need is Pride! All you need is Pride!
0: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
4: ACS!
5: Ako si Kenya, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagkumar. Natunaw gid ang bato.
6: D3 Bio.
7: Ang D3 Bio.
6: Yung may VCO.
7: Ang VCO.
6: Yung may D3.
7: Magabuti ka.
8: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
9: You need toothpaste for brushing every after kumain.
8: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
9: Ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa.
8: Help stop cavities even before they start while keeping breath fresh with regular use.
9: You need toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa. Unique
8: Max Alaga. Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified, world class quality.
3: ACS
7: Sample Plus Gold.
10: Ako si JL. Pagpangumang pangabuyan ko, hindi ko makapanarabaho ko isa tungod sa arthritis ko. Ang balso kong pare ko, matumar ko sa Anton Plus Gold kay okay gid ko nun yung sa arthritis. Matungagin na luadlaw ko man ang paginom, okay gid kay wala nagkatake ng arthritis ko.
7: Sample Plus Gold. Mamakal sa mga butika.
11: Hello, anak.
12: Pupunta na po ako dyan. Mag-ready na kayo para hindi tayo ma-late sa check-up kay Doc.
11: Ganyan ang Pinoy.
13: Ang Pilipino, mapagmahal sa magulang.
14: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
15: MX3 Capsule helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit.
16: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
17: Oras, Philippine Standard Time, alas 6:10.
18: RMN Evening News. Buong araw na kaganapan. Mga balitang pinag-uusapan. RMN Evening News.
17: Mayong gabi mga ka-radyo man, welcome na sa pagpangalagad sa RMN Evening News.
19: Adlaw kita subong sang Sabado, Agosto 29, 2026.
17: Mga ka-radyo man, kami ang inyong mabatian sa Shati-Shati 4 sa lilisuan sang inyong mga radyo.
19: Inyo man kami live nga makita sa Facebook sa DYRI RMN Iloilo.
17: Sa pangalan sang serbisyo publiko, sa pangalan ni Radyo Man Reze Bordon, kami ang inyong makaupod sa pagbalita. Ako si Radyo Man Marjorie Herbo Miane.
19: Ako naman si Radyo Man Leneth Fernandez Ulatri.
16: Headlines.
17: Sa mga dalagkuan nga balita, sa balita lokal, Vice Mayor Baronda natingala sa mga rason sang konsehal sa pagpatulog sang iyang mga ordinansa. Sabat sa mga konsehal, isa-isa niya nga gin kontra.
19: Balita sa luwas sang pungsod, mga napatay sa pagbaha sa Nepal, nagsaka na sa 570, missing yara pa sa halos 2,000.
17: Sa showbiz, sa Bea Alonso, nag-enjoy sa iya wife era, actress gin ako, nga siya ang una nga nag I love you. Oras, Philippine Standard Time, alas 6:11, kagkaroon sa detalye na sang aton nga mga balita. Ginkakibot ni Iloilo City Vice Mayor Lady Julie Grace Baronda ang ginbuyan nga rason sang pila ka mga konsehal sa siyudad angot sa ginaligar niya nga pagpatulog sang iya mga ginaduso nga ordinansa. Sa interview sang RMN Iloilo kay Baronda, ginpahayag niya nga makapila ka beses niya nga ginsiling sa sesyon nga sa committee hearing lamang niya iplastar ang kaundan sang iya mga ordinansa butang nga wala man nagalapat sa pagsurundan. Sunod sa iya wala sang mangin isa sa mga ini ang nagpalapit sa iya o kunang pakigangot apisar nga kada siwa naman sila nagakilit anaya.
20: Kapila ko nagid ni sila nga beses gin remind sa session. Hindi pwede nga maghambal sila nga wala sila draft, wala sila idea because since they are the committee chairman, if kung may ara sila concern or may ara sila galit gusto nga istoryahon sa akon, diba normally when you want to support a legislation, kaduan mo ang proponent, kag-istoryahon mo siya because you are the committee chairman. But then again, wala gid na natabo.
17: Isa-isa man niya sabat ang reaksyon sa pila ka mga konsehal nga ginlabot sa negligad sang RMN Iloilo kay Councilor Alan Saldivar. May na-schedule na nga unang hearing apang wala ginhim or ginhibalo ang iya availability. Makaduha ka beses ini nga gin-schedule iwat apang gin-kansilar man sang opisina sang konsehal kag Tubtub Subong. Wala na sang schedule. Sa bahay naman ni Councilor Miguel Trenias, 201 kadlaw pa, kag nagabot ang written request ni kag Tubtub Subong. Wala sa gihapon sang may natabo nga hearing. Samtang nag-abot lamang ang official request talin kay Councilor Cedric Abaluna pagkatapos ang 75 kaadlaw nga delay kag kasunod lamang sang iya nauna nga interview. Kanday Councilor Rudolph Ganzon kag Councilor Marian Irene o Irene Ong naman wala pa sang official o unofficial coordination o communication halin sa ila tagsa ka opisina. Gintawag man niya nga butigon si Councilor Jose Marin Nene de la Liana bangod sunod sa iya nakapatigayo na sila sang hearing sang October 9, 2025 kag makita ina sa transcript sang stenographic notes.
20: Na-invite niya ko and we actually did the committee hearing. And that is actually the statement nga hambal niya nga wala ko kuno kahatag draft. Amo to title niya and for me, wala gid siya naghahambal sang tuod. Because based on official record, even ang minutes of the meeting or hearing sang October 9, siya mismo ang ga-presentar sa stakeholders sang mga provision sang akon ordinansa. So paano kami karon ka hearing kun wala siya kopya sang draft? It's totally it's not being truthful.
17: Sa piyak sini gina-pressure niya si Councilor Rex Marcos Sarabia nga nagpakita sang professionalism.
20: Nga na-appreciate ko ang effort ni Councilor Rex Sarabia because nag-display siya sang courtesy o respeto. Nagbangkot siya sa akon opisina nga kun may ara ako draft and I told him nga i-present ko mismo sa committee hearing. So nag-set siya sang date, nag-storya kung sino ko nung gusto ko nga i-invite, ay i-invite. O, na-appreciate ko gina.
17: Ginatag ni Maronda nga nahanda na niya ang tanan ng mga draft up ang ginpili niya nga sa hearing lamang ini-presentar. Agad malikawan na natabo ka una or sang una kay Councilor Shin Marie Mabilog. Kung sa diin isa kasima na matapos ginpanagtag niya ang draft, ginduso man ni De La Liana ang kaangay nga ordinansa.
20: I was not born yesterday. Every time nga i-call out sila, it's as if nadugi na shift ang blame bala kag maningwala. Ang ako lang diya gusto, we will stick to the rules. Because what happened sa FOI ordinance, it really did not sit well with me. Kaya muna siya nga nagbais kid ko on the floor because ginbago ang rules just to accommodate it. And considering nga gin committee report na, tapos gin-merge ang two ordinances, it only showed nga I was right in my objection nga the ordinances was in fact the same.
17: Ang kabahin sa pahayag ni Vice Mayor Lady Julie Grace Baronda, nagapati ang Vice Mayor nga kabahin lang ini sang pamulitika sa iyang nga kontrapartido sang administrasyon. Ang iningabahin mga karadyo mga na ginadulong sa inyo sa Super Fiber, pinakamadasig, kag-epektibo nga paninlo sa aton nga kolon. Pangontra man ini sa constipation, kada ko ang buli, gagod maamligan kita sa balatian nga cancer. Super Fiber mabakal sa tanan nga life extension, medical clinic and pharmacy para sa duga nga palamangkotanon. Mag-text o kung magtawag sa numero 0961-420-4683 o kan 330-3673. Mag-inom sang life extension. Vitamin D3 pagkatapos pumahaw kag Super Fiber and sa panihapon na Super Fiber pambato sa colon cancer.
19: Sa pihak nga bahin kinahanglan nga mas pabakuron pa sang city government ang kampanya sa responsible pet ownership sunod kay former Iloilo City Councilor kag karon Executive Assistant in Animal Welfare Eli Estante. Sa interview sa RMN Iloilo ginpahayag ni Estante nga ang tagsa katag-iya among may dako nga responsibilidad sa ilang mga hinuptanan agud nga indi ini magtugas ang problema sa komunidad. Sunod kay Estante nga isa man kapag panghangkat sa syudad kung paano papinahan ang mga galon nga ukon ang galon sang sapat nga wala nagahimo sang ila katungdanan agud nga mas mahibaluan nila ang konsekwensya sang ila pagpabaya.
4: think some strategies kasi una bes sa comprehensive sa atong comprehensive plan nga butang daang yung main strategy to control this, sa atong sa mga sapat to control the population sa atong sapat. So ti ini isa man ka challenge, this should be a challenge for Iloilo City nga mag himo pagid sang dugang nga mga idea kung paano
19: na session man yang pagkadto sang committee sang animal welfare makatapos sang veterinary office kag sang tanan nga advocate groups sa kada barangay para mag-edukar sa mga pumuluyo na tuhoy sa animal welfare ordinance.
4: Amo ni isa sa mga gin-suggest ko sadto nga ang aton committee sang animal welfare with the veterinary office as well as sang mga advocate group naton for animal welfare should go barangay to barangay. Nati sarili nga adlaw-adlaw nila kundi sila dumli lang or
19: ang kabahin sa pahayag ni former Iloilo City Councilor kag karuan Executive Assistant on Animal Welfare Eli Estante dugang pa sa anay konsehal nga mas mapabakod ang kampanya para sa responsible pet ownership paagi sa pag-institutionalize sa catch, neuter, vaccinate, return ukon CNVR bilang isa ka ordinansa ugon maplasar ang nagakaigo nga pulisa sa pagpatuman sini sa bugos nga syudad. Sa piyak na bahin, ginaduso ni former Iloilo City Councilor, kakaroon Executive Assistant on Animal Welfare, Eli Estante, nga maamiyandahan ang Animal Welfare Ordinance sang syudad. Agad gumapatuman sang husto ang pagtukod sang temporaryo nga animal shelter o holding area sang katapat or kasapatan sa mga barangay. Sa interview sang Aramin Iloilo kay Estante, kinpahayag sini nga bisan na plastar na ang nasambit ng ordinansa. Kulang sa gihapon, kinagakinahanglan nga may pagbago dari para sa mas mayong implementasyon sini sa syudad. Gintumod ni Estante partikular ang pagpatukod sa temporaryong holding center para sa mga sapat sa kada barangay nga wala pa mapatuman sa tanan nga kabarangayan bangod sa limitasyon man na sa pondo. Ganyang iba nagatukod na lang sini gamit ang ila kaugalingon nga kwarta.
4: Although in place na ang atong animal welfare ordinance and the council but at least kulang-kulang pagid, no? Kulang pagid na there should be an improvement or amendment sa pila ka mga asang ining ordinansa for proper implementation sa diri sa syudad. Hindi gid natong gid makumpel man ang mga tagsa ka barangay kahit may mga limitasyon man una ba.
19: Pahayag niya nga limitado gid man ang pondo sang syudad para sa animal welfare apang padayuan nga ginapatuman sang city government ang mga tikang nga makapamaayo sa kasapatan. Sunod sa iya kinahanglan man nga bululigan ini sang tanan ilabi na sa mga tag-iya sa mga sapat paagi sa pagsunod sa responsible pet ownership.
4: In fact nag-budget man ang syudad sa animal feeds pero ti ilimitado man. Hindi man nga sila nga dira mo i-concentrar ang tanan kaya mo man priority ang syudad sang Iloilo.
19: Ang kabahin sa pahayag ni former Iloilo City Councilor kakaroon Executive Assistant on Animal Welfare Eli Estante. Matandaan nga ginsuportahan sang bugos na konseho ang resolusyon ni Councilor Johnny Young nga nagapanawagan sa tanan nga barangay sa Iloilo City nga magtukod sang temporaryo apang humane nga shelter o kon impounding area para sa mga layaw ginpabayan na sarbar. Pilason o kin-impounded ng mga sapat sa ilat tagsa ka na sa kupan. Ang ining aporsyon, mga ka-radyo man na ginadulon sa inyo sang Salton Plus Gold. Food supplement ba lang epektibo ang ginapangita mo? Diabetes, hypertension, kagmahikok nga dugo. Ari ng solusyon na Salton Plus Gold. I-upgrade ang inyo immunity kontra sa mga sakit mag-Salton Plus Gold. Ang Salton Plus Gold ay may high potency 100% natural herbal extracts. Halin sa mangosteen, ang palaya garlic malunggay, kag spirulina nga nagapanami kay nagapabaskog sa ato ni kaayong lawas. Santan Plus Gold produkto di kalidad sa Yes to Health Clinic sa 125A ang building Yulo Street, Iloilo City. Sa iban pa nga balita lokal, ginanunsyo sa National Grid Corporation of the Philippines sukon NGCP ang pagpaiway sa natalana kontani nga power interruption sa pila ka mga parte sa syudad kag probinsya sang Iloilo buwas nga adlaw. Maapektuhan kontani sa mga interruption ang more power particular na ang Arevalo, Molo, Diverse IPG, Bulilaw, Tabok Suba, kag Mega World Substation sini ukon substation sini kagang Eleco 1 Pavia Substation. Magapagwa ang NGCP sang dugang abiso kung may pinal na nga schedule sang power interruption.
17: Sa dugang pagidnatoy ng mga balita, aging katingala ni Iloilo First District Congresswoman Janet Garin kun nga ang tag-iya pa sa ginareklamo nga GT Poultry Farm sa barangay Linubayan, Tigbawan, Iloilo ang masunod apisar nga wala sila sa nagakaigo nga permit. Sa interview sa Aramen Iloilo kay Garin, ginpahayag niya nga kun basihan ang report sa Environmental Management Bureau kun EMB, may mga dapat pangatapuson nga compliances ang poultry farm apang padayon ininginiga operate. Ginakasubo niya ang ginplastar sang kampo sa tag-iya nga hindi na sila magpasaka sang kaso sa kondisyon nga hindi man magreklamo ang mga residente. Pahayag ba sa kongresista kaangay nga tuman kanubo sang paglantaw sang tag-iya sa mga opisyal sa lugar sunod sa iya ini ang rason nga naakig siya kaangay sang nabatyagan sa mga residente kag barangay official sang Linubayan.
6: Allegedly, no, hambal naman ni Mayor Terwell, tatawag naman ang tag-iya, rigyan ng abogado, rigyan man ang barangay, kagtigin hambalan na sige, hindi ipadayon ang kaso, pero dapat hindi ka mo magreklamo, hindi ka mo mag-object, hindi nyo balabagan ang poultry, mabudlay ang kondisyon, no, kaya ti, syempre, bilang barangay official, sorry to say this ha, pero ang impression gabay kang mga tao, daw kanubugid kang panglantaw ni kang tag-iya kang poultry sa mga pumuluyo sa barangay.
17: Inpakigbahin man ni Garin nga nag-initiate na siya sang inquiry kung may ma-convert o kung ma-reclassify na ang duta nga ginatindugan sa poultry farm kahapon ay pagwas ang pahayag ang kongresista kag-inplastar ang mga natabo halin sa 2025 antes pa man nag-resign ang mga barangay officials.
6: Oh, pasensya gid ha, medyo
21: yes, ma'am, I understand.
6: Lang kami kay madugay na iniya. Masakit balas buot ya nga daw wara bala bakto ang mga taga barangay kag mayad gawadaan kung sala ang ginaubra nila. Example, kung nag-export sila, ti pwede mo na kasuhan. Kung ipabudlayan ka nga wara rason kasuhan. Pero just because ginaubra nilang ubra nila, pahugon yung kang kaso, that is bad.
17: Ang kabahin sa pahayag ni Congresswoman Janet Garin. Ang iningabahin mga kay Radyo Mana, ginadulong sa inyo si Mighty C, ang kalan nga baramin si nagabuli, gagod makontrolar. Ang tanan nga mga allergies, pinaagi sa pagpanubo sang level sang histamine. Kay manini ang may-ara, natural antihistamine properties, sa manami manini magbulong sang balatian sa mata. Kangay sa nagakurap-kurap ang mata katara kag glaucoma. Para sa libre nga check-up, magbisita lang sa Klinika de Alternativo Medicina sa Wanchong Building sa Nasa Antique Cavite X500. Ang sabat sa imo problema sa ataya, masami ka bala nga nagatigab, masami bala nga may hangin ng imo nga tiyan, base may diferensya ng imo nga liver. Mag-DTX 500 mga karadyo mana, DTX 500 ang para sa imo ka sa pamilya mo kasi DTX 500 protektado ka pati ang pinalangga mo. DTX 500 mabakal sa mga butika sa Iloilo ka Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center sa Kilid sang Robinson Haro.
19: Sa katapusan na nga balita lokal, ginako sang driver sang Toyota Race nga napiyungan ini sang disgrasya nga nagbunggo ang iya salakyan sa nakapark nga Honda City kay nagbaliskad matapos madulaan sang control sa barangay Kabugaw, Santa Barbara, Iloilo pasado las 11 kaina sang aga. Sunod kay Police Lieutenant Christopher Juarez, Deputy Chief of Police sang Santa Barbara Municipal Police Station, nga pakadto sa banwa sang Santa Barbara ang Toyota Race nga gindala sang isa ka 42 anyos nga taga Balabag Pavia sa nabungguan sa nakapark ukon nabungguan na nakapark ng Honda City nga ginamaneho naman sang isa ka 65 anyos sa kilid sa National Highway. Ginpayag ni Juarez nga wala nakainom ang driver sang race kundi nga gintuyo ini rason nga napiyungan sa nadisgrasya. Maswerte nga wala na pilasan ng driver sa duha ka salakyan apang nagkalagupi ang lawas sang Toyota Race, ilabi na ang tuong nga bahin sa panguna sini kag naglupok ang roida bangod sa pagbaliskad sini. Tusubong nagistoryahanay na ang magtibang nga bahin sa natabong aksidente. Ginpanugyan na naman ni Juarez nga kung mahimo, hindi magdalas ang salakyan kung mabatsyagan o kung makabatsyag sang katuyo, kag magpangita sang maparkingan nga luwas nga magtulog-tulog sang makadali.
22: Idol, nabatsyagan niyo bala ang epekto sang adlaw kag polusyon? Inang bisan ano ang imo himuon, daw nagakadula ang hining kag puti sang imo nga panit? Kabudlay di bala? Ako man sadto, kabudlay i-maintain ang supat nga fresh looking kun adlaw-adlaw ka nga expose sa aso kag yabok. Buti na lang may bagong White Rose Papaya. May double whitening ng papaya extracts and vitamin B3. Clinically proven magpaputi in as early as 7 days with regular use. Papaya puti, papaya BioFast. Available ito sa grocery stores at supermarkets nationwide. Bili na ng White Rose Papaya. Papaya Puti, Papaya Fast. White Rose Papaya with Vitamin B3. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO Certified, a world-class quality.
1: Balita sa Ibayong Dagat. Sa Ibayong Dagat.
17: Balita sa luwasang pungsod, nagdangat na sa 570 ang numero sa mga nagkalamatay samtang halos 2,000 pa ang missing sa pagbaha sa Nepal. Sa pinakauling impormasyon, 4,000 na ang naresko kagyara sa isa ka gatuwas. Ang mga turista anakitaan babudlay sa gihapon ng search and rescue operation bagod dako nga pagpaghangkat sa mga rescuer ang kasangkaron. Sa kahalitan nga gintugas ang pagbaha, kaangay sa nagkalaguba nga kalsada kag taytay gani indi man mahapos nga malabot ang lugar. Dugang padiri ang mga na-experyensyahan nga mabaskog nga mga pag-ulan nga nagakadugang o nagadugang sa problema. May pamahog man sang bag-o nga landslide bangod sang natipon nga tubig kasunod sang mudslide. Ang balita international ang ginadulong sa inyo sing Nance Liniment Oil, pinakapuro, pinakaepektibo pang haplas herbal and Nance Liniment Oil. May arthritis, rheuma, varicose, pagpalamoy po, palamanol, palanakit sang kalawasan na ipit na paralisar ng mga kaugatan. Pwede man pang haplas sa managaubo palanakit ang liog, naundan ng mga balik kanigadugo ng pilas. Iainip ang tatunokan patugunon na buo-buuan lang sing Nance Liniment Oil. Nance Liniment Oil, produkto sing Earthsmed Pharma Corporation. Aprobado sa FDA, mabakal sa mga butika sa inyong lugar.
1: Balitang showbiz.
19: Ginpakigbahin ni Bea Alonso nga malipayo na siya sa iya wife Ira kay Vincent Co. Suno sa iya, masami siya nga excited magpauli bangod may nagahulat sa iya. Ginbuyagyag man niya nga siya ang una nga naghambas ng I love you. Dugang pa niya siya ang mas clingy sa ilang aduha samtang acts of service kag quality time ang love language ng iya bana. Madumduman niya nagpakasal sanday Bea kag Vincent sa isa ka civil wedding sang Hulyo nga gin-officiate ni Makati Mayor Nancy Binay kag ginsundan sang isa ka intimate reception. Ang balita sa showbiz kinadulong sa inyo sa Megaman Gold Coffee Mix. Para hindi mohin kay partner o kun kay misis at yun sa labing-labing, mag-Megaman Gold Coffee Mix. Dasadan proven ang iya mga ingrediente, ginseng, tungkat ali, makagsupalmeto, nga kilalang nag-amnig sa prostate sa mga lalaki. Tandaan na kung napabayan nga magdako o kun maghubag ang prostate, posibleng nga mahulog ini sa cancer. Good news pagid, bangod din lang para kay mister, kundi pwede man ini para kay misis. Kag para hindi pagtuyuhon o kun pagkapuyon sa trabaho, mag Megaman Gold Coffee Mix. Quality products ng Herbsmed Pharma Corporation ang taghimuman sa Megaman Herbal Food Supplement Capsule mabakal sa mga butika.
22: Missis, gusto mo ba lang sang flower garden sa sulod sang imo balay? Huluman lang ang imo nga mga labada sa Charm Fabric Conditioner.
2: Kabloom!
22: Ang Charm Fab Coin ang may tatlo ka flower scents nga pwede pilian. Blue All Day Fresh, Pink Peony Fantasy, kag Red Berries and Blossoms.
2: Kabloom!
22: Testingan na ang Charm Fab Coin bagong
2: Kabloom!
22: Charm Fabric Conditioner, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, world-class quality.
17: Oras, Philippine Standard Time, alas 6:30. Radyo Man Lynette, ginagreet naton si Dr. Rexy sa St. Paul's Hospital. Hamero family, dira sa kagamutan liganes, sa caretakers, ang lupa, dira lapit sa amoy. Nedoliete family, sa Takaita Margie, sa Kaito Boy, kakitita Alma, dira sa may barangay Managit, sa Banuan sang Dumangas, kamusta ka mo? Kay Police Major Dajet Dilima, Maninoy kay Police Major Eduardo Chacon, kay Maninoy ko retired, Police Brigadier General Roger James Brillantes, kag Maninoy Michelle, sa John B. Hotel sa Generosa Street, Gimbal, always nakatutok sa Aramen Iliilo, kay Lola Milania Padernal, sa Banuas ang Barotac Nuevo, ay nako nakalagaw, sa kay Mami Rena Mapa, sa Di Kamay Eatery, Biahera Taxi Rolly Gaspe, kay Ricardo Borlado sa Grand Plains sa nagupod kahapon, sa aton tree planting activity, Radyo Man Lynette, happy, happy listening.
19: Sa ato naman mga Facebook Live viewers, maayong gabi, Ma'am Florencia Sokol dito, Kalimpo. Sampay, Laura Sumagaysay, Vic Macaroncio, kagawad Noel Cusconuela, Nel Delariarte, kay Ma'am Alma Agenga, Bubble Montalbo, Sir Carigaba Richard, Imbong Siloberis, Alma Agenga, Eddie Guadalupe, Erwin Postano, kay siban pa natin ng mga tagpalamati. Of course, kay Tuto Hectors, na Tatoy Smanukan ng Seafoods, kag kay Tita Maritso, umaayong gabi.
17: Mga kayradyo man, inyo nabatian ang pagpalayag sang RMN Evening News.
19: Sa liwat adlaw kita subong sang Sabado, Agosto 29, 2026.
17: Sa pangalan sa serbisyo publiko, sa pangalan ni Radyoman Rezzy Bordoan, kasang atong technical partner.
19: Radyoman Jason Renzi, Kabatanya.
17: Kasama mo sa DYRI, RMN Iliilo.
19: Radyoman Lynette Fernandez Silatriz.
17: Radyoman Marjorie Hervo Miane.
0: Comments, suggestions to the preceding radio program may be referred to the National Telecommunications Commission, NTC, Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, KBP, and this station, Radyo Mon Nationwide, RMN Broadcast Center, 3rd Floor, St. Anne Building, Luna Street, La Paz, Iloilo City.
5: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
21: Mundo Místico. Mundo Místico. Kalibutan sa mga misteryo. Kalibutan sa mga katingalahan. Kalibutan sa mga makahaladlok nga butang. Kalibutan sa mga inti mapatihan, apang nagakabuhi sa panuntuman. Mundo Místico, ginadulot sa inyo sa RMN Drama Center.

0: Bio, ang D3 Bio, yung may Visio, ang Visio, yung may D3.
1: Mga butika. Ano bang iban nga mga maibulig sang D3 Bio nga may Visio kag vitamin D3 kumparar mo lang sang clean nga D3?
0: D3 Bio.
2: Ang D3 Bio makapaproduce ini siya sang vitamin B sa aton nga chan.
1: Mm-hmm.
3: Bye. So,
1: grabe no? Mm-hmm. Inom ka D3 Bio, paamanan ka D3, paamanan pa ka B-complex. Kaya simpleng mag-abot sa imong gat, ma-produce ang ano?
3: Ang probiotics.
1: Kagadamo pa gid ang imo probiotics.
3: Mm. Correct.
1: Imagine la. Lang tawab lang kuan ang bintaha. Kung D3 ka lang, kaysa gainom ka ordinary nga or plain nga D3, kumpara sa D3 Bio, damo iya mahimo. Pag inom pa lang nimo, kung kagton mo, makapatay ang kagaw sa baba mo, pag tulon mo, abot sa tiyan, patay mang H. pylori bacteria.
3: Correct.
1: Mag-abot sa tinae.
2: Sa intestine, yun ang imo nga gut bacteria.
1: Mayo. Lipay, lumpat-lumpat ang imo
3: probiotics.
1: Probiotics. Kaya, ari, pagkauna mo ni.
3: Oo.
1: No. Pagkaman, si probiotic mag-produce ang
3: vitamin B.
2: B complex.
1: Wow. Te, sa plain nga D3, ara na. Wala.
3: Wala na.
1: Wala na. So, kung ako sa inyo, tama-tama, upgrade.
2: So, D3 Bio.
1: D3 Bio na ta, sir boy.
2: D3 Bio, check.
1: Check.
2: Plain,
1: plain D3. D3. Wala sila muna.
3: X.
1: X.
2: Sunod, improves absorption of fat-soluble vitamins A, D,
1: wow.
2: E, and K.
1: Hindi kaya arang bisyo mo.
3: 4 points na. 4 points.
1: Vitamin A, magagamit sa lawa. Ang vitamin D, ati given kay Mayara. Vitamin E, kag
3: vitamin K. 4 points.
1: Pero the reason why, tungod kay May, may BCO ang D3Bio.
2: May fats kita nga nagabulig sa pagpasalit.
1: May good food nga good fats ang D3Bio.
3: Correct.
1: So, D3Bio, check.
3: Apat ka check.
1: Apat ka check.
2: Apat ka check.
1: D3X.
3: Apat ka X.
1: Plain nga D3.
2: May ano lang siya, Doc. Plain. May vitamin D lang siya.
3: May vitamin D lang siya.
2: Yeah, one check.
3: Isa lang check. One check.
1: One check.
3: One check lang siya. Gaano lang na. One check.
1: One check.
0: D3Bio.

0: D3 Bio. Ang D3 Bio, yung may Visio. Ang Visio, yung may D3. Makatas mga butika.
1: Kag ang vitamin D3, Doc, pwede makaprotect sa aton nga skin, sa aton nga buhok, kag sa aton nga unto. Siyempre, ginagargol ta na eh. No? Pampatay sa ginatuwag bakterya. Sa may mga punggod, pwede natin ma-apply external. Mm. Oh, pwede ang aton nga D3 Bio, kag wala na sa ordinaryo nga vitamin D3, si boy.
2: Correct. No? That is the advantage of D3 Bio. Ano pa?
3: It will increases mucus production in your mucus lining. Anong buot ipahangop? Halin sa baba, may mucus lining ni mo. Kag ang ginahimo sa mucus lining, ga-produce ang mucus para ipang-trap niya ang
2: bakterya,
3: kagaw.
2: Kagaw, tanan nga klase nga kagaw, i-trap.
3: So, gina-increase niya ang mucus lining to trap sa mga pathogens.
4: Tandugang pa, Doc, ang purpose ang aton nga mucus, no? Is ang saton chan. Protection na niya na da ang aton si

0: Yula, batok sa gastric juices.
1: Yes.
0: Nga po'y di makatunaw.
1: Hydrochloric acid. Kaya kung wala ning mga mucus sa imo mucus lining, sunog.
0: Buslot-buslot, gwa ulcer.
1: Sa D3-bayon, nga may BCO kag plus vitamin D3, check siya. Pero kung D3 lang, ikis.
2: D3 bio.
0: Ano pa?
1: May ketones ang D3 bio, wala ketones ang plain lang nga D3. So, bintaha gid ang D3 bio kumparar mo sa ordinaryo or plain nga D3. So, kung ako sa inyo, nami gid ya nga D3 bio gid. Ining D3 bio, grabe ang mga bintaha ikumparar mo lang sa plain nga D3. Nakita mo naman to, ano ka importante kahapon, damo to checklist na to, no?
0: Pulo, no?
1: Number one, antiviral.
0: Antiviral.
1: Antiviral ang D3 bio because of monolaurin. The question is, may monolaurin ba ang plain nga D3? Wala.
0: Wala.
1: Pero ang D3 bio, ara.
0: May monocaprin siya? Check. Wala. Monolaurin pala na. May kaprilik pa kagkaprik.
1: So sa mga kautura na munda, nami D3 bio gid kumpara sa plain niya D3.

0: D3Bio. Ang D3Bio. You might be sure. Ang Visio. You might D3. Mga buti ka. D3Bio. Health News.
1: Para sa dugang impormasyon, bisita D3 malapit sa Robinson's National Academy.
2: Dinidalatian sa atake normal.
0: Ang D3Bio. You might be sure. Ang Visio. You might D3. Mga buti ka.
3: Maulan man, no worries na amoy ko lang ang damit.
4: Charm Fab Con. Amoy ko makablong. Tanggal amoy ko lang sa bango ng Charm.
5: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pow of thousands of flowers and berries.
3: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
4: Pangdong kumaka bloom sa Charm!
5: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
6: ACS.
0: Supple Plus Gold.
7: Ako gali si Bander, may lang sakit ako nga tiyan. Pero sang nabatian ko ang Santon Plus Gold sa radyo, kinitistingan ko ni. Oh, may alibiyo gid. Salamat gid sa Santon Plus Gold kay nagulang akong nga pulser.
0: Supple Plus Gold. Mabakat sa mga butika.
8: Gigan

0: Smart dishwashing paste manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
1: ACS. Mahit ko pala ang imudugo.
2: DTX 500.
1: Masamit ka pala ang gina-allergy.
2: DTX 500.
1: Ang DTX 500.
2: Ang nagatindo sang imo mahit ko nga dugo.
1: Nga sa masami,
2: amo naman
1: ang ginahalina sang mga nagkalaylay nga allergy.
2: DTX 500.
1: Masalikan DTX 500.
3: Life extension, vitamin D3.
4: Ako si Dr. Faye Abigail Fortich. Pinili ko ang Life Extension Vitamin D3 dahil ito ay isang standalone D3 na puro, potent at dekalidad. Ito din ay 100% gawa sa United States. So why choose suboptimal? Choose the best. Choose Life Extension Vitamin D3.
3: Life Extension Vitamin D3. The science of a healthier life.
5: Sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
6: Number 1.
7: Kag mga pinalangga namon nga tagpalamati, diri naman nagtako pa nga tong sugilanon sa simanang ini. Kabay nga nakahatag kami sang kalingawan kag kakugmat. Ini naman ang inyong Ginoong mistiko nga nagasiling. Madamo gid nga salamat sa inyo

Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN. Tatak RMN.

0: si Boneño, sinimo orasan, orasan iwa yaray, RMN Iloilo, the only AM station diri sa Panay, serve you 24 hours a day, Philippine Standard Time, 8 minutos, nakaligid sa takna, sining alas 7, sang gabi.
1: RMN, palabra de honor. Palatuntunan nga nagasentro sa isyu. May padulungan, may kasanagan. RMN, palabra di honor. Panatuntunan na komitido sa publiko masupog magatubang sang risgo para sa tao may hinampalan. RMN, palabra di honor. Alas 7, tutob alas 9 sang gabi, Lunes, tutob Sabado, live sa RMN, DYRI 774 kHz sa inyong mga radio. RMN, palabra di honor. Palabra. Kagkaroon, yari ang inyo angkonan.
2: Batas na mamamaya, yan si Henry Espera Lumawa.
3: Think some strategies sa kaya una bes sa conference sa atong conference plan na butang daang yung main strategy to control sa atong sa mga sapat to control the population sa atong sapat. So tini isa man ka challenge, it should be a challenge for Iloilo City na mag hingo pagid sang dugang ng mga idea kung paano natin isustener in at the same time paano natin pinahan, sinong dapat pinahan, anong dapat ipila sa ila, maistoryahan ini kanan kag ma-amendar ang atin mother ordinance to that effect. Amo na isa sa mga gin-suggest ko sa ito nga ang atong committee sa animal welfare with the veterinary office as well as sa mga advocate group na ito for animal welfare should go barangay to barangay. Nati sarili nga adlaw-adlaw nila kundi palang dumlib lang or sa isa kasimana kaduwa ipresentar ang animal welfare act, ang animal welfare ordinance, ang role, ang rolyo sa syudad, ang rolyo sa barangay, kag ang kabilugan. Yung kabilugan nga dapat obligahon sa isa ka barangay sa pagpatuman sa kasuguan, iti una bes mabalik ito sa barangay mo. Barangay, di nga ako na ito, nga ma-informa dito. Although in place niya ang atong animal welfare ordinance and the council, but at least kulang-kulang pagid, no? Kulang pagid na there should be an improvement or amendment sa pila ka mo asang ini ordinansa for proper implementation sa diri sa syudad. Hindi gid natin gid makumpel man ang mga tagsa ka barangay kahit may mga limitasyon man una bes budget. Ikaduwa, ang area nga butangan nila wa yung pakibang dyan nga barangay wa isang MRF bangod kulang ang lugar. Kag ang iba niya nag-implementa through their own package, no? So, ginapasalamatan ina sa syudad sa Iloilo.
0: Ginabulubanta nga malapit 30% sa mga Pilipino ang na-record bilang multi-dimensionally poor sa nakaligad nga mga tinuig. Base sa labing unang multidimensional poverty index ng ginpagwa sa Philippine Statistics Authority or PSA gamit ang dato sa linsa community-based monitoring system na kasahad nga nagalabot sa 0.045 national MPI multidimensional poverty index sa individual level sa halos or sa household level naman naka-record sang 12.4% sa mga pamilya ng Pilipino ang naka-experience sang kasubong nga sahi isang kapigaduhon nga may MPI score nga 0.042. Ang MPI ginabugusan ini ginbugos ini para nga takson ang kapigaduhon sang masubra sa isyo sang kita or sweldo paagi sa pagtanaw sa kakulangan sa iban pang mga importanteng aspeto kasubong sa edukasyon, trabaho, ikayong lawas, nutrition, housing, subong man ang access sa matinlong atubig kag sanitation facility. Sanitation facility, ready suloding linubayan ng mabaho ng poultry, oh. Nasabay lo pamatian ang mga tao, pinang pahog nila sang kaso. Ginagabig man ang isa ka pamilyang multidimensionally poor sa tion ang kabugusan nga marka sang ila sining nga mga kakulangan sa kabuhi ang naglapaw na sa pangkabugusan nga poverty cutoff nga 0.25, kung sa diin ang mas mataas nga marka nga malapit sa 1.0 ang nagakahulugan sang mas importante nga level sang pagkapigado. Santo sa datos ang Philippine Statistics Authority, ang isyu sa edukasyon ang pinakakumon nga pagtilaw nga ginapangatubang sang kadamuan nga mga Pilipino, kung sa diin dako nga numero sang mga adult nga may edad 19 pasaka ang wala nakatapos ang high school, samtang dako naman nga pagpanghangkat ang kondisyon sa balay kag sanitation. Ay, may mga LGU kita ang mga baghak. Higina pa sulabi pa ang mga baho sang sa interes sang pumuluyo. Ginatayan pagtamod man sang Department of Economy, Planning and Development Secretary Arsenio Balisakan nga mag-serve nga giya ang MPI sa gobyerno agod nga mas mapasanyog pa ang pagpartinisir sang pundo kay mga pampubliko nga programa padulong sa mga sektor kag lugar nga ginakinahanglan or nagakinahanglan sang bulig. Amo malagyapon kada tuig dira lang kamo gyapon man iya sa DPWS Gabubo project. Ang mga politiko ta hindi nyo man maobligar, ang mga senador ta kag mga congressman hindi nyo man sila mapangpuga na mag-allocate sang dako nga pondo sa edukasyon para sa hiring sang dugang ang mga teachers, para sa mga gamit sa eskwelahan, para sa dugang ang mga classrooms. Kay gusto ninyo mga proyekto nga mahapos kawatan, or gusto nila mga proyekto nga mahapos kawatan, parehas ang flood control, karsada, tulay nga gakaguba. Han, amo nang ila paborito, kay ang kontraktor sila man. Hadlok sila mga kontrata sa mga eskwelahan, kay kuno rumpag na dakong iskandalo, pero kun ang flood control ya marustak, okay lang kay ti, wala mo ba? Dugay na naton ginahambal na, no, ang pinaka-importante nga allocation naton mga kasama dapat ara sa edukasyon, sa ikayong lawas, damuunta mga government hospitals, mga DOH funded hospitals kaparyas sa Western Visayas Medical Center. Nga dapat duha na nakabilog diri sa region, pero wala sang mamalidha, wala sang senador and congressman ang nagduso nga liwaton ining laye nga nagalimit lamang sa isa ka DOH run hospital sa isa region lang to balang kagangungan. Pero mga laye to nga makapabor sa ila, hala sa agad kabalik-balik. Pero ining laye nga makaservisyo sa pumuluyo, no, nga nga limitan mo ang government hospital, nga limitan mo ang pagpatindog sang DOH funded hospital kay may LGU funded hospital man nga makaservisyo sa pumuluyo, no, kay para ang pundo hindi mo ma-allocate da, ma-channel naman nila to flood control sa karsada, hala sige nga inubrahan ay karsada, hala sige nga sinimentohan ay karsada, hala sige nga pinatindugan ay tulay. Kay pelte kadalag ko sang porsyento sang komisyon nila, tag 30%, 35% ang komisyon nila, plus pa ang kontraktor ila pagi. Yan hon mo lang ni mga datos, kini mga study, kini mga kasama. Kaya ang interes, hindi para sa pumuluyo, para sa personal nga kabusugan, para sa ila sini nga greed, no? Para nga magpadayon sila sa pwesto, damo kwarta nila, kag sige-sige ang pagpungko sa poder. Simple lang yun mga kasama kada budget season, no? Dira bala buboy sa edukasyon? Dira bala buboy sa agriculture? Dira bala sa health? Ang iba na yung masunod na mala ng sektor sa nga or department sa aton sinang gobyerno. Kung maalam ang kabataan ta, maalam ang may estudyante ta, tanan-tanan nga kabataan makatapos. Tanan-tanan nga mga kabataan matindiran sa mga maestra kag maestro ay gagururotok sa eskwelahan. Hindi ko magpating, hindi mag-aaral ang kabataan ta. Kung dakong pundo naton sa ikayong lawas, ining nutrisyon nga ini, ining kalanunon sa aton yung mga kabataan, mga nutritious, mangin full of vitamins. Tigong-tigong aralam sila. Hindi magmarango na kay walat ka makaon yung sustansya. Kuti, bagtik utok niya. karon tudluan mo pa daw siya pang maala mga kasama, taugon ka pa nga binayaran. Mayong gabi mga kasimanwa, good evening mga pinalangga. Welcome, nagapangalaga ng palatuntunan ng regapating ang tag sa katiraga sa tiyon yung magkawas na sa imong baba. Kasubong na ina, sang isa kasumpa, ang palatuntunan, RMN Palabra di Honor.
1: RMN Palabra di Honor.
0: Karon nga adlaw sa atong siringa pagpangalagad mga kasama, adlaw na kitang Sabado, pet sa 29 na, sa bulan sa Agosto, tuig 2026, katapusan sa 5 ka mga Sabado, sa ikawalong bulan sa tuig sa mga kalayo, Santo sa Chinese calendar. Long weekend, no? Tama? Kaysa Lunes, holiday, National Heroes Day, mga kasama. So, nami bro, bakasyon sang mga ara sa gobyerno.
1: RMN Palabra di Honor.
0: Live ito yapon sa Bilog na Kalibutan, pagi sa itong Facebook Live, DYRI RMN Iloilo sa YouTube, RMN Iloilo Official sa mobile apps, download lamang kang install ang itong mobile application, DYRI RMN Iloilo sa TikTok, RMN Iloilo Official, kag sa inyo, tag sa ka mga radio, yara kita sa frequency nga 774 kHz. Mga topiko nga pag-istoryahan, tagkaroon nga gabi, diri sa itong pangalagad mga kasama.
1: RMN Palabra di Honor.
0: Tagihas ang GT Poultry, ining mag-asawa nga Engineer Boyet kag Doktora Maricor Bora, no? Nga ginhingadlan ni Congresswoman Janet Garin nga mo ni mga tagihas ang GT Poultry dira sa Linubayan, Tigbawan, Iloilo. Manubo ang anda nga pagturok sa mga tawo sa Linubayan. Suno kay Congresswoman Janet Garin, gani nagalain gid kunong buot niya kay tama kanubo sang paglantaw sining tagihas ang poultry sa mga pumuluyo. No? Kung makita ninyong itsura sa mga pumuluyo, mga kasama, nga nagadurukoy-dukoy to sa gimbal para mag-attend sang hearing nila, maluoy ikaw.
1: RMN Palabra di Honor.
0: Makita mo gid ang kapigaduhon sa ila kag ang pagkataga-uma bala mga kasama, ayahay, no. Inang hindi gani kabistis ang maayo. Balaan nimo nga pigadong pagpangabuhi kiti sa panglawason pa lang, although nami man ang aslim ikaw mga kasama, pero balaan nimo ang mapanit nila nga bulad sa initan sa pagpanguma, sa pagpamugon, no? Tapos pusdakan sa mga pamahog pagi sa abogado niya sa tagiasang poultry, di man ubogin paglantaw nila sa mga tao, eh.
1: RMN Palabra di Honor.
0: Nga ka mo ihaw, ano ginang mangga nyo haw, ano gin ka damo, mangga nyo haw, manggaranon pa ka mo kay rason. Wag yan ay si rason ka pang bulis ang isig ka pareho niya. Ang mga si, manggaranon pa ka mustag iyas ang isim.
1: RMN Palabra di Honor.
0: Nga gin pang bunag ka mo iya, nag-aurulon ka mus mangga daw. Tanan kita diri, magi malang sa kalibutan di, hindi nyo man na madala mga manggad ninyo na, no? Kag ano ginabid ang manggad ninyo do, ano gidabi kadamo na, di ba? Bisan pa gani damo ka manggad, hindi man kinahanglan nga mag hindi gid husto, hindi nagakabagay nga magpangsimo-simo kasi isig ka pareho. As I've always been telling here, mga kasama ayabaw, ano ko? Kung may poder ikaw, money, wealth is power also mo. Kung may power ka, no? Use that to inspire people, to help people. Hindi pagamitay na para dumuon ang tao nga way man gani sang ibato sa imo. Diba? Diba kasalakit bote? No? Din bala naguluso ang mga NPA sang una, din bala damo nag-NPA sang una, kaya muna, bangod sa mga pagpamigos sa dumadalagkuhan sa mga pigado. Although our society is just like a jungle, that the strong prey on the weak. Ang mga kusog, ang mga leon, ginapangkaol na nilang mga maluya. Ang mga ilaga, ginabuntog lang sa mga manog. Ang mga gagmay, no? Ginapangkaon sa madalagko. Ang mga magagmay, ginapanglasak. Ginapangsungay sa madalagko kag mga makusog. Pero tiktawo kita aton, may utok kita, may balatsyagon, kag may kalag. Husto man mga kasama, do may punto man ko. Ti dumudumon mo ng mga tao nga hambal ni Congresswoman Janet Garin, mayo abi ko nang ilkel na sila da, mayo abi ko hinabuyan nila granada da, tinutdan abi nila ng imo nga poultry da, No? Ang mga manok, mabi, pinaniro nila da. Wala man. Gareklamo lang sila nga mabaho. Kaya mo gin man na dapat ang imong himuon. Mareklamo ka. No? Hindi mo pag-ibutang ang hustisya sa kamot nimo nga kagtuan mo tong poultry kagtutdan. Kaya hindi na husto kag illegal ina. Di siyempre mareklamo ka, masulat ka sa mga natungdan nga opisyal sa gobyerno sa barangay, ipalabot nimo to para mapatungan, maistoryahan. Tapos pahugon mo sang perte ka poderoso nga klase sang sulat nga daw ang panamatsyag nimo kag pananaw mo sa mga tawo, do mga binlog kag do mga upa. Masakit mga kasama sa buot eh, no? Bisan ano man ikanubo sa mga tawo nga ini, bisan mga ultimo malani sila ni, gabra koy bakoy na da sa kudutaan, da ga karamang da sila ka pamugon. May mga bugal ina. May mga dungog ina. Para dumu-dumuon ni mo. Tiguti, nagbarato na lang na. Mangin, matay na lang na. No? Pasalamat nga rin ng tagiya sa poultry. Wala nila ni ginbutang sa kamot nila ang kasuguan. Ibang gani din nga nag-acrument kagabi. Sili nila ko na ko, iya. Tutdan ko ng poultry nga na. No? Outburst balas ng balatsyagon. O rin gani, ma-resort na mga kasama sa extrajudicial. Pero mayo gani ng mga tao ngayon, bisan na muna. Do may mga buot pa mga kasama. Ngay pagi sa legal. No? Di masakit man iti. No less than the congresswoman na naghambal. Nga masakit sa buhot. Kag hindi man namin bad. No? Nga kasuhan mo mga tao nga naga pabutsyag malang sang kalain sang buhot nila. Sa baho, sang poultry. Because that involves sanitation.
1: RMN, palabra di honor.
0: That is why, ipacheck ni Congresswoman Janet Garin ang duta na ginatindugan sang GT Poultry sa mag-asawa nga bura kung bala na-convert na ina sa komersyal kay kung wala, illegal ina. Tapos why pagali na makomply tanan ang mga requirements sa Environmental Management Bureau or EMB. Di nga nag-operate ina, Mayor Teruel. Pila, no? Pila pa ka follow up sina sa EMB ang kinahanglan para mag-operate. Di amo nang obrahon ni Congresswoman Janet Garin, no, kunwai pa na convert mga kasama sa commercial land. Samtang Vice Mayor Lovla Baronda ginpanindugan nga naka-coordinate siya kag nakahatag sang text sang iya proposed ordinances sa natungdan nga mga committee chairman sa City Council. Driver sang Toyota Race nga na disgrasya sa barangay Kabugao, Sur, Santa Barbara, Iloilo, Ginako nga siya napiyungan gani nakabunggo sa nakapark nga Honda City kag bumaliskad kumaya kaya. Granada na o kaya naman daw na sapuan sa katarabnanan sa Kabatuan. Eh, sino man ta na tunto nagbiling ka granada niya turba si nahulog?
1: RML, palabra di honor.
0: Eh, ginahigot na sa maayos hawak niyo ng granada nga na.
1: RML, palabra di honor.
0: Animal Welfare Ordinance sa syudad, dapat nga mindaron, agod nyo mas mapatuman sang husto ang animal shelter holding area sa mga kabarangayan. Sunod kay Executive Assistant Ili Estante, National Grid Corporation of the Philippines, ginpaiway man ang power interruption sa pilaga parte sang Iloilo City kag province sa Domingong adlaw 12 oras, no? Kabatsyag manguro, init ang NGCP. Permi ka na gani, garotational brownout, kay kulang ang power. Tapos mangayo kapag 12 oras nga brownout.
1: Palabra di honor.
0: Na, no, pero may kamuga inubra na, pero may kamuga kayo na, pero why man power?
1: Palabra di honor.
0: Pero nalibugan din sa ulo ta, ang kwan, no? Ang Department of Energy, wala gid sang comment parte ni sa mga planta nga mga patay. Wala ni pinang back note ni kag siya, dasiga na, no? Ipastrack yun ang mga repair yun ako na ano mag nagkalaguba na kaya nagkalaguba na kaya nagdururungan yun na kaya dapat gina-alternate ng scheduled preventive maintenance na kaya nagtiriringob yun eh ano ni ginasabotahin nyo economic sabotage na yun eh ang ginahimo nila mga kasama.
1: RML Palabra di Honor.
0: Oh, daw ka damo sa urugtasan sa gobyerno kaya doon nagabalik naman kita mga kasama sa sitwasyon bala nga daw walat ka pahuwayan ang mga pumuluyo na itong kaluluoy lang pumuluyo. Gabi na ha naman to sa Luzon, bangod sa Bagat. Kakaraguba naman ang mga infrastructure. Kaiman substandard!
1: RML, palabra di honor.
0: Sige, headline pa lang ni mga kasama, intro pa lang na yun. Karoon may ka-open mo natin sa attorney Dino De Leon, isa sinika legal expert, human rights lawyer mga kasama. Parte ni gahapon sa nagapadayong impeachment trial ni Vice President Sara Duterte.
1: RMN, Palabra de Honor.
0: Gindulong kagin mo ilugahan, hindi kabahin sa ato nga palatuntunan mga kasama sa Klinika D3 Bio. May problema ka bala sa imo kabugaton, diabetiko ka bala kag permi mataas ang blood pressure mo, relax lang mga kasama. I-D3 Bio mo na. Ang D3 Bio, may extra virgin coconut oil nga puno sa HDL, isa hindi kamayo nga klase sa mantika, nga nagahimo sa LDL or lain nga klase sa mantika. Gani pa yun ang pagdalagan sa dugo sa atong kaugatan para malikawan ang high blood. Mag D3 Bio, adlaw-adlaw! Subong man, DTX 500, may anti-carcinogenic, anti-inflammatory, anti-proliferative properties nga masarang ang tapnaon na pagtuhaw sa mga cancer cells sa aton sininga lawas. DTX 500, manaming o protection sa kidneys, tugasang, diabetes. Gani, para magnubo ang blood sugar, mag-DTX 500 na, isa ka kapsula, duha tumtum tatlo ka bisis sa isa kadlaw, upo ng exercise ka dieta, bye-bye diabetes ka na. DTX 500, mabakal sa mga butika. Subong man, Mighty C, na nasinik alkaline nga vitamin C, na pamatudan sa mga eksperto kung may natural nga antihistamine properties, gani magkabulig para makontrolar ng tarang nga mga allergies kag skin diseases. Mighty C, na nasinik alkaline nga vitamin C, mabakal sa mga butika ilabi na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center nga may libre nga konsulta sa mga doktor o alternative medicine gani pa masarilang sa Haro, sa Pasi, sa Kalinog, sa Miyagao, sa San Jose, kag Kulasi, Antique, kag Sara Iloilo.
1: RMN News, panahon.
0: Yari na pinagkauli nga dalagan sa panahon anay mga kasama halin sa atong pag-asa Iloilo no do may mga pag-inulan kita baskog ulan grabe pag binaha no ano ni may bagyo may low pressure Karajuman Roly Cuenca sa pag-asa Iloilo mayong gabi si Rajuman Henry sa RMN Iloilo.
4: Yes sir, mayong gabi sir kag sa aton man nga mga tagpalamati. Amo naton latest sa update sa subong nga adlaw August 29 year 2026. So sa karon no, may duwa kita ka LPA nga gina-monitor sa guwa sa aton nga Philippine Area of Responsibility. Ang isa ka kagwa lang sang aga, kag ang isa naman manugsulod sa aton par. Ang kakagwa lang sa aton nga par, huli naton ini siya na si Platan 615 kilometers sa may north-northeast of Bitbayat, Batanes. Samtang ang LPA naman nga isa nga manugsulod sa aton par, huli naton na si Platan 1,545 kilometers sa east of extreme northern Luzon. So, ang ini nga mga low pressure area, so wala sang direktang epekto no, sa anuman nga bahin sa mga pungsod naton. Apang ining southwest monsoon or habagat ang nag-epekto sa karon sa may Luzon kag Visayas. Gani bangod sining southwest monsoon or habagat no diri sa aton sa may western Visayas, so maka-experience kita sa magulugal-umon nga kalangitan kag may mga lapta-lapta nga mga pagulan-ulan pag pangilat pa nag-uob. Kasarangan tubtob sa mabasugaton nga hangin, gikan na bagat na nakatungdan, magdala ini sila sang kasarangan tubtob sa mabalod nga mga pagbalod sa aton kadagatan. Forecast temperature naton nya ra sa 25 to 29 degrees Celsius. Ang adlaw nato nagabutlak alas 5 or magatunod alas 5 alas 6:01 kay magabutlak kini siya alas 5:40 bukas aga. Tigaman nato latest so update lang di sa ilo pag-asa. Rolly Cuenca.
1: RMN News panahon.
0: Salamat gid karon man Rolly Cuenca sa pag-asa Iloilo sa pinakauling dalagan sa panahon. So wala sa bagyo diri sa sulod sa Pilipinas or low pressure area sa gwa mga kasama. Pero way man direkta nga pikto sa ato, nambula na galing ang habagat mga kasama gaduga, gatugas ang grabing pag-ulan. Grabing binaha dito sa Luzon mga kasama bangod sang sining habagat. Lain na gin man ang panahon subong, no habagat lang yan, pero ang ulan niya sobra pas bagyo. Gindolo naman, kagin po ilugan, iligabahin sa ato nga pala tuntunan mga kasama sa Life Extension Vitamin D3. The doctors recommended the most credible and the most prescribed vitamin D3 brand kag the number one trusted brand of vitamin D3 in the Philippines. Pataason ang vitamin D3 level sa ato nga dugo para makabato sa anuman nga klase sa balatian. Ilabi na gid sa makamamatay nga cancer. Mag-inom at least duha ka kapsula sa Life Extension Vitamin D3 adlaw-adlaw. Ang pinakasikat nga vitamin hormone base sa service ang PubMed.gov, FDA USA approved, kag Philippine FDA approved. Ang numero uno, the Super Vitamin and Miracle Vitamin. Life Extension Vitamin D3, mabakal sa tarang mga branches ng Life Extension Medical Clinic and Pharmacy. Davis Building, Purok 6, Capitol View, San Miguel, Jordan, Guimaras. Sumungman, Vita D Plus Coffee Mix, ang kape nga may Reese Mushroom Extract, Mango Sin Fruit Extract, nga clinically proven bilang cancer protective. Kagkilalaman nga mayara sa madamong immune boosting properties ang tagsa kasasay sang Vita D Plus Coffee Mix. Mayara pag idinis ang 200 ayo nga purog kag di kalidad nga vitamin D3 nga kilala da Miracle Vitamin Hormone. Vita D Plus Coffee Mix, your number one coffee choice, fortified with vitamin D3, mabakal sa mga butika.
1: RMN Palabra di Honor.
0: Sa pahilugay-lugay, manging kaupo natin mga kasamang isa si legal expert kag human rights lawyer si Attorney Dino De Leon. Yari anay, nagalupad da ang mga balita. Upod kay Rajman Joylin Tamayo para onda sa aton nga Tokmo News!
5: Tokmo News! Yari na nga itong talk mo news sa ginadulong sang Super Fiber. Tinoy nga kolon, taagi sa daadong nga pag-inom sang Super Fiber. Super Fiber, the fast acting colon cleansing product. Epektibo, garantisado sa ganabay quality products ng Life Extension Philippines. Para sa sigurado kaprobadong resulta, mag-inom sang Life Extension Vitamin D3 pagkatapos pamahaw sang mag-inom sang Super Fiber ang dasmag panihapon. Ang Super Fiber mabakal sa mga butika kag Life Extension Medical Clinic and Pharmacy. Sa mga balita, naka-red alert status ang Department of Social Welfare and Development o kung DSWD samtang padayo na ginamonitor ang epekto sa habagat sunod sa ahensya. Gipasaka ang status bilang sabat sa memorandum halin sa National Disaster Risk Reduction and Management Council o kung NDRMC nga nagpasaka sa National Alert Status sa red halin sa blue sang Yernes sang hapon. Sa State Weather Bureau, padayon ay magdadala sa maulanong nga siyempo ang habagat sa bayan sa Luzon kag Visayas sa kapagusan ng weekend na may kinapananaw nga mabaskog nga pag-ulan sa western parts ng Luzon. Nimpayag ni DSWD Spokesperson Assistant Secretary Irene Dumlao nga padayon sila nga nakanda bangod na ibalaan nila nga padayon man ang epekto sa habagat sa iban pa nga bayan sa Luzon kag Visayas. Sa dugang pa nga balita, ginklaro ni Bureau of Jail Management and Penology o kung BJMP spokesperson J. Rex Bostonera nga ang medical check-up ni Senator Jinggoy Estrada ginhimo bangod sa ginpagwa ang court order. Sabat ini ni Bostonera sa nanging pahayag sa duha ka political prisoner support group na ginatagan sa special treatment sa Estrada. Sino kay Bostonera, ginasunod lamang nila ang court order ng ginpagwa sa Sandigan Bayan, 5th Division. Una lang ipayag ni Danilo de la Fuente, Vice Chair sang samahan ng ex-detainees laban sa detensyon at aresto ng hindi man makabig na emergency ang kondisyon sang senador. Samtang ipayag ni Amanda Echanis, ang spokesperson sang Laya Campaign for the Release of All Political Prisoners, nga kaangay nga nangin maayo gid ang pagtratar sa mga otoridad sa mga korap. Ginirekomendaran naman sang author o kon orthopedic surgeon na si Dr. Fernando Sequia nga magpaidalom sa isa ka operasyon si Estrada agad nga mabulong ang giti sa wala nga o kon sa wala nga tuhod sang senador. Sa dugang pagid nga balita, nanawagan ang Malacañang sang pagpugpong sa mga Pilipino sa pagpangapin sa interes kag soberanya sang pungsod kasunod sang report nga pila ka mga politiko ang nagabaton sang suporta gikan sa China. Sino kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, kinahanglan nga maging maathag ang panindugan sa mga Pilipino sa pagdepensa sa kinamatarong sang pungsod sa West Philippine Sea kasi sa ibang pa nga parte sang teritoryo sang Pilipinas. Paandam ni Castro, hindi dapat pagpabayaan na maimpluwensyahan sang dumuluong na interes ang pagpamuno kay mga pulisa sang pungsod. Sama sa iya, mabudlay kung ang isa ka leader nga nagapamuno sa Pilipinas, kontrolado ko na impluwensyahan sa ibang nga nasyon, bangod mahimo nga lain nga interes pag naratibo ang idusulso ni, imbes na ang ikaayo sa mga Pilipino. Payag sa Malacañang, dapat na magpabilin sa mga kamot sa mga Pinoy ang pagdesisyon sa direksyon sang pungsod. Kag sa atong panagdaon sa mga gabi, yari ang mga tinaga ni Robert G. Entresol. A true patriot desires to do something for their country. Kag amuyad itong mga nagalupad na balita sa mga gabi, kasama mo sa DYRI, RMN, Iloilo. Rajuman, Jaylin Tamayo, para onda. Tatak, RMN.

0: la Radio Honor.
1: Salamat yun, yeah. Dragman Joylin Damayo para Honda sa ato nagalupad yung mga balita sa Tokmo News.
0: Uniposit naman in the bank tutod kay Radyoman Henry Aspera Lumawag.
1: Gindolo naman kayo Boy Lugahan, edigabahin sa ato mga palatuntunan mga kasama sang Super Fiber, ang pinakabago kag-epektibo sining produkto para sa irregular o konormal nga pagpagwa sa aton higko. Ginhimo gikan sa nagkalilain kag puro nga ingrediente nga naghalin sa oat fiber, wheat fiber, spirulina powder, mixed fruits, invincible fiber, apple pectin, cordyceps mushrooms, kag lain-lain sining klase sa mga berries sagot tagaan sa nagakaigo pagamlig atong atsyan, colon, kag bilog nga gastrointestinal tract o congat para sa posibleng problema sa constipation, pagtugas ng ulcers or pila sa atong atsyan kag colon. Super fiber, epektibo kag garantisado ang proteksyon para sa matilo nga colon kag regular nga pagpamuhin, mabakal sa mga butika. Subong man, Nance Liniment Oil, ang pinagkapuro kag pinaka-epektibo pang haplas herbal. Nance Liniment Oil, mayo man sa arthritis, rayuma, varicose, palamoy poy, palaman all, palanakit sa kalawasan, na ipit kag naparalisar ng mga kaugatan. Pwede man nga pang haplas sa mga nagaubo, palanakit ang liog, naundan nga mga bali, nagasurag nga surok-surok, kag sa mga nagadugo nga pilas. Iyayin ay patugunon, pontaton, patuloy lang sang Nance Liniment Oil. Kagkaroon nga ating ulula na mga kasama, nagadamo na naman ang lamok nga nagatugas ang dengue. Gani, magpamanyos kids ang Nance Liniment Oil. Kay ini may neem tree extract na epektibo nga mosquito repellent. Gani, para hindi ka mong pagkututon sang lamok, magpamanyos ang Nance Liniment Oil. Produkto sang Herbs Med Pharma Corporation, aprobado sang FDA, mabakal sa mga butika. Tingnan nato nyo makapagigangot tonight mga kasama sa isa sinika legal expert kag subungman human rights lawyer mga kasama no angot sa sining nagapadayon ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte kay mainit nga gin istoryahan no ining parte sa rule 18 no sa impeachment court mga kasama no rule 18 no sa impeachment court kun sa diin gina limitahan dere or gina remind no ang defense kag ang prosecution pati naman mga senator judges no nga review carefully no ang ila sini mga ginapanghambal kay base bala gina discuss na ang merit sa ang kaso bala mga kasama.
0: Palabra de honor.
1: Base bala gina discuss ng merit sang kaso especially sang legal team sang prosecution team no okay lang kon mga spokesperson nila, that is why gin require ang defense nga ang spokesperson nila hindi dapat ang legal counsel, no? Mag-assign sila ya sa ang abogado da or spokesperson. Bati, usually ang ginahimo ang spokesperson dira abogado gid. Kay ma-discuss sa mga kasama sang legalities, no? Pero in kwan siya iya, no? Ang trabaho niya da spokesperson lang gid, no? Para nga maka nga makahambal sa iya sang gusto niya without concerning sa Rule 18, mga kasama, kay gina-cover sa Rule 18, ang senator judges, ang mga lawyers sa defense, kagsubong man sa prosecution. No? Kaya ti ang abogado iya sa defense nga si Attorney Michael Pua, nag-aservi man nga pa-kwan, no, nga spokesperson nila. Galing ti, siguro daw ay sila sa may ma-assign na, kaya ti si Attorney Pua, isa sa mga trusted lawyer ni Vice President Sara Duterte, nga makahambal bala kung ano iya ang thought no sang vice president no, that is why do na budlayan sila mag-assign. Di ang sabahin naman sang prosecution siling nila do kami ang ginapatungdan sini
0: RMN palabra di honor.
1: Sige, istoryahan ta na dugang karon mga kasama diri sa atong pagpangalagad.
0: Set the man in the bank tutod kay Radyoman Henry Aspera Lumawag.
1: Gindolo naman kay Ginboy Lugan, edigabahin sa atong palatuntunan sa Dr. Pinoy Squalene Capsule mga kasama. samtang nagaedad kita, kalabanan sa aton nagapaminsargid kag nagapangamuyo nga ara lang sa mayo sininga panglawason ang aton sininga pamilya, ilabi na gid ang aton nga ginikanan. Isa sa mga pamagi nga makabulig kita para mahatagan sa maayo sininga panglawason ang aton sininga mga ginikanan, amo ang pagtumar sang Dr. Pinoy Squalene Capsule, the number one trusted food supplement sang mga senior citizens. Wala labot pa nga ginahatag or naghatag ini sang oxygen sa lawas, mayaraman ini sang vitamin A kag D3 kag vitamin E nga ginapabaskog ang lawas. Isa pa gid ka benepisyo sang Dr. Pinoy Squalene Capsule ang Alki Glycerols nga nagamintin ara sang aton sininga healthy immune system para mabatuan ang mga masakit nga nagahana sa aton sininga lawas kag nagaprotekta man ini nga malikawan ang hypertension, stroke kag heart disease. Dr. Pinoy Squalene Capsule mabakal sa CLG Pharmacy, AVC Pharmacy, Lady Pharmacy, Grace Pharmacy, Butika K, New Mesa Drug, IS Medicine Corner, Marx Pharmacy La Paz, kag Singo Pharmacy La Paz. Dr. Pinoy Squalene Capsule, kag Subuman, kubuta, kagapay isang mangunguma para sa masanag ng agrikultura raffle promo. Mga kasama, bilang pagpasalamat sa dedikasyon sa pagpangabudlay sa pagpanguma sang aton sininga mga farmers, no? May chance ka mo magdaog, bisan sino lang, magbakal sang kubuta equipment o kung genuine spare parts, magkakuha ka mo sang raffle coupon. Mas dako ang amount sang inyong agin bakal, mas madamo nga raffle ticket or coupon, kag dako ang chance nga magdaog mga kasama. I-drop lamang ang coupon sa designated boxes sa Iloilo New Agri o outlets antes ang December 5, 2026, 2 p.m. Ang draw pati gayunon December 5, 2026, 3 p.m. sa Ina Farmers Learning Site Barutak, Nuevo, Iloilo. Ang mga premyo nga pwede madaugan, grand prize traktora, transplanters, power tillers, diesel engines, kag oil and filter sets. Sa dugang impormasyon, magtawag lamang sa cellphone number 0909-928-6861. 0909-928-6861. Basta makinari ang panguma kay Iloilo New Agri Kubuta na. DTI Fair Trade Permit Number R6-14 Series of 2026.
0: RML Panlabra di Honor.
1: Yari bala mga kasama, pamatian nato ng tingog ni Congresswoman Janet Green, no? Sa interview kagay na Star Gitanay Sodto. Angot sa iya sininga Facebook Live kahapon. Nga nagapakamalaot, no? The word is condemned, no? Ginakondinar niya. Iningin himo sang owner sang GT Poultry Farm dira sa Barangay Sipitan, Tigbawan, Iloilo, no? Kapitan Wilma Ujerio. Kamusta ka na, Kap? No? Gagana man ang CCTV mo nga gindonar sa mag-asawa nga ini. Ang cake na pag birthday mo nga ginregalo nila may bilin pa na, Kap? Tinulis dan si Congresswoman Janet Garin na naghingalan sini sa ila. Ining tag-iya, mag-asawa nga si Engineer Boyet kag Doktora Maricor Bora. Sila ni Congresswoman Janet Garin, kay siguro sa Manila si Congresswoman Garin, siya taga Maasin na, no? Maasin dira sa aton si Iloilo, kay ti ang Maasin, di ba? May syudad nga Maasin dito sa Southern Leyte, the capital of Southern Leyte, mga kasama Maasin, no? Si sila niya taga Maasin na, no? Ining mag-asawa nga engineer kag doktora, tiway man niya problema magnegosyo, ah. Actually, tanang kita, mas nami gani kung ganigosyo. May mga negosyo kita because we can provide employment and we can pay higher taxes na may hulagon ng aton sininga gobyerno. Pero kung may mga reklamo sa negosyo naton nga kinahanglan sang social acceptance, no? Kay nag-aapekto sa mga pumuloy o sa palibot, hindi taman pagpiguson ang tawo, hindi taman pagdumudumuon ang tawo, kay kung may kwarta kita, kag makabayad kita sa abogado, padag-anta lang sa inabogado, kag legal nga istorya, nga kung si Congresswoman Janet Garin pa, pwede malang madala na sa sugilan nunay. Hindi na kinahanglan nga mag-intervene kita dayo ng abogado, hindi na kinahanglan nga dalon gid sa legal. Kag diin kay mo yakakita sa bilog nga kalibutan, kag sa bilog nga Pilipinas, nga nagreklamo gin kasuhan. Oo. Oh. Sa mga tigulang na dire nga listeners naton, may madumduman kamo na kaso nga nagreklamo ka sa mabaho nga pultre, mabaho nga pigire, nag-aasong mga coal-fired power plant na dumduman nyo ding Panay Energy Development Corporation. Damo nagreklamo sila isang ginpatukod. Mag-aso ganin adang simburyo niya. Kag magsiling ang mga tao, sila may nag-aragsik naman din nga abo. Dako-dako pa nang negosyo. Way ganin sa kamalingkay ng poultry na sa mag-asawa nga bura. May ginkasuhan de ang pinse nga nagreklamo. Ginkayo nila ang ila sining planta. Ang coal-fired power plant, no? Gin kayo nila so that environmentally maging compliant ini. Diraya sa gimbal, no? Nakaroon na negosyo lang sang manukan. Di kaso na yun, see you in court na yun kuno ning litanya perme ni Dr. Bora. See you in court. Ano, Doc? Queen's Court?
2: Palaka di honor.
1: Di may mabalan ka mga kaso? O, sino dira? No? Nga may madumduman nga kaso? Nga ang mga nagreklamo, nga pumuluyo, nga grabyado, pinangkasuhan pa. Pinangpahog pa, pinanulatan. Sa nga abogado. Sa GT Poltrini, no? Ang Dilarama Law Office. Kagin pangambalan sila nga ikaw, nagro-reklamo kagli. Siya kung hindi mo napagpawiyon, kasuhan ka namon, no? Execute ka sa affidavit nga gina-deny mo na nga nagpagwa ka statement kontra sa poultry. Kaya hindi ka namon pagdalon sa kaso, i-email mo na sa amon. Kaya kung hindi, kasuhan ka namon kag mga ayo pa kami damyos, pabayron ka, 500 mil, tuka sa milyon. Grabe man ay ang mga wording sa sino abogado ni isang GT Poultry, Dr. Cyril Dilarama. Grabe man iya, no? Why kaya kagi daog-daog do ka? Or attorney ha? Diba? Hindi tayo pag-iwipunay isang laye. Or the legality. Sa mga tao nga wala man sa inugbato ng mga pigado, nga makaluluoy, nga ang ila malang ang pangabuhi nila da na tublag. Sa babaho nga iti, nga pwede man masolusyonan, no? And the solution, ara sa part sang owner, hindi bala? Ara sa part sang owner ang solusyon. Tindi siya mag-solve. Kay ginabasol niya mga tao nga kuno nagreklamo. Ti manu kabe? Agwan tahon mo lang ang ite? Kamu abe simhot sang ite? No? Hakloan nyo da kung why kamo iya mabahuan sina. Hakloan nyo da iya eh, singhuto nyo eh. Hindi bala? Makatarungan bala ng mga kasama? Mayo bala na? Ti bad. Hambal ni Congresswoman Janet Garin. Ariyo. Ang statement niya sa interview kagina sa Targitanay Sunto nga nga nag-Facebook live siya kagapon kaging kundinar ining pagkaso sa GT Poultry Farm na ginapanagian sa mag-asawa nga Engineer Boyet kag Doktora Maricor Bora. Mga kasama.
3: Allegedly, no? Hambal naman ni Mayor Terwell, katawag naman ang tag-iya, ligyan ng abogado, ligyan naman ang barangay.

0: Yes, Ma'am, I understand.
1: Tapos lang kami kay kadugay na iniya. Masakit balas buot ya nga daw wara bala dapto ang mga taga-barangay kag mayad gawadaan kung sala ang ginaubra nila. Example, kung nag-export sila, pwede mo na kasuhan. Kung ipabudlayan ka nga wara rason, kasuhan. Pero just because ginaubra nilang ubra nila, pahugon yung kang kaso, that is bad.
2: That is bad. Kag masakit sa buot, nga nagapautwas ka lang imo iya, kay ti hindi ka kagwantas ang baho. No? Barangay Kapitan Wilma Ujerio sang sipitan Tigbawan, Iloilo. No? Dira na nahamtang ang poultry sa imo. Ti, why ka na iya nabahuan? No? Mayuhay man kamusta iya sinada, hindi kay imo kabulig da si barangay official para ma-insure nga ang baho ngayon na hindi na mag... Sige-sige, nga hindi makapikto ya sa pangabuhi sang tao, kaysa nasiling tanan inang mga tao nga ina, da, bisan sino man, no? Bisan ining mag-asawa man, no? Bisan sino sa aton? Ang imo sini nga puluyan, amo nang imo pinaka-comfort nga lugar, no? Nga, makapatawhay ka, makarelax ka, kagarad ang memorya mo sa pagdako mo. No? That is why kung ano man yung mga problema, kung makapauli ka, bisan way man ginsulbar, doga tawhay utok mo. Diba? Di pagkatapos, tublagon ka na. Sang baho, sang iti. Paano ka makapahuway? Kung magwanta lang na sa mga tao, nagreklamo, bala na, kung magwanta lang nila, kay kung hindi man tama kabaho, again, kung nag-uros buong malanda, kag daw agi malang, ti, siyempre, uro agwantahon mo lang eh, kay agi malang mo. Pero kung hindi mo magwanta, maano ka, abi? No? Sa tagiyas ang poultry nga ini, kay Mayor Teruel, maano abing pumuluyo mo? Wala mo sila ginrepresent nila sa gusto? That is why nabutang sila sa alang-alang, wala mo sila ginpakigaway! Wala mo silang pakigbato! To next time nga nagahuruyo-huyo sila, di kayo mo kakita, pati ang asawa sang kapitan na dala pa iya sa kaso. Si kapitan, may anxiety, nagriniwang, nagkarakalbo, sang lukdo, sang sining problema, mga kasama. Nga pwede malang maistoryahan, pwede malang makaio, sang poultry owner ang ginareklamo nga baho. Hambal to gani ni Congressman Garin ang owner sina prior, no? Galing tiyan to, gamay pa lang iyang mga heads. Tens of thousands of heads pala to. Ito, pila to? 5,000? 10,000? Iniya grab o tag 100,000 plus? Tag 80,000 plus? Could you imagine ko do anok damo sinang mga manok? Bisan gani, tangka lang gani, aduhak bilog baboy ka, ugtas ka na. Ayhan pa ining ginatos kalibo nga manok. Ti sad toy ako may magreklamo kuno tong previous owner to kay yun baligya sang owner gali ni nga gimbalanon amo ni na bakal sa mag-asawa ni nga bura. Ginakayo to ya kuno dayon kuno ano da mga spray nila eh, kuno ano ubraho nila da simhoto nila da huay na talabot ta. Basta kung may gareklamo nga mabaho i-address dayon nga madula ang baho. Kay moderno naman kita subong, kag high-tech naman kita subong, hindi la? Ano to hambal ni Congresswoman Garin nga, may ginaspray nga lime? Oh, kung ano man da mga lime, whiskey o kung ano da. Why natalabot ha? Basta nga, bala nila na yakon paano i-contain inang baho, kay nagsulod gani sila sa negosyo nga muna. Diba? Tingin halimbawa pa ni Congresswoman Garin tong EI Data Center to sa Uton, at tong Norwegian to nga kupog-kupog to, nga manegosyo ka, ikaw pang maisog? Ay, abaw ah. kundi, isa lang siya kadlaw. Tiya mo man eh, naganegosyo ka na, huwag man siling iyang pagagaan mo da mga tao, kundi, likawan ni mo nga ining mga isyo magtuluhaw. Kaya mo na yung pinakauna ni mo nga kontra sa negosyo ngayon eh, ang baho! Why na naiyasang in place ka muna nga solusyon? Piguso ninyo yung tawo?

0: kagang banwa man iya, no? Sa liderato ni Mayor Teruel, wae man sa may mahimo. Una ko ako, Mayor, eh, amon-amon mo na mga pumuluyo ko, maapok api pingig mo eh. Dalinti, hindi man ta, Mayor mo. Pero hindi bala, okay man ang mga negosyo, nga na. Kaya silang ta nag-generate employment, nag-hatag employment, nag-apahulag sa ekonomiya ta. Tiyo, hindi o, pagkaon nyo na niyo, din ko nung gina-deliver ang ato na impormasyon, iyan isang bounty fresh. Oh, te, ano bounty fresh? Mahulat pa ang mga pumuloyo, ang magsiling, hindi na lang ta magbakal sa bounty fresh nga na. Halay-ngalay na sa pag-antos sa mga pumuloyo sa Linobayang. Abi, bounty fresh, pagawa ka mo sa statement, inyo ni manok. Ngayon, mga manok, ang ginabaligyan nyo na, pinakabudlayan sang pumuloyo dira sa Linobayan, inantosa nila kahaklo ang ite. Hindi, bla? Masakit sa buot, mga kasama? No? Masakit sa buot nga ining mga tao nga ining mga pigado nga wala man handom nga magsagad gid ka pagamos ang kabuhi, mga kasama. Amo gani nag-star ka sa uma, no? Kay para matawhay pagpangabuhi mo. Wala ka galong parehas diri sa syudad nga kadamo sa mga ungas diri nga motor kag maslakyan nila kagahon. No? May natulog ka na, mapinaburot. Hindi so mayaway sang amuni? Nami dapya sang hangin? Hindi mo na kinahanglan sang aircon para yasi sumo nga gabi? Nga gaulan-ulan? Ha? Sobra pa rin nga daw naka 60 degrees sang aircon mo? Diba? Tiya mo na nga dira nila ginapili nga mag-star? Kag wala ka man sang choice, no? Wala ka man sang choice. Kay ti wala man sila kwarta, amo-amo mala nang aduta dira na panubli nila sa mga kaluluha nila. So, kun pwede pa lang mahakos, ginahakos nila na. Do parehas bala kun may marahalon kang alahas, no? Do halos pa lang tunlon mo. Kay price position mo, di ba? Tiniduta amo nang ilang pinaka price, no, pinakamalahalon nga butang nga ginuyata nila. Ti, tapos matublag sila sang baho, da. Kundi, makigaway kag ilang eh. Mareklamo kag ilang eh. Ti, tapos sana'y nagreklamo ka. Pahugon kay imo iya sang abogado, sang poultry.
1: Palabra di honor.
0: Sige, pagbalik ta bala, istoryahan ta ning sulat ho, mga kasama sa abogado. Ang sulat sa law firm sang GT Poultry, mga kasama sa tawo, no? Matiin nyo bala karon kon daw makatarungan man ini, mga kasama, ang ginhimo sa mga taga-Linobayan tigbawan.
1: RMN Palabra di honor.
0: Yari anay, resulta sa STL sa probinsya sang Iloilo, pagkay Radyoman Mon Kapalihan.
2: Probinsya sang Iloilo, yari na nga ito sa resulta sang STL subong gabi, Agosto 29, 2026. Second row na kita, lasot sa gabi, Radyoman Henry. At ito sa first winning number, numero 27. Second winning number, numero 7. Number 7, kagikatato na itong official winning number, numero 32, number 32, 27, 7, 32, 27, 7, 32. Ang aton sininga Drew Team Heads po nga gabi, Mr. Ryan Abilino. Drew Operations Specialist, Mary Denise Doromal, kag ang aton sininga STL Representative, Mr. Aldrin Dabin. Aton sininga Judges Chairperson, Mr. Ramon Panis Jr., kaupod sa nga sininga mga members, Barry Cortisano, Clark Inubiba, kag Mabel Gemeroy. Congratulations sa aton sining mga winners sa probinsya sang Iloilo subong nga gabi. Kag sa wala pa padayon na kita sa pagtaya para makabulig kita sa kawanggawa. Direkta diri sa STL Draw Court sa PCSO kag sang Eagle Roar Gaming Corporation. Radyo Man Mon Yales Kapalian, Tata Carmen.
1: RMN Palabra di Honor.
0: Salamat gid, Rajuman Mongapalihan, resulta sa STL sa probinsya sang Iloilo. 27 mo nagbalik ko kahapon nagwa ni Cass Jesley, no? Pero wala gid siya upod. Ay na, naman pangitay abi ni Nubyo Cas.
1: RMN Palabra di Honor.
0: 27, 7, and 32. 27, 7, and 32. Sa mga nagdaog, congratulations. Sa wala, sige taya lang kayang inyo taya. Nagakadto sa Kawang Gawa.
1: Palabra di Honor.
0: Gidulong naman kagin boy lugan ini gabahin sa atong palatuntunan mga kasama sang Mega Man Herbal Capsule sa tanan nga mga drivers nga nagabiyahe sa Luzon, Visayas kag Mindanao. Maginom na sang Mega Man Herbal Capsule, indi lay epektibo sa inyong obra kundi pati man sa paglabing-labing kay misis. Magluwas sina nagaserbi man ang Mega Man Herbal Capsule nga proteksyon sang kalalakinan nga sobra ka stress sa trabaho. Sa Mega Man Herbal Capsule, tanan nga problema sang kalalakinan makuha pero sang prostate problems wala nagatong karo ang hinganiban. Kung maglabing-labing kay misis, may islan ini sang pag-aggresibo kun tumaran sang Mega Man Herbal Capsule. Duha kay kapsula kada adlaw, solve na ang problema mabakal sa mga butika. Subong man Mega Man Gold Coffee Mix, ang kape para sa matuntod ng mga lalaki nagamlig sa atong prostate para hindi magdako o maghubag kay ang prostate kon mapabayan mahulog ini sa cancer. Mega Man Gold Coffee Mix para hindi mohuyan kay partner o kon kay misis at yon sa labing-labing. Bangod may ginseng tong katali mga kagag so palmeto nga kilala nga nagamlig sa prostate sa mga lalaki. Manamit ang sabor nagabato sa pulaw kag para hindi pagkapuyon sa trabaho, mag Mega Man Gold Coffee Mix. Mega Man Gold Coffee Mix kag Mega Man Herbal Capsule mabakal sa mga butika.
1: RMN Palabra di Honor.
0: Pag balik ta mga kasama, no? Patpatonta ni balang sulat ni sa mga pumuluyo, no? Para mabalaan sang mga tagpalamati naton. Kung kamo abi makabaton sang sulat nga hindi kamo pagkulbaan. Ang Bounty Fresh gali sila ni ang nagakuan, no? Ang nag-ooperate man sila ning Chokes to Go. Bawa mo nagaling gina pang litson da sa Chokes to Go. Haling gali da sa GT Poultry. Nami ba? Kung husto ini ang aton nga impormasyon mga kasama, no? Pero amo nang uli istorya da stigbawan eh, no? Nga ining manok nga ginasagoda sa GT Poultry gina-deliver ini sa Bounty Fresh, no? Ang Bounty Fresh isa ka kompanya nga siya ni nag-ooperate sang Chokes to Go, no? So ginapang litson sa Chokes to Go. Oh. Te okay lang niya magkuha kamo sang manok da nga may nagaalantos nga pumuluyo.
1: Palabra di Honor.
0: Sige, pagbalik ta mga kasama, kag-try to liwat karon si Attorney Dino De Leon kung available siya. Kagkaroon istoryahan ta man ng pahayag ni Vice Mayor Lab Labaronda. Naka-coordinate man kuno siya kag naka-provide text sa mga kwan, sa mga kunsyal. Di mga butigo ni mga kunsyal naton nga damo ni Sidbre Cabaluna, Mig Strinias, Irene Ong, Nini De Laliana, Rodolph Ganson. Sino pa to nga kunsyal? Rex Sarabia. Nga wala sila sa may nabaton nga text. Suno sa ila, title lang sa ordinansa. Pero ang bal ni Vice Mayor Labla Baronda, siya na may ara. Although ay pa din natong ginaistoryahan kung bala ang Vice Mayor maka-author sa isa ka-ordinansa o kung hindi. Sa legal opinion sa DILJ, sa inquiry sa Apari LGU or council mga kasama, ang legal opinion sa DILJ, hindi maka-author ang mayor, ang Vice Mayor. Sila sang Vice Governor because their job is to preside the session and to break a tie during voting. Sige, pagbalik ta karon mga kasama, standby. 5 minuto sa kaligid sa takna alas 8 sa gabi.
3: That Time Check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality. ACS. That Time Check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality. ACS. That Time Check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality. ACS.
1: Santon Gold Coffee Mix.
4: Kung si Ansang Sumag, isa ka sudyante, kadagabi upod ko sa pagpulaw, kagpagtuon ang Santon Gold Coffee Mix. Kapa-active, kagapa-sharp sa mind. Kag-may collagen, kag-glutathione.
1: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lana ka, at gaganda ka pa. Vita D Plus Coffee Mix.
5: I would recommend my favorite coffee, Vita D Plus Coffee Mix. So may kape ka na, may vitamin D3 ka pa, may reishi mushroom extract, kag-may mangosteen fruit extract. Kung imo'y combine ini nga tatlo, may ara ini siya synergistic na benepisyo para sa aton nga ikaayong lawas.
6: Hey, so Dr. Marpa, kag sa tanan, mayong adlaw.
1: Vita D Plus Coffee Mix.
7: Ang daming balita, chika, at mga kabudol-budol na offers ang nakikita natin araw-araw sa social media at mga messaging apps. Pero tandaan, sa panahon ngayon, hindi na sapat ang to see is to believe. Dapat, mag-think ka muna. Huwag basta-basta magtitiwala. Mag-pause muna. Alamin kung totoo ba ang balita, kung may basehan ba ang chika, at kung legit ba ang offer bago maniwala. Think ka muna, Pilipinas. Dahil sa atin magmumula ang isang mas mapanuring bansa. Isang paalala mula sa kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Mighty C, alkaline nga vitamin C.
8: Ako si Milagro, may ara ko ulcer. Hindi gid ko makakaon sang sakto, pero may lang ko gasuka. Ginpainom ko sang may pisis ang akon mama, buntag kagabi. Subong nagnami na akon pamati at tibugit ka tama.
1: Mighty C, mabaka mga butika.
9: Para di madaling masira ang ipin ng pamilya, ngayon pala.
10: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
9: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
10: Ipin ay Max Alaga. Max Protect.
9: Help stop cavities even before they start. Pag-ibig bread fresh.

0: Alaga, Max Protectado, with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified, world-class quality.
1: ECS! Sample Plus Gold.
2: Ako gali si Maya. May sis ko sa ovary. 3cm na gali. Try ko gininom ang Sample Plus Gold sa sulod sa isa kabulan. Nalipayigid ko sa resulta kay nag-clear gitang ako ng ultrasound.
1: Sample Plus Gold. Mas pinalakas. Pinagaling. Pinahusay. Sample Plus Gold.
3: Sa mga butika.

0: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
1: ACS. D3 Bio.
2: Jose Rosita, Gapangluya ang lawas. Nabatian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa pagligon sa kaugatan. Nagtumar ako sa isa kabula na batsyagan ko ang epekto ng pagsiklawas.
1: D3 Bio. Ang D3. Yung may visio. Ang visio. Yung may D3.
3: Mapa-on cam sa TV o on-air sa radyo. Awa, dapat laging lively at full of energy. Hello, beautiful people! Ako ang inyong Tita Winnie Cordero. Always at your service. Hindi pwedeng lalamya-lamya. Kaya ang partner ko sa trabaho, MX3 Capsule, coffee at tea. MX3 Capsule, dito ako bilib.
4: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: MX3, tunay, natural, at original.
6: Life Extension, Vitamin D3.
7: Hi, I'm Dr. Michael Smith. I'm a medical doctor and senior health scientist of the Life Extension Foundation, USA. I personally recommend a daily supplementation of Life Extension Vitamin D3 for everybody. This is the most practical and wise way to protect our health from diseases like cancer, heart disease, diabetes, and a lot of other health conditions.
6: The number one trusted brand of Vitamin D3 in the Philippines. Life Extension Vitamin D3. The science of a healthier life.
8: Megawon Herbal Capsule. Gina-improve ang gonadal hormones, agad niya ma-activate ang imo libido para mahatag sa imo ang stamina. Resistensya kag performance sa kama. Ngahalin sa mga aphrodisiac herbs sang Megawon Herbal Capsule. Wala side effects, wala palpitation. Kundi ginapabaskog pa ang imo kurason. Yara lang sa mga butika. Nuns Liniment Oil. Kaspan? Wala problema. Nuns Liniment Oil Partner. May salicylic acid nga nagapatay sang fungi nga malasesya nga amo ang kaspa. Kag ang methyl ester sang salicylic acid nga methyl salicylate, amo naman ang nagakuha sang tanan nga mga palanakit sa lawas.
1: Nuns Liniment Oil.

0: Amazing. Mabait. Try Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality. ACS.
1: Supple Plus Gold.
2: Ako si Angie. May bukol ako sa breast ko. Mangkot ko dason kung ano maayo diri. Damo ginaghambal nga maayo gid ang Sangkong Plus Gold para sa may mga bukol-bukol sa lawas. Dani amo man akon gin tumar nga suplemento. Salamat gid kubala kay matama to nadula ang bukol.
1: Supple Plus Gold. Maka sa mga butika.
3: Maulan man, no worries na amoy ko lang ang damit.
4: Char, Fab, Con, pangong kumaka-bloom, tanggal amoy ko lang sa bangon ng Char.
5: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology. Kills 99.9% of colob-causing bacteria tested. May aroma burst out thousands of flowers and berries.
3: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
4: Pangong kumaka-bloom sa Charm.
5: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
4: ACS.

0: Believe.
1: Hello, I'm Cheryl Cosim, news anchor and TV host. Sa MX3 Capsule, dito ako Believe.
2: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Be MXtraordinary with MX3.
4: Sa maabot nga Agosto 10 hasta Agosto 28, ang MRCA magapadulong sa Iloilo. Tanan nga mga bata nga nag-edad sa 6 kabulan hasta 59 months. Magkabaton sa isa ka bakuna kontra measles kag rubella. Sa aton maginikanan, hindi na magpangluha-duha. Aton anak, pabakunahan sa gintalan ng schedule sa mga health center. Ang measles rubella nga bakuna madugay na nga ginagamit kag subok na nga safe kag epektibo kontra tipdas kag makaiha. Balatian nga tipdas kag makaiha tapna unta. Dali na kag magpabakuna sa MRCA.
5: Problema mo ba lamang paniwang pero hindi ma-achieve?
6: Mag-Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product. FDA-approved. Sigurado nga epektibo.
5: So kung problema mo pag-lose weight, lipihuyan na yung colon mo.
6: Ang Super Fiber nagabulig to achieve the healthy weight o kung ang balansing atimba. Para sa mas maayong resulta, i-combine ang pag-inom sa Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber. Para sa healthy and good digestion, mag-inom adlaw-adlaw sa Super Fiber. Mabakal sa mga butika.
7: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
8: ACS. My family history bala kamuusang diabetes?
9: Mag-DDX 500 ka!
8: Mataas bala ang imo blood sugar?
9: Mag-DDX 500 ka na!
8: DDX 500!
9: May powerful compound!
8: Ganagapanubos ang imo blood sugar!
9: DDX 500!
8: Garantisado!
9: Epektibo!
8: Aramis mo!
9: DDX 500!
10: Maulan man, no worries na amoy kulob ang damit.
11: Charm and Fab Con, pamong pumaka-bloom, tanggal amoy kulob sa bangon ng Charm.
12: Charm Fabcon with Bloom Fresh Technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
10: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
11: Pamong kumaka-bloom sa Charm.
12: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
11: ACS.
13: Supple Plus Gold.
14: Oh, si Arlene, may aragid ko problema sa kidney. Bakal ko na son sa butika sang Santon Plus Gold na pamatundaan ko nga epektibo gid ang Santon Plus Gold. Gani, tisingan nyo ang Santon Plus Gold.
13: Santon Plus Gold. Mabakal sa mga butika.
15: Santon Plus Gold.
16: Gikan sa

0: Smart dishwashing paste manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality. ACS. Mangosteen fruit extract, reishi mushroom extract, kag vitamin D3. Ini ang tatlo ka mga importanteng ingrediente nga dapat ara sa inyong ginainom nga kape.
1: Diri ka na sa mananit kag healthy nga Vita D Plus Coffee Mix.
0: Vita D Plus Coffee Mix.
1: Mabakal sa mga butika.
2: Samsung Gold Coffee Mix.
3: Ako si Mirbis, siya ako ka nurse. Ang sikrito ko nga active gid ako sa world mo ang Samsung Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. May collagen kag glutathione. Makapahubin pa siyang na world.
2: Samsung Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas. At gaganda ka pa.
4: Life Extension Vitamin D3.
0: Isa sa apat nga rason sa kamatayon among diseases of the heart. Coronary artery disease ang main cause ng heart attack. Ang vitamin D deficiency nagapataas ang chance ng coronary artery disease. Kung manubo ang vitamin D level sa dugo, dakong ang posibilidad nga madamo sa sakit nga magatuhaw sa lawas. That's why, importante gid nga regularly maginom sa Life Extension Vitamin D3 supplement.
4: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
0: Importante nga pahanumdum, siguraduhon nga may tatak nga LE ang kada soft gel kung magbakal sa Life Extension Vitamin D3 sa mga butika. Maghalong sa peke.
5: Megaman Herbal Capsule.
6: Ginamintain ang imo resistensya, stamina, kag gana sa kama. Ginalikaw ka pa sa prostate infection kag inflammation.
5: Megaman Herbal Capsule.
6: Importante sa prostate health kag overall sexual function.
5: Megaman.
6: Mabukal sa mga butika.
7: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world class quality.
4: ACS.
0: Life Extension Vitamin D3. Ang pambansang Vitamin D3 nga ginasaligan sa mga medical doctors sa patag sa prevention sa mga lifestyle diseases kag pagpasaka sa atong immune system batok sa COVID-19 virus.
8: And Dr.
9: Ito po si Dr. Bernion.
10: Ako si Dr. Faye Abigail Fortich.
11: Ako po si Dr. Manfred Marpa.
12: I'm Dr. Michael Smith. I'm a medical doctor and senior health scientist of the Life Extension Foundation, USA.
13: Life Extension Vitamin D3.
0: Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand of vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
14: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
15: You need toothpaste for brushing every after kumain.
14: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
15: Ngipin ay Max Alaga. Max Protect, tama pa.
14: Helps stop cavities even before they start. Buggy breakfast.

0: Alaga. Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified world-class quality.
1: ECS D3 Bio.
2: Ako si Norberto, isa ka-athlete. Ako ginanay bulig sa D3 Bio. Tungod yung napapagod niya akong maskulo sa adlaw-adlaw kong aktibidades pareho sa pag-ehersisyo.
1: D3 Bio. Ang D3 ng may visio. Ang visio ng may D3. Mabakal, sumanguti ka. Sample Plus Gold.
3: Ako si Jovin, dubragid kataas ang ako uric acid. Nabatian ko sa radyo ang Sample Plus Gold. Gani, intestingan ko man. Lipay ko kay sa sigisigi ko nga pag-inom. Batsagan ko gid ang mayong epekto sa akong lawas. Wala na makapabatsyag ang gout ko.
1: Sample Plus Gold. Bakal sa mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
4: Ako gali sa bigay loser sa estudyante. Ga problema gid ko kay kadasig sa akong nadulaan gana magtuon. Sakit na akong ulo. Kaya inom ko Mighty C alkaline vitamin C.
5: Pagsubong ka namin sa akong paminsari.
1: Mighty C, mabaka sa mga butika.
6: Italiano pala mapapangasaw mo, iha. Dalin mo dito at nang maipasyal dito sa atin. At makita niyang napakaganda rin ng Pilipinas.
7: Ganyan ang Pinoy!
8: Ang Pilipino, magiging sa panauli.
9: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
1: MX3, tunay, natural, at original. DTX 500.
10: Lailay de la Cruz, taas ang akon nga sugar 375.
11: Saan nag-inom ka?
12: DTX 500.
11: Kailan nalang subong imo sugar?
10: Tigi ka namin isang DTX 500, 165 sa dugo ko man, 120/80. DTX 500
1: naging DTX 500. Nans Liniment Oil.
13: Partner, masakit ang lawas? May lanag ka gumo? O kung ginatake ka sa mga lamok? Nans Liniment Oil, partner, ang solusyon para sa imo.
1: Nans Liniment Oil.
13: Solusyon sa palanakit sang bilog ng lawas.
1: Nans Liniment Oil.
13: Feel better. Live better.
14: Oras sa DYRI, RMN na Iloilo, Filipinas Standard Time, 21 minuto sa kaligad sa takta, sining alas 8 sa gabi.
15: RMN, Palabra di Honor.
14: Kasamang Jerry Sumalapaw, nagpamatigid, ginatamyaw yung iasining anak si EJ, si Pau Pau, si Princess Angel, si Raija, Raijin, Cindy, si Madam Risa, Nini Belen, kag madamo pa, no? Tanan-tanan, no? Sansamahan Defense Force Multiplier Rescue and Anti-Crime Organization. From kasamang Jerry Sumalapaw, founder president. No? Ang NGCP, mayara naman sang requested nga kwa, no? Manual load dropping subong adlaw sa tanan nga mga power cooperatives and companies diri sa Visayas. Siyempre lakip na dira ang mga iliko naton kag ang more power mga kasama dala dira, no, as ang kwan, no, 5 p.m. to 10 p.m. karon, no, ang rotational brownout as talas di sa gabi.
15: Palabra di Honor.
14: Bangod man nga gamay gihapon ang kuryente diri sa Visayas grid, tapos ang ginakuha tas Mindanao limitado man kay may mga hugpaas man sila tong mga planta, no, ti hasta las 10 karon may rotational power interruption kita mga kasama halin sa NGCP, pero ti ang ginaplano nila ding 12 hours brownout kay ginahingyo nila sa more power gin paiway nila sa Domingo kon tani, no? Sa Domingo, no? Kabatsa guro init man si NGCP nga ti kulang na gadaan power diri mo, brown out ka pa. Ay na no.
15: Palabra di Honor.
14: Ay lagi kamuyat kaluoy sa mga pumluyo, sa mga konsumidor. Ti ang aton nga Department of Energy ano yang ginobra? Wala mo na gin pang backnote ni mga power companies nga ini or I mean ang mga power producers nga ini nga way sila gyapon kabalik ining Terma Visayas sa Abuites Power dira sa Toledo Cebu, duha ka planta nya hugaplak dugay-dugay na siling August 22 mabalik sobra isa kasi mananaw way paghapon matapos.
15: Palabra di Honor.
14: Hindi na sila mapangmultahan, dapat i-refund ni sa ila, ipa-refund sa ila, no? Ining ginabayran sa mga pumuluyo, sa mga konsumidor. Or I mean, ang nadula nga power sa mga pumuluyo. Bayran ilang damages mga kasama ang pag-antos sa mga konsumidor. Di kayo wala malang. Oh, di bahala ka muna iya, no? Although ti masiling sila ti actually gusto man namon nga magbalik tayo kay ti para may income man kami kuno ay kami delivery da sa or generation sang power da, why man kamo kwanda, why man kami income da.
7: ti galing ang convenience sa pumuluyo. Ini tayo na yung maperfecto? Nga sige-sige iya ang aton nga power? Pwede na nga hindi nyo pwede pagdungano na ang inyo sininga planta na nag-trick tirimbalang na.
15: Palabra di honor.
7: Ambot, ano, si kasama ang Jonah Vasquez nag-upod gate, no? Ang iya anak nag-birthday subong. Happy, happy fourth birthday kay Mari Chris na Vasquez today, no? Pagpanami ang haling kay kasama ang Jonah Vasquez, Joey Lagutang Tolentino nag-upod man, si Cas Nicolay Somis, no? Gin-research niya. Hindi lang kuno kwan, no? Hindi lang chokes to go ginadelibera ni isang kwan, ginaprovida ni isang manok sang city poultry, kundi pati man ang magnolia.
15: Palabra di honor.
7: Dita dyan pala mo, diba ha? Kasi Mr. Niya Antonio, diba ha? Nagpamati ma, no? Kung ang kwan gali, no? Ang lime sa hiligay nun gali, apog, no? Apog! Amo malang na! Para hindi gawa magbaho! Tita mo ko nabaliga, tos tita dyan pala mo, diba ha? Nga apog, oh? Nagligad gani ko no? May nagbakal sa ato, taga Gimbal, last week, oh. Ti, amo malang nang ginahimo? Tiwain na apog sa GT Poultry.
15: Palabra di honor.
7: Sige sama, Ibet Pabonwenda, subong man, Jen Padeos Gardose, nag-upod, no? Okay lang aton sininga apps son. Si John Tadeo Padilla Garingo, good evening man. Pati ang si Tia Bel Garingo, si Imay Garingo, kag Soli Garingo, nag-upod man. Vic Reasong, nag-pamati man. Kasama Alan Noblesa Guinies, dira sa Concepcion. Nga iawan kakaon sang tuloy. Gabagra ang tuloy, mga kasama, no? Season sang tuloy, daw halos ginapanghatag na lang.
15: Palabra di honor.
7: Iawan ka kasugba sini, no? Ako na may animal niya sa tuloy, sugbahon mo. Inang daw masunog-sunogid, walang iya sini nga himbis, no? Tapos sumsuman mo sa irim nun. Sausaw mo sa langgaw, no? Amo na, okay malang na. Pero kung aga udto hapon, manguro nga tuloy, ba? Sumuod manguro.
15: Palabra di honor.
7: Namin sa Panyaga, may mga utan ka, mga ginataan nga tambo, tapos may sinugba ka nga tuloy, ay aba.
15: Palabra di honor.
7: Sige sama, Ilita La Pastora, nag-upod man sa aton, si Tioy Fred Pakako, kag Tioy Nanding Amora, good evening, good, no? Doña Margarita Margie Cobillas, Cas Mary Ricabar, Cas Ason Pineda, Jessica Cordero, Faye Capada, Anelisa Tubiliara Travinia, Rosel Gia Pagumilia, Ima Suplente Taasan, Angelita Gonzales, Ehada Malot Ramos, Karante Tolentino, dira sa Singapore. Kag siyempre si Ehado Jose Tolentino, sa Diyos Marlit Sunan, dira sa Kabatuan. Good evening.
15: Palabra di honor.
7: Balikantang iban na karon mga kasama nga mga estudyante naton nga nag-upod sa atong pagpangalaga, diari anay atong tingog hiligay noon, upod kay Rajuman, Feya May Otero.
12: Tingog hiligay noon. Ang pagtibong sang namatan nga pulong upod ang sumakwelan Iloilo Incorporated. Tingog hiligay noon.
16: Ining binalabay ginatiguluhan ido sa Plaza Libertad. Kulintas sa panulok ang kwelyo niya sa liog, apang upang sa tilaok. Lawig nga daw pasyonista, gaingat nga kadena ang gatabid sa kwelyo niya. Sungad nga natabunan sang busal nga angay bulawan, gali salsalon nga ang taghol na himunggan. Samtang lawig ginauyatan sing angay gaanta nga kamot, sang tao nga kuno abi mabuot. Mga tiil na himunggan, nga indi makadalagan, saluyag nga padulungan. Bangon liog nga may kwelyo, nga naangutan sang kadena, ang nagagahom sa iya. Ang busal sa iya sungad, gapugong sa pagtaghol nga mapabutsyag. Ang kinamatarong, kaisipan, kagigbalatyag. Busal sa paginhawa, gaupang huyup sang hangin indi mahakluan, ang tunay kaghimpit nga kahilwayan. Niyan tubtob na lamang bala sa panulukan, sa pinanid sang kasaysayan, ang sakripisyo sa mga baganihan, unta indi pagtugtan nga malutos, sang busal kagkwelyo nga mahigot, kagkamot nga gapamigos, agud ang kahilwayan nga tampad padayon nga mahaklo sa Plaza Libertad. Ining binalaybay ginsulat ni ginang April Giliana Vasquez sa Bituon Haro, Iloilo City, PIO sa Sumakwalan Iloilo Incorporated. Ang ining abahin ginadulong sa inyo sa Dr. Pinoy Squalene Capsule. Ang liver o kon atay isa ka importante nga body organ nga responsable sa pagpagwa sa mga higko o kon toxins sa aton lawas. Para ma-maintainar ang mapagon nga atay, kinahanglan man ang healthy nga lifestyle. Kamodira hindi nyo na paghulata nga makaangkon sang problema sa atay kag magresulta sa kamatayon. Yari na ang masaligan nga produkto nga may kapasidad nga pabaskugon ang atay ninyo. Dr. Pinoy Squalene Capsule. Ginatinloan sang Dr. Pinoy ang aton atay kay ginapabakod pa. Ginasilig ang toxin sa ugat nga mo ang ginahalinan sang balatian. Ang hepatitis, cirrhosis kay cancer sa atay pwede malikawan pagi sa adlaw-adlaw nga pagtumar sang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Mabakal sa Nila Drug Stores aran Double RX, Jam Pharmacy, Jorge Pharmacy, Familia Pharmacy, sa Kalina Drug Stores, Equity Drug, RX Queen Pharmacy, RJM Pharmacy, J. Beluso Drug Mart, KMP Drug Store, Farmacia Dorego, Migs Pharmacy, kag K&S Pharmacy. Sa dugang ihibalo, mag-contact sa numero 0948-587-6329.
7: Salamat, Jed. Radyo Man Fiamme Otero sa ato nga tingog hiligay nun. Gindolo naman kagin builugan, inigabahin sa ato nga pala tuntunan mga kasama. Sa non-serbal capsule, may 13 ka vitamin at kag 11 ka mineral. Mga kasama, tandaan yung sakit sa korason, isa sa marason sa matayon, gani para hindi magbara sa atong kaugatan. Nga mo naman ang ginahalinan nga nagataas sa atong dugo kon blood pressure, nag-suprer kita sa ang mild stroke kag naganubong atong immune system nga nagresulta naman sa nakilinlain nga balatian, maginom sa non-serbal capsule 3 times a day. Para likaw stroke kag balatian, mag non-serbal capsule kag sumuman non-scorn coffee. Mga kasama, umpisa yung imo siningadlaw pagi sa paginom sa non-scorn coffee and start feeling the difference sa mga benepisyo nga atong makuha sa regular nga pag inom sa non-scorn coffee, nag-boost sa aton immune system, nag-promote sa weight loss sa mga overweight, nag-detoxify sa lawas, nag-alibiate sa migraine kag sakit sa ulo. Non-scorn coffee kag non-serbal capsule, produkto sa Herbs Med Pharma Corporation, aprobado sa FDA, mabakal sa mga butika.
15: RMN, Palabra de Honor.
7: Mga estudyante naton nga iban pagid nga nagalantaw kag nagaupod sa aton siling pagpangalagad si Dodoy Baliner, no, nagapamatigid from Kabatuan kasama iban din Nuevo Sudario, Casmere Ricabar, Jess Paul, DC Cordova, may dayon nga gabi, Percios Berbanyo, good evening. Wala gid ko absent sa programa mo kada gabi. Thank you gid Cas, no. Din ikaw nga lugar si Cas Rosel Giapa Gumilya Raman. Tumiga Solodzon, good evening kay Doña Margarita Margie Cobillas dira sa Antalya, Turkey. No? Giinulan dire mo, ulanon ang panahon, dira yas Turkey Cas, mainit man. Subong man, si Cas Laura Sumagaysay, ang apog, amugidran ang ginasimbog mag-finishing sa mga apartment inner walls dire sa Hong Kong, Sir Henry. No? Para no, Cas, wala sang baho. Oh. Teryo, ay sus. Florencia Sokaldito Kalimpay, may dayan mga gabi. Cas Mayla Hagukoy Gansya, Rebecca Baranda, Noemi Aquino Sanchez, Lisel Capada, Toy Bits sa Tirania Gabales Jr. Ang STL ara sa page na to, no, i-check lang ang nagwa subong gabi, no. Si sinugbang tuloy tapos may pinakurat. Anong pinakurat ka? Kinilaw. Ginano? Ah, sinamakan. Pinakurat. Ano ang term sa inyo, Yanet? Pinakurat, no? Sinamak, no? May sinamakan. Gali, isaw-saw mo sinamakan. Ba, susu. Tapos, gakinamot ka lang. Hindi mo ma-appreciate ang pagsudan sa tuloy kung naka-spoon and fork mo. Dapat gakinamot. Ba, susu. Nini Sil Blancada, Cas Arnel Sonoy! Kamusta ikaw da, Cas? Din ikaw, ada kapag yapon sa Alabang na, Cas? Orari ka na sa Antique. Good evening, Gid. Nini Sil Blancada, nami sa usaw sa sinamakan, makahang ang tuloy, no? Gusto kong ginsugbagid sa bagab lang daw sunog-sunog, nami ina mo. Eunice Kimba, may daan nga gabi, Rose Palomo, Si Kasima Suplente Taasan, Ihada Malot, ara na Romel Palmares, present man. Si Ryan Clamar, good evening, watching from Banati, Iloilo. Si Kas Nicolay Somis, present man. Laura Sumagaysay, Kas Juliet Villanueva, Kas Elias Otacio Tabang, Mayadayad nga Gabi, Laila Nerbiol, Dolieta Diego. Good evening si Inday Lee, present man. Subong man si Doña Ma, or si Kas Maritalia Michelina, aran na Santiki si Kas Arnel Teg, inuulan man sa inyo ka sa dao. Eunice Kimba, present man. Si Kasi Ima Suplinti Taasan, aran na Kas Berna Sochar, no? Good evening, Tisay Aportadira, Nina Pinyalber, Maribik Sercado, Rose Isimorio, Kas Bijinim Gonzales, no? Sa RMN Fans Club Singapore chapter, no? Ari di nagligan niya adlaw si Vice President Juan Habatan, no? Kag siging Paris, good evening. Sige, kag iban pa karon, no? Rosie Amaho Manihar, no? Ng mga estudyante naton, balikan ta mga kasama.
15: RMN Palabra di Honor.
7: Tuwagin ka sabat si Attorney De Leon, no? Reply lang siya son naton. Sige lang, ha? Thank you, good attorney naton, hindi kinakaliwat.
15: RMN Palabra di Honor.
7: Willy, guro sang sino gid abig interview sa S Manila.
15: RMN Palabra di Honor.
7: Ano daw sikat gid abi.
15: RMN Palabra di Honor.
7: Sako lang guro, no? Oh, tunautod monitor ko dison. Gasulod da. Gasulod da, no? Oh, doon napatay ang kwan ko di, monitor ko di, dira sa imo siguro, no? Oh, ara na, no? Sa ako guro kay Sabado, basi nga gimmick si Attorney De Leon. Interview ganit day congressman siya Lunto Adjong. Ari bala mga kasama ang sulat, oh, no? Kayo daw ka unique sining sulat sa mga pumuluyo nga gareklamo dira sa Linubayan Tigbawan, no? Nga wala man sila gani, ito yung nagpangbato sa poultry, ah. Ang ila mala nagreklamo, gin True Channel Manila mga kasama, kag legal man, valid man, di, siyempre reklamo sila sa barangay official palabot sa banwa, siyempre yung banwa, nagpangusisa, nag-imbestiga. Di, ginsulatan sila yung dahon kag ginpangpahog, no? Sang law firm, sang GT Poultry Farm, no? Ining Dilarama Law, second floor, Dilarama Commercial Building, V, Codilla Avenue, Estancia, Iloilo, no? Hambal diri, sang last year pa ning sulat, no? 2025, no? Siling diri, we write in representation of our client, Dr. Maricor Maganto Bora, Filipino of legal age, married and registered owner of GT Poultry Farm, which is located at Barangay Sipitan, Tigbawan, Iloilo. No, taga Sipitan da kay Kapitan Wilma Ojerio. Good evening lang da, Kap. No? According to our client, Hugh, together with some other residents of Barangay Linubayan Tigbawan Iloilo, have filed a complaint against GT Poultry Farm through a written complaint dated June 2, 2025. T-formal gani ang complaint. Wala sila da pinanginggi. Tandang ahoy! GT ang iti nyo! Formal complaint gani, no? Ti husto man. No, husto man. Kay gareklamo ka po. Acting on your complaint, the concerned agencies and departments of the local government unit of Tigbawan, Iloilo, started a thorough investigation on the matter. Among your allegations are the foul odor coming from our client's poultry farm and alleged ongoing fly infestation. In a narrative report, prepared by the concerned local government agencies, it was found that our client has in her possession complete permits and clearances for the operation of the poultry farm. Two, our client was not cited for any violation in the said report. A copy of the report was given to you through the office of your Punong Barangay. Despite the clear and thorough, naka-emphasize kay naka-capitalize ang clear and thorough, report from the concerned local government agencies, no? Mayor Teruel, ikaw ni? Imo ni opisina? You, once again, filed another complaint against our client through a letter dated July 2, 2025. No? Siya, bisan pa nga may did ng investigasyon kag pagpangusisa sang LGU. Siya nagreklamo pagid kamuliwat. No? Silingya, you filed another complaint and you even attached a photographs that are of dubious origin. Siya may picture pa kamuagin lakit pero daw makaduluda ang ginhalinan. No? For one, none, naka-emphasize ang none, naka-capitalize, all the places depicted in your set of photographs is found within the premises of GT Poultry Farm. Hamba sa abogado, siya sa reklamo ninyo, may picture pa kamo agin attach, pero sila niya mga pictures nga to, hindi man to sila niya iyasang GT Farm, hindi man to iya sa poultry, sang doktor ni nga si Maricor Magantubura, no? Lodging another complaint against our client despite clear findings that her poultry was not cited for any violation is already an abuse of your of right in your part. Silingya, ang pagreklamo silingya sa among kliyente bisan pa ginhambal nga wala inisang violation, isa kapag abuso sang inyo kinamatarong.
17: Palabra di honor.
7: Grabe man ba, no? Tibisan pa tuod kompleto na das papeles. Butang tabi kompletos papeles, pero gapanimaho ang ite. Ti indi na ya kareklamo ang tawa.
17: Palabra di honor.
7: Sabay lo kontane nga i-check nimo kun nga nagreklamo ang tawa, ano nagbaho gid man? Oh, mga tawo nyo da. Mangkuton mo eh, mga caretakers ninyo da, or sino da, or brada. O nga, nagbaraho naman ang itita, ano na tabo? Uy, naman ko mo nag-basya isang apog dre? Anong apog yun, mama nyo? Instead of doing that, ang mga tao nga gagareklamo ang ginbasol, siya sobra-sobra na ning inyo? Ginabusaran nyo ng inyo kinamatarong? Bo, grabe ba?
17: Palabra di honor.
7: No? Sliya, your malicious action entitles our client to seek redress in the courts of law in order to protect and vindicate her rights. Hence, our client is now poised to file civil and criminal complaint against you. Siya bangod sining inyo nga ginobra, tama ka malisyoso ini. Ti bangod sina sliya ti ang amon nga kliyente, si Dr. Marie Corbura, makaso na lang ni. No? Siya filean kamo sang civil and criminal cases, no? Aring page to, as one of the listed complainants in the said complaints, you are given this one chance. Naka-capitalize in bold letters, mga kasama, no? Ang one chance, you are given this one chance, no? Not to be impleaded as one of the defendants in the actions which our client intends to file against the said complainants. If you are not aware, no? Ginahambal dire siling yati, isa ikaw dire sa nakalistang reklamador, no? Nga reklamador sa complaint nga ginfile nyo. Tingin ginahatagan ka lang sining nagaisahan nun lang ang kahigayunan, no? Pwede ganin ni mahambal nga only chance. You are given this only chance, tani, no? Ang iaya, once, one chance, isa lang gid ka chance. Tama, sa mga maestrada sa English, no? Diin ang husto, you are given this one chance, net, oh, cum laude, magna. You are given this one chance, or you are given this only chance. No? To be impleaded, no? Ginahatagan, ikaw sining isagin lang kahigayunan nga hindi ka malakip sa kaso. Kun Hindi ka aware ngang imong ngalan na lista bilang isa sa mga nagreklamo? You are requested to execute a duly notarized affidavit of denial stating that you did not cause the preparation of the said complaints or that you have no participation in the matter. No? Sumbot si Lingonya, si Lingonya, kung hindi ikaw, kung why ka kahibalo, naging sulat lang itong ngalan mo bilang complainants, siya mag-execute ka sang isa ka notarized nga affidavit of denial. But silingon, mag-execute ka na affidavit sa tubang sa abogado. Ipanotarize niyo mga masilinga. Ako si Juan Tarpulano, biudo di Iti. Wala ko kabalo nga isa ko sa nagreklamo nga mabaho ang Iti sa GT. So gina-execute ko yung affidavit nga wala ko daya kahilabtanan. Why ako sang labot? Gani, hindi ako dapat pagkasuhan. Sumamo na. Mag-execute kasi na, no? You are further requested to email the said affidavit of denial to either of the following emails, no? Address within 5 days from receipt of this letter. Grabe, no? Sinati kung hindi ka ginman, kalakip da, no? Maghimo ka sang affidavit nga ginapanginwala mo na, nga nagreklamo ka, no? Nga nagreklamo ka, nga nakasimhot ka, nga babaho ite! Ipanginwala mo, nga nakapanimaho ka ite. Tapos silingha, inang notarize ni mo nga affidavit, isend ni mo sa email, no? May gin-provide rin nga email sa abogada, or nga email sang law firm, sang Dilarama Law, sa sulod sang 5 kadlaw, no? Pagkabaton sang sulat, but silingon ti, ano to, July 2 ang sulat. But silingon, pagka July 7, dapat naka-email ka na to. Na-email mo na to, ang imong affidavit nga ginapanginwala ni mo, nagreklamo ikaw. No, nga nag-state dito, nga ti, wala kuya ka reklamo, Dr. Bora, Dr. Maricor Bora, wala kuya ka reklamo ha, nga mabaho ang itiya si imong poultry. Actually, hamot-hamot, no, perfume gani eh, Dok. So, hindi ko na yung pagkasuhi, Dok, ah. No, kay why kuya ka reklamo, Dok? Grabe mga kasama, no? Should we fail to receive the said affidavit of denial within a period of 5 days, we shall construe the same as an admission in your part that you have indeed participated in the filing of malicious complaints against our client, and we shall collect from you actual and moral damages in the amount of not less than 500,000 pesos. So, ang botsilingon sini, silingati kung hindi namon mabaton sa sulod sang 5 kadlaw, nga ginapanginwala mo, nga ikaw nagreklamo, nga nagpasakop ka sa sining malisyoso, no? Kita mo? Sila lang yung nagdeklarar nga malisyoso kuno ang complaints, mga kasama, no? Nga malisyoso, nga botsilingon yung tido, naghimo-himo lang mga tao, naguro-imbinto lang sila sang baho. Basi, itito yung guro kapato na panimuan nila, yun pasibangod sa poultry. Malisyos ko na mo. Malisyos ang complaints. Silingya ti, sukton ka namon. Pabayron ka namon. Sang kahalitan. Nga hindi magnubo sa tunga sa 1,000,000 pesos. No? We hope that you will give the matter your preferential attention. This is your last warning. Amo na nabutang sa sulat. Nakakapitalized in bold letters ang "This is your last warning." Dilarama Law Office. Amo na ang nagsulat.
18: RML Palabra di Honor.
7: Kagpirmado ni Attorney Cheryl D. Dilarama, no? Tapos naka-indicate diri, naka-note "Received but refused to sign." No. July 16, 2025. July 16, galing kwan. Yun pa-receive, tibot silingon, 5 days. Dapat July 21, 2025, naka-execute ka na affidavit kung hindi ka gusto nga makasuhan. Kung wala ka nag-execute, kag wala sila sang may nabaton, at idala ka sa kaso. Tiyan mo na yung kasuhan ang ining mga tao, mga kasama. No? ining mga pumuluyo, pila sila kabilog, mga 21, 24, no, hambal ni Congresswoman Janet Green, no? Amo na, may kaso sila, kay nagreklamo sila. Nagreklamo sila ng mabaho ang iti. Sang poultry. Ang ila reklamo, wala man to sila nagkantos poultry kaya nagginpaninggitan to mga tao to o ginbanggaan si Dr. Marie Corbura abe nga tag-iya. Nati, Dok! No? Kabaho sa iti sa poultry mo! To that effect, no? Nagsulat sila iya sa barangay. Nagreklamo sila sa barangay. Tikaron, ang barangay, siyempre, ginrefer man sa banwa. Ang banwa, nagpuusisa. Hambal sang banwa, Mayor Teruel, sang imo mga tao da, Menro, ano pa gida? Wala ko no violation. Hambal sang law firm, no? Sang GT Poultry. Wala violation. Ang mga tao ko no naghimo-imo lang sang istorya. No? Pero ti hambal ni Congresswoman Janet Garin, ginibisigaran ini sang sangguniang panlalawigan. I guess the Committee on Health, si Board Member Joanne Herminanda. Kaginambal to ni Congresswoman Janet Green. Why pa ni matapos comply ang mga requirements sa Environmental Management Bureau or EMB? But silingon, wala pa ni approval sa EMB. Why pa ma-comply? No? Hambal ni Congresswoman Janet Green, ginpang site niya to, ang mga violation, damo violation, tapos, ang duta nga na da, ipacheck pa kung bala commercial na o kung agricultural. Kahit kung agricultural, hindi pwede ng poultry. No? Si Kap Wilma Ujerio, siguro sang sipitan, makahambal sina. Kap Wilma, pwede ka na kahambal?

agricultural pa, hindi pa commercial. Di sila ni Congresswoman Janet Garin, siya kung hindi ini commercial ang duta, illegal ang negosyo. Di Congresswoman mo na naghambal, Mayor Nene Teruelo? Amo ning ginasilingguro that you have to kiss your mayorship goodbye. You have to kiss your political career goodbye, Mayor Nene Teruel. Wala mo ginatinder sa gusto ang reklamo, no? Sa mga tawo nga ini, wala mo ginpatungan sang maayo. Nga kasimple malang sini nga problema. Kung nagabaho, ipakayo ang baho. Tampoke ka, apog! Di ba, apog malang na? Ang ibutang mo da, isamo mo, di ba? O hindi gani, labhang, di ba? Labhang, prevent man sa, kikina-absorb man sa labhang mo. Ang kwan, kay kung mag-uling ka, mahal man mo, magbutang ka uling, iawan ka, absorb ang uling. No? Labhang, di ba? Sa mga babuyang walang amoy, amo na, ang ginabutang nila sa floor labhang, so dira ka dinalagan ang mga baboy kagaligid-ligid, abisan anong nga iti, way baho. Anong nga iti, anong nga ipot? Palabra ni Honor. Kaya grabe man iya mga kasama, no? Amo nang ginasakitan man bisan si Congresswoman Janet Garin, no? Gasakit ang iya nga buot nga ang may arad na balason, no? Wait na matapos kagabi mo ang statement ni Congresswoman Janet Garin sa page tabla, no? Daw mga tunga-tunga lang to na present naton kagabi mga kasama, no? Eh pwede taguro pa dayunon ang nabilinda, no? Daw mga may mga bilin paguro nga 130. Nasakitan siya mo, galain man iya sini nga buot, no? Although ti hindi man malikawan sina ding basi signos naman ini mga kasamang apektado sila man sang public opinion eh. Kaya kita nyo itong aton nga video mga kasama sang consultative meeting to nga way mapungganto sang isa ka maestrato nga magsabat gid kay Mayor Teruel. Kay ilaya pa matyag mga kasama, pinabayaan gid sila ni Mayor Teruel, no? Gina dribble-dribble lang yan ni Mayor Teruel, no? Libo ang comments to. Kag daway gid to may nag-apin kay Mayor Teruel. Daway gid may nag-apin dito sa pultre. Palabra ni Honor. Kaya ning mga amuning isyo mga kasama, no? Makarelate ang tanan? Makarelate ang kadamuan sa aton? Tiyan mo na nga ang sentimento sang mga pumuluyo mga kasama, nagapabor, kag naluoy sila actually sa taga Linubayan, no? Ang mga barangay official, why na sang may mahimo? Inang pagka-barangay official nila, somehow, gabulig man sa pangabuhi nila na mo. Kahit may honorarium sila. Although, ti pilagid, abi, mga kasama, ang sweldo sang kapitan, 70,000. Ang barangay kagawad, 5,000. Although, ti mayo-ayo na rin isang unas panahon namon ang barangay kagawad, 600. Hindi ka ba yan yung gina-income nila da mga kasama, no? And this barangay officials, no? Eh, kuha na lang son ang sababaw niyo, blason. Medyo palapad-lapad lang ang panako-dako, ano? Kaya i-follow forward mo lang din sa tunga banda, no? Ang mga barangay officials yan, hindi, dala lang to ang name natin para madala. Na, oh. Buhini lang sa ulo niya, panubo-nuba lang sa ulo. Ini mga barangay official sa Linubayan, somehow daw makasiling ka nga daw, hindi guro yung mga dalok-dalok spuder. Guti, ang kapitan, subong ka na mo sa mga nag-content, subong ka gatira sa kapitan, mga kasama daw, mga kurap ang mga kapitan, no? Mga barangay official. Kaya man, sa duli tupad, may pinilian si Kap. Sa IX, may pinilian si Kap. Sa scholarship, may pinilian si Kap, no? Nagdamo lang, sa construction daw, ang kabilya, si Kap man. No? Ti, ini sila iyo. Wala sila yung mahirak mga kasama mag-resign. Ti, magamo malang na nga daw hindi matinder ang aton nga mga problema. Resign kita, no? Talikdan ta na lang ni. Kay duway man kita sang tingog. Dari mayo pa kung private citizen kita. Oh.
Di ba, kung gari niwang ang mga tao, mga kasama, niwang ka na nga daan kay

0: Ligado pa nga buhi, no? Gairitom ka na ka bakoy-bakoy, ubra sa uma, sa taramnan, tapos may kaso ka pa imo, no? Sino dire kagi kaso? Kay maintindihan ninyo kung ano ang mental health effects sina kung may kaso ka. Bisan pa nga may inugbato ka, no? Bisan pa nga may kwarta ka, bisan pa nga may parinte ka nga abogado nga makabulig si imo. Do ginabarinahan ang utok mo sina bangod sang peligro nga basi mapriso ka. Kay ini ka kapakot man sa desisyon sang prosecutor or sang judge kung mapabor sa imo kung hindi. Kay ti may ara man kisa nga bisan hindi iway kasala, no? Gakadutlan ka man. Ikulbaan ka gede nga mapriso. Oh. Ti grabe ang anxiety sina. Grabe ang stress sina sa tawo mga kasama. Sige, for forward mo son. Sobra sa tong ha. Aray balaw, padayunon na tong... Sige, pagid. Sobra pa na guro son. No? Na, oh, aray, sige. Padayunon na blang payag ni Congresswoman Janet Garin sa yasin nga video kahapon mga kasama. Aray, oh. Ang bilin.
1: Paigid ako. No, ang hambal ko, Mayor. Ako, gid ka salamat. Naging suspend ang operations. Siguro amurong gidbanja ang tiun na ang tag-iya kang poultry, seryosohon nila ang ginabatsyag kang pumuluyo. At agunta ha, this is not the first time na nag-operate ida nga poultry. It was operating before, starting in 2016 or 2017 under a different owner. Pero kang nagkambyo ang tag-iya, kang 2023 to 2020 or rapit na dira ng mga tinuhi, dira nag-start ang gamo. Kaya instead na pungkuan, imagine na bala, 22, 24 sila kabilog halin sa linubayan, sa tigbawan, gasto sa pliti, gasto sa pagkaon, gasto sa abogado, gakadto sila sa gimbal, sa kurti, kay para sa mag-atubang kang kaso, ti ano sala nanda? Sala bala? Nga serbisyuhan mo ang pumuluyo kang imo barangay na may lihitin mo nga reklamo? Nakibot lang ako kay nalipay na daad ako nga may order of suspension of operations. Pero suno sa meeting ko sa EMB, kang nagligad na gabi, I was informed that after 5 days, ang order of suspension was lifted. Hindi ko makapiho kung 5 kaadlaw o kung 1 kasimana. Kung anong natabo, ma'am, na-comply na balananda ang kinahanlan nga pang-ubrahon? Ang sabat ka nakon kang EMB kag DNR sa matutuod lang kong hapus man lang daadya kung mintinaron nila ya ang hygiene kag ang katindo. Pero amuna gani nga instead nga limpyuhan ang mga iti, kang mga piso, kang mga manok, instead nga tabunan kag ilubong sakto ang mga napatay nga mga manok, ang ginasabat nila ya, kaso. So syempre sinubi malipay sina. Ano ang natabo? Kang June 19, 2026, nagkamayara order of suspension of operations. Iniwa ay ako kabalo, but I was informed by EMB the other night. Rigya sa Manila. Naglupad sila sa Manila. Ginpatawag ko para mag-meeting kami. Suno kananda, nagkamayara meeting sa munisipyo kay nag-ayo ang tag-iyakang poultry kay Mayor. Na for humanitarian consideration, may mga piso ron sila na bakal kag manug-abot ron. Nga base kung pwede, tugtan sila maski temporaryo lang na atong suspension i-lift temporarily for one growing cycle. In fairness to the barangay officials kang barangay Linubayan, nagkadto sila, nag-meeting sila, kagpaghambal ni Mayor humanitarian consideration, nagaayo ang tag-iya kang poultry. Maski kontra man sa buot nanda, ang anda agreement okay, mapasugot kami. Ang importante lang, kiti para man ara ng mga piso nyo, ang importante lang, i-maintain ang cleanliness.
0: Hmm.
1: So in the presence of VMB, kagkang mga barangay officials, kagkang atanan pa, na involve sa siniyang hirikoton, nagdesisyon nga i-lift temporarily for one growing cycle. Amuman inaiya ang rason nga nagkamayara regular inspection. June 25, July 2, July 8, July 15, July 21, and August 6, 2026. Isa ka tuig pagkatapos ang balik-balik na reklamo kang mga tao sa barangay. Kay Rake rin kami nga nag-intervene. But for one year, nagaantos ang pumuluyo. Labi na gid, kung sa gabi, kung sa timprano kang aga, kag kung mag-uran tapos gulpi mag-init. Ang reklamo nanda simple. May time gabaho kung hindi matinduan itirake nga piso. Ikarawa, langaw. May reklamo man ang possible water contamination pero inayagin palantaw man sa opisyalis. Ang reklamo kang baho kag langaw, dyan man inaya sa previous owner pero ginaaksyonan. Iniyang ginlift ang suspension para sa isa ka cycle was a humanitarian consideration suno sa ayo ni Mayor kay nag-ayo ang tag-iyakang poultry nga nakabakal ron kuno kang mga piso. June 19 ang suspension, nag-ayo sanda nga magsunod kang piso June 25 for one cycle. Natapos inaya sometime in July 23. Supposedly, humanitarian consideration naging tugro kang mayor suno sa pag-ayo kang tag-iya, pero ang pamangkot, no, nagpasugot gani tanan na give way. Kadya ko naman lang ni hambalon. Did they ever have humanitarian consideration kanging pangkasuhan nila ang mga tao sa barangay? Did they ever have humanitarian consideration kang hindi makaturog ang mga tao, mga mala, mga may sakit rigyan, ginaantos ang baho kay ga refuse gid sila mag-comply sa minimum standards kang pag-operate kang poultry? Ang istoryahan ay duman ang negosyante despite the fact na sige man siya kaso, no, kag nagapangayo pagid siya damages kay ti naghambal kuno kang malain bala kung maghambal sila nga ay baho ang iti ay ang baho kang nga napatay na manok daw sakit gid sa irong ti damages gid makahalit bala inaya. Anyway,
0: so diri yung mga kasama, no, ang pagpahayag ni Congresswoman Janet Green angot sa natabo. Di, kung one cycle lang yun pa ngayo, dapat subong ibalik ang suspension eh, no?
2: RML, palabra di honor.
0: Pero doon lipat si, kwan, no? Si Mayor Nini Teruel. Di, gapangayo humanitarian consideration ko, no? Nati, ara na mga piso. Kung pwede, pasugtan lang anay mag-operate. O, sige, ang kasugtanan, sige, pa-operate lang da, no? I-lift na lang anay ang suspension kay ara ng inyo piso. Ang tao lang anay ma-adjust, no? Human consideration sa piso. Pero sa tao, nga marimaho sang iti, wala iya human consideration. Mayor Nene Teruel, amot na-realize mo man ang imo desisyon? Ang tagiyas ang poultry kapangayo human consideration kay ara ng piso. So definitely, ang ginapangayuan niya consideration, hindi iya siya, no? Kundi ang piso.
2: Palabra,
0: how about ang tawo, iya gani nagpasugot na malang? Ang tawo, iya nga nagasimhot sang iti, mga kasama. Ti, nulis dan i-congresswoman, ang nagakwestiyon, nga nagapangayo human consideration ang tag-iasang poultry, si Dr. Maricor Bora. Pero ti ang mga tao, iya nga mahaklo sang iti, wala iya human consideration.
2: RML, palabra di honor.
0: ginkasuhan pa sila kay nagreklamo? Kay nakahalit kuno ang ila reklamo? Nakaguba kuno sa negosyo? Tinga pagreklamo nila, no? Napatay ang piso? Nga nakaguba sa poultry? No? Kay hindi man ni commercial establishment nga wala na sang may mabakal sa imo? Kay masiling sila, ti hindi mayong ginhimo? Kag sige man ni Guroy, bakalya sang Bounty Fresh ne? Kag Magnolia sa mga manok na, sige man bato nila siguro sina iya kay ti. Way man na sila yakahibalo na kung ano mga isyo da. Kay hindi man na ila concern? Ikaw yung operator sila sa poultry, mo na yung concern? Sabta na yan, basta ang kinanglano na mo hindi, kung pila man ang manok na dapat i-deliver, ni mo hindi kinanglano, hindi kay, kwa nato na iya, kuta na mo na. Diba? Di wala iya human consideration ang mga tao? Nga nagareklamo? Ging kasuhan pa sila kay nagreklamo, nga mabaho iti.
2: Palabra di honor.
0: Tinunto iti.
2: Palabra di honor.
0: Gindulong kaginboy lugan, hindi kabahin sa ato nga palatuntunan mga kasama sang Soft Touch Wonder Oil. Ang balanyos nga may vitamin C, ang pagpalangga nga ginatawag haplos na mula sa puso. Ara na sa inyo mga butika, Soft Touch Wonder Oil. May lima kay hindi basta-basta nga ingrediente nga ginpidalong gid sa mailid nga pagtuon. May aloe vera nga nagabulig pabanag sang panit, nagapakupos sang singaw kay nagapatubo sang buhok. May lemon nga puno sang vitamin C kag nagapataas sang collagen. May eucalyptus nga nagapahilayo sa kutot sa lamok kag sapat sa pat, maayo man nga pangunta sa arikis kag katol-katol dala sang fungus kag skin infection, nagapahalog sang pungot sang ilong kag ginhawa, makapapali pa sang pilas. May virgin coconut oil para kutis guwapo kag guwapa, makabato sa artista, kag may rosemary oil nga nagaparelax, nagapahamok sang tulog kag ginabuligan dula ang kurinot sang panit. Soft Touch Wonder Oil, ang balanyos nga may vitamin C, mabakal sa mga butika. Subong man Kape Henyo 14-in-1 Herbal Coffee, 14 kabilog ang ingrediente niya, mga kasama, nga mayara sang collagen, mangosteen, balunggay, garcinia, cambogia, chia seeds, ginseng, kag iban pa. Ini nga mga ingrediente, nagapahubi, nagapahilayo sang balatian, nagapanami sang pagpamuhi, nagaparelax sang una-una, nagapautay sang pulao, nagapapagro sang pag-anggaanay, nga mas ginpatamis pa sang stevia, kag ginpananam sang non-dairy creamer. Kapehen nyo, 14-in-1 Herbal Coffee, pangabuhi nyo, kapihin nyo. Problema nyo, kapihin nyo. Pero pangitae, solusyon. Kaya in every problem, there is a solution. Kapehin nyo, 14-in-1 Herbal Coffee, kag Soft Touch Wonder Oil. Mabakal sa mga butika, ilabi na sa Shop at Samara sa Merrimark Mall. Malapit lang sa main entrance sa Activity Center.
2: Sa kanya, ang isa na tinaga, isa na kasumpa, Radman Henry Astera Lumawa.
0: Kagina sa odo na interview man si Vice Mayor Labla Baronda kag nagpagwa pagid siya sang statement today mga kasama sa iya sining Facebook page angot sa sining mga proposed ordinances niya kuno nga gintulugan sang nanuhay-tuhay nga mga chairman sang Iloilo City Council, no, binulan nga tulog sa mga konsyal.
2: Palabra di honor.
0: So, yun pang isa-isa niya diri, no? Kaya yun pang labot, ini sa arimen, kag pinasabat, ang mga konsyal, nga natungdan, sila nati, title mala ng iyang ordinansa. Ginapasabit siya namon sa text, why man siya naghahatag? Di paano kami ka-committee hearing siya na kay why man siya naghahatag?
2: RMN, palabra di honor.
0: Ti, hambal diri ni Vice Mayor Labla Baronda sa iya sininga post, sa kay Councilor Alan Saldivar, sila niyang first hearing, gin-schedule din ni nga wala nag-coordinate sila niya sang availability. Nakon, no? Nag-hearing lang kuno si Saldivar or nag-schedule, why gani gin pamangkot kung available bala si Vice Mayor Labla Baronda. Pero tinga ano, pag yun ang iba ni mo sining obra kay primary job ni mo is to preside the decision and break a tie, di ba? Sila niya, ang duha ka gin reschedule nga committee hearing, gin cancel man sa ilang opisina, after that wala na sang gintalana nga hearing si Councilor Alan Saldivar. Sa kay Councilor Meg Trinias, ang written request ko no ni Meg Trinias, ginpadala lang after 201 days of delay, no? 201 days mga kuan eh, no? Mga tatlok bulan, no? After tatlok bulan, sobra tatlok bulan amulan ako no pagpadala sang request ni Councilor Meg Strenyas. By that time ko no naka-manifest na sang madamo nga tinion, hindi na maisip nga tinion countless times nga personally i-present yang draft during the committee hearing, the proper forum for it nga dapat kuno maistoryahan. Sa linya why kuya nag-refuse nga mag-provide or mag-discuss ang proposal, pero sa linya wala sang hearing date nga gin-proponer si Councilor Trenyas. No? Sa kay Councilor Sidfrey Cabaluna naman, sa linya ang official request nag-abot lamang after sang 75 days nga delay. Duha ka bulan kag 15 días. Kag sila niya after sang ako niya interview, no? Ang video interview niya sa City Hall Press Corps. Sila tinag-respond kami nga i-present na lang namon personally ang draft during the hearing, kag nag-request nga ang hearing date i-set anay so that ma-identify kag ma-invite ang nagakaigo nga stakeholders. Sila niya ti handa ako. Sila niya hindi niya refusal to cooperate with the committee. Sa kay Councilor Rodolfo Ganson and Councilor Maria Irene Ong, sa linya wala sang official o kung an official nga coordination or communication sa ila tagsa ka mga opisina angot sa proposal. Siya sa akong yabahin, wala man ko yan nagpamaliban yung mag-participate. Wala lang gidiya sang hearing. Sa kay Councilor De La Liana, sa linya hindi lang siya truthful ang iyang statement nga ang title yun lamang sang 911 proposal ang available. Sila niya nag-contradict sa iya sining official record. Ang October 9, 2025 transcript sang stenographic notes ko no sang committee hearing nagapakita nga mismo si Councilor De La Liana ang nagbasa sang articles sang iya sining proposed ordinance. So sila niya ay asked kung ang draft unavailable, ano sila niya ang dokumento nga ginabasa during the hearing? Kag kung may mga concerns man regarding sa funding, sila niya ti, ano ang hearing nga ang ining mga concern na discuss gin man? May ara bala si Parado nga hearing nga ginpatigayon nga why asang presence ang proponent? Eh sila yata sa madumduman ko, wala man sang objection nga gin-raise ang City Budget Office or the Local Finance Committee during the hearing. In fact, sila niyang stakeholders, suportado man ang proposal kag nagpabutsyag man sa ilang interest nga maaprobahan ini. No? So, muna ang pahayag ni Councilor or ni Vice Mayor Lablab Barunda, mga kasama. No? Pero ining kay Councilor Nini De La Llana, may ara ko no siya. Sang wala man ginambal nga may text pero may ginbasa ko nung si Councilor De La Llana ng artikulo. Pero tinga ang sa iban yung mga konsyal hindi ka magpadala sang text. No? Tiyang klaro diri nga matuod ang hambal sang tanan yung mga konsyal mga kasama, no? Nga hindi iya si Councilor Lablab or si Vice Mayor Lablab Barunda maghatag sang text kopya unless sa hearing na kay ano na hadlok siya basi kopyahon nga masakripisyo ang ordinansa kay hadlok siya magawan kredito.
2: Palabra di honor.
0: Diba daw matagman hindi siya maghatag yasang text mga kasama, no? Ti title lang, no? Sa sabat niya sa kay Councilor Alan Saldivar mga kasama, daw feeling prinsisa gin siya nga ang schedule niya dapat siya payunan kay hindi siya kuno available. Ting anong ginaubra mo pa sa ibang adlaw, no? Kay actually why ka hindi ka man part sang legislation? Or I mean, hindi ka man part nga mag-author kag ida sang ordinansa? Ang trabaho sang Vice Mayor is to preside the session And break itay! Under na sa local government code. Kag sa opinion sang DILG. Karon basahon tanang opinion sang DILG. Kano pag inang ginobra iya sang Vice Mayor Hao? Ang sesyon once a week malang? Kag pareha sa Congress. Kung wala sesyon, te, may mga committee hearing. Or before the session, may mga committee hearing. Tiwa yung managin na pang-check na da ako na available mga congressman. Kaya kadamo-damo, gani sa ila. Kadto lang da yung available. So, dirido medyo si Vice Mayor Lablabaron. Dagi dyan kung ako ang maglanto mga kasama nga hindi siya mag-attend. Paayunan gin siya iya, no? Kay why kuno nag-set lang kuno sang hearing, why kuno gin-check ang iya availability? Pinaayunan ka lang imo ya karon kon magsiling kay imo ya abing hindi ka available sini. Di paano na lang karon ang hearing to? Depende lang ya sa availability ninyo. Dapat you have to make yourself available at all times. Kaya ang obra ganis ang Vice Mayor to preside the session and break the tie.
2: Palakra, the honor.
0: As if, bala nga daw, amala na ginaobra sa mga konsihal man, no? Sa kay Councilor Maestrinas, parehas man kay Councilor Alan Saldivar, no? Nga si Fia kung ordinansa iya ni Vice Mayor Lablabaronda, aktuhan dayon without delay. Kag dapat mag-hearing, i-coordinate gin sa iya kung sano siya available, payunan gin sa iya. Hindi siya mag-adjust, no? Ikaw yung mo-adjust ya? Ang sakay Councilor Nene de la Liana, amo to ginhambal nato yung may ginbasa ko ng mga kasama. Need ta ni clarify ka Councilor Deliana. Nag-coordinate kita sa iya actually pero may mga appointment siya, prior appointment. Try naton sa next week, no? Pero timatag man to mga kasama nga doon gina-imply niya nga may ara sang text, no? Kay may ginbasa ang article si Councilor Deliana. Tikon may ara galing nga ang iba niya konsyal iya wala. Nga nagasiling nga iba niyo mga konsyal, no? Councilor Rodolfo Ganson, Irineo Ong, Sidfrey Cabaluna, Rex Sarabia, Miguel Trinias, Alan Saldivar, wala yasang text. No. Sa kay Councilor Ganson, wala gid man siya nag-lead sa wala gid man siya nag-schedule sa committee, kay lead committee ang kay Councilor Alan Saldivar ang sa health, no? Ti, amo-amo tanan kay Councilor Ong, kay Councilor Sidfrey Cabaluna, wala ginhatagan sang text, no? Sang ordinansa. Ti ano, iyang ang hindi kimo yung maghatag iya sang text sang ordinansa, hindi bla? No? Ti amo nang rason sa mga konsyal, no? Pero why inigin sa Batman, direkta ni Vice Mayor Lablabaronda nga wala siya naghatag sang text. Actually, ginaako niya nga wala ginman siya text. Content, no? Sa iya ordinansa, mga title lang mga kasama. Pero ano ginman bala ang trabaho, no? Sang Vice Mayor. Nga ginahimo ini-issue karon ni Vice Mayor Lablabaronda because that is not his or her primary responsibility. No? Tini, ginpamangkot sang LGU dito sa Apare, Cagayan. No? Nangayo sila legal opinion, gin-address nila sa DILG, no? Kun bala ano gin man ang papel sang Vice Mayor, Vice Governor, no? Or generally gina-refer as Vice Chief Executive. No? Kaya ang governor, ang mayor is chief executive, no? So ang sunod sa ila na da or ang kon sa mga police bala do deputy chief ka, tawag sina vice chief executive, no? para mag-refer na siya sa vice mayor kag vice governor, no? Ang kapitan iya, barangay kapitan, wa man i-advise ang kapitan. So ang balderi sang DILG sa kay Mr. Dominador Guillermo sang barangay Punta Apare Cagayan, no? Nga nagsulat siya sang March 22, 2024 nga nag-clarify sa papel sang vice mayor hambal sang DILG silinya sa pamangkot nimo, what is the category of the vice local chief executive as member of the Sanggunian? Can the vice local chief executive relinquish the chair for him to participate or argue in the deliberation? Number 3, can the vice mayor introduce or sponsor any kind of legislative measures? No? Ang vice mayor, ang vice local chief executive, pwede bala maka-introduce or maka-sponsor or maka-author sang isa ka ordinansa? Ika-apat, in the event ang vice mayor, isa ka composite member, ano dapat ang kapalaran sang approved resolution kag ordinances kung sa diin inisya chairman or co-chairman or member? Amakon mo na, may question pa. Anong matabo sa ordinansa kung na nag-author sina vice mayor? No? Number 5, ano ang kapalaran sang resolusyon or kag-ordinansa nga gin-sponsor or gin-co-sponsor sang Sanggunian Bayan members? Contrary to C4, paragraph C and D, no? Sa local government code, guro ni. Number 6, can the vice mayor be a member or chairman or co-chairman of any regular committee provided it is specified in the internal rules of procedures of the Sanggunian? And number 7, can any member of the Sanggunian Bayan be a chairman, co-chairman, or member of regular committee contrary to item C4, B, and C provided it is specified in the internal rules of procedures for Sanggunian that SB members can be members to such regular committees? Amaning pamangkot, no? Hambal sang DILG, no? Ni Undersecretary for External Legal and Legislative Affairs Attorney Romeo Benitez. Silinya sa mga pamangkot ninyo, ari. Una, sa isyo, ang vice mayor or vice local chief executive as presiding officer of Sanggunian is considered a composite member and included in the quorum determination. Oh, sa pag-establish ang quorum, no, para makakanda kamo sang sesyon. Ang Supreme Court, in the case of La Carlota City, Negros Occidental, et al. Versus Attorney Rojo, nag-discuss ngang RA 7160 clearly nagahambal ngang Sanggunian Panglungsod shall be composed of the City Vice Mayor as presiding officer, the regular Sanggunian Bayan members or Sanggunian members, the President of the City Chapter of the Liga ng mga barangay, naga-ex officio member na siya, the President of the Panglungsod na Pederasyon ng mga Sanggunian Kabataan, and the sectoral representatives as members. Black Law's Dictionary defines composed of as form of a consisting of. Bilang presiding officer, ang vice mayor makabuto only to break a tie. In effect, ang presiding officer nagabuto kung kinahanglanon ini. That is to break a deadlock in the votes. Matag ngang vice mayor as presiding officer is a member of the Sanggunian Panlungsod consisting that he is or she is mandated under Section 49 of Republic Act 7160 to vote to break a tie, no? To construe otherwise would create an anonymous and absurd situation kung sa diyan ang presiding officer nga nagaboto nga i-break ang tie during a Sanggunian session is not considered a member of the Sanggunian. Amo na sa unang question, kun bala ano ang kategorya sang local chief executive as member of the Sanggunian? Sa ikaduhang question, kag ikatatlo, no? Ang question 2 kag 3, can the vice local chief executive relinquish the chair for to so participate or argue in the deliberation? Kag ang vice mayor maka-introduce bala or sponsor or any kind of legislative measure? Aray, pamati ka, vice mayor, labla baronda. Legal opinion ini isang DILG Legal Opinion number 40 number 95 series of 2025, no? With regard to the second and third question queries, Hambal San DILG, we answer in both the negative. Kay ang ining opinion sang DILG number 150 series of 2022 applicable nga naghambal, no? So gin reiterate ang legal opinion sa tong 2022 pa nga nagasiling, citing the discussion of the Supreme Court in the case of Zamora versus Caballero Tuwit, no? Jurisprudence gali niyo Supreme Court ni. Ang korte nagapangatubang sang akto clearly intended to circumvent an express prohibition under the law, a situation that will not be condoned. The local government code clearly limits the power of presiding officers to vote only in case of a tie, to it. Section 49, presiding officer. The vice governor shall be the presiding officer of the Sangguniang Palalawigan. The presiding officer shall vote only to break a tie. In the event of inability of the regular presiding officer to preside at a Sangguniang session, the members present and constituting a quorum shall elect from among themselves a temporary presiding officer. While acting as presiding officer, board members may not at the same time be allowed to exercise the rights of a regular board member, including that of voting, even when there is no tie to break. A temporary presiding officer who merely steps into the shoes of the presiding officer could not have greater power than possessed by the latter, who can vote only in case of a tie. Relatively, the aforementioned discussion should be considered in interpreting the ruling of the Supreme Court in the case of Javier versus Cajao Tuwit. Uy, antike ni, no? Consequently, the regular kag ex officio SP members enjoy full rights of participation, which include debating and voting, all exercise in pursuit of championing the interest of their respective constituents. The vice governor, however, does not represent any particular group. As a presiding officer, his or her mandate is to ensure that the SP effectively conducts its business for the general welfare of the entire province. Logically, then, the vice governor should be the embodiment of impartiality. As the presiding officer of the SP, he or she is without liberty to readily take sides or to cast a vote to every question put upon the body. It follows then that the law cannot reasonably require that the vice governor be included in the determination of the required number of votes necessary to resolve a matter every time the SP votes on an issue. No? The power of the vice mayor, vice governor is limited to power to vote and only in cases of tie. Hambal sang DILG, naka bold letters ini mga kasama. So hambal sang DILG, there is opinion niya, it is elementary. It is an elementary rule of statutory construction that the express mention of one person, thing, act, or consequences, or consequence, exclude all others. Ang ininga role, ginapabutsag ini in the familiar maxim, expressio unius is exclusio alterius. Where a statute, by its terms, no, ginapabutsag limitado lamang sa pila kabagay, it may not, by interpretation or construction, be extended to others. The rule proceeds from the premise that the legislature would not have made specified enumerations in a statute had the intention been not to restrict its meaning and to confine its terms to those expressly mentioned. No? Considerably, hambal sang DILG, ang vice mayor or vice governor has no right to introduce or sponsor a legislative measure, chair a particular committee,
3: participate in a debate or deliver a privileged speech. Had the legislators intended to allow the vice mayor or vice governor to participate in the floors of the Sangguniang aside from voting in cases of Itay, they should have included it and not separate them to rights enjoyed by the regular members of the Sangguniang. Councilor or Vice Mayor Labla Baronda, no? Kay Vice Governor Lee Andibuki, apply man eh, no? Matag nga ang inyo kinamatarong nga wala kamo kinamatarong mag-introduce or mag-sponsor sang isa kahagna. Magpamuno sang isa ka komitiba, magpasakop sa debate or mag-deliver sang privilege speech. Ngayon usually ginapraktis sa mga LGU, ga-relinquish, no? Sang iya sininga post ang vice mayor or vice governor kay ma-deliver sang privilege speech. Nailog-ilog nila ang House Speaker kag ang Senate President. Kag Senate President iya, wala na siya gin-elect sa mga botante as Senate President amo man ang House Speaker. Ang members lang sinaya sang Congress ang nag-elect sa ila. So, technically, ang ila yung trabaho, legislator, no? Hindi ka mag-preside. So, sometimes, ang Senate President, kay senador man siya, ang House Speaker, kay congressman man siya, pwede sila ka-relinquish ang ila post as presiding officer, kag mag-deliver sang privilege speech, kag mag-debate, mag-author sang laws o sang bills, mga kasama. Pero, sa local government code, sa local government units, amo ini ang opinion sang DILG, amo ini ang pag-insyende sang DILG, where the local government units are under. Matago, naka-bold ang paragraph nga ini. The vice mayor, vice governor has no right to introduce or sponsor a legislative measure, chair a particular committee, participate in a debate, or deliver a privileged speech. Kay silingyakon ang legislators intended to allow the vice mayor or vice governor to participate in the floors of the Sangguniang aside from voting in case of tie and preside decision, dapat gin-include na ini. Kag wala ini sila gin-separado ang ilang kinamatarong nga gina-enjoy sang regular members o da sang gunian.
2: Palabra di honor.
3: Oh, amo na ang sabat sang DILG sa pamangkot number 2 kag number 3 ni Mr. Dominador Guillermo sang barangay Punta, Apare, Cagayan sa DILG, no? Ang vice mayor bala or vice local chief executive pwede ka relinquish ang iya sininga posisyon para makapasakop siya sa deliberasyon. Kag number 3, inibala sila, pwede ka sponsor sang anuman nga size ang legislative measure. Hambal sang DILG ang opinion, hindi. Wala sila right nga mag-introduce or mag-sponsor sang isa ka legislative measure.
2: Palabra ni Honor.
3: Ang sabat sa ika-apat nga pamangkot kag ika-5, padayonon tani sa Lunes kay overtime na kita, mga kasama.
2: Itagamo sa bato. RML, Palabra di Honor.
3: 35 minuto sa kaligad sa takna, alas 9 sa gabi. Happy weekend, mga kasama. Kung medyo maulanon galing aton nga weekend. Sige lang, enjoy naton sa gihapon, mga kasama. Sa field, upon naton, Rajuman Marjorie Herbo Miani, Rajuman Broco Agustin. Sa yung center, Rajuman Lynette Fernandez Yulatris. Sa technical side, sa transmitter, Rajuman John Hartwell Toala. Dire naman sa studio, Rajuman Jason Renzi Cabatanya. Ako naman ang iyong sinialaga ni Imang Kurman, kasama mo sa DYRI, RMN Iloilo, Rajuman Henry Aspera Lumawag, Tatak, RMN!
4: Comments, suggestions to the preceding radio program may be referred to the National Telecommunications Commission, NTC, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas, KBP, and this station, Radyo Mon Nationwide, RMN Broadcast Center, 3rd Floor, St. Anne Building, Luna Street, La Paz, Iloilo City.
5: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
6: Samphone Gold Coffee Mix.
7: Si Stephen, isa ka office manager. Lamo na ako ng tilawan na kape. Naingidyang sabor sa Samphone Gold Coffee Mix. Manamigid sa akong panlasa. Mataas ini sa antioxidant properties.
6: Samphone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
8: Maulan man, no worries, na amoy ko lang ang damit.
9: Charm, Fab, Car, pangong pumaka-blue. Tanggal amoy kulong sa bango ng Charm.
10: Charm Babcon with Blue Fresh Technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst out thousands of flowers and berries.
8: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
9: Pambang kumbaka blue sa Charm.
10: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
9: ACS.
11: Ang mahig ko nga colon, makapalain sa lawas. Dako ang posibilidad niya ma-poison ka. And worst is, eventually ma-develop sa colon cancer kung mapabayaan. Dirty colon is the number one silent killer. Death begins in the colon. Mag-Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Para makita ang pag-inom mas maayong resulta, i-combine ang pag-inom sa Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber. Para sa healthy and good digestion, mag-inom adlaw-adlaw sang Super Fiber. Mabakal sa mga butik.
8: Maulan man, no worries, na amoy ko lang ang damit.
9: Charm, Fab, Con, pangong pumaka-bloom. Tanggal amoy ko lang sa bango ng Charm.
10: Charm Babcon with Blue Fresh Technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst out thousands of flowers and berries.
8: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
9: Pambang kumaka-bloom sa Charm.
10: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
9: ACS.
12: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world class quality.
9: ACS
6: Samphone Plus Gold.
13: Kasi yun, miss, may ara ako arthritis, pero nahibaluan ko sa kay tito ko ang Samphone Plus Gold. Nagtumar ako duha ka kapsula 8 times a day. 1 week lang nag-ayugid ang akon arthritis.
6: Samphone Plus Gold.
14: Mas pinalakas,
6: pinagaling,
14: pinahusay.
6: Samphone Plus Gold
14: sa mga butika.

0: siya. Malupit sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
1: ACS.
2: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
3: Yes to health!
4: Iyari na ang programa na The Secrets of Health. The Secrets of Health. Magadunong sa mga impormasyon na may kaangtanan sa ating ikaanang lawas. Magatudlo man sa maid-id kagatural ng mga pamahagi, agud malikawan ang mga ginabatsag sang ating lawas. Gani-dani na atong pamatian ang The Secrets of Health. The Secrets of Health.
5: Kumusta mga sugid nga mga tagpalamati? Saliwat, welcome na naman sa aton programa, The Secrets of Health. Kung sa diin kita sini magatalakay sa natural nga mga pamaagi sa pagpabakod sa aton lawas, kag paglikaw sa mga balatian. Kag pananglit kita sini may mga balatian, magahatag magkita sini sa pila ka mga suggestion pinaagi sa mga natilawana nga mga food supplements nga aprobado sa aton FDA ukon a Food and Drug Administration.
3: Yes, to health!
6: Mag-inom ka mo sang Ultimate Trio. Inatawag na ito nini nga Ultimate Trio sang Yes to Health Incorporated. Sunthorn Plus Gold, Premium D3, kag Sunthorn Vitamin C. Ining tatlo ka mga produkto ini sa quality products sang Yes to Health Incorporated, duly approved sang Food and Drug Administration. At mabakal sa mga butika nga suki ninyo bla pamangkot lang kamo sa Sunthorn Plus Gold Premium D3 kag Sunthorn Vitamin C sa Bacolod City, available dira sa Yes to Health Store sa Barangay 39 Lisari Street in front sang Marayo Bank. Available da ang mga produkto nga ini. Kadto lang kamo da kon volume ang inyo sininga baklon, dako pang discount nyo sininga makuha. And then sa mga kaiping sininga kaprobinsyahanan dari sa aton sa isla sang Panay kag Imaras, kadto lang kamo sa suki nyo sininga mga butika kag pharmacy. Pero kon makadalikat kamo dari sa siyudad sang Iloilo, kadto kamo sa clinic sa Yes to Health Wellness Center sa A Young Building, Iloilo Street, atubang sa Midtown Hotel. Libre dira ang konsultasyon adlaw-adlaw.
4: The Secrets of Health.
5: Sa kinandan ng inyo certified naturopath practitioner Doc Leo Amos, ululupod naman kita sa ning edisyon sa aton sininga pagpangalagad.
7: Sunthorn Plus Gold.
8: Sa mga kautoran na to na gusto mag-intra, pwede gid kamo makatext ang aton nga text line sa 0928-287-4637.
4: The Secrets of Health.
5: Sa ning edisyon, isa na naman ka tanom o kon utan ang aton sininga pag-istoryahan ng iya sininga benepisyo sa aton sininga lawas. Aton tukibon ang iya sininga puwersa o kon ang iya sininga kapasidad. Ang iban sininga ginasulo simple lang nila ang ining dahon, yet ginatawag alin nga superfood man sa Ingles tungod sa kadamo sa iya sininga sustansya kag iya sininga unique health benefit.
7: Sunthorn Plus Gold.
5: Pero dahon ang aton sininga pagadiskusyonan sa ning edisyon sa aton sininga pagpangalagad na hanungod din ni sa dahon, especially ang ugbos sang kamote aton tukibon ang iya sini puwersa pagabot sini sa pagbulig paayo sa aton sini nga ikaayong lawas.
9: Sunthorn Vitamin C, ang vitamin C na alkaline.
5: Pero aton istoryahan subong na hanungod sa isa kasahi sang kamote bala, hindi ang green nga kamote kundi ining purple nga kamote. Aton tukibon ng iya sini nga bioactive compounds kun nga nangin espesyal ining utanon sa piak nga komon nini magkadto gani kita sini sa merkado ti kadamo sa makita na ton sininga kamote. Pero pwede kita magpili gili sang purple o kon ng iban sini ginatawag nila nga tapol o kon na murado ang kolor sini. Ano ba lang ari at diri kagano ba lang kapasidad sini para nga magbulig para sa aton sininga kaayuhan, especially sa aton sininga kondisyon sa aton sini mga balatian.
7: Sunthorn Gold Coffee Mix.
5: Makabulig gali ang ugbos ng purple na kamote para nga ma-prevent ang liver damage o kung mapahinay ang pagkaguba sa aton sininga liver cells. Kaga nagabulig ba na ni siya para ma-reduce ang liver inflammation, nagabulig support sa liver cell repair kag regeneration. Kaya tinagatubo yung atay, gutob sa masarangan sang atay na ton, kung may madamage siya, patubuon niya ini, diwat.
7: Samfon Gold Coffee Mix.
5: Provided ha, nga hindi tanto ang damage nga ton sa ninyo atay, nga kaya pa mag-regenerate. Kag mataas man din yun, kung dagaya man din sa chlorophyll, ang ining dahon sang purple nga kamote. Ang chlorophyll nga daan, nagabulig support sa detoxification pathways sa aton sininga liver. Ang liver na tonte, responsable na sa pag-detoxify sa mga harmful substances sa aton sininga lawas. Through three phases ang yas sininga paghimo, no? Sa detoxification sa aton sininga lawas. Sige lang i-discuss na sa iba na aton sininga pag-pangalagad. Kaya makabulig man siya, no? Para mabayad ang certain toxins sa aton sininga digestive tract. So pag-abot sa sa chlorophyll content, no? Sining ugbos sang purple na kamote, pero hindi na sa maglayo sa aton sining Sunthone Plus Gold Capsule.
7: Sunthone Plus Gold!
5: Tingnan man, ang aton sining Sunthone Plus Gold Capsule, may ara man siya sang blue-green algae nga spirulina. Dagaya man din niya, pag-abot sini sa chlorophyll, pag-abot sini sa source sang chlorophyll, isa ang spirulina man sa pinakadagaya nga makuhaan naton sang chlorophyll nga nagabulig man pamagaan sa trabaho sang aton sining atay sa pag-detox, paglimpyo sa aton sininga dugo, kag sa aton sininga overall health.
7: Premium D3 Coffee Mix.
5: Muna galing isa sa pinakamanami man, no, sa aton sininga ginatawag diskusyon diri kay may mga options kita. Kasi sigurado gid ko dugay may mamangkot naman di. Te paano do kun di ko kauyon sa isang ugbos ang kamote? Sigurado gid niya kada diskusyon naton mi ara gid naga chat sa aton diri nga hindi sila kauyon utan, hindi sila kauyon sang laswa kati hindi naton malikawan may mga tao yang ang manamit sa iban, iban di kauyon. May prutas nga mauyon sang an mauyunan sa iban. May ara man iban yang mauyunan nila, hindi man mauyunan sang iban, ha? Let's say for example, bisan ano ka namit karon sang durian para sa iban, pero ang iban sa din nagadigwa-digwa.
7: Sunthone Plus Gold.
5: Kaya hindi magsulod sila sa nga ginhawa. Bisan ano mo kasiling karon niya kanami ang katamis ni isang mangustin, pero may ara ya iban nga hindi sila kauyon. Bisan anon ta ka promote di karon ng ugbos sang kamote karon na kanami sini kagadamo sang iya sini nga sustansya benefits sa aton sa ningalawas pero sa batang sa ibang sana simple lang hindi kuya malang to ito may mo uda wala kasi may mo sana hindi ka man makapilit sila kaya bisan ano makanami sang kagkadamo sa benepiso sila karon kung nagkakaon malang sa karon nga nagpamurugso kag stressed man o kung aburido man hindi gapon mangin maayo ang resulta. So isa sinis sa manami, no, pag about sinis sa chlorophyll content ang aton sa ringa Sunthone Plus Gold, may ara man sina tungod sa yasani nga spirulina bilang isa niya ka sangkap.
7: Sunthone Plus Gold.
5: Ngayon kanto kita karon sa pila ka mga unique health benefit kung kita sini ang regular nga nagakonsumo sang ugbos o kung dahon sang purple nga kamote. Number one sini, blood sugar modulation. So dapat ma-regulate, dapat ma-control para mabalanse ang aton sininga blood sugar levels. Base sini sa pagtuon ng iya sininga leaf extract, nagapakita nga nagapahinay sang glucose absorption. Di ang glucose nga dan nga init kun rapid o kun madasig sini ang pag-absorb kapin ba kun may problema kakaroon sa imo sining cellula dito nga way na nag-respond maayos siri sa insulin, hindi automatic bala nga butungon dayon ng imo sining glucose pakadose imo sining cellula tungod gani nga may insulin resistance ka kung diabetic ka dito, ha? Pagkaon nimo karon sang kanon, tinapay, iban pa ganyan mga refined kung mga carbohydrate, refined carbohydrate based nga mga kalanon karon inom ka soft drinks, shoot up, a spike ang imo ni nga blood sugar. Katiwa icing nagabulig para nga mas slower o kung mas slow down o kung napahinay ang absorption sa imo sining glucose, which is ang extract nili sa dahon sining purple nga kamote nagabulig para mapahinay ang glucose absorption. Katika ba luma na yung lawas na sa pagbalansi, yamo sa normal yung sitwasyon na kondisyon. Like for example, ang insulin na ito, tiyan mo na nagabulig, parang hindi tanto magtaas ng aton sa nga blood sugar. Doon kinapanami niyang absorption sa aton cellula. Pero kung naganubo man ang aton sa nga blood sugar para mabalance, nag-release man ang aton sa nga liver sa glucagon para nga ma-raise man ang aton sa nga manubo sa nga blood sugar levels. Especially sa pila dira ka mga tagpalamati o kung mga listeners na ito dira nga nag-practice bala sa fasting, iban sa nga intermittent fasting, kagang iban sa nga regular lang ang fasting, daw trip-trip lang nila nga, then ikaw mahawa. Then ikaw manyaga, maskip anay ko sa meal.
4: The secrets of health.
5: Inablang pagtapos mo kaon, instead nga ma-energized ka, nagluya ka, naghina ka, daw nami pahuway-huway, daw nami idag-idag, daw nami iligid-ligid, ginatuyo ka. So, malikawan na to nina kung narimbawa mapahinay na to ng glucose absorption sa aton sa nga tinai, kagang isa nga makabulig sa aton, amo ang dahon, purple nga dahon sinisang kamote.
9: Sanzon, vitamin C, ang vitamin C na alkaline.
5: Number 2, sininga beneficyo, cognitive and eye support. Pag-abot sini sa cognitive, nag-pertain ako nag-tumod ni sa aton sini nga panghuna-huna, sa aton sini nga utok eh, sa aton sini nga thinking ability, sa aton sini nga memorya, sa aton sini nga focus, sa aton sini nga learning, sa aton sini nga reasoning, kag sa aton sini nga decision making. Mabuligyan gali ah, para ma-sharpen ng aton sini nga memory, para nga magnami pagid ng aton sini nga focus, para magnami pagid ng aton sini nga learning, ang aton sini nga reasoning, kag mas manami pagid ng aton sini nga decision making kon areglado, kag manami ang sitwasyon na kondisyon sa aton sini nga brain tungod nga may cognitive support nga makuha kita kun kita ang regular nga nagagamit o kung nagakonsume sang purple nga dahon sinisang kamote. Idugang pa naton ang iya sininga ay support. Siyempre sininga iya sininga anthocyanins. May ara sa isang binipiso sa aton sininga mata. Kaya makabulig man siya no, para sa ginatawag mental fatigue and even eye strain. Dugay bilang atubang mo si mo sini computer. Dugay mo nga himutad si mo sininga cellphone. Ba ng iban sini ginhawal na nila ka himurot sa ila sininga cellphone.
7: Cellphone Plus Gold.
5: Di kong dugay na aton sininga ta modera sa aton sininga gadget. Ang blue light nagapa-stress ni sa aton sininga mata. Ang blue light emission dalalin sa aton sininga screens. Hindi favorable sa aton sininga mata. Kung nagadugay kita nga naga, kung nadugay kita nga naga, tuto ka nagafocus dira. Kagbasi sa pagtuon, number 3, may aramas sa sang antimicrobial and gut support. Ang iya sininga juice sa sininga kamote, yung purple, ang dahon niya nagabuhay.

0: Sponsoring nga pamatsyag
1: Southern Plus Gold.
0: Nagabulig para ma-neutralize sini mga free radicals. Nagabulig para ma-prevent sini ang cell damage. Kaya nagaresulta siya sa pagpahinay sang aton sini nga pag-edad. So isa gali sa manami nga resulta kung nag-consume kita regularly sang tapul o kung purple nga dahon sini sang kamote, nagabulig gali para nga mapahinay ang aton sini nga sign of aging. Kag nagabulig para mapabilin kita nga huben bisan pa naga sige ang aton sini nga pag-edad.
1: Samsung Gold Coffee Mix.
0: Kasubong lang sa nagkaon ka man sini sang ugbo sang tapol o kon purple nga kamote kung nagainom ka sang Samsung Plus Gold Capsule. May ara siya sang madamo kag pila sini ka mga sangkap nga hindi lang isa. Kasubong sini sa mga benepisyo nga makuha gani naton sa tapol sini nga dahon o kon purple nga dahon sa isang kamote nga kadamo sa makuha naton nga benepisyo. Much more pagid nga ining Samsung Plus Gold Capsule may ara sa mangustin, may ara sa ampalaya, may ara sa malunggay, may ara sa garlic, may spirulina nga ginkombinar ini sila no para nga maghatag sa aton sang madamo nga benepisyo sa aton ikaing lawas. Kag para mabuligan ang aton sini nga lawas nga mag-akto sini kun mapabakod ang aton sini nga immunity, mapabakod ang aton sini nga lawas, ma-provide na ito ng kinanglanon sa mga antioxidant, vitamins, minerals, kagiban pagid sini nga mga health benefit nga makuha naton pinaagi sini sa mga bioactive compounds halin siya sini nga mga sangkap. Manami kung i-combine naton ano ang Sunthon Plus Gold Capsule sa premium D3 soft gel capsule kag para bugos na lang, may kabugusan na lang gidang aton sini nga suggestion sa inyo kung nagatumar ka mo sa Sunthon Plus Gold Capsule premium D3 capsule updan na lang gid naton sini isang Sunthon Vitamin C. Ano bala ang bintahan naton sining ginatawag ultimate trio o na-suggest na ton sa inyo? Sunthon Plus Gold Capsule, premium D3 capsule, kaga Sunthon Vitamin C. Kung tingbon mo ini sila tanan, may ara man ini sila mga polyphenols, kag may flavonoids, may ara man ini sang ginatawag chlorophyll, kag may benepisyo ini siya ha, para sa pagbulig balanse sa aton sininga blood sugar. Kaga manami sini iyan no, sa ginasuggest na ton, kung suggestion na ton, nga kombinasyon sang mga suplemento like ultimate trio naton nga ini Sunthon Plus Gold Capsule, premium D3 capsule kag Sunthon Vitamin C, kay hindi lang basta nga naga panubo lang ya ko naga balance sa blood sugar kundi didto sa iya sa insulin sensitivity. Kay in the first place ang problema naton kung nagtaas nga ton sining triglyceride, nga nagtaas sa ton cholesterol, nga nagtaas sa ton sining blood sugar levels because of insulin sensitivity. Ang mga sangkap sini, sining kombinasyon sang tatlo, nagabulig para nga maamat-amat panumbalik ang aton sining insulin sensitivity sa may mga insulin resistance. In fact, sa mga pagtuon gani nga ang premium D3 capsule, ang vitamin D3 may direkta niyang epekto sa pagpanami sa pagfunction sa aton sini nga insulin. Pag-abot naman sa cognitive, pag-abot naman sa aton sining thinking, pag-abot naman sa aton sining problem solving, focus, decision making, learning, reasoning, makabulig ulig man ining tatlo kasubong man sa doon nagkaon magkita o kung naginom magkita sinisang sabaw sang ginblend nga ugbos sang purple nga kamote. Kag may ara man sa sang antimicrobial and gut support. Isa sini ang sangkap nga garlic nga nagabulig mabalanse sa aton sini nga gut microbiome. Isa man na siya nga nagabulig para magbakod ang aton sini nga resistensya. Kag tidugang pa ang garlic sini nga ara sa Sunthon Plus Gold Capsule, natural antibiotic ni siya nga nagabulig para magpatay sa mga kagaw, mga bakterya nga may mo maghalit sa aton sini nga lawas. So pila lamang ini sang madamo nga benepisyo nga aton sini makuha kung kita nagatumar sang aton sini nga ultimate trial Sunthon Plus Gold Capsule premium D3 capsule kag Sunthon Vitamin C.
1: Sunthon Plus Gold.
0: So nagapamangkot ng kapila mag inom o kung magtumar sini depende sa sitwasyon. Pero regularly o kung gusto mo lang mapabakod ang imo sini nga resistensya, gusto mo lang maintain nga manami ang imo sini nga paningkay singkay manami mudo manami sini imo pamatyag do ka mag-an lang kag daw kanami lang sang imo sini nga pamatyag pwede ka na sini makatumar sang twice a daily Santhon Plus Gold Capsule Premium D3 Capsule ug Santhon Vitamin C 30 minutes before magpamahaw amo man Santhon Plus Gold Capsule Premium D3 Capsule ug Santhon Vitamin C

0: 30 minutes before sini magpanyapon. Kagang manami sini no sa aton sini mga tagparamati updan pagid naton sang regular nga ehersisyo, healthy nga mga pagkaon naton. Kag manami pagid kay nagabulig man ni panami sa aton sini nga tulog. Nga ang tulog tuman kay importante para mapabakod ang aton sini nga lawas, kay mapabakod ang aton sini nga resistensya para madasig kita sini mag-ayo sa mga balatian, kag mabuligan makita nga makalikaw sa mga palaabuton pagid nga mga infeksyon ka mga balatian.
1: Zanzone Vitamin C, ang vitamin C na alkaline.
0: Available gali ini no sa mga butika liwaton ko kung mga parmasya manapit sa inyo sa nga lugar dari sa sudad sang Iloilo kag dira man gani sa sudad sang Bacolod Negros Island region. Pwede ka mo direkta makakadto dira sa Yes to Health store na hamtang ini sila dira sa Barangay 39 Lizare Street Bacolod City atubang lang gid o kung tabok lang gid ini sila sang Marayo Bank. Pero kung dira ka mo sa sudad sang Iloilo mga taga Iloilo province o kung Panay Island dira makalagaw ka mo sudad sang Iloilo, pwede ka mo makahapit dira sa Ayang Building, Yulo Street, Barangay Arroyo, Iloilo City. Tabok lang din sila sang Iloilo Midtown Hotel. Dira na hamtang ang Yes to Health store. Pwede ka mo dira makabakal sang nahinambitan naton sini nga mga produkto. Kagang bintaha kung magkadto ka mo dira sa Yes to Health Wellness Center, kay pwede ka mo sini makapacheck up sang libre. Kay ara dira ang ina sini alternative medicine consultant nga hambal gina sang kilalata ang bintaha senador kagang pabor senador sa mga gusto magbakonsulta dira pareho sa akon, kay ang gin prepare ko nga 1,000 pesos for my consultation, ginbakal ko na lang sa Santhon Plus Gold Capsule Premium D3 capsule kag Santhon Vitamin C. 2 months kadako nga bulig sini no, instead di bayad no pa sa imo sini nga health consultation, ibakal mo na lang sa imo sini nga mga suplemento nga makabulig sa imo sini nga ikaayong lawas. Ilin Domingo tubto Biyernes open na dira ang Yes to Health Wellness Center. Alas 9 ang takna sa aga, nagasugod na sila sa ila sinadira nga libre nga health consultation. Kung magbakalma ka mo dira sa mga suplemento, pagdugang sa inyo sini mga suplemento nga natilawan nga nagabulig pabakod sa inyo sini nga lawas, alas 9 sa aga pwede na kamudira ang makakadto kaga makasulod sa pagbakalman ukon pagpakonsulta sang libre sa Yes to Health Wellness Center. Pwede ka mo sa din maka-order online sa Lazada, Shopee, TikTok. Pangitaon nyo lang ila sa ng official store, Yes to Health Inc. 2011. Pag-click nyo sinang ila sa ng official store, magwa dirang ila sa ng mga product. Pwede ka mo dira kapili, order, kaguhulat na lang ka mga i-deliver sa inyo sa ni tagsa-tagsa ka mga puloyan ang inyo sa ning i-order. Mga food supplement na makabulig ka, pabakod sa inyo sa ni nga ikaayong lawas.
1: The secret of health.
2: Sa mga kauturan na to na, gusto mag-intra, pwede gid ka mo makatext ang aton nga text line sa 0928-287-4637. May namangkot diri Doc Leo. May maintenance siya sa high blood, kagsang iyang blood sugar, pero hindi niya mauntatan kuno Doc Leo ang pag-inom sang kape. Kaya daw kakulang sang iyang kabuhi kung hindi siya kapangapi. Ilabi na mga alas 2, alas 3 sapon, mainom gid kuno siya kape. Doc Leo, anong solusyon mo sini?
0: Kaya hindi mo natun mapunggan ang magpangapi. Kapit pagid ba na, Dr. Erwin, kung may sakit ka? Kung di patong bawal, dito kagid na namitan magsagit ilaw.
1: The secret of
0: health. Kaya hindi kagid niya maguntat sang pagkape, piliin mo na lang ang kape nga hindi ka matamaan.
2: Mm-hmm.
0: Kundi may benepisyo pa sa imo sa ding lawas. So, masuggest na ton sini sa ila, Dr. Erwin, na muna premium D3 coffee mix.
3: Yes!
2: Ano bala ang kinalain sang premium D3 coffee mix, Doc Leo? Nga ang ma-recommend naton?
0: Ang Santhon Gold, yes. May ara sing mangustin.
2: Mm-hmm.
0: Nga may ara sing beneficyo sa ginatawag insulin resistance. So, kung may mga diabetes, kag ang vitamin D3, makabulig man siya para nga magnami pagandang pag-function sa naton sa nga pancreas. Ini mangustin, kag vitamin D3, ari na sa premium D3 coffee mix. Ang pinakamanami pagandang sinik, ang papatamis niya is stevia.
2: Wala kontra kung taas imo blood sugar.
1: The
3: Secrets of Health.
2: May mga kauturan kita, Doc Leo, nga mas malipatan ang pag-inom sa kapsula. Pwede man ang Santon Gold Coffee Mix. Ang Santon Gold Coffee Mix, kung ano ang ara sa kapsula nga Santon Gold, ara na sa ngaton nga Santon Gold Coffee Mix, gindugangan pa sang glutathione kag collagen.
3: The Secrets of Health.
0: Ang gluta kag collagen kinanglanon gid samtang nagaedad. Mas labi nga ginarecommend naton sa mga nagaedad na,
2: yes,
0: tungod nga may gluta kag collagen nga boss. Ini kuha ni combine mo, may anti-aging effect sila.
4: Yes, to help!
2: Ari na sa ngaton nga Santon Gold Coffee Mix, same sa Premium D3 Coffee Mix naton. Stevia ang iya nga pagpatamis ini. Safe siya gamiton, safe siya inumon sa mga may balatian, ilabi na kung may mataas ka mo nga blood sugar. Aprobado sa ngaton Food and Drugs Administration.
3: The Secret of Health.
2: Dok, ano ang bulong sa kilid sa wala kagtuo? Nagasakit, lapit na 3 months sige sakit. 2 times a day, Dok Leo, anong iyang himon?
0: Consultagid siya sa medical doctor or matagaan siya sa order for laboratory,
2: laboratory
0: test. Pero may ara, Dok Erwin, nga ang pagsakit sang kilid tungod sa constipation.
3: 7 plus gold.
2: May mga kauturan man kita nga nagaamuning sakit nila sa kilid, sa hawak, Doc Leo, nga may problema man ang ilang nga bones, ilang nga tulad. Hindi ka man magpa-check sa imong uric acid. May ara man iban nga gahatag ni palatandaan nga problemado imong nga kidney. Depende lang kung ano ang reading sa laboratory. Kung clear imo laboratory tapos okay imong nga kidney, may tendency ini siya nga base sang imong nga constipation.
4: Yes, to help!
0: Pero kung nalibawa constipated yun ni Dr. Erwin, nalibawa may mga tag 1 week ka nga madangatan nga hindi normal. Ukon, bisan adlaw-adlaw ka pa nagpamuhin, pero kung tigamay-gamay, kagda matiga, so masuggest ko sa imo sina makagamit ikaw sang Santhone Gold Capsule. Kaya nga aman, mabuligan sang mga utanon nga sangkap sina nga amat-amat pahumok imo sini nga higko. Tapos, nami sini maimnan mo gid sang Santhone Gold Herbal Tea.
2: Yes, ang herbal tea naton, munang manamig it's mga constipated tapos damuon tubig inom, Doc Leo.
0: Yes,
2: kung isa kulang kita tubig, amo managaba trigger tapos kaon pa kita sa mga wala fibers ng mga pagkaon. So kaon ka damo mga leafy vegetables, mga root crops, and then parison mo niya Santon Plus Gold, Santon Vitamin C kag Premium D3. Inumon mo 3 times a day.
1: Santon Vitamin C, ang vitamin C na alkaline.
3: The Secrets of Health.
5: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. VisionX Plus? Check! Ang VisionX Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet plus regular exercise plus VisionX Plus. Ayos yan!
6: Mahalagang paalala, ang VisionX Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
0: So may mga insulin resistance, nagataas ang lasing sugar, nagalapuyot ang dugo, nagahina ang sirkulasyon, apektado pati ang panulukan. Pero ang pagburon sa panulukan, may ara man tungod sa mga factor ng overexposure sa mga gadget, cellphone, sobrang pulaw, kag may ara man sang kakulang sang sustansya. That's why ginasuggest gina to, no, nga maggamit gid sila sang VisionX Plus.
4: Yes!
2: Kaga ang unod sini Doc Leo unique, may astaxanthin, may zeaxanthin, may beta carotene, may vitamin A. Ini siya mabudlay ni pangitaon sa pagkaon. Kung hindi ka palakaon sa mga wild berries, hindi ka makakuha sini.
3: The Secrets of Health.
2: Stress ang imong mata, dugangan mo pa sang kulang mga pagtulog, plus wala ka kakaon sa mga suplemento. So dako pagid ang damage ang imong mata. Amo nang gatuga sa pagburon, pero isa man nga contributor dira ang ginasiling naton pagtaas ang blood sugar. So ang isa sa mga solusyon, iupod nyo sa bisyo nyo. Kung sige ka mo bipulaw, sige ka mo da inom sa mga alcoholic drinks, budgetan nyo sigarilyo. Doc Leo, iupod sa ilang budget ang suplemento nga VisionX Plus. Available na sa aton nga butika, sa mga pharmacy kag dira man sa aton nga center, sa clinics kag sa aton nga store.
3: The Secret of Health.
0: May nagpamangkot rin Doc Arino, curious ganyan siya, gusto siya mag pangapi, pero ang gusto niya ang kapi nga pwede siya sininga bata. Napulo katuig niya sininga bata. Naginahimo niya, nagasanlag sa kuno bugas. Doon di kuno kasaw iya sininga bata. Dano kuno marecommend na ton sini?
4: Yes, to help!
2: ang pinakanamay dira ang aton nga Santon Plus Coffee Mix.
1: Santon Plus Coffee Mix. May gamot ka na. May kapi ka pa. Kaya araw-arawin mo na ang Santon Plus Coffee Mix. Santon Plus Coffee Mix. Now available in your nearest drugstores.
2: Santon Plus Coffee Mix, amo ni siya ang suya. May suya ni siya, may mataas nga isoflavones, may malunggay, kaga mangustin. Kay biskan bata, igulang, pwede. Labi na sa mga tatay dira nga mahina ang performance or mahina ang ilang bowel movement, makabulig ni kay taas ang fibers ang suya beans. Kagamo ang main ingredients ang aton nga Santon Coffee Mix.
0: Tignan na sa mga bata, Dr. Wynn, especially sa mga nag-eskwila bala.
2: Yes.
0: Kaya nagapaktibo ni sang memorya.
3: The Secret of Health.
2: Mga nanay dira nga kung kisa Doc Leo nag bugit-bugit kung tawagon sa iban. Okay, abi mo kung niga pa ang gaangga lang niya kong misis. Gali, Doc Leo, hormonal imbalance.
0: Mm-hmm.
2: So, kung hormonal imbalance ang aton nga paghambalan, manami gid ang pag-take sang aton nga mga suya products kung available ang suya milk, pero kung kisa wala dira ang suya milk mo, so ginerekomenda to ang Santon Coffee Mix kay magabulig ini siya balance sang aton nga mga hormones. Agod nga kung mag-edad na 40 pataas ang mga babae, madula ining mga problema sa ginatawag hormonal imbalance. Kang ang lain pagid nga resulta sang hormonal imbalance, Doc Leo, ning gamala na ginatawag nag dryness, no? O so ang iba na gapangakig na kung kalab ito ni Mister. Mayo lang kung hindi makainom turbo si Mister, mainom turbo si Mister. Dako nga problema kay nga ilan na ma-feel nga hindi na manami during sa activity once nga may problema kasi ning hormonal imbalance. So para balance nga bisan edad 40 pataas nagabato pa si Mrs., mag-inom sa nga ton nga Santon Coffee Mix. Kag ang Santon Coffee Mix makabulig man ini sa mga lalaki nga may mga problema sa prostate. Kisa discomfort sa pag-ihi, panahon sa gabi, kadamo magbalik-balik sa CR, hindi na makatulog mayo, kay nga man, gaihi-ihi ang problema. So, makabulig ini ang aton nga Santon Plus Coffee Mix.
3: The Secret of Health.
2: Kung si Mrs. naka Santon Plus Coffee Mix, si Mr. naka Turbo. Manami ginang inyong performance, kag ini sila puro natural, Doc Leo.
1: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Inapalakas nito ang libido. Nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag naka-turbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
2: Wala ni siya side effect, Doc Leo. O, ano lang ang aris ini? Amo ang frontal effect.
4: Yes, to help!
2: Ini man si Doc Erwin Lapos, kag
0: Doc Leo Amos nga nagabilin aton lawas halungan antes pa man manginulihi ang tanan.
1: Santon Vitamin C, ang vitamin C na alkaline.
2: God bless po sa aton tanan, kag ang Diyos mag-aayo sang inyo nga mga balatian.
3: Inyo na batian ang The Secrets of Health. The Secrets of Health. Tugtog naman sa masunod na talakayan, diri lang sa The Secrets of Health.
1: Santon Gold Coffee Mix.
7: Ako si Stella. Ang bago ko nga paborito ng kape amo ang Santon Gold Coffee Mix. Swak na swakit sa akong panabor. Hindi ko na kinanglan pa magbakal sa collagen kag glota. Bago diyara na sa Santon Gold Coffee Mix.
1: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas. At gaganda ka pa.
8: Hi, I'm Margo from the Ska Officer sa Isaka Hotel. Sa hotel, first impression matters. Dapat presentable pirmi. Pero kung stress kag pulaw, paano na, di bala? Haggard much! Para muligan ako, wala labot sa proper diet and exercise, nag-stress tabs nako. May vitamin C, E, kag niacinamide para mabalik ang nutrients na nadula bangod sa stress. Ang ending, fresh and focused, helping to be confident to face guests with some stress. Kopa ka! Stress tabs!
9: Multivitamins plus iron is a generic name of stress tabs. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Stress tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
1: Mighty C, alkaline ng vitamin C.
11: Si Jake, ang una yan, iwang-iwang sa akin. Oh. Walagit ko gana magkaon. Sagay lang ko ubo, lana. Insulayan ko pa no. Ang Mighty C. Tag one capsule, 3 times. After one week, nanggit ang akong nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
1: Mighty C. Mabakaw nga butika.
12: Mahayong adlaw mga pinalangga natin na tagpamati. Upon natin subong si Tatay Antonio. Tay, paano bala nakaapekto ang diabetes sa imo panulok?
13: Pirmi nagkakalabu ang akong panulok. Do pareho bala nga pirmi ako nagkatanaw sa adlaw. Grabe gig asang akong sugar level. Usahay nag-abot pagani sa 320.
12: Kag ano bala ang solusyon nga imo na pagiban?
13: May isa ako kaabyan na nag-suggest sa akong sang iBerry. Tungod natural ang iyang mga ingredients, ginsulayan ko. Pag hindi ka magpasakay, amo ini ang pinakamaalo nga desisyon nga nahimok ko. Subong, wala na ang pagkalabo sa akong panulok kag makabasa na kag makalantaw na ako TV na wala sang kabudlay.
14: Tilawi man ang bago nga produkto nga iBerry Gold na may aras ang 10 mg na lutein. Nga bakal na ini sa pinakamalapit na butika sa inyo.
15: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: believe.
1: Hello, I'm Cheryl Cosin, news anchor and TV host. Sa MX3 Capsule, dito ako bilib.
2: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Be MX Extraordinary with MX3.
4: Gikan

0: smart dishwashing paste manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
1: ACS!
2: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
3: Hello, Washi!
4: Hello, Mommy!
3: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha? Chocolate? Putik? Libag?
4: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! My triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy-easy ang labada!
3: Mula noon hanggang ngayon!
5: All you need is Pride! All you need is Pride!
2: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
1: ACS!
6: Nagmamadali kasi itong kliyente natin. Baka pwede mo namang gawa ng paraan. Siya na daw ang bahala sa'yo.
7: Mahirap yan, sir. Ayoko rin ma-involve sa mga ganyang kalakaran.
8: Ganyan ang Pinoy!
9: Ang Pilipino, hindi corrupt!
10: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
11: MX3, dito ako believe.

0: Malupit sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS.
1: Welcome sa Palatuntunan.
2: Edukasyon.
1: Edukasyon. Edukasyon
2: para sa ikaayong lawas.
1: Programa nga magadulong sang sigurado kag mapuslanon nga mga impormasyon. Kilalahon naton ang Evergreen Herbal Capsule kag ang Evergreen Coffee Mix. Ako man bugal nga ginapakilala sa inyo ang naturopathy nga isa ka sistema sang alternative medicine nga nabase sa teorya nga ang mga balatian mahimo nga mag-ayo ukon matapna paagi sa husto nga pagkaon kag nutrisyon.
2: Edukasyon.
1: Edukasyon
2: para sa ikaayong lawas.
3: Hello everyone, ari naman katakaroon sa pagtamyaw sang maayong adlaw kag pagtalakay na naman sa isa ka simple nga kondisyon o kon mabatsyagan sa aton sining kalawasan. Nga nakahambal kita simple ankle sprain malang mo inabalang sa buol-buol naton sa aton sining dringatil sa likod ankle sprain. Nga kung sa din ang inyo sining mga ligaments naga overstretch kag nagakagisi or otherwise known as the soft tissue injury. Pwede nga halin sa gamay pakadto sa dako nga damage sa inyo sininga mga ligaments. Simple pero kung iguon kasi ni limitado naman ang imo sininga hulag kag mangin awat sa imo sininga adlaw-adlaw nga pangginawi. Mabatsyagan mong sakit nagapalang hubag tapos lumainit nga daw nagapalamula kag ang hulag mo sini limitado. Udlay maglakat daw nagaingkang-ingkang ka taladlawan kasi sa dalanon. Ang sprained ankle o kung ankle sprain tuga ini o kung halinan sini ang pagkabunggo especially kung ikaw mahilig sa sports. Ang aton sa Redrick tinutuyo simple lang kung paano i-manage ang kasakit o kung ang pagpalangubag-ubag.
2: Edukasyon. Edukasyon para sa ikaayong lawas.
3: Pinaagi sa natural approach. Hibaluon naton kung ano ang mabulig sa mga produkto ni Doc Hico.
1: Evergreen Herbal Capsule.
3: Ang Evergreen Herbal Capsule nga may pito kasangkap, turmeric, malunggay, saluyot, ampalayawit, grass, barley grass, kag vitamin C, kag ang
1: Evergreen
3: Coffee Mix. Evergreen Coffee mixed with turmeric, malunggay, kag mangosteen. Storyahan naton ang mga sangkap sining mga produkto. Kay kung ang produkto lang karon istoryahan ta, matingala kamo iti nga ahaw ano ang mga sangkap sang produkto nga ina nga nag-epektibo ina siya. Unahon naton ining mangosteen nga ra sa Evergreen Coffee. Ang mangosteen luwas sa ginagamit ini sa pagbulong sa ubo, impeksyon sa panit, kag iban pa. Ang mangustin makabulig man nga malikawan ang pagpalanghubag sa din man nga parte sa aton siningalawas. Kag ang mga kasakit nga babatsyagan naton sa nagkalain-lain nga parte sa aton kalawasan. Ari ang turmeric present sa Evergreen Herbal Capsule, present man sa Evergreen Coffee. May analgesic ini nga makapaganagan sang kasakit, anti-pyretic nga nagapanubo sang temperatura sang lawas, kag anti-inflammatory nga mga kinaiya.
2: Edukasyon. Edukasyon para sa ikaayong lawas.
3: Malunggay o kung malunggay, sangkap maninis ang Evergreen Coffee kag Evergreen Herbal Capsule. Kung bakod tulaan mo, kag kung healthy ang tulaan mo, bisan din lang na ilampos. Muna kinanglan taman ng malunggay, kaya nga may arinis siya phosphorus kag calcium. Ganyan nagabulig ini sa pagpabakod sa aton mga tulaan. O kung ang aton mga joints, sa aton nga mga buol-buol, di blang, ankle blang, inastorya na aton kay na. Ang amargoso, o kung ang palaya, nag-aaway ini o kung maka-prevent sang pagpis. Mapait ini siya, puno sang polyphenols. Isa ka compound nga kilala sa ikasarang nga magpanubo sang pagpalangubag sa lawas. Ambot nga nito sa iba na ako, mahilig man ako sa sports pero daw wala man kuya ankle sprain. Siguro mabakod lang akong tulaan. Wala pa man niya kaabot ang mga produkto ni Doc Hicong Evergreen Herbal Capsule kag Evergreen Coffee Mix. Palakaon ako akong ebalungkay.
2: Edukasyon. Edukasyon para sa ikaayong lawas.
3: Kag iban pa nga mga utanon. So ang wheatgrass kay daw laka-laka lang makita ari sa Evergreen Herbal Capsule, nagabulig inibuhin sang pagpalanghubag. Paskog pa immune system mo, ari isa pa, hindi mo nang paperde ang barley grass. Kung maintain mo yung sining weight, no? Kung di ka overweight, hindi man na siguro magka-ankle sprain. Panumdumon naman ang stress nga madulot sang weight o kung overweight sa imo sining mga tiil o kung dapa-dapa. Bastante man sa kalsyum, proteksyon ka nagkapabakod sang tulaan, tikitaan nyo lang, barley grass hindi man yung paperde. Umuyin ang rason kung akin ang lanon natin nga maintindihan kag maibaluan kung ano ang mga benepisyo nga mahatag sa mga sangkap nga ara sa Evergreen Herbal Capsule kag sa Evergreen Coffee Mix.
1: ang Evergreen Herbal Capsule kagang Evergreen Coffee mabakal sa mga butika malapit sa inyo. Sa dugang kasayuran, mag-text sa kay Doc Crispin Hico sa 0926-555-4150. Edukasyon! Edukasyon para sa ikayong lawas!

0: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
1: ACS.
2: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
3: Hello, Washi!
4: Hello, Mommy!
3: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
4: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy ang labada!
3: Mula noon hanggang ngayon!
1: All you need is Pride! All you need is Pride!
2: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
1: ACS.
5: Galabog ba lang imo pananaw? Basi myopia, diabetes, o kon eye strain na hindi na pagantusa. Kay arina ang iBerry.
6: Ako si Anna, wala daga man dawe. Alinsang bata pa ako, may myopia na ko. Kataasang akong grado sa mata. Budlay gid magtulok sa layo kag perwisyo sa adlaw-adlaw.
7: Sangga tumarkos ang iBerry, naglimpyo ang akong pananaw. Presko na siya, labi na sa kada bugtaw ko sa aga.
5: Ang iBerry, available sa Mercury Drug, Rose Pharmacy, kag sa imo paborito nga buteka. Kilawi ang iBerry Gold na may 10 mg lutein. Available sa mga parmasya nga lapit lang sa imo.
8: Maligang paalala, ang iBerry, hindi na mo ang hindi na mo
9: sa imo. PTX 500!
10: Dennis Antonio.

0: Alaga. Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified world-class quality.
1: ECS.
2: Good vibes, mga kapamilya. Live on air. Kaupod natin si Tita Susan. Tita, matuod ba lang may koneksyon ang high blood sa panulo?
3: Naku, DJ. Matuod gina. Kung magsaka ang akon blood pressure, nagaupod man ang paglabo sa akon panulo. Amo gani nga ang akon ginhimo, gindugan ko ang iBerry sa akon adlaw-adlaw nga routine.
2: So, nakabuligid sa imo ang iBerry, Tita?
3: Oo, gid. Mabatyagan ko gid na may suporta ang akon mga mata. Mas kalmado ako, dag mas klaro na ang akon panulo. Sa iBerry, may peace of mind ako nga ginatipan ko ang akon mga mata kag panglawas.
4: Tilawi man ang bago nga produkto nga iBerry Gold nga may aras ang 10 mg nga lutein. Mabakal na ini sa pinakamalapit na butika sa inyo.
5: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Si Ramirez po, baka manalo ka. Sa Ginuma na, Hinebra na. Just Analo promo na. May 5 winners ng 1 million cash. At over 100 million in cash prizes ang ipamiligay.
7: Pumili ng Hinebra San Miguel and other participating products. Sing na ng ilalim ng Selyo Cup
8: para sa set manalo.
7: At i-claim ang premyo sa partner redemption stores o sa salesmen nationwide.
6: Kasyawin na!
9: Promo runs from July 16 to November 15, 2026 per DOH FDA CFR permit number 0648 series of 2026. Drink responsibly.
10: Maulan man, no worries na amoy ko lumang damit.
11: Charm and Fab Con, bangong kumaka-bloom, tanggal amoy ko lumang sa bangon ng Charm.
12: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology kills 99.9% of colob-causing bacteria tested. May aroma burst out thousands of flowers and berries.
10: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
11: Bangong kumaka bloom sa Charm.
12: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
6: ACS.
0: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
13: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
0: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
13: Ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa.
0: Helps stop cavities even before they start, while keeping breath

0: protektado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified world-class quality.
1: ECS!
2: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin ko lang po, naibaluan ko ang taas ng galing akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. ng D3Bio, tatlo kami sa isa kadlaw. One month lang, nakuha ng lingin sa ulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
3: D3Bio! Ang D3Bio! Yung may Visio! Ang Visio! Yung may D3! Mga butika! Good morning!

0: ISO certified, world-class quality.
1: ACS.
2: Maayong adlaw, kaupod natin subong si Nanay Elena. Ano po ang inyong problema, Anay, sa panulok?
3: Ay nako, iho, grabe ginang labo. May katarata kuno ako, feeling sang doktor. Kau pareho sang gabon, nga pwerme lang nagatabong sa akon mata. Pero salamat gid, kay nabatian ko ang parte sa iBerry. Gintilawan ko, kagpagkatapos ang tatlo ka bulan, dako gid nga pagbago. Pagbugtaw ko, daw gulpi lang naglinaw. Wala na ang gabon.
4: Tilawi man ang bago nga produkto nga iBerry Gold na may aras ang 10 mg na lutein. Nga bakal na ini sa pinakamalapit na butika sa inyo. Ang paalala, ang iBerry hindi gamot at hindi dapat gamitin panggawat sa anumang uri ng sakit.
5: Italiano pala mapapangasawa mo, iha. Dalin mo dito at nang maipasyal dito sa atin. At makita niyang napakaganda rin ng Pilipinas.
6: Ganyan ang Pinoy!
7: Ang Pilipino, magiliw sa panauli.
8: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
9: MX3, tunay, natural, at orihinal.
10: Kaso sang dengue sa Iloilo, nagataas na naman. Mga Ilonggo, mag-4S na kontra dengue. Una, search and destroy. Suyuron isa ka beses kada simanang ugsaran sang aton balay kag iskwilahan. Pangitao na ginatiniran sang tubig na pwede itlugan sang dengue nga lamok. Magtaob, tuyo, taktak at takip. Ikadua, secure self-protection. Magsuksok sa malaba nga bayo gamagamit sa mosquito repellent lotion. Ikatatlo, seek early consultation. Duwa kadlong hilanat, magpakonsulta gilayon sa sentro o kon ospital. Libre ang test sa dengue. Ikaapat, support fogging and spraying. Suportahan ang fogging kag spraying nga ginaobra sa lugar nga mataas ang kaso sang dengue. Makamamatay ang dengue. Aton likawan, Iloilo, mag-4S na kontra dengue.
11: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
12: RMN Patrol 774.
13: Mayroon gabi mga karadsuman, mayroon gabi mga kasama. Tatak RMN Time, Philippine Standard Time, alas 10:31.

0: Sangkanginan Emergency Hotline Sang Punuligan.
1: Operator.
0: RMN Patrol 774. Searchlight sa kadulong Rescue Group sa Tion sang pagkakinanglanon. RMN Patrol 774. Mata kagtulungan sang kagamiwan. RMN Patrol 774. RMN Patrol 774.
2: Maayong gabi mga karadyuman, hello mga kasama sa atong mga kauturan Luzon, Visayas, and Mindanao, sa atong mga pinalanggang mga Ilonggo, sa mga kayo naroroon, abot kayo ng RMN Iloilo. We are broadcasting nationwide and worldwide. Dire sa aton nga mga kabarangayan, mga kaprobinsyahanan, mabatihan kita sa inyong malilisuan. 774, no 774 sa inyong lilisuan. Sa YouTube, live na live para sa aton mga Ilonggo folks, no, living and working abroad. Ining aton ng mga OFWs. Mapamatian, kag makita ng aking kagwapuhan. Ang aking kaseksihan. Sa inyo mga Facebook. DYRI RMN Iloilo. Paliwag lang i-like, share, and i-follow ang Facebook Live to subong. Ang programa Patrol 774, temporaryo kita na yung nagatalos. Kay Rajman Rodel Fulio Nagado, si Senyorito! September, kita-kits na kayo! Live mga kita sa YouTube. Pagkita lang kami sa at RMN Iloilo Official and mga nagapamati sa ito sa RMN application or RMN apps na ito ng radyo nyo. Sa cellphone ninyo, pwede nyo install i-download para biskan diin ka man. Mag-brown out man, no, magbinaha man, saan ka man, nag-abiyahe, o ara ka sa balay, na lobat imo radio, pwedeng-pwede sa cellphone, no, i-download lang sa inyong iTunes and Play Store ang RMN Iloilo. Sagot namin ang lahat na tanan-tanan yung mga balita, lokal, international, pati na sports. Damo sa mga nag-reminis, no, sa pagkadalagaan sa Pilipinas versus Jordan kagapon. Siling nila, baw, grabe, gid man si Todo na, gid man si CJ Perez. Kaglain, gid yung impact ni Kai Soto, ang Kai at ang Soto presence, no. Hindi lang sa Senado, kung hindi pati sa basketball court. Kung wala to na blanka ni Kai Soto, to lamba-lamba na to, isa makito kay Alayjuwon. Balitang sports, balitang entertainment, si Hard Lunch na kuno, si Padilla kag si Estrada. Sabi ko, sa Senado lang ini sila. Kaya galing, Kayla Estrada kag si sinagaling boyfriend ni Kayla Estrada. Daniel Padilla Galistrada. Ay, pa si Radyo Man Jason, updated sa chismis. Amo na, Yason, hindi lang ML, pati chismis. Si Padilla, kung sa Senado, kinakadlawan, pero sa showbiz, ginakiligan. Hard lunch na, pinost na ni Kayla, no? Ang ilang mga laragway, ilang mga picture sa Japan. Grabe nga ko po, no? Tuod, no, tuod ni Radyo Man Linet, kung ang lalaki nagapangaluyag sa babae, mabalaan mo kay puwerte ang kupo sa lalaki sa babae, basta nagapangaluyag, no? Pero kung may natabo na gani, sa lalaki kag babae, ang mga next picture na, ang babae na ang nagakupo sa lalaki. Ano ka ba matuod na? Relax na kayo, si T.I. Pancho ang bahala sa mga balita kag mga impormasyon diri sa paaton pagpangalagad. RMN Patrol 774, lubos gid ang aton pag-abi-abi sa aton mga pinalagang asuki sa 180 ka mga kabarangayan sa palibot sa syudad, sa aton 42 ka mga kabanuhanan sa palibot sa probinsya sa Iloilo, ang aton 6 ka mga kaprobinsyahanan sa palibot sa Western Visayas, ang aton component city ang syudad sa Pasig, sa aton mga naka-standby naga-monitor ng mga driver, aton mga chopper Radyo Manibela driver and ang mga grab car drivers naton. Sa mga kayo naroroon, madamong nga salamat kay mayad-ayad gid nga gabi sa aton mga kauturan nga mga mangunguma, mangingisda, ang yara sa babaw atop, dalumhagnan sang kilid sang banggirahan. Sa mga naga-shot-shot na, temprano pa, kampay! Nami sa mong shot-shot kay long weekend. Ko sa Maynila, puwerte subong. Kung sa aton dire sa Western Visayas, manayanayang aton chimpo, may mga talagsahon kita nga pag-ulan. Pero sa Metro Manila, sa Luzon ni area, mga kasama, no, sobra 50 kapamilya na no ang gin-relocate o gin-evacuate, sorry. Sobra 50 na kapamilya ang igin-evacuate sa tungod sa ining hanging habagat nga nagadigtog at nagabagusbos mga kasama. Kagang mga force evacuation, no, gin patuman na sa pila ka mga barangay sa Quezon City, sa Manila, ang mga flash floods, no? Kagang mga lahar, dito sa may Ulonga po, puwerte nga binubos ang ulan to. 117 ka mga lugar o mga barangay mga lugar sa Luzon, nagdeklarar na mga kasama sang state of calamity.
1: Tatak! RMN.
2: Karon himaloon nato ng lagay ng ating panahon this weekend. Kaya sunod sa aton nga Weather Bureau may namataan isa kay LPA do pero ara ni sa sagwa. Kaya ganubo ang chance ang maging bagyo. Himaloon nato na kamusta ang aton nga chimpo subong. Maging tiyempo karon sa gabi ka buwas gali. Kay isa na lang katulog, Domingo na, pila ng kaoras, Domingo na. Eh natuloy-tuloy ang bakasyon puwertes, kaya sa Lunes is a holiday. No, Petsa 31, National Heroes Day. So extended, may good news kita mga kasama. Ang aton nga good news, dumduman nyo ini nga ginahingyo sa nga NGCP, National Grid Corporation of the Philippines, nga nagahingyo sa 12 ka-oras nga brownout sa more power. No, buwas nga adlaw, ang mayong balita, kanselado! Alas 5 sang aga, tani sa mo, no? Kalaparan mo, lupider 1, 2, 3, 4, and 5, tani, oh! Alas 5 sang aga, tob-tob alas 5 tani isang hapon nga brownout.
3: Aragoy, tso!
2: Ginistorya ako ang NGCP. Di paano ang akon ng mga apo? Hindi to kanong katulog ang mga apo nito yung mupanso. Nati cancel ah. Pero may mga lugar man gyapon mga kasama nga magapatigayon sa nga power interruption buwas nga adlaw Domingo. No, so bulubantayan mga kasama sa mga nagasaulog sa ilang mga kadlawan sa mga happy happy birthday. Kapiyasan, Rizal Lapus, ano? Surba, nagasaulog man sa ilang nga kapiyasahan. Karon pisa-pisa unta mga balita. Ang hindi lang ang bulkan ng Mayon ang nagalupok sumong. Hindi lang ang Taal volcano ang nagalupok sumong. Hindi lang ang Kanlaon ang nagangurob sumong. Pati si Congresswoman na Janet Garin na akig na sa sitwasyon sa mga barangay officials kag residente sang Linubayan Tigbawan bangod sang ginareklamo nga poultry farm. Ining balita naton kay Vice Mayor. Siling niya ginatulugan, ginapawalaan ang iyang mga ginapasa mga ordinansa. Kay gali, suno kay sa programa Palabra de Honor. Iya ining iakad DILG nga wala gali po der ang Vice Mayor tana. Ang Vice Mayor is only there no para sa mga binutuhay. Hindi gali po tingala ko ginapawalaan sang iban mga kaupdanan ni Vice Mayor sa konseho. Kayo talaga ginapaugtaso si Vice Mayor labla barunda karon. Tanigin ingnan nyo na lang na Vice. Hindi pwede magpasa ang Vice Mayor o Vice Governor sa mga ordinansa. Eh, nabuluban tayo na ito mga kasama. May hampang si Alex Ciala. No, ang hampang ni Alex Ciala sa Lunes ini. No? Kontra niya ni Amerikana. No, kana. Kana na. Alex Ciala, ang kontraho niya si Mary Stoyana sa first round ng US Open single sa Lunes, Manila time sa may Queens, New York. Si Alex Ciala, world number 18 pero ranked number 17 sa US Open. No, paborito, yamado si Alex Ciala. Tungkol sa iyang fan base, ano? Hindi lang si Alex Ciala nagasikat tungkol sa hampang niya. Kung hindi pati ang mga fans na bitbit ni Alex Ciala, amo na yung mga Pinoy magsuporta. Eh, ang kontrahon niya din eh, rank number 122 na si Stoyana. Pero hindi maasi-asigali ining si Stoyana. Biska na maging debut niya ini, no? Draw debut. Nagdaog ini siya sa gunso na si Stoyana. Nagdaog ini isang tatlo, no? Nga qualifying matches. Amo na ang nakalabot siya sa US Open.
1: RMN Patrol 774.
2: Bantayan man ang mga kasama sa aton nga papag pangalagad ining parte kay parte kay Senator Ping Lacson ang nag-post si Senator Senator Alan Peter kaya tano sang Biyernes no siling niya fake news lamang ang mga allegasyon ni Senator Ping Lacson na may kaangtanan sa maanomaliyang infrastructure projects sa Tagig. Ginsabat ini ni Senator Panpilo Lacson na kung gusto niya sang preba, may ara kita sang preba. May ara ko no sang apat ng mga fraudulent. Ano ang but siningon? Ining fraudulent or fraudulent behavior nga ginapahayag mga kasama ni Senator Ping Lacson nga amo niya nga parte sang iya nga mga ebidensya. No? Bulubantayan man kayang parte sang Iloilo City kaga province mga kasama. No, may ginakanselar ng mga power outage o brownout sa adlaw sang Domingo, mga kasama. Eh, nabulubantayan kay may mga brownout, pati ngayon nun. No, may mga maluntad ng brownout dere sa may city proper sa may Mandurriao, sa probinsya, Barotac Viejo, San Rafael, Buas ining adlaw. And may araman sa may Banate. So, pulo pamati lang mga kasama para updated ka mo. Kaga para sa ato mga senior citizens, para sa ato mga PWDs, para sa ato mga kubos, kaga ato mga pigado ng mga kauturan. No, ang Atipan Center, dalon sa mga barangay para sa mapalapit ang serbisyo sa mga Ilonggo. And happy birthday gali, no, hambal ni Coach Steve Deximo. Today, August 29, Sabado, ginatamyaw gid naton sang happy birthday si Janella Rexy Baliano. Happy 18th birthday! Happy birthday! And bulaban tayo man mga mainit nga mga balita sa aton nga patrol and ang pag-asa. Kamusta na ato ng aton tiempo? Lahat ng yan mga kasama diri lang sa aton nga pag-pangalagad diri sa programa Patrol 774.
1: Tatak RMN.
2: Palayog i-like, share and i-follow ang ating Facebook page. Ang mga mainit nga mga balita, daloy sa mga balita, tuloy-tuloy. In charge sa News Center, Radyo Man Lynette Fernandez Yulatris. Ang patrol, Radyoman Marjorie Hervomiani. Kaga kaupod man naton dito sa transmitter, si John Hartwell Tuwala. Ang aking technical partner for this evening, Radyoman Jason Renzi Cabatania.
1: RMN Patrol 774.
2: Alas 10:44, kuhaw nato ng balita nga natipo ni Radyoman Marjorie Hervo. Manayanayang aton tiyempo, wala sang munog nga ulan. May mga pulo panalithi lang. Pero sa katahom sa aton tiyempo, baudikto sa may Santa Barbara, ito pabiya, may kumaya. Kumaya nga salakyan, mga karadyoman. So paghalong-halong lang gida sa aton mga kauturan, balang ko ba sa weekend, the shutting day ini, temprano pa shot para temprano pa tulog. Sa mga pinalangga naton, bigda sa mga kabarangayan, yung monitor, no? Karon, kung may mga panamyaw ka mo, may mga announcements ka mo, palihog ipadala lang kay Tiyo, eh. Dire sa comment section sa ang aton niya Facebook page. And sa mga taga Santa Barbara, sa mga softballista, no? Sa mga mahilig sa softball, sa mga teams nga nagapasakop sa Angels Touch, no? Softball League 2, Angels Touch Softball League Season 2, no? May hampang ka mo, buwas nga adlaw. Ato nilawago ng schedule ninyo. Masugod ini alas 8 sang aga. First game, kag may first game man sa hapon. Alauna sang hapon. Coach Steve, bakad to kao? Ara na si Radyoman na Marjorie. Away pa. Radyoman Marjorie, where are you? So mga kasama, samtang ginaulat-ulat naton si Radyoman na Marjorie Herbo. Mga kasama, ining brownout na no? Kay Tani, may mga brownout kita... Subong adlaw, ining pila ini nga 12 ka oras. Ginanunsyo sang National Grid Corporation of the Philippines ang pagpaiway sang natalana kuntani nga power interruption sa pila ka mga parte sang syudad kag probinsya sang Iloilo buwas nga adlaw Domingo Agosto 30. Maapektuhan kuntani among sang interruption amo ang more power pati particular na tani ang Arevalo Molo Diversion IPG Bulilaw Tabuk Suba kag Mega World Substation sini kagang Ileco 1 Pavia Substation. Nagpagwa ang NGCP sa dugang abiso kung may pinal ng ba pinal na ang gin paiway ini pero may mga areas gyapon nga makamatigayon mapati masila mapatigayon sang power interruption ano dire sa city proper emergency power interruption buwas nga adlaw Domingo. Domingo nga adlaw Agosto 30 magalawig ini sang anum ka oras. Mga kasama, so standby. Kuha na ito ng natipon ni report ni Radyoman Marjorie Hervo Miani.
4: TYRI Radyoman Report.
2: Radyoman Marge.
5: Radyoman Tiyo, mayong gabi sa atong mga kauturan. Mabalta manginigid, paang. Pero saktuhan lang mo ang tiyempo, subo nga gabi. Dari sa syudad sang Iloilo. Aga nagulan pero subong mga hapon wala man sa pagtupa sang ulan diri sa may syudad sang Iloilo kumbaga Dumakanay ang ang tiyempo natuan Radyoman Tiyoy. Sa mga madulong naton diri nga mga balita sa may syudad sang Pasi isa diri ka truck ang naaksidente sa may sityo Batuyanan, Barangay Himumo, Agahon, Pasay City, last 3:30 kaina sa hapon, no? Ang ining truck ang ginadrive ni Alex Romel, siguro siya ti Anios, kagrasilante siya nasambit na barangay. Base dari sa investigasyon sa kapulisan, nga ang ining truck sa kabala sa Corbadahon ng porsyon, sa dalan, sa ginapakayag na dulaan sa control no ang driver sa iyang manibela kung diin nga doon naglibot niya wala na ba na control ang manibela so nagbunggo ining iyang truck sa puno sang lubi naara sa kilid sang dalan ang driver na ini medyo na ipet no. Pero tinitigayo na ini nga makuha sa BFP Pasay City. So nakaangkon ini sang gamay ng injury sa iyang paa kagindala ini sa ospital. Walang iyang salakyan na nakaangkon sang pila diri ka mga damage. Radyoman na Tiyoy.
2: Radyoman Marge, kamusta ang lubi? Teke, ba, mas ano man kita, dagan, ba, mo, sa tree planting kita ya mo, di ba, naga-tree planting kita, ginalungan man nato ng aton mga pananom, ti, lubi, ti, kamusta ang lubi?
5: Dugi po man to.
2: Dapat, so, tinayin kung may mabungguan ka, kung may motod ka ng lubi, pare sa mga barricades highway, kung mabungguan mo, islan mo, dapat amo man na sa mga driver, kung may matumba sila mga puno, dapat tanong ba sila kasang puno? Kaluoy man itong manugtuba, karoon to, nabuyin na itong iyang income.
5: Anyway, sa dugang natandaring balita, Radyo Mantiyoy, ang gin-turnover sa kapulisan ng isa kagranada nga nasapuan sa tunghasan talamnan sa barangay Kalayo, kabatuan sa inasang hapon, no? So, nadari sa kapulisan ng personal ini nga gin-turnover sa Chief Tanod nga Suruli Lim Albarenyo. So, ngayon, unuan niya sa abong barangay ang granada sa kapulisan. So, sa karoon, nainis sa hinakop sa kapulisan and natanan na ini nga turnover sa explosive ordnance disposal. Sa katapusan natin nga balita, partially damaged ang isa ka owner type jeep matapos nga nagkalayo kayo na sang hapon sa barangay Kiyobe, Tumandoriao sa Tubang Sangga Station, Agosto 29. Ang tag-iyan sa salakyan ang si Roberto Cura Jr. Sa investigasyon sa BFP Iloilo City, gulpi lang ang nagkalayo na sa mga salakyan. Kag napatay man ang kalayo at isang man nakalabot o nakaabot ang mga bumbero. Sa nasabit nga sunog, nakaangkon sa paso ang driver. Sa salakyan nga si Bobby Cura, kagamuman si Jesrel Jan Vargas ng isa gasoline boy na tap-tapan nga nga ang damage. Duara lang mga 500 pesos. Radyoman Tiyoy. Amuna madulong natin yung mga balita. Subungag kapiyang ini nga bahay na ginagulong sa inyo sa Klinika D3 Bayo. Ang inyong proteksyon batok sa mga viruses kag bacteria may power combination sa vitamin D3 para sa mapag-un immune system kag virgin coconut oil kag BCO. Klinika D3 Bayo, your protector against virus. Kasama mo sa DYRI, RMN Iloilo. Radyoman Marjorie Herbo Miane. Tatak RMN.
1: RRMN Patrol 774.
2: Salamat kayo, Rajaman Marjorie Hervo Miani. Ako kasama, ining about the brownouts, no? Aging cancel to ang isang NGCP ang hingyo sa more power. Pero buwas ng adlaw, Domingo, hindi ka mo makibot, ha? Agosto 30. May anom ka oras nga brownout? Magasugod alas 5 sang agad, tuptob alas 11 sang udto. Ang apektado ang bilog na Mandurriao Feeder 1, Feeder 3, and Feeder 4. Liwatunta, Mandurriao Feeder 1, Feeder 3, and Feeder 4. Ang bilog ng Mobile Feeder 2 and Feeder 3. Sa probinsya, labinagit sa may Quinto Distrito, may patigayunon dira nga pulo ka oras ng kalawigon sang brownout. Pulo ka oras. Bagasugod alas 7 sang aga, tubtob alas 5 sang hapon, 7 a.m. to 5 p.m. Agosto 30, Domingo nga daw. Ano ang apektado? Tanan nga barangay sang Barrota Cabiejo.
3: Aragoy, cho.
2: Tanan nga barangay sang San Rafael Iloilo.
3: Aragoy, cho.
2: Amo na ang brownout. Amo na mapait. Bad day off ka, mapulo pa huway ka, baupulo ka oras ka brownout. So para makapreparar ka mo, amo nang ginal una tani.

0: antibacterial nga espesyalista. Gani mga kabiyang gamit yung kita ka-epektibo. Ini mga kabiyanan, ginatap na asang ditribayo. Ang mga virus nga nagapatrangkaso kagsumuman mga mikrobyo nga nagapahilanat. Pero may madamo pa nga benepisyo nga yara sa ditribayo food supplement. Kaya ang ditribayo magaranon sa medium chain triglyceride nga nagabulig mga kabiyan pabakod sa resistensya sa ato sinigalawas kontra sa pagkakapoy o kung pagmasakit. Ang ditribayo nagabulig man sa pagsalupsup sa mga fat soluble nga vitamina kaangay sa vitamin E, vitamin D, vitamin E, kaga vitamin K, kag mga minerales nga importante sa ato sinigalawas katulad sa magnesium, calcium, zinc, kag potassium. Gatag man sandugang nga enerhiya ang ditribayo sa aton sinigalawas para sa pagkayo sa mga selula, pagtunaw sa mga pagkaon, kag siyempre mga kabiyan ng pagdepensa batok sa mga balatian. May anti-inflammatory effect ang ditribayo nga nagabulig pagkupos sa mga nagaulubag ang atong ginaangkon sa aton sinigalawas tungod sa antioxidant nga aras sa ditribayo. At siyempre nagabulig man mga kabiyan pagbuhing sang timbang pagi sa pagparasig sang metabolismo sa atong sinigalawas. Nagatap naman sang malaking epekto ang makakuha man mga kabiyan sa makahulubog nga ilinon sa atong sinigalawas pagi sa pagprotekta sa atong atay kagpa-alerto sa atong paminsaro. Ang ditribayo may vitamin D3 nga nagabulig sa pagtugas sang dugang nga white blood cell sa laton sinangalawas nga mo naman ang nagaserbing nga soldado laton batok sa makamangalalit nga mga mikrobyo kaangay sa virus, bakterya kag punjay. Initaray nga benepisyo sa sarang nga maangkon sa paagi sa pag-supplement sang ditribayo food supplement.
1: Oras, tatak, alas 10:55.
2: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
3: ACS. Get through by health news. Get through

0: Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Mga butika.
1: Ano bang iban nga mga maibulig sang D3 Bio nga may Visio kag vitamin D3 kumpara mo lang sang plain nga D3?
0: D3 Bio.
2: Ang D3 Bio makapaproduce ini siya sang vitamin B sa aton nga chan.
1: Mm-hmm. Bye. So, mm-hmm. Grabe no? Mm-hmm. Inom ka D3 Bio, paamanan ka D3, paamanan pa ka B-complex. Kaya simpleng pag-abot sa imo nga gut, maproduce ang ano?
3: Ang probiotics.
1: Gadamo pa gin ang imo probiotics.
3: Mm-hmm. Correct.
1: Imagine la. Lantawab lang kuan ang bintaha. Kung D3 ka lang, kaysa gainom ka ordinary nga or plain nga D3, kumpara sa D3 Bio, damo iya mahimo. Pag inom pa lang nimo, kung kagton mo, makapatay ang kagaw sa baba mo. Pag tulon mo, abot sa tiyan, patay mang H. pylori bacteria.
3: Correct.
1: Pag-abot sa tinain.
2: Sa intestine, mayo ng imo nga gut bacteria.
1: Mayo. Lipay, lumpat-lumpat ang imo.
3: Probiotics.
1: Probiotics. Kaya, ari, pagkauna mo ni.
3: Oo.
1: No. Paghaman, si probiotic mag-produce ang
3: vitamin B.
2: B complex.
1: Wow. B-complex. De, tungod sa plain nga D3, ara na. Wala.
3: Wala na.
1: Wala na. So, kung ako sa inyo, amat-amat na upgrade.
2: So, D3 Bio.
1: D3 Bio na ta, sir boy.
2: D3 Bio, check.
1: Check.
2: Plain,
1: plain D3. Wala sila mo na.
3: X.
1: X.
2: Sunod, improves absorption of fat-soluble vitamins A, D,
1: wow.
2: E, and K.
1: Ito kaya arang bisyo mo.
3: 4 points na. 4 points.
1: Vitamin A, magamit sa lawa. Ang vitamin D, ati given kay Mayara. Vitamin E, kag
3: vitamin K. 4 points.
1: Pero the reason why, tungod kay May, BCO o D3 Bio.
2: May fats kita nga nagabulig sa pagpasalabas.
1: May upod nga good fats ang D3 Bio.
3: Correct.
1: So, D3 Bio, check.
3: Apat ka check.
1: D3X.
3: Apat ka X.
1: Plain nga D3 Bio.
2: May ano lang siya, Doc. May vitamin D lang sa
3: may vitamin D lang sa
1: tapos.
3: One check. One check.
1: One check.
2: One check lang siya.

0: D3 Bio. Ang D3 Bio. You might Visio. Ang Visio. You might D3.
1: Sa mga butika.
2: Kagang vitamin D3, Doc, pwede maka-protect sa aton nga skin, sa aton nga buhok, kag sa aton nga unto. Siyempre, ginagargol ta na eh. No? Pampatay sa ginatuwag bakterya. Sa may mga punggod, pwede natin ma-apply external. No? Pwede ang aton nga D3 Bio, kag wala na sa ordinaryo nga vitamin D3, Sir Boy.
3: Correct. No? That is the advantage of D3 Bio. Ano pa?
4: It will increases mucus production in your mucus lining. Anong buot ipahangop? Halin sa baba, may mucus lining ni kag ang ginahimo sa mucus lining ga produce ang mucus para ipang trap niya ang
3: bacteria
4: kagaw
3: tanang nga klase nga kagaw itrap.
4: So gina-increase niya ang mucus lining to trap sa mga pathogens.
5: Kandugang pa, Doc, ang purpose ang aton nga mucus, no? Isang saton chan. Protection na niya na da ang aton selula batok sa gastric juices.
4: Yes.
5: Nga pwede makatunaw.
4: Hydrochloric acid. Kaya kung wala ning mga mucus sa imo mucus lining,
3: sunog.
5: Muslot-muslot gwa ulcer.
4: Sa D3 Bio, nga may BCO kag plus vitamin D3, check siya. Pero kung D3 lang, ikis.
0: D3 Bio.
3: Ano pa?
4: May ketones ang D3 Bio, wala ketones ang plain lang nga D3.
3: Correct.
4: So, bintaha gid ang D3 Bio kumparar mo sa ordinaryo or plain nga D3. So, kung ako sa inyo, nami gid ya nga D3 Bio gid. Ining D3 Bio, grabe ang mga bintaha ikumparar mo lang sa plain nga D3. Nakita mo naman to, ano ka importante kahapon, damo to checklist na to, no?
3: Pulo, no?
4: Number one, antiviral.
3: Antiviral.
4: Antiviral ang D3 Bio because of monolaurin.
3: Monolaurin.
4: The question is, may monolaurin ba ang plain nga D3?
3: Wala.
4: Pero ang D3 Bio, ara.
3: May muna ka-plain siya?
4: Check.
3: Wala.
5: Monolaurin pala na. May kaprilit pa kag-kaprik.
4: So sa mga kautura na munda, nami D3 Bio gid kumpara sa plain nga D3.
0: D3

0: Free Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Mga butika. D3 Bio. Health News.
1: Para sa dugang nga impormasyon, kag para makabakal sang aton mga produkto, bisita ang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa E. Lopez Street, malapit sa Robinson's Haro, sa tupad lang sang St. Robert's International Academy.
2: Maulan man, no worries na amoy ko lubang damit.
3: Charm and Fab Con, pangong pumaka-bloom, tanggal amoy kulob sa bangon ng Charm.
4: Charm Fabcon with Bloom Fresh technology kills 99.9% of kulob causing bacteria tested. May aroma burst pow thousands of flowers and berries.
2: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
3: Pangdong kumaka bloom sa Charm.
4: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
5: ACS.
6: Mga kabyanan, regular man ba lang bowel movement nyo? Base ka damo sa ginakaon nyo pero pila nakadlaw, wala ka muna kapamuhin. Amuin ang delikado kung hindi mapagwang higko, posible nga ma-poison ka. Ang maayong nga balita, may Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product aprobado sa FDA in just 2 to 8 hours. Mapagwa na ang mga higko nga hindi dapat magtinir sa lawas. Mas mangin manami pagkita ang epekto sa Super Fiber kung i-combine sa pag-inom sini sa Life Extension Vitamin D3. Mag-inoma daw adlaw sa Super Fiber. Mabakal sa mga butika.
7: Hi, I'm Margo, front desk officer sa Isaka Hotel. Sa hotel, first impression matters. Dapat presentable pirmi. Pero kung stress kag pulaw, paano na, di bala? Haggard much! Para muligan ako, wala labot sa proper diet and exercise, nag-stress tabs nako. May vitamin C, E, kag niacinamide para mabalik ang nutrients na nadula bangod sa stress. Ang ending, fresh and focused, helping to be confident to face guests with some stress. Kopa ka! Stress tabs!
8: Multivitamins plus iron is a generic name of stress tabs. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Stress tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
10: My creations reflect how colorful my life has been. And I will continue to create beautiful masterpieces for the world to see. Ako, si Rinesa Lude, ang inyong fashion ambassador to the world. Kahit senior na ako, kaya-kaya ko pa rin makipagsabayan. Life is beautiful with MX3 capsule. Dito ako, believe.
11: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
12: Be extraordinary with MX3.
13: Para mga kabiyanan sa mga kalalakihan, mga taga-pulaw, mga kabiyanan, ari na mga para sa inyo mga kabiyanan, mag-Megaman Herbal Capsule. Ang number one nga kapsula pang lalaki sa Bilugan Panay Island kag Gimaras. Kay ang Megaman Herbal Capsule nagahatag mga abyan sa resistensya kay Mister sa paglabing-labing kay Mrs. Nagabato man ni mga kabiyanan sa mga pagpulaw kag nagapapagsik man mga kabiyan kag nagadugang resistensya sa isa ka lalaki. Ang Megaman Herbal Capsule safe katama kay puro nga herbal ang ingredients. May tungkat ali, ginseng, maca kag honey goatweed. Safe sa heart ay wala ini mga abyan sang side effects. Mag-inom sa Megaman 2 ka kapsula bagong maglabing-labing. Pero kung kada adlaw kang nag-inom, pwede man isa lang kada adlaw. Basta nag-Megaman, hindi ka gid mahuyan kay misis mo o kung kay partner mo. Tandaan, mga mister, happy wife, happy life! Megaman Herbal Capsule mabakal sa mga butika sa Bilog nga Panay Island kag Gimaras. Kay quality product ni Tita Arlene kag sang Herbsmed Pharma Corporation. Aprobado sa FDA kon ang Food and Drug Administration. Kari mga sa mga kalalakihan, mag Megaman Herbal Capsule na. Now na!
14: RRMN Patrol 774.
15: Alas 11:05, mayong gabi sa talantanan natin nga suking at tagpalamati sa programa RMN Patrol 774. Nakasama sa aton balita, antes natin kuhaon ang pag-asa. I-transfer ng tsura ko daw. Ngayon katingalan ni Iloilo 1st District Congresswoman Janet Garin, kung nga ang tag-iya pa, sang ginareklamo nga GT Poultry Farm sa Barangay Linubayan, Tigbawan, Iloilo, ang masunod, apisar nga wala pa sila sa nagakaigo nga permit Sa interview sa RMN Iloilo kay Garin, ginpahayag niya nga kung basihan ang mga report sa EMB or Environmental Management Bureau, may mga dapat pangatapuson nga compliances ang poultry farm apang padayon ini nga nag-operate. Ginakasubo man niya nga ginaplastar sa nga kampo sang tag-iya nga hindi na sila magpasaka sang kaso, no, ang ining GT Poultry Farm. Siling na hindi na sila magpasaka sang kaso, pero may kondisyon. Ang kondisyon nga hindi na magreklamo ang mga residente. Te, para hindi ka mo pagkasuhan, mahipos na lang kamo. Hipsan nyo na lang ang baho, guwantahon nyo na lang da ang langaw. Ginpahayag pa sang kongresista kaangay nga tuman nakanubo sang paglantaw sang tag-iya sa mga opisyal sa lugar. Suno sa iya iniang rason kung nga naakik siya kaangay sang nabatyagan sa mga residente kag barangay official sa may Linubayan, Leganes, kung nga buhi pa ini ang mga pulang araw. Daw masiling kita daw, hindi malayo nga mag-intra na lang sa pulang araw ni para matagaan hustisya. Kay wala gid hustisya. Pero pahayag ni Garin, iya personal nga ginistorya si Tigbawan Mayor Virgilio Nene Teruel na hanungod sa sitwasyon nga masolusyonan ang problema. Sa ihibalo ni Garin, gin-suspend sa Tigbawan Local Government Unit ang permit to operate sang poultry farm sang Hunyo 19, 2026 apang gin-lift ini matapos ang pila ka adlaw kag gintugutan ang isa ka cycle sang operasyon bagod may ginbakal sila nga piso, no, ining tag-iya. Isa ka cycle. Ginapangabayik na karon ni Garin sa LGU, ining Tigbawan LGU, nga tani dapat hindi anay paghatagan sang permit to operate ang poultry farm tub-tub, no? Tub-tub, makompleto ang compliance kag masolbar ang problema. RRMN Patrol 77. Which should be the case. Ginapasugtan ka mo one time. Sige, para for the sake of humanitarian consideration. Sige, kaya base magkalamatay inang mga piso. Kaya base mag-pull out ang atong investor dire sa Tigbawan. Isa ka cycle, tisubong pilaayhan ka cycle. And from 15,000 heads, no, naghimo na 85,000. So hindi pwede ka reklamo, ah, hindi, kung hindi ka mo magreklamo, hindi na mo ka mo pagkasuhan. Pero kung magreklamo ka mo, tuloy-tuloy ang kaso. Bulo pa huwag danay, hibaloon nato, ano, sang kadali ang lagay ng panahon, especially buwas ng adlaw Domingo, kung sa din maka family banding, uulanin ba ang Western Visayas?
16: TYRI, Radyoman, report!
15: Kabod nato na sa pag-asa 6, mga kasama, Engineer Rolly Cuenca live, 3 sa RMN Patrol 774. Engineer Rolly, mayong gabi.
17: Yes sir, mayong gabi sir, kag sa aton man nga mga tagpalamati. Ang manaton latest weather update sa Subo nga adlaw, August 29 year 2026, no. So sa karon ang may duwa kita ka or may mga weather system kita no nga gina-monitor sa guwa sa aton nga Philippine Area of Responsibility, no. So ang ini nga isa ini sa ka low pressure area, no, nga sulod na sa aton nga Philippine Area of Responsibility sa Subo nga gabi. So uli nato ini siya na siplatan, no, ang ini nga low pressure area 1,305 kilometers sa east of extreme northern Luzon. So maliban dira, no, ining southwest monsoon or habagat ang nag-epekto sa karon sa may Luzon kaga Visayas. So western Visayas magapadayon na magalog-alumon nga kalangitan kag may mga lapta-lapta nga mga pagulan-ulan pagpangilat na nag-oob. Kasarangan tugtog sa mabasyo gaton nga hangin gikan nabagat na nakatungdan, magadalay ni sila sang kasarangan tugtog sa mabalod nga mga pagbalod sa aton kadagatan. Forecast temperature naton yara sa 25 to 29 degrees Celsius. Adlaw naton magbutlak alas 5:40 buwas sa aga. Kagaman naton latest sa so the update tulindi sa Ililo Pag-asa, Rolly Cuenca.
15: Engineer Rolly.
17: Yes sir.
15: Ining low pressure area sa extreme northern Luzon, base sa aras sulod sa aton nga Philippine Area Responsibility. Sa inyo nga forecast track, diin ini ang iyang diin ang agya ni Engineer Rolly. Mapalapit ini sa landmass ang pungsod Pilipinas.
17: Medyo malayo sa landmass natin, sir. Medyo manubo or less likely ang landfalling scenario natin sa landmass.
15: Okay, last pero kung papalapit daw malusaw ni siya o may posibilidad nga maging bagyo, Engineer Rolly?
17: Well, may posibilidad din, sir, nga maging bagyo, sir. Medyo medyo ano no, medyo mataas ang chance niya nga mag-develop sa isa ka bagyo within the next 24 hours.
15: Pero again, aras sa babaw nga porson, so Luzon nga po ng iguon niya, Engineer Rolly, is that correct?
17: Yes sir, pero sa land masses medyo malayo-layo pa sa sir no, so depende pa na sa weather system nga mag-influence siya, but as of now sir, based sa mga models natin, medyo malayo pa naman siya no sa landfalling scenario natin. And currently ang gina-monitor natin is ang habagat no nga posible niya i-enhance if ever good man nga mag-develop siya sir.
15: So dito sa may Luzon kay pila ka adlaw ni cancellation of classes kaga mga flash floods na gidigto biskan sa may NCR, Quezon City and those alike sa may Luzon and NCR. Ang rason dito galing generally is habagat ng ini no?
17: Yes sir, habagat ang nag-ano di sir, nag-a-epekto dito sa ila, sir.
15: So sa aton diri sa Western Visayas with this LPA, aron sulod sa aton yung Philippine Area Responsibility, similar weather as today, ang aton abatsagan for tomorrow, Sunday, and Monday, generally?
17: Yes, sir. So sa gyapon, may mga chanda sa gyapon kita sa magulo-gulo mo nga panyan po, sir.
15: So ang aton nga, hambal natin similar is kada aga, mga in 8, 9, 10 pasaka, daw mainit, tapos bandang hapon, amo na yung high chances of rains, in generally, no?
17: Yes, sir. Sakto din na, sir.
15: So, wala makita gale warning subong?
17: As of now, sir, wala, sir. Sang gale warning, sir. So, pero wala na, sir. Medyo mabalod lang ang kadagatan natin, sir. So, ang ano, gyapon, halong sa gyapon sa mga may balak magpamalayag sa subong adlaw, sir.
15: Kaya nga ano, panugyan subong sang pag-asa, generally, sa ating mga kultura sa Western Visayas, kay patuloy na ini, no? Nga gina-enhance, ginapabaskog ang hangin habagat. May panugyan ba ang pag-asa subong sa ating dito sa Western Visayas?
17: Yes sir, so sa gyapon sir no, magaligmat sa gyapon since nga for the past few days medyo ginaulan kita, so may posibilidad sa gyapon sir sa mga ano natin sir no, mga pagbaha no, even though may mga occasional rains na nakay medyo saturated na biyang kadutaan natin. So sa gyapon magaligmat yung magalera to sa gyapon.
15: With that, Engineer Rolly Cuenca, madamo ko salamat, good evening and enjoy your weekend, Engineer Rolly.
17: Yes sir, thank you, pag mayong gabi sir.
16: RMN News Panahon.
15: Ayan ninyo nabatian mga kasama itong Weather Bureau Pag-asa. Magulo aligmat gid mga ka-radyoman no, kay dakong hapon dirigid ang bundak sang ulan, pero kagina pagli-li namo ni Chipto sa kawaan daw wala man nagulugalom dun o mayong atong chimpo subong. Gabay lang tuloy-tuloy na ini para tuloy-tuloy man ang tagay nyo. Mga kasama, para sa atong mga senior citizens, PWDs, kik sa atong mga pigadong mga kauturan, nagakulba kita magpa-doktor, kulbaan kita magpa-check up, kay baw, perte ang gastos. Ginaplano subong sa Iloilo City Government na dalon sa mga barangay ang serbisyo sang Atipan Center. Agod mas maging accessible ini sa mga pumuluyo. Ini ang ginpayag ni Iloilo City Mayor Raisa Treñas kadungan sa nga pagmarka sang isa ka tuig nga pagserbisyo sang Atipan Center. Suno sa aton alkalde, gintukod ang Atipan Center bilang isa ka one-stop shop nga naga assist sa nakalain-lain ng mga concerns ang aton mga pumuluyo. Lakip na ang health-related concerns kag iban pagid ng mga serbisyo sang city government, mga karadyuman. And suno kay Mayor Treñas, isa sa mga problema nga iyan nakita amo ang mga pumuluyo nga wala makihibalo kung diin makadto o kung sino ang dapat kadtuan kung may concern kay nagakahinanlan sa bulig. May ara man kita sa mga barangay health center, may ara man na mga pwede kadtuan ng aton mga pumuluyo, kari ang iba nakulbaan kay wala sila pamangkutan. No, wala sila kabalo kung may sakit ko sa kurason, may asma ko, no, diin ko makadto barangay health center, amya tay wala man to tao pirmi. Bangod sa ni plano sang city government nga i-bring down o dalon ang Atipan Center sa mga barangay, agod mas mapalapit ang serbisyo sa aton mga pumuluyo. Sa sulod sa isa ka tuig, makaserbisyo na ang Atipan Center sa masobra 30,000 ka mga Ilonggo. Apang sunod sa alkalde, hindi pa ini ang katapusan, kagpadayon pa ang mga tikang sang city government para mapalapad ang serbisyo kag mas madamo pa ang mga pumuluyo nga malabot sini. Nagapadayon man nga programa sang aton nga city government, no? with may Risa Trenas ining Medicines Plus. Kung sa din makabenepisyo dire ang aton mga pinalangga ng mga senior citizens kag aton mga PWDs. Laki pandere, base na lipat ka mo, no? May ara man kita sang PhilHealth yakap, no? Sa mga wala pa nakaparegister, no? Kung may ara ka mo sang PhilHealth o kung ang banan nyo o asawan nyo, no? Member sang PhilHealth, qualified ka dira. Magbisita lang sa pinakamalapit na PhilHealth yakap center. Una dire, maparegister ikaw. Amo nang pinakaimportante, maparegister ikaw. Dalon mo ang PhilHealth ID. Na once makaparegister ikaw, may first check-up ka. No, kantuan mo man o idulong ka to o itudlo sa imo, pero usually kung may yakap pa center, may yakap pa PhilHealth yakap center, pa-check up mo, may doktor na sila. So may ara ka mo nga check up, may laboratory. No, may bayad ka mo around 200 or 300 pesos plus one time check up ina, no? Pag pa-check up mo sa doktor, i-release sa imo i-laboratory ka. Kuwaon ng imo nga dugo, kuwaan ka dugo. Hindi pwede sa napkin, ha? Kuwaan ka na sa dugo, i-run to, i-lab to. Kung ano, may problema ka, may taas imo blood sugar, may high blood ka, taas imo cholesterol, o kung ano pa, base sa laboratory. Once ma-release ang result sa laboratory, mabalik ka na naman to sa doktor. Pero ang doktor, ara lang ina sila sa isa ka building. No? Pagbalik mo sa doktor, resitahan niya ka ni. No, resitahan niya ka. Pag reseta si mo, idulong mo to sa pinakamalapit na PhilHealth yakap na accredited nga pharmacy o botika. Amo na kahapos, no? Anin sa doktor, idulong sa imong resulta, itagakas ang reseta, ipresent mo ang reseta ginhatag si mo ni Doc sa pinakamalapit nga PhilHealth yakap accredited pharmacy o botika. Pag present mo sang reseta mo, tagaan ka sang first 3 months, 3 ka bulan nga bulong, libre ina nga mga bulong. Te, kung hindi, libre ng imo nga maintenance, ang imo nga pension, ang allotment mo, halin sa imo nga kabataan, hindi mo na mabuhinan. Kay ang ina nga PhilHealth yakap, tinutuyo ini, nga once makapacheck up ka, once makakredit, once makapacheck up ka, once makaparegister ka, ma-avail mo, mga karadyo man, labi na ganda mga senior ha, 20,000, 20,000 pesos nga worth sang maintenance mo mga bulong for 1 year. So, dako gid ang bulig sa aton mga kasama, no? Ako, kami ni Mrs. nakaparegister na kami. Naka-avail na kami sang amon nga first 3 months nga maintenance. Sa amon nga high blood kag cholesterol. Ang sakit sa bulsa, hindi na madala. Imo na yan, libog sa ulo mo ang sakit sa bulsa mo. Kung sakit ang bulsa, magngita sang obra. Alas 11:19 sa ato ni Iban Pagin yung mga balita nasyonal. Mga kasama, ining kita niyong Facebook live ni Senator Alan Peter Cayetano nga ginambal niya nga bao ang ginasiling ni Senator Ping Lacson ng mga maanomalia nga flood control project sa Taguig. Abaw, fake news lang iyan. Sa karon na sinabat na ni Senator Ping Lacson ang pahayag ni Senator Alan Peter Cayetano, no, kagapon na fake news lang ang mga alegasyon ng maanomaliyang infrastructure project sa Taguig City. Sa isa ka X o sang una Twitter post ni Lacson kagina Sabado Agosto 29, inihayag ni Senator Ping Lacson nga may apat umano na fraudulently titled parcels ng illegally reclaimed land sa Taguig City ang natukoy na. no, na pinpoint na. Pero ano ang but silingon sang fraudulently? Ang fraudulent, mga kasama, pisa-pisao natin para maintindihan yung ginapsiling ni Senator Ping Lacson na fraudulently. Ang fraudulent, isa ini ka-adjective. Ang but silingon sini is nagahimo ka sang hindi amo. Doing something dishonest. No, hindi honest, so dishonest. Ang fake ini to trick someone. Dawa pang, do pang luid. Usually to get money properly or unfair advantage. Maghambal kita nga fraudulent behavior o fraudulent nga pinamatasan. Ini ang isa ka intentional act, no, intention mo gid ini. Intentional act of deception, dishonesty or misinterpretation na ginausar to gain an unfair or unlawful advantage, usually ini kadalasan for financial or for personal benefit.
18: RMN Patrol 774.
15: So amoning inigin na to kina siling subong ni Senator Ping Lacson na fraudulently titled parcel. Hingin hungod ini. Hindi dishonest ini. Para ini makapamintaha ang ginatuhoy ni Senator Ping Lacson sa pihak sini 9,204 square meters, 5,000 square meters, 1,871.77 square meters, kag 1,902.27 square meters ang umano illegally reclaimed land.
18: RMN Patrol 774.
15: So amo niyang apat, no, apat nga may mga papeles kuno ini na fraudulently titled parcel. Ining kadukoon na sang illegally reclaimed land. Wala man naton sa una tagig. Kay may mga suba dira. Magambal kita nga illegally reclaimed land. Ang mga suba, ang ining mga punong, pati na ang aton baybayon, no, ginatampukan nga ginatampukan para mangin mapuslanon para sa mga investors, no, mapuslan ini nga mahimuan sa mga building or other infrastructure, which in return, syempre, kung may mag-arkila dira, in return, tax. So ini ang apat nga ginatumod subong ni Senator Ping Lacson. Pila ka hektarya, may siya, may 9 plus 5 equals 13 plus 181 square pagit kag 193. Pau kadako-dako daw parehas kadakusang baryo obrero na ni. Ang naturang mga ebidensya na naara na ni ara ini kay Senator Ping Lacson ang isusumite umano sa fact-finding team ng Office of the Ombudsman para sa kaukulang aksyon. So siling ni Senator Ping Lacson, pakita na lang naton ini ang mga ginasiling na fake news, ang ginasiling wala kuno ebidensya si Senator Ping Lacson sa mga ginatumod niya nga fraudulently reclaimed, no, nga mga duta, no, ni Senator Alan Peter Cayetano sa pagpamuno yada bilang congressman sa may tagig. So magak nagkakaalaman na ni kung sino ang nagasugid sa kamaturan. Sino kay Senator Ping Lacson, ipakita na lang naton ining mga imbidensya, no, for the sake of public interest.
18: RRMN Patrol 774.
15: Break time mga kasama, kaglugangan tag-iban pagid naton ng matipon yung mainit-init ng mga balita, pati na ining hampang ni Alex Iyala kag sa mga ang mabulos kay Carl Tamayo. Kay natapilo si Carl Tamayo, dako ang bulig ni Carl Tamayo dito sa may Gilas sa Pilipinas. Sino mabulos kay Carl Tamayo? Ang hampang buwas mga kasama dira sa may Angel's Touch Soft Season 2 Softball League sa Kadagmayan, Santa Barbara. Kagpamati sa mga ginikanan nga may mga kabataan nga nagahampang sang Roblox. may nakitaan na extremist conversation ang nakita sa mga group chat sang hampang nga Roblox suno kay Secretary of Interior and Local Government June Vic Remulla. Alas
18: 11:25.
13: Tulong sa inyo sang DTX 500. Hoy mga kabiyanan, kumakamo magbakal sa DTX 500. Ipian nyo gin ang original, no? Kay man mga madamo sa mga naglagaw nga piki. Kinanglan ka kung DTX 500 naka-blister ini mga kabiyanan kapsula, no? Hindi kay battle o kon soft gel, no? Nga puno mga kabiyanan sang garlic. Nga kon imnon mo ni ning ila sini mga kabiyanan nga soft gel daw nagkaong ka lang pinaksiwan. Yani mga kabiyanan, gamit kay kamo sang original ang DTX 500 blister kapsula iniya ang original. So bala mataas bala ang presyon sa imo sini dugo, ikaw bala ang may hypertension. Base mataas ang sugar mo kag base may diabetes ka nang wala ka lang makahibalo. Ang mataas nga blood sugar kung glucose levels ang nagapatigas ang aton arterial walls kag nagapalapuyot sang imo sini dugo. Ina ang isa sa mga rason kung nga nagakaya hypertension or high blood pressure kita. Kay ang diabetic hypertension ang nagaresulta sa pagkabulag, pagkadamage sang aton sini kidneys kag madamo pa nga komplikasyon kaangay sang stroke, heart disease, hindi pag-ayo sang pilas, pag-utod sang tiil kag bisan pagani mga byan sa impotence para sa mga kalalakihan. Hindi na magulat pa nga maglala ang imo kondisyon mag DTX 500 kada adlaw. Kay ang DTX 500 ang may charantin halin sa margusong araga develop sa isa ka insulin function. Kunubo ang blood sugar mo, kontrolado ang BP mo. Ang pag-inom sa DTX 500 sa kadadlaw, ang nagapanami man sa atong siningatulog, nagatap na sa hyperacidity, jed, pati liver, skin wrinkles, alopecia, kag madamo pang ibang. Gani mag-DTX sa 500, your best choice against diabetic-induced hypertension. Kag-opdan nyo na lang sa MITC, ako nagaproblema ka mo mga kabiyan nga dugay na ba nag-antos ang imo sining mga katol-katol sa imo nga panit. Problema mo ba lang pilas nga dugay mag-ayo? Mag-MITC na. Kay ang MITC, ang may alkaline nga vitamin C, magkabulig sa pagtapna sa tanan nga mga skin diseases kag mga allergies. MITC kag DTX 500 para sa manami nga kombinasyon. Mabakal na sa mga butika ka produkto ni kalidad ni Doc Ramiloy.
19: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
20: Hello, Washi!
21: Hello, Mommy!
20: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
21: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
20: Mula noon hanggang ngayon!
22: All you need is Pride! All you need is Pride!
23: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
24: D3 Bio with Physio.
25: Ako si Boy Fidel, isa ka health researcher kag isa man ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumaas ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong pamilsaron.
24: D3 Bio, ang D3 yung may Physio, ang Physio yung may D3 Bio.

0: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
1: ACS. Santon Gold Coffee Mix.
2: Ako si Amelia. Di pwede pagigo sa mabatian ko nga Santon Gold Coffee Mix na may collagen kag glutathione. Hamak muna, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-oxidant, anti-aging.
1: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, narakas, at gaganda ka pa.
3: Good vibes, mga kapamilya. Live on air. Kaupod natin si Tita Susan. Tita, matuod ba lang na may koneksyon ang high blood sa panulo?
4: Nako, DJ. Matuod gina. Kung magsaka ang akon blood pressure, nagaupod man ang paglabo sa akon panulo. Amo galing nga ang akon ginhimo, gindugan ko ang iBerry sa akon adlaw-adlaw nga routine.
3: So, nakabuligid sa imo ang iBerry, tita?
4: Oo, gid. Mabatyagan ko gid na may suporta ang akon mga mata. Mas kalmado ako, kag mas klaro na ang akon panulo. Sa iBerry, may peace of mind ako nga ginatipan ko ang akon mga mata kag panglawas.
5: Tilawi man ang bago nga produkto nga iBerry Gold na may aras ang 10 mg na lutein. Mabakal na ini sa pinakamalapit na butika sa inyo.
6: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Maulan man, no worries, na amoy ko lamang damit.
8: Charmin Fab Car,
9: Charm Fabcon with Blue Fresh technology kills 99.9% of kulob causing bacteria tested. May aroma burst out thousands of flowers and berries.
7: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
8: Pangdog kumaka Blue sa Charm.
9: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world class quality.
1: ACS.
10: Hi, I'm Margot, front desk officer sa Isaka Hotel. Sa hotel, first impression matters. Dapat presentable pirmi. Pero kung stress, kag pulaw, paano na, di bala? Haggard much! Para muligan ako, wala labot sa proper diet and exercise, nag-stress tabs nako. May vitamin C, E, kag niacinamide para mabalik ang nutrients na nadula bangod sa stress. Ang ending, fresh and focused, helping to be confident to face guests with some stress. Kopa ka! Stress tabs!
11: Multivitamins plus iron is a generic name of stress tabs. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Stress tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
13: Game.

0: Lupit sa kamay mo, mabait. Try Barblue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
1: ACS. Mataas pala ang imo blood sugar.
2: DTX 500.
1: Ikaw pala ang may diabetes.
2: DTX 500.
1: Ang DTX 500
2: ang may powerful compounds.
1: Yan ang gapanupo.
2: Nagkakontrolar
1: sa imo blood sugar.
2: DTX 500.
1: Sa likad.
2: Epic
1: Tempo.
2: DTX 500.
3: Santon Gold Coffee Mix.
4: Ako si Amelia. Ipaylipagi ko sa mabatian ko nga Santon Gold Coffee Mix nga may collagen kag glutathione. Hamak muna, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-oxidant, anti-aging.
3: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na,
5: lalakas,
3: at gaganda ka pa.
6: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
7: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
6: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
7: Ngipin ay masalaga. Max Protectado pa!
6: Helps stop cavities even before they start, while keeping breath free.

0: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
1: ACS.
2: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Umanagin ka malipaton, itry namon patumaron sa D3Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaro ni lula. Mangod ina sa D3Bio.
3: D3Bio! Ang D3Bio! Yung may Visio! Ang Visio! Yung may D3!
4: Matakas mga butika!
5: Kini nga porsyon na ginadulong man sa inyo sang Life Extension Vitamin D3. Pataaso na vitamin D3 level sa aton sininga dugo para kabato mga kabiyan sa anuman nga klase sang balatian, ilibin na gid ang makamamatay nga kanser. Pag-inom at ita 2 kapsula sang Life Extension Vitamin D3, adlaw-adlaw ang pinakarekomendado nga vitamin hormone sa mga medical doctors diri sa siyudad ka probinsya sang Iloilo. Ang numero 1, the Super Vitamin and Miracle Vitamin, Life Extension Vitamin D3. Mabakal na sa tanan yung mga branches sang Life Extension Clinic kag mga butika malapit sa inyong mga lugar. 10 pesos lang kada soft gel kag pangita agid ang soft gel nga may tatak nga ili. Uso ng mga piki-piki ng sunod-sunod nilang Life Extension, no? Pero siguruhan nyo ganyan may tatak ili, ha? Hinanda yung mga ili, basi kung lain nga ili. Oh. Magbisita kang mag-avail sang libre nga medical consultation kaupod sang ilang mga medical doctor sa Life Extension Clinic. Kag hindi na paghulaton nga maglala ang inyong sinigbalatian kag magdako ang galastuhon sa hospital. Magkadto lang mga kabiyanan sa Life Extension Clinics nga naamtang sa lower ground floor sa Vincent sa Mall, GD Leon Street, Iloilo City. May aramay sila sa Tagbakaro, Irias Avenue sa may Poblacion Istansya, Iloilo, kag Simeon Aguilar Street, Pasig City, kag SM City, Iloilo. Kag siyempre pinagkabago mga kabiyanan ng Life Extension Clinic sa Bangga Dama, Santa Barbara, Iloilo. Kaupod nyo mga kabiyanan ng Life Extension Clinic para sa inyong bringa medical consultation. Kaupod sa mga medical doctors. Life Extension Vitamin D3, kag Life Extension Clinic, the science of longer life.
6: Hotline ng mamamayan. Tagabantay ng taong bayan. Tagapagsalita ng sambayanayan. RMN Patrol. Patrol 774.
7: Oras alas 11:39.
8: RRMN Patrol 774.
7: Saliwat, mayadahid nga gabi sa talantanan. Ito nga mga suki nga tagpalamati. Adlaw sa nga Sabado. Malawig-lawig ang inyong day off. Malawig-lawig ang bakasyon. Abwas sa Domingo, pagsimbagid ka mo, ha? Kung madyungan gani, kag mga talahuran, ha? Ragid ka mo katambong. Boss, pagasimba, pasalamat kita. Nagpangamuyuan ta. Ining nagkakalatabo sa kalibutan, subungo. Nagdangat na, direk sa may Nepal, ining makamamatay, ining mudslide, flash floods, mga kasama. Masubo-subo ka balita, kaya nagdangat na sa 682, 682, 682, ang numero sa mga tao nga napatay bakod sa makamamatay nga baha sa may Nepal. Magluwas sa mga napatay, lapit 3,000 pagid ang iban pagid ang nagapabilin mga kasama nga missing, kung sa din 517 ang mga foreigner. Ini sila mga trekker, ini man nag-hiking kay kanami da kuno sa may Nepal pagkadto Tibet, no, man yung mga hiking sites, no, nga kinakadtuan sa mga trekker. Pauna dala sa gito 517 nga mga foreigner. Ini ya mga balo bakasyon ila ng mga pang family bonding ila ni susa mo pa niyang natabo sa ila. Suno sa report nga naghihingyo na ang gobyerno sang Nepal sang specialist nagikan sa India kag China agud magbulig sa pagpadasig sang rescue operations. Pahayag naman sang finance minister sang Nepal nga nagakinahanglan sila sang $4 billion, ano, utob-tob $5 billion agud matukod liwat ang komunidad nga ginguba sang baha.
8: RRMN Patrol 774.
7: May isa man di mga kasama nga isang reported during missing. nga Pinoy, no? Ini nga Pinoy doktor, mga kasama. So let's pray for Nepal. E na pangamuyon man nato na ato mga kauturan dito sa may NCR. Kaya nagatingala ko, nagalinagatik akong cellphone, damo nagatawag. Akon mga amigo, mga abyan dito sa may Marikina. Sa una, tinaka-quarters makita sa Marikina. Dugay mantener natin sa Marikina Sports Complex. Pero sabang wala na sa Marikina Sports Complex. Rosario Sports Complex sa Pasig. Damo naga-PM sa akon, damo naga-tinex sa akon kag nagatawag. Kaya ang Marikina River, subong, ara na kuno sa third alarm. Agi pasakan na sa ikatatlong alarma ang Marikina River pagkatapos na umabot na no ining tubig sa 18 meters around 10:30, 10:35 no ining Sabado, mga kasama. So tendency ni kung maglapaw pagid ano mag-umabot sa fourth alarm kag maglapaw sa Marikina River ang tubig. Bao ang mga kaiping niya na ang mga kabarangayan, ang mga kaiping niya na mga syudad, no, Pasig, Marikina, Angono, no, Rosario, bao ang muna yung bahaon, mga kasama. Puwerte, gid ko no ang munog sang ulan, anong nagakalatabo, Lord! Lord, patawad! Amo na nagakalatabo sa aton, mga kasama. Te, dalaman ina sang pagkauyaya eh. No, pagkauyaya na ton. Aga sinyalis na guro ini sa aton. Ambot ko anong sinyalis. Ini. Ang mga ginikanan, bulubantayan yung kabataan. Hindi na naton mag, hindi na ta maghulat nga may batas o may laye pa na i-control ang mga kabataan o i-control ang pag-usar sang cellphone. Kay balaan naton, that's nonchalant. Wala man nagyapon pulos kung himuunin na laye. Hindi man makontrol, hindi man mamonitor sang gobyerno. No, ining aton ng mga kabataan kung limitahan nato ng pag-usar sang ilang mga pag-usar sang cellphone. Ini ang prioridad o ang responsibilidad. Kag dapat maging prioridad sa mga ginikanan. Naanad kita abis ang COVID-19 no, pandemic na bawal magwa sa sambalay. Ang mga kabataan na ginatagaan isa-isa cellphone. No, ara mag-cellphone ka mo da, bahala ka mo, basta hindi ka mo magluwa sa balay. Galing, we forgot to remind them na tapos na, wala na kita sa pandemic, wala na ang COVID-19, nabakunahan na ang kalabanan. Pero ang pinamatasan, no, ining nakaikinaandan sa mga kabataan na mag-usar sang cellphone, baw, masubo-subo. Kaya sa subong, ginadalagid nila na ina. Kung wala klase, imbis siya maglagaw, imbis siya magdalagan-lagan sa may suba, sa may baybay, o magkadto sa mga park, mas gina-prefer na lang. Mas manamian pa mga kabataan na magtinir sa ilang mga panimalay kag magtutok sa cellphone. That's the sad reality of this generation, ano mga kasama. Kaga kita mga ginikanan, ang mga guardian sa aton ini responsibilidad. Masubo-subo ini kay ginkumpirmar ni Secretary of Interior and Local Government John Vic Remulla nga may nakasulod na nga mga international groomers sa sulod sang group chat sang hampang nga Roblox. Amo nang ginampang sang akon apo Roblox. Teka gina, kibot sila niya. Lowers Roblox, no. Roblox is dead. Ginpanas ko na to. Sa press briefing, ginpatigayon sa Campo Crame, ginpahayag sa Tiglicum, nga nakita nila sa group chat o GC, sa hampang ininga Roblox, ang mga extremist conversations, nga nagaganyat sa mga players ini, nga maghimo sang kalakasan. No, mga kalakasan na dugang pasang opisyal ang mga lingwahe nga ginagamit sa nasambit nga chat ang criminal in nature. Bangod sini luyag sa nga Tiglicum nga maban na ini ang mga kaangay sini nga mga klase nga mga hampang nga ginapasakupan sang minilyon nga mga kabataan sa Pilipinas as young as 4 years old. Amo nang una imbis nga ABCD ang ginatudlo, Roblox. Kung inyo madumduman nga una ginhayag ni Remulla nga naimpluwensyahan sang kasubong sining hampang ang grade 8 shooter sa Zamboanga City nga nagresulta sa pagkamatay sang isa ka grade 10 nga biktima kag mismo nga mga estudyante nga nagpanglutang. Ginaimbestigaran na sang Philippine National Police sa mga online groomers nga nagapangganyat sa mga minor di edad nga maghimo sang kalakasan yung mag-prove sang kaugalingon nyo. Kaya kung gusto nyo maging membro na mundre, oh, mga kabataan, ti hapos na intuon o hapos papatihon kung ikaw naghahampang, kakahampang ka sa mga online games. May mga groomer, ang mga style nila mga groomer nga kung syempre ang kabataan hindi nakabakal sang coin, hindi nakabakal sang chips. Kung hindi ka kabakal sang coin, hindi ka kabakal sang chips, ang imo nga palasyo sa Roblox lawlaw pigado. Paano ka makaangkon sang iba't ibang power sa Roblox nung imo mga ammunition o mga weapons mo dira? Di natural mabakal ka, di ba mabakal ti? Tagaan ka ni nanay mo pambakal siya na hindi man. Paano ka makaobra dayon sa nga palasyo mo nga bulletproof, soundproof, tanan nga proof ara? Ti mabakal ka? Ang mga kabataan, makita nila sa mga kontra, labiskan ano nga guba nila to sa palasyo, hindi nila maguba-guba. So ang mga groomer nagachat, no, gusto mo gubuon ina, ariho, buligan ta ka. Di nagapanggap-panggap ng mga kabataan, para sa hibalo lang sa mga ginikanan. O tudloan ta ka, muniho, o tagaan ta ka sang chips. Ari, libre nga chips si mo. O, padamuon mong imo nga power, o pabli mong palasyo mo. Tiyang bata, ti manamian, kay kadamo sang chips. Hampang lana, pero sa aton, hampang lana. Pero sa mga kabataan, seryoso na ina niya. Daw, karir nila na iya. Kaya ang Roblox is not only good for one day. The gradually, eventually, if you play and you play that game, nagabaskog ang imo nga persona, dira. So mga groomer, oh, gusto mo pagid niyang damo-damo nga chips? Kaanta ka damo-damo nga chips? Oh, tiruha to classmate mo, ah. Uy, pasulot bisang posilbe. Ti mga kabataan, ti mahimuin na silang medyos. Kaya ang utok nila, gusto nila makuha ang damo-damo nga coins o damo-damo nga chips para mabaskog ang ilang nga papel, makilala sila sa online nga game nga Roblox.
8: RRMN Patrol 774.
7: We, as parents, have the responsibility, no, para i-educate ang aton nga mga kabataan on games, what and what not to play. Hindi dapat nga ang kabataan subong ang masunod. Dapat ang masunod kita nga mga ginikanan. Show them that you have control over your family.
8: RRMN Patrol 77.
7: Biskan ano pa nga hibi-hibi nila, papabai-hibi na, mahibi gin panas mga Roblox, gin pauntat mo sa Roblox, natural mahibi na, parehas na gin splitan ka sang ex mo bla. Yawan ang hibi mo, pero isa ka semana, tatlo ka daw, dula man, nalipatan mo man. Damo man na pwedeng mga alternative ng mga games. And I suggest sa mga kabataan, kung may mga toddlers ka mo, mga nag-edad, 4 years old, all the way 8 to 10 years old, hindi mga online games, bla. Kay mga online games, mga chat-chat inaya, they meet people, wala man ang labot ang mga nakachat nila na, wala man sila kabalo kung pilang edad nila. Ang iba, nagapamuyayaw. Hindi, bla, kung isa makibot sa bata, oh, namuyayaw siya. Nag-oh-shit-oh-shit-siya, ha? Hindi nila nakuha ni sa mga online games. So, abi, hindi natin kinanglan pa ini ang aton gobyerno. Natudluan kita kung anong himuon sa aton ginikanan. Huya-huya man ta.
8: RRMN Patrol 774.
7: Taga sa liwat, ginasiling ko, ginapanumdum ko sa inyo, kung wala kamo plano nga manging tatay, ah, kuot-kuota lang na anay. Alas 11:50, buluban tayo natin sa Lunes ng Philippine Time. Ang hampang ni Alex Iyala sa Lunes na ina, mga kasama. So versus rank number 122. Importante din ang kondisyon ni Alex Iyala. So importante din ang US Open. This is the biggest, has the biggest, US Open has the biggest prize money in all of tennis.
8: RRMN Patrol
7: Samtang, pagka-injured ni Carl Tamayo, mamaw si Tamayo, pero idol ko si Kimbao kag si Dwight Ramos, no? Puwerte. Magabulos kay Kimbao, mga kasama, si Justine Arana, ini siya ang mabulos and mahimos ang iyang debut sa national team. And bailuhan niya ni buslan niya ini si Carla Tamayo para sa final game ng Window 4 ng 2027 FIBA World Cup Asia Qualifiers. RMN Patrol 777. So good luck kay Gilas Pilipinas sa Herrera Racing to kagapon. Ba, 1 point lang ang daog. Importante daog. And talking of Alex Yala, mga kasama, daw sikat-sikat na si Alex. And with Alex rising in the world scene, pati ang pungsod Pilipinas dala na. Alam niyo ba, nang si Alex Yala, gin-feature si Alex Yala sa Sports Illustrated. Hindi as centerfold. Balaan ko na naginamban nyo, centerfold. Bala mo, Radyo Man Jason sa Sports Illustrated. Kung nakasunod ka ni sa mga magazine nga Sports Illustrated, ang ginabantayan di ang centerfold. Ang sa tunga-tunga na bla, ang tunga-tunga na pwede mo bulat-latot, palabaon mo na, kakalabanan din na nakabikini. So si Alex Yala, hindi sa centerfold, ha? Na-feature siya as one of the rising stars na dira sa My Sports Illustrated. Antes pang iyang 2026 US Open sa New York. Sa picture, makita si Alex Yala, hindi ganig ang bikini. Think again. Makita din si Alex Yala na ganagabayaw sang iyang trophy sa Mubadala DC Open kung sa din ginlutos niya ang world number 3 na si Jessica Pegula para makuha niyang ialabing unang WTA title tour. So amo na ang na-feature niya sa Alex Yala ko. So kilalang kilala naman ang Pilipinas. Kilala na kita sa bowling sang una. Sa swing.

oras to be determined. Wala pa sang insakto nga oras mga kasama kung anong oras masugod ang hampang ni Alex Yala. So good luck kay Alex Yala. RMN Patrol 774. And a balita lokal sa mga mahilig sa softball. Kada Domingo, naghahampang dira lapit sa may airport or airport road dira sa may Kabatuan, Santa Barbara Kabatuan Road. Ang Angel's Touch, no, yara ni sila sa Season 2. Angel's Touch Softball League. Schedule of games para buwas Domingo. Gabay lang, Lord. Taga imang kami sang mayong chimpo buwas. Para makapulo pa balhas kag para magakitanay naman ang mga softballista dere sa syudad kag probinsya sang Iloilo. RRMN Patrol 774. Ang first game buwas nga adlaw Agosto 30 alas 8 sang aga ang host team ang Team Tabay versus Team Payaw. Aba day Jerry Sinyeres first game. Hindi ka na isagay inom pre Jerry basta may hangover ka buwas. Next is Team Cali versus Team Strikers. Alas 9:30. Pagkahapon, alauna sang hapon, ang Team Biaong versus Team Pepong ng Lambuna, pre Remus Arceta. Oh. Di ano, makaigo ako. Oh, ikaw naman igoon. So alauna ina kag second game na naman ang Team Bypass Kabatuan and Otso Banters depending championing Otso Banters okay mga Subaldo kag Cabrera Raymart Cabrera ho pre Raymart absent ka lang biyanay buwas para makadaog kami. Amo nang hampang buwas sa Angel's Touch Softball League Season 2. RRMN Patrol 774. Lamyaw na to nanay si Ellen Alerta. Then mayong agab isi mo da. Bao nagapamati man sa aton si Maitong Wilbert Ga. Salamat gid and a good morning sa inyo si Sir Jespal. Bao da sun simhana day duty ka na loro replay ka naman ni. Si Erna Figueroa Al Ablanido Paro. May nga gaman kay Boss Johnny Figuro ng Figuro Meat Shop dira sa may Iloilo Terminal Market para sa preskang karning baboy, karning baka Figuro. Nagapamati man sa aton subong si Boss Toto Montejo tsang and Ma'am Rosie Montejo ng City Furniture Appliances Store. Mayong gabi man kay To Hector kag may Maricho Espinosa. Si Tatay Honorato Tatoy Espinosa kag kinanay Kunsing ang mga tag-iyas ang Tatoy's Manukan and Seafood. Pare mo talk ng RA Car Display. Si Cap Ising Villanueva ng Cap Ising Pansit Molo. Engineer Bebot Edro Solano. Mayong nga gabisi mo, engineer. Ng Bebot and Milas Talabhan. Makaong ko na. Romel Palmares. Mayong gabi. Myrene Celes. Dira sa may Kalubihan. Haro. Amoroso Glenn. Si Jesse Doctolero. Watching from Dumang Iloilo. Bossing, kamusta nga team po ta? May ulan pa buwas. Wala na ulan buwas, sir. Wala ulan. Mahampang sukbol buwas. Sir, Coach Steve Deximo, good luck sa tune-up game nyo dira. Halong-halong, Coach Steve Deximo. And see you soon. Si Noemi Aquino Sanchez, Ariel Doloso, mayang gabi tiyo, watching live kami. Dres may barangay Gabuan, Rojas City, keep safe. Ma'am Mary Ricabar sa may Florida, USA, Ma'am Susan Pieces Car. Si Ma'am Margie Cobillas, Edna Mujale, JB Ministros, mayang gabi tiyo, Pancho, back to pang garit. Garit naman si Petra. Pero kung kasahan, ginatulon niya man itlog niya kung may ara, gidman sa... Si Petra, namingalan mo kay Senatora Petra. Si... Yan, Ma'am Mary, permi lang brownout dira sa aton. Sano ayan mag-unlad ang Pilipinas sa mga utility services kung mga makayuuna mga power plant mo. Sa September pa kung yung brownout ni... wala gid naga-invest ang Pinas ang power supply. Mga politiko ta bulsa lang ila ginapaminsa. Good evening, Tiyoy. Mati ko di. Uy, si Chip Roger.

0: Saragusa, samtang nagataga, hindi ka pamati. Chip, buhay kita, litsonda. Bayong nga gabi, si Madam Alice Fried Rich na iya Florencia Sakolito, Kalimpay. Madam Alice Fried Rich, Ma Maria Rubico no ni Kato, si Nung Mateo na Ragdaw. Nung Mateo, mayong nga gabi, si Madam. Mayong gabi. Agosto 5 sa Kuwait, Arnel Saonoy. We miss you, Sir Arnel Saonoy. Leoni Bangeles Lamzon, Jojo Sedano, Romeo Sobire, Jesse Abellianosa. Mayong aga si Mupang. Mayong gabi si Mupang. Esh Azelbon. Asa namang imong mga kalo, tiyo, wala lagi kalo Chicago Bulls. Hindi na ko Chicago Bulls. Philadelphia 76ers na ko subong kag Philadelphia Phillies. Edna Mohal, mayad-ayad yun nga gabi. Ma'am Avec Paez Esmeralda, si Sir Bots Gorilla, Jonas Camayodo, Nino Flores, damo ba? Si Leoni Lamzon, Zaldi, Lepalim, Mariano Montalban, Ali Boys Vlog, salamat sa mga vloggers na. Errol Latihado, Malik Penuela, Wilmer Belonio sa aton mga kapulisan ng MPU ICPO PRO6 mayong aga. Nonoy Lampreya, Sardicoy, Catalan Lampreya, kag si Ma'am Edna Lampreya, kagawad Robert Tadevera, Loren Co, Dandy Belayo, JB Ministro, salamat sa inyo. Si Lawrence Parcon, Mel Sobremizana, thank you. Hans Camel, Eva Barce, LB Love, madamo gid nga salamat. Mag-off air kita by 12 o'clock pero mag-resume kita pag-abot sa nga atong balaan nga misa. Mga kasama, take care and have fun this weekend. Enjoy your long weekend but be safe, no? Hindi magkalipat nga simbaman kita, no? In this day, today is Sunday na. Alas 12:01 na. Happy Sunday, mga kasama. And sa atong transmitter site, salamat gid kay Radyo Man John Hartwell Tuwala sa News Center, Radyo Man Lynette Fernandez Yulatriz sa Patrol, Radyo Man Marjorie Hervo Mian, yung akong technical partner, Radyo Man Jason Renzi Cabatania. Inyong amigo, inyong anchorman, kasama mo sa DYRI RMN Iloilo, Radyo Man Tioy Pancho Tatak RMN.
1: Comments, suggestions to the preceding radio program may be referred to the National Telecommunications Commission, NTC, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas, KBP, and this station, Radyo Mon Nationwide, RMN Broadcast Center, 3rd Floor, St. Anne Building, Luna Street, La Paz, Iloilo City.
2: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.

0: Pepsi.
1: Ang pag-treat sa alcoholic liver disease partner, natural untat ka na inom alcohol eh. Kag tumar ka na sa Nance Herbal Capsule, kami positibo ining epekto sa lawas nga makatap na cirrhosis. Kag kun ano pa nga balitian?
0: Nance Herbal Capsule.
1: May kombinasyon sang 13 ka vitamins kag 11 ka minerals sa isa lang ka kapsula. Mabakal sa mga butika.
2: D3 Bio with Physium.
3: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumag isang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
2: D3 Bio, ang D3 yung may Physium. Ang Physium yung may D3. D3 Bio, mabakal sa mga butika. D3 Bio.
4: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Fried Washing Machine Detergent.
5: Hello, Washy!
6: Hello, Mommy!
5: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
6: Kaya yan ang Fried Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easing-easy ang labada!
5: Mula noon hanggang ngayon!
7: All you need is Pride! All you need is Pride!
8: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
9: ACS. Sample Plus Gold.
10: Ako si Jovin, subragit kataas ng ako ni uric acid. Nabatian ko sa radyo ang Sample Plus Gold. Gani yung testingan ko man. Lipay ko kay sa sigi-sigi kung kapag-inom. Batsyagan ko gidang mayong epekto sa akong lawas. Wala na makapabatsyag ang gout ko. Ah.
9: Sample Plus Gold. Al sa mga butika.
11: Si Ramirez po, baka manalo ka. Sa Ginuma na, Ginebra na. Just another promo na. With 5 winners ng 1 million cash. At over 100 million in cash prizes ang ipamimigay.
12: Bumili ng Ginebra San Miguel and other participating products.
13: Tingnan ang ilalim ng Shell Yoka
14: para sa Chef Manalo.
13: At i-claim ang premyo sa partner redemption stores o sa salesmen nationwide.
11: Kasyali na!
15: Promo runs from July 16 to November 15, 2026 per DOH FDACFR. Permit number 0648 series of 2026. Drink responsibly.
11: Maulan man, no worries na amoy ko.

0: 100% gawa sa United States by Life Extension Foundation na may solid track record and credibility since 1980 and has been awarded by ConsumerLab.com as one of the most top-rated vitamin D3 brands in the U.S. So why choose suboptimal? Choose the best. Choose Life Extension Vitamin D3.
1: The number one trusted brand of vitamin D3 in the Philippines. Life Extension Vitamin D3. The science of a healthier life.
2: Maayong aga sa tanan nga nagapamati. Ini ang inyong Healthline segment. Kung pirmi nagalabo ang inyong pananaw, labi na gid kun gabi, pamatian ta ang istorya ni Aling Maria.
3: Sang una, daw hindi ko nagid makita kun madulom na. Bilang isa ka diabetic, nahadlok gid ko sa posible na komplikasyon. Amo nga nagpangita gid ako sang natural nga bulig. Kag maayo na lang, nakit-an ko ang iBerry.
2: Mas klaro na bala mas gigabi?
3: Mas nagaan ang pamatsyag sang akon mata. Kag mas klaro na gid bisan gabi. Dako gid ang akon pasalamat sa iBerry.
4: Tilawi man ang bago nga produkto nga iBerry Gold nga may ara sang 10 mg nga lutein. Mabakal na ini sa pinakamalapit na butika sa inyo. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggawat sa mga kulay ng sakit.
5: Sunken Plus Gold.
6: Ako si Jovin, subragit kataas ng ako ng uric acid. Nabatian ko sa radyo ang Sunken Plus Gold. Gani, intestingan ko man. Lipay ko kay sa sigisigi kung kapag-inom, batsyagan ko gid ang mayong epekto sa akong lawas. Wala na makapabatsyag ang gout ko ah.
5: Sunken Plus Gold. Ral sa mga butika.
7: Maulan man, no worries na amoy ko lamang gamit.
8: Char, Fab, Car, pangong pumaka-bloom.
9: Charm Babcon with Blue Fresh Technology kills 99.9% of kulob causing bacteria tested. May aroma burst pow thousands of flowers and berries.
7: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
8: Charm.
9: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
7: ACS.
10: Okay, si Dr. Bernion, bakit Life Extension Vitamin D3 ang aming nire-recommenda? We are completely assured that we can offer our customers the quality, the potency, and the purity that they deserve.
1: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.

0: Binagi sa Facebook sa DYRI-RMN Iloilo.
1: At syempre sa inyong mga radyo sa 774 kHz.
0: Sa Kinangdan kada Domingo, kami ang inyong mga alagad sa kahanginan kasama mo sa DYRI-RMN Iloilo. Upod ko, ang Lady of Tulahong of Maasin Iloilo o ay isang liwan, Radyo Man Joylene Joy Parauna!
1: Kag syempre, ang Prince of Kipot Haniway, Radyo Man Flo Consumo Navarrete.
2: RMN Netizen Patrol First Edition.
0: Good morning, Radyo Man Joylene.
1: Mayong aga, Radyo Man Flo.
0: Aga, ti... Pila na lang kaadlaw, isa na lang.
1: Mm-hmm.
0: Buwas, 31.
1: Bermans na!
0: And Bermans na, Joy! Yay! It's coming a bonus!
1: Yes, kabay
0: September
1: pa.
0: September ka na, October.
1: Ambot. Ah, may ara September. Ambot, ah, ligad na to how?
0: September ko ro? September?
1: September.
0: Oh, September. Tidali
1: ate,
0: naman na.
1: Ate, kabay pa.
0: Oo, ate. Hay, kita nga mga Pilipino, kamusta ka mo kay masiling tabla joy nga conference na manayanayan na nga aton nga pangabuhi.
1: Yes.
0: Pero hindi ni manayanayan nga kabuhi sa mga taga Nepal bangod kay 700 na ang napatay bangod sa baha dito sa Maya Nepal. Radyo Man Joy.
1: Grabe, Radyo Man Flo, kung mapakita naton diyan na Radyo Man Jason ang pag ano bala, pag daludo sang tubig baha, actually daw kalabanan to lutak mo, mud flood ang nag guba o kon nagtabon nga daw ginpanas sila mga pamalay dito sa ila sa Nepal. Ang mga tulay nagkala utod bangod sang grabe nga pressure sang tubig nga may samo nga
0: lutak,
1: lutak Radyo Man Flo ti. As of the latest data, ang numero sa mga patay, malapit na sa 700, kag malapit 1,000 man. Ani, ang nagapabilin nga missing sa diin, 517 ang foreigner, lakip ng isa ka Pinoy. Di, amo nang mabudlay, Radyo Man Flo, bangod nga tiyanhon mo to. Imagine mo, ang rescue operation, at rival operation nila sa amo naka grabe nga lutak nga nagtabon to sa mga pamalay. Meaning, ang balay, gid pa mismo, iyanhan mo to, ikuaan mo sa mga lutak, sudlon mo, lataon mo to sino mga tao sa sulod, kung may tao pa nga nabilin.
0: Tiyamak mo to yung mga bangkay ang nagalutaw sa tubig, ginapang kuha lang mo kagang tay-tay dito sa Nepal, na utod Radyo Man Joy bangod sa kabaskog sang pressure sang tubig, no? Kagay may mga dala ini nga mga rurok, bala mga dalagko ka kahoy, mga makabunggo da sa mga tay-tay, ti, may chances are nga mautod gid.
1: Siyempre ang mga materials to sa mga pabalay to nga ginpang anod ya parte pa na sang rurok Radyo Man Flo. Amo na nga grabe ka baskog ang pwersa sang ining mud flood nga bisan ang mga mababakod pagid ka mga istruktura masarangan niya gid nga gubon.
0: Ti aton di sa Pilipinas gani ginabaha man kita nga habagat pa lang. How much more nga kun sudon kita sang bagyo abi nga signal kun nataas ang signal palayo lang di kita gani nga ginahabagat pa lang di no ginabaha na kita Radyo Man Joylene kag ang mga palpak nga mga proyekto sa mga DPWA kun mga kontraktor Radyo Man Joy why gid ni mahimo kay puro palpak ang sini nga mga proyekto.
1: Nakita mo to sa Pampanga sa din patong lugar kahapon nga sa Tarlac ang mga tulay ang mga flood control mitigation projects nila nagkala ano man to nagkala abab man to may nagkala utod ng mga taytay but ang balon hindi na amo kabakod ang ilang ano kahit hindi man to grami gani grabe gid nga pagbaha Radyo Man Flo. Hindi amo nakabakod ang ila gintukod ng mga infrastructures. Ti ina, sulokto na naman na sang mga Pilipino. Kaya ti tax na nang gamit nila, pero do wala bala gin gamit nga, no, gin maximize gid bala nga mangin mapinuslanon man.

0: sa publiko ang ilang nga kinabudlayan kag ilang nga ginhatag ginbayad nga buwis ra Juman Flo.
1: Este sakto na no ang aton nga gina-contribute dira nga ginahatag dira sa DPWH aton pa na da kwarta no. Ang mga proyekto nga ini. So ang mga Pilipino naton, ang mga kauturan naton nga mga Pilipino. Gaka kwan sila na nanunugunan bala Radyo Man Joy sa mga proyekto nga ini. Sa mga gani ginbisita ini, pero may lang ginabisita ni Secretary Vince Dizon. Sang DPWH ang mga palpak nga mga proyekto Radyo Man Joy.
0: Oh, ti hamakon mo habagat pa lang ini Radyo Man Flo 32 na ang nagkalamatay sa Pilipinas suno sa OCD. Yes, apektado naman ang 8 million ka mga tawo Radyo Man Flo bangod sang ining habagat. Kag nga nagdala sa mga pag-ulan nga nagresulta sa pagbaha kag landslide. Ang pahayag sang OCD nga sa kabukusan nakalabot naman sa 1.65 billion pesos nga assistance ang ginhatag sang gobyerno sa mga naapektuhan sang ining habagat. Kalabanan diri Radyo Man Flo nga mga nagkalamatay nagikan gid sa Luzon. Sa Benguet may 15 ka mga nagkalamatay kay dumi na tabo tong landslide. Sa La Union, isa. Sa Rizal, apat. Batangas, apat. Quezon, isa. Oriental Mindoro, isa. Occidental Mindoro, duha. Mm-hmm. Sa Negros Occidental, may isa man. Mm-hmm. Kag sa Caloocan City, duha ang nagkalamatay. Bangod sa ining malain nga panahon, probably, na lumos sa baha o kon landslide ang biktima sang landslide Radyo Man Flo.
1: Lain ning mga rason kung nga nagkalamatay ning mga 32 ka mga tawo nga indiri sa may Pilipinas Radyo Man Joy Lin, no? Ti kwanta na lang eh pagamuyuan ta nang kalag nila Radyo Man Joy. Okay ti why ta mahimo kay kalamidad ini Radyo Man Joy Lin.
0: Ti amo na gani Radyo Man Flo nga as much as possible masalbar naton ang kabuhi sang aton mga kauturan paagi man sa husto nga pagserbisyo sa aton gobyerno sa pagpatukod sa ining mga flood mitigation projects nga quality bala hindi lang gin kamul-kamul nga pang obra bangod nga ti makasalbar pa niya sang kabuhi mo.
1: Yes, correct na.
0: Maka ano sa baha, maka depensa sa baha Radyo Man Flo.
1: Ti bangod sini no. Dapat isla ni ngalan sang DPWH.
0: Ano dapat?
1: Ha?
0: Ano dapat?
1: Ngitaan ta sang mayo nga pangalan ni. Ano? Para nga do hindi bala kwan sa mga tawo, bala nga tino siling ka DPWH so palpak na naman na.
0: Pero dapat. Ha? Pero dapat. Kay ka mag-suggest.
1: Hindi lang anay guro. Hindi ba si malayan ang buhot sa
0: kagali? Kaya may sala na yung pag ang ngalan sa DPWH to may dala ng negative nga impression.
1: Damo project
0: wala
1: human DPWH. Tinamian ka muna. Namian ka muna DPWH. Nga muna ng expression sang kwan sinyo sa mga Pilipino. Kayuhan nyo bala ang inyo sining mga proyekto bala? No? Kay puro lang ganyan kalabanan sa mga proyekto ninyo. Puro palpak Radyo Man Joy. Sa pihak nga bahin.
0: Ti, buwas, holiday.
1: Holiday.
0: 31, pagka-uno.
1: May impeachment.
0: May impeachment.
1: Oh, may arami. Si Ruben, mambal mo yan.
0: Buwas, wala. Pero wala. Sa uno, Martes, hasta Miyerkules, may ara.
1: Ti si Ruben, idol ko Ruben, mambal naman.
0: Ti laban-laban. Inga, bot na lang sa nang Ruben.
1: Pero ano yung bala, Joyo? Apat ka mga senador sa Pilipinas, wala na nagbaton sang ilang nga sweldo. Suno kay Senator Win Gatchilian, no?
0: Abay, dapat lang.
1: Oo, dapat. Kiti, why man ka mo? Why man ka mo?
0: Wala mo ka mong kalubra. Mabaton ka mong sweldo.
1: Puro man ka mo may mga kaso? O, ti si Lorin Ligarda, di insubong?
0: Medical leave ko, no?
1: Medical leave?
0: Or hindi ay han? Ka pulo pa nag-go na niya si Inday mo, Loren.
1: Laban eh. Nag-go na to, guro.
0: Oh, kaya dumi naga tika. Dumi naga pang, ano ganit na, naga sa aton pa doon, naga hana. Naga, nga ano sa iya, nga plunder case.
1: Kailan na naging niya isla ng mga senador ta? Ang mga palpak ng mga senador.
0: Okay, ako may masuggest. Ikaw ako may masuggest ka, Anay. Ano sino ang gusto mo nga? Though sigurado ko nga hindi ka mahuyan kung siya nga recommendar mo.
1: Una, una, giguro si idol ko, Robin, ha?
0: Nga si Robin, ha?
1: Ha?
0: Nga si Robin, ha?
1: Bala di ang nagbuto nga mga balitongog utok. Nagimo number one kay Robin Padilla. O, ano na imo? Ayos ang sinado? Mga palpak na senador.
0: Suggest good nga.
1: Suggest ko ibulos na si Chel Jokno.
0: Ito ginunahan mo gid ako. Ang gusto ko man si Chel Jokno. Kahit ti inaya walang bahid ng korupsyon. Kita mo man kung ano siya ka sa God, no? Nga litigator, yes, abogado. Nga biskan
1: tigaling ang bal sa mga nitis sa mga basher dako kunong ipon
0: anong connect
1: di ba siya nang dako ng ipon
0: ano niya nang ipon niya how niya ano yan sa trabaho ya how
1: inyo how nakapanut press ka mo how makambal ka mo kung dako dako ng ipon dako ng ipon
0: wala na ya adom minem na yara John Flo wala na ya dapat kinabasihan ang physical nga itsura sang tao kun nang iyang binuhatan ang iyang nga utok ano bala ang paano niya ginagamit ang iya kinaalam ang iya hibalo para nga makabulig kag makaservisyo
1: yes. Step by step bala
0: step by step
1: step by step whoo baby
0: ay nako
1: kanlogin si Joy Joy na amon ba
0: aga pakitaya man, angot naman gihapon.
1: Ano ini nga mga senador, si Loren Legarda, medical leave ko no.
0: Si Jinggoy mo ba?
1: Si Jinggoy ate atoto na ano.
0: Gakore ito sang tuhod ya.
1: Sakit iya tuhod Joy.
0: Pero ara siya sa prisohan. Oh,
1: pero sa wheelchair nagakita og gitag sakit gako gako sa abogado sa o na tapos gidagan sang mga
0: 9 out of 10 ko no ang kasakit sang tuhod ya mo. Ay naglagtok. Ambot ko na ano ina, ambot sa kabugaton manuro no.
1: Tapos si senador Dante Marcolita. Din subong, preso man.
0: Preso.
1: Preso.
0: Ti, ang, iyan niya do, plunder man yung kaso mo. Walaan mo man kung plunder, Regiman Flo. Wala na sang, hindi siya available, hindi ka makapiansa.
1: Sunod si, ang ginapangita sang tanan. Si Senator Ronald Bato de la Rosa.
0: Yes, hasta subong, wala kita makahibalo. Kung sa diin siya, Regiman Flo, nagligad, may mga nag-huring-huring, nadakpa na siya, gindala na sa The Hague, Netherlands, pero ginpanginwala man inisang aton yung gobyerno, Regiman Flo, nga tiwala pa man, wala pa man kung madakpan, kag hindi ka mo magpati sa fake news. Tikun sa kung wala pa siya madakpan, saan o siya madakpan? Kag sa diin siya, Regiman Flo. Kaya tikinanla niya niya manabat. Ano yung kaso, ano yung kaso, yaw? Crimes against humanity. May kaangtanan sa war on drugs. Tikun wala ka sang sala, atubanga. Atubanga para mapamatudaan mo sa trial nga wala kagid man sang sala.
1: Basiki bot na lang kita bala ato na sabla sa may ICC o sa The Hague. Tulog na nay na sila ni Digong to. No, kay do patay na patay gini siya kay president kay former president Duterte.
0: Kay hindi bala kay ginambal yan sa una nga nagdamgo siya nga ka-updanay sila. Updanay na to sila sa The Hague.
1: Bato.
0: Tiyan ba, yado ka namin kung nasang damguyang nga to. Kaya ano do, upod sila do, ha?
1: Magminatuod yan yun na Senator Bato de la Rosa. Ay, ang bot na lang. Ti, amo to gani, nagdiragan man to sa gani isang ligad to sa may Senado. Sobra ka pa lagyo. Ti, tani na, dream come true na tani to.
0: Ti, gani nga, nalagyo ka pa nung kung nangandom mo.
1: Oh, ti, sa piyakabahin, si Robin Padilla, si idol mo, Radimando. Didma kuno sa mga basher sa
0: tipsong kaya. Didma kada. Prong asawa yun daw, putok ng ugat sa asawa yung si ugtas sa mga bashers.
1: Na, Joy. Naturalan na ang asawa.
0: Mariakin.
1: Mariakin na yan. Bisan tiko pa na yung rason, tiko pa na yung English-English ni Robin, yung idol ni Robin Padilla. Apinan, ganyan ni Mariel.
0: Kaya asawa yun mo sa tuod man. Ti, siling niya, deadma siya kuno sa mga bashers. Wala yaman gina... Hag hindi siya kuno magsapak sa mga troll. Ti troll kita ho. Troll kita.
1: Ambot sinong mga troll ako ya, hindi kuya Joy.
0: Ako hindi man kuya, ko di.
1: Sigurado kay isko kulingon kuya, hindi kuya troll. Gagamit kuya sang
0: real account.
1: Real account, no, hindi nga nagapanago, bla naga ano na, lock, bla ano ganan, lock profile.
0: Lock profile kag lain ang ngalan. Amo nang mga trolls. Ti
1: iniangot sa ano sa pagquestion ni Padilla sa kay Attorney May De Benegracia sa prosecution na team angot sa paggamit sa mga alias kun sa din ginatudlo sininga bisan ang mga baganihan nga Pilipino nagagamit sang lain-lain nga alias sang una.
0: Di lain man tuyo galing ang context sa German flow. Lain man to ya, nagamit to sila ya sang alias sang aton mga baganihan para nga hindi sila mahapos madakpan sa mga naga pamigo sa aton, nagasakop sa aton ng mga Espanyol or Castila, Rajaman Flo. Ti, amo na ginobra ni Jose Rizal, nagamit siya sang laan, kag laong laan, di masalang, ng mga pen name or alias, para nga hindi mahapos nga ma-dakpan or ma-monitor sang mga foreign invaders. Samtang ining ang ginatumod naman yung mga alias sa kaso ni Vice President Sara Duterte ini sila ya ang mga questionable bangod sila ini ang nagbaton sang confidential funds. Sila ang nakasulat sa acknowledgement receipt o galing wala sang pamatuod kung ginano nilang kwarta. So amo na Rajaman Flo nga alayo-layo gito ya sang pag-question, hindi gid ito question mo.
1: Why gid?
0: Hindi gid ya amo. So ano pa wala man makapugong si Senator Bam Aquino.
1: Tembal ni Ruben Joy. Kilala niyo po ang kilala mo po ba kung sino si Marshall Bonifacio? Si Benigno Aquino Jr., siya mismo may alias ang pahayag ni Padilla.
0: Ay, apaw. Tiwalaan mo.
1: Sabat mo niya Aquino.
0: Sabat niya Aquino.
1: Sabat niya Aquino.
0: Ano? Hinablos ni Ninoy.
1: Nag-agree man si Aquino. Malaya, tama. Si Ninoy Aquino. May alias para makauwi siya sa Pilipinas nung nasa Boston siya. Pero wala siyang confidential funds.
0: Exactly.
1: Oh, wala confidential funds si Ninoy.
0: Hindi tanan nga alias.
1: Kasi si Sara Duterte mo may confidential funds. Amo na gani may impeachment trial. Kamango si mo, Ruben.
0: Ay, apa! Tiyan mo na gani. Hindi ko yun mapunggol. Grabe, ganun ka ugot mo kaya ano, no?
1: Ay, sa pelikula, huwag yung kuya question, Joy. Idol, idol.
0: Ano may anta ganyan?
1: Idol, idol ko ganyan.
0: Sa pelikula?
1: Pero pag abot sa Senado, why, kaganyan, Ruben.
0: Di ako hindi mako mag ano sana magsupak sana kay ako gagree man ako. Mga kalayo-layo ya sang mga pabangkot ni Permi. Dula ta naga pamati sa klase.
1: Gani.
0: Ano ta na si Robin man?
1: Kung pares na bla ko may klase ara sa sulod sang classroom. Naga-lecture na bla ang maestra or may, ang maestro ninyo. Why ta na ya si Robin ga pamati no? Kung tuksoon sa sang iya maestra o kung maestro.
0: Kaya mo ning classmate mo wala Rajaman Flo nga wala ga pamati, ara siya sa likod ga pungko. Pero kay nabalaan niya nga may points ang makagwa bala makagwa una nga makagwa sa classroom, magbuhi na ang makasabat sa pamangkot or maka-recite. Tinagbayaw siya kamot ya, pero wala siya nagsabat bangod nga wala siya gani na mati.
1: Te why grogi na tuduan sang ano ya dai sa mga kaupo diyan mga sekretarya ya dai. Sige, naka standby na ko unta na si Bandrex Superior sa aton sining netizen patroller standby.
2: TYRI Radyoman report.
3: Wala pa ginakonsiderar sa Marcos administration ang pagban sang Facebook bangod nagasabat man sa social media platform sa mga request ng gobyerno ang kakson ang violenting content sa fake news. Suno kay Pala spokesperson Claire Castro, nagapabili niya bukas ang administrasyon sa mga tikang agod ma-regulate sa social media platforms apang ginatag na wala pa sang tikang sa subong nga iban ang Facebook. Pahayag niya, ginpahibalo ang palasyo nga nagakopirar ang Facebook sa gobyerno, particular sa pag-takedown sa mga posts na naka-involve sa violente kagsala nga impormasyon. Dugang pa ni Castro, hindi otomatiko nga magahingyo ang gobyerno nga iban ang tanan niya social media platforms bangod lamang nga in-responsive sa otoridad ng iban sa ila. subong man ginsiling sang spokesperson nga bukas si President Ferdinand Marcos Jr. sa mga tikang nga masabat ang negatibo ang nga epekto sang social media, particular sa mga pamatanon. Radyo man
1: na Vandrex, ang pamangkot ko si mo, pabor ka ba lang iban sa Pilipinas sa Facebook?
3: Radyo man, Flo, para sa akon, hindi gid ako pabor sa pag-ban sang Facebook nga aapang hindi lang ini sa ka-social media platforms, no, kundi mas may dako ini nga parte sang sinarayo sang kadam-an. Pareho na lang sa mga estudyante, bala nga ginagamit nila ini sa mga posting self-information dissemination, especially if may mga projects sila. Sa mga ordinaryo nga tao naman, iban ginagamit nila ini nga pangabuyan kung sa mga content creations nila. Kadamo pangabulig, ah, subong kong iban malang ini tungod sa violente nga mga posting sa contents, then it is not the social media platform's fault. It is the users, no? Although may mga rules and regulations mandira nga ginafilter ang contents, but still hindi gyapon ini enough bala para bantayan ang kadahulag sang tagsa katawo kag regarding sa fake news man, natural lang gid na naguro nga may mga fake news, no, kag naging parte na siya sa ato nga kabuhi kung may ara gani nga chismis. Now, if sa imo na naya kong kabalo ka mag-fact check kag kung magpati-pati kada sa imo sa mga salati imo na ya sala nga alinganga ka, no, kag kung iba nang ini nga platforms damo man mapektuhan ilabi na gid ang mga nagasalig bala sa amo nga platforms, no, kag gumabanda ya si Marcos nga iban hindi man ini nga si pagkabas dayon mabano kay damo proseso, no. Ala juman
0: ah sige ti amo na imo more on regulation kaya hindi kaya for banning. Pwede man, Rajaman Vandrix, pwede gid nga ma kon ina ma-regulate gid man sa karton nga ano nga ma tap na ining mga fake news dissemination, ang batanan yung mga negatibo nga makuha sa karton nga mga minor de edad sa karton, bisan kita gani kung kaisa biktima man kita sang hindi maayong dulot sang social media, ilabi na gid sang Facebook, Rajaman Vandrix. Sa mga tanamyaw ang kasubo nga aga.
3: Ala, wait lang, hindi ko pabor, pero somehow, is a middleman lang, no? Actually. It's been a while, super
0: sige,
3: ring
0: sige,
3: here.
0: Sige, ang imo nga, ano, ang imo mga greetings.
3: Ang talanyawan ko, siyempre, ang pamilya ko, gaya sa Santa Barbara, kag ang mga classmates ko, ang akin nga, mga abyan, and also sa mga major and minor solicitors ko para sa media tour. Hello, RMN, no, baka naman, woo!
0: Ano ko naman, Val? Mga masolicit sa o?
3: Yes, correct. Mapasolicit ko. See you next week.
1: Sige. Extra!
3: Okay. Para sa Netizen Patrol First Edition, Radyo Man, Vanix J. Presbytero Superior. Tatak! RMN!
1: Salamat, kid, kay Radyo Man Vandrex sa Superior si Mugidulong Report. Human Joy, duway na kita tsimpo. Lago pa kita tani istoryahan, pero tiara na si ang aton niya misa sa Tansa Church. Nagatamyo ko na si Toto Hector, si Tita Maricho, si Isha, si Ninya, kag si Max, si Tita Arlene, parituting, yado Aaron, si Marilyn din, kay Habibi, dira sa Uton, kay Tatay Boy, kay Auntie Noemi, kay Atty. Mary May Galiego Navarrete sa Kipot, Haniway, Iloilo. Imo Joy?
0: Sige lang ah. Sanay Diday, Argelias Tamayo, Tita Tess, Tita Fibian, Mama Aileen and Papa Johnny, maayang aga.
1: So ay natatsyem po, magasunod na ang Santos nga Misa. Kasama mo sa DYRI, RMN, Iloilo, Radyo Man Flo, Consumo Navarrete.
0: Kag Radyo Man Jaylin Tamayo para Onda.
2: Tatak, RMN.
4: Comments, suggestions to the preceding radio program may be referred to the National Telecommunications Commission, NTC, Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, KBP, and this station, Radyo Mo Nationwide, RMN Broadcast Center, 3rd Floor, St. Anne Building, Luna Street, La Paz, Iloilo City.
2: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak, RMN. Samphone Gold Coffee Mix.
5: Ako si Clarice, nagapangita gid kuya sa kape nga di lang makapangpakuha sa kulaw. Good thing, may Samphone Gold Coffee Mix. Maluwas sa manamit gid, may free collagen, ang guta tayon ka pa.
2: Samphone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
6: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C, alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months, 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot ako ng menstruation. Muna nagigit ako makabatsyag pang sakit.
2: Mighty C, mabaka sa mga butika.
7: Mga kasimanwa, sa tion sang kalamidad, importante nga may preparado kita nga go bag. Ano ang dapat yara sa go bag? Tubig kag pagkaon para sa tatlo kaadlaw? Flashlight, radyo kag extra nga baterya, first aid kit kag maintenance medicines, kwarta, ang importante nga dokumento nga yara sa waterproof nga bulutangan, cellphone kag power bank, extra nga bayo, raincoat kag sanitary supplies, banig kag habol, lubid kag plastic bag. Ibutang ini sa lugar nga dali makuha sa oras sang emerhensya. Tandaan, ang preparado nga pamilya luwas sa peligro. Ini nga pahanumdum halin sa Iloilo Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office kag Iloilo Provincial Government.

0: kasagutanan. Ang Ama ay sa Jesucristo, nagahatag sin kapawa sa inyo.
1: Sa inyo, agod, hindi may baluan. Kunan nung ang paglaom sa iya pagtawag sa iya.

0: pagkamatutom ni Propeta Jeremias kag ni Ginoong Jesus sa ila pagbantala sang pulong sang Dios labi na gyud sa panahon sang pagtilaw kag paghingabot. Mangamuyo kita.
1: Dunggang amon pangamuyo Ginoo.
0: Para sa mga opisyales sang gobyerno, kabay pa nga kabigo nila ang ila kaugalingon bilang mga alagad sang Dios kag sang banwa kag mangin handa sa pagpanaksi sa ila katutom sa pagserbisyo bisan pa nga sila sa kupon sang iban. Mangamuyo kita.
1: Dunggang amon pangamuyo Ginoo.
0: Para sa tanan nga nagaantos tungod sang kaimulon, katigulangon, balatian, kagdisgrasya, kabay pa nga buligan sila pagi sa amon pagtatap sa ila. Mangamuyo kita.
1: Dungga ngamon pangamuyo Ginoo.
0: Para sa mga katapos ang simbahan, kabay pa nga wala giyad magpabugal, nga wala sila kinahanglan sa iban, kag wala man sing kubos nga magsiling, nga wala sila sing mabulig, kabay pangan tanan maghangpanay kag magbinuligay. Mangamuyo kita.
1: Dungga ngamon pangamuyo Ginoo.
0: Para sa nagapanglakaton sa duta, dagat, kaghawaan, kabay pa nga tipigan sila sang Ginoo, kakabay pa nga among mga pinalangga nga nagkalamatay, batunon sa kalipay sang langit, mangamuyo kita.
1: Dungga nga among pangamuyo Ginoo.
0: Ipangamuyo man ato ng kinanglanon sang aton katilingban kag sa aton nga personal nga intention. Mangamuyo kita.
1: Dungga ngamon pangamuyo Ginoo.
2: Wa maini tanan amon ginapangayo sa imong may dako nga pagpaubos kag pagsali pagi kay Kristo nga amon Ginoo.
0: Amen.

ang misteryosang pagtuo.

0: Sa mayra ko pagsalig, mamuyo kita sa ato na maing langit nun, sang pangamuyong intulo ni Kristo sa aton. Amay namun ngayaras.
1: Ang sa mga langit, pagdayawan na imungalan, umabot sa amo na imaginarian, matumanang imong pagbuot diri sa duta sa lingsang sa langit. Hatagan mo kami niyan sing ano namon sa matag-adlaw. Patawaran mo kami sa masala namon. Siling ay ginapatawad namon na manakasala sa amon. Kagdili mo kami padaog sa mga panulay. Inunuluson mo kami sa kalaot.
0: Luwas sa kami o Ginoo sa tanan ng mga kalautan. Hatagi kami sa pagdayat sa amon mga inadlaw. Buligi kami kung maluwas kami gihapon sa sala. Kagpaligo na kami sa tanan ng mga palaligban. Samtang inapabot nga mo ng bulahan ng adlaw, nga amon ginalaw man, nga magabalik sa Jesucristo nga amon manluluwas.
1: Kay mo ang ginarian ang gawang kagimaya sa mga tuig sa mga katuigan.
0: O Ginoong Jesucristo, ikaw nagsiling sa imo mga apostoles sa pagidait ng biling ko sa inyo, ang akon pagidait ng hatag ko sa inyo. Hindi pagtamda ang amon mga sala, kundi ang pagtuo sa imo simbahan, kagsunod sa imong ginsiling, at agis siya sa pagidait kag paghiusa. Ikaw nga nakabuhi ang nagahari sa tanan ng mga tuwig sa mga katuigan.
1: Amen.
0: Ang pagidait sang Ginoo yara unta gyapon sa inyo nga tanan.
1: Kagyara man sa imo.
0: Magatagay kita sang tanda sa pagidait sa inyo nga tanan.

0: Mangamuyo kita. O Ginoo, imo kami ginpabako. Pagi sa kalanon, sining langit nun nga bangkete, itugot nga ining kalanon, magpaligon sang pagigugma sa amon nga tagipuson, agud nga magalagad kami sa imo, kag sa amon mga utot. Kinapangayo namon ini sa imo, pagi kay Kristo nga amon Ginoo.
1: Amen. Pangamuyo kay San Miguel Arcangel. San Miguel Arcangel, apini kami sa amon away. Manginamon ikaw tagpangapin batok sa mga makahalalit nga katuntuhan sang yawa. Kabayan nga Diyos magtabog sa iya. Mapainubuso namon ini nga ginapangamuyo. Kag sa imo, prinsipi sang langit nun mga ehersito. Tabuga pa impyerno si Satanas, siya iban pang mga malaing niya espiritu nga nagabiging sa bugos nga kalibutan. Nga nagapangita sa mga kalag ng pag-alaglagon. Amen. San Miguel Arcangel,
2: igampo mo kami.
1: Paliog maglingkod, anay, sa makadali para sa aton nga mga pahibalo. Ang nauna nga adlaw subong sa novenaryo sa pagkatao sa mahal nga Birhen Maria asa Setyembre 8 sa luyang mag-sponsor sa ato novenaryo, mapakigangot lang ay Sister Cecil Agustin, madamag niya sa kamat. Sa sininga webe, Setyembre 3, mayara kita ng Holy Hour o kon sa pagpangamuyo sa isa ka oras sa tubang sa Blessed Sacrament. Ini magasugod sa takna nga alas 5:30 sang hapon diri sa sulod sang simbahan. Ginaagdagit ang tanan sa pagtambong. Sa sininga Setyembre 4, Premier Viernes, may labing santos na singkasing ni Jesus. Atong santos na misa magasugod sa takna alas 6 ang aga. Mayara man kita ng misa sa alas 5:30 sa hapon. Kapag kadasun nga adlaw, Setyembre 5, atong nga pasidonggan ang labing putli kasingkasing ni Maria. Mayara kita nga Dom Rosary sa takna alas 5:15 sang aga. Kapag kasundan sa santos na misa sa takna alas 6 ang aga. Sa Setyembre 8, Martes nga adlaw, atong parokya magapasakop sa prosesyon sang Cofradia de la Virgen in Panay nga may titulo nga Mary for You Year 5. Sa gusto magupod sa prosesyon, magasuod ini alas 2 ang hapon halin sa San Jose Placer Parish pagkadto sa Haro Cathedral kay may misa nga pagiwaton sa takna nga alas 5:30 sang hapon. Inapahibalo man sa tanan nga luya magkuha sang aton bone box, mapakigangot lang sa opisina sang aton parokya. Madamo gid nga salamat. Paliog magtindog ang tanan.
0: Ang ginuyara

0: Ang daming balita, chika, at mga kabudol-budol na offers ang nakikita natin araw-araw sa social media at mga messaging apps. Pero tandaan, sa panahon ngayon, hindi na sapat ang to see is to believe. Dapat, mag-think ka muna. Huwag basta-basta magtitiwala. Mag-pause muna. Alamin kung totoo ba ang balita, kung may basehan ba ang chika, at kung legit ba ang offer bago maniwala. Think ka muna, Pilipinas. Dahil sa atin magmumula ang isang mas mapanuring bansa. Isang paalala mula sa kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
2: ACS. Life Extension Vitamin D3.
3: Meron dito Dayon Senior sa kabanban ng uton. Ang advice ng doktor, operahan na akong baga. Ang piya ko nung asurusyon, nung kipot mo ko nung isa. Extension Vitamin D3. Bali, apat kasop gel every day. Ano na batyagan ko nga? Gawin ako gawa, ginapo. Sabto, hindi ko magsakay sa bike eh. Nasaka pa lang ko to, yakakapuin ako. Subong yan, nag-aabang. Sabto ko to sa ilabalay sa bata ko. Takladon. Pimambal ko nga Life Extension Vitamin D3. Sigurado, efektif.
2: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
4: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
5: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
4: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
5: Ngipin ay Max Alaga, Max Protectado pa.
4: Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use.
5: Unique toothpaste for brushing, para siguraduhin ngipin ay
4: Alaga, Max Protectado, with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified, world-class quality.
6: ACS. Supple Plus Gold.
7: Ako gali si Bal, pirmi lang nasakit ako nga tiyan. Pero sang nabatian ko ang Santon Plus Gold sa radyo, kinitistingan ko ni, oh may alibiyo gid. Salamat gid sa Santon Plus Gold, kay nagulang akong nga pulser.
6: Santon Plus Gold. Mabakat sa mga butika. Samphone Gold Coffee Mix.
8: Ako si Red Bear. Amo gapamangkot sa akon kung ano kagaan naghubin kag nagputi ko. Hambal ko gapangapiman lang ko. Api nga Samphone Gold Coffee Mix. Tungod sa ingredients ini nga collagen kag glutathione.
6: Samphone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
9: Mabali si baby. Mas masami ko gina-allergy. Iski magwala ko kag manghinan. Damo din pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto. Inuras lang, dula na tayo ng ako niya allergy.
6: Mighty C! Mababa ka sa mga butika. TTX 500!
10: Rosel, ako yan. Nag-aakaban ka lang. May ulcer ako kag nag-palpitate ako. Sa pagsugod ko gamit sang DTX 500. Kada tapos kaon, 2 times a day, nagtauhay ang pamatsya. Salamat sa DTX 500.
6: TTX 500!
11: Italiano pala mapapangasaw mo, iha. Dalin mo dito at nang maipasyal dito sa atin. At makita niyang napakaganda rin ng Pilipinas.
12: Ganda ng Pinoy!
13: Ang Pilipino, mag-ilim sa panaunin.
14: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
15: MX3, tunay, natural, at original.
16: Ang mahigkong colon, makapalain sa lawas, dako ang posibilidad na ma-poison ka. And worst is, eventually ma-develop sa colon cancer kung mapabayan. Dirty colon is the number one silent killer. Death begins in the colon. Mag-Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Para makita ang pag-inom mas maayong resulta, i-combine ang pag-inom sang Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber. Para sa healthy and good digestion, mag-inom at lawadlaw sang Super Fiber. Mabakal sa mga butika.
17: Galubog bala ang imo pananaw? Basi myopia, diabetes, ukon eye strain na. Hindi na pagantusa. Kay ari na ang Eyeberry.
18: Ako si Anna, mga taga Mandawi. Alin sang bata pa ako, may myopia na ko. Kataas ang akong grado sa mata. Budlay gid magtulok sa layo kag perwisyo sa adlaw-adlaw. Sangga tumarko sang Eyeberry, naglimpyo ang akong pananaw. Presko na siya, labi na sa kada bugtaw ko sa aga.
17: Ang Eyeberry, available sa Mercury Drug, Rose Pharmacy, kag sa imo paborito nga buteka. Kilawi ang Eyeberry Gold na may 10 mg lutein, available sa mga pharmacy nga lapit lang sa imo.
6: D3 Bio.
19: Ako si Lito, isa ka mason na diagnosed na may balatian sa atay. Nabatian ko kag intestingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
6: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Sa mga butika.

0: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
1: ACS. D3 Bio.
2: Ako si Rosita, Gapangluya ang lawas. Nabatian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa pagligon sa kaugatan. Nagtumar ako sa isa kabula na batsyagan ko ang ipikto ng pagsiklawas.
1: D3 Bio. Ang D3. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Sample Plus Cold.
3: Ako si Eunice, may ara arthritis pero nahibaluan ko sa kay tito ko ang Sample Plus Cold. Nagtumar ako duha ka kapsula 8 times a day. 1 week lang ayugid ang akon arthritis.
1: Sample Plus Cold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Sample Plus Cold. Pumili sa mga butika. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
4: Edgar Santiago, isa ka tricycle driver. Masami ako ginasipon, kaginaubo. Pero sang pagtumar ko sang Mighty C, ang alkaline niya vitamin C. Isang magsulay pa ko sang ulan. Gigid yan. Ulan ako ginadudlan sang balatian.
1: Mighty C, mabaka sa mga butika. Sample Plus Gold.
5: Ko si Vibo, COVID ang pagniwang ko. Bangot sa diabetes. Pero, sa nabatian ko sa radyo, ang Sunshine Plus Gold, intestingan ko. Adlaw-adlaw ko na ginainom. Grabe, gitang ipikto. Nag-normal, pati blood sugar ko.
1: Sample Plus. Gold, mabakal sa mga butika. Nuns Liniment Oil.
6: Partner, masakit ang lawas? May lanag kagubo? O kung ginatake ka sa mga lamok?
1: Nuns Liniment Oil, partner, ang solusyon para sa imo. Nuns Liniment Oil.
6: Solusyon sa palanakit sang bilog na lawas.
1: Nuns Liniment Oil.
6: Feel better, live better.
7: This time check is brought to you by MX3. Dito ako bilib. This time check is brought to you by iBerry. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality.
1: ACS. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
8: Ako si Ricky, isa ko ka guard. Sige ko pulang, buti ko buntag gabi mo. Nang lunch, ako nga kubra. Alitugid ko sa 24 horas. Gatikid ko, vitamin C. Ang Mighty C, gabisgid pagpabaskog sa lawas.
1: Mighty C, mabaka ang butika. Sample Plus Gold.
9: Ako si Angie, may bukol ako sa breast ko. Kamangkot ko dason kung ano maayo diri. Damo ginagambal na maayo, gid ang Sample Plus Gold para sa may mga bukol-bukol sa lawas. Gani amuman akon, gintumar nga suplemento. Salamat, igubala kay matama to na dula ang
1: Sample Plus Gold. Makak sa mga butika.
10: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Fried Washing Machine Detergent.
11: Hello, Washy!
12: Hello, Mommy!
11: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
12: Kaya yan ang Fried Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, malikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada!
11: Mula noon hanggang ngayon!
13: All you need is Pride! All you need is Pride!
14: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
1: ACS. Santon Gold Coffee Mix.
15: Ako si Amelia. Ipwede pagigo sa mabatian kong Santon Gold Coffee Mix na may collagen kaglutathione. Hamak muna, ara na sa kape ang tanan na ginapangita ko. Anti-oxidant, anti-aging.
1: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Vita D Plus Coffee Mix.
16: I would recommend my favorite coffee, Vita D Plus Coffee Mix. So may kape ka na, may vitamin D3 ka pa, may reishi mushroom extract, kag may mangosteen fruit extract. Kung imo'y combine ini nga tatlo, may ara ini siya synergistic na benepisyo para sa aton nga ikaayong lawas.
17: Hey, so Dr. Marpa, kag sa tanan, may nga.
1: Vita D Plus Coffee Mix. TTX 500.
18: Gina Cano. Ang ginibatya ko ang ako ni UTI kasakit git sa ako niya baywa.
19: Sa hadlo kapila ka mag-inom.
18: Sa
19: TTX 500.
18: Sa primero katatlo sa subong kaduan na lang.
19: Subong kamusta?
18: Uy na, halin sa nag-take kami sa TTX 500. Ay, niko ginibatya.
1: TTX 500. Dr. Pinoy Squalene Capsule.
20: Halalungan siya nga ito nga likod, Sir Gerard. So that is why kung nagkaedad nakita, hindi na-advisable sa aton magpanghakwa sang mga mabugat ng mga bagay. That is why we should, amo to, hambal mo, amligan gid nato ng aton kaayong lawas, we should take Dr. Pinoy Squalene Capsule. See, at least ang aton supplements, wala man na yung sugar, Sir Gerard.
21: Yes, correct.
20: Sugar-free na iya. So, safe gid kita sinadara.
1: Dr. Pinoy Squalene Capsule. Squalene Capsule.
7: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality.
22: ACS. Ako si Irish Magno, first Filipina Olympian. Kag isa sa mga vitamins nga akong ginagamit, amo ang Life Extension Vitamin D3. Stay safe and healthy lang kita always. And don't forget to take your Life Extension Vitamin D3.
23: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
0: Life Extension Vitamin D3.
19: Ang tao nga may marubungan levels ng vitamin D sa lawas, dako ang chance nga mapatay kung magka-pneumonia. Amo sining rason kung agi na endorso gid nato ng Life Extension Vitamin D3. Matuod din niya ang supplementation sa Life Extension Vitamin D3 makabulig para awayon ang sakit dulot sang pneumonia. For stronger immunity, kag para makalikaw sa pneumonia, dapat magtumar adlaw-adlaw sang Life Extension Vitamin D3.
0: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
21: Maulan man, no worries, naamoy ko lumang damit.
23: Char, Fab, Car, pamong pumaka-bloom, tanggal amoy kulong sa pangon ng Char.
24: Charm Babcon with Bloom Fresh technology kills 99.9% of kulob causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
21: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
23: Pangdong kumaka bloom sa Charm.
24: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world class quality.
23: ACS.
25: Sanfon Gold Coffee Mix.
26: Ako si Ansang Sumag, isa ka studyante. Kada gabi upod ko sa pagpulaw, kagpagtuon ang Sanfon Gold Coffee Mix. Kapa-active, kagpa-sharp sang mind. Kag-may collagen, kag-glutathione.
25: Sanfon Gold Coffee Mix. Nag-gabi ka na, lalakas. At gaganda ka pa.
27: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
28: Oras, Philippine Standard Time, Tatak Lasais, Trantay Sais, Saga.
29: RMN, Ronda, Balita, Saga. Balita para sa akon, sa imo, kag sa aton tanan, sa Sininga Domingo, Mabatian. RMN, Ronda, Balita, Saga.
28: Maayong aga mga karadyo man, welcome na sa pagpalayag sang RMN Ronda Balita sa aga.
30: Sa karon nga adlaw sang Domingo, Agosto 30, tuig 2026.
28: Sa gihapon inyo kami live nga mabatian kag makit-an sa Facebook sa DYRI RMN Iloilo kag sa YouTube DYRI RMN Iloilo all capital letters.
30: Kag sa 774 kHz sa Lisuan sang inyong mga radyo.
28: Sa ngalan sang serbisyo publiko, kami ang inyo tagbalita. Ako si Radyo Man Fia Panes Otero.
30: Kag Radyo Man Flo Consumo Navarrete.
28: Headlines. Sa mga dalagkuan nga balita lokal, Vice Mayor Baronda natingalas ang mga rason sang konsehal sa pagpatulog sa iya mga ordinansa. Sabat sa mga konsehal, isa-isa niya nga gin kontra.
30: Animal Welfare Ordinance sa syudad, dapat nga amindahan agun mas mapatuman ang husto nga o kun husto ang animal shelter holding area sa kabarangayan suno kay EA Istante. Kampanya, responsibilidad o kun kampanya sa responsable nga pet ownership, dapat mas pasanyugon pa sang syudad.
28: OCD6 nagpatigayon sang DRRM training sa katapos ang media kag mga tagpamaba.
30: Garin, naakig na sa sitwasyon sang mga barangay official kag residente sang Linubayan Tigbawan bangod sang ginareklamo nga poultry farm.
28: Kagranada nga nasapuan sa tunga sang talamnan sa kabatuan gin turnover sa kapulisan.
30: Sa balita nasyonal, DSWD naka-alert alert sa tunga sang malawig na nga epekto sang habagat.
28: Sa international, numero sa mga tao nga napatay bangod sang baha sa Nepal yara na sa malapit 700.
30: Sa balita international, numero sa mga ukon na sa balita sa negosyo, plete sang eroplano, magasaka bangod sa fuel surcharge upgrade.
28: Tag sa sports, Alex Yala tubangon si Mary Stoyana sa first round sa 2026 US Open.
30: Kag balita sa showbiz, Bini, panguna ng Asia Pop Girl Fest 2027, upod ang grupo nga Hana kag Eve.
28: Inikagiban pa ang mga balita, bantayan sa detalye sa Ronda Balita sa aga. Oras na tekla sa East 39, na sa aga kag sa detalye sa aton mga balita lokal. Ginkakibot ni Iloilo City Vice Mayor Lady Julie Grace Baronda ang ginbuyan nga rason sa pila ka mga konsehal sa syudad angot sa ginaligar niya nga pagpatulog sa iya mga ginaduso nga ordinansa. Sa interview sa Ngaraman Iloilo kay Baronda ginpahayag niya nga magkapila ka beses niya nga ginsiling sa session nga sa committee hearing lamang niya iplastar ang kaundan sa iya mga ordinansa butang nga wala man naglapas sa pagsulundan. Sunod sa iya, wala sang mangin na isa sa mga ini nga nagpalapit sa iya o kung nagpakigangot sa pihak nga kada simana man silang nga nagakitanay.
2: Kapila ko nagid mo sila nga beses gin-remind sa session. Hindi pwede nga maghambal sila, nga wala sila draft, wala sila idea. Because since they are the committee chairman, if kung may ara sila concern or may ara sila galit gusto nga istoryahon sa akon, di ba normally when you want to support a legislation, kaduan mo ang proponent, kag-istoryahon mo siya because you are the committee chairman. But then again, wala gid na natabo. Ni isa sa ila, wala may nagpalapit sa akon, kag nag-istorya sa akon. So clearly, para sa akon, wala siyang intent na buligan ako.
28: Ginisa-isa man niya sa bat ang reaksyon sang pila ka mga konsehal nga ginlabot sa nagligad sang Araman Iloilo. Kay Councilor Alan Zaldivar may na-schedule nga una nga hearing apang wala ginhibalo ang iya availability. Magkaduwa ka beses niya nga gin-schedule liwat apang gin-cancelar man sang opisina sang konsehal kag tub-tub subong wala na sang schedule.
2: Na-invite
28: sa bahay naman ni Councilor Miguel Trenias, 201 kaadlaw pa kag nag-abot ang written request ni Kagtubtub Subong wala gihapon sang may natabo nga hearing. Samtang nag-abot lang ang official request halin kay Councilor Sedfrey Cabaluna pagkatapos ng 75 kaadlaw nga delay nga kasunod lang sang iya na unang interview. Kanda Councilor Rudolph Ganzon kag Councilor Maria Irene Ong naman wala pa sang official o kun unofficial coordination o kun komunikasyon halin sa ilatag sa kaopisina. Gintawag man niya nga butigon si Councilor Jose Maria Nene de la Liana. Bungod suno sa iya na kapatigayo na sila sang hearing sa Oktobre 9, 2025 kag makita ina sa transcript sang stenographic notes.
2: Na-invite niya ko and we actually did the committee hearing and that is actually the statement nga hambal niya nga wala ko kuno kahatag draft amo to title niya and for me wala gid siya naghambal sang tuod because based on official record even ang minutes of the meeting or hearing sang October 9 siya mismo ang ga-presentar sa stakeholders sang mga provisions sang akon ordinansa. So, paano kami karon sa hearing kung wala siya kopya sang draft? It's totally, it's not being truthful.
28: Sa piyak sinigin, apresyar niya si Councilor Rex Marcos Sarabia nga nagpakita sang professionalism.
2: Nga na-appreciate ko ang effort ni Councilor Rex Sarabia because nag-display siya sang courtesy or respeto. Nagbangkot siya sa akon opisina nga kung may ara ako draft. And I told him nga i-present ko mismo sa committee hearing. So nag-set siya sang date, nag-storya kung sino ko nung gusto ko nga i-invite, ay i-invite. O, na-appreciate ko gin na. But then again, wala lang to siya na nadayo ng amon nga hearing because on the scheduled date na late na tapos ang amon nga session. So wala kami kakaon nga duwa and I was not feeling well. So nag-decide kami nga duwa nga i-risked na lang vice sa maku okay law ay pa imo nga matyag.
28: Ginatag ni Baronda nga nahanda na niya ang tanan ng mga draft apang ginpili niya nga sa hearing lamang ini-presentar. Agud malikawan ang natabos ang una kay Councilor Sheen Marimabilog Consadiin. Isa kasimana matapos ginpanagdag niya ang draft, ginduso man ni Dalaliana ang kaangay ng ordinansa.
2: I was not born yesterday. Every time nga i-call out sila, it's as if nadugin na shift ang blame bala kag maningwala. Ang ako lang diya gusto, we will stick to the rules. Because what happened sa FOI ordinance, it really did not sit well with me. Kaya muna siya nga nagbais kid ko on the floor because ginbago ang rules just to accommodate it. And considering nga gin committee report na tapos gin merge ang two ordinances, it only showed nga I was right in my objection nga the ordinances was in fact the same.
28: Ang kabahin sang pahayag ni Vice Mayor Lady Julie Grace Baronda. Nagapati ang Vice Mayor nga kabahin lang ini sang pamulitika sa iyang kontrapartido sang administrasyon.
30: Kinahanglan nga mas pabakuron pa sang city government ang kampanya sa responsable nga pet owners o kon ownership. Kon ownership suno kay former Iloilo City Councilor kag karon Executive Assistant on Animal Welfare and Animal Welfare El Estante. Sa interview sa RMN Iloilo, ginpayag ni Estante ang tagsa ka tagiya amo ang may dako nga responsibilidad sa ilang mga hinuptanan agud indi na ini magtugas ang problema sa komunidad. Suno kay Estante ngi saman ka pagpanghangkat sa syudad kung paano pa pinahan ang mga agalon sang sapat nga wala nagahimo sang ila katungdanan agud nga mas mahibuluan nila ang konsekwensya sang ila nga pagpabaya.
3: Think some strategies kasi una bes sa comprehensive sa atong comprehensive plan nga butang da ang yung main strategy to control this, sang aton sa mga sapat to control the population sang aton sapat. So ti ini isa man ka challenge, this should be a challenge for Iloilo City nga maghimo pagid sang dugang nga mga idea kung paano naton i-sustainer inat same time, paano na itong pinahan, sinong dapat pinahan, anong dapat ipina sa ila, maistoryahan initanan kag ma-amendar ang atong mother ordinance to that effect.
30: Gina-swestiyon man niya ang pagkadto sang committee sang animal welfare, mga katapos ang veterinary office kag sa tanan nga advocate groups sa kada barangay para maedukar sa mga pumuluyo ang natuhoy sa animal welfare ordinance.
3: Amo ni isa sa mga gin-suggest ko sa to nga ang aton committee sa animal welfare with the veterinary office as well as sa mga advocate group naton for animal welfare should go barangay to barangay. Nati sarili nga adlaw-adlaw nila kundi sila dumlib lang or sa isa kasimana kaduwa ipresentar ang Animal Welfare Act, ang Animal Welfare Ordinance, ang role, ang rolyo sa syudad, ang rolyo sa barangay, kag ang kabilugan. No, kabilugan niya dapat obligahon sang isa ka barangay sa pagpatuman sang kasuguan iti una bes mabalik kita sa barangay mo. Barangay di dyan unahon na to.
30: Ang kabahin sa pagpayag ni former Iloilo City Councilor kagkaron Executive Assistant on Animal Welfare Eli Estante, dugang pasangana yung konsihala nga mas mabakod o kung mas mapabakod ang kampanya para sa responsible pet ownership pagi sa pag-institutionalize sa catch, neuter, vaccinate, return o kon CNVR bilang isa ka ordinansa agud maplastar ang nagakaigo nga pulisya o kon pulisya sa pagpatuman sini sa Bugos nga syudad.
28: Sa peak nga bahin ginaduso ni former Iloilo City Councilor kag karon Executive Assistant on Animal Welfare El Estante nga maamyandahan ang Animal Welfare Ordinance sang syudad agud nga mapatuman sang husto ang pagtukod sang temporaryong animal shelter ukon holding areas ng kasapatan sa mga barangay. Sa interview
3: na
28: sang Araman Iloilo kay Estante, ginpahayag sini nga bisan na plaster ng nasambit ng ordinansa. Kulang gihapon kag nagakinahanglan nga may pagbago diri para sa mas maayong implementasyon sini sa syudad. Gintumbo ni Estante partikular ang pagpatukod sa temporaryo nga holding center para sa mga sapat sa kada barangay nga wala pa mapatuman sa tanan nga kabarangayan bangod sa limitasyon man sa pondo. Gani ang iba nagatukod na lang sini gamit ang ila kaugalingon nga kwarta.
3: Although in place na ang atong animal welfare ordinance and the council, but pisa kulang-kulang pagid, no? Kulang pagid na there should be an improvement or amendment sa pila ka mo sa ining ordinansa for proper implementation sa diri sa syudad. Hindi gid natong gid makumpel man ang mga tagsa ka barangay kahit may mga limitasyon man una bes budget. Ikaduwa, ang area nga butangan nila when in fact iban dyan nga barangay wa isang MRF bangod kulang ang lugar. Kag ang iba nga nag-implementa through their own package, no? So ginapasalamatan ina sa syudad sang Iloilo.
28: Pahayag niya nga limitado gid man ang pondo sang syudad para sa animal welfare apang padayon nga ginapatuman sang city government ang mga tikang kag makapamaayo sa kasapatan. Sunod sa iya kinahanglan man nga bululigan ini sang tanan ilabi na sa mga tag-iya sa mga sapat pagi sa pagsunod sa responsible pet ownership.
3: In fact, nag-budget man ang syudad sa animal feeds pero ilimitado man. Hindi man nga sila nga dira mo i-konsentrar ang tanan kaya mo man priority ang siyudad sang Iloilo. But overall, ang siyudad sang Iloilo nag-implement, actively implementing sang animal welfare ordinance, especially sa aton mga continuing vaccination, sterilization activities sa responsible pet ownership ng mga programa.
28: Ang kabahin sang pahayag ni former Iloilo City Councilor kagkaroon Executive Assistant on Animal Welfare Eli Estante. Matandaan nga ginsuportahan sa bugos ng konseho ang resolution ni Councilor Johnny Yang nga nagapanawagan sa tanan nga barangay sa Iloilo City nga magtukod sa temporaryo apang humane nga shelter o kon impounding area para sa mga layaw, ginpabayan, nasalbar, pilason o kon impounded ng mga sapat sa ilatag sa kamanga nasakupan.
30: Nagpaidalom sa Disaster Risk Reduction and Management o kon DRRM training ang mga katapos ang media sa Iloilo kag mga nagtagpamaba o kon nagtamababa sang mga ahensya sang gobyerno. Ang 8 ka oras nga training ang ginpamunuan sang Office of the Civil Defense o kon OCD6. Suno kay OCD6 sa Director Raul Fernandez nga ginpatigayon nila ang training agod magiyahan ang mga katapos ang media kag mga tagpamaba sa paghatag sang impormasyon kag balita sa publiko may kang tanan sa mga kalamidad kag iban pa nga insidente nga nagakatabo. Dugang pa ni Fernandez nga isa man ini kapamaagi sa insakto nga pagpadulong o kung pagdulong sang balita kag makabulig sa gobyerno sa pagpatigayon sang bulig sa mga apektado sang kalamidad. Mapasangkad man sini ang hugot nga koordinasyon sa mga government agencies kag media sa pagdulong sang aktwal nga nagakatabo sa ground.
28: Samtang ginkatingala ni Iloilo First District Congresswoman Janet Garin kung nga ang tig-iya pa sa ginareklamo nga GT Poultry Farm sa Barangay Linubayan, Tigbawan, ang masunod sa piyak nga wala pa sila sa nagakaigo nga permit. Sa interview sa ngaraman Iloilo kay Garin, ginpahayag niya nga kung basehan ang report sa Environmental Management Bureau kung EMB, may mga dapat pa nga tapusan nga compliances ang poultry farm apang padayon ini nga nag-ooperate. Ginkasubo man niya nga ginplaster sang campus ng tag-iya nga hindi na sila magpasaka sang kaso sa kondisyon nga hindi man magreklamo ang mga residente. Pahayag pa sang kongresista kaangay nga tuman kanubo sang paglantaw sang tag-iya sa mga opisyal sa lugar. Sunod sa iya ini ang rason nga naakig siya kaangay sa nabatsyagan sa mga residente kag barangay official sang Linubayan.
4: Allegedly, no, hambal na ni Mayor Terwell, tatawag naman ang tag-iya, rigyan ng abogado, rigyan man ang barangay, kagtigin hambalan niya, sige, hindi ipadayon ang kaso, pero dapat hindi ka mo magreklamo, hindi ka mo mag-object, hindi nyo balabagan ang poultry, mabudlay ang kondisyon, no, kaya siyempre, bilang barangay official, sorry to say this ha, pero ang impression gabay kang mga tao, daw kanubugid kang panglantaw ni kang tag-iya kang poultry sa mga pumuluyo sa barangay. Una, gani nga, magkiapu ang muman na ang nafil. I'll have to be honest. Ay, nag-provide man kami kang abogado diri sa barangay. Kaya ti, kaluluoy man sila.
28: Gin pakigbahin man ni Garin nga nag-initiate na siya sang inquiry kung may na-convert o kung na-reclassify na ang duta nga ginatindugan sang poultry farm. Kahapon nagpagwa sang pahayag ang kongresista kaginplastar ang mga natabo halin sang 2025 antes pa man nag-resign ang mga barangay official.
4: Oh, pasensya gid ha, medyo.
5: Yes, ma'am, I understand.
4: Lang kami kay madugay na iniya. Masakit balas buot ya nga daw wara bala bato ang mga taga-barangay kag mayad gawadaan kung sala ang ginaubra nila. Example, kung nag-export sila, pwede mo na kasuhan. Kung ipabudlayan ka nga wara rason kasuhan. Pero just because ginaubra nila, pahugon yung kang kaso, that is bad.
28: Ang kabahin sang pahayag ni Congresswoman Janet Garin.
30: Gin turnover sa kapulisan ang isa ka granada nga nasapuan sa tunga sang talamnan sa barangay Kalayo, Kabatuan, Iloilo kahapon. Suno sa Kabatuan Municipal Police Station nga personal nga gin turnover ni Chief Tanod Ruli Lim Alvarino o kun Alvarino, 51 anyos ang amuman nga barangay ang granada sa kapulisan. Sa karon ara na sa paginakop sang kapulisan ang nasambit nga granada kag natala na nga i-turnover sa Explosive and Ordnance o kun Ordnance sa Disposal o kun EOD.
28: Oras mga graduante, tekla 6:53 sa aga kag sa detalya sa aton mga balita nasyonal.
30: Naka-red alert status ang Department of Social Welfare and Development o kun DSWD samtang padayon nga ginamonitor ang epekto sang habagat suno sa ahensya. Ginpasaka ang status bilang sabat sa memorandum halin sa National Disaster Risk Reduction and Management Council o kun NDRRMC nga nagpasaka sang national alert status sa red halin sa blue sang Biyernes sang hapon. Suno sa State Weather Bureau, padayon nga magadala sang maulanon nga tiempo ang habagat sa bahin sang Luzon kag Visayas sa kabugusan nga weekend. May kinapananaw man nga mabaskog nga pag-ulan sa Western Visayas kag part sang Luzon. Ginpayag ni DSWD spokesperson Assistant Secretary Irene Dumlaw nga padayon sila nga nakahanda bangod na ibaluan nila nga padayon ang epekto sang habagat sa iban nga bahin sang Luzon kag Visayas.
28: Sa piyakabahin gin klaro ni Bureau of Jail Management and Penology kon BJMP spokesperson J-Rex Bostinera nga ang medical check-up ni Senator Jinggoy Estrada ginhimo bangod sang ginpagwa nga court order. Sabat ini ni Bostinera sa nanginpahayag sang duha ka political prisoner support group nga ginatagan sang special treatment si Estrada. Suno kay Bostinera, ginasunod lamang nila ang court order nga ginpagwa sang Sandigan Bayan 5th Division. Una na nga ginpahayag ni Danilo de la Fuente, vice chair sang samahan ng ex-detainees laban sa detention at aresto na hindi man makabing emergency ang kondisyon sang senador. Samtang ginpahayag ni Amanda Etchanes, spokesperson sang Laya Campaign for the Release of All Political Prisoners, nga kaangay nga nangin maayog gid ang pagtratar sa mga otoridad sa mga kurap. Again, rekomendar naman sang orthopedic surgeon nga si Dr. Fernando Sequia nga magpaidalom sa isa ka operasyon sa Estrada agud mabulong ang gisi sa wala nga tuhod sang senador.
30: Sa dugang nga balita, sa balita sa luwas sang nagdangat na sa 682 ang numero sang mga tawo nga napatay bangod sang makakamatay nga baha sa Nepal. Magluwas sa mga napatay malapit 3,000 ka iban pa ang nagapabilin nga missing sa din na 517 ang foreigner. Suno sa report nga naghingyo na ang gobyerno sang Nepal sang specialist nagikan sa India kag China agud magbulig nga papadasig sang pag-rescue operations. Pahayag naman sang Finance Minister sang Nepal nga magakinanglan sila sang $4 billion tubtob $5 billion agud matukod liwat ang komunidad nga ginguba sang baha.
27: Balitang pangnegosyo.
28: Lauman ang mas mahal nga plete sa eroplano sa masunod nga bulan. Inikasunod sa pag-upgrade sang fuel surcharge para sa flights nga natalana sa September 1, tubtob 15-2026. Sunod sa Civil Aeronautics Board o kon CAB or CAB, ginpasaka nila sa level 13 ang fuel surcharge gikan sa level 12 para sa Agosto 16, tubtob 31 nga period. Sa idalom sa level 13, ang fuel surcharge sang mga pasahero ang nagabalor sang 423 pesos tubtob 1,237 pesos para sa domestic flights, samtang 1,396.71 pesos tubtob 10,385.42 pesos.

0: oras kag petsa sang hampang sang duha ka tennis players. Mayawan ni sa kaya nagura. Nang 122 ka lang sa ranking, mapatok kay mo yung sa number 17 ranking ni Yala.
1: Kaya hindi mo mapaktan kay Sara Juman Flo, depende man sa kondisyon mo.
0: Hindi nakasara kay Yala. Ang momentum subong sang tennis, arali kay Yala.
1: Sabi no, so tennis enthusiast.
2: Balitang showbiz.
1: Mag of the night, ang tatlo ka girl group nagikan sa nagkalain-lain nga pungsod sa kalibutan para sa Asia Pop Girl Fest 2027. Pangunahan sang Bini sang Pilipinas sa nasambit nga show kaupad ang Japanese girl group nga Hana kag Thai girl group nga 4 Eve nga may stop sa Tagsanila ka mga pungsod. Mag-aumpisa ang festival pagi sa duha ka adlaw nga show sa Lala Arena Tokyo Bay sa Japan sa Enero 22 ukon sa January 22 kag 23 sa masunod nga tuig. Pagkatapos ini magapadulong sila sa Thailand sa Pebrero 13 antes magkadto sa Pilipinas sa Pebrero 19. Ang oras mga karadyuman, tataklas sa E59 sa aga. Good morning sa aton mga talamiyawon, Radyo Man Flo.
0: Yes, good morning, Radyo Man Fia.
1: Good morning sa aton mga tagpalamati nga nagatutok gid sa aton nga Facebook Live. Kay Sir Stephen Panega and family nga nagatutok gid sa Naluis family dira sa may Igdulaka, Miagao, Iloilo.
0: Yes, Sek! Idlaw na kami sa manok mga Bisaya, Sek!
1: Panawagan gani.
0: Sek!
1: Ito gakalipat sa
0: Sek, lapit man lang ding istasyon. Kung may jeep man nga biyay, Miagao mo. Te, lapit pila man lang magpapadala sang manok nga Bisaya. Diri sa istasyonan, kag address mo lang sa amo ni Radyo Man Fia.
1: Good morning! Grabe to.
0: Si Radyo Man Jason, pagali ah.
1: Oo.
0: Si Joylene, pagali, apat na.
1: Aga, hulat-hulat.
0: Oo.
1: Sunday blast subong, no?
0: Si Linette, pagali.
1: Oo. Damo-damo di, aga, hulat.
0: Pamahawa.
1: Kay Ma'am Margie Cabillas, good morning. Ma'am Susan Galon Alarba, Rosel Gayapa Gumilia, kay Kagawad Duel Coscoluela, maayong aga dira sa inyo. Kay Tito Bingot Cacho, Tito Joel Arikaya, kay Lulok Kula Arikaya, good morning. Kay Ma'am Marlene Mendoza, dira sa Baya Concepcion Iloilo, kay Tita Lani Vidal, good morning. Kay Lula Hilda Ledesma, maayong aga. Maninay Sally, kay Ma'am Rita, kay Tiyay ating kay Nanay Sonia, good morning. Kag kay Nanay Kaning, good morning, good morning.
0: Happy listening sa kay Mami Kate Puyo sa Maya Kabatuan, kag kay daddy ko Mayor Elizalde Doc Buboy Puyo sa Kabatuan. And sa September 4, magahiwat ang vaccination kag neuter sa Kabatuan. Do lapit 300 da ka mga ido, no? Kag may macho turo sila, no? Second year sang macho turo pa
1: pagupugapo kanding.
0: Pagupugapo sang kanding.
1: Ay, laban ko niya. Laban. Kanding galito ako.
0: May bigote ko. Ano ni pe? Ah, okay. Happy listening also sa kay and happy viewing kay Toto JB. JB!
1: Tuto man to siya.
0: Hindi kay tuto man. Parehas kami.
1: Tuto flo ka, Dom
0: na. Flo, si Tuto. Hi! Tamo na kita nga Tuto. Bango na da, pamahaw, magimos, kag mag-duty, subong Tuto, JB. Kag kay Tuto
1: Hector. Dawa na Tuto.
0: Kay Tuto Hector, kay Tita Maricho, kay Isia, kay Ninya, kay Max, kay Tita Arlene, kag kay Parituteng, kay Yado Eron. Good morning kay Tay Tatoy, kay Nay Kunsing, kay Busoka, kag kay Cap Cesar, kay Cap Nestor Espinosa, sang Tatoy's Manukan and Seafoods. Good morning kag kay Jerry Banyes, sang Mandurya Public Market.
1: Angie Banyaria, kay Sir Mayo Katarsang Candados Camara, pa-shoutout dira sa may Bangga, Igkadios, Leon, Iloilo. Kay Sir Amoroso Glenn, good morning sa inyo tanan. Standby kita mga karadyuman sa ibang pagid naton nga mga programa subong nga Domingo diri lang sa DYRI Araman Iloilo. Inyo nabatian ang pagpalayag sang Araman Ronda Balita sa aga.
0: Kita mo na peo. Han.
1: Diyan man.
0: Kaya lang kung may nag-view nga DYRI kag si Mr.
1: Ah, oo.
0: Nga lang kung na-view nila. Ano na-view nila ni?
1: Guwapo no.
0: Natural. Kag si...
1: Madawag na yan sa kanding, macho kanding.
0: Kag si Kwano, kag si Ying Constantino.
1: Oo. Believe ko da iya.
0: Inyo.

0: Ay, kamu yung piyaw? Mira
1: sa mo na.
0: Oo.
1: Harap mo na.
0: Ah, okay.
1: Matago-tago lang na yan.
0: Matago-on pa ako.
1: Eh, sulumod man. Kung ano. Confirme, firme. Ginasita mo. Ay, firme mo.
0: Ay, kay, condolence gali sa kay Radyo Man Recibor doon siya pamilya no, nga rasubong sa Kalisod Radyo Man Fia.
1: Mm-mm. Condolences to the family.
0: Kasama mo sa DYRI, Arimene Rilo, Radyo Man Flo, Consumo Navarrete.
1: Radyo Man Via Panes Otero.
2: Tatak RMN.
3: Comments, suggestions to the preceding radio program may be referred to the National Telecommunications Commission (NTC), kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas (KBP) and this station, Radyo Mon Nationwide, RMN Broadcast Center, 3rd Floor, St. Anne Building, Luna Street, La Paz, Iloilo City.
2: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
4: TTX 500. Lilibet Ipanto, 48, taga Alcantara, Cebu. Ako diabetes 320. Tapos ipainom ko TTX 500. Buntag na o gabi.
5: Parang pila na may mo sugar?
4: 136 na lang. Na-minid yung kaya kong tulog sa TTX 500.
2: TTX 500.
6: My creations reflect how colorful my life has been. And I will continue to create beautiful masterpieces for the world to see. Ako, si Renessa Lud, ang inyong fashion ambassador to the world. Kahit senior na ako, kaya-kaya ko pa rin makipagsabayan. Life is beautiful with MX3 capsule. Dito ako, believe.
7: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Be MX-traordinary with MX3.
9: Vita D Plus Coffee Mix. Mayong adlaw sa tanan. Nakapangapi na ba nakamudira? Para kumpleto ang inyong adlaw, mag-inom na sa Vita D Plus Coffee Mix nga may vitamin D3. Vita D Plus Coffee Mix fortified with vitamin D3. Reishi Mushroom kag Mangosteen Fruit Extract.
10: Mabakal sa mga butika.
11: Mga kabiyanan, regular man balang bowel movement nyo? Basi ka damo sa ginakaon nyo pero pila naka adlaw, wala ka muna kapamuhin. Amuin ang delikado kung hindi mapagwang higko. Posibleng mapoison ka. Ang maayong balita, may Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product aprobado sa FDA in just 2 to 8 hours. Mapagwa na ang mga higko na hindi dapat magtinir sa lawas. Mas maging manami pagkita ng epekto sa Super Fiber kung i-combine sa pag-inom sini sa Life Extension Vitamin D3. Mag-inoma daw adlaw sa Super Fiber. Mabakal sa mga butika.
12: Good vibes, mga kapamilya. Live on air. Kaupod natin si Tita Susan. Tita, matuod ba lang ang may koneksyon ang high blood sa panulo?
13: Naku, DJ, matuod gid na. Kung magsaka ang akon blood pressure, nagaupod man ang paglabo sa akon panulo. Amo gani nga ang akon ginhimo, gindugan ko ang iBerry sa akon adlaw-adlaw nga routine.
12: So, nakabuli gid sa imo ang iBerry, Tita?
13: Oo gid. Mabatyagan ko gid na may suporta ang akon mga mata. Mas kalmado ako, nag mas klaro na ang akon panulo. Sa iBerry, may peace of mind ako nga ginatipan ko ang akon mga mata kag panglawas.
14: Tilawi man ang bago nga produkto nga iBerry Gold nga may aras ang 10 mg na lutein. Nga bakal na ini sa pinakamalapit nga butika sa inyo.
15: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
16: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
17: ACS. Okay, si Dr. Bernie Ong, bakit Life Extension Vitamin D3 ang aming nire-recommenda? We are completely assured that we can offer our customers the quality, the potency, and the purity that they deserve.
18: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.

0: polycotton, semencha, malupit, sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
1: ACS.
2: Cellphone Plus Cold.
3: Kuya si Mercy, harap po ang almoranas. Nagpa-check up ko, gintagaan ko bulo. Kaya Japon ko noong pawan. Try ko ang Cellphone Plus Gold. Sulgod sa duwa ka bulan noong pawan.
2: Cellphone Plus Gold.
4: Mas pinalakas.
2: Pinagaling.
4: Pinahusay.
2: Cellphone Plus Gold.
4: Sa mga butika.
2: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
5: Kundi may vaccine na da siya. May mga nutritional facts na da, nga ara da nakabutang. Kaya hindi ka basta-basta makabutang sina kung wala ng kaagi laboratory, hindi ba, Doc?
6: Correct, Sir Gerard, yes. So may basis siya ginatawag. So very happy gid ako nung may-ari kita sa amusining Dr. Pinoy Squalene Capsule. Every day, okay na. Kung hindi ka pa kumpurmi sa isa, you can take it 2 to 3 capsules a day.
5: Yes.
6: Pero ako, yung 1 capsule, okay na ko.
2: Dr. Pinoy Squalene Capsule. Squalene Capsule.
7: Nuts! Herbal Capsule!
8: Ang pag-treat sa alcoholic liver disease partner, natural untat ka ng inom alcohol eh. Kag tumar ka na sa Nuts Herbal Capsule, kami positibo ining epekto sa lawas nga makatap na cirrhosis kag kung ano pang balatian.
7: Nuts Herbal Capsule!
8: May kombinasyon sang 13 ka vitamins kag 11 ka mineral sa isa lang ka kapsula.
7: Mabakal sa mga butika!
9: Ako si Maria. Basta asbid katama ang akong nga blood sugar. Nag-testing ako inom sang D3 Bio 1 capsule 3 times a day. Amat-amat balik sa normal ang akong blood sugar.
10: D3 Bio.
11: Ang D3 Bio.
10: Yung may VCO.
11: Ang VCO.
10: Yung may D3.
11: Mga butika.
12: That portion was brought to you by MX3. Dito ako believe.
13: Maulan man, no worries, na amoy ko lobang damit.
14: Charm Fab Con.
15: Charm Babcon with Bloom Fresh technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
13: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
14: Bambang kumbaka Bloom sa Charm.
15: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
1: ACS.

0: available in 220ml for 59.40 pesos SRP.
1: Best Foods Penyo Magic. Abot kaya na at sulit pa.
2: I want Home of Filipino Feels and Playtime Entertainment Born for Happiness. Proudly bring you Will You Fake Marry Me? The romantic comedy that's got everyone talking. Fall in love with the twist you won't want to miss.
3: Pag naasiman ka, akin ka.
2: Don't miss Will You Fake Marry Me? Made possible by the exciting partnership of iWant and Playtime Entertainment. Subscribe now on iWant to watch the full season.
4: Playtime Entertainment. Born for happiness.
1: Playtime Entertainment. Born for happiness.
5: That Time Check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
6: ACS. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
7: Hello, Washi!
8: Hello, Mommy!
7: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
8: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! My triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
7: Mula noon hanggang ngayon!
9: All you need is Pride! All you need is Pride!
10: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
7: ACS.
11: Tara na! Bukas na yan! Wala naman boss mo eh!
12: Ngayon kasi ang deadline ito. Ahabol na lang ako sa inyo.
13: Ganyan ang Pinoy! Ang Pilipino, kahit walang nakatingin, tapat!
14: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
15: MX3 Capsule helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit.
16: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pala.
17: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
16: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
17: Ngipin ay Max Alaga. Max Protect tama pa.
16: Helps stop cavities even before they start while keeping breath fresh with regular use.
17: Unique toothpaste for brushing. Para siguraduhin ngipin.
16: Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world class quality.
9: ACS.
18: Pila pilang win. San Miguel pilang win.
19: Sumpra sa 50 million pesos worth of GCash ang ipanghatag.
15: Kung magbakal sa San Miguel Beer products, intra na.
10: San Miguel pilang win promo. Bakal sa anong kabutelya o cans o kung 2 kalitro na butelya sa maski anong nga produkto sa San Miguel Beer kakaupad sa promo.
11: Visit our Facebook page for more details. Promo runs from August 1 to December 31, 2026 for DOH FDA CFRR permit number 0264 series of 2026. Drink responsibly.
7: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
3: Oras mga karadyuman, tatakla 7.14 sang aga.
20: RMN Netizen Patrol, Second edition. Mga balita sa bilog na simana sa social media. Mga impormasyon nga ginistoryahan gamit ang modern media. Trending, engaging. RMN Netizen Patrol, Second edition.
3: Mga mga karadyuman, welcome sa pagbalayag sang RMN Netizen Patrol, Second edition. Sa gyapon, yara kita sa adlaw sang Domingo, August 30, tuig 2026. Buwas ang last day sang Agosto, no? 31 kag holiday, regular holiday buwas nga adlaw. Sa gyapon, ninyo kami mabatian kag makitaan sa Facebook sa DYRI Araman Iloilo, sa YouTube DYRI Araman Iloilo, all capital letters, kag sa mga radio 774. Sa pangalan ni Radyoman Joel Franco, akong inyo alagad, Radyoman Fia Panes Otero. Kamusta ka matanan, mga karadyoman? Kamusta ang inyo bilog nga simana, no? Medyo maulan-ulan sa gihapon, dalaman sang epekto sang habagat. Apangti, syempre, wala kita may mahimo, kaya amuni ang dalagan sang panahon subong aton lang. Nga, ti, kung maglayan ng tiyempo, siguruhon naton nga may panamin kita sa aton nga ikaayong lawas, naga-vitamins kita tanan, naga-preparar kita sa panamin sa ulan, no? Especially sa mga nagabiyahe sa adlaw-adlaw nga tanan, sa mga tricycle drivers naton, jeepney drivers, sa mga motorista naton nga nagabiyahe, natin pa kahit siyempre gaulan-ulan, medyo madanlog ang dalan. I-check natin sa hindi lamang madugay, Rajuman Jason, ang Pag-asa, Agudibaloon, ang lakat sang panahon sa Subong Adlaw sang Domingo and the rest of the week, no? Kamusta ihan, maka tibawas kita ihan sa aton nga sitwasyon nga medyo maulan kag mabasa ang dalan, mga karadyuman. Sa indigid lamang madugay man, mangin kaupod man naton ang pila naton ka mga partners and kaabyanan man sa Singles for Christ para mag promote sang ila nagahilapit nga event diri sa Iloilo City kag sa bilog nga para ni sa bilog nga Western Visayas. Balaon man naton ina sa indigid lamang madugay. And of course, tisoryahan man naton ang mga hitabo ka sa diri sa syudad sang Iloilo sa sining simana, no, nagligad nga simana kaya bago lang gid natapos naton sa pag-celebrar ang ika-89 nga Charter Day celebration sa syudad sang Iloilo. Naka-standby sa aton nga linya si Sir Rolly Cuenca alin sa Pag-asa Iloilo.
0: RMN News Panahon.
3: Sir Rolly, mayong aga.
21: Ma'am, mayong aga no, kag sa aton man yung mga tagpalamati. Ang manaton latest sa the update sa Subunga Adlaw, August 30, year 2026. So, sa karon no, ang ginamonitor naton nga LPA sa guwa sa aton nga PAR, nagsulod na inisyo sa aton nga Philippine Area of Responsibility, kag uli na ito na si Plataan, 1,340 kilometers sa may east to the extreme northern Luzon. Wala man siya sa direktang epekto sa naman nga bahin sa pungsod naton, panginig southwest monsoon or habagat, padayon na nag-epekto sa Luzon kag Visayas. Dili sa ito sa western Visayas, so generally, magalumon sa Gyapon naton kalangitan, kag may mga lapta-lapta ng mga pagulan-ulan, pagpangilat pa nag-uob, dalasin ng habagat. Sarangan tub-tub sa mabas kag aton nga hangin, gikan na bagat na nakatungdan, magdala ini sila sa kasarangan tub-tub sa mabalod ng mga pagbalod sa aton kadagatan. Forecast temperature naton yara sa 25 to 31 degrees Celsius. Adlaw naton nagbutla kalas 5:40, magatuno din siya alas 6:01 karon sa kasisidlan. Kamo naton latest so the update lindi sa Iloilo Pag-asa, Rolly Cuenca.
3: Sir Rolly?
21: Yes, ma'am.
3: Sir, ano kataas ang percentage nga mag-develop ining LPA sa bagyo sa Subong Adlaw?
21: Well, sa karon ma'am, based sa aton nga latest monitoring, mataas or high chance ini siya nga mag-develop sa isa ka bagyo.
3: Mm-mm. And aside sini sir, sa for the rest of the week, kamusta ang inyong forecast sa inyong weather outlook?
21: Well, based sa aton nga latest weather or extended weather outlook, ma'am, magapadayon sa gihapon ining generally magalumon naton nga panyempo, no, generally until next week, no, bangod sining gina-monitor nato nung LPA kag southwest monsoon.
3: Okay, salamat gid Sir Rolly.
21: Yes, ma'am, thank you kag mayong aga.
0: RMN News Panahon.
3: Nabatian natin si Sir Rolly Cuenca aton connection halin sa Pag-asa Iloilo. Wala kita ni mahimo mga karadyuman, no, mangin na magalumon tubtob maulanon sa gihapon ng aton nga panahon subong nga semana. Inibangod man kay ti syempre may mga magluwas nga may mga low pressure kun kaisa nga nagasulod, no, sa aton nga Philippine Area of Responsibility. Mayara kita gihapon sa southwest monsoon, no, nga nagapabilin man sa sulod sang pungsod. That's why nga kita diri sa Western Visayas apektado man. Kag kung nakita ninyo trending sa subong week, no, ang natabo dira sa may dito sa Nepal, no, ang ining makamamatay kag makahalalit nga flash floods nga wala nilagin lauman. Sino bala maglaom sa do kay ibang sa do sa ila siguro naga naga normal day para sa ila, no, nga do wala man gani ga ulan, wala man gani ga lain ng tiempo, pero naggulpi lang nga naga taas kag naga dako ang bulwak sa tubig halin sa ila nga suba kag na overwhelm, no, ang ila nga mga waterways hasta nga nagkadto sa mga pamalay sa kilid sang bukid, no, ang ining makamamatay nga flash floods. That's why nga ti sa karon linibo ang padayon nga ginapangita kag ti ara naman sa ginatos ang confirmed nga patay, no, bangod sini diri sa aton sa Pilipinas na nagakahangawa man kita sa aton nakita dito sa piyak nga pungsod bangod kay pila diri ka mga rehiyon sa aton ang naka-experience man sang flash floods bangod sa mabunok nga ulan, no? Kagti syempre epekto man sang pila ka mga weather disturbances naton. Kahapon nakita naton trending man ang natabo nga flash floods, nagluntad nga flash floods dira sa May Olongapo City nga makita nyo to ang dalo-do sang tubig tuman ka baskog, no? Kag kun mag-agi to sa mga pamalay, for sure, no? Maguba gid or mahalitan ang aton nga mga propiedad. Maayo lang kung propiedad ta mga kradyuman, pero kung may kabuhi na gani nga madalahig, amuna na ang pinakamasakit sa tanan. So sa aton diri, kati hindi manilipod sa aton ihibalotanan nga epekto na ini sang global warming, no? Kagang ti syempre padayon nga pag kaguba sang palibot bangod man sa pila ka mga aktibidad sang mga tao, dugangan pagidabi sa mga palpak naton yung mga infrastructure project nga kontani makabulig pero nagahalit pagid gani sa mga pumuluyo, no? So do wala gid tani pakadtuan unless, no, nga baguhon naton ang aton nga mga sinalayo, no, magtanom sang kahoy. That's why diri kita gani sa Arman Iloilo nag-a-advocate gid kita sa pagtanom, no, kag pag-grow sang mga kahoy bisan lang ara sa gwa sang aton balay, no, sa aton community para man nga ti malikawan naton ang mga kaangay sini nga mga hitabo mga karadyoman. Sumuman mga karadyoman, aton man gina sa ulog subong ang pila ka mga aktibidad. May mga nabilin pa kita ng aktibidad rin sa Iloilo City ang kabahin sang Charter Day celebration nato, no? Of course ang 25 gin sa ulog naton ang Charter Day celebration diri sa syudad sang Iloilo. Kaya di subong may harap kita sang fiesta sa Calle Real, no? Calle Real Night Market dira sa may city proper hasta pa ni sa subong gabi mga karadyaman. Hibalo naton ang iban sina ng mga impormasyon. Kagtupiko kag subuman natawa naton ang pilaman ka mga ipakigbahin sa aton mga abiyan karon sinigid lamang madugay upod ang aton yung mga guest mga karadyaman. Dugang ang balita kag impormasyon sa aton pagbalik. Oras la 7:23 sa aga.
2: This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe.
4: Anong gusto nyo?

0: Available in 220ml for 59.40 pesos SRP.
1: Best Foods Menu Magic. Abot kaya na at sulit pa.
2: Gamay lang ang benta kagapon. Pero kay nagbiyahe bilog adlaw, agay, sakit akong lawas.
3: May extra nga pambato, dira. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na.
4: New Alaksan Extra. Now up to 3 times faster versus Alaksan FR. Extra dasig, extra galing. New Alaksan Extra.
5: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Gamay lang ang benta kagapon. Pero kay nagbiyahe bilog adlaw, agay, sakit akong lawas.
3: May extra nga pambato, dira. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na.
4: New Alaksan Extra. Now up to 3 times faster versus Alaksan FR. Extra dasig, extra galing. New Alaksan Extra.
5: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doc.
6: Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
7: Kaboy.
8: Relax! May bugnaw nga Gold Eagle Beer na nagahulat sa suki nga tindahan. Abot kaya nga pang pa-relax. Barato na, swabid yun ang sabor. Para buwas, mapagsik ka nga magsugod liwat. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.
9: Gold Eagle Beer, 36 pesos SRP para sa 320ml, 105 pesos SRP para sa King. Abot kaya nga pamparelax. Gold Eagle Beer, drink responsibly.
10: Maayong aga sa tanan nga nagapamati. Ini ang inyong Healthline segment. Kung pirmi nagalabo ang inyong pananaw, labi na gid kun gabi, pamatian ta ang istorya ni Aling Maria.
11: Sang una, daw hindi ko nagid makita kon madulom na. Bilang isa ka diabetic, nahadlok gid ko sa posible na komplikasyon. Amunga nagpangita gid ako sang natural nga bulig. Kag maayo na lang, nakit-an ko ang iBerry.
10: Mas klaro na bala mas gigabi?
11: Mas nagaan ang pamatsyag sang akon mata. Kag mas klaro na gid bisan gabi. Dako gid ang akon pasalamat sa iBerry.
12: Tilawi man ang bago nga produkto nga iBerry Gold na may ara sang 10 mg nga lutein. Mabakal na ini sa pinakamalapit na butika sa inyo. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat

0: Available in 220 ml for 59.40 pesos SRP.
1: Best Foods Penyo Magic. Abot kaya na at sulit pa.
2: Maayong adlaw. Kaupod natin subong si Nanay Elena. Ano po ang inyong problema, Anay, sa panunok?
3: Ay, nako, iho. Grabe ginang labo. May katarata ko no ako. Feeling sang doktor daw pareho sang gabon na pirmi lang nagatabong sa akon mata. Pero salamat gid kay nabatian ko ang parte sa iBerry. Gintilawan ko kag pagkatapos ang tatlo.

0: kabulan. Dako, gid nga pagbago. Pagbugtaw ko, daw gulpi lang naglinaw. Wala na ang gabon.
1: Tilawi man ang bago nga produkto nga iBerry Gold na may aras ang 10 mg na lutein. Mabakal na ini sa pinakamalapit na butika sa inyo. Ang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat

0: polycotton, mancha, malupit, sa kamaymo, mabait. Try Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality. ACS.
1: Nagmamadali kasi itong kliyente natin. Baka pwede mo namang gawa ng paraan. Siya na daw ang bahala sa'yo.
2: Mahirap yan, sir. Ayoko rin ma-involve sa mga ganyang kalakaran.
3: Ganyan ang Pinoy!
4: Ang Pilipino, hindi corrupt!
5: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
6: MX3, dito ako believe.
7: Ang galing ng Pinoy, rinig sa buong mundo.
8: May tapang na hindi sumusuko.
9: May angking diskarte para magtagumpay.
10: At higit sa lahat, may pusong handang lumaban para sa iba.
11: Yan ang bangis ng layon.
12: Gerald Anderson, EZ Mill,
13: Mark Mugen,
14: Emil, and Vince of DBDK.
15: Leon, extra strong beer. Ilabas mo ang bangis ng Pinoy.
16: Drink responsibly.
17: Leon Extra Strong Beer, 100 pesos SRP lang kada litro. Kaya sulit ang bawat tagay. Yan ang bangis ng tagumpay.
18: I have Langnat and I have Sipon. Pag 2, pwedeng flu.
19: Mag-BioFlu. Dahil pag may 2 symptoms, pwedeng flu yan. BioFlu. Kaya anumang sintomas ng flu.
20: Unilab quality yan.
21: Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor.
22: Maayo ang lawas ng bata mo.
23: Sus, masakit naman, ino.
22: At ang bata nga mapagsik lang tawon, pwede gihapon magka-immunity gap. Antes pa magmasakit, unahin na sang Celine Plus. Nagabulig para ang kinanglanon na vitamin C and zinc sang bata makumpleto. Bulig para protektado. Adlaw-adlaw. Help stop immunity gap with proper diet and exercise. Mag-Celine Plus araw-araw.
20: Unilab quality yan.
21: Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Celine Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
24: Ang batang mukhang healthy, baka may immunity gap na. Help stop immunity gap. Mag-Celine Plus araw-araw.

0: Sab quality yan.
1: Ambroxol Hydrochloride is the generic name of Myrokoff. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Ambroxol Hydrochloride, Myrokoff. Humok ang tig-ang aplema. Afford pa.
3: Oras mga karadyuman, detaklas 7.33 sa aga.
4: RMN Netizen Patrol, second edition. Mga balita sa bilog na simana sa social media. Mga impormasyon nga ginistoryahan gamit ang modern media, trending, engaging. RMN Netizen Patrol, second edition.
3: Balik kita sa atong pagpangalagad sa RMN Netizen Patrol, second edition. Kung makita ninyo mga karadyuman, nag-change background kita, no? Bangod kay Subong Achempo or Subong Inoras, aton nga mangin kaupod, no? Ang aton pila ka mga friends, no? Or si Kuya, nandi gani, no? Nakaabot, no? Friend naton, halin sa Singles for Christ, Iloilo, no? Si Kuya Russell Louis Palmares, ang event head for the Live Catholic Conference diri sa Western Visayas subog nga tuig 2026, no? Ang Live Catholic Conference isa ka kahiwatan sang simbahan Katoliko nga ginatipon ang mga pamatan-on, especially ang mga katapos sa Singles for Christ para sa isa ka dako nga event sa bilog nga Western Visayas or bilog nga rehiyon bilang pagtililipon, no? In the name of tawag ni pag serve naton sa Ginoo, no? Sa kaundan sa sininga programa or hilikoton nga aton ginapaabot subong Setyembre, aton mangin kaupod sa liwat si Kuya Russell Louis Palmares, no? Ang aton nga event head, no, sa sininga kahiwatan. Kuys, ano ang mangin matabo sa diin ini hiwaton sano kag ano ang aton nga theme sa subong tuig?
5: Mayong kalita din, Sis Priya. Of course, good morning. Karadyo. Priya, welcome sa Tanano. So we upcoming September 1920, we're happy to announce na kita di sa Iloilo will host the yearly or annual Live Catholic Conference for the Western Visayas, inclusive pa din ang Negros and Bacolod as part of Western Visayas, no? So we're expect to gather 300 or more singles and from parish youth ministries to gather, no, especially to experience faith. So this year, coming from our Pope Leo's theme of work journey together or solidarity or walking together, ang tema subong is common grounds. Mm-hmm. So common experience palakaton ng parehiyon, no? So ginabatsyag mo, ginagyan mo, kinabaan ka man subong, ginaulanan. So we're journeying together with you in this conference. So this will be at Wasyong Complex sa Desko, Iloilo in September 1920. So nga sa Wasyong nga makot ka mo because parang ang team natin, parang ka-camp ka, no? Katok sa camp. So galakal kita. So may team to take bonfire, may mga backpacking, journeying together, paglupod. So amo na subong aton nga tema. So we're expecting siguro sa ibang event kanin, so for 2 days and a half, ma-start Sabado, ma-end siya sa Sunday lunchtime para makapuli man iban sa layo, no? So we'll have the main highlights will be sa morning, mm-hmm. Saturday the Live Young Catholic Leader Summit. So nag-gather tayo pamatanon to deepen their faith, especially those may mga crisis, may mga breakout sessions, may mga workshops, no? And afternoon will be the main session highlight. So we have 3 sessions including the expo. So very unique subong year kaya may kita tawag ang expo collaboration. So bali mga participants dapat malibot sa mga exhibit at tatakan ilang pass, and after certain mga pass may prize sila. Okay. So we're allotting almost 1 hour for them to experience nila. So sa kada booth nga na ma-experience nila paano maging common ground. So mm-hmm. for example, you want to learn paano maging choir, magkanta. So may alakad ay kadusin sa ka booth nga na may pasiikat o soaky silence. Mm-hmm. You want to be a speaker like you, no? Yeah. Maging lector, commentator, or for the future nga radyo man, pwede sa mga parish lectors, commentators, vocation promotions, mayroon man for those who are liking to ask for guidance, counseling, mm-hmm. so may vocation promotions booth magkita, and so much more. And the highlight, one of the event will be the singles night.
3: Yes.
5: For everyone to gather, to experience how to be a single, no? How to share your experience, and that's why may bonding, may team event, so gina-finalize pa itong team for that singles night. Mm-hmm. So watch out, no? So again, welcome and we invite everyone to join.
3: Mm-mm. Sa mga hindi pa bala managid ka, knowledgeable, no, parte sa ginatawag natin yung Singles for Christ, pwede natin ma-explain sa ila what is all about ang organization. Ano na da sila, gaano na da sila, kanta-kanta, gaano na da sila. Can you explain to us, guys, kung ano na siya? Kag para man nga mahibaluan, kag mangin aware man natin, mga tagpalamati, kag kung paano ka dira makasulod.
5: Yeah, okay. So, ang Singles for Christ under sa banner ng Couples for Christ. So, we established as family ministry since 1991. So, actually, pinaka-vision sila sa Couples for Christ is families and the Holy Spirit renewing the face of the earth. So, from womb to tomb ministry. Nag-start siya may Kids for Christ, youth, singles, tapos kung magsawa kaming couples, for those naman maging 14 above na gusto maging single ng men, may sold, or service of the Lord and handings of the Lord. So parang it's a journey, it's a family renewal journey, and in-experience mo nga, as for example, Singles for Christ, ako as being a singles, ano mga struggles ko, mga ginaagyan ko, wherein may community ka, makupod si imo.
3: Yeah.
5: So it's not only, yes, so one of the pillars that is faith, pagtuo, fellowship of the night, may fun man, may kasadya, and of course, may ara sang fellowship or freedom. So, ginatagan kada isang singles to express his talents, his belief, no? Kung example, may talent ka sa pagkanta, may talent ka sa pagsulat, or as a radyoman.
3: Yeah.
5: So, ginahon ka, ina-updan ka. Kumbaga, ang pinaka-vision bisang Singles for Christ is every single man and woman all over the world experience Christ. Paano bala si Kristo nagabuhi sa ako, and how can I be a witness to them? So, ang pinaka-entry point natin, kung if you want to join, is kinatawag nato ngayon CLP, or Christian Life Program. So, isa 8 days na siyang session. Libre na siya, wala bayad, may snacks, and syempre may gamay ng mga ano, for in to experience ang renewal. So, may phases, no? First to encounter sino si Christ, paano sa ako sa pamilya, and how about to respond naman sa community. So, from me to family and to community. So, it's a holistic process ang Christian Life Program, which I think ikaw na-experience na naman. Paano imo journey?
3: Yeah.
5: Sa CLP, may you want to share?
3: Of course, no, kanami ni Katie, syempre, in a fast-paced world, no, pareha sa generation subong, kanami nga daw may ara, kabalas ang community nga mapalapitan in case nga, not really nga, in kaso lang may problema ka, pero, kumbaga may ara ka sa group of friends sa work mo, may ara sa family mo, pariente mo, pero may ara kami sa community nga lain man ni sila nga mga tao, pero you share the same faith, belief, and even talents, no? So kanami kay may mga amo sini, pero ano bala ka importante nga may ara kita sa Live Catholic Conference sa Bilog nga region sa kada tuig.
5: Gusto ko i-add gamay, no, sa Singles for Christ. Actually, ang dahil ako, no, habang may CLP, may pag-asa. Those looking for love life, sometimes encounter mo partner, mo kilala mo din. And dayunay, no?
3: Correct.
5: And kanami, lang because they share the showman passion, so they go out sa mission, sa outreach, sharing the same love for the Lord, no? So, isa mo na aspect, Singles for Christ, no? Basi, makita yung mga partner, yung mga ginapakita ng love life, so isama na,
3: Subong daan, di ba, naghalin ka sa Youth for Christ?
5: Yes, oo.
3: Tapos, ang mga naga talk sa amin sa mga sa Youth for Christ, mga Singles for Christ na sila subong. Tapos makita mo ba lang every year, ay magiging kasal naman si kuya, si ate.
5: Yes,
3: so that manifest the love of the Lord nga, gin-share nila together, no? So, amo na gali. And, to back to the question ko is, ano ang ka-importante nga mayara kita sa Live Catholic Conference nga kahiwatan sa Bilog ng Western Visayas every year?
5: So, important man, siyempre, as kung nag-member ka na, no, siyempre, kinanat sa nourishment, paano magtubo pagid. So, isa kind of ang Live Catholic Conference, ito ibalik ka sa common experience na. So, ang theme common grounds, ang common nga pag panglakaton sa isa ka singles for to remind them to gather to worship again, no, to empower them, to give them fire, no, syempre sometimes ato sa household sa small, kulang, no, or kulang sa chimpo, so amo na nga tion makatipon kita and makadrink kita sa mga sharings, sa testimony, sa even sa mga speakers. So ang pag how ang ila experience nag grow pag, no, fully ma-learn naton, and of course sa kapwa nato mga singles for Christ coming from the bigger Iloilo, no? Ay, may arak from Aklan, Antique, Guimaras, and Negros. Ay, amo nilang pagtuo, amo nilang kultura, no? We're able to invite to know them in a fellowship for the Live Catholic Conference.
3: Kaya di syempre nag-aano ni siya, nag-sailo-sailo ni siya every year, no? Last year we were in Capiz. Tapos sa boundary naman sa Iloilo, ano ang ma-offer abis ng Iloilo? Ano nga difference na na-offer sa Capiz last year? Kaya anong bago sa mga tuig?
5: Siguro ang pinakabago sila gubong luwa sa expo ang gina-consider ng mga themes subong for the single size festivals posture or boy scout something ang pinaka-unique siguro kay Iloilo luwas ng City of Love no timing sa singles that for all over no pagpalanga is all the City of Gastronomy. I think the you are the UNESCO City of Gastronomy and Livable Innovative City, so if that's why siguro isa man sa mga booth na i-feature ang the best man sang culinary sa ato sa pagkaos sa Iloilo. Of course, ang pagka-hospitable, no? Lain sa Ilonggo, may pagpalangga, no? Dahil sa ibagi niya ako, Ilonggo, no? Luwas ng Ilongga, guwapa, no? Si Suya. Ang Ilonggo, from Iloilo, are the loving people and beautiful and handsome people. So, we welcome, it's the spirit of love, no? Tanan, ma-attend sa conference kanina sa buong.
3: So, go back sa aton nga pila ka mga dapat tandaan, no? Sa Sininga Conference. Una, may arap na kita sa registration for this conference. Kag, kung may arap, pila?
5: So, for this year, no? Siyempre, mahala man tanan. So, may agad registration fee nga 1,500. So, sa 1,500 mo na cover na ang apat ka meals. May conference kit ka naman. Kag may mga access sa booth and all the conferences, no? However, for those mga non-singles for Christ, so want to join, you know, actually we welcome everyone, no? Or the parish ministry, may discount ng 50%.
3: Okay.
5: So, ilabay dahil 750 lang gin. So, 750 actually will cover lang gin sa pagkaon nila kag sa kids, no? So, welcome, bitanan. And, so, ba may promo, kita gali subong nga this coming conference kay Luwas sa Live Catholic, was yung visa, may bigger, no? Or the national conference na tawag na ICON, the International Conference, coming Albay. So, kung makalabok at 300, maraffle, tatatlo ka tickets for free nga pwede maka-join sa Live Catholic. International Conference is coming February 14, basta mga Valentine's Day, for free ang registration fee nila. So, again, 1,500 registration fee. And if you want to join, no, maya kita Facebook page, CFC, SFC Western Visayas, may link dira ang form, you can fill in, no, and you can pay your GCash, kung depende per area, actually, and then upload nyo lang para ma-confirm registration ninyo. So, this, ang deadline, actually, September 7, hopefully, makadamo kita, no, before the deadlines ang registration nato, no?
3: Oh, that's why nga ginbutang ko sa subungan Domingo. Correct, para makahabol pa kita sa atin nga mga registrant, no? Paano ganun sila makaregister ko? May QR lang? Or
5: yes, may QR code na siya. Actually, okay. May link. Actually, either QR code or link lang. Sila pa niya ang name nila, ngala nila. Nakadiin sila ang probinsya. And then, upload lang ang GCash. Ilang ang pag-payment. And ang secretary will confirm ma-message yun, no, kung ang ngala ka mo, registered ka mo.
3: Okay. And of course, meron. Makamanda mga leaders sa inyo tag sa ka-community. Pwede gan sila makapakig-angot man if ever. No? Nga, do kinahanglan pagid nila sang dugang knowledge, no, about sa registration or kung paano, no? How about the transpo? Ilan na yan, no?
5: Actually, yes. Ang transportation, accommodation, sa ilan na. Actually, we also provide list man sa mga lapit lang ang mga do Airbnb, dal, Redesco, Red Doors, if you want to avail, pwede gid para makabarato sila. You can just coordinate with us, message sa page para maka we give the list of accommodation. Actually, may mga hostels kita, no? Sa West, sa Isat, no? Even si Clemens, may ara doon, Warren, doon nga makabarato. As long as 200, 300, pwede gid
3: makastay sila. May mga, ang singa din naman, sa Urban Inn.
5: Sa Urban, oh, actually, yeah, Urban Inn, you know, picture na, malapit lang din area.
3: Kaya doon namin, ito kami, sila group bala nga for the backpackers, yes. Mga muna.
5: Ito tayo, may isa common ground sa backpackers, no?
3: Is Urban Inn. Diba, na-promote pang Urban Inn. Pero tuod na, guys, kaya tiyo, syempre, lapit lang day one ride lang to Ledesco. Manami na siya nga mga venue man para nga dira makamong makapahuway. So, ano pa gid ang gina-expect naton magluwas abisa? May mga talks kita of course, no, nga ginalauman subong. And sino mga speakers naton nga maabot? May list na kita, Ayhan?
5: Surprise, no? Pero so possible, sige lang, sige lang.
3: Okay.
5: So, actually, sa first two speakers naton, ang first will be our Visayas coordinator for the entire Visayas, si Brother Chingboy, will talk the first session about journeying, no? And second naman, is sharing the beauty faith, our speaker is the National Vocations Director, mm-hmm. si Father Nathan Lantison. Currently, subong siya ang director man sa ang vocations sa atong diocese, mm-hmm. ngara sa St. Joseph Regional Seminary. And of course, the other surprise, we have actually also the breakout sessions. We'll share the experience, journey, no? Ano mga baggages mo, mm-hmm. ano mga pagpalangga mo, paglao mo, i-share nato na. So, mm-hmm. Amunay na ane, ang first two, no, kay Daras, yeah. i-surprise para may aramata i-look forward to. So, damo siya sa speaker, sharers, and may time maka-dialogue, no, makisurihanay sila, maka-partner with other parishes. So, expecting also the all the congregations, no, religious sisters and brothers, may ara sila booth, no, to also share, no, you could talk to them for counseling, mm-mm. or even spiritual direction, no, for sa atong ako. For promotions.
3: Mm-mm. Okay, so lastly, guys, invite naton sila tanan. Kaya possible lang may mga notion ng iba nga, ay para lang na sa mga Diyos noon, para lang na sa mga godly persons. So, pero no, no, it is open for everyone. Kag, di siyempre si Kuya Russell na ang ma-invite sa inyo tanan.
5: So again, no, ginaabi-abi na mong tanan for this coming Live Catholic Conference Western Visayas, coming September 19 to 20. So this, you know, welcome tanan, no, hindi lang siya hindi sa religious, no, but even sinners, no, tanan kita makasalala, including myself, no, so may batgapati ko yung basta lang may paglao, may pagtuo, no, may chance natin magbag-o, no, and to this committee nakita natin, we're not alone. We have a committee, we can journey upod sa aton, so common ground, we're journey together, ang ginabatsag nyo, ginabatsag man namon, ang kasakit nyo, ginabatsag ang kalipay nyo, and pagpalanggaan nyo upod na. So again, we invite everyone to join us September 19-20 at Wasyong Cover Gym, the Desco Complex for the Live Catholic Conference 2026 Western Visayas to the theme Common Grounds, coming from Ephesians 4:4-6, which says, no, in one body, one spirit, we are one, no? In the one, we are one. So, open kita na, no? Even mga bata nyo, your family, your friends, welcome, good. And of course, for those non-singles for Christ, you can avail the 50% discount ng 750 for the registration fee. So again, just go to our page, CFC, SFC Western Visayas for other details, no? And very unique masubong year, i-add ko lang, baya kita social action or outreach program. And this year, actually, every day, may ginabutang, it will be done 2 weeks before. So for the ILO, we're planning to do this September 5 or 6 mm-hmm. next week, simultaneous, to launch also the kick-off man sa atong conference. So, a social action, a social action, ang upod sa pagtawag ng corporal works of mercy, no? Pag-upod sa kubos sa iba, no? So, mm-hmm. kaya outreach, no? Hatag pagkaon, kanto sa hospital, bisita sa pisuhan, mm-hmm. or anything may upod. And this year, very unique because hindi na Singles for Christ ga-partner simbahan.
3: Okay.
5: So, whatever parish nyo, upod ka mo sa social action.
3: Mm-hmm.
5: If, for example, may Arabi ang lapas feeding program,
3: mm-hmm.
5: pwede ka mo kasabay para mm-hmm. sustainable. So, hindi na sa one time,
3: yeah.
5: subo lang tapos, wala na continuous. So, mm-hmm. we partner with the parish para sa social action. So, pili sila anong klaseng social action, kadamo, no? Pwede natin yung obra, no? So, you can, actually, subong ka collect sa Mercy Jar, yung piso-piso ka collect sila sa kwarta nga na, para gamito na siya sa social action.
3: Okay.
5: Either ibakal pagkaon, hatag old clothes, mm-hmm. pagkaon. Especially, I think, subong gabaha kagas damo sa crisis,
3: correct.
5: Pwede kin magamit social action, ganino, to share kung ano pwede ma-share.
3: And of course, social action, naka-experience mo ko na last year dito sa may Capiz. Nagsulod kami sa Capiz the rehabilitation nila, no? Mga preso, balang gin-visit naman, specifically ang mga wala na balagi na bisita sa pamilya sa Malawig nga tinion. So, dumanami man siya nga renewal sa imong relationship with the community, sa mga kubos, no? And even sa imo kagalingan nga dadamo ka man ma-realize, balang lucky kagad sa tanan yung mga pinili sa Ginoo. Kasi syempre ikaw, yeah, buhi ka, ra kada sa guwa, may freedom ka, may pamilya ka. Na so, amon nga mga activity ang somehow na maka-nourish aton nga tawag ni a spiritual being, no? Kagti syempre hindi man puro eskwela lang, trabaho lang, no? Pero may mga amon nga activity manami gid kasi maka-reunite ka with your old friends. May mga spiritual nourishment paagi sa mga talks and even masses nga take place dito sa event. So, amo na, mga karajman, September 19 to 20 sa Liwat, dira sa may Wasyong Ledesco Campus. No, kag di syempre mayara kita sang registration nga magatapos sa September 7. Okay, so habol-habol na kita kag ti syempre magpakigangot sa inyo mga heads no sa Singles for Christ sa inyo mga community all over Western Visayas no, Guimaras, Capiz, Iloilo Province, Iloilo City, Negros and Bacolod yes, City. Yes. Oo, tapos ang Tike no. So mang diverse katama ang aton nga event no, kasi syempre may Cry Island sa Tike, may Bacolod noon, may Guimaras noon naman na. So masadya at the same time fulfilling no ang mga kaangay sininga mga event every once in a while no, kasi syempre kinahanglan ta man ni sa aton nga pagpangabuhi sa adlaw-adlaw nga tanan. Kuy, salamat gid sa pagkadto mo diri kay sa pag-promote sa mga kaangay nga activity. And hopefully sa sunod damo pa gid.
5: Salamat man and thank you Rajman Fia and we hope to see you sa conference no sa ato no.
3: Nag-commit na ko eh. So yeah. Okay, so kita ay kita dito mga karajuman kahit siyempre manami man yan. Every once in a while makabalik ka sa common ground no sa imo mga brothers and sisters sa community. Anyway, wala na kita sa shampoo mga karajuman, kulabos na kita sa oras. Kita ay kita sa masunod nga Domingo diri lang sa Netizen Patrol Second Edition. Sa pangalan ni Rajuman Joel Franco, ako si Rajuman Fia Panes Otero.
0: Tatak RMN.
6: Comments, suggestions to the preceding radio program may be referred to the National Telecommunications Commission, NTC, Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, KBP, and this station, Radyo Mon Nationwide, RMN Broadcast Center, 3rd Floor, St. Anne Building, Luna Street, La Paz, Iloilo City.
0: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
7: Agay, nabugat ko. May upod pa ka sakit lawas, sakit ulo, kaghilanat.
8: Ang diskarte sa Ilonggo dira.
9: Rexido Forte!
10: Masdasig banat sa abat!
11: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
12: Unilab quality yan.
11: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Banyos-banyos para sa buton. Mami, ang buton, ara sa sulod sang chani baby. Dapat, sa sulod man ang solusyonan. With Rest Time Drops. Basta gani buton.
14: Rest Time to the rescue.
12: Unilab quality yan.
15: Simeticone is the generic name of Rest Time. If symptoms persist, consult your doctor.
16: Kita nga mga lalaki, adlaw-adlaw, gabaka-baka. Bisan sobra na, tanan, ginakaya. Mayo na lang, may bag-o nga Revicon, ang Strongman's Multivitamin. May 5 times more muscle-building lysine versus previous formulation. Revicon, bulig para mas tudong kusog mo with proper diet and exercise.
12: Unilab quality yan.
17: Multivitamins, minerals, amino acids is the generic name of Revicon. If symptoms persist, consult your doctor.
18: Revicon Forte, may palagang lakas mo.
19: Maayong adlaw mga pinalangga natong natagpamati. Upod natong subong si Tatay Antonio. Tay, paano bala naka-apekto ang diabetes sa imo panulok?
20: Pirmi nagaklabo ang akong panulok. Daw pareho bala nga pirmi ako nagatanaw sa adlaw? Grabe gigat taas ang akong sugar level. Usahay nag-abot pagani sa 320.
19: Kag ano bala ang solusyon nga imo natukiban?
20: May isa ako abyan na nag-suggest sa akong sang iBerry. Tungod natural ang iyang mga ingredients, ginsulayan ko. Pag hindi ka magpasakay, amo ini ang pinakamaayo nga desisyon nga nahimok ko. Subong, wala na ang pagkalabo sang akong panulok. Kag makabasa na kag makalantaw na ako TV na wala sang kabudlay.
21: Tilawi man ang bagong nga produkto nga iBerry Gold na may ara sang 10 mg nga lutein. Nga bakal na ini sa pinakamalapit na butika sa inyo.
22: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
23: Maulan man, no worries na amoy ko lamang damit.
24: Charm Fab Car.
25: Charm Babcon with Bloomfresh technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pow of thousands of flowers and berries.
26: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
27: Pangdong kumakabloom sa Charm!
25: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
28: ACS!
29: Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With Newstar Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards. From bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards. Plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the Newstar Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards.
30: For EGLD reference number, MKTG-2026-0940-0941-0946-0947-0949 and MKTG-2026-1210.
29: Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
31: Online.
18: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@bancor.ph. Giga.